0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, 3 minuto makalipas ang 8 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
2: Balita Antemano. Bawat balita, mano-manong susuriin. Bawat issue, mano-manong bubusisiin. Walang palalampasin. Walang balitang mamaliitin. Walang isyung babaliwalain. Balitang dapat alam mo, Antemano. Kasama si Radyo Patrol Robert Mano. Balita Antemano.

0: Magandang umaga po mga kapamilya. Happy happy Saturday. Again, May 30, 2026. Sa ngalan po na nag-iisang Robert Mano, ako po si Christian Yosores. Samahan niyo po ako sa kanyang programa, Balita Antemano. Babalikan po natin yung ilang mga malalaking stories na nagdaang linggo at yung mga aabangan pa rin po natin. Lalo na po't papasok na tayo sa buwan ng Hunyo. Hindi po ba sa Lunes ay June 1 na? Balik eskwela ang mga estudyante at balik din po tayo sa mga story ang ating apansamantalang binitiwan for the weekend para mga nangyari last week at patuloy po nating babantayan sa mga susunod na araw. Samahan niyo po ako hanggang alas 9 ng umaga hanggang dumating si Robert Mano para po sa mga pag-uusapan nating mahalagang paksarin ngayong weekend. Kung meron po kayong mga mensahe, mga pabati or tanong po sa ating mga panauhin mamaya, pwede kayong magpadala ng mensahe sa aming Viber number 0919-278-3000 at pwedeng-pwede rin po sa mga social media pages ng DZMM Teleradio at DZMM Teleradio sa YouTube, sa Facebook, pati na rin po sa TikTok. President po kami dyan kung kayo po ay may mga katanungan, pabate at syempre mensahe po para sa ating mga guests mamaya. Dahil ang pag-uusapan po natin mamaya ay may kinilaman po sa paghahanda natin sa epekto ng El Nino. Isa lang nga po dyan yung sa mga magsasaka natin dahil nire-report sa atin ng ating mga otoridad for the past days na pababa po ng pababa ang level ng tubig sa ating mga dam na siya pong inaasahan ng mga nagtatanim para po sa kanilang irigasyon. At the same time, dahil magbabalik eskwela nga po ang mga estudyante sa darating na Hunyo, alamin lang po natin yung paghahandang ginagawa din ng ating mga guro, ng ating mga teachers at kung ano po ang mga direktiba ng DepEd para po sa ating mga guro ngayong magbabalik eskwela po. Sali po kayo sa aming talakayan ha, hanggang 9 o'clock ng umaga dito po sa programang Balita Antemano. Pero bago po tayo tumungo sa ating mga panauhin, balikan po na natin ang mga balitang dapat alam mo antemano sa linggong nagdaan.
1: Pang-headline yan!
0: Mga senador sa minority bloc nag-walk out sa plenaryo.
1: Pang-headline yan!
2: Eh, ano yung justifiable reason? Yun ang tinatanong. At bakit minamadali? Eh, pwede natin pagdibatihan. Ang gusto po kagad ni Senate President, eh, hatiin natin ang House. Magbutuhan tayo. Alam nila may numbers sila, kami wala. Kaya hindi kami pumayag. Gagawa kami ng rules na labag naman sa rule namin.
3: Mali yung proseso.
4: Wala bang debate sa substance?
5: Bakit sa tingin nyo,
3: hindi sumusunod sa proseso?
5: Gusto nyo lang mangyari ngayon.
4: Eh, hindi na tayo umabot sa pag-discuss, debate sa substantive kasi hindi nila sinusunod yung sariling rule.
0: Para kay Senator Sherwin Gatchalian,
6: na hindi nasundan yung proseso at pinipilit na magbotohan kahit na yung proseso ay hindi nasundan. At doon kami hindi sumasang-ayon dahil kaya nga tayo may proseso para malinaw yung pagdadaanan ng isang pag-amenda ng rules o ng aming patakaran.
0: Para kay Senator Sherwin Gatchalian, isinulong ang panukala para ma-accommodate ang mga senador na wala sa sesyon o nagtatago. Nag-walk out nga po ang mga miyembro ng minority bloc sa sesyon ng plenaryo ng Senado noong Martes. Ito'y matapos isulong ng majority bloc na talakayin ang panukala ni Senator Rodante Marcoleta na amyendahan ang rules para payagan ang mga senador na makaboto at makiisa sa sesyon sa pamamagitan ng video conferencing. Nagsimula ang tensyon ng questionin ni Senator Panfilo Lacson kung bakit dinala agad sa plenaryo ang panukala kahit hindi pa nagko-convene ang Senate Committee on Rules matapos panitan ang liderato. Pero depensa ni Senate President Alan Peter Cayetano, maaaring amyendahan ang rules sa pamamagitan ng mosyon at makakuha ng majority vote ng mga senador na dumalo sa sesyon. Hinahinarang ng mga miyembro ng minority o ng minorya ang mosyon at iginiit na dapat talakayin ang panukala sa mabubuong Committee on Rules. Pero muling nanindigan si Cayetano na pagbotohan ng panukala kaya nag-walk out ang mga miyembro ng minoryang kinundina ang mistulang pagmamadali ng ilang senador sa pag-amyenda sa Senate Rules. Isinulong ng niya Senator Tito Soto ang quorum call o pag-adjourn ng sesyon matapos umalis ng mga miyembro ng minority bloc. Hindi tinutulan ni Cayetano ang mosyon pero inilagay sa record na umalis ang mga miyembro ng minorya. Nanindigan si na Senator Erwin Tulfo at Risa Ontiveros na mali ang proseso sa pag-amyenda ng Senate Rules. Nauna nang nangako si Ontiveros na haharangin ang panukalang amyendahan ng Senate Rules para payagan si Senator Ronald De La Rosa na makaboto sa impeachment trial kahit hindi physically present sa Senado. the best na makapag-explain nito ay si Robert Mano. Dahil siya yung nandun sa nangyari. Pero nung, kung mababalikan nga po natin yung mga ganap dyan sa Senado at kung magpipick up tayo doon sa interview natin kanina kay Professor, ay kay Attorney Michael Henry Yusinko, binanggit niya na talagang ang any rules naman sa Senado ay subject for change dahil nagbabago po ang panahon. Pero in relation o yung concerning po doon sa pagdalo physically o hindi ng mga senador, yan ay talagang ayon sa kanya ay hindi po maaari dahil kailangan ng presensya ng mga mambabatas para doon, lalong-lalo na sa mga mahalagang diskusyon. Lalo na po ipapalapit na impeachment trial kung saan sila ay hindi lang basta mga senador, mga senator judges po yung kanilang gagampanang tungkulin dyan. Kaya ang point of contention, hindi maiwasang isipin eh, ng ilang mga mambabatas pati na rin po ng publiko, ito bang pagpupumilit ng mga senador ng majority na payagan yung online voting at pagdalo nila via video conferencing. Ito ba ay pabor para sa mga senador na nahaharap sa iba't ibang mabibigat na issue at yung mga nagbabadyang maaresto dahil sa kanilang mga kinakaharap na kaso para kung sila man ay, let's just say, nagtago o sila ay hawak na ng mga otoridad, pwede pa rin silang dumalo sa mga gagawing sesyon at makakapagbigay pa rin sila ng boto kahit wala sila physically sa plenaryo ng Senado. Yun ba ang layunin kaya ipinupush itong pag-amyenda sa Senate rules? O baka naman meron din talagang matibay na dahilan yung mayorya kaya gusto nilang amyendan ang Senate rules for this specific purpose? I think ang burden dito ay talaga nasa Senate majority dahil sila yung group in question ngayon kung ano ba ang motibo ng kanilang motion o bakit pinayagan yung motion na yan para talakayin nang hindi pa nagko-convene yung Senate Committee on Rules na ayon sa ilang mga senador ay yun yung dapat na prosesong pagdaanan bago talakayin yung isang motion sa pagbabago ng kanilang mga patakaran dyan sa Senado. Well, sa mga susunod na araw, gaya nga ng sabi ni partner Victoria kanina, meron pang isang linggo this coming week para magharap-harap ang mga senador para sa isang sesyon. Malaman po natin kung meron pang magiging pagbabago kung paano nila tatalakayin yung ibang isinusulo na pagbabago sa kanilang mga patakaran at kung magtatagumpay ba yung mga isinusulong na yan sa parehong panig sa parte ng minority na tumututol o sa parte ng majority na nagsusulong po para amyendahan ang kanilang mga rules.
7: Radio Patrol Flash Report.
0: Bago tayo magpatuloy sa ating mga balita, sa oras na 8:12, kapapasok lamang po na balita, inanunsyo na ng PAGASA ang pagsisimula ng Southwest Monsoon o ng Habagat. Ayon po sa PAGASA, lumabas sa analysis nito mga nakaraang araw ang paglitaw ng southwesterly winds sa kanlurang bahagi ng bansa at posible itong magpatuloy dahil sa binabantayang bagyo sa Philippine Sea. Posible din po itong humantong sa pagsisimula ng tag-ulan sa mga susunod na araw.
7: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Balik po tayo sa mga balita. PNP at NBI bigo pa ring maaresto ang puganting si Senator Ronald De La Rosa.
1: Pang-headline yan!
4: Tinatanong nila kung pwede silang pumasok kasi may warrant sila. So, pinapasok namin sila kasama yung isang kagawa. Tapos yun nga, inahanap nila si Senador Bato. Sabi ko ba, mali ko rin.
0: Kabilang sa hinalughog ang bahay ng tiyuhin ni Senator Robin Padilla sa Pampanga na posibleng pinuntahan ni De La Rosa na pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Na-trace at ang address ng bahay dahil sa pick-up ng tiyuhin ni Padilla na sinasabing nakasunod sa sasakyan ng senador nang umalis sa Senado matapos ang insidente ng pamamaril noong Mayo 14. Pero hindi natuntun si De La Rosa at naabutan lang ang umuupa sa bahay. Sinasabing mahigit isang linggo na ring hindi nakikita sa lugar ang tiyuhin ni Padilla, gayon din ang pick-up. Hinalughog din ang ilang ari-ari ang iniuugnay kay De La Rosa sa Parañaque City at Bulacan, pero hindi nakita ang senador. Ikinasa ang mga operasyon alinsunod sa direktiba ng Department of Justice na arestuhin si De La Rosa na may warrant of arrest sa International Criminal Court. Pero inupakan ng misis ng senador na si Nancy De La Rosa ang operasyon at inakusahan ang mga otoridad na nagsasabing hindi kailangan ng search warrant sa paghalughog sa bahay ng mga kaibigan. Depensa ng DILG, sumusunod sa police procedure ang operasyon at nangakong hindi titigil hanggang maaresto si De La Rosa. Binawi naman ng PNP ang lisensya ng mahigit 100 barel ni De La Rosa, kaya kailangan itong isuko ng senador. Kung titingnan natin yung punto ng asawa ni Ginoong De La Rosa, I think it's a challenge dyan at call para sa ating law enforcement agencies na huwag din namang abusuhin yung kanilang kapangyarihan at patunayan na talagang sila ay sumusunod sa mga patakaran. It is a known fact na talagang itinutuling ng pugante sa batas si Senator De La Rosa dahil meron ng warrant of arrest at siya ay missing in action at walang makapagtuntun kung nasaan ang kanyang kinaroroonan. Pero hindi naman po ibig sabihin din noon na magiging excessive din ang ating mga otoridad sa paggamit ng kanilang kapangyarihan na kailangang lumampas doon sa isinasaad ng mga patakaran at ng batas para lang masabi natin ginagawa natin yung ating trabaho. Syempre gusto rin nating patunayan na hindi tayo katulad nung mga siguro nung mga nakaraang administrasyon, nung mga nakaraang leader na inabuso, ginamit yung kanilang kapangyarihan para lang masabing meron silang ginagawa para aksyonan yung mga nangyayaring issue at that time. Ngayon natin patunay na iba ang administrasyon na ito, iba ang leader ngayon na hindi gagamit ng excessive force yung kanilang excessive na kapangyarihan para lang masatisfy din yung hinihingi ng taong bayan. Of course, ang mahalaga dyan, syempre, magampanan ninyo yung inyong trabaho at maihatid po ninyo sa amin, sa publiko, na maaaresto yung dapat maaresto nang naaayon naman po sa mga patakaran at batas. Kampo ng mga biktima ng war on drugs, tiwala na hindi tatagal ang paglilites kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: Pang-headline yan!
4: Tinanong lang nila kung pwede silang po.
8: Generally, kung ano yung nakomit mo sa status conference hearings, sa bago yung hearings, ang ilalagak na ebidensya. Pero parang may pwedeng excuse, katulad ng kahahanap lang ng ebidensya, kakapresinta lang ng testigo. Pero may proseso at kailangan may pagpayag yung mga judge.
9: Kasi kung paulit-ulit din lang naman, wala ding kabuluhan. Kasi opo, 197, marami siguro dyan paulit-ulit. Ano? Kaya sinabi na rin ng prosecutor na pipiliin lang po nila kung ano mo yung akma na mga numero ng speeches. Kasi kung 197, baka abutin po tayo ng 5 taon.
0: Tiwala ang kampo ng mga biktima ng war on drugs na hindi tatagal ang paglilites kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naniniwala si ICC Assistant Counsel Attorney Maria Cristina Conti na maayos at mabilis na mailalatag ng ICC prosecution ang mga ebidensya laban sa dating Pangulong obligado ng dumalo sa paglilites. Hindi naman inaalis ang posibilidad na magbago ang petsa ng trial. At para sa abogado ng mga biktima ng extrajudicial killing sa si Attorney Gilbert Andres, walang magiging epekto sa kaso ang utos na bawasan ang ebidensya ang speech ni dating Pangulong Duterte. Pero posibleng tumagal ang 2 taon ng paglilites. Nauna nang inilunsad ang Truth Commission na layong tutukan ang mga pang-aabusong iniuugnay sa war on drugs. Kanina na nakausap natin, di ba, ang Executive Director ng Truth Commission na si Sir Carlos Conde. Pero nilinaw na na yung mga gagawin nilang investigasyon ay not for the purpose na mag-submit sila sa ICC. Ito ay para makapag-establish lang tayo dito sa Pilipinas ng siguro record ng documentation na pwedeng magamit after some time ng gobyerno kung may mga ipupursu na kaso. Kung siguro humingi ang ICC ng official record from the Philippines, at least meron tayong mga nakaredy ng mga dokumento at mga pieces of evidence kung sakaling kailanganin in any purpose or in any form. Kumbaga, sila ang magdo-document, sila ang mga ngalap ng mga ebidensyang yon to establish lang yung mga kasong nangyari noong panahon ng war on drugs. At kung nakita po ninyo yung status conference noong Miyerkules na nangyari, inilatag po, umuli nagharap doon yung kampo ng mga biktima, yung kampo ng depensa, pati na rin po yung kampo ng prosecution. At nakita natin first time yung bagong hanay ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte matapos umalis sa team ni Attorney Nicholas Kaufman. May bago ng mga abogado, sila Attorney Haynes na hahawak ng kaso ng dating Pangulo na bukod doon sa paghawak nila sa kaso ni dating Pangulong Duterte, hinihiling nila na muling ma-re-evaluate yung kanyang medical status. para siguro sa ibang mga kamag-anak, yun ay delaying tactic. Pero siguro para sa kampo ng dating Pangulo, mahalaga din yun para sa kung paano siya haharap sa paglilitis kapag humantong na tayo doon sa petsang November 30, kung talagang final na yung November 30 na trial proper dyan sa ICC. Alokasyon para sa... O yan po ang mga balitang dapat na alam mo antemano sa nagdaang linggo. Sa amin pong pababalik pamaya ay siyempre pag-uusapan po natin ang ilang mga mahalagang paksa, kabila na nga po dyan yung alokasyon para sa irigasyon na nanggagaling po sa ating mga dam at yung panawagan po ng DepEd sa publiko na lumuhok sa Brigada Eskwela dahil papalapit na nga po ang pagbubukas ng klase. Ang oras po natin ay 8:20 ng umaga.
10: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
12: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
7: DZMM numero 1 sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bawat issue, mano-manong bubusisiin sa Balita Antemano.

0: 8:23 ang ating oras. Nagbabalik po ang programang Balita Antimano. Kasama niyo pa rin po Christian Yosores, ang alam po ni Robert Mano. Binabati natin na magandang umaga yung ating mga kapamilyang magsasaka, yung ating pong mga kababayan dyan sa mga kanayunan na nagbabantay po sa development sa estado ng mga dam. Dahil ang ating mga taniman, syempre, ay umaasa rin po doon sa patubig sa mga irigasyon na sinusuplayan po ng tubig mula sa mga dam. Ito pong nakalipas na araw, binanggit po ng National Water Resources Board na starting June ay kailangan nilang pansamantalang suspindihin yung alokasyon ng tubig para sa mga taniman, para sa irigasyon sa ilang lugar po, particularly sa Bulacan, Pampanga at ilang areas ng Rizal. Ang tanong po, ano maging epekto nito sa ating mga magsasaka? Paano po yung kanilang mga itinatanim na mga agricultural products at after some time, may magiging epekto ba yan doon sa produksyon ng mga pagkain na itinatanim po nila? Malaman po natin ang saloobin at ang reaksyon po ng presidente ng National Confederation of Irrigators Association at dati pong vice gobernador ng Apayaw, si Ginoong Remy Albano. Sir Remy, magandang umaga po sa inyo. Christian po, sa ngalan ni Robert sa DZMM.
1: Okay. Magandang umaga po, Ka Robert, at lahat sa lahat ng mga nakikinig.
0: Sir, si Christian po ito, no? Nabalitaan niyo po yung anunso ng NWRB na pansamantala po starting June ay sususpindihin po yung alokasyon ng tubig sa mga irigasyon.
1: Yes nga, at talagang medyo mababa ang level ng tubig sa may source ng tubig ng irigasyon. Ngunit ito po ay nangangahulugan na mabuti ito may hamon na ganito at mga technology ay dapat ma-practice na.
0: Opo. Sa pagkapag ganitong panahon po ba talaga, Sir Remy, ay hindi nangangailangan ng patubig ng mga taniman?
1: Hindi. Ganito yan. Dahil nga sa inaasahan natin na masyadong El Nino,
0: opo,
1: yung aming pinag-aralan tungkol dun sa alternate wetting and drying technology. Yun ang aming i-implement. Dahil nga sa gagamit ng AWD technology ay makakatipid tayo ng tubig halos sa 50%. Dahil yung alternate wet and drying ay ibig sabihin ay alternate ang pagpapatubig sa tubig sa palayan. One week, yaron. Alternate yun.
0: Opo, so ibig sabihin, kahit po mabawasan ang alokasyon ng tubig sa mga irigasyon na mga taniman, merong option po na pwedeng magamit yung ating mga magsasaka?
1: Yes. Dahil kami po ay nagpulong-pulong at kung ano lang kaya ng ating tubig mula sa irigasyon, yun lang ang ating tataniman. Ngunit, yun nga, sabi ko, we have to practice the alternate wetting and drying technology.
0: Po, pero lahat po ba ng mga magsasaka natin merong access doon sa binabanggit po ninyong alternative method ng wetting and drying ng mga pananim?
1: Yes nga, dahil ngayon na nga ping, dahil kami po, itong National Confederation of Irrigators Association ay ang aming direct partner ay yung National Irrigation Administration at ang ating butihing ni Administrator Engineer Eduardo Guillen ay siya po ay talagang nagtatrabaho at lahat ng kanyang division sa Institutional Development Division ay kanyang pinagsasabihan na kailangan dapat kaming mga Irrigators Association ay pupulungin kami lahat at yun ang i-enforce nilang technology na aming gagamitin upang magkasya. Kung hindi man lahat ay mapatubigan sa true AWD technology ay kahit papaano ay hindi naman masyadong maapektuhan. At yun nga ang sinabi ko, mabuti na may hamon na ganito at ma-implement lahat ng mga technology na pwedeng ma-solusyon ng lahat ng mga kalamiti na ganito.
0: paano po nagkaka-access yung mga magsasaka natin doon po sa binabanggit ninyong bagong teknolohiya sa pagpapatubig po, no? Kailangan ba nilang mamuhunan dyan o meron pong ipinoprovide ang NIA for that purpose?
1: Sa pamamagitan ng aming pagpupulong, bago kami mag-release ng tubig, ayun na ang magpupulong na lahat ng mga irrigator association nationwide. Ano, lahat ng mga individual primary ay dapat magpulong na at mapag-usapan yung pag-implement ng AWT.
0: Opo. At paano po yun ini-implement, Sir Remy? Kada magsasaka po ba may access sa ganon or mga kooperatiba? O paano po sila nakaka-access doon, sir, sa teknolohiyang yun?
1: Yes, sa pamamagitan ng ating mga personnel ng National Irrigation Administration sa Division ng Institutional Development Division. Sila po ay talagang bumababa hanggang dito sa may mga level na kung saan na yun ang kanilang i-encourage sa lahat ng mga farmers. Dahil naglalagay pa kami ng monitoring devices doon sa aming bukirin eh.
0: Opo. At meron po ba silang binabayaran para maka-avail o maka-access ng servisyong yun?
1: Wala po. That is a practice of technology.
0: Opo, at least ang kagandahan, Sir Remy, hindi kailangan maging fully dependent ng mga magsasaka doon sa irigasyon na nanggagaling sa mga dam natin dahil nga po bilanggit ninyo na merong gantong accessible din naman na teknolohiya.
1: Yes, mabuti na ngayon. Tignan mo, medyo digital na ang control sa ating mga dam. At yun lang yung kailangan na tubig lang ang i-release nila upang dahan-dahan na magamit yung tubig.
0: Opo. Ang binabanggit din yung teknolohiya, Sir Remy, ano nga po yung tawag dito?
1: Alternate Wetting and Drying Technology.
0: Yung AWD technology, opo.
1: Yes.
0: Paki-explain lang nga, Sir Remy, para malaman din namin, maintindihan namin, paano ba ito gumagana kung yung irrigasyon, nanggagaling yung tubig sa mga dam, dito po sa AWD technology, saan ang source? Saan ang gagaling ang source dito?
1: Yan nga, okay. Bago ang land preparation mag-meeting na ang IA. Tapos pag-usapan na kung paano may kakasya ang tubig. At yun po, the cropping calendar should be followed promptly. Susundin nila yung cropping calendar upang sa ganun ay hindi magsabay-sabay lahat ng magsabay-sabay lahat ng isang area na papatubigan. At pagkatapos ng transplanting na yun, ay hindi kailangan yung tubig bantayan yung may-ari na papasok doon sa kanyang bukid.
0: Mm-hmm.
1: At yun nga, sinabi ko na may monitoring facility na na-install doon. Yung ano lang, yung kahit Bembo, o kahit anong gauge, parang gauge ng tubig, papatubigan mo lang yung isang yung bukirin mo o yung pilapir mo hanggang 10 centimeters high.
0: Mm-hmm.
1: Tapos pag ng 10 centimeters na, i-close mo na yung pumapasok sa inyo upang makadalo yung tubig pababa at ma-distribute sa lahat ng mga bukirin. Ganon.
0: Mm-hmm.
1: Pag yung tubig ay kahit mawawalan, dun mawawalan ang wala ka nang makita sa ibabaw ng lupa na tubig. Pero moisture pump na moist pa lang yun eh. Baha pa lang yun. Kaya ngayon, monitoring facility na sinasabi ko ay nakabaon dun sa field.
0: Okay. Sa lupa po mismo.
1: Makikita mo naman yung tubig dun kung ilang sentimetro ang nasa baba pa.
0: Mm-mm.
1: At hanggat maabot ng roots ng yung ugat ng palay, hindi mo pa papatubigan. Patuyo nga. Patuyuan nga ng konti.
0: Opo.
1: At pagkatapos, wala ng tubig doon sa baba ng monitoring facility, yan pagpatubig ka na naman. Pero opo, hindi mo lalampasan ng 10 centimeter high.
0: Opo. Bali ngayon po ba, Sir Remy, ano bang season ngayon? Aanihan po ba o planting season na ulit?
1: ay dito sa amin ay sa June 15 pa kami mag-umpisa.
0: Opo.
1: Pero sa ibang ibang lugar ay ano na, iba-iba ang cropping calendar eh, dahil sa weather condition, hindi magkakapareho ang climatic condition sa bawat lugar.
0: Opo.
1: Kaya mayroon pa sa banda ng Visayas na ngayon, ayun, nasa booting stage na yung kanilang pananim at awa ng Diyos ay nakakaraos daw sila roon dahil kung minsan ay umuulan din.
0: Apo, paano po ninyo pinaghahandaan dyan, sir, sa atin? Sa area po ninyo, yung inaasahang epekto ng El Nino, nitong mga nakalipas na linggo, may mga nagre-reklamo na rin pong ilang mga grupo na apektado ng sobrang init ng panahon yung kanilang mga pananim. At the same time, papasok na rin po tayo sa bagyo season.
1: Ang malaging naepektuhan lang dito sa aming banda ay yung mais.
0: Mm-mm.
1: Dahil yung palay noon ay naanin na, kalamihan ng naanin na noon.
0: At gaano po kalaki yung naging epekto sa mga...
1: Mais at saka vegetable, mga fish pa, mga family consumption fish pan,
0: opo,
1: yun ang naapektuhan.
0: Gaano kalaki, sir, yung naging epekto po dyan sa mga binanggit po ninyong produkto, yung sobrang init ng panahon?
1: Ay, halos-halos lahat ng mais eh, nasira eh.
0: Opo, malaki o ang ikinalugi ng ating mga negosyante dyan, ng mga nagtatanim?
1: Kasi talagang mainit. Hindi ba yung nasa yung mga maisansa doon sa may gilid ng ilog ay medyo na ano nila dahil nag-water pump sila eh.
0: Opo.
1: At saka maganda pa yung in-install ng National Irrigation Administration yung ating mga solar pump, power pump.
0: Yes. Yung solar pump irrigation, yung teknolohiya ng gamit ang solar, sir. Yun naman ay accessible din para sa ilang mga magsasaka.
1: Halos na. Marami na nang na-install na solar power pump irrigation. At okay, yun na nagamit na nila. Yung last yung nakaraang paniman.
0: So ngayon, sir... Opo, sa ngayon, sir, ano na lang po yung pinaghahandaan natin kasi kung nababanggit po ninyo na kahit magbawas ng alokasyon ng tubig ang NWRB, ang mga dam para sa irrigasyon, meron naman kayong alternative, meron naman kayong option sa mga magsasaka. Ano po yung siguro pinaghahandaan na lang natin sa mga susunod na buwan bilang may El Nino po at magbabagyo na po?
1: Sorry po?
0: Ano na yung pinaghahandaan natin, Sir Remy? Kasi kung nabanggit po ninyo na kumbaga may option naman kayo na source ng patubig kahit magbawas ng alokasyon ang mga dam, ano na lang yung pinaghahandaan natin lalo na po sa El Nino at sa mga darating ng bagyo?
1: Yun lang. Mabuti pa yung El Nino na lang ang dahil meron naman tayong mga paraan na mapapatubigan natin ang ating pananim. Ngunit yung bagyo na yun ang mahirap. Mahirap na. At kaya nga, dun lang kami na problema dahil hindi namin maipatupad itong ginawa namin na cropping calendar.
0: Mm-mm.
1: Dahil nga yung forecast na ganun na may El Nino tapos may bagyo.
0: Opo, parang naiipit yung mga magsasaka dito sa mga weather phenomenon na ito. Kanina nga po, binanggit lang din po namin na inanunsyo ng simula na po ng habagat. Siyempre, yung habagat, nagdudurot din po ng mga pag-ulan bukod pa sa mga bagyo.
1: Yes, ma'am.
0: Opo. Siguro, panghuli na lamang sa akin, Sir Remy, dito sa binabanggit ninyo kaninang may mga naapektuhan na pong mga magsasaka, may natanggap na po ba silang mga tulong din mula naman po sa gobyerno? At ano po yung dapat ihanda ng gobyerno para sa ating mga magsasaka ngayon nga pong may inaasahang El Nino at mga papasok na pong bagyo?
1: Continuous naman ang pagmumonitor ng NIA at ang ating mga BSWD at ang ating mga LGU at ang... dito sa may region 2, parte ng region 2, ay nakakatanggap na yung mga affected ng El Nino dyan, yung mga nagmamais. Hindi naman nagpapabaya ang gobyerno na nag-monitor kung ano ang nangyayari. At ayan, continuous ang aming pakikipag-ugnayan at sa ganun ay mag-gather nila yung mga lahat ng data na kailangan upang tayo... upang yung isang individual ay ma-qualify na mabigyan ng tulong.
0: Okay, binanggit nyo lang kanina, Sir Remy, na may mga pananim na mga mais, mga gulay, pati yung mga fish ponds. May mga natanggap bang tulong yung mga naapektuhang yun dyan sa inyo? Magkano po or what form ng tulong ang binigay sa kanila?
1: Meron po, hindi para pareho, may nakakatanggap ng 2,000, 5,000, ganun. Depende dun sa kanilang naapektuhan na produkto.
0: Alright po. Sir Remy, maraming salamat po at patuloy kaming hingi ng update po, lalo na po't binabantayan nga natin ang El Nino at yung mga bagyo. Salamat sir, ingat po kayo.
1: Maraming din salamat po.
0: Si Sir Remy Albano ang presidente ng National Confederation of Irrigators Associations at dating Vice Gobernador ng Apayao. Ay kay Sir Remy, parang lumalabas, hindi sila galon nababahala doon sa anunsyo ng NWRB na magbabawas ng alokasyon ng tubig sa irigasyon sa ilang lugar dahil meron naman daw ng available technology na ibinibigay ang National Irrigation Administration na accessible naman daw po para sa mga magsasaka na kahit magbawas ng alokasyon o suspindin ang alokasyon ng tubig sa mga irigasyon ay meron pa rin silang source ng tubig at pagbasa po sa kanilang mga pananim, lalong-lalo na po ng mga palay. Sa oras na 8:39,
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Napapasok lamang po na
2: Alerto sa brownout.
0: Kapapasok lamang po na balita, alerto sa brownout mga kapamilya, makinig po kayo ha. Muling itataas ang yellow alert sa Visayas Grid ngayong Sabado dahil sa manipis na reserbang kuryente. Sa abiso po ng National Grid Corporation of the Philippines, naka-yellow alert ang Visayas Grid mula mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bunsod po ito ng pagpalya ng 13 planta habang 12 iba pa ang tumatakbo sa mababang kapasidad. Yan po ang ating alerto sa brownout.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report! Alerto sa brownout.
0: Samahan niyo po ako hanggang alas 9 ng umaga dito po sa programang Balita Antimano. Sa ngalan po ni Robert Mano, ako po si Christian Yosores. Magbabalik po kami.
2: Bawat balita, mano-manong susuriin sa Balita Antimano. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pangkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
6: DZMM, numero uno sa aksyon!
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Bawat issue, mano-manong bubusisiin sa Balita ang Tembaro. Basta AM, MM.
0: Good morning, mga kapamilya. Nagbabalik po ang programang Balita Antemano. Kasama niyo pa rin Christian Yosores, ang alam po ni Robert Mano. Sa oras po na 8:43, oy, makinig po sa ating mga magulang, sa mga chikiting, sa mga teachers po. Dahil pag-uusapan natin ang balik eskwela, nako, pagpaparamdam na po ang Brigada Eskwela dahil Lunes ay June 1 na po, ilang araw na lamang ang bibilangin natin. Magbabalik eskwela na po yung ating mga estudyante, lalo na po sa public schools. E paano ba naghahanda ang mga eskwelahan, ang ating mga teachers? Kasama na po natin ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition, si Teacher Benjo Basas. Sir Benjo, good morning po. Welcome back po sa DZMM.
6: Sir Christian, good morning po. Good morning sa lahat po ng nanonood at naikinig.
0: Maraming salamat, Sir Benjo. Kumusta po? At kumusta po ang ating mga teachers ngayong papasok na naman po ang school year 2026 to 2027 na?
6: Well, ganun pa din. Ano? Mababa pa rin ang sweldo, no? Pero masaya pa rin magtuturo at gagampan sa aming mga trabaho. No? And of course, come June 8, kami po ay papasok na ulit, no, sa panibagong school year.
0: At yung binanggit niyo, sir, na mga hamon po sa side ng mga teachers, bit-bit nyo yan sa pagpasok ng panibagong school year at the top nung pagbabalik po ninyo sa inyong mga trabaho sa mga paaralan.
6: Yes, sir. Yes, sir. No, lagi naman, ano, alam niyo naman, aming mga teacher naman sa Pilipinas, no, ang mga guro naman natin, magamat may mga challenges, ay hindi naman nagpapatalo dyan sa challenges po na yan. At patuloy naman po doon sa aming ginagawa nga gaya ng binanggit ko na paggampan doon sa tungkulin po.
0: Apo, tama ba, Sir Benjo, natuloy ba yung pagpapatupad ng 3-term na school calendar this school year? Natutuloy ba yon?
6: Yes, as of now, no, wala namang binabanggit ang DepEd na ito ay ipatitigil nila. Although, of course, that is our concern. Para sa amin nga, dapat wag muna eh. No? Okay. Dahil kailangan pa nating bumelo. No? Pero mukhang kahit doon sa hearing na naganap nung the other day, nung Thursday, no, ay yan din naman ang posisyon na ng Department of Education. Of course, we heard our sentiments, no, on the implementation of this program at sinasabi nga namin na kung maaari, wag na muna nating ituloy. But then, yun po, mukhang desidido na ang ating Department of Education.
0: Opo, at paano kayo maghahanda doon, Sir Benjo? Kasi parang napakaikli naman nung dalawang buwan na nag-summer break ang mga estudyante. At syempre, kahit naman nakabreak ang mga estudyante, tuloy-tuloy ang trabaho ng mga teacher eh. Paano naganda yung mga teachers para dyan, sir, sa panibago nating setup ng eskwela, 3-term calendar?
6: Actually, kung ating susumahin naman ay ang binago dito talaga ay yung ano lang, no, yung ating grading, yung budget of work na tinatawag, no. Apo. Yung paano hinahati yung trabaho, no, doon sa buong taon. No, kung dati ay apat na quarters to, ngayon ay magiging tatlong terms na lang, no, o tatlong grading period, no. Parang yun yung pinakamalaki. But of course, meron tong mga iba't ibang mga features, no, itong ginawa na ito ng Department of Education, no. Kabilang diyan yung syempre yung pagbabago doon sa grade. Mm-hmm. Doon sa grading system namin ngayon at natin ngayon ng ating mga mag-aaral, no. Yung mga schedules, no, yung merong mga ganyan eh, no. So malaki siya na pagbabago, no. Okay. Kaya ang sinasabi nga namin dito, mukhang hindi tama po yung sinabi ninyo, mukhang hindi sapat, no, kasi sinimulan lamang naman ito, no. Narinig lang namin ito nung Marso, no, halimbawa, yes, sa media pa nga, no. Tapos nagsimula lang na magkaroon ng orientation. Orientation lang po, ah, no, walang consultation, ano. Noong May 7, no.
0: Ang bilis.
6: Mistaken, ano. That was
0: at
6: the date, no.
0: To be executed na.
6: Nagsimula, opo.
0: Opo. Para
6: yes,
0: po
6: sir.
0: Sa mga
6: isa lang yung orientation.
0: Para po sa mga estudyanteng yes, papasok, Sir Benjo, may aasahan ba silang significant na pagbabago bukod po sa nabanggit niyo na baka magbago ang grading system, magbago ang mga schedule, pero when it comes to the classes, sir, sa pagtuturo po, meron po bang magiging pagbabago rin sa pag-take nila ng mga subjects nila, pati mga school activities?
6: Ah, yes. Yung mga school activities po natin ay nilagay natin ito na doon sa end of term block na tinatawag, no. Meron tayong gayon ano po, no, yung hindi na siya yung instructional block, no, na tinatawag po natin. That is really devoted, no, for teaching and learning activities na sa classroom po talaga yan, ano po, no. Tapos meron tayong end of term block, no. Yan yung mga kung saan pwede po natin i-schedule, no, yung mga extracurricular activities, no. Kasi ang sabi ng DepEd dito sa ginawa na ito ay para matiyak na yung teaching and learning days ay ma-maximize talaga natin, ano, na hindi mo i-pull out yung bata for activities. Mm-mm. No. Kung magkakaroon man ng mga class disruption because of natural causes, no, eh yun na lang yung ating gagawaan ng paraan, ano, kung sakasakali man na mapawasan yung instructional days, no. So medyo may ganun po at yung first week, by the way, no, yung first week, no, ng implementation po nito sa June 8 to 11, mm-hmm, ano, kasi wala naman tayong pasok ng June 12, no. Yan ay preparation, hindi yan yung kagaya nung dati na pag pumasok ang nagsimula ang school year, no, pag sinabi natin June 8, abay, klase na yan, ano.
0: Opo.
6: Ngayon hindi, no,
0: para may transition
6: po,
0: period,
6: meron,
0: sir,
6: meron po tayong paghahanda. Opo. Mm-hmm. yes opo, no, meron, opo, tayong yes, transition or yung orientation, ano, na week po.
0: Pero can the students and the parents expect, yes, Sir Benjo, na ano ba, mas dadami ang school load ng mga estudyante sa ilalim ng 3-term school calendar? Mas marami ba silang magiging assignments, mga projects na expected dahil kumbaga magbabago nga po ang kalendaryo sa eskwelahan?
6: Well, probably yes, no, kasi nga yung dating kinukuha natin ng 4, no, ay magiging 3, no, ngayon, so mas mahaba, no. Diyan po sa ano, no, na tinatawag po natin, ano, diyan po sa system po na ito.
0: Mm-mm.
6: Kasi ang mangyayari po diyan, no, kung dati ay parang 2.5 months, eh, no, ngayon ay lalabas, no, ay 3 buwan.
0: Mm-hmm.
6: No, yung ating klase, no, yung,
0: opo,
6: ating instructional block na tinatawag po natin, ano?
0: Opo.
6: So yung isang worry, eh, 'di ba? Yung isang worry na baka parang sa kolehiyo po kasi, 'di ba? Sa kolehiyo pag semestral po 'yan.
0: Correct.
6: Meron tayong midterm, mm-hmm, tapos meron tayong finals. Dito ay wala tayong mga ganun, no, po. No, ang mangyayari po niyan, no, yung isang buong term po na yan ay tsaka tayo kukuha, no, ng mga assessments, no, bandang huli.
0: Okay.
6: So, pero sa tingin namin, it would be, well, hopefully, no, ay hindi naman ito maging malaking ito. Kaya nga, sabi po namin, no, mukhang kailangan talaga natin talaga itong pag-usapan pa, no. Another part, no, sa TDC.
0: Apo.
6: Yun yung nakikita po namin. Ano. Baka naman na kaya pa natin itong pag-usapan muna para tumaas naman yung confident level, no,
0: pero,
6: ng ating mga tao.
0: Apo. No? Pero sa palagay ninyo,
6: lalo,
0: Sir
6: lalo
0: Benjo,
6: mga teacher.
0: Opo, sa palagay po ninyo, yung pagpapatupad ng 3-term school calendar, makakatulong para ma-resolve natin yung antagal na po nating issue ng learning crisis, hindi po ba? Sa mga past years, laging lumalabas yung nakakalungkot na resulta ng mga pag-aaral at survey na mababa ang reading comprehension ng mga estudyanteng Pilipino, at it is with the hope na maaaring sa pagpapalit ng school calendar ng mga mag-aaral, makatulong para makabawi, makabounce back po yung kanilang kaalaman sa iba't ibang mga subject. So, do you think, sir, this will help to at least resolve or bumubuti ang sitwasyon ng mga estudyante?
6: Kung ganyan po ka laki yung ina-expect natin, halimbawa, hindi po ganun talaga. Mm-hmm. No? Kasi ang ina-resolve lang niya, actually, ang ina-address lang niya, yun nga po, yung mga disruption of classes, no? yung overlapping na trabaho ng mga teacher no, by the end of quarters ng mga ganyan po no. Pero may fundamental problem po tayo eh no, na naging sanhi po no ng crisis na binabanggit po natin ano. Nagkakasundo naman tayo no lahat no na meron tayong crisis no. Yung fundamental problem po eh, dapat 'yun ang i-address. No, 'yun ang i-address. Ang kung Sir Christian, kung ang tinatanong ninyo ay mare-resolve ba yung problema diyan sa reading comprehension, yung mababang quality ng ating system ng education, okay. Aba hindi. No, ang kailangan po dito ay i-address eh. No, yung fundamental problems, no, yung lack of classrooms natin na napakarami, 140,000, no, yung ating lack of teachers, no, yung teachers natin na napakababa ng sweldo, kulang ang benepisyo, no, at kumbaga eh hindi mataas yung motivation ano sa kasalukuyan no. Of course yung nagsisiksikang mga klase natin ano na mga mag-aaral natin sa isang classroom ha? So walang mga libro yung mga bata. Correct. Gutom yung mga bata na pumapasok sa paaralan ano, mainit sa school etc. These are problems talaga eh, no, na alam natin ano na ito yung mga dahilan no, kung bakit po tayo medyo nasa ilalim no,
0: ng mga problema, Sir Benjo, hindi to kahapon lang, hindi to last year lang. Matagal ng known problem din, of course, lalo sa setting ng public school, yung binanggit nga po ninyo, kulang na mga classrooms, kulang na mga facilities, minsan kulang na mga upuan, at yung kulang na mga teacher dahil sa issue sa sahod at mga benepisyo. Sa tingin po ninyo, Sir Benjo, gaano ka-importanting ma-resolve yung mga issue na yon para matugunan din yung pangangailangan ng mga kabataan sa tamang kaalaman para mag-translate din sa mas efficient nilang pag-alam doon sa mga subjects na itinuturo sa kanila?
6: Yun nga po, no, kailangan kasi natin dito talaga, no, ang isang maayos po talaga no na system eh and holistic po siya no, so lahat po lang yan no, at kasama no yung huli mong binanggit ay syempre tungkol naman yan doon sa content no, tungkol yan doon sa curriculum no, and of course yung pedagogy, paano ito maituturo ng ating mga guro no, yan yung problema ho natin eh, di ba? Kaya nga ngayon kasi ang problema natin at yung critical thinking eh no, kasama to doon sa wala no, doon sa medyo mahina po yung ating mga mag-aaral at well hindi lang mga mag-aaral no, pati yung mga mamamayan no, at lumabas din naman yan, binabanggit natin no Sir Christian, kasi lumabas din no doon sa mga pag-aaral itong mga problemang ito no, kaya kapag ka in-address po natin no, in-address po natin yung sinasabi po natin kanina no, ng mga fundamental problems no, ay magiging maayos po no yung ating system no, especially kapag uunahin natin ito doon sa ibaba no, doon sa binabanggit po natin na kinder to grade 3 no, yung key stage 1 na tinatawag no, doon kasi nagsisimula eh, kaya ngayon umaakyat yung mga bata no, nag-grade 4 na hindi marunong magbasa eh no, tapos umaabot ng senior high school na hindi marunong magbasa no, may o merong mahinang comprehension. Opo. So yun po, magkakaruntong po ito no, affected po yung lahat.
0: Opo, ito nga po, recent lumabas yung report ng EDCOM 2, Sir Benjo, na 87%, almost 100% na ito ng grade 11 students na inassess ang natukoy po na non-independent readers. Ibig sabihin, hirap silang mag-comprehend at intindihin yung mga material na dapat ay inaasang naiintindihan nila sa kanilang level.
6: Opo, no, nabanggit din yan no, nung tayo ay nandoon sa nung nandun po tayo sa hearing, no. At nakakalungkot na 87%, 'di ba? Ibig sabihin eh almost ano lang, no. Parang one no out of 10 lamang yung merong maayos no na comprehension no, at yan po no yung isang bagay na talagang ito'y kasama no doon sa nag-pile up po no ng mga effects no nitong mga education I would say experiments na ginawa natin in the past decades, di ba? Kasi nung mga panahon naman ng mga nakaraang 20 years ago, 30 years ago perhaps no, hindi naman ganoon eh. Diba? Maayos.

0: inaani, no? At nakakalungkot po ito, no? Sa totoo.
1: Opo. Sir Benjo, maraming salamat sa kwentuhan at discussion, ano? And best of luck po sa ating mga teachers sa pagbubukas po ng school year 2026 to 2027. Siguro, anayahan niyo po yung publiko na makilahok sa Brigada Eskwela.
0: Ay, opo, no, ang lahat po naman ay maaaring sumali, no, at makiisa dito po sa isa sa gawa natin ng Brigada Eskwela, no. Supportive kami diyan, no, kasi yung community spirit po talaga ay may papakita, no, through this Brigada Eskwela, no. So lahat po ng eskwelahan po natin, no, ay mangangailangan po ng tulong ng lahat din, no, ng ating komunidad. Hindi naman ito tungkol sa may maibibigay ka ba o wala, eh, di ba? Alam mo yung community spirit, Sir Christian, talagang napaka-importante.
1: Tulong-tulong.
0: No, na makita ho natin. Opo, opo, no. So sa Monday po 'yan. Sa Monday na po 'yan, no, sa lahat ng public school sa buong bansa.
1: All right.
0: Teacher, of course, at kami rin, Sir Christian, no, sa susunod na mga araw, no, ay tuloy-tuloy yung aming mga pagkilos din, no, yung mga mass actions, no, yung mga symbolic no, actions, no, pertaining to our demand, no, for the 15,000 across the board salary.
1: Magbabantay din po teachers. Kami dyan, Sir Benjo. Maraming salamat po at ingat po kayo, Sir. Happy Saturday po.
0: Maraming salamat din.
1: Sir Benjo Basas, ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Mga kapamilya, maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong Sabado sa isang oras pong balitaktakan at kwentuhan. Ako po muli si Christian Yosores sa ngalan ni Robert Mano sa programang Balita Antemano. Susunod na nag-iisang mutya ng masa, Doris Bigornia. Ingat po mga kapamilya.
2: Bawat balita. Manong-manong susuriin sa Balita Antemano. Basta AM MM.

0: Ang oras?
1: Miss Beautiful. Tutu time natin.
0: Tutu time, ikaw na yan.
1: Yes.
0: Requested by.
1: Of course. 9:01 na nating tutu time.
0: Yow.
2: DCMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, nasa huling bahagi na ng paghahanda ang Pilipinas para sa kampanya bilang non-permanent member ng United Nations Security Council bagong halalan sa Hunyo at Res. Sa ikawalong UNSC election debate for Asia Pacific Group candidates, ibinida the permanent representative to the UN in New York, Enrique Manalo, ang karanasan at track record ng Pilipinas at sinabing handa ang bansang maging maaasahan sa pagtugon sa mga hamon at seguridad at kapayapaan sa mundo. 5 non-permanent members ang ihahalal ng UN General Assembly, kung saan isa rito ang inilaan sa Asia Pacific na posibleng hawakan ng Pilipinas o ng Kyrgyzstan. Sa ibang balita naman, naniniwala ang ilang eksperto na hindi lang usapin sa Senado ang isyu ng amyenda sa Senate rules. Sinabi sa DZMM ni Attorney Michael Henry Yusinko, isang independent policy analyst at constitutionalist, na kailangan din itong pag-usapan ng mga eksperto at iba pang sektor para malaman ang magiging epekto sa publiko. Hindi rin anya dapat ura-urada ang mga isinusulong na amyenda dahil may sinusunod na proseso. Matatandang nauwi sa walkout na minorya sa Senado at pagpipilit na mayorya na pagbotohan na ang panukalang amyenda para sa isinusulong na online voting.
4: Kailangan ito dumaan sa proseso kung saan ito'y pag-aaralan, pag-uusapan, at hindi lang pag-uusapan ng mga senador, pag-uusapan din to ng mga eksperto. Kailangan malaman, is the changing of the rules going to benefit the public? Mapapaganda ba ang serbisyo ng Senado kung baguhin yung rules na yon?
3: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.

Mula sa puso ng balita at serbisyo para sa bayan, ito ang programang kakampi ng masang Pilipino. Nagbubukas ng issue, naglalantad ng katotohanan at naghahatid ng solusyon para sa masa. Matapang na tinig, walang inuurungan sa paglilingkod. Kasama ang nag-iisang Doris Bigornia, ang mutya ng masa.

0: Mutia na Masa. Masa.
1: Ayan na po tayo, oh. Sabado lang umaga. Ang parang ang hirap ngayon bumangon dahil unang-una Sabado nga, no? Pangalawa, hindi ko maintindihan yung panahon. Kagabi, umulan sa amin. Makulimlim naman ngayon. Medyo maginaw-ginaw. Kaya yung iba, nagtanggal na kaagad ng kumot. Eh, kailangan talaga na kayo magtanggal ng kumot. Ayusin na ang kama at timplahan na ang ating mga kape. Dahil tayo ay magsimula na ng araw natin. Hindi tayo magtatrabaho ng todo. Relax lang. Chill lang. Dahil tayo ay magkakasama muli dito sa ating programa. Magkakasama tayo, ah. Hindi lang ako dito. Dapat pagka nayayap-yap ako ng ganito dahil kasama ko kayo, dapat nagyayap-yap din kayo. O, di ba? Nagkakanta bulol-bulol ako kasi gusto ko matapos na ang aking intro dahil kayo ang mas importante na malaman natin kung ano ang inyong mga saloobin. Uy, maganda yun, ah, Fred. Malaman natin ang feedback nila. Ano ba ang kanilang na take away dito sa ating programa? Ano yung napapag-alaman nila? Ano ang gusto nilang malaman pa? O ano yung mga leksyon? Huwag naman yung pagkahaba-haba. Huwag naman yung pagka-level ng maalaala mo kaya. Huwag ganun. Isang oras lang tayo, eh. Pero, teka muna, magpapakilala muna ako. At dahil dyan, isang magandang umaga po, mga kumari, mga kumpare, mga ka-vibes, at ka-chill. Tuwing Saturday morning, ako po ang inyong kaserbisyo, ang inyong kapamilya na si Doris Bigonia. At ito, ang Mutya ng Masa. Mission po namin ang magsilbing tulay para maghatid ng mga kwento, kaugnay ng pang-araw-araw na hamon sa buhay ng masang Pilipino. Kaya maraming salamat at lagi kayong andyan, ha. Ramdam namin kayo. Palakpakan, kami po ay inyong napakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30, sa Metro Manila at Mega Manila, sabayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. Live na live po rin ang aming, naman, nagla-live stream po kami. Kaya i-follow nyo na po kami at i-like ang official DZMM Teleradio Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. At welcome, sabi ko nga kanina, no, paulit-ulit ako, yap-yap ako ng yap-yap. Welcome po kasi dito ang inyong mga mensahe. Kung meron kayong gustong i-share na kwento o komento, ipadala lang po yan sa Mutya ng Masa sa DZMM Teleradio Viber number 0919278-3000. Ayan. Ay, pakisagot nyo nga yan. Ay, mali pala. Hindi yun, ano. May notification tayo. Bilisan nyo lang po, ha. Kasi sabi ko nga, magmamadali tayo dahil isang oras lang tayo. Parang lagi ipagsabado, kulang na kulang ako. Dahil gusto ko din talaga ang malaman. Gusto ko kayong makabonding. O, diba? Kahit ayaw nyo akong kabonding, makikipagbonding ako sa inyo. Bakit nagagalit agad ako umagang-umaga? Again, magandang umaga po dahil ngayon po ay Sabado, Mutya ng Masa po. Gawin nyo na pong habit, kumbaga, na kayo ay naglilinis ng bahay, kayo ay inaasikaso nyo po yung mga anak ninyo, kayo, lalo na si Mrs. Petix lang ngayon, hindi masyado siya panic mode kasi nga Sabado naman, mas marami sa atin ang walang pasok. Ay, samantala, ako po ay gusto kong paalala sa inyo. Ako, actually, hindi ko sa alam ang sagot dito. Natatandaan niyo po ba si Saver, ang Aspin na tinaguri ang The Wonder Dog? Pakilala niyo nga sa akin. Sa totoo lang, hindi ko siya maalala. Kaya alam niyo naman ako, senior citizenship na. Kaya kailangan paalalahanan ninyo ako. Siguro kung makikita ka ang video, maalala ko siya. Kumustahin po natin ang kanyang trainer na si June Lazarte at ang kanyang advokasya. Atin pong tunghayan at pakinggan ang kanyang kwento.
0: Mutya ng Masa sa DZMM.
1: Naaalala niyo pa ba si Saver the Wonder Dog? Ang tinaguri ang most famous celebrity aspin sa Pilipinas noong dekada 90 at ang kanyang trainer na si June Lazarte. Ngayong Sabado, kumustahin natin si Mang June, 17 taon matapos pumanaw ang alagang si Saver. Mula sa Pagsanhan, Laguna, ang kilalang trainer na si June Lazarte. Bata pa lamang, mahilig na sa mga aso at pusa. Taong 1996, nang matagpuan ng 25 anyos noon na si Mang June, si Saver, sa isang kanan sa Pagsanhan, Laguna. Dahil hindi nabiyayaan ng anak na lalaki, si Saver ang itinuring niyang anak. 5 buwan noon si Saver nang itrain ni Mang June. Kalaunan ay sumikat ang dalawa matapos lumabas sa iba't ibang programa sa telebisyon, commercial at pelikula. Pero noong 2009, pumanaw si Saver dahil sa katandaan. Bilang pagkilala sa lahing Aspin o Asong Pinoy noong 2010, itinampok si Saver sa souvenir sheet ng Philippine Postal Corporation para sa Dogs of the World stamp. At noong 2023, muling naglabas ang PhilPos na special edition stamp. Tampok si Saver bilang Wonder Dog na bahagi ng Dogs in Philippine History. Makalipas ang halos 17 taon mula nang pumanaw si Saver, kumusta na kaya ang advokasya ni Mang June Lazarte? Ang kanyang buong kwento sa pagbabalik ng Mutya ng Masa.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang Mutya ng Masa. Mutya ng Masa. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa Estrella.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Masang Pilipino ang bida. Kakampi ang mutya ng masa.
1: Kami po ay nagbabalik. Kasama nyo pa rin si Doris Bigonia at ang buong puwersa ng mutya ng masa. Buong puwersa, tatlo lang kami. Ay, hindi. Sabado naman, kaya relax-relax lang din tayo. At dahil relax-relax din tayo, minabuti po ng aming mga producer na at si Paul Bea, na head po ng ating public service unit, na medyo, kumbaga, ay pagdikitin naman ang mga istorya natin. Hindi yun talagang dikit na dikit, ha? Kung hindi, yung value ng pag-aalaga, pag-aaruga ng ating mga kasamahan sa bahay at yung ating mga fur babies. Lagi kaming ano ngayon na sa mga fur babies natin, nakikita naman na ngayon kung gaano kahalaga po 'yan. At the same time, ngayong programa natin, hindi lang naman ang fur babies natin ang ating aalagaan sa programa na ito. Kumbaga, mamaya makinig din po kayo dahil ipapasok natin at ipakikilala ko sa inyo si Dr. Ish Pargas ng PhilHealth. Marami po ang gusto magtanong, maraming katanungan at maraming kaalaman ang gustong makuha mula sa PhilHealth at ang mga benepisyo nito. Na ito na available naman po sa atin, no? Gaya ng seniors, gaya ng mga PWDs, pero kaya lang hindi natin alam yung buong impormasyon kung ano at paano natin maa-avail ang mga benepisyo na yan. Kaya po, standby po kayo, ha? Standby lang po kayo dahil mamaya kasama natin po ang PhilHealth para sagutin ang inyong mga tanong. Kaya ano pang ginagawa ninyo? Teka muna, nanay, huwag mong isausaw yung ballpen mo doon sa kape mo. Ha? So, isulat mo na kaagad ang iyong katanungan para hindi mo makalimutan mamaya pagpasok ng ating panauhin. Pero sa ngayon, puntahan muna po natin ang Pagsanhan, Laguna. Malayo ito, Napakalayo nito. Maganda naman, sabi ko nga kay Fred Bandulin, maganda naman ang ang trapiko, maganda naman ang mga kalsada, pero malayo lang. Pero kung ikaw, magro-road trip ka lang, gusto mo lang yung chill-chill na pag, alagaano kayo, nag-trip kayong mag-jowa o mag-asawa, nakikita nyo yung mga sites doon, nakakagaan ng kalooban, nakakaalis ng stress natin matapos ang isang buong linggo na tayo ay talaga naman binagyo ng kung anik-anik na mga issue. Dito punta tayo sa Laguna, pero meron tayong talagang tutumbukin na kaibigan natin. Yun nga po kanina, kung nakinig kayo doon sa istorya ko kanina, dapat nalaman ninyo na meron po doon na kilalang isang animal trainer. Hindi nyo alam, no? Ako din, hindi ko alam na meron palang ganyan. Animal trainer! At saka kasi ang fur baby ko, mga pusa, eh. Hindi ko alam kung ano pa ang pwedeng turuan. Oo, sabi ko nga si AC, nagagalit na po sila sa akin dahil ang bibig ko. Ayan na po, ang kilalang animal trainer na si Mr. June Lazarte. Kung inyo pong matatandaan, siya ang nag-train sa asong Pinoy na si Saver. Bukod kay Saver, marami pa rin mga hayop ang na-train ni Mang June ng iba't ibang tricks. Magandang umaga po sa inyo, June Lazarte, ang ating the one and only dog trainer ng Pagsanhan, Laguna. Good morning, sir!
6: Good morning!
7: Good morning po! Hello, good morning po.
1: Ayan, kumusta po kayo?
7: Sa awa ng Diyos, mabuti po naman.
1: Ayan, mabuti na. Nakapagkape na po ba kayo? Nakapagka-almusal na kayo? Kasi mas masarap ang ating kwentuhan kapag kayo po ay nakapag-breakfast na.
7: Mas masarap po yung paghanda ako yung interview nyo ngayong umaga sa aso.
1: Oo. Sir June, sabi ko nga kanya, umaamin ako, hindi ko siya masyado matandaan, si Saver. Pakipaalalahanan nyo nga po kami. Ano po ang naging daan para sumikat po ang inyong Saver?
7: Ang totoo po niyan, nagsimula yan, wala kong anak na lalaki. Pagkatapos, si Saver nakita ko sa isang kanal noon. Inampo ko siya, tapos itinuri ko siyang isang anak na lalaki.
1: Oo.
7: Kung mapapansin niyo po, ang mga tricks niya, nag-CCR, nagsusulat, nagbubukas ng ilaw, at marami pang iba, yun po ay sa loob, lahat ng tricks ay sa loob ng bahay. Hindi na po ko lumalabas ng bahay. hindi alam po ng mga kapitbahay ko na nagtuturo talaga ako ng aso. At isang araw, lumabas ako sa aming bahay, kasama ko si Saber, may dalang basket. Doon po pumutok ang Saber.
1: Oo.
7: At alaman po yan ng Magandang Gabi Bayan. Nabasa po sa isang pahayagan. Kaya pinuntahan po ako ng mga staff na Magandang Gabi Bayan. Kaya sa Magandang Gabi Bayan po ako, tumagal po ako ng mahigit na 15 years. Lumalabas po ako sa Magandang Gabi Bayan 2 times a year.
1: Oh, okay. Ay, pakikwento nyo po, ano yung dalang basket?
7: May dala siyang basket. Minsan utusan ko siya, bibili ng lugaw.
1: Ha?
7: Oo. Pagkatapos may mga nagtataka ho sa kanya, minsan nagsusolo siya, nakakuha siya ng lugaw, babalik sa bahay, dala na yung sukle, dala na yung ano. Alam na po ng mga tindera yun.
1: Kilala na kasi siya.
7: Opo.
1: Bakit po Saver ang napili ninyo na pangalan na ibigay sa kanya?
7: Ang sa totoo naman po, inisip ko muna naman po talaga na ang aso ay tagapagligtas.
1: Mm-mm.
7: So, napakahaba ko, ibibigay ko naman yung tagapagligtas. So, inilagay ko na lang yung short Saver.
1: Ayun, oo. Describe niyo po siya sa amin. Malambing po ba siya?
7: Alam niyo, dahil ako sa pangapanghiya sa aming Saver. Pag ako may sakit, siya nagbubukas ng electric fan, siya nagbubukas ng ilaw, bibili ka ng pagkain, kakamutin yung likod mo. Pag may nawawala akong gamit tulad ng susi, siya naghahanap. Yun ang hinahanap ko sa kanya ngayon. Kaya minsan nalulungkot ako.
1: Oo. Parang anak talaga po, ano, Sir John. At saka parang tao na naiintindihan na meron kayong karamdaman. Kaya siya po ay ang nag-aalaga sa inyo.
7: Opo.
1: Ay, nako. Ayaw ko na. Sabi ko nga, dapat masaya tayo, no? Yung masaya naman, ano ang sa pagte-training mo, ang sa palagay mo ay yung, alam mo yun, yung nakapagbigay sa'yo ng sobrang tuwa, sobrang hagalpak ka sa tawa, dahil doon sa pagte-training mo ay nagkaroon kayo ng, kumbaga ay kakaibang bonding na talagang hindi mo rin makakalimutan.
7: Meron pa po, ikukwento isang ano, ang bahay po noon ay third floor. May tumawag sa akin, nasa 10th floor kami ni Saber. Okay. Sabi sa akin, pare, birthday ko ngayon. Punta ka rito, nandito ko kami sa restaurant. Dali-dali po akong bumaba noon. Pagkatapos po, hindi ko mabuksan yung pinto sa main, sa 3rd floor. Naiwanan ko yung susi, umakit uli ako sa 3rd floor.
1: Mm-hmm.
7: Sinabi ko kay Saber, kundi mo yung susi. Hindi ako makapasok sa loob ng kwarto ni Saber, sarado ko. Saber, kundi mo yung susi. Ikot si Saber, hindi niya makuha yung susi. So sabi ko, kunin mo yung susi. Sinunto ko talaga yung pinto. Uh-oh. Kunin mo yung susi. Pagkatapos, so, ang ibinibigay sa niya sa akin, short.
1: Mm.
7: Sabi ko, hindi yan, susi. Hanapin mo yung susi. Tataas niya yung short, binabaksak niya. Tinataas, binabaksak niya.
1: Oh.
7: Pagkatapos, yung binaksak niya, narinig ko yung susi, nasa short. So, napahiya ako kay Saber. So, ang ginawa ko, sa ilalim ng pinto, hinuha kong may buti yung short, hinila ko, nandun pala yung susi. Yun ang hindi ko malilimutan.
1: Napakatalino namang aso yan.
7: Nangihilabot ako pag di kukwento ko yung ano. Ayaw ko kung ganun, ngayon ko lang nabanggit sa programa niyo, pero napaka-imposible talaga nagawa niya. Talagang lalo niya akong pinahanga.
1: Oo. O nga naman po, Sir Jun, ano, kung nasa loob po ng shorts yung susi, hindi naman niya matatagalan pa siya para kalkalin yung shorts ninyo para ilabas yung susi. Napakatalino, ang tawag to. Parang imposible nga na magagawa ng isang aso, ano. Kaya parang sa palagay ko, parang mukhang tao yan, Sir Jun, ano po?
7: Opo.
1: Oo. Gano'n po katagal sa inyo si Saver?
7: Tagal po siya sa akin ng 15 years.
1: Wow! Pero ano ho ang nangyari?
7: Nagkaroon ho siya ng tumor. Dati sa labas, sa dibdib, nagkaroon siya ng tumor. Tapos, sabi sa akin ng doktor, Manjun, wag kang aasa na yan matatanggal. Tutubo pa yan sa loob ng katawan. So, mga after a year po, nung natapos na yung operation niya, tumubo naman yung tumor sa loob ng kalapit ng puso niya.
1: Nako. So, doon na po, nagtuloy-tuloy na yung ang kanyang karamdaman.
7: Oo, ayaw kong ipa-opera, baka hindi na makaya nung kanyang katawan, kaya nagtiis na lang kami.
1: Oo.
7: Hindi na ho ako ng panahon. Talagang sinamahan ko siya mula noon hanggang sa mawala siya.
1: Opo. Teka lang pala, babalik ka, magre-rewind ako. Paano niyo nalaman, paano kayo nagkaroon ng kaalaman na ito palang si Saver ay pwedeng i-train? Ano yung unang-unang pinagawa niyo sa kanya na nakapagsabi sa inyo na pwede siyang i-train?
7: Ang nasa isip ko lang ho, itinuring ko si Saver ng isang anak. Spin ko siya. Ngayon, nakakapanood ako ng TV, mga show-show, yung mga nag-train ng aso, patulad ng mga Chapelita na may napapanood ka doon sa TV, Chapelita yung aso.
1: Oo.
7: Sabi ko, bakit hindi ko kaya turuan si Saver? Isa pa, aspin siya, kalimitan sa Pilipino, pag aspin, pinapatay, mababa ang pagtingin.
1: Oo nga.
7: Ano kaya kung gawin ko sa kanyang kakaibang turo? Pero po sa awa ng Diyos, lahat po ay nagtagumpay. Lahat ng training ko, hanggang sa magtuloy-tuloy po, naging adik na talaga ako araw-araw. Hindi po ako lumalabas ng bahay.
1: Oo.
7: Nagkukulong po ako sa bahay. Tuturo ako siya mag-blast ng inidoro.
1: Mm.
7: Pero pagkatuturo ko ng inidoro, nabigla ako sa bill ng tuloy ko. Ang mahal ho pala nung, sa training namin, ang mahal nung nang binayara ko sa tubig.
1: Oo. Ay, Jesus Mary Joseph. Pero worth it naman dahil nga naturuan ninyo. Gano'ng katagal po, kunyari yan nga, pag-flush ng toilet, gano'ng katagal niyo po siya, gano'ng katagal inabot bago niya talaga
7: matagal po kasi step by step.
1: Oo.
7: Ito muna, yung pag-flush din yung dodoro, ititrain mo pa yung kanyang nakasit siya, ititrain mo yung kunyari shake hands, ititrain mo yung kanyang kamay na bumigat, magkaroon ng muscle. Hindi yung basta dire-diretso. Step by step po, pag akyat sa indoro, pag-plus na hindi po dire-diretso.
1: Oo. Pero kayo, may background po ba kayo ng pagtitrain ng aso o kahit iba pang fur babies?
7: Wala po akong background na ano ko lang po talaga na na-amix din ako sa mga pangyayari sa buhay ko. Hindi pala pag sinabi mong hayop, hayop na.
1: Mm.
7: Ang hayop po pala talaga ay matalino rin.
1: Opo.
7: Ayaw ko lang sabihin sa inyo na basta hindi ko masabi na, pero napakatalino ko talaga ng hayop.
1: Oo. At saka talagang para sa inyo na ginawa nyo, ang feeling ninyo ay parang anak mo na siya.
7: Yun nga po.
1: Di po ba? Hindi lang.
7: Sino naman po ba?
1: Opo.
7: Sino naman po bang magulang ang anak ay lalaki na hindi marunong mabuhay sa mundo?
1: Mm-hmm.
7: Kahit tinuro ako si Saber bilang anak, tinuro ako siya na maging matalino. Hindi ko pa inisip yung mapapunta sa TV commercial, sa mga movie, kung saan mga bansa siya nalabas. Pero inisip ko lang, turuan lang siya.
1: Oo. Pero siya lang po ba yung talagang na-train ninyo? Kasi mambalita ko, dami nyo rin talagang mga fur babies. Si Saver lang po talaga, kumbaga ay nakitaan ninyo ng espesyal na talento para ma-train ng ganyan?
7: Yun nga po ang sinalis ko sa sarili ko. Si Saver lang ba ang matalino?
1: Mm.
7: Kaya nag-try lang po ako. Nag-train ako ng isda, nag-train ako ng uwak, nag-train ako ng pusa, kalapati, at kung ano-ano pa. Ang masasabi ko lang po talaga, pag pinakita mo sa mga hayop, yung tunay na pagmamahal, talagang pipilitin ng hayop. Habang tinitignan ka ng hayop, pipilitin ka ng hayop kung paano ka intindihin.
1: Mm-hmm. Isda? Nag-train kayo ng isda?
7: Opo, nag-train po ako ng isda.
1: Sorry ha, nagulat ako. Paano yun? Paano nagte-train ng isda? Parang mahirap din.
7: Talaga pong mahirap.
1: Mm-hmm.
7: Alos yung kamay ko nilumot na doon sa aquarium.
1: Ay, Mario Sep!
7: Nakakatulog ako yung kamay ko, nakaano sa aquarium, lalaro-laro ako.
1: Oo, ay nako. Pero yung mga pagod ninyo, marami po kasi ako napapanood na video na tungkol sa mga fur babies. Nagagalit na nga po mga anak ko dahil doon na uubos ang oras ko eh. Pagka nakita ko po yung mga, lalo na yung mga aso na sinave sila ng humans, tapos ginamot, finoster, yung mga ganyan, makikita mo yung pasasalamat nila. Na opo, naramdaman nyo po yun?
7: Opo. Ganun naman po ang hayop. Pag ipinakita mo sa kanila yung pagmamahal, ngayon po, pag nakita ka ng hayop na may sakit ka, nararamdaman po nila yun. Hindi yun aalis sa yung kalapit sa may kama mo. Ngayon, pag nakikita ng hayop na ikaw'y nagagalit, nababasa po yan nila. Lahat po ng mga kilos at galaw mo ay kayang basahin ng hayop kung ano ang sitwasyon mo.
1: Oo. Tapos, yung ano po ang pinaka, kumbaga, ang love language ni Saver, paano niya na-express sa inyo? Kasi syempre, hindi naman po nakakapagsalita. Hindi po ba? Pero paano niya na ipaparating sa inyo na mahal din niya kayo?
7: Bago ako aalis ng bahay, alam niya na aalis ako, dadapa yun, baksak ang mata niya, malungkot siya.
1: Ako ang sakit eh. Hindi, ang sakit sa kalooban na umalis pagka ganyan yan, po. Di ba?
7: Yan ang aso. Pag natutuyan sa iyo kung... Kasi pag pinalaki mo ang aso na yung kilos at galaw nila, yung kulay ng mundo, pinakita mo sa kanila kung paano mabuhay sa mundo, kung paano gumala o umano, nababasa ho yan nila.
1: Oo. Nakikita ko nga yan doon sa mga napapanood ko. Wala po akong aso eh, pero pusa ang meron ako. Pero yan din, mga fur babies natin ay mahalaga sa ating buhay. Pero Sir Jun, sa ngayon po, parang tama ba tayo, Fred? 17 years na po wala nung namatay si Saver?
7: Opo, magsa-17 years na.
1: Opo, anak ko. Kamusta na po kayo?
7: Ay, meron mga kongti na train. Ngayon po ay may show ako kongti sa Cebu. Iniwanan ko muna po yung ayob ko doon at babalik po rin ako doon. Minsan nagtuturo po ako sa ibang tao kung paano mag-train ng mga ayob. Pero kung may tatanong niyo po kung magtuturo pa ako ng isang saber, siguro siya na yung una at huling saber na tuturuan ko.
1: Ay, bakit man po?
7: Ay, isa na siguro ano lang. Ginawa ko na lang silang isang magandang alaala para sa sambayang Pilipino.
1: Napakalaking alaala po. Napakalaking ang tawag doon, stamp, 'di ba? Ginawan po siya ng stamp ano po. Pero para sa atin na mga fur parents, napakalaking ano ba tatak ang iniwan niya, hindi po ba?
7: Opo.
1: Okay. So tuloy pa rin po yung advocacy ninyo na magturo naman ng kahit papaano at kahit konti lang na kaalaman, 'di ba? O 'di ba ganda?
7: Opo.
1: May nakitaan po ba kayo ng ibang fur parent na may potential na maging kayo at si Saver na may potential nga din po na maturuan ng kung anong hindi lamang tricks kundi pagpapakita ng pagmamahal sa kanilang mga fur parents?
7: Opo, meron po.
1: Talaga, saan po yan? Sa Pagsanhan din?
7: Opo.
1: Ay, di mabuti po. Teka lang, di ko natatanong, meron po ba kayong pamilya?
7: Meron po.
1: Ayan. Kasama nyo naman?
7: Hindi po. Yung mga anak ko nasa abroad na.
1: Ay, ayun. Oo. Nakilala nila si Saver?
7: Opo, kilala po si Saver.
1: Sigurado ako, proud na proud ang mga anak mo. Lalo na rin sa'yo at nagawa mo yan. Imposible yan. Parang ang hirap gawin. Ikaw din dapat bigyan ng parangal dahil hindi po biro ang maging pasensyoso. Hindi po ba, Sir Jun?
7: Opo.
1: Meron man time na matigas ang ulo ni Saver?
7: Hindi naman po na nawawala yung kapag hindi pa po well-trained ang aso. Pero pag well-trained na at mature na ang isip, wala ka ng problema sa aso.
1: Nako. Grabe, nakakapagpamalengke.
7: Oo.
1: Paano nyo tinuro yun, yung pagpapalengke?
7: May listahan naman po doon sa basket.
1: Ah, eh paano yung bayad?
7: Nandun na rin po.
1: Nabibigay naman ng sukle.
7: Oh, may suki naman po ko, alam na nila yung gagawin.
1: Sabi ko, nabibigay naman ba yung sukle? Hindi ba kinukupit ni Saber?
7: Pero nung nakilala na siya, natakot na ako, hindi ko na siya inutusan.
1: Ah, kasi?
7: Baka kaingitan nun siya.
1: Yun na nga, baka kalkalin ko ano na ang laman nung basket. Hindi pa kayo makakain. Pero ano pala yung paborito niyang kinakain? Kasi pag ganyan sinasabi nga natin na asong Pinoy, eh hindi naman yan yung iniisip natin ako. Ang mamahal ng mga pagkain yan. Ang mamahal ng maintenance na yan. Mahirap palakihin. Ganun pa, naging ganun po ba si Saver?
7: Ano po naman, halo-halo po eh. Minsan binibigyan ko siya ng dog food, minsan ipinagluluto po po siya ng gulay, ng chop suey. Halo-halo po, minsan sinigang, nilaga, ganun po.
1: Kumakain siya ng sinigang? Ang galing naman. hindi siya mapili. Buti na lang at napapakain ninyo ng gulay. Ano po? Eh, teka lang nga man, June. Huwag ka muna aalis dyan. Dahil marami pa po kaming may mga sorpresa kami para sa iyo. Kasi parang na-touch kaming lahat doon sa kumbaga ipagmamahala ninyo ni Saver. Ibang klase talaga yan. Sana lahat ganyan. Sana all. Diba? Pero dyan lang kayo, Sir June, mamaya magkakaroon tayo ng konting sorpresa. Wait lang!
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa. Mutya ng masa. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Masang Pilipino ang bida, kakampi ang mutya ng masa.
1: Hello! nagbabalik pa po rin tayo dito sa ating mutya ng masa. Siyempre kayo ang bida-bida dito. Hindi lang po ako. Kaya nga, sinasabi ko, wait lang ha. Meron po muna tayong pasasalamatan.
6: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
1: Oh, sana nakita ninyo yung istorya po ni Sir Jun Lasarte at ni Saver. Nakakatuwa, ang ano sa puso, na ang gaan sa puso ng ganung klaseng mga istorya. Kaya kasama pa rin po natin si Jun Lasarte mula po dyan sa Pagsanhan, Laguna. At sa pagkakataong ito po, makakasama rin po natin via Zoom naman ang spokesperson ni Laguna Governor Sol Aragones. Uy, dati natin itong kapamilya. Si Dolan Castro, uy, dati rin natin itong kapamilya. Siya na po ngayon ang spokesperson ni Laguna Governor Sol Aragones. Hello, Dolan.
8: Hey, Pam Doris. Magandang umaga po sa ating mutya ng masa. At sa lahat po na nakikinig po tanonood sa DZMM Teleradio. At syempre, Pam Doris, babatiin ko rin si Sir Jun Lazarte. Napakinggan po yung kanyang kwento. Bata-bata pa tayo noon na talagang alam na kilala-kilala rin si Saver, no? Pag bini-feature po ni Kabayan sa Magandang Gabi Bayan. At syempre, pinapaabot po ni Laguna Governor Aragones ang pasasalamat at pagsaludo kay Sir Jun Lasarte sa pagpapahalaga po sa ating mga alagang hayop gaya po ng mga aso gaya ni Saver.
1: Ayun, oo. Sabi ko kay Sir Jun, binulong ko lang, meron kaming sorpresa para sa inyo. Meron po ba kaya tayong, dahil napukaw ang ating mga puso ni Sir Jun sa kwento niya, meron kaya tayong pwedeng, mamaya tatanong ko sa inyo, sa akin talaga na gusto ko, meron kaya ang Laguna na kumbaga handog na sorpresa para sa kanya?
8: Ay, opo, meron po. At siya, at personal po ito na pinili po mismo at binili ng ating Governor Sol Aragones na maibigay po Sir Jun. Andiyan po ngayon ang ating mga staff ng Kapitolyo sa bahay po ni Sir Jun para ibahagi po ito sa kanya. Yung regalo po ni Governor Sol.
1: Ayun, at least may regalo, no? At saka, hindi naman ito, kumbaga, hindi bonggang-bongga, kundi para lang makita kung paano yung pasasalamat ng Laguna, ng Pagsanhan, particular nga po si Gov Sol, at kayo din, Dolan, sa napaka-inspirational na kwento po ni June.
8: Ayan, oh yes, Ma'am Doris, andiyan nga po sa tabi niya. Andiyan po yung mga grocery pack po na binahagi po, regalo po ni Governor Sol. Kuya Chi, andiyan ba kayo?
9: Yes po, Sir Dolan.
8: Ayan, dali niya yung regalo ni
9: Governor Sol. Dali po namin po ang mga regalo para sa Jun po.
1: Ayan.
9: Sol Aragones po, ayan po.
1: Ayan.
9: Alam niyo, ano nangyari sa atin? Man ho bagyo, binagyo ko ng mga regalo dito, Diyos. Ayan ho.
8: Opo. At mismo si Sol po ang nagsabi na dalhin po sa inyo, Sir Jun, dahil yung pagsaludo po ng lalubigan ng Laguna sa tulad ninyo. Opo.
9: Bago,
8: yung pagsaludo po ng lalubigan ng Laguna sa tulad ninyo ay
9: kulang pa po isa. Sana minsan makaano ko si Governor pagpakuha kang picture.
1: Ayun, no? Selfie.
8: Ayan. Opo. Papaabot natin kasi, Sir, kay Gabusol yan. At yung... mga one of these things po, ating papanukala po kay Gov Sol na maganda po yung sinabi nyo kanina, no? Na baka pwede natin patrain, no? Yung mga aso sa Laguna.
9: Yung walang alam yung mga saver po ng aso, opo.
1: Oo.
9: Ipapakita ko sa inyo yung bidahan.
1: Ay, Dolan, meron akong tanong.
8: Yes, ma'am.
1: Meron bang plano o ano ba ito na proyekto si Gov diyan sa para kay ang tawag to, Saver, para kilalanin siya. Kumbaga hindi naman forever and ever maalala natin siya. Kasi di ba na alam mo yung si Hachiko, yung sa Japan?
8: Opo, sa Japan.
1: Oo.
9: Please be po. May naka-ready na akong statue ni Saver dito. Ayun. Pinagawa ko po sa Romblon. Anytime po, ibibigay ko sa Kapitolyo.
1: Ayun, wow. Pala eh.
8: Sige po.
1: Baka
8: welcome
1: na,
8: po, welcome po yan.
1: Baka pwede nating hanapan ng lugar kung saan pwedeng ipwesto yan para makita naman, hindi lamang yung mga nakakaalala sa kanya, kundi yung mga kabataan ngayon para makita nila kung ano yung klaseng pagsasakripisyo at pagmamahalan ng mga fur parents at fur babies. Hindi ba, Dolan?
8: Yes, Ma'am Doris. At ako personally po, ako naman, dog lover din po, no? Oh, at si Gobsol po, alam ko, dog lover din ang kanyang pamilya dahil minsan sa bahay nila may mga alaga po silang aso. Kaya yung pagkapahalaga po na yung asong Laguna, no? Asong Lagunense, gaya ni Saver, no? Ay maibahagi ni Sir Junior ang kanyang talent, maturuan yung mga ibang may mga alagang aso sa Laguna, kung paano nga ba ang tamang pagtrato, no? Paano pagtrato sa mga alagang hayop dahil ng aso na ituturing natin pamilya. Narinig ko kanina sinasabi ni Sir Jun, no? Talagang pag may sakit siya, nag-aalaga at nakakatuwa yung pagbibigisan ng lugaw.
1: Oo nga.
8: Dala-dala na ni Saber ng lugaw, no? Nakakatuwa, no? Para talaga tayo may pamilya sa aso. At kami po sa bilang pong tagapagsalita po ni Gobsol, papabul ko po sa kanya yung panukala ni Sir Jun na maturuan yung mga asong Laguna, no? Patrain, maturuan yung mga kanilang mga amo na paano nga ba i-handle ang mga asong ito. Kasi pag ang aso, Ma'am Doris, kumakawag ang buntot,
1: yun
8: diba, Sir Jun?
1: Ibig
8: sabihin niya, masaya ang aso. Diba, no? Kaya, sige po, papabot natin kay Gobsol po yung panukala po ninyo.
1: Ayun. Oo, hindi naman ako sa nag-uutos, pero parang gano'n na nga, ano, Doland. Pakinapanating na rin kay Gob. Di ba ngayon, hindi naman usok-uso kung hindi, pinopromote na ngayon talaga yung pagpapahalaga sa animal rights at protection ng animals. Ganyan din po ba sa Laguna ngayon?
8: Opo, opo. Malataas yung pagpapahalaga ng ating Governor Sol sa welfare po ng ating mga alagang hayop, no? Alam nyo, nung nag-cover po tayo, Mang Doris, sa ABS-CBN, tayo mga mamahayag pa, na talagang isa po tayo sa Kasigob Sol sa mga nag-cover din po para yung mga alagang hayop natin ay protektahan laban sa mga nagkakatay, no? At saka yung mga aspin po natin na yung mga dog sanctuary, no? Yung mga yan po yung ating kinukobra at tinutulungan po. So sa Laguna po, ang pagkakaalam po natin ay ganyan din po ang mandato, syempre, ng ating Laguna Governor Sol Aragones.
1: Ay, mabuhay kayo kung ganun. At suportado namin po kayo kung yan po ay, kumbaga, ay full blast nyo na po. Ay nako, napakaganda po nitong araw na ito, ano, Sir Jun. Kaya magpapasalamat ako sa inyong dalawa. Sir Jun, maraming salamat.
9: Sige po, kung magpapasalamat sa inyo, kay Governor Sol, sa iyo, Don, at sa inyo, Ma'am Doris.
1: Apo.
9: Ginamit kayo ni Saber para matuloy na yung pangarap sa buhay. Salamat po.
1: Thank you po. Donald, maraming salamat. Kita-kita
8: yes,
1: tayo.
8: Yes, Ma'am Doris, maraming salamat po sa pagkakataon. At syempre po, pinapaabot po ni Governor Sol ang salamat din po sa inyo, Muntian ng Masa, sa ipag-endorse po na mabisita po natin, na makasama po ang Kapitolyo sa inyong pagbisita po kay sa ating Lagunense na si Sir Jun, na isa naman talagang kilalang dog trainer. Salamat po sa pagkakataon. Saludo po kami sa Sir Jun. Saludo po kami.
1: Thank you. Salamat sa iyo, Donald. At mag-ingat-ingat kayo lagi dyan, ha? Regards kay Gob. Thank you, Paul Bello. Maraming salamat din. Samantala, bigyan natin ang pagkakataon na makabasa ako ng 30 daang mensahe natin. Sabi ni Jira Mires, naiyak ako sa kwento. Sabi niya, ako rin naiyak. Albert, napaka-inspiring po ng episode nyo ngayon. Nakakamiss si Saver ang nagpakilala sa katangian ng asong Pinoy. Totoo yan. At si Virginia, totoo po yun, Ma'am Doris. Alaga kong aso. Siya yung nakadetect na mayroon akong third stage breast cancer. 2021 po, noong 2021. O sabi nga nila, yung mga aso daw, yung mga pusa, nade-detect nila kung ikaw ay may karamdaman. Ako parang konti lang, ang bago ako nagkaroon ng the heart failure. Meron kaming pusa, si Edward. Hindi masyado malapit sa akin yan kasi pusa yan ang anak ko. Pero nung araw na yun, dikit siya ng dikit sa akin. Tabi ng tabi siya sa akin. Yung pala, nung hapon na, nagkakaroon ako ng heart failure. Ando dun si Edward. Buti na lang, andiyan dyan pa si Edward. Mamaya pakakainin ko kayo. Huwag kayong magwala. Uuwi na ako para magpakain sa inyo. Ay, naku, kung meron kayong magagandang story tungkol sa inyong mga fur babies, ha? At yung kung meron din kayong alam na mga fur parent naman, na yung advocacy ay talaga para sa kapakanan at kaligtasan ng ating mga fur babies, eh sabihan nyo lang po kami. Baka ba pwede natin gawin ng kwento. Kasi maganda yan eh. Para makita natin ang lahat ng posibilidad. Kita nyo nga, itong si Xavier na-train na magpalengke. O, di ba? Eh, yung ibang mga tao dyan, mga ibang anak, hindi mo nga mautusan mamalengke. Ay, bakit ako nagagalit? O, itong aso, nakapamalengke. Kaya, ano lang, katuwaan lang kung meron kayong istorya. Eh, ano na nga yung ating Viber natin? 0919-270, ano nga? 3,000. 278-3000. 0919-278-3000. Yan. Padala nyo lang po. O kaya mamaya bibigay ko po sa inyo yung number ni Fred Bandolin. Siya po ang ulanin ninyo ng inyong mga komento. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa atin dyan sa mission na yan, doon sa may pagsanhan. Pero, hindi pa po tayo tapos. Akala nyo ba tapos na kami porket nakausap na natin si Dolan Castro na spokesperson ni Sol Aragones, si Governor? Hindi pa. Dahil sa ating pagbabalik, ito na, diretso na tayo, segue na. Segue na. Okay, makakausap naman natin. Ay, commercial gap nga daw. Oo nga, hindi ko naintindihan. Sige, commercial muna tayo. Wait lang.
10: Mutya ng masa sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
10: Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Masang Pilipino ang bida. Kakampi ang mutya ng masa.
1: Ay, nako, as promised, tayo po ay nagbabalik at mayroon po tayong isang espesyal na panauhin sa araw na ito dahil alam mo naman tayo, hindi lang po yung ating mga ibang mga storya ng inspirasyon ang ilalabas natin dito. Kundi ang mute niya ng masa po ay kayakap po ninyo. Di ba? Nasegue ko pa agad. Kayakap po ninyo sa yakap program po ng PhilHealth. Dahil dyan, nais nating makausap si Doc Ish Francis Pargas, ang spokesperson po and Senior Vice President for Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. Doc Ish, kumusta ka?
12: Magandang umaga, Ma'am Doris. Magandang umaga din po sa lahat ng ating tagapakinig at tagasubaybay.
1: Yan, maraming salamat sa pagpapaunlak kahit Sabado po ay pinagtatrabaho kita. Para po yan sa ating mga kasamahan na mga nanay, tatay, lahat, lolo, lola. At yan po talaga ang tinatarget ng ito pong inyong yakap program. Hindi po ba? Dahil na nauubusan tayo ng oras, Sir Ish, pakiyakap nyo nga po kami. Sabi mo nga po, ano nga po ba itong programa na ito?
12: Opo, yung pong yakap ay yan po ang ating primary care benefit program na kung saan ang talagang objective po nito ay maalagahan at mayakap ang bawat Pilipino para mailayo po tayo sa pagkakasakit.
1: Opo, pag sinabi yung ganyan, ano ang pwede naming, syempre alam mo na, lalo kami mga senior, makukulit kami, anong pwede naming ma-avail ng mga serbisyo?
12: Yes po, actually ang atin pong yakap program ay may mga iba't ibang libreng serbisyo na makukuha, lalong-lalo na po ng ating mga nakatatanda. Unang-una po, libre po ang konsultasyon or ang check-up. Basta po kayo ay magpunta kung saan kayo nakaregister na yakap clinic, kayo po ay matcha-check up at makukonsulta ng libre. Pangalawa, kung kinakailangan po ninyo ng mga laboratory or diagnostics, meron din pong 13 libreng diagnostics or laboratorio na kasama dito na i-prescribe ng ating mga doktor. Kasama po dyan ang mga blood exam, examination sa kolesterol, sa taba ng katawan, sa sugar, kasama po ang ECG, X-ray, or even po yung mga pap smear ay kasama. At kung sa tingin po ng doktor ay kinakailangan yung uminom ng gamot, meron din po itong kasama na 75 drugs na libreng makukuha sa ating mga yakap clinic or accredited pharmacy. At ito po ay kasama ang mga maintenance drugs para sa ating hypertension, diabetes, asthma, or even mga antibiotics po na pakinakailangan kung tayo ay merong infection. And just recently, Ma'am Doris, ito ay in-expand na rin natin. Meron na po tayong kasamang libreng screening test para po sa 4 na cancers. Sa breast cancer po, merong libreng breast mammography and chest ultrasound. Meron po naman para sa liver cancer po ay merong tinatawag na libreng alpha pitoprotein. Ito yung examination sa dugo, which is an indicator of the liver cancer. Para naman po sa lung cancer, meron po tayong libreng low dose chest CT scan. At pagka po naman sa colorectal cancer, meron po tayong

0: 24/7 hotline at 028-662-2588. 028-662-2588. Pwede nyo rin pong i-email sa amin sa actioncenter@philhealth.gov.ph. Pwede nyo pong itawag sa DZMM at makakarating po sa amin ang reklamo ninyo, or pwede po diretso nyo sa akin itawag. Pero tama ka dyan, Ma'am Doris, at yan po ay binigyan na natin ng pansin at sinigurado po natin na ang ating mga farmasiya ay susunod sa ating kontrata sa kanila na dapat at all times yung lahat na gamot na kinumit nila na ibibigay sa ating YAKAP members at all times ay kompleto.
1: Ayan, maraming salamat sa action ninyo, ha, PhilHealth. Isa na lang tanong, kasi naubusan tayo ng oras. May anong sinasabi po nung iba na meron ka makukuha na 20,000 sa PhilHealth? Every month meron tayong 20. Totoo ba yan?
0: Hindi po. Medyo mali po yung balita. Meron po tayong 54 drugs na kasama sa YAKAP, na ito pong 54 drugs na ito ay pwedeng makuha ng bawat isa sa atin hanggang sa limit na 20,000 pesos per year. So halimbawa, ikaw, Ma'am Doris, ikaw ay registered sa isang YAKAP clinic at meron kang mga iniinom na gamot. Yung pong gamot na po ninyo na yon ay nadoon sa listahan ng 54 drugs natin. Yun po ay hanggang 20,000 per year po yung limit na benepisyo na makukuha po ninyo. Per person po yon. Pero meron po tayong isang listahan na 21 drugs na kasama naman din sa YAKAP. Yun naman po ay buong taon na makukuha na libre.
1: Ayun. I-check lang sa lahat ng platforms ng PhilHealth kung ano yung pwedeng mga ma-avail para hindi tayo po nagkakainitan ng ulo. At andyan lagi po si Doc Ish Pargas para magpaliwanag sa ating lahat. Doc Ish, sorry siguro dapat magkaroon tayo ng programa ng mga 4.5 hours.
0: Para... Opo. Maraming salamat, Ma'am.
1: Thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am. Thank you, Doc. Ang tagal na natin hindi nagkita. Punta ka naman dito.
0: Yes po.
1: Sige.
0: Soon.
1: Yan.
0: Maraming salamat po sa pagkakataon.
1: Maraming salamat and have a happy Saturday pa rin. Thank you. Ay, sorry naman po sa lahat ng ating... Ay, may mga nagmensahe. Basahin ko na lang ang mga pangalan nila. Julius Bangalando, Mon Luna, Kral... Ano bang pangalan nito? CRLMGN. Sige nga, i-pronounce nyo nga. Sara G. Laca at si George Ching Flores, listening daw sila from Taguig. At lahat po ng mga nakinig at nanood sa ating programa ngayon, maraming salamat po dahil andyan na po ang susunod na win lagi. Pero meron pa rin kaming news, ano ba ito? News break. Para naman na lahat tayo ay alam natin kung ano ang mga ganap sa loob at labas ng estasyon. Tama ba yun? Win today! Kasama po natin the one, the only, Tita Winnie Cordero. Maraming salamat po, Doris Bigoña po. Butya ng basa, huwag nyo lang kayong kakalimutan panoorin at sundan. Thank you!

0: Kami po ang DZMM, Radyo Patrol 630, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob na 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras natin, 3 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: DZMM, Balita!
2: Kapamilya, puspusan na ang paghahanda ng Philippine National Police para sa maayos at mapayapang pagbubukas ng klase sa susunod na Lunes, Hunyo a 8. Sinabi ni PNP Chief General Jose

0: Mentioned Dantes Jr. na palalakasin ng police visibility at public assistance operations sa mga police sa mga paaralan, transport terminal at mga pangunahing kalsada malapit sa mga school zone. Magpaposte rin ng mga police sa mga lugar malapit sa mga paaralan para maiwasan ng theft, swindling at iba pang krimen na target ang mga estudyante. Muli rin pagaganayan ng mga police assistance desk malapit sa mga paaralan para agad na makaresponde kung kinakailangan. Sa ibang balita naman, maglulunsad ng sariling investigasyon ang Truth Commission para sa mga naging biktima ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Sinabi sa DZMM ni Truth Commission Executive Director Carlos Conde na layan nitong mabigyan ng pagkakataon ang iba pang biktimang lumantad at maging daan din para sa paghilom. Tatawagin itong Truth Hearing na mapapanood sa pamamagitan ng live stream.
1: Na ang pagbubuo ng Truth Commission ay maaaring gawin ng mga sibilyan, lalo na't nakikita na ang gobyerno mismo ay unang-una siya yung perpetrator, pangalawa, wala siyang political will. So, nakaangkla ngayon itong kredibilidad ng commission dun sa gagawin ng commission mismo as the months go on.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nag-report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Ceril.
3: DZMM.

0: Jazz at Mindanao. Narito na naman po ang programa maglalagay ng extra sunshine sa inyong beautiful Saturday morning. Hindi masyado mainit. Medyo makulimlim. Ako habagat na, sabi ng pag-asa. Hindi na tayo makakapagkula. May nagkukula pa ba? Hindi na rin tayo makakapag-almerol. May nag-a-almerol pa ba? Meron kami. Ako yan naturo na nanay ko. Kasi yung pagkukulang yan, pagbibilad sa araw ng mga damit, lalong-lalo na mga puti, lalong nakakapagpaputi. Di ba merong commercial na gano'n? Naalala ninyo? Parang kulang puti. Oh, naalala nyo yun? At yung pag-a-almerol naman, lalong-lalo na ng mga kobrekama. Eh, ang sarap naman sa pakiramdam. At saka, hindi agad-agad na lulupaypay. Hindi agad-agad na, ano ba tawag doon, naluluma. Eh, kaya lang nga, makuti. Eh, kailangan paglaanan ng oras. Pero ngayon, makulimlim. Medyo lumalamig-lamig na dahil andyan na si Haring Habagat. Medyo sana maibsan na ang init na nararamdaman natin sa araw-araw. Although, meron nga daw tayong ultra-mega El Nino. Tama ba yun? Na mararanasan. Ako, nakita ko meron sa internet nakalagay kung gaano kainit. Yung aasahan nating temperatura. Para talagang nagliliyab. Ay, pagdasal po natin na hindi tayo makaalpas sa ganitong pagsubok. Diba, mga ating, mga kuyang? Marami naman tayong pwedeng gawin para maibsan ang init na yan. Samantala, palalamigin namin ang inyong mga pakiramdam ngayong araw na ito sa ating programang Win Today. Meron tayong special guest, nagbabalik ka pamilya. After ilang taon na yun, dahil ilang dekada rin naman siyang nagsilbi sa ating network, pero sa ibang bansa nga lang. O kaya dito, I would like to ask later on. Magluluto tayo ha. Ang ating lulutuin sa araw na ito ay galing pang Mindanao. Ang tawag sa kanya ay hinalang o kaya'y halang-halang. O, paano yan lulutuin? At ano ba yan? Malalaman natin mamaya. At syempre, meron pa rin po tayong usapang pangkalusugan. Lahat ng yan at marami pang iba dito lamang po sa ating programang Win Today. Samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng umaga. O, eto na. Narito na siya para sa ating
1: winner sa kwentuhan. Makabuluhang talakayan, napapanahong issue na pinag-uusapan ng bawat tahanan. Always go for the win!
0: Narito na nga po ang ating very special guest. Siya po ay Filipino author. Walang iba kundi si Sir Ned Legaspi. Hi, Ned! Push the red button, please. Hi, Ned!
2: Ano ba yung tatawag ko sa inyo? Maring Winnie, Tita Winnie?
0: Tita Winnie, oh. Tita Winnie. Ayos na nun. Kahit ano. Diba, basta nandun yung pangalan ko, Winnie.
2: So, Ned, 30 years ako rito sa ABS-CBN.
0: Right! First time welcome kong, back!
2: Thank you. First time kong nakaupo rito at nag-guest sa
0: DCM. Really? Sa DCMM? But you were with ABS-CBN.
2: Global.
0: TFC.
2: Pero alam mo, meron akong trivia
0: dito
2: para
0: ba?
2: Sa iyo.
0: Dito
2: yeah,
0: ba?
2: Dito.
0: Ah, okay.
2: Nakasama tayo before.
0: Really?
2: Because during my younger years, umaarte ako.
0: Oh, really?
2: Abangan ng susunod na kabanata.
0: Oh.
2: I guessed that. Pero syempre, hindi mo na rin naalala
0: yun. Sorry.
2: I used to impersonate Nora Honor.
0: Si Ate Guy!
2: So, I think it was 93 or 94 yata.
0: Ay, talaga ba?
2: Kami ni Juan Santos. So,
0: ako
2: John nag-impersonate
0: Santos.
2: Kay Ate Guy at kay Ate V.
0: Ate V.
2: Pero, it was just a brief period ng aking career. After that, I went into writing and then napunta na sa managerial.
0: Para ang dami mo rin naman talaga nga na napagdaanan. Pero unang-unang love mo was...
2: Alam mo, nag-aral ako sa UP ng communication research.
0: Right, kaya so, kasama ka sa ano?
2: Ang imagination ko sa sarili ko, yung, alam mo, nagsasurvey, nagre-research.
0: Ah, okay, research.
2: And then, merong isang organization sa UP, yung UP sa Mascom.
0: Sa Mascom,
2: yeah. Nagla-live aids. Tapos, umarte ako doon. Tapos sila, Direct Lauren Jogi, in-invite ako. Sabi, ikaw ba nagsulat nung script niya? Opo. Punta ka nga, interviewin ka namin.
0: Okay.
2: So, pinapunta ako rito, Mother Ignacia.
0: Uh-uh.
2: Pagpunta ko rito, sabi,
0: wala pa to. hindi wala pa, pa, hindi to. Pa ganito to.
2: Ay, hindi pa ganito. Parang Channel 4 pa yata
0: yes,
2: ito or yung kabila.
0: Yes, yes, yes.
2: Tapos sabi, umupo ka dyan. So, pag-upo ko, meeting. Pagkatapos, interviewin niyo po ako. Anong interviewin? Start ka na.
0: Trabaho na agad-agad as
2: a writer.
0: Writer.
2: So sabay yun, umaarte ako, tapos writing. And then I realized
0: anong,
2: na...
0: Anong programa?
2: Tatak Pilipino.
0: Oh, Tatak Pilipino.
2: Ako ang tanda na nun, hindi ko alam kung may nakakaalala pa sa mga
0: ang host nito ay si...
2: Si Jill Santos Reylos at si Jimmy...
0: Jim Paredes. Oo. Umaga ito, di ba, pag Sabado?
2: Yeah, no, Thursday pa yata at
0: Thursday,
2: Saturday.
0: Ba? Okay, okay.
2: So, ang roots ko talaga sa ABS-CBN, creative.
0: Creative.
2: Tapos, nag-work din ako with Corina Balitang K. Ako yung continuity writer.
0: Okay.
2: And then, I know for a time, nag-ano pa ako, Hoy Gising and for Kabayan, some special projects with Kabayan. Ang dami kong shows dito.
0: Right. Pero kailan ka nag-concentrate sa TFC?
2: Sabay yun. Kasi di ba kung naalala mo dati, pwede yung sabay.
0: Sabay, yes.
2: I remember during my early years, 7 shows.
0: Wow.
2: May 2 akong daily, the rest weekly. Dito na ako natutulog sa ABS-CBN.
0: Naku naman.
2: So, malalim yung aking roots in terms of creative and content.
0: In terms of creative. Creative and content, and now you're an author. At yes. Meron kang advokasiya, Ned. Teka muna. Okay, so yun ang roots mo.
2: Yes,
0: creatives.
2: Yes.
0: Pero syempre, yung pinagdaanan mong journey, parang more on infomercial ang tawag nga sa amin, di ba? Merong entertainment, merong infotainment pala rather. Entertainment, pagkatapos information, parang ganon, di ba? Tapos, mayroon din ikaw operations, may management ka rin.
2: Oo, hindi ko alam kasi siguro pag nagsasucceed ka sa creative, niisip nila, pwede itong manager.
0: Okay.
2: So, ginawa akong manager ng creative. Pero na-realize ko na ibang mundo yung managing.
0: Yes.
2: Pero syempre, mas stable yung income.
0: Alam mo yan,
2: di ba? Tsaka yung promise of career, promotion, and mobility. From creative, napunta ako sa managerial track. So, sa TFC or sa global, hindi naman sa pagmamayabang, pero medyo naging bossing tayo doon. Kanina nga si Doris, sabi ko, nire-remind ko sa kanya because I was head of content. So, lahat ng mga balitang Europe, balitang Middle East, balitang global, itong mga programang to were all under me. At itong ano nga, dahil head of ako ng content and creatives, lahat ng Filipino content, including DZMM, no, dinadala natin sa abroad.
0: Right.
2: Bago nawala nung prangkisa, may challenge na sa atin si Sir Carlo Katigba.
0: Si LK. Diba?
2: What do we do just in case our franchise don't get renewed?
0: Okay,
2: diba?
0: Okay.
2: At ang isang pinag-uusapan noon is internationalization.
0: Okay.
2: Pwede ba ang mga Filipino content?
0: Nandun na tayo diba?
2: TFC, yes. Pero yung Filipino content, ma-appreciate ba siya ng hindi Filipino? Halimbawa, isang Kiwi, isang Australian, isang American, European. Tinatanong nila ako noon, Ned, you are the head of global content.
0: Okay.
2: What do you think? Kaya, hindi ko alam yung sagot. Tapos, pero ako din, iniisip ko rin, paano nga kaya? Paano nga kaya yun? It never left me. So, nung nawala yung franchise natin, nag-pivot yung ABS,
0: yun
2: di ba? Naging digital. And then yung aspirations of going international.
0: Right.
2: When we say international, yung non-Filipino.
0: Right, right.
2: So, in 2023, na-reach ko yung 30 years in ABS or global. Oh.
0: Congratulations!
2: Yes! Ako ko pa yung plaque at saka yung, di ba, bibigay
0: trophy,
2: ng cash.
0: Trophy! May trophy na! Di ba?
2: That time...
0: Meron ka na rin ba ng bracelet?
2: Ay, complete. Ito nga yung Omega Watch
0: yes.
2: ko.
0: Yes!
2: Although, pag 30 years cash component,
0: that's right.
2: Travel money.
0: Something like ganun. That. Uh-oh.
2: Yeah, they give, binigay nila ito sa akin.
0: We miss the, yung get together sa ating 30th. Kasi di ba merong ano grand awarding pagka ano ay, service award noon, wala na dito nung 2023. Yeah. Well anyway, those were in the past. Okay, so doon ba na doon sa pivot na 'yon, doon sa assignment na 'yon, doon ba lumabas yung advocacy mo ngayon?
2: Oo, well, siguro personal, no?
0: Uh-oh.
2: Pag nakakarating ka pala ng ganung major milestone sa buhay mo, 30
0: right.
2: years
0: right.
2: in ABS-CBN, kahit ayaw mo, parang may bubulong sa iyo na gusto mo pa bang mag-stay.
0: Oo nga.
2: O baka naman may mga iba ka pang gustong gawin.
0: Right.
2: Aminin ko rin, ang reason for being ko sa ABS, tinutulungan ko yung magulang ko, nagpapaaral ako ng kapatid, pamangkin, and ganoon naman ang kwento ng lahat ng Pilipino, di ba?
0: Yes.
2: Eh pero pumanaw na yung magulang ko. At napag-graduate, pito na yung napag-graduate ko. Parang, ano pa bang ano? Pero nandun din yung, gusto ko rin kasi mag-PhD, gusto ko rin mag-academ, but at the same time, parang gusto ko rin i-explore, ano pa ba yung pwede kung, ano pa ba yung ibang posibilidad para sa akin? Tama-tama, in 2023, natanggap ako sa isang fellowship.
0: Mm.
2: It's a global fellowship, ang tawag Cultural Intelligence, o CQ.
0: Okay.
2: Hindi ko alam kung narinig mo na yon.
0: Ano cultural, ba yung cultural
2: okay, papaliwanag ko. Ito yung isa itong klase ng intelligence. Di ba merong IQ? Meron ding EQ or emotional intelligence. Meron palang CQ or cultural intelligence. Para sa mga... Halimbawa, mga Pilipino.
0: Eh, di ba, ano, wait lang, Ned. Di ba tinatalakay naman yan sa school? Yung sa history, at saka sa sibika, at saka aralin panlipunan?
2: Hindi, ito naman kasi ang focus nito ay kultura. Kung ikaw ba ay Pilipino, nalagay ka sa isang kwarto na iba-ibang lahi, may puti, may Indonesian, may Pakistani, Indian, Brit, Kiwi, paano mo i-handle yun?
0: Okay.
2: At kung ikaw yung boss nun, paano mo i-handle yung ganong ka-diverse na workforce? Yun yung lumabas sa pag-aaral na CQ.
0: Okay.
2: Kailangan mo ng higit sa emotional intelligence para hawakan right. itong mga ito kasi kultura na ang usapan dito.
0: And dapat may respeto ito, di ba?
2: Yes, dapat may knowledge ka, may strategy ka. So nung nalaman ko ito, sabi ko, baka ito yung ano, parang pwedeng sagot yata ito sa tanong ng ABS-CBN na paano ba ang content ay pwedeng mag-resonate sa ibang lahi. Pero hindi ko alam kung paano. Pero parang may kutub ka, yung parang may napipisil ka or napupulsuhan ka. So nag-apply ako during that time. Hindi naman ako umasa kasi parang alam mo yung pakiramdam, asa pa, 377 yung nag-apply.
0: Okay.
2: Tapos 20 lang yung kukunin.
0: Wala pang 10%.
2: Wala pang 10%. Tapos isipin mo pa na ang tawag nito
0: minority tayo.
2: Oo. Hindi siya apply di nag-interview.
0: Bakit hindi?
2: Nag-interview sabit-sabit ng ano. Aba, inatanggap.
0: Kaya nga! One of the lucky 20 20 people. So, anong natutunan natin?
2: Okay. So, pag ano, yung program, dapat i-apply mo ang CQ sa isang particular domain.
0: Okay.
2: So, ang ginawa ko ay in-apply ko ang CQ sa storytelling. Paano ka gagawa? Una, paano mo ba? Kasi ang mga tanong eh, ba't Korea nagawa? Ba't ang Pinoy hindi? O ang kwento ba ng Pilipino ay pang-atin lang? Pag nilabas mo ba ito at pinapanood mo sa ibang lahi, ay ma-appreciate ba nila? So, may connection dito yung dati kong role sa TFC. Kasi dinadala namin yung mga star cinema,
0: totoo
2: movies. At doon makikita mo na, wow, bakit dito mga blockbuster hit of all time sa Pilipinas? Pero pag nilalabas mo sa ibang bansa, may nanonood siyempre, pero mga Pinoy. Pati hindi siya mag-appeal sa ibang lahi.
0: Okay.
2: May kinalaman ba rito ang kultura?
0: Okay.
2: Kasi, di ba, madaling sabihin na, budget lang yan. Basta budgetan mo, gandahan mo yung pagkakagawa. Pero bakit in the last 10 years, may mga non-Hollywood, like, halimbawa, Dark. Familiar ka doon sa Dark. It's a Netflix movie. It's a global hit gawa Germany.
0: Okay.
2: La Casa de Papel or Money Heist. Di ba? Naging global hit ito. Siyempre, nandiyan Korea, Parasite, Squid Games.
0: Parasite.
2: Na kung titignan mo, napakatotoo nila sa kultura nila, pero nag-i-hit sa ibang lahi. Eh, hindi ba yan kaya ng mga Pilipino?
3: Actually, matagal na yan. Sa pag-ano ko, sa pag-obserba ko, Ned, ano, matagal nang winners ang Japan, Korea, and China sa ganitong klase ng atake. Actually, well, personally, ang dami kong natututunan tungkol sa kultura nila.
2: Nila. Oo,
3: oo, 'di ba? Pagka para it's an intellectual entertainment. Lalo na 'yung pagsamba nila sa kanilang mga 'yung mga religious cultures nila. Tapos ngayon, medyo lumalaganap na rin sa Thailand. Kasi pero ang atake nila iba. Katatakutan. Yun ang
2: initial lalo.
3: Oo, yun ang initial parang introduction nila sa kanilang kultura kasi katulad natin, parang napahambing tuloy sa kultura natin. Ang dami rin pala nilang mga myths and legends, 'di ba? Tungkol sa supernatural. Parang napag-iwanan tayo.
2: Pero yun nga magandang tanong, bakit sila itong mga ito nakakatawid?
3: Oo.
2: Ba't ang Pilipino parang
3: pero nakatawid yung pangako sa iyo, ha? Nakatawid ang pangako. Yun ang number one local hit natin internationally.
2: At yan din yung tanong ko. Bakit yung pangako sa'yo tumawid?
3: Kaya nga.
2: Bakit ganoon? Yun yung inaral ko sa loob ng isang taon na ang kinalabasan, pwede bang i-flash
3: of ito? Of course.
2: Ay itong librong ito, Culturally Intelligent Storytelling. At ang isa sa mga anong tawag nito, isa sa mga pelikula na parang nag-crack ng code. Narinig mo na ba yung How to Make Millions Before Grandma Dies? Napakahaba ng title.
3: Na-browse ko, but I didn't watch it.
2: Number one in Thailand in 2024, number one Korea,
3: yes,
2: Indonesia,
3: yes,
2: Malaysia,
3: yes, I heard.
2: Philippines, Myanmar, China. Na nung nakita ko to, sabi ko, teka, parang, may dahil nag-aaral nga kami ng cultural intelligence, may commonality itong mga bansang ito.
3: So what is it?
2: These are all collectivist societies. Ibig sabihin, anong mahalaga sa kanila? Hindi sarili, hindi sila individualist. Ang mahalaga sa kanila is the bigger
3: yung mga kasama.
2: Pamilya, community. Ganyan, di ba?
3: Meron significance.
2: Mm-mm.
3: Kasi yung kung istorya, hindi lang sa sarili nila, kundi sa ibang tao.
2: Oo. Kasi mga Pilipino, kung titingnan mo, collective society tayo. Halimbawa, nung nagpunta ako sa Amerika, no, in-invite ako na mag-talk sa Cedars-Sinai Medical Hospital. At ang isa sa mga interesting doon, yung mga non-Filipino health workers, hindi naman nagko-complain, pero parang may issue sila with the Filipinos. Kasi sabay-sabay daw kumakain. Hindi daw nila maintindihan. Ba't yung mga babae, sabay-sabay nagsi-CR? Naghihintayan. Feeling nila, nag-gang up. Kaya ako kung narinig mo yung Filipino mafia, may ganung
3: okay.
2: Diba? Parang, are they talking behind my back? Why can't they eat alone? I can eat alone.
3: So you feel na itong libro mo,
2: Culturally
3: Intelligent Storytelling, could help other races, other countries na maintindihan ang pagka-Pilipino natin.
2: Tama yun. Pero tayo din, paano tayo gagawa ng content na pwede mag-resonate sa kanila. Kasi yan yung ginagawa
3: ngayon. Naka naman challenge niyan. Hindi yan para sa ordinaryong Pilipino. Sinong dapat nagbabasa niyan?
2: Ginawa ko talaga siya for creators.
3: Okay.
2: For writers, directors.
3: Alam mo, makaka-igi yan. Binigyan mo na ba si CLK?
2: Binigyan ko si CLK na kapya. CLK, CVB, CMLR.
3: Right.
2: Nag-talk ako rito. I was invited last Feb to give a talk about. Kasi ang ginawa ko rito, meron siyang framework para maintindihan natin. Bakit ba ito tumatawid? Ba't hindi? Gamit ng kultura. Lente ng
3: gamit
2: kultura.
3: Gamit ang kultura.
2: Pero meron din ako dito sa framework. Okay, paano tayo ngayon gagawa? Kasi halimbawa, yung sinabi mong pangako sa iyo, alam mo ba na ang cultural dimension ng Pilipino, halos pareho ng Africa, ng South Asia at Latin America. Nung in-invite ako na mag-talk dito sa ABS-CBN, sabi ko, pwede bang makahingi ng data? In the last 10 years, ano yung mga titles nyo na talagang masasabi nyong
3: nag-hit
2: back by data? Pahingi ng title, pahingi ng mga countries, para ma-analyze ko at ma-interpret ko. At sakto. kung ano yung experience ng ABS-CBN, kayang ipaliwanag ng cultural intelligence theory. Wow. Dahil ang cultural intelligence theory ay resulta ng 25 years of research. Inaral ng mga scholars, ano ba pagkakaiba ng Pilipino sa isang Latin American, sa isang German, sa isang Arabo. At doon nakita nila na may 10 dimensions kung saan tayo nagkakaiba.
3: Okay. Sa tawag dito, this is medyo ano technical.
2: Ah, sige.
3: Ang ating ano, ang ating tinatalakay ngayon, pero ano ang maidudulot nito on a bigger scale sa iyong mga sinasabi, Ned?
2: Ay, ang pinakaano nito is the goal to go global. Marami, yan ang goal ngayon ng
3: kasi,
2: ABS. Hindi lang yan goal ng ABS, goal din yan ng Film Development Council of the Philippines.
3: Okay.
2: Diba? Pati sa Film Academy of the Philippines. We all want to go global because, halimbawa, ang film industry ngayon, diba, kung dito mo lang ipapalabas yan, mahirap para sa isang producer ma-recover yung kanyang investment.
3: Oh,
2: and that I'm talking about the financial sense kasi
3: yes,
2: medyo
3: yes, yes.
2: Pipaka-business din ako dahil head nga ako nung
3: right,
2: TFC.
3: Right.
2: But on the bigger, kumbaga yung advocacy, it's really championing the Filipino story.
3: Okay.
2: Na hindi lang naman itong mga, na kung aaralin mo talaga, our stories could really resonate.
3: Oo
2: hindi
3: naman.
2: Hindi siya lang siya pang Pilipinas. But, to go global, kailangan aided ka by a framework.
3: Uh-oh.
2: Hindi yung gawa ka ng gawa tapos benta ka ng benta.
3: Right.
2: Now, this book, this framework provides, I'm not saying that this is the answer, but this is an attempt. Who knows?
3: And it could help.
2: This could be.
3: Why not?
2: Diba? This could be the, this could provide, if not the answer, at least closer to the answer, probably.
3: Uh-uh.
2: Kasi, ang kultura ay isa lang naman sa mga rekado kung bakit magtatagumpay ang isang content. But nandyan din yung marketing, di ba? Nandyan din yung access. Kasi kung titingnan mo ngayon, di ba? We are already global because binuksan na ng mga streaming platforms yung kanilang pintuan, di ba? Hindi na mahirap pumasok ng Netflix.
3: Right.
2: Pero ito yung tanong. Okay, nasa Netflix ka na. Pero sinong nanonood sa'yo? Baka puro Pilipino lang. Hindi ba pwedeng maging kagaya tayo ng mga Koreano? As
3: so
2: a matter of fact,
3: they're
2: yung mga
3: so yung successful in
2: yan,
3: that nowadays.
2: Yung Indonesia, di ba? Yung horror, di ba?
3: Right,
2: tumatawid
3: na
2: yung mga yan.
3: Tawag dito, well, ang nakikita ko, Ned, ano, hindi lang naman sa entertainment. Ito pwede rin mag-promote nito sa turismo. Diba? Na para maging interesante at lalong ma-push ang ating tourism industry kasi pinapakita nito yung kultura para na maging interesting naman na ma-experience firsthand ng mga international tourists. Right? Medyo nagbabranch out
2: yes,
3: na eh. Hindi lang naman dahil sa pelikula, hindi naman dahil sa libro, hindi naman dahil sa pagva-vlog. Maraming apektado sa ginagawa mo.
2: Medyo bago pa ang cultural intelligence. Hindi mas establish yung EQ or emotional intelligence. Pero maganda na tignan natin ito. Kasi pati yung mga overseas Filipino workers, alam nila kung paano ngayon makipag-deal sa ibang lahi.
3: Interact.
2: Kasi mga Pilipina, di ba? Yung sobra naman yan. Discrimination yata. Pero kung aaralin mo gamit ng cultural intelligence, doon mo may isip na hindi naman. Nag-ooperate lang sila sa kanilang cultural dimension.
3: At saka, pwede rin yan sa EQ. Dagdag din yan sa EQ, Ned. Paano mo irerespeto ang ibang kultura ng ibang lahi? Diba? Ang daming facets. Thank you! Thank you so much!
2: Thank you very much.
3: Saan ba po available iyan?
2: Eventually, in all major bookstores. But currently, online siya available.
3: Okay.
2: Culturally. Sa mga marketplaces. Culturally intelligent storytelling.
3: Hanggang kailan ka ba dito? Dito ka ba based sa Manila?
2: Oo naman, dito ako based sa Manila.
3: Okay.
2: At ako ay Well, pumasok na rin sa academe. Ako'y affiliated sa UP. Ateneo.
3: Ateneo. Tingnan mo, no? Graduate ng UP, tuturo sa Ateneo.
2: Why not?
3: Thank you, Ned.
2: Thank you very much, Tita Winnie. Thank you.
3: Thank you so much. Ang po siya, ang ating Filipino author ng Culturally Intelligent Storytelling Book. Alam mo, makakatulong yan sa mga nagva-vlog ngayon. Diba? Paano ang technique para ka makapenetrate sa international market. Ned Legazpi, maraming salamat. Samantala, tayo magluluto na sa ilang sandali. Don't you go away.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
2: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro! May Silimarin, may multivitamins pa! Liver up na tayo with Liveraid Pro!
4: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Menu na swak sa budget. Winner sa panlasa ng family. Narito na sa Winnie's Kitchen.
6: Halang o hinalang. Ano kaya ito? Tamang hinalang. Hindi ko alam. Makita nga po natin sa ating guest cocinero, isang Filipino chef from Down Under, Australia, Ricky Maloy. Hello, Ricky. Welcome to Win Today.
7: Hello po.
6: Hi, Ricky. Saan ka sa Australia?
7: Gold Coast po.
6: Saan?
7: Gold Coast, Malay.
6: Gold Coast! Uy, nagpunta ako dyan.
7: Parang 1 hour ng Brisbane.
6: Oo nga. Ang ganda ng beach dyan. Di ba? Yeah. Okay, so Ricky, ano ba itong hinalang o halang-halang?
7: So, ang beef, ang usually beef po talaga siya.
6: Beef?
7: Yung hinalang, it comes from the root word halang. In Bisaya, it's spicy.
6: Ah.
7: So, basically, it's a soup, spicy beef soup.
6: Spicy beef soup. Parang yes, ano, maanghang na nilagang baka, ganon.
7: Exactly, ganon pa.
6: Okay, sige, magluto na tayo, be.
7: Okay.
6: Okay, paano nangyari doon? Sige.
7: First, so, to be honest, walang ano, kahit anong meat. Pero syempre, mas better yung medyo fatty.
6: Okay.
7: Kaya, normally, yung ginagawa namin sa kusina is pag nagsistop meal kami, yung mga sinyo, yung mga tira-tirang beef na may fat, yun yung ginagawa namin hinalang. Kasi yung fat niya, the more na marender siya,
6: the more
7: na flavorful.
6: Okay, so pwedeng brisket, pwedeng anong tawag mo diyan? Ano nga ba ang tawag mo doon? Kalitiran, mga ganyan,
7: yes,
6: ano? Okay, sige. Anong gagawin natin? Piprito.
7: So first, I really want to render the yung beef.
6: Okay.
7: So, konting oil.
6: Uh-oh.
7: And then lalagay mo yung

0: Titimplahan mo ba yan, ano, Ricky?
1: Yes po. Para may lasa din yung meat niya.
0: Okay, sige.
1: So, we have patis.
0: Ah, patis. Pampaalat. Oo.

0: Ewan ko ako lang ba, para, pero mostly talaga sa mga taga Davao. So,
1: asin.
0: Yes po.
1: Pero but, iba rin naman ang linamnam pagkapatis. Pwede rin ba exactly. mga buto-buto yan? Ano, short ribs, mga ganon?
0: Pwede. Pwede. Pwede, okay. Pwede, pwede po.
1: Oh.
0: Niluto ko to sa amo ko before dito. Amo ko ngayon. And then winter yun that time at sabi niya na I think yun yung greatest compliment ko sa chef. Sabi niya, chef, it feels like a warm hug in the winter.
1: Ayun naman! Ang saya naman nun. Ano ba susunod is, natin?
0: Ano, ito ba? Tapos nung seasoning mo, salt, pati, then pwede na tayo magpapinta dito. Hindi. Tapos, ilalagay na natin

0: mabas yung lahat ka ano, maging roasted din yung
1: aromatic
0: mga, yes,
1: yung pampalasa
0: natin. Para nilagay natin ng tubig is mas flavorful siya.
1: Tubig. Ayun. So, ginigisa po, ginigisa ni Ricky lahat,
0: yes,
1: ng
0: po
1: mga ingredients. Medyo pa-brownin muna ang baka, tapos ilalagay lahat ng mga pampalasa. Onion, garlic, ginger, lemongrass. Tapos nilagay na niya para lasang-lasa ang anghang, yung sili.
0: Yes. Yes.
1: Tapos tsaka... Tapos
0: ito yung... Next po, ito yung para ano, may toyo tayong ilalagay.
1: May toyo?
0: So, yung toyo, naglalagay din ng konting umami. Yung ano, easy yung color din talaga.
1: Oo. Okay.
0: Not too much, kasi syempre magda-dark yung soup natin. Just to like light brown the soup later. Tapos yung, ito talaga yung parang magbibigay ng distinct flavor din sa inalang. Parang mag-iiba yung lasa niya sa nilaga kasi may toyo siya.
1: Correct. Okay. Tapos, lalagyan na ng tubig, tapos pakukuluan.
0: Yes po. Napaka easy po.
1: Oo. Kulukulo. Anong tawag dito? Gano ang tagal ng pagpapakulo niyan?
0: So, itong sa akin, kasi medyo nasa senior talaga, medyo fatty yung parang medyo matigas. I think at least 1 hour. It depends on what kind of meat yung ginagamit.
1: Pwede ba i-pressure cooker?
0: Ay, pwedeng.
1: Para mas maiksi. Yan.
0: Yes po.
1: And after 1 hour, ready na ang ating halang. Meron bang gulay yan, be?
0: Yes po. Pag after nilalagay ko ng pak choy.
1: Pak choy.
0: Lagay na natin yung topping.
1: Okay.
0: Pak choy or pet chai. Cabbage, depends on yun. Ako, mahilig talaga ako sa... Alam ko na, kalimutan ko na sa Pilipinas to, pero pak choy yung tawag dito. Pero
1: pet choy Tagalog, ang tawag
0: pet choy
1: niya
0: Tagalog
1: dito.
0: Okay.
1: Bok choy dyan sa Australia. Pwede rin, ano, pwede rin lagyan ng sitaw kaya.
0: Pwedeng mga, ito, yung spring onion.
1: Ayun, spring onion. O, yan.
0: Yes po.
1: Ang sarap, lalo na pagka, ano, mapaparami ka ng kanin yan, Ricky.
0: Oo po.
1: Correct. Uy, maraming salamat sa pagluluto, Ricky. Ha, ingat ka dyan sa Australia. Meron ka bang gustong batiin?
0: Meron po. Yung lola at lolo ko sa Davao. And my family. And yung family ng wife ko din po sa Bukidnon.
1: Ayun. Yeah. At ipakita mo ang ating hinalang o halang-halang.
0: Ito po yung hinalang.
1: Ayun, no?
0: Where yung... Ako mahilig ako sa parang ano, yung parang may sabaw. Tapos nalagay lang yung... hindi masyadong lutuin yung mga
1: vegetables.
0: Pakyo, medyo crispy pa siya.
1: Right. Right.
0: So, if you want more chili on top, then...
1: Ayan na. Very good. Ang sarap. Thank you so much, Ricky. Alam namin ang kulam nyo today. Maraming salamat. Thank you. Yan po si Ricky Maloy, isang Filipino chef sa Gold Coast sa Australia. Babalik ako ha. Wait a minute, kapeng mainit ang oras natin. Alas 10:43. Win today!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan, DZMM. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado. sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630. DZMM, numero uno sa aksyon!

0: former singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng MX3, MXtraordinary.
3: Kasama po natin ngayon para sa ating talakayang pangkalusugan ang ating wellness and integrative specialist si Doc Edwin Bien. Hi Doc! Magandang maga!
4: Magandang maga!
3: Ayan, para sa araw na ito ang ating pag-uusapan po ay tungkol sa blockbuster nating topic forever and ever, ang hypertension! Ay, kaya nga po, para sa araw na ito rin naman, ang ating question for the day ay magbigay po kayo ng sintomas ng hypertension o pagtaas ng inyong blood pressure ba ito, ha? Can lead to other ibang mga kaganapan sa inyong kalusugan, hypertension. Magbigay ng sintomas ng hypertension o alta presyon. I-text na yan sa inyong, sa ating Viber hotline number 0919-273-3000. At pagka kayo po ay napili, meron po kayo matatanggap na regalo mula sa MX3. Hypertension, Doc.
4: Hi, ang Mayo. Oo. Ano yan eh? Sa Pilipinas, Hypertension Awareness.
3: Hypertension Awareness.
4: Tapos, nagtayo ng organization, Philippine Society for Hypertension.
3: Okay.
4: Kaya natin pinag-uusapan, nagbigay ba naman ng bagong mga tuntunin?
3: Panuntunan.
4: Panuntunan.
3: Okay.
4: Eh kasi noong araw, ang high blood.
3: Wait lang, Doc. Bukod sa bagong panuntunan or guidelines na sinasabi natin tungkol sa hypertension, bakit kinakailangan ng ganitong mga pagbabago? Marami ba ang nagkakaroon ng alta presyon?
4: Alam nyo, magbiyahe lang kayo sa EDSA o kahit na saang probinsya kayo ngayon, mapupunan nyo ang daming dialysis center.
3: O yun ang mga koneksyon nun doon?
4: Kalahati nun, kung hindi dahil sa diabetes, dahil sa hypertension.
3: Ay talaga.
4: Ang taas ng kaso ng Pilipinas. Kaya nga nagtayo ng organization para baguhin yung ano bang tawag doon?
3: Palatuntunan. Guidelines.
4: Guidelines na lang.
3: Guidelines na lang.
4: O,
3: talaga
4: yun.
3: Ba? Eh, okay, so sige. Ano-ano naman ang mga bago dito?
4: Nung nag-aaral pa ako, ang high blood, lampas ka ng 140 over 90.
3: Yes.
4: Ibinaba. Lampas ka ng 130-80, high blood ka na. Kaya nagulat ako. Ang normal, 110 over 70.
3: Eh, naku, low blood ka na nung araw ah.
4: Hindi. 90 over 60, normal pa daw sa Pilipino.
3: Talaga ba?
4: Oo. That is the lowest that you can go.
3: Yes, yes.
4: 110 over 70 is okay for us adults.
3: Okay.
4: 120 over 80, mga seniors, okay yan. Pag ikaw tumapak ng 130 over 90, you have to see now your cardiologist. You may need medication.
3: Agudugod?
4: Grabe, no?
3: Agudugod?
4: Ang reason, hindi yung numero lang ang tinitingnan.
3: Kundi?
4: Yung habit kasi nating mga Pilipino.
3: Alam ko na. Nakita ko na yan where going. Ha? Kasi numero lang ang
4: numero
3: basihan
4: lang
3: nung araw.
4: Okay.
3: Parang kulang yung backgrounder.
4: Yes.
3: Lifestyle.
4: Yes.
3: Work.
4: Mm-hmm.
3: At mga lifestyle kasi malawak na yun. Yung kinakain,
4: yes,
3: etc. Yes. So lahat yun meron palang kinalaman sa BP ko?
4: Oo, kasi hindi pala pare-pareho ang BP per country o per group of people. What? Kung halimbawa naman yung group of people na yan, Mediterranean or Japanese.
3: Race, per race.
4: Per race, nag-iiba pala yung numero.
3: Okay.
4: At ang unang culprit dito yan, dito sa atin, yung pambansang ulam ng Pilipino.
3: Na, liyempo.
4: Adobo.
3: Adobo.
4: Adobong namumutaktak sa langis.
3: Hindi naman, pwede namang sagapan.
4: hindi pa yun. Oh.
3: Lechon!
4: Hindi lang yan. Spaghetting matamis. Ang spaghetti, maasim dapat yun. Ang spaghetti natin, matamis.
3: Okay. Yun ang panlasa natin, Doc. ko eh.
4: Yun nga, lahat sa atin, nilalagyan natin ng asukal.
3: Tinamaan. O,
4: diba? Ah, adobo.
3: Or kung hindi ma...
4: Kumba, may asukal eh.
3: Kung hindi matamis, maalat.
4: Maalat. Uh-oh. Ang hilig natin sa ganun eh. Uh-oh. So, we have to lower down, or they have to lower down the value so that the Filipinos pwedeng makaiwas doon sa mga komplikasyon ng alta presyon.
3: Parang yung ano niluto ni Ricky kanina. Yung spicy na nilagang baka.
4: Oh, sarap
3: diba? Yun. Naku, pagkakain ng daming sandamukal na kanin kasi maanghang eh.
4: Yun ang problema.
3: Tapos meron ka pang ano, sausawang toyo, kalamansi, at okay saka meron siling labuyo. Ang sarap nun.
4: Ang problema doon yung isang kalderong kanin eh.
3: Eh, maanghang eh. Eh, teka naman, Dok. Eh, tsaka tawag dito, agad-agad ba pagka ganyan ang aking lifestyle, ang aking kain, wala rin akong exercise, eh, magkaka-alta presyon ako?
4: Isa pa yon sa bisyo rin ng Pilipino eh, no? Ang tamad nating mag-ehersisyo, lalo na after dinner.
3: Ang sakit-sakit mo naman magsalita. Ang tamad na mga Pilipino.
4: Tinamaan lahat. Eh, tinan mo to ha. After dinner pala, pinakamagandang naglalakad ng 20 to 30 minutes.
3: Of course.
4: Hindi yung tayo eh, nakahiga na kagad after dinner, pa scroll-scroll na lang. Yun. So, natutulog tayo, nagbi-build up ngayon. Imbis na matunaw natin yung kinain natin, it becomes deposited sa artery. Nagtitigasan ang ugat natin.
3: Tapos?
4: Eh, di tataas ang blood pressure natin.
3: Kasi?
4: Pag napabayaan, eh, pwede tayong maatake sa puso o atake sa utak, ang tawag doon, or stroke.
3: Ayan. Eh, okay. So, kailangan ng lifestyle. Paano naman makakatulong ang MX3 dyan?
4: May mga pag-aaral na ang pag-inom ng suplemento, hindi na lang dagdag gastos, no? Ito ay investment natin sa ating sarili. At kung pipili tayo ng suplemento, yung natural, gaya ng MX3, syempre, mas maganda yung natural eh, sa katawan natin. Pinag-aralan nila yan sa Canada. May nakita silang ingredient yan, yung tatlo, alpha, beta, at gamma nutrient.
3: Okay.
4: Nakikita nila, really helps lower LDL.
3: Ano ba yung LDL to?
4: Bad cholesterol yun.
3: Low density
4: lipoprotein. Yan. Bad cholesterol. Natutulungan niya. So, hindi tayo puro tableta na rosuvastatin. Don't worry, generic yun. Ano?
3: Yes.
4: Na pampababa ng cholesterol. When we add MX3 to it, abay, lalambot yung mga ugat natin kasi bumababa yung bad cholesterol.
3: Okay. Bago ang tungkol sa MX3, Doc, ano ba yung mga sintomas na dapat bantayan para na hypertensive na pala ako?
4: Yung mga magte-text, pwede nyong idagdag yun. Lagi kayong galit.
3: Laging galit!
4: Ay, diba, yung mga,
3: high blood ka na naman! Kakainis to.
4: Noong araw, sabi, masakit ang batok.
3: Oh, okay.
4: Pero hindi na totoo yun. Hindi lang batok. Pwedeng tumutula yun sa kaliwang balikat.
3: Okay.
4: Tutula yun hanggang dito sa kaliwang kalingkingan ng daliri natin.
3: Okay.
4: Ayan. Siyempre, yung mabigat ang dibdib.
3: Anong masakit? Anong
4: namamanhid.
3: Namamanhid.
4: Oo, mula batok, parang nangangapal, namamanhid ang balikat, tumutulay dito sa kalingkingan ng kaliwang daliri.
3: Yung manhid. Okay.
4: That is one. Pwedeng tumataas ang BP mo. Bloodshot eyes. Minsan nakikita mo yung kalahating mata lang, ang pula-pula. Yung kalahati, hindi. May pumuputok na ugat na yon.
3: Talaga ba?
4: Oo, sa mata. Eh, ang lilit na ugat yan eh.
3: Okay.
4: Ang pula ng mata mo, akala mo sore eyes lang.
3: Kaya puputok pagka mataas ang ano?
4: Oo, parang pressure din sa gripo ng bahay natin. Uh-oh. Sobrang taas, puputok.
3: Okay, at tapos?
4: Masikip ang dibdib.
3: Ang paghinga?
4: Ang paghinga. Yung pag-aakyat mo ng hagdan, mga 4 o 5 baitang, hapo ka na.
3: Okay.
4: Yan. So, those are signs, no?
3: Yung palpitation ba, Dok? Parang, ano,
4: pwede.
3: Sa BP rin yan?
4: Pwedeng palpitation, o kumakabog ang dibdib, o nakikita mong umaangat yung damit mo sa pagtibok niya, no?
3: Noy, sobrang naman tibok noon.
4: Nanonood ka ng TV, nakikita mo umaangat mag-isa yung polo mo.
3: Oh my goodness, pwede ba yun?
4: Oo, nangyayari yun.
3: Talaga
4: ba? Oo, mataas ang BP.
3: Eh, pagka ganyan na nararamdaman ko, anong gagawin ko?
4: Huwag tayong magsa-self-medicate, magpa-blood pressure tayo, may technique ng tamang blood pressure.
3: Paano?
4: Unang-una, kailangan nakaupo na ang paa nasa lapag.
3: Okay.
4: Hindi ka naka-di-quatro.
3: Okay.
4: Okay. Hindi ka naka-slouch.
3: Okay.
4: Ang kamay mo nakapatong sa isang unan na ka-level ng puso mo.
3: Ah, okay. Ba ganyan?
4: At hindi ka nagpapa-BP habang ikaw ay nagkakape o nagdadaldal.
3: Okay.
4: May ganun eh. Mag-iiba yan. Tapos ito, napakaganda. You heard it first, kay Tita Winnie. Ang pagpapa-BP 3 beses.
3: Una.
4: Yung unang beses, mataas yan kasi may nervyos.
3: Ah, okay.
4: Yung pangalawa at pangatlo, 5 minutes apart, i-average mo.
3: Ah, okay.
4: Yun ang tunay na BP mo.
3: Ah, anong oras dapat?
4: Pinakamaganda, kalagitnaan ng maga o kalagitnaan ng hapon.
3: Hindi yung pagkagising na pagkagising ko?
4: Hindi pa yon. Iba yon eh, kasi well-rested ka eh.
3: Ah, okay. Oh,
4: di siyempre, mababa yun.
3: Mababa.
4: Huwag din sa gabi, kasi mainit na yung ulo mo sa traffic, mataas yan.
3: So, nakakain na ba ako dapat?
4: Ah, kailangan may pahinga 1 hour after eating. Kaya maganda alas 10.
3: Alas 10?
4: Tapos ka na mag-almusal. Hindi ko pa nag-anghalian.
3: Okay.
4: Or alas 4.
3: Okay.
4: Hindi ko pa nagdi-dinner.
3: So, sa mga nagmo-monitor, Doc, ano, kasi parang narinig ko sa ibang interview na kailangan i-monitor mo yung BP mo sa araw-araw para tapos saka isasubmit sa doktor para kasama daw yun sa i-analyze. Tama ba?
4: Tama yun. Kapalit ng Holter monitor. Yung Holter, yun yung nasa ospital na pinapahiram sa'yo.
3: Uh-oh.
4: Mag-monitor ka na lang. Pero alam namin, makikita namin certain time of the day, medyo mataas.
3: Uh-oh.
4: So ang tinitingnan namin talaga is middle of the day and middle of the afternoon. Okay. Yun ang pinakamaganda noon.
3: Middle of the day, 10 a.m. Sa afternoon,
4: 4 p.m.
3: Tapos, ang pag-inom ko naman ng MX3.
4: Ah, maganda yan, umaga.
3: Umaga.
4: Bago umalis ng bahay. Gabi, bago matulog.
3: Ako ba, pagkagising, Doc?
4: Pagkagising is very good. Yeah.
3: Ayan. Mm. Tapos, agad-agad ba, makakaramdam na ako ng kaginhawaan?
4: Hindi.
3: Pwede na akong kumain ng inihaw na liyempo.
4: Well, hindi naman namin gustong ipagbawal ang lahat na sa inyo, no? Kailangan may lifestyle changes
3: of
4: tayo.
3: Course.
4: But the truth is, maganda nga naman meron tayong proteksyon.
3: Oo.
4: Tapos, di pakurut-kurut na lamang.
3: teka, baka yung ibang may alta presyon na mayroong mga maintenance medicine.
4: Pwedeng isabay sa maintenance medicine, pero iwasan po ninyong ihinto yung maintenance medicine at umasa sa suplemento lang. Sabay sila, mas maganda.
3: Very good. Thank you, Doc. At syempre, sa iba pang mga impormasyon tungkol sa MX3.
4: O, tawagan nyo lang po yung numero nila, 0918-8888-693 o yung website nila, www.mx3ph.com.
3: Yan po ang ating wellness and integrative specialist, Doc Edwin Bien. Maraming salamat.
4: Salamat po. God bless.
3: At ang napili ng ating mga hurado para sa ating question of the day na magbigay ng sintomas

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630.
4: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa
3: Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ako'y magbababay na. Sana po'y naging kalugod-lugod ang inyong pagsama sa amin ngayong Saturday morning. Ulitin po natin next week. Ako po, ang inyong Tita Winnie Cordero, lagi nagpapaalalang tamang diskarte lang ang kailangan para win today and every day. Smile! God loves you! Bye!

0: Kami po ang DZMM, bahagi ng nakasaysay na Pilipinas nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Proud member of KBP. Oras po natin. Abay, 11:02 na pala.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
0: Kapamilya asahan ng ilang pagbabago sa ilalim ng three-term school calendar na ipatutupad ngayong pasukan. Sinabi sa DZMM ni Benjo Basas, Chairperson ng Teachers Dignity Coalition, na tuloy ang implementasyon nito batay na rin sa kautusan ng Department of Education. Pero kung ang mga teacher anyan tatanungin, nakukulangan sila sa ginawang konsultasyon para sa pagpapatupad nito. Gayunman, susunod sila sa utos ng DepEd kaya may konting pagbabago sa pagtuturo at mga curriculum para ngayong school year 2026-2027.
3: Probably yes, no, kasi nga yung dating kinukuha natin ng apat, no, ay magiging tatlo, no, ngayon, so mas mahaba, no. Diyan po sa ano, no, na tinatawag po natin, ano, diyan po sa system po na ito. Mm-mm. Kasi ang mangyayari po diyan, no, kung yun ay lalabas, no, ay tatlong buwan. Mm. So, yung ating klase, yung ating instructional block.
0: Sa ibang balita naman, mahigit 60 milyong pisong halaga ng tulong pinansyal ang natanggap na mahigit 2,000 pamilyang nasunugan sa Parola Compound sa Tondo, Maynila. Nakatanggap ang bawat benepisyaryo ng tig 30,000 pisong halaga ng financial aid mula sa National Housing Authority para sa pagsasaayos o pagpapatay ng kani-kanilang bahay. Batay sa tala ng Disaster Response Operations Management Information and Communication, nasa 2,100

0: 34 na pamilya o 7,123 individual ang apektado ng sunog at pansamantalang tumutuloy sa evacuation centers at mga kalapit na kaanak at kaibigan.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Sa hirap ng panahon ngayon, kailangan wais tayo lagi. Sa palengke man o supermarket, sa talipapaman o department store, online o produkto man o serbisyo. Alamin ang karapatan mo kasama ang kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Sabay-sabay tayong maging wise consumer. Wise consumer.

0: Happy Saturday, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta weekend ninyo? Tama po yan. Deserve natin na magpahinga on a Saturday morning hanggang Sunday, of course. Ano po, kahit kakayod na naman tayo pagdating ng Lunes. Welcome po sa Wise Consumers. Si Alvin Olchico po ito. Maganda po. Actually, different yung topic po natin ngayon. Hindi po presyo ng mga pangunahing bilihin, kung hindi pensyon. Sabi nyo, ha? Bakit Wise Consumer pension? Ay, teka muna. Tayo mga consumer, ang kailangan po natin ay pera para makabili po tayo ng mga kailangan natin sa pang-araw-araw, hindi ho ba? Eh, paano kung wala kang pensyon? O saan ka ngayong kukuha ng pera? Pag sinabing pensyon, pera po yan na panggastos po natin bilang consumer. Kaya magpe-pension 101 po tayo. Paano nga ba tayo nagkakaroon ng pensyon? Tayo po na nagtatrabaho, kumakayod araw-araw. Hindi kagaya ng iba dyan na hindi po pumapasok pero sumisweldo. Diba? Tumatakas pa. Kailan naman? Ay, hindi po pala gising. Sorry. Yung iba po dyan, hindi nagtatrabaho, pero ang laki ng sweldo, hindi ho ba? Tayo, kayod tayo ng kayod every day of our lives. Para saan? Siyempre, para sa kinabukasan. Kaya tayo nagtatrabaho para makaltasan po sweldo natin. At sa dulo, magkaroon po tayo ng pensyon. Para pag hindi na po natin kayang magtrabaho, eh meron po tayong kahit papano bunga ng paghulog po natin ng pera. Pension 101 po tayo for today. Kaya dyan lamang po kayo. Send in your questions as early as now. Dahil kasama po natin mga kinatawan ng SSS at GSIS. In the meantime,
1: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
0: Good news! Aba, alam nyo kung magkano yung rollback next week? Aba, meron na tayong estimate. Diesel, 8 pesos hanggang 9 pesos per liter. Hey, kahit dalawang guhit na lang ako, hindi ako magpapakarga. Sa Martes na, sayang yung 8, ha? Audi kaya, malay mo, mag 9 pa kung tumama po tayo. Kasi palaging hindi ako natama, no? Pero hindi, directionally, tama po tayo. Yung diesel, 8 hanggang 9 pesos kada litro. Yung gasolina po, 5 piso hanggang 6 pesos kada litro. Malaki-laki rin. At ang kerosene naman, 9 pesos hanggang 10 pesos kada litro. Ang paunahing dahilan po niyan ay mukhang nakikinikinita na kasi na magkakaroon nga ng peace deal sa pagitan ng Iran at United States. Sana po hindi maunsami at bumalik na naman po sa gera o bombahan, dahil otherwise pag nangyari po yun, sisirit po ulit pataas ang presyo. Kaya ilasapin po natin, ha, next Tuesday, rollback po tayo, diesel 8 to 9 pesos, gasolina 5 to 6 at kerosene 9 to 10 pesos per liter.
1: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
0: Kasama po natin sa studio si Attorney Joseph Philip Andres, ang Executive Vice President ng Government Service Insurance System at mas poging kapatid ni USEC. Ano ba ngayon si Jesse?
2: Mike.
0: Oh.
2: Deputy Executive Secretary for Legal Affairs.
0: Nasa Malacanang pala, yes, siya. Yes. And Jesse, hindi porket nasa Malacanang ka, mas pogi po, mas bata kasi ito. Jesse, kaibigan ko po yan. Naging temporary head siya ng Energy Regulatory Commission for a brief time.
2: Hindi naman masama magsabi ng totoo.
0: Ay, tama yan. Kaya supportahan mo ko. Totoo naman eh.
2: No comment.
0: Maraming salamat for coming over.
2: Thank you, Sir Alvin. Maginhawang umaga sa inyo at sa lahat ng mga televiewers natin.
0: Ah, magaling din magsalita, no? Mga Andres talaga. Si Attorney Joseph Philip Andres po will represent the Government Service Insurance System. And of course, kung may GSIS, aba meron din pong SSS. Kasama din po natin ang Vice President ng Member Relations and Support Division ng Social Security System at concurrent acting head po siya ng Identity Management Department. Ibig sabihin ng Identity Management, Attorney Marisa Sao Mapalo. Attorney,
3: mabuting araw, Alvin, at mabuting araw sa lahat ng tagapanood ng iyong program.
0: Ano ibig sabihin ng Identity Management?
3: Yun yung nag-handle previously ng UMID, na ngayon ay mayroon na kami my SSS card. Yes, ID
0: tamang,
3: for our
0: tama,
3: members.
0: Wala pa akong ID ng SSS.
3: Ay, pwede ka yung, na kumuha.
0: Yung yellow ba yun?
3: Yes, yung UMID before. Oo. Na...
0: Well, so wala na, hindi na gumagana yun?
3: Hindi na. Meron na kaming bago ngayon. It's my SSS card.
0: Hoy, Fred, i-line up mo nga yan. Fred, i-line up mo nga yan. May bago na raw UMID card, yung SSS. Siguro yung proseso ng pagkuha ng mga ganyan.
3: Yes.
0: And other SSS matters. Yung GSIS ba may ganyang card din?
2: Naka-digital na kami.
0: Sorry.
2: Pero yes, digital ID na po kami. Na-launch last year yon. Uh-huh. And almost 2 million na po ang ng members natin,
0: so,
2: na naka-digital ID.
0: So, ibig sabihin, hindi kailangan ng physical
2: ID. Hindi kailangan ng physical card.
0: Ayan, ito po yung ID ko, Sao.
3: Oh, UMID pa yan.
0: So, hindi na ito gumagana.
3: Pwede pa siyang, acceptable pa siya as an ID, pero ngayon, meron kaming MySS card, dalawa na siyang function. It's an ID and ano na rin siya, ATM machine.
0: Ang pangit pa na itsura ko dito, parang may kasong plunder, oh. Ang pangit ng magsat ko dito, saus, Mariusel. Pero pwede na ako magpabago?
3: Yes, pwede
0: na. Okay, sige. So we're going to talk about pension. Pension lang po. Kung may complaints po kayo, may concern kayo sa GSIS at sa SSS, sa ibang bagay, sorry po, yung episode natin will be all about pension kasi konti lang yung oras po eh. Marami tayong pwedeng pag-usapan sa pension. Okay? So, pension muna tayo. Sino mas marami yung miyembro? GSIS o SSS?
2: SSS.
0: Doon tayo mag-umpisa, no? Paano nga ba nagkakaroon ng pension ang isang manggagawang Pilipino sa pribadong sektor? Let's start from that. Go ahead.
3: Meron kang mga pension na retirement pension, meron disability pension, and also the survivorship pension. Mm-hmm. Pero we'll focus on the retirement pension. Okay. Paano sila makakakuha ng retirement pension? Kailangan meron silang at least 120 contributions. Mm-hmm. Yun yung pagkakaroon ng monthly pension. Pero kung hindi ho nila naabot yung 120 contributions, meron naman sila matatanggap as a lump sum naman.
0: Yung 120, kailangan ba sunod-sunod? Ibig sabihin, walang butas doon in between?
3: Not necessarily. Basta mabuo lang ho nila yung 120 contributions, regardless ho kung merong mga gaps or dire-diretso yung pagbayad nila.
0: What is the rationale of the 120 but hindi 300 o but hindi 50 lang?
3: Well, hindi natin malalaman yun sa kung bakit nila identify yung 120.
0: It's in the law. 10.
3: Yes, it's in the law. Uh-huh. It's 10 years of work yun.
0: Okay, so minimum pag may 10 years ka, matik may pension ka.
3: That's correct.
0: Pagdating mo ng edad,
3: 60. Yun yung ating optional retirement at meron tayong 65 na compulsory retirement.
0: Okay. Sige, mamaya pag-usapan natin kasi may mga kaso po na 60, nagtatrabaho pa, hindi pa siya entitled sa pension. May mga ganong kaso. Mamaya pag-usapan natin. Sa GSIS, magkano minimum at paano bayaran ba dyan?
2: The minimum pension for GSIS is 5,000 pesos. Pero po, as of latest extraction namin, as of the end of first quarter of 2026, the average monthly pension po is at 17,952 pesos.
0: Okay.
2: So medyo maayos kasi in proportion siya to your salary.
0: Yeah.
2: Because ang formula po ng GSIS is fixed by law. So 9% na kinakalta sa atin, tinatapatan ng 12% ng ating employer.
0: Mm.
2: So effectively 21% ng iyong savings. So sa 21% na yun, 4% ay nabubunta sa iyong life component at yung 17% sa retirement. Kaya medyo maganda po. So,
0: 21% ng sahod mo.
2: 9% po ang binabawas.
0: 9% ng sahod mo. Kaya lang may counterpart ang gobyerno na
2: 12%.
0: Na 12. Sa atin, sa SSS, ilang percent?
3: 15% siya, 10% coming from the employer, 5% from the employee.
0: Kaya maliit po ang pension ng SSS. Sabi niya, ang average 17, did you
2: 17,000.
0: Magkano ang average sa atin?
3: Ang average for us last as of last year, it's 5,600.
0: Maliit lang kami. Kasi kaya po siya ganun dahil maliit ang kaltas habang nagtatrabaho tayo.
3: That's correct. And meron din kaming cap. Kasi sa GSIS, based on the salary, sa amin kasi may cap siya. It's 35,000 ngayon ang maximum salary credit sa amin.
0: So kumbaga para sa atin, if you draw a parallelism, parang tayo, ginhawa tayo habang nagtatrabaho, ang mga taga-GSIS, ginhawa pag nag-retire.
3: That's correct.
0: Would that be correct?
2: Actually, gusto namin ginhawa maski nagtatrabaho. ganun ang battle cry namin sa GSIS, ginhawa.
0: Uh-oh.
2: Yun ang gusto nang mangyari. Pero yes, tama kasi GSIS imposes a premium-based policy. So effectively, if your salary is 100,000, ang kinakalta sa'yo, 9,000. Tapos 12,000 ang sa employer mo. So 21,000. Unlike nga sa SSS dahil meron silang cap.
0: Yeah. Pero sa inyo, ang minimum na hulog para magkapensyon sa GSIS ay ilang buwan?
2: It is 15 years. Total length of service of 15 years.
0: Ah, mas mahaba naman sa kanila.
2: Yes.
0: Although, kayang-kaya mo na yun. Kasi ang mga taga-SSS po, mga empleyado ng SSS, pati na ng GSIS, government workers din sila.
2: That's right.
0: So, pasokan na dun.
2: Oh.
0: Pasokan na dun.
3: That's correct, yes.
0: Oh, see? So, ibig sabihin, pag 15 years ka naguhulog, paano ang kwenta ng pension mo nun?
2: You're already entitled. So, yung last 36 months mo, yung average po noon, times 2.5% per year. So, effectively po, yung average ng 36 months mo, times 37.5% of that, plus 700 pesos, is your pension. So, ganun po, kasimple yung ano.
0: Yung
2: so, you
0: formula,
2: have to, yes, 2.5% effectively. But there is a statutory maximum po. 90% of your average monthly compensation is the statutory maximum. Meaning, kung nag-serve ka 36 years and above, may marami tayong ganyan, lalo na sa DepEd, di ba? Talagang compulsory retirement ang ginagawa nila. Ang maximum mo ay 90%. Pero sobrang ganda naroon kasi pension is tax-free. So wala ka ng less 32% and other statutory deductions.
0: Kahit hindi pa mataas ang position mo, nasa gitna ka lang. Halimbawa lang, para madaling kwentahin, kung 100,000 ang naging last na sweldo mo, or nag-average ka na sweldo ng 100,000 for 36 months ka mo, di ba?
2: Yes, that's right.
0: 90,000 ka agad ang pension mo.
2: Kung nakapag-serve ka ng
0: 36.
2: Yes.
0: O, pero, and marami yung 30 o 36 dapat?
2: 36 po ang theoretical maximum kasi 90% eh. So, if you have credit of 2.5% per year, 36 divided by 2.5, yun yun.
0: Samantala kami, kahit CEO ka ng isang private company, Attorney Sao, magkanong todong, anong pinakamataas na pension ngayon?
3: As of last year, ang pinakamataas is 24,000.
0: Maliit naman, 20, pag may maintenance ka, maliit na ba, maliit lang yung 24,000. But then again, we go back nga doon po sa kalta, sa contribution. Bakit ganun, Attorney Sao? Bakit maliit ang contribution? Limited kayo ng batas?
3: Yes, nakasaad ho sa batas kung magkano ho yung ikakaltas namin. In fact, nagkaroon ng gradual increase for the contribution rate. Mm-hmm. So yun po yung nakakasagot ho para tumaas ho ating mga benefit from SSS.
0: Pero pag kinuwenta mo, sulit ba yun? Sa buong buhay mo na nagtatrabaho ka, mamaya tatanungin din kita, mo on the average, magkano ang nahuhulog mo sa SSS versus sa benepisyo mo naman na for life, hanggang buhay ka at pwede pa yung manahin ng asawa mo?
3: That's correct. Kasi sa amin may 7 benefits. So yung contribution mo yon hindi lang siya pang retirement, hindi lang siya pang pension. So meron ka rin makuha na sickness benefit. For girls, meron maternity benefit. So marami kasing benefit na binibigay ang SSS aside from the retirement pension with just that contribution alone. So hindi lang ho yun dapat retirement lang ang tinitingnan natin dito. As a whole po, 7 benefits yung nakukuha natin sa SSS.
0: So ibig sabihin, in short, sulit.
3: Sulit na sulit.
0: Kung magkano hinulog mo, bawing-bawi, unless mamatay ka naman kagad, hindi naman natin siyempre. Pero kahit ganun man ang mangyari, sasaluhin.
3: Meron pa rin benefit, yes. Merong funeral and death benefit hong ino-offer din ng SSS. Yung death benefit, pwedeng manahin or kukunin ho ng survivor spouse ho ng ating membro yun.
0: Eh, siyempre, ayaw natin nun. But yun, hindi naman natin masabi. Sa inyo naman, sulit na sulit din.
2: Sulit na sulit. But in fact, kasi meron na kami pag-aaral na ginawa tungkol dyan. In the lifetime of a person who became a pensioner, lahat ng total na nakuha niya, ay ang binayadan niyo doon 30 to 40% lang. Meaning the 60% po ay ang kinita ng kanyang contribution during the lifetime of his or her membership sa GSIS.
0: Buti na banggit mo yan kasi syempre ang tanong mga kababayan natin, anong ginagawa niyo sa hulog namin? Remember, daang libo po, actually ilang member?
2: We million? Have 2.105 million active members and
3: 690,000.
0: 40 million. So pag nagkaltas ka, maraming pera ang SSS at ang GSIS. What are you doing with those funds?
2: Yan po, ini-invest yan. Kasi kailangan palaguin. Yeah. And in fact, under the law, we are required that at least 40% of our investable funds are offered as loan to members. Kaya nga po, madami kaming loans na ino-offer at the very good rate.
0: Yeah. Yeah.
2: Ginhawa, part mga recently ba, mga solar loan, electric mobility loan, na marami kami nilaunch recently dahil gusto namin magbigay ng ginhawa sa ating mga miyembro.
0: Attorney Andres, ibig sabihin, obligado kayo na i-invest nyo yan in safe instruments.
2: That's right.
0: Malugi yung pera. Hindi nyo pera yun. Pera ng miyembro yun.
2: Correct. We hold it in trust for our members.
0: That's right.
2: Kaya nga po, napaka-seryoso ng GSIS in terms of having a plan on how to make these investments grow. Because yun po ang expectation. Kaya nga sinabi namin, 60% of what the member pensioner actually receives ay bunga ng investments na yan.
0: What about sa SSS, Attorney Sao?
3: Yes, the same. We also invest ho yung contribution but basically, mapupunta muna ho yan sa benefit. So every contribution na nakokolekta namin, mabibigay muna ho yan mainly sa mga benefits ho ng mga members natin. And then yung mga tira dyan, mapupunta na ho yan sa trust fund na ini-invest po namin.
0: And how much funds are we talking about? Nag-mention siya ng mga pera, no po? Sino ba mas malaking pera? GSIS o SSS?
2: GSIS po.
0: Kasi malaki ang kaltas.
2: And tsaka malaking asset base, we already reached 2 trillion pesos
0: po. Yung asset base?
2: Yes.
0: Wow. Recently?
2: Yes.
0: Ooh,
2: the second quarter of 2026 po na we already reached that 2 trillion peso mark.
0: Pag sinabing asset base, ang ibig sabihin nun yung lahat ng ari-arian.
2: That's right.
0: Including property, the land, yes. Property, stocks.
2: That's right.
0: paintings.
2: Yes, kasama po dyan.
0: Naalala ko lang bigla, nag-cover kasi ako nung nandun si Winston Garcia, yes, na binabatikos po siya. O, tingnan nyo, tama pala ang decision niya after all.
2: Correct.
0: Kasi nag-grow na yung value ng mga... Yes. How many paintings do you have there sa museum?
2: We don't
0: museum
2: have po an sila, exact number, pero ano, it appreciates kasi it's also an investment.
0: Correct. So, ready na yung figures mo?
3: Yes. Go ahead. So, based po dun sa as of December 2025, our investment level is at 1.1 trillion.
0: Okay. So, mas maraki yung pera nila, yes, kesa sa inyo. Ano po? Pero, trillion pong pinag-uusapan. We're not talking of millions, yeah, or even billions, but of trillions.
2: Ang dami ng zero noon. Kaya nahihirapan na ako magbasa minsan eh.
0: Hindi, pero dapat attorney, nag-re-redound yan sa benefit ng miyembro. After all, pera ng miyembro yan.
2: Tama
0: kayo po. Kayo lang yung nagmamanage.
2: We are trustees of this fund.
0: That's correct.
2: Kaya nga po, ginhawa is the mantra of the entire institution as far
0: Opo.
2: As GSIS is concerned.
0: Opo. Ilan ang pensionado ngayon ng GSIS?
2: We have a total of 610,000 pensioners po.
0: Okay. As a SSS?
3: We have a total of 2.9.
0: Ah, malaki-laki, no?
3: Yes.
0: Marami. Eh, di ba recently, or is it going to be in July? May alam ko, may nag-dunod
3: yes,
0: ka sa akin si PCO, may taas
3: yes,
0: sa pension, ah.
3: Dahil ho dun sa nararanasan natin ngayon, ginawa na ho siya, instead of September, dapat ipipay out namin yan ng September, naging June ho siya, in advance ho namin yung increase na 10%. And 5% for survivor pensioners.
0: Oh, eh di sa Lunes na yun.
3: Yes.
0: Oy Fred, tataas na pala yung pension. Bigyan mo ka pa, Nora, tataas daw yung pension. Bigyan mo pa kami ng konting detalye. Sinabi na yan ni PCO sa akin. Eh,
3: yes.
0: Na. Sige, starting. Sige.
3: For those who have a pension na, tumatanggap ho ngayon, we will increase ho yung retirement pension and disability pension by 10%. And then for our survivor pensioners naman ho, we will have 5% increase naman.
0: Starting?
3: June. Yes.
0: Eh, sa Monday nga, June na.
3: Yes.
0: Starting June 1.
3: Yes, June 1.
0: Ah, magkano yun pag tinranslate mo?
3: If you're receiving a minimum of 2.2 ngayon, ang minimum ho namin sa retirement pension, meron ka additional na 220.
0: Oh, tapos sa todo naman.
3: Yes, that's 24,000. That will be 2,400 na additional.
0: Plus. Oh,
3: yes.
0: Ang liit, no?
3: Yes.
0: Ang liit masyado. Hindi ba pwedeng gayahin yung GSISAW na ang kaltas, malaki-laki din? Yan po sa mga manggagawa, ano po, sa totoo lang, maganda pong ginagawa ng GSIS. Kaya lang maraming haharang kasi maliit lang daw yung sweldo. Pero tingnan mo naman yung ginhawa sa dulo. Pwede bang gayahin yung GSIS?
3: We will always be pushing for the employees ano naman welfare. Pero as of now, yung batas ho namin kasi ho yung nagdidikta kung magkano ikakaltas natin at magkano contribution ng mga manggagawa. So doon po tayo susunod.
0: Okay. How easy, but before we pause for a commercial gap, gaano kadali ang magproseso ng pensyon sa GSIS and then sa SSS?
2: Ang sa GSIS po, because meron po tayo tinatawag na Ease of Doing Business Act, diba? So, 20 working days po ang nasa ayon sa batas. Pero we can do it much faster than that on the average. Kasi nga po, kami are all digital na. So, through our mobile app, yung GSIS Touch na pinagmamalaki namin palagi dahil in-house develop na to, seamless na po yan. So, napakadali. We can do it even much shorter than the 20 days which is given to us by law.
0: But Attorney Joseph, kailangan ba pag 59 ka, kung you intend to retire at 60, kailangan inaasikaso mo na 55 ka pa lang or hindi pag 60 saka mo asikasuin or 65?
2: Ako, magandang question kasi ako, kini-screenshot ko every month yung aking prospective pension kasi excited na ako eh.
0: Mas matagal-tagal pa. Ilan taon ko na ba?
2: Sorry, I'm 55 right now.
0: So, at 55, ba po project mo na magkano pension mo?
2: Nandun na po sa app namin yan. Meron na po projection.
0: So, magkano pension mo?
2: Secret. baka malaman ng mga pinag-autangan ko eh.
0: Ang galing ano, sa SSS ba may ganyan din?
3: Meron tayong
0: calculator. Project mo, magkano
3: yes,
0: yung magiging...
3: Pwede ho nilang tingnan.
0: Uy, turuan mo ko. Excited na ako mag-retire eh. So, mapoproject mo magkano
3: yes,
0: pension mo?
3: We do have a calculator pa kung saan malalaman mo kung magkano yung marireceive mo by 60.
0: Kahit 50 ka pala ngayon.
3: Yes.
0: If 53 ako, halos hindi nagkakalang edad natin. Ano?
2: Pero so, mukhang di pa tayo mukhang 50 eh.
0: Sige, 49 na pa lang. So, ituloy mo. So, kailangan as early as you're in your 50s, you can actually prepare.
2: Yes. Okay. Yun ang maganda sa ano eh. Kasi GSIS, ano kami, we adhere to that digital transformation. Kaya nga po yung sa app na ito, almost 90% of our users use it po. And in fact, 99.6% of our transactions are already digital.
0: Yeah.
2: Kaya eto madaling silipin, kumbaga habit forming nga, uy, kasi na na-incentivize nga, lumalaki.
0: Ang concern ko, attorney, is marami sa atin na pag may mga teacher or government employee, pagtingin nila malapit na silang mag-retire, may mga utang sila na ang kanilang lump sum na makukuha ay mababawasan dahil hindi mo chinek, dapat chinecheck mo yung inaayos mo, nililinis mo yung record mo, diba?
2: That's right. That's the prudent thing to do, and that's what we try to inculcate sa our members natin. Dahil regularly nagko-conduct naman kami ng financial literacy programs for our members.
0: Okay.
2: But syempre nga po, that's part of reality na mataas po ang take-up rate in terms of pag-loan ng ating mga members. Yeah. Syempre pag pasukan, enrollment ng mga anak nila, pag may magkasakit, diba? That's why we try to be responsive with the products we are offering to our members.
0: Particularly po yung mga teachers, there was a time few years back na nagkakaproblema dahil yung mga teacher, anday pa lang utang. Yung mga teacher natin na parang hindi daw nagre-reconcile. I wonder ano nang ginawa ng GSIS na para ang record niya maging maayos at na-reconcile na yung iba nagre-reklamo, may utang ako dyan, hindi ko naman inutang yan. Yung mga things like that.
2: Tama po yan. Pero yung utang na hindi inutang, that was from a long time ago because when we turned digital back in 2004, nawala na po yan. Meron na po tayong tinatawag na non-repudiation dahil biometrics-based na. And yung proceeds, pupunta na sa account mo. Wala nang cheque, tinanggal na namin yung cheque a long time ago. Pero we are in constant communication with the DepEd, especially under the leadership of
0: Angara.
2: Secretary Sunny Angara. Ay talaga pong constant naman po ang aming dialogue with them to make this process as seamless as possible. Pero yun nga, the challenge there is napakalaki because 49.7% of our membership ay based talaga sa DepEd, di ba? So medyo may challenges, but patuloy naman po ang aming coordination with them, and it has produced a lot of headroom already in terms of reconciling. Especially now, pag check nila yung app nila, makikita na nila yung status nila. Kasi pag hindi nagmamatch yung period with paid premiums mo sa record mo, lalabas dun yung arrears eh. So dapat, ipagbigay alam mo yan sa ano mo.
0: I-settle mo na kagad.
2: Yeah. Or sa, kung tingin mo nabawasan ka, ibigay mo sa paymaster nyo. Ma'am, bakit ganito to? Dahil nabawasan ako, nakaltasan ako, bakit hindi nagre-reflect dito?
0: So paymaster muna, hindi ka pwedeng sumugod dun sa GSIS?
2: Pwede po, pwede sila mag-file because kasama po sa app na yan, yung members request form, right there and then pwede. Pero that's also, parang, things can run in parallel. So, pwede sa GSIS solution, pwede sa employer solution niya.
0: Sige. Attorney Sal, sa inyo naman, as early as, 50s, mag-check na kayo. Ayusin nyo na yung record nyo.
3: Yes, yun yung advice natin sa mga mag-retire na. Huwag na natin antayin ho yung 60 years old tayo bago ayusin yung records with the SSS. Kasi yung mga na-experience namin, minsan yung mga pangalan hindi nagmamatch or meron ho silang makikita na mga contribution na hindi na ibayad ng mga previous employers nila. So, mas maigi na ayusin ho muna nila yung records nila bago maka-reach ng 60 years old. Para by 60 years old, mabilis na ho ng filing. Kasi online din yung filing similar to GSIS.
0: So online din sa
3: akin? Yes, online lang. And napakabilis na ho yung pagpa-file sa amin. Parang yung mga naririnig ko, in 1 week, 2 weeks, meron na. Opo. And importante din na meron na silang na-enroll na disbursement account kasi dun na ho papasok yung kanilang pension.
0: You so, mean a bank account?
3: Yes, a bank account enroll na dun sa kanilang my.sss account. Para kasi dun na ho automatically pupunta yung kanilang beneficyo.
0: Okay. Pero paano pag may dispute ka dun? Like kagaya ko, 1995 ako na regular eh. Pero after 1995, parang may mga butas na magtataka ka kung regular na ako, di ba dapat kinaltasan na ako at na-remit. Kaya lang 1995, hindi pa digital yun. Manual ang record nun. How do you resolve yung mga ganyang problema na may kulang? Pwede pa bang bayaran yun ngayon? Or hindi? Wala, sorry ka na lang. May butas ka dyan.
3: You can run after your employer, yung previous employer mo. Kasi sila
0: wala akong previous, ABS-CBN.
3: Okay.
0: Kaya lang, nung 1995, yung mga HR noon, wala na, retired na rin lahat yun.
3: Yes.
0: At saka yung records noon, hindi pa siguro digital.
3: Yes. For previously employed, yun ang kanilang gagawin, run after the employer na nag-remiss dun sa kanilang obligation ng pagbabayad ng contribution nila. But for self-employed and voluntary members, hindi na ho pwedeng i-retroactive yung payment para ho bayaran yung mga gaps na yun.
0: So hindi pwedeng retroactive?
3: No.
0: Paano kung ang kulang mo, 6 months lang, hindi ka muna mag-retire, gano'n na lang.
3: Yes.
0: Tuloy ka na muna. Pwede mo ituloy.
3: That's correct. Until you reach yung required na number of contributions, that's 120. So kung mga 110 ka pa lang, pwede mo pang bayaran yung remaining 10 contributions para maka-qualify ka for that retirement.
0: So hindi siya pwedeng i-cure?
3: No. Retroactively, if you're a self-employed and a voluntary member, hindi ho. Unless nga employed ka, pwede mo habulin yung employer mo previously.
0: Okay. Naku, kailangan ko mag-up. Ang dami pang tanong. May mga nagsasabi minsan, may lump sum ka raw makukuha. Hindi ko actually mag-gets yun. Hayaan natin silang magpaliwanag. Bukod sa pensyon, meron daw binibigay na lump sum. Ano ibig sabihin nun? Sa ating pagbabalik, kakausapin natin yung taga-GSIS at SSS about it. It's 11:31. Magbabalik pa po ang Wise Consumer.
1: Ang programang bawal ang scam. Dapat patas lang. Wise Consumer. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
5: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap.
6: Me too, Mama!
4: Ay, baka OA na mga to. Siyempre ako din. And mag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
7: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
6: Mama!
4: Nakakabahong germs! Mag all-new Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
1: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico.
0: Tama si Kelly muna, ha? Kelly Cordero, ano yung pag-uulat mo, Kelly?
9: Alvin, good morning. Naglabas ng show code order ng Land Transportation Office laban sa isang moto vlogger matapos mag-viral ang video nito na nagpapakita ng sobrang bilis na pagmamaneho sa pampublikong kalsada. Pinapaharap ito ng LTO sa tanggapan nila sa Miyerkules, June 3, 2026, alas 2 ng hapon. Ayon sa LTO, posibleng maharap ang rider sa kasong reckless driving at iba pang paglabag matapos umano nitong iwasan ng mga pulis na nagtangkang pumaras sa kanya. Niaagarang hakbang isinailalim sa alarm status ang motorsiklo habang suspendigin naman ng 90 araw ang lisensya ng rider. Bukod sa LTO, pinapatawag din ng Napolcom ang rider na humarap sa opisina ni Commissioner Attorney Rafael Calinisan sa Lunes, June 1, 2026, alas 8 ng umaga. Binigyan din naman ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw na hindi dapat gawing content sa social media ang mga delikadong gawain sa kalsada. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BBNA.
0: Thank you! Maraming salamat!
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella!
0: Balik po tayo sa ating discussion. Kasama po natin si Attorney Joseph Philip Andres, Executive Vice President ng Government Service Insurance System. Magandang umaga po ulit sa inyo, sir.
2: Maginhawang umaga po ulit.
0: Ayan. Kasama din po natin si Attorney Marisa Sao Mapalo, Vice President ng Member Relations and Support Division ng Social Security System at concurrent Acting Head ng Identity Management Department. Sao, magandang umaga.
3: Mabuting araw.
0: Okay. Nabitin tayo dun sa lump sum at pension. Meron bang lamsam at merong pension? Magkaiba ba yun? O pareho lang actually yun, in advance lang?
2: Pareho lang actually, at least for GSIS. Okay. Because the factors na kailangan mag-concur for you to be entitled to pension are the following. Kailangan at least 60 years old ka, mm-hmm, and hindi ka disability pensioner, plus you have rendered at least 15 years of service.
0: Okay.
2: So pag, kunyari, 60, you have that option. Kunyari, magre-retire ka na, pwedeng 18 months and immediate pension. So, the month after, may pension ka na. Mm-hmm. Or yung tinatawag na lump sum na 60 months and pension after 5 years. So, ganun po. So, depende po sa pangangailangan. Kunyari, kung may, wag naman sana, may karamdaman ka or kailangan mo magnegosyo, gusto mo i-invest yung perang yan, yung iba, kumukuha ng lump sum na 60 months. Then, the pension will come after 5 years na. Pero, ang nire-recommend namin palagi, yung 18 months kasi immediate pension. Yung 18 months, parang bonus mo na yun.
0: Tama. Yes. Tsaka kung malaking pension mo, times 18 yun.
2: Tama.
0: Malaki din. Although mas malaking times 60.
2: Yes, syempre. Pero yun nga, medyo matagal-tagal bago ka magkaroon ng pension. So after 5 years. Unlike yun, may 18 months ka na and may pension ka na agad.
0: Na-curious ako, ano ang pinakamalaking pension ngayon na nakukuha sa GSIS? Yung mga malalak, matataas yung rango? Without naming names, of course.
2: Without naming data privacy, malaki para mga basketball player ang dating. Sobrang ano eh.
0: Hindi, yung pinakamalaki.
2: May pag magsinabi ko, malalaman nila kung sino eh.
0: Hindi naman.
2: More than a million.
0: More than a million ang pension?
2: Yes.
0: Wow! Sana all! Oo, pero ito, ang taong ito...
2: More than half, I'll correct myself. More than half a million.
0: Yung taong ito, mataas ang kanyang katungkulan sa gobyerno dati at matagal siya sa gobyerno.
2: Tama. Nag-concur yung mataas na sweldo at mahabang serbisyo.
0: Pero kaya, siguro ano yan?
2: Tama lang, bigyan sila ng malaki dahil ano eh. Ay, di, malaki ano yan? Responsibilidad nila.
0: USEC level or secretary level?
2: Ayoko na sabihin. Kasi palit na palit yung mundo.
0: Pwede ganun kasi pwede nagsimula kang director, SEC, USEC,
2: or
0: GOCCs, di ba? Oo. So GOCC nga.
2: Hindi ko makita yung ano yung pangalan.
0: Pero,
2: so,
0: maglaki ano.
2: Pero sulit naman kasi they deserve it kasi malaki naman ang kinaltas sa kanila eh, di ba?
0: Hindi, yung inisip ko is kung ganyan yung pension mo, 500,000, halimbawa lang, times 60, abo malaki ka agad ang lamsa mo kung yun ang pipiliin mo.
2: Tama, sana all talaga.
0: Sana all.
2: Pero hindi naman all, nagservisyo na napakatagal at mataas ang pwesto for the longest time.
0: Kung they deserve it. They worked hard for it.
2: That's, yun ang kagandahan ng premium-based policy. Kasi, kinaltasan ka proportionately. So, yung kinaltas sa'yo, it pays off handsomely at the end.
0: I'll ask about portability later. May mga ganung kaso na kulang inang 15. Pwede bang magamit yung SSS later? Sa inyo muna, yung lump sum and pension. May iba pang lump sum, iba pang yung pension sa SSS?
3: Magkaiba yung lump sum at saka yung advanced 18 months pension. Okay. Yung advanced 18 month pension, ito yun para sa mga eligible na for a monthly pension. Ito yung may at least 120 contribution. So meron silang option na makuha agad-agad yung 18 months in advance. And after nilang nakuha yung advanced na 18 months na yun, magpe-pension sila ng 19th month. So yun yung advanced 18-month pension.
0: Okay.
3: Pero for those na hindi ho naging eligible for a monthly pension, yun yung mga nakapagbayad lang ng below 120 contribution, pwede ho nila makuha yung lump sum benefit. Babalik ho yung contribution na naibayad nila previously, and meron naman ho yung dagdag ho yan ng mga interest rate.
0: Okay. So lahat ng hinulog mo, ibabalik sa'yo?
3: Yes.
0: Or and a portion of ng hinulog mo?
3: Meron ho tayong formula na fina-follow dyan, pero expect na yung mga naibayad nyo previously, may ibabalik ho.
0: Plus dividend, ay interest?
3: Interest, yes.
0: Ayun. Di maganda rin. Yes. Kahit paano, hindi ho ba?
3: Yes.
0: So pwede mo piliin niya 18 months muna tapos magpipension ako after
3: 90. After 90.
0: Wala kayong option sa kanila na 60? Kasi sa kanila meron kang advance na 60, di ba? 60 months?
2: Pag nag-retire ka na noon.
0: Kaya so, sa SSS may gano'n? Na-advance ko yung 60 months.
3: No, it's just 18 months.
0: Okay, sige. So, yung portability, may mga taong gobyerno na kulang eh, 10 years lang eh. Paano may 5 years pa? Pwede ba yung gagamitin niya yung from the private sector?
2: Pwede po. Actually, the portability law benefits both government workers and private workers.
0: Okay.
2: Ang kailangan lang po, essentially, if you are not qualified in either system. So, if you're qualified in SSS, hindi ka na pwede. Hindi mo nagagamay sa GSIS. And vice versa. So, kailangan po, you are not qualified in either system and pagbubuuin po yun. So, proportionate ang bayad, both GSIS and SSS.
0: So, hindi ko na-get. So, ibig sabihin, parang hindi ka pwedeng, hindi ka pasok doon pag eligible ka sa isa.
2: Yes, tama po.
0: Kailangan so, hindi ka eligible both. For both.
2: Kunyari po, nag 12 years lang po ako sa gobyerno at sa private, 7 years. So yun po, hindi po pwede. So yun, pwede magamit yun. Pwede i-combine. And SSS and GSIS will pay in proportion to the services rendered under their system.
0: But why will I choose SSS kung pwede ako sa GSIS?
2: Eh kasi po, responsibility ng SSS, yung 7 years. Responsibility namin yung 12 years. Doon example
0: yung binigay. Okay. So, either or lang po. Ano? Kung baga parang using the formula din, doon, wala kang choice. Kung baga ang mag-choose for you is the formula, is the law. Is it the law?
2: Yes. Portability lang po.
0: Okay. So, wala po kayong... Kasi yung iba, may mga kasamaan tayo sa media, kinikwenta nila eh. Abot ba ako sa 15? Pag hindi ako umabot sa 15, gagamitin ko ngayon yung hulog ko naman sa private sector. Okay. Pero ang iiral na batas, portability law. Ah, okay. So, ganun din ang mag-apply.
2: Yes.
0: Ilang percent pag 15 years lang?
2: Sa amin, 2.5%
0: per year. No. Ilang percent ng average mo na sweldo sa last 36 months ang magiging pension mo? Di ba may ganoon? Yung pag 15 years ka sa gobyerno, ilang
2: 37.5%. Kasi you earn 2.5% per year eh.
0: Oo, maliit lang pala. 37% lang ng last na sweldo mo,
2: ang pension mo. Of your average monthly compensation.
0: Oy, bakit dun sa dulo 90% pag
2: 15? Kasi yung mga 90%, yung nakapag-render ng 36 years. Kasi 2.5% yan eh. So 10 years, 25, di ba? And so on and so forth.
0: Okay, sige. Ganun pala. May mga questions na po tayo. Ilaan natin last 18 minutes po tayo sa ating mga questions ng ating mga kababayan. Sabi ni Marites, I'd like to ask dun po sa GSIS, bakit nawala ang bonus ng survivorship benefactors na binibigay noong time ni President Aquino? Marites po ito. May ganun ba? May bonus yung mga ano, survivorship benefactors or pensioners?
2: Ang sinasabi na bonus, ano yan eh, yung sa...
0: Parang cash gift?
2: Yes, cash gift. Yung 10,000 or 1 month, whichever is lower.
0: Okay. So ngayon, ba binibigay pa rin yan?
2: Binibigay pa rin po yun.
0: Buti hindi natin, hindi pala natin napaliwanag yung pension, yan ay napapasa. Hanggang saan napapasa yan? Sa GSIS mo na, then SSS.
2: Okay. Sa amin, yung spouse mo will get one half of your... pension. So, kung mag-pension ka ng 100,000, pag pumanaw si member, yung kanyang spouse ay makakakuha ng kalahati niya. So, 50,000. And if they have minor children or children above 18 but are incapacitated, may 10% po sila doon.
0: Okay. So, hanggang sa anak?
2: Opo.
0: Na minor or incapacitated?
2: Yes.
0: What if both yung couple ay taga-gobyerno at may pension? Paano yun? Pag namatay yung isa, may pension na siya, may makukuha
2: pa siya. That's right. Maraming kaso na po tayong ganyan. So, you're an old age pensioner on your own right and you're also a survivorship pensioner because na-predecease ka ng iyong spouse.
0: So, pwede nga noon.
2: Pwede po yun. Meron po tayo.
0: Although, syempre, hindi po natin piniprayed. Well, ano? Dapat mahaba ang buhay. Pero just in case mangyari, pwedeng dalawa.
2: Pwede po, yes.
0: Survivorship pension and
2: old age pension.
0: Old age pension. So, SSS, Attorney Sam.
3: So, with SSS naman, it will go to the primary beneficiaries. Ito yung legal and dependent spouse, pati yung mga minor children nila. And kung may minor children, may additional dependence pension, yun yung similar to GSIS. That's 10% or 250 pesos, whichever is higher. So yun yung fina-follow for survivors pensioner naman.
0: So pag minana mo lang yung pension mo from your husband or your wife, ilang percent?
3: It's 100%.
0: 100 sa kanila?
3: Yes, the entire...
0: Kasi sa inyo, 50?
2: Half, yes.
0: Half.
2: Yes.
0: Yung sa inyo, entire?
3: Pension of the deceased mapupunta ho sa mga primary beneficiaries.
0: Kung namatay na pareho at may minor na anak, 100% pa rin?
3: For 50 minor,
0: na lang? For the minor?
3: The entire pa rin. Basta minor. Until they reach the age 21 years old, mawawala na sa kanilang pension.
0: Okay. What about sa mga LGBT? May implikasyon na sa nagsasama sila. Paano yun? Kung kasi hindi recognize, ayan, dalawang abogado yan.
3: Correct.
0: Hindi kasi recognize yun under the law.
3: Yes.
2: Paano legally yun? Defined kung sino ang spouse.
3: Correct.
0: Exactly. Paano yun?
2: Under the family code.
0: Paano
2: wala
0: yun?
2: Kasi hindi pa siya eh. Unless magkaroon tayo ng test case na magiging basehan ng ating jurisprudence.
0: Wala pa bang pumupunta sa Korte Suprema to question, to ano?
2: Sa GSIS, wala pang ganung ano eh. Same gender na ano. Wala pa.
0: So anong mag-apply? Pag halimbawa lang, may kasong ganun na government employee, retired, same-sex marriage or union, paano ano nun?
2: Sa amin, denied yung ganun. Of course, if they question it and there is a court judgment to it, then we will abide by it. We will follow. Pero for now, because defined ng family code natin kung sino ang husband and wife, then we will follow the law.
0: Sa inyo?
3: Yeah, similar with GSIS. We need to follow the law. Ang nakasaad ho kasi sa amin, it's legal and dependent spouse. So ang legal spouse ngayon under the family code ay yung talagang kinasal ho dito. At legal ho, valid ho yung marriage nila.
0: So hindi obra yung kagaya sa Quezon City, di ba? Alam ko si Mayor Joy, parang nire-recognize. May mga benefit pa nga yung same-sex union. Hindi yan. Hindi yan naman yung
2: hindi pension yun. It's a benefit from the local government unit which they are at liberty to do. Pero nga, at least for the pension,
0: hindi.
2: Defined po kasi by law. Eh.
0: Unless someone goes to court.
2: Yes.
0: No? That would be interesting.
3: Yes.
0: No? Okay, so saglit lang, wait lang.
6: ZMM Radio Patrol Flash Report.
0: May flash report mula kay Kelly. Kelly, may sunog. Saan yan?
10: Alvin, itinas na tekatong alarma ang sunog na sumiklab sa isang residential area sa Gatangan, Baseco Port area sa Manila. Sumiklab ang sunog mag-aalas 11:30 kanina. Patuloy pa rin inaapula ng mga bumbero ngayon ng apoy. Antabayanan ang iba pang detalye mamaya dito sa DZMM Teleradio. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito, ang Radyo Patrol, Kelly Cordero,
6: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
0: Thank you, Kelly. Si Alexander Pedro. Good morning, Sir Alvin. Ask ko lang po, kung halimbawa magtrabaho ulit ako at age 65 overseas, ano po ang magiging status ko as a pensioner? Seafarer po ako, I think SSS yun, at pensioner na. Paano yung abroad?
3: Compulsory retired na po kapag 65 years old. So regardless kung mag-work ka pa or mayroon ka pang business or income generating na businesses, hindi na ho magmamatter kung anong edad ho natin. Talaga magtatanggap na ho tayo ng pension by 65.
0: Okay. Sabi ni DK, good morning po. Ask ko lang po sa SSS, bakit po need na magdala ng photocopy ng ID bago mo masikaso? Ayun, sabi DK, hindi mo na ganyan yung mga ano natin. Tungkol lang muna tayo sa pension, ha. Promise, ilaline up natin yung iba pang concerns, okay? Si Agnes Villaflor, I have contributed to SSS for 21 years maximum. Now I am receiving monthly pension of 8,200. Why is it that the monthly pension of an OFW who contributed for only 10 years receiving the same amount of 8,200 ba? Nagkinumpara niya. Bakit ganun?
3: Siguro, they can file for a re-adjudication para malaman ho natin kung bakit magkaiba yung computation. Para ho talagang formally matigdan ho natin yung records niya.
0: Kung na-reach ko na pala yung minimum, sabi mo ilang months ulit?
3: 120. Yes.
0: Ay, bakit magtutuloy-tuloy pa ako ng hulog? May pension na naman pala ako eh.
3: Kung gusto mo pang tumaas yung iyong pension, kasi ang formula ho namin, ang nagmamatter dyan, credited years of service, ito yung tagal mo ng pagbabayad ng contribution and yung monthly salary credit, yun yung how much. So yung dalawang factor na yun ho yung nagmamatter. So kung gusto mo mas malaki pa yung pension mo, you can still pay more than 120.
0: Ayan. Sa GSIS kasi wala kayong, kasi compulsory.
2: Wala. Kasi
0: wala kang choice.
2: And membership is defined by law.
0: Correct.
2: So, walang voluntary correct membership.
0: Correct. Although, ang question sa inyo doon, yung mga contract of service, kasi sa totoo lang, ang pinakamalaking employer ng mga hindi regular, gobyerno. Ang dami hindi regular sa gobyerno. Hindi ho ba?
2: Tama yan.
0: Sila ba ay membro din ng GSIS? So, hindi.
2: Kasi kailangan employer-employee relationship. So, walang pag contact of service ka, wala kang employer-employee relationship with the government.
0: Attorney, kawawa naman sila. Ang dami niyan sa local government.
2: That's right.
0: 10 years, 20 years, yes. Hindi sila regular, hindi sila, anong tawag doon, sa civil service?
2: Hindi sila eligible.
0: Hindi sila eligible. Kawawa naman sila. Pero may SSS sila.
2: Yes.
3: Yes.
0: Okay. Sabi ni Agnes Villaflor, ay hindi pala, nabasa ko na yan. Si Noel Bostonera, naka 133 na po ako sa SSS. May existing loan po ako. Hindi pala nabayaran ng employer ko. Agoy. Na-late ko nalaman kasi nagka-problema po ang family kaya nahinto ang hulog. Ano po may sasuggest ni ma'am? 61 years old na po ako, Noel Bustonera ng San Jose.
3: Yung condonation program ho namin still exists. So, pwede pa ho siya mag-file before mag-file siya ng retirement para ho makondone ho yung penalty na dun sa loan niya na existing.
0: Okay, tamo si Racy, may tanong sa LGBT. What if yung LGBT declares siya sa SSS na ang partner niya is LGBT2? Pag nawala si LGBT1, kay LGBT2 ba mapupunta ang pinsyon, Racy ng Paco? Hindi, di ba? Tama ba?
3: Yung meron kasi kami hierarchy of beneficiaries, it's possible na mapunta kung designated siya, pero dapat in the absence of the primary and secondary. Primary, yun yung legal spouse. kapag wala siyang legal spouse, single siya. Tapos kapag meron naman secondary, kapag wala pa rin secondary, that's the parents, meron ng designated. Kung dinesignate ho niya sa SSS, that's possible na mapunta sa kanya as a designated. Pero lump sum lang yun. Lump sum lang yun.
0: Hindi siya monthly pension. Kasi pag nawala yung parents, nawala yung kapatid, nawala yung asawa, mapupunta sa pinsan,
3: no,
0: sa tiyahin. Meron, hindi ganun.
3: No, meron ho tayong pina-follow. Under the law, may hierarchy of beneficiaries kami. That's the primary, secondary, and yung last yung designated natin.
0: Pero hindi pension?
3: Not pension. Lump sum.
0: Ano ba sa inyo? Suggestions?
2: Gaya na sinabi ko kanina, kung sino yung recognized eh. So, legally speaking kasi,
0: hindi niya talaga pwedeng talaga ilagay. Yes. Oh, hindi niya pwedeng ilagay hindi, na beneficiary. Hindi. So, paano nga pag single nga siya at patay na magulang, patay na
2: yung kapatid? Yan ang sinasabi nga eh. Paano pa yung mga single? Kasi marami tayong mga single, mga married to their professions. Diba?
0: Paano yun?
2: TY. Ano talaga eh? Ganun lang nangyari kasi defined by law who the beneficiaries will be.
0: Hindi, saan mapupunta yung pinaghirapan niya sa gobyerno?
2: Back in the parang S-chip proceeding siya, yes.
0: Unless the law is amended. Yes. O magandang, may
2: pero marami ng panukala ganyan kasi marami nga talaga nagsasabi, bakit naman hindi ako pwede mag-designate?
0: Oo nga.
2: Eh, pareho naman kaming kinakaltasan sa sweldo.
0: Sabi
2: so that's part of the, pinag-aaralan po.
0: Sabi ni Ana Cabrera, Attorney Ana Cabrera, if SSS, if contributions less than 20 months and now a senior, is he entitled to any lump sum? I think yes. No?
3: Yes,
0: the answer is yes. Okay, sa inyo din.
2: Ang tawag sa amin ng cash payment, if you render more than 3 years but less than 15 years, meron kayong cash payment, payable at age 60.
0: Okay. Okay. Kindly ask him of Mike kung... Ah, okay. Off mic lang pala. Sige. Sabi ni Alan Jose Reyes, pakitanong sa Gia Sayas, bakit maliit ang increase sa pension? Gia Sayas, ha? 1% lang. Tapos, when does the 1% increase apply? After 5 years. Sa SSS, 10% ang increase per year from 2025 to 2027. Alan, malaki nga yung pension nyo. Sa amin nga, maliit. Eh. But anyway, at answer
2: point, but it's actually 1.5% and it's after... the fifth year. And the 1.5% is based on your original pension. So, hindi siya nag-accumulate. So, meaning, 10,000 ka, yung 1.5% doon, ang magiging constant basis of the 1.5% increase.
0: Okay. Sa SSS, may nakaschedule ka mo, papagahin. After noon, meron ba?
3: Yes.
0: Kailan?
3: So, it's 3 years nga, 2025, 26, and 27. After that, hindi na po, wala pa po tayong naka-line up for the increase. Reform ng pension.
0: So, 1-1-1?
3: Yes.
0: 1%. Okay. Sabi ni Leia, good morning, Alvin. I'm senior at naguhulog po sa SSS since dalaga pa ako. More than 120 contributions. Pero hindi ko po hindi pa makakuha ng pension dahil daw may business pa ako. Naku, ito yung sinasabi ko po sa inyo. May business pa ako under my name. Paano ako makakakuha ng pension? Sabi ni Leia ng Las Piñas.
3: Yes, yun yung napag-usapan natin kanina. As long as you're still employed or self-employed, yun yung may business ho siya, hindi pa ho sila makakakuha ng pension sa amin unless 65 years old na. Yun na yung compulsory retirement.
0: Tama. So, Ma'am Leia, kung 60, malapit na lang naman po kayo mag-65, wala na pong pakialam yung SSS kahit may negosyo kayo, basta tumuntong kayo ng...
3: 65.
0: Oh, very good. Si Lucy, SSS pa rin. Ask ko lang po regarding may disability. May disability pension din.
3: Yes, we do have.
0: 2 years, accordingly, need po ba na mag-renew ng application after 1 year? And after my 2 years pension, renewable pa po ba para magkaroon ulit ng pension after finishing my 2 years? Parkinson's po ang sakit. Rose ng Cavite, 55 years old.
3: We advise them to refile ng another disability pension para ho ma-assess ho ng mga doctors namin if eligible for another pension po.
0: Okay. Richard, ay personal daw po kayo kailangan. Ano, hindi ko pwedeng hingin ang detalye ng about the pension no member, no? Right. Can I ask for that or no? It has, kasi may data privacy.
3: Yes.
0: Richard, I'm so sorry. Oo, ikaw ang pumunta sa, pwede naman siya pumunta eh. Friendly naman yung mga taga SSS eh. Sabi ni Marivie Galisanao, watching from the Appalachian Mountains. Montari sa Meri, di ikaw na. Saan bang Appalachian? Carolina? North Carolina, no? Anyway, what options an SSS member have to maximize pension? Is direct contribution an option?
3: Yes, they can pair as a voluntary member para ho ma-maximize ho nila yung pension later on. Yun nga, ina-advise ho namin na laging mataas ho dapat yung contribution na ibayad ninyo para you can expect a higher pension later on.
0: Okay. Sabi ni Arman PB, pwede po bang mag-voluntary contributions ang government employee sa SSS? Ah, government employee. Pero gusto niya meron din siya SSS, pwede yun?
3: Yes, similar to my case. Dati ho kasi ako naging employed sa private sector. So, meron na ho akong valid membership. As long as valid yung membership niyo, previously employed kayo sa private, pwede ho ninyong i-voluntary membership.
0: Ikaw ba, have you ever...
2: Ah, sabay, after sabay, now, sabay, because I'm still teaching.
0: So, pareho kayo?
2: Yes.
0: So, you will have two pensions when you...
3: Yes.
0: Di ba unfair naman yun? Ako isa lang, tapos ikaw dalawa.
2: Na pinaghirapan naman namin.
0: Ang sarap ng buhay ni Sao nito pag naging senior ito, pati na si Atty. Andres Usmariosen. Sabi ni May, ask ko lang po sa case ko, sister ko namatay, may dalawang kids po siya, 13 at 14. Bale, nag-waive po yung legal husband niya ng rights niya para sa pension kasi po 2014 pa po sila hiwalay. Na-trace po ng SSS na separated sila.
3: Uh-huh.
0: Ang haba naman ito, May. Ako po, ako po yung tumatay yung guardian ng mga bata kasi po sa akin po lumaki ang mga bata. Nasa 140 contributions po ang sister ko bago namatay. Ask ko lang po magkano po ang marireceive ng mga bata per child din po ba? Kasi pinakuha ko po ng SSS na magkaibang account. Isang legitimate, isang illegitimate. Parang komplikado, no?
3: Yes.
0: Pero sinong makakakuha yung both kids separately or as dalawa sila?
3: Maghahati ho sila dun sa pension na ibibigay sa mga primary beneficiaries. As na-mention ho ng ating... nagbigay na mensahe na hiwalay ho siya dun sa kanyang asawa.
0: Mm-hmm.
3: Kasi dalawa yung factor kapag sa spouse, legal and dependent spouse. Yung dependency na wala nung nag-separate sila. So, hindi na ho talaga qualified yung asawa na yun.
0: Okay. Sa GSIS, ang common law wife or common law husband ba entitled pag namatay o hindi rin?
2: Theoretically, they are not official
0: husband. Hindi theoretically. Realistically, yun ang nangyayari. Kasi maraming ganyan na common law.
2: Hindi po pwede. Kailangan on record kayo eh. So, hindi po pwede yung ganun.
0: Parang unfair naman yun. Ikaw siyang nag-take care bago namatay. Naratay limang taon ang nag-take care yung common law wife o common law husband. Hindi sa kanya mapupunta yung
2: kasi
0: pension.
2: Kasi merong order yan eh. So, surviving spouse and the heirs nung born out of that union.
0: Oh, parang unfair, no?
2: Well, kasi maybe in the context by which the law was written back then in 1997, baka ganun yung standards.
0: Uh-oh.
2: Maybe if there are amendments moving forward, syempre, the law adjusts with the standards.
0: Parang unfair dun sa nag-alaga. Well, sa akin lang naman po yun. Sabi ni Randy FD, pakitanong sa SSS po, 371 contributions po, 5,250 monthly contribution ko at 57 years old na po ako. Plan ko mag-retire ng 60. How much po kaya? Ah, so gusto mo nang magpakwenta, Randy, ha? Abot ba ng 25,000 or above? Wala nga, 23 nga lang yung CEO. Tama ba? 23? Ang todo?
3: As of December, it's 24,000.
0: Oh, 24 tapos gusto mo pa, Randy, 25, ha? So magkano yung mga pension niya?
3: Meron naman tayong calculator sa my.sss account nila. They can check kung magkano na yung magiging pension nila by the age of 60.
0: Yan. Si John, 3592. Lola ko po, retired 2005, salary of 10,000. After 20 years, her pension is 18,000. Pero yung current salary ng position niya dati when she retired is 31,700. Pakitanong sa GSIS kung kailan nila i-implement ang RA 9994. Senior Citizens Act of 2010, retirement benefits of retirees to be at par with the current scale enjoyed by those in actual service.
2: Ay, hindi po sa GSIS po because defined by law ang manner of computation.
0: So hindi siya mag-apply sa GSIS
2: pension? Hindi kasi yung sinasabi nila yung mga napopromote, for example, na next higher rank. In reality, ang effect lang po, no, kunyari last month ka na na-promote, doon lang tumaas ang sweldo mo, 1 over 36 months lang po. So, while yes, na-promote po kayo, the effect in the computation is minimal, 1 out of 36 lang.
0: Wala ba sa inyo? Sa SSS?
3: Well, depending nga sa contribution natin. So, dapat mas malaking contribution, mas malaki ko yung makukuha natin

0: Unang pinsun mula kay Ronilo Delica ng Barangay Kalumpit, Lubo, Batangas. Did you get a sense of the question?
1: Possible na may multiple SS number siya. Ayun. Dapat kasi individually, isa lang ho yung SS number. So, kailangan lang hong ayusin yung records niya, pumunta lang ho sa mga branches namin para ayusin yun, at para meron lang pong iisang SS number na yun ho ang magiging basihan ng retirement pension niya.
0: Okay, so ayusin. Kailangan may ayusin siya, no? Paano po pag survivors ay anak na older than 21 years old pero severely disabled with mental condition. Pasok, diba?
1: Yes.
0: For both GSIS and SSS. Okay. Sabi, Sara Concepcion, thank you. Maraming salamat. Josh Kyle Edip, Louis Basco. May tanong si Louis. Nasaan na ba yun? Pag nag-60 daw siya at may pending loan siya, need pa po ba tapusin yung loan bago magkaroon ng pension o kukunin yung buong bayad niya sa loan sa kanyang pension?
2: Wala, tama yan kasi under the standard loans and terms agreed, terms ng loan, the loan will become due and demandable once you sever the employment po sa so magiging demandable pa. Pero nga, we are offering programs also para ma-temper yung effect. Kung medyo malaki yung loan na yan, pwede niya ma-amortize while he is already receiving his pension. Meron po kami ganyang programa.
0: So?
1: Yes, for SSS naman, ibabawas ho siya dun sa final claim na kasama ho yung retirement pension. So any loan na existing ng ating mga member, ibabawas ho siya automatically.
0: Yeah. Kaya yung iba, hindi agad-agad nagpipensyon kasi parang lumalabas, magbabayad ka utang mo muna.
2: Yes, pero nga, gaya ng sa program sa GSIS, meron kaming nire-reserve talaga na at least meron pa rin silang makuha dahil na ina-amortize po yung loan na yun. Para meron pa rin silang makuha kasi dati na zero talaga eh.
0: So right now, currently, there is no chance na wala kang makukuha. Meron at meron kang makukuha.
2: Yes, pero decreased value na.
0: Okay, sige. Sabi ni Ali, paano po kung ako na lang mag-isa sa buhay? Tapos hindi ko nakuha ang pension ko bago may mangyari sa akin. Sino po ang makakanagap ng aking benepisyo? Gobyerno nga raw, Ali, no?
2: But kung wala na siyang secondary beneficiaries, ha? Kung naubos na talaga ang kanyang wala siyang spouse, wala siyang descendants or ascendants or collateral relatives.
0: Sa inyo?
1: Yes, yung hierarchy of beneficiary yung ifo-follow, primary, secondary, and then designated, and lastly, yung legal heirs.
0: Okay, last two questions. Sabi ni Leia, I'm a senior and naguhulog sa SSS since dalaga pa ako, more than 120 contributions, pero hindi pa makakuha ng pension. Hindi, nabasa na pala natin yun. Regarding my disability, 2 years accordingly, nabasa na rin natin yan. Randy, thank you. Anyway, bigyan natin ng pagkakataon yung ating mga bisita to, yung parang emphasize the importance of, having contributions kasi po sa dulo hindi na po tayo pwedeng magtrabaho kung buhay pa tayo wala tayong source ng income, hindi natin mapipwersa yung mga anak natin na suportahan po tayo. We have to have a source of income when we grow old at mapakinabangan yung pinaghirapan natin nung bata pa tayo. Ano ang pitch ng GSIS?
2: Okay para po, Sir Alvin, to our members, we always emphasize na GSIS is here to provide for you, to give you ginhawa, not only while you are in active service, but also when you are no longer capable of earning. Kaya nga, napaka-importante na be mindful na chine-check nyo through the touch na okay yung hulog nyo because sabi nga namin, 60% of what you will receive when you are a pensioner already, lahat ng benefits, ay kita yan of your contributions. That's why in proportion po talaga.
0: Thank you.
2: Of course, sabi nga na, just to add, si PGM Week kasi, ang aming PGM ay palaging sa amin pinapaalala, we live in a perishable goods industry. Kaya kailangan yung serbisyo, agaran para maramdaman.
0: Week, mabuhay ka. In regards mo rin ako kay Marge.
2: Yes,
0: sabi mo, may utang ka sa akin, ha?
2: Nanonood siya.
0: Hoy, Margie, may utang ka. Sabi ko, samahan mo. Ayaw, may lakad daw siya. Tapos ngayon, nanonood lang pala, Margie. Sa kay Irene. Irene, yes. Maganda umaga sa inyo. Mabuhay po ang GSIS. SSS, go sir. Ay, ma'am.
1: Yes, sana sa mga members natin, i-change na nila yung mindset nila na additional gastos yung contribution. Ito ho ay investment para sa future natin. Habang malakas ho tayo, mag-voluntary pay ho tayo para mas malumaki ho yung contribution natin at mas malaki ho yung retirement pension natin later on.
0: Very good. Hindi po siya gastos, investment po siya. At parte po ito ng pagiging wise consumer natin. Kasi pag nag-retire tayo, hindi tayo titigil sa pagiging consumer. Consumer pa rin tayo pag nag-retire tayo at kailangan meron po tayong may malaking pension. Mabuhay po kayo. Happy Saturday! Susunod na Ligtas Dapat with the one and only Bert Dizon. Absent na naman po si Ariel Rojas. May

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 12:06 na po ng tanghali.
1: DZMM Numero uno sa aksyon. DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya, good news po sa mga motorista, kasado na ang malaking rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes, Hunyo a 2. Maglalaro sa 8 hanggang 9 na piso kada litro ang tapya sa diesel, 5 hanggang 6 na piso sa gasolina at 9 hanggang 10 piso sa kerosene. Bunsod dito na nagpapatuloy na usaping pangkapayapaan ng Amerika at Iran. Una nang sinabi ng Department of Energy na posibleng bumaba pa ang presyo ng petrolyo oras na maibreak sa normal ang mga napinsalang pasilidad sa gera sa Middle East. Sa ibang balita naman, para silang grupo, makatutulong ang makabagong teknolohiya sa pagtatanim para maibsan ang epekto ng pansamantalang pagsuspende ng water allocation sa irigasyon. Sinabi sa DZMM ni Remy Albano, Pangulo ng National Confederation of Irrigators Associations, na sa pamamagitan ng paggamit ng alternate wetting and drying technology, halos 50% ang natitipid sa paggamit ng tubig sa irigasyon. Sa kabila nito, aminado si Albano na pinoproblema nila ang bagyo at El Nino kaya hindi mailatag ang schedule para sa anihan.
3: Sa paggagamit ng AWD technology ay makakatipid tayo ng tubig halos sa 50% patubig at sa palayan. One week around. Hindi man lahat ay mapatubigan sa true AWD technology ay kahit papaano ay hindi naman masyadong
2: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
1: DZMM Balita Ngayon. Handa ka na ba sa pagtama ng anumang trahedya at sakuna? Alam mo ba ang mga dapat gawin sa pagtama ng kalamidad at disgrasya? Bigo, bahang, sulo, bagyo at iba pang banta. Ligtas na sa ang sarili at pamilya. Ang magbibigay ng makabuluhang kaalaman para ang lahat ay ligtas. Dapat. Dapat handa. Dapat ligtas. Ligtas dapat. Sa DZMM.

0: Isang ligtas at tanghali po sa inyong lahat, mga kapamilya at mga kaserbisyo, sa ngalan po ni Tito Ariel Rojas, ang may-ari ng programang ito. Ako po ngayon makapansamantala mga kasama ngayong Saturday, May 30, 2026. Radyo Patrol Bert Dizon po, at sama-sama po nating alamin ang mga bagay at mga impormasyon na dapat alam natin para tayo ay maging ligtas dapat. Alam niyo mga kapamilya, mga kaserbisyo, ang dami pong mga nangyari itong nakalipas na linggo. Unang-una na dyan nangyari yung dyan sa may Angeles City sa Pampanga, kung saan nga po gumuho yung siyam na palapag na ginagawang gusali, isang hotel condominium na ginagawa po dyan sa may barangay Balibago. So mamaya po ay kukuha tayo ng update para po dun sa nagpapatuloy na search, rescue and retrieval operation po na ginagawa po ng BFP. Pero bago po yan, dahil mainit po at alamin po natin kung hanggang anong oras natin tatanggalin ang mga sinampay ni nanay, kuha mo muna tayo ng weather update.
1: Panahon Patrol! Alerto sa Bagyong Dome! Alerto sa Bagyong Dome!
0: Para bigyan tayo ng update sa Bagyong Domeng, no, ating mga kapanayman sa linya ng komunikasyon, si Miss Charmaine Varilla, isang weather specialist mula dyan sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ma'am Charmaine, magandang tanghali po, si Bert po ito.
2: Yes po, magandang tanghali din po sir, at maging sa lahat po ng ating mga tigapakinig na itong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan nga, si Bagyong Domeng ay bahagya pang lumakas at kumikilos nga dito sa may silangang bahagi ng karagatan ng Pilipinas at huli ngayong namataan sa layong 875 kilometers silangan ng Northern Luzon. Sa ngayon, may taglay na lakas ng hangin na umabot ng 100 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umabot hanggang 125 kilometers per hour. Kumikilos ngayon pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour at inaasahan na patuloy pa ngayon lalakas at posibleng umabot ng typhoon category ngayong araw at mananatili ngayon na typhoon category hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility by Monday. At hindi pa rin natin inaasahan na magla-landfall yan, at sa nakikita naman natin ay mababa yung chance na magtataas tayo ng wind signal. Ngunit hindi pa rin natin yan ni-rule out, especially dito sa may extreme northern zone. Kaya bayang pag-iingat sa ating mga kababayan, kasi posible pa rin po tayong makaranas ng malakas na hangin dala nga ng paglakas nitong habagat, especially sa malaking bahagi ng Visayas, maging sa may Hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon, at maging dito sa may parte din ng kanluran at katimugang bahagi ng Mindanao. Samantalang in terms naman ng mga pag-alon, magiging matataas sa mga pag-alon na aabot sa 3.5 meters dito sa may Patanes at Babuyan Islands. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan na maglalayag dyan. At base naman sa mga dami ng mga pag-ulan na aasahan bukas hanggang sa Tuesday, makararanas na nga tayo ng significant na mga pag-ulan sa may parte ng Palawan, Occidental Mindoro at Antique. Magpapatuloy nga yan sa loob ng dalawang araw, especially dito sa mga areas na na-mention na pwede pang madagdagan sa may parte ng Iloilo at Guimaras. Kaya mag-iingat din po tayo sa piligrong dala ng malalakas na mga pag-ulan gaya ng pagbaha at pagguho ng lupa. At yan ang ating latest na dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-ulat.
0: Ma'am Charmaine, opo, bali dineclare na ng Pag-asa na habagat season. So, habagat season ay southwest monsoon. So, bali expected na po ng ating mga kapamilya na time to time, madalas na yung mga thunderstorm lalo na sa hapon at gabi. Tama po, no?
2: Yes po, tama po kayo, sir. Mas nagiging madalas po yung ating mga thunderstorm sa maraming lugar ng ating pong bansa.
0: Mm-mm. Pero dito ma'am sa ano, dito ma'am sa Metro Manila, ngayong araw ma, meron po bang possibility na thunderstorm?
2: Yes po, meron po tayo nakikitang possibility ng thunderstorm at posible nga po yan in between 2 p.m. up until 8 p.m. po.
0: Mm-mm. So magtatanggal na tayo ng sinampay ng alas 2 at yes, alas 8 po ng gabi. Para
2: or kapag may nakikita na po tayo mga kulimlim ng kaulapan, yan na parang senyales na po yan na mga ilang oras lamang from now on ay magkakaroon na po tayo ng mga pag-ulan.
0: Mm-mm. In terms naman ma'am sa init ng panahon ma'am, dahil marami pong magagala ngayong Sabado, kamusta po ang ating heat index ma'am?
2: So far, meron pa rin po tayong areas na may matataas na heat index. Aabot pa rin yung nakikita natin dito ng 44 degree o 46 degrees Celsius, pinakamataas sa may parte ng Aurora. Tapos 45 naman po dito sa may parte ng particular kasiguran, Aurora. Tapos yung pinakamataas kanina ay Baler, Aurora. So, medyo mataas dito sa may parts ng Aurora. And then dito sa Metro Manila, tataas po tayo ng 43 to 44 degrees Celsius. May kainitan pa rin po. Kaya magbaon pa rin po tayo ng ating mga tubig para maiwasan natin yung dehydration.
0: With that, Ma'am Charmaine, maraming salamat po at mabuhay po ang mga tagapag-asa.
2: Yes po, maraming salamat.
0: Yan po si Ma'am Charmaine Varilla, isang weather specialist mula po dyan sa PAGASA Weather Forecasting Center. Opo, magbabalik po ang programang Ligtas Dapat Makalimas lamang po ang ilang paalala.
1: Ligtas Dapat sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Anumang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas dapat!
0: Sa oras po na 12:17, nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Ako pa rin po ang mga kasama nyo sa loob po ng isang oras, si Radyo Patrol Bert Leeson po. At kuha po muna tayo ng balita mula po sa labas ng ating himpilan. Lalaking nagpanggap na biktima ng guho sa Pampanga at nakatanggap ng ayuda, planong kasuhan ng DSWD. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
6: Bert, nagbabala, Department of Social Welfare and Development, laban sa mga nagpapanggap na benepisyaryo ng ayuda matapos mahuli ang isang lalaki na umano'y nagpapanggap na survivor ng pag-uho ng isang gusali sa Angeles City, Pampanga upang makakuha ng tulong mula sa gobyerno. Ayon sa DSWD, napatunayan at naberipikasyon na hindi residente ng lugar ang lalaki at wala rin kaugnayan sa construction site o sa mga totoong biktima ng insidente. Nakakuha pa umano ito ng ayuda bago mabunyag ang panlilinlang. Sinabi ng DSWD na pinag-aaralan na ang pagsasampa ng mga kasong kriminal laban sa individual. Iginit ng ahensya na ang limitadong pondo at ayuda ay dapat mapunta lamang sa mga tunay na naapektuhan ng trahedya. Patuloy naman pamamahagi ng pagkain, cash assistance at iba pang suporta ng DSWD sa mga lehitimong biktima at kanilang mga pamilya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Thank you, Kelly, at mag-iingat.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Yun na nga po ang mahirap, mga kapamilya at mga kaserbisyo, no? Duhin mo, nagpapanggap na mga biktima ng trahedya dyan sa Angeles City. Alam ko na ano na to, na apprehend to, na interview pa to kahapon ng ating mga kasama sa media, nagpapanggap na ito yung ang kwento niya. For the context lang, ang sabi dun sa interview, kasi napanood ko, na nakaligtas siya doon sa guho dahil bumili daw siya ng alak. Kaya hindi siya nasama sa guho. Tapos later on, nung gusto pang kumubra ng panibagong ayuda, doon na siya na-apprehend dahil nga ipa-iba-iba yung sinasabi niya nga kwento. So ayan po. So para po sa mga magtatangka, kung meron po kayong balak, yari po kayo at makakasuhan po kayo. Ito nga sabi ng SWD, plano nilang kasuhan. Anyway po, sa oras po na 12:19, in connection po with the nangyaring trahedya diyan sa May Angeles City, Pampanga, diyan sa Balibago, makakasama po natin sa linya ng komunikasyon si Dr. Ted Esguera, isang emergency management expert, para alamin kung if ever man na tayo ang matrap sa isang gumuhong gusali, ginagawa man niya no ayos, kasi alam niyo po mga kapamilya at mga kaserbisyo, yung banta pa rin ng lindol ay nandyan pa rin po, yung the big one. So alamin po natin if ever na tayo ay matrap sa gumuhong gusali, ano yung mga dapat gawin. Makakasama natin si Dr. Ted. Dr. Ted, good morning o good afternoon po, si Bert po ito, welcome to the program.
7: Hi, good afternoon, Bert. Ganito po yung kailangan malaman natin. No? Una, gusto ko lang linawin sa mga taga-subaybay mo, kasi may kumakal na viral
0: video.
7: Video na mamagal daw. Gusto ko pong linawin, kasi po ako ay na-train po ako sa Urban Search and Rescue. Mm-hmm. Yung Urban Search and Rescue po, ito po yung mga... Meron po itong uniformity around the world, no? Mm-mm. Controlled by the International Search and Rescue Advisory Group in Sarag. Although hindi pa tayo accredited, pero we are into that. Meron po tayong technical working group right now.
0: Mm-mm.
7: So, isa po akong pribadong individual, rescue doctor po ako. Kaya po, kasama po ako sa national team pinadala sa Turkey, pinadala sa Myanmar, kung maalala po ninyo. Mm-mm. Kasi po, trained po kami sa Urban Search and Rescue at kasama po doon ay pag-manage po sa lindol.
0: Mm-hmm.
7: Ang gusto ko pong linawin, meron pa kaming tinatawag under United Nations na methodology, yung ASR, Assessment, Search and Rescue 1.
0: Yun yung nasa Angeles so Nature.
7: Yung wide scope pa, no?
0: Mm-hmm.
7: Tapos ASR 2, focus na sa isang building.
0: Mm-hmm.
7: So itong nangyari sa atin ay umabot po tayo ng ASR 5.
0: Mm-hmm.
7: Ibig sabihin, search and... recovery, retrieval na of the dead na. Kasi lumampas na tayo sa mga golden period na 72 hours.
0: Mm-hmm.
7: So, fade na po yun. At yung mga nag-responde po doon, ay alam po nila ang ginagawa nila, kasi sumusunod po tayo sa patakaran, sa international patakaran.
0: Yeah.
7: Pag ikaw po ay nasa ibabaw ng building, gusto ko lang ipaalala, no, hindi naman po ako nagsosolicit ng awa.
0: Mm-hmm.
7: Pag nasa ibabaw ka po ng building, delikado po yun, kasi pag nag-yarik po yun,
0: unstable pag gumuho,
7: pwede po kaming mamatay. Kung nasa ilalim ka, mas matay.
0: Mm-hmm.
7: So yung pagpasa-pasa po ng debris ay dapat mahina ka, kasi unstable lahat. Kasi kung tatanggalin kong mabilisan, ibubuldoser ko. Pag nagkahulog pa yan, at yung mga survivors supposedly na nasa void, no, yung magtawag sa Tagalog, yung space, halimbawa kumalso, cantilever collapse, ganyan, no? Pag naipit ka dyan, nandiyan ko sa ilalim, pwede kang mabuhay.
0: Mm-hmm.
7: Pero kung very aggressive yung pagtanggal mo, pwede po siyang gumuho.
0: Magtapol down, oo.
7: Kaya kailangan po talaga pagalan mo para mm-hmm. hindi ka mag-create ng vibration.
0: Mm-hmm.
7: At kailangan po linya para hindi yung nagtatravel ka along the way, bit-bit po si bababa mo, pasa-pasa po, mm-hmm. carefully.
0: Relay, oo.
7: Carefully, mm-hmm. you have to pass the debris. One by one.
0: Oo. Tsaka,
7: yun lang nakita nila.
0: Oo,
7: pero wide scale po yan. Meron pong nagde-detect doon, nakikinig ng microphone, nalagay sa ilalim, may fiber optics, hindi po nila nakita yon.
0: Tsaka ano, Dr. Ted, ang question din nila is bakit daw hindi pa gumamit ng mga heavy equipment? So, ayun po sinasagot po ni Dr. Ted.
7: Hindi po pwede pa. Kasi pag gagamit ako ng heavy equipment,
0: may vibration lalo.
7: Yung manig yan, marami tayong mamamatay dyan nung nasa ilalim. Kaya po, hinay-hinay yan. Mm-hmm. Hindi po kailangan ng heavy equipment kahit saan pong rescue operation around the world.
0: Mm-hmm.
7: Galing sa itaas po talagang mano-mano. Hindi po pwedeng gamitan natin ng mga backhoe, bulldozer, payloader. Unless, ang heavy grade rescue operation, yung ano na talaga, yung i-retrieve mo na lang kung sino, no? Aawanin mo. Wala na akong pakialam kasi lumampas na sa takdang oras,
0: 72 hours,
7: patay na yung mga tao. No? So pwede na pong gawin yan just to retrieve the body. Kasi sa Asian culture na katulad natin, we would like to bury our dead. So common po yan. No? So sa Turkey, ganun din kasi Islamic practice sila. Kailangan
0: within 12 hours, mailibing sila.
7: Yes. May iba naman na parang i-graveyard na lang. No? Depende naman po yan sa kultura saka sa pinag-uusapan ko sino may-ari nung area in question.
0: So
7: survival po ganito. Ganito po survival. Pag yumanig ang building, wala pong kasiguruhan mag-survive ka kasi depende kung nasaan ka. Ngayon, meron po tayo mga tinatawag na mga pancake collapse katulad ng
0: yung sa Cebu, sa Angeles.
7: Yes. Tapos depende din po sa existing structure. Meron ding cantilever, yung tukod-tukod na pag-collapse. So yung pancake, wala pong kasiguruhan. Pero kung naipit ka, three things. Naipit ka, na-trap ka sa loob, but you can move. Number two, na-trap ka sa loob, naipit ka, you cannot move, but you're alive. Number three, whether you are naipit or hindi, na you were rendered unconscious. Okay, so dito lang ako sa possibility. I'm not saying na 100% mabubuhay tayo. In case, pagbagsak ng building,
0: Conscious ka.
7: Mm-mm. Okay? All you have to do is gamitin niyo po itong tela ng damit. Hinga po kayo. Kasi
0: yung alikabok eh.
7: Yes. Yeah, kasi mabubuhay na. Hindi naman within hours makukuha kita. Araw bibilangin mo. So ngayon, kung marami ka nalang hap na alikabok, hinahinay kang mamamatay because of the yung dust. Choking. Matigas po yan dito sa larynx. Maglalaryngospasm ka po niyan. So pwede ka matay. So ganon. Assuming whether you are entrapped, naipit ang ano mo, ang gagawin mo, no, pag nasa madilim kang bagay, wala kang tinatawag po nating sense of horizon.
0: Mm-mm.
7: So ang mangyayari po, pag mulat mo,
0: mm-mm,
7: ang una mong gagawin, ang kamay mo, dalhin mo sa harap. Ibig sabihin, pag nautusan ko yung kamay, dala sa harap, I'm okay.
0: Mm.
7: Number two, kuha ang damit, hinga. Ito medyo weird ha, pero totoo po ito, natutunan ko po sa Asia sa avalanche survival, no? Pero it can work here, no? Habang humihinga ka dito, ganyan sa damit, mag-ipon ka ng laway, ipunin mo. Idura mo siya. Malakas dodura. Pag dura mo, bumalik sa iyo, ibig sabihin nakapihaya ka ngayon. So may sense of direction ka,
0: So una muna kailangan ma-identify mo kung ano yung iyong direction. Position. Kung nakahiga ka ba, nakatayo ka, okay.
7: Yeah. So it's weird but tinuturo po 'yan, no. So pag dura mo, kung anong dura mo, may kuha ka na.
0: Direction?
7: Next thing, ibangga mo yung paa mo. Bangga mo. Kung hindi mo babangga, hinay-hinay makukuha mo, may naipit sa paa mo.
0: Mm-mm.
7: Next is hanap pa kung may liwanag kang makita. Okay? Assuming partida na lang meron.
0: Mm-mm.
7: At partidahan natin dahil ikaw ay nakikinig sa DCMM na kailangan may pitong nakadikit sa katawan.
0: Mm-mm.
7: Kuha ka ng pito. So pag nagpito ka po, huwag ka pong sumigaw kasi wala pong makakarinig sa iyo.
0: Oo, tsaka maubusan ka ng energy.
7: Yeah, marami pong makinarya ang gumagana. Makinarya para pagganahin ko yung cutter ko. Yeah, so tapos yung aso, makin ang tenga. Ang pang-amoy medyo mababawasan. Alam niyo bakit? Kasi una, ang building pag nag-collapse, marami pong fumes na lumalabas.
8: Ah, oo.
7: Maapektuhan po siya, no? Maapektuhan po. Medyo mababawasan ang percentage ng kanyang smelling capability, yung olfactory, tinatawag natin olfactory capability. Ang maiiwan po itong tenga. Number two, yung mga aso, lalo na pag hindi taga dyan, import. For example, yung MMDA, nagpadala ng canine sniffing doon, galing dogs. Manila. Oo. Pagta-travel stress po yan. Travel stress. So, bawas ulit. So, nagbabawas ka. Ang bigyan natin halaga is na tenga. So, pag nag-burst ka po ng whistle, hinga malalim, burst one, proof. Hinga palawa, proof. Hinga pa na pangatlo, dito sa tela ha, tatlo, proof. Hinga ka lang ulit. One, two, three, burst ulit. Interval of three. Para pag na, pag hinainip, kahit faint na sound, pero merong naririnig sila.
8: E paano, alam nila. E paano, Doc, pag walang ano, walang dalang pito? Anong gagawin?
7: Okay. Scout ang kamay. Scout. Hanap ng hard object.
8: Tapos ibang. Okay? Ibang bang sa...
7: Ang hard object, tap. Tap ka. Pop, pop sa side mo. Tatlo. Pop, pop. Habang humihinga ka, no? Ganon. Laging nakatap. Tapos sa pandang ibabaw, tap ka kulit. Okay? Kung kaya kabilang kamay, tap ka tatlo. Interval of three. Ikot lang. Ito lang.
8: Eh paano okay. Paano Dok, pag like for instance beyond ano ka na, beyond 24 hours ka na nandun sa loob, syempre sa guho, syempre mauuhaw ka na, magugutom ka. Ano ang gagawin mo? May mga napapanood ako sa mga film or sa mga docu na pag sila ay natatabunan o nandun sila sa ilalim ng guho, lalo na dun sa series sa isang ano net sa isang platform, may film dun about disaster and survival. Ang ginagawa nila yung ihi, iniinom.
7: Okay, ganito po yan ha. Yung ihi po, masyadong saturated po yan ng mga, ng sodium.
8: Salt, oo.
7: Maalan. Pag uminom ka ng ihi, lalo kang uuhawin. No? So, I will not say yes, I will not say no. Kasi merong account, pero walang clear study. Ang clear study, ang ihi, pag ininom mo, lalo yung sense of uhaw mo, tataas siya. Pero sige lang.
8: For kahit survival, wala, oo.
7: Ginawa nila, sige, I'll consider that. Pero may tayo, meron tayong tinatawag na rule of three. 3 seconds with a stupid decision, you can die. 3 hours in an extreme environment without shelter, you can die. 3 minutes, 3 minutes without air, you can die. 3 hours without shelter in an extreme environment, sobrang init, sobrang lamig, walang shelter, you can die. 3 days without water, you may die. So yung three... Within 3 days po, tinatrabaho po lahat yan. So, ganun po tayo pag nag-rescue. Meron po tayong time frame, time and space. So, I cannot guarantee kasi kung malalim talaga ang access, katulad ginawa namin sa Turkey, no? 4 stories down. Biniak talaga namin 4 stories down. Simula alas 9 ng umaga, natapos kami alauna ng the next day ng umaga. Tapos,
8: hours.
7: Nakuha siya. Pero tibag-tibag po, mahirap po yun. Ganun po kahirap siya. Despite grabe yung logistics, yung may advanced equipment ka, but it's not easy because the area very irregular. Hindi naman basta titibag ka lang, eh baka naman pag bira mo ng jackhammer, doon mismo maglanding yung dulo sa mukha ng pasyente. Kailangan mayroong mga systems of ano ka eh, of bridging na ang pasyente ay lalong hindi mag-cost, you will cost no additional harm. So, there is no guarantee na depende sa lalim na pwede kang mabuhay sa ihi or what, kasi pwede green sa init ng panahon ngayon, mapiis po tayong matulisan. Tapos sa loob, nagbandahan pa yung init, assuming mainit din, no?
8: Oo.
7: Eh, pwedeng matulog yung katawan mo, pwedeng mas mapabilis, may bilis than 3 days, mag-shutdown ang mga internal organs mo, particularly kidney, malaki na ang problema natin doon.
8: So, Doc, prior dun sa guho, mas maganda ba na, like for instance, kung ikaw ay nasa office building, nasa office room ka, eh alamin na yung mga emergency exits, kung saan yung, ano, yung mga way possible na makalabas if in terms nga na yung lumindol or gumuho yung building, medyo aware ka na. Aware na yung ating, ano, yung tao kapag nandun siya sa ganung scenario, no, Doc?
7: Yeah. Ang tawag po dyan, sitaw, situational awareness. No? Halimbawa, sa isang building, ang area na sabihin natin mas mag-chance mag-survive ka ay nasa gilid ka ng poste, nasa corner ka ng building kasi mm-hmm. we assume that there is a poste there. Around the elevator shaft, well, kung mga medyo ano naman, wala, hindi talaga total collapse, pag yumanig siya, no, katulad ng lindol, then you can, para kung hindi ka mabagsakan ng mga light materials, you can go under any furniture, no? Sana sturdy. Mm-hmm. But wala pong assurance talaga kasi depende po sa lakas. Una, sa lakas ng yanig. Pangalawa, sa integridad ng mga materials na nasa building. Pangatlo, yung density ng building.
8: Building. Wow.
7: Pang-apat, building, ano na siya? Yung building man na yun, luma
8: bago,
7: na.
8: Bago.
7: Parang minsan tremors na nasagasaan. I mean, it surpassed like lots of earthquakes and sometimes palitada lang tayo ng palitada kasi hindi, baka kulang pa yung pagtingin natin sa building code, no? Parang ganun.
8: Mm-hmm.
7: So these are the issues na maraming na ating i-consider. Wala po talagang clear shot how to survive a structural collapse. Samba-samba lang talaga yan.
8: Swertihan lang talaga.
7: Swertihan ka lang. Kung nagkataon na nandun ka sa area na medyo strong wall, nagkumanto, maganda kasi pag nasa wall ka. Kasi una, pag pumasok po kaming rescuer, pag medyo may mga hindi naman total collapse, no? Sabihin natin, 30 to 45%
8: na collapse.
7: Kami pong mga rescuer, sa gilid po kami dumadaan sa wall. Kasi lifeline po.
8: Yo, actually, Ted, ganun yung ginawa nila doon sa Angeles eh. Parang kasi may katabing establishment, yeah. Tapos tinibag nila yung pader nung ano, doon ang ginawa nilang access para mapasok yung gilid.
7: Ganun po. Kasi we call it the lifeline. Lifeline namin. Kasi kung, kunwari, kung lindol siya, mat-upture siya, doon din babaybayin. Kasi kung ikaw naman, inhabitan ka sa building, tapos may bumagsak, intact yung wall, pag nasa wall ka, lahat ng wall, may lalandingan talagang window and door.
8: Mm-hmm.
7: No? So, bay-bay ka lang sa wall, then stair, baba ka sa stair, wall side, baba ka, tapos wall ulit. Mm-hmm. Tapos sa mga responder, nasa wall, magkikita talaga kayo.
8: Mm-hmm.
7: Mas madali ka makikita pag nasa wall ka. Ganun po talaga dapat ang survival maneuver mo. Mm-hmm. Yun yung, if you are entrapped, but hindi talaga totally, walang body part mo na naipit, and there is moving, and the walls are intact, then you can maneuver along the walls.
8: Mm-hmm. And with that, Doc Ted, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong hapon at hopefully po safe tayong lahat at ma-grasp ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyo yung survival tips po natin if in case na magkaroon nga
7: lang. Saluduhan lang yung mga kapatiran natin sa rescue,
8: yes,
7: na they
8: mm-hmm.
7: gave their own kasi delikado po yan. Pwede pong ikamatay ng rescuer yan. Saludo po ako sa BFP, Bureau of Fire Protection, under General Rico Quancho, sa mga local governments, no? Yung Bulacan. No? Bulacan, congratulations, nanalo sila sa rescue team. Ano? Saka MMDA and the other rescue teams na pumunta doon.
8: Kaya, thank you po, Ted. Doc Ted, maraming salamat po.
7: Sige po.
8: Oo.
7: Kapuhay.
8: Yan. Ayan po si Dr. Ted Esguera, isang emergency management expert. Katulad nga po ng sinabi niya, para po dun sa ating mga netizens na nambabash doon sa mga rescue teams na nagagawa ng rescue operation dyan sa Angeles City, meron dahilan po kung bakit po hinay-hinay ang kanilang pagtatanggal ng debris. Yun nga po, hindi nga daw po pwedeng biglaen dahil nga unstable yung structure at baka nga makadagdag pa siya ng damage doon sa mga rescuer at sa mga biktima na nandoon. At the same thing po, I think yung BFP Central Luzon ay nagpapaalala po sa publiko na mag-ingat po doon sa mga AI-generated image na kumakalat nag-surface online sa social media na nagpapakita po na yung mga rescuer natin ay nagsiselfie doon sa guho. Yun po ay AI-generated. Opo, nakita ko po sa kanilang post na nagdudulot kasi siya ng inis. Oo, dahil nga siyempre, alam nyo naman po, dahil nga nasa gitna tayo ng disaster. So, nakakapag-dulot po siya ng kalituhan. At siyempre, yung mga pamilya din po, yung mga biktim, yung pamilya po ng mga biktima, siyempre, ang ine-expect nila ay tuloy-tuloy yung ginagawang search and retrieval operation. Tapos may mga kumakalat pang ganitong mga AI-generated image. It adds lang doon sa kanilang nararamdaman. So, sa mga So ano po sa mga netizens po natin, sa mga kapamilya na po natin online, maging responsable po tayo kasi nakikita ko yung mga comment, binabash nila yung mga rescuer, bakit ang bagal, bakit ganito, bakit ganyan. Hinay-hinay lang po tayo, expert po yan sila, alam po nila ang ginagawa po nila. Sa oras po na 12:38, magbabalik po tayo makalipas lang ilang paalala.
1: Ano mang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas dapat! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
9: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
12: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
13: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines. TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa Estrella. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ligtas dapat sa DZMM.
8: Sa oras po na 12:41 po ng tanghali, nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Kasama pa rin niyo po, Radyo Patrol Bert Nisa, pansamantala pong mahalili kay Kuya nga Ariel Rojas. Makakasama na po natin sa linya ng komunikasyon si Sir Daryl John Buen Coseso, Officer in Charge po ng Provincial Agriculturist ng Albay. Para alamin po natin, dahil nga po may banta po ng Super El Nino, alamin po natin kung ano na po ang sitwasyon dyan sa Albay. Sir Daryl, good afternoon po. Sir Bert po ito. Welcome to the program.
14: Yes po, magandang hapon po Sir Bert and sa lahat ng nakikinig ng ating programa. Magandang hapon po.
8: Mm-hmm. Sir Daryl, for the ano lang po, information lang po ng general public, ano po ba itong Super El Nino at gaano po ito kalala compared doon sa typical po na El Nino na yearly nating nararanasan?
14: Based po doon sa advisories po sa atin, kasi actually ito pong parang El Nino, tinatawag nating drought. Palagi na pong namin pinagdaraanan po ito. I think almost 3 or 4 years na po sa ganitong panahon or sa ganitong buwan, palaging nag-uukor po ito dito sa aming probinsya. So siguro ngayon po, medyo mas mataas lang yung average ng init, tsaka mas matagal. Siguro, ganun po yung ano natin, bakit Super El Nino po ito.
8: Mm-hmm. So far, Sir Daryl, ano na po ang epekto sa inyo? Actually, itong Super El Nino ay nagbabadya pa lang po, no? Drought po o yung tagtuyot po ngayon dyan sa Albay, ano na po ang epekto sa inyo so far? Meron na po ba tayong mga agricultural land na naitala na hindi po talaga possible mataniman because nga po ng drought?
14: Yes po. Actually, sir, meron na po kong mga submitted po sa amin dito, ang iba-ibang LGUs po. naapektado po nitong drought or dry spell natin. So mostly affected po nito is yung ating rice areas, no? Kasi especially may mga areas po dito na rain-fed areas or umaasa lamang po yung mga taniman nila sa tubig ulan.
8: Mm-mm.
14: Wala pong
8: irrigation.
14: Available na irrigation system. And of course, yung corn natin, sa rice po, meron na po tayong itala na almost 387 hectares na damages po. And total amount in losses po, almost 23.8 million na po ito. And pangalawa sa isa sa apektado po is yung ating corn farm areas. Meron na rin po tayong apektadong nasa 26 hectares. And estimated amount in losses po, almost 9.7 million po. And isa pa po is yung ating high-value crops or ito po ating mga gulay.
8: Mga gulay, oo.
14: Meron na po tayong affected areas na 69.10 hectares. And estimated amount in loss po na almost 4.2 million. So sa kabuuan po, meron na po tayong naitala na losses po na 37,754,044 pesos po. And total affected farmers natin, almost nasa 1,184 farmers po.
8: Mm-hmm. Sir Daryl, since nabanggit nyo na po itong mga apektadong mga lupa, ano po ang intervention na ginagawa ng local government, in particular po dyan sa Albay, para lang po makosyon o anong maibsan itong tagtuyot na naranasan po ng ating mga magsasaka?
14: So, sa ngayon po, itong na-consolidate po natin na report, it was already been submitted po sa ating Provincial Disaster Management Office. And of course, it was already endorsed sa Department of Agriculture. And may kami po sa part ng provincial government, meron na rin po kaming mga inihahanda po na mga intervention, panibagong input. So sa ngayon po, mahirap pa ang taniman kasi nga wala nga pong tubig. But our mitigation measures po para makapag-augment naman dun sa kanilang mga livelihood, siguro pwede po natin silang ma-endorse dun sa ating mga national government agencies na namimigay po ng ayun mga financial assistance. Ano po? And so kami po in coordination with the local government units po sa ating mga municipal agriculture officer, so nagbibigay po kami ng mga abiso sa ating mga magsasaka kung pwede po sa susunod na cropping, kasi palagi naman itong pinagdadaanan, ano yung ating mga pwedeng gawin. So sabi namin, baka pwedeng i-adjust yung ating planting calendar, para hindi naman masyadong tamaan sa ganitong panahon kasi palagi na pong pinagdadaanan. And we recommend also to use other crops,
8: like
14: drought-tolerant or early maturing seeds. So, kung hindi po applicable yung rice or yung corn, pwede po tayo magtanim ng mga root crop. Or pwede tayo magtanim ng mga peanut or mung bean na pwedeng pamalit muna sa kanilang mga pantanim.
8: Sir Daryl, sa ano lang natin, sa pag-aaral lang natin, sa observation natin, ilang months usually yung El Nino dyan sa inyo, yung drought season talaga? Ilang months tumatagal?
14: Actually, nagsisimula talaga siya mga early March. Ganun, mga March, April, May, hanggang ano po ito, hanggang July. Ganun. Kasi pagpasok naman po ng August, wet season na po ito sa amin. Medyo may ulan-ulan na rin.
8: Mm-hmm. So parang 6 months, no? And then meron kasing super El Nino, so ine-expect ba natin na add pa ng mga ilang buwan ma-extend yung super El Nino dahil yung drought na naranasan, kasi nga meron pa tayong inaasahang super El Nino. So maximum siguro lagpas beyond 6 months yung aasahan na ano ng ating mga magsasaka, no, na tagtuyot diyan sa inyo.
14: Actually, Sir Bert, dito naman po sa amin, may mga ibang lugar naman po na inuulan. Ano? Hindi naman po talaga totally. Na talagang tagtuyot dito sa amin. May mga iba-ibang part naman po. At mabuti nga ngayon, at umuulan-ulan na rin. So, actually, yung mga farmers din po namin dito, yung iba po, nakapaghahanda po din sa ganitong buwan. Kasi nga po, sabi ko, mga 4 taon namin itong pinagdadaanan. Yung iba po, medyo meron ng paghahandang ginagawa. Kaso yung iba po talaga, especially yung ating mga rain-fed areas, hindi po talaga maiwasan na hindi tamaan yung kanilang mga tanong.
8: Sir Daryl, anong particular part ng Albay, mga bayan sa Albay ang nakakaranas ngayon ng drought?
14: Ay, yung mga nakapag-submit po sa atin, yung mga LGUs ng Kamalik, Tabaco City, Ginobatan, Daraga, Piduran, Ligao City, and Toa. So, mga
8: Yung malalaking bayan, no? Oo, yung malalaking bayan.
14: Opo, opo. Especially yung mga may mga upland areas, no? Kasi
8: mahirap yung tubig.
14: O mahirap yung tubig.
8: Mm-mm. Pero so far, sir, yung in terms naman dun sa ating irrigation system, kamusta naman ang irrigation system natin? Is it possible ba na magtayo tayo o mag-ano tayo? Meron ba tayong suggestion na sa local government na magtayo ng mga water retention or mga dam para lang naman kahit papano eh maayos yung ating mga magsasaka dyan sa may upland ng Albay?
14: So ang sa amin po sa pakikipagtulungan naman po ng NIA, maganda naman yung monitoring ng ating mga irrigation po dito sa atin, no, yung mga communal at saka yung mga malaking irrigation. So sa amin po, so on our level sa LGUs po, palagi po namin mag-recommend na, kasi palagi naman itong pinagdaraanan. But if magkaroon po tayo ng mga intervention, like karoon tayo ng rainwater harvesting facility para sa susunod, pwede na itong magamit. And of course, yung mga ano po natin, mga irrigation na solar powered.
8: Oo, yeah. Lalo yung mga pump. Oo.
14: Yes po. Mga pump. Mga solar powered pump.
8: Kahit ano, kahit walang kuryente, gagana siya.
14: Magagamit.
8: Oo, magagamit siya. Total, dagdag mo pa yan dahil nga din may rotational brownout, di ba? So parang hindi din, at mahal ang gasolina. So hindi din, alam mo yun, para to caution lang din yung lugi ng mga magsasaka.
14: Opo. Tapos ganyan po, pinagdaraanan pa namin yung ngayon, di ba?
8: So, ano kayo pangalan nito? Doble-doble. Ang
14: yes,
8: yan ba yung tinatawag na force majeure? Anyway, Sir Daryl, ano na lang po ang ating advice para dun sa mga magsasaka, since kanina po ay nabanggit nyo na instead na magtanim ng palay, mag-ship na lang into other crop. Pwede po ba silang magtungo sa inyong office at ipa-assess yung lupa nila, if ano ba tong lupa namin? Capable ba ditong itanim itong particular na seedlings na ito?
14: Yes po. Opo. So kami po ay nananawagan sa ating mga kapatid na magsasaka na kung yung pong mga lupain ninyo apektado po ng mga ganitong kalamidad, pwede po kayo makipapumunta sa pinakamalapit na Municipal Agriculture Office or sa aming pong opisina, Albay Provincial Agriculture Office, para po sa inyong mga katanungan, para po ma-assist namin po kayo dun sa mga kailangan ninyo po. And yung advisors po nga namin, kung hindi na po talaga applicable yung rice or corn sa inyong mga sakahan, pwede po tayo mag-ship sa ibang mga crops or commodities na mapapakinabangan po ninyo. Or hindi magiging hadlang ito pong nararanasan natin klima po.
8: Okay? Sa assessment nyo, Sir Daryl, meron ba tayong mga magsasaka na, well, mga magsasakang makukulit na parang alam naman nila nang magkakaroon ng mahabang tagtuyot pero nagtatanim pa rin ng palay? May mga ganun ba tayong cases, sir?
14: Usually, yes po, meron po. Kasi alam mo po, sa in part naman ng ating mga magsasaka, namimigay po ng libre yung mga pananim, yung ating Department of Agriculture, yung ating mga local government units. So, kung nabigyan po sila, tinatanim po nila ito. Kumbaga, sabi nga, sugal na lang. Kung tamaan man ng masamang panahon, at least wala naman ako ano, kasi bigay naman yan ng
8: yun din
14: ng pamala.
8: Eh,
14: diba? Parang ganon. Pero sabi nga namin, para siyempre, malulugi din sila, nasayang
8: pagod
14: nila. Opo.
8: In everything.
14: Kaya, paunti-unti namin pinapaano sa kanila na hindi naman sila magdamdam na bakit pinipilit namin yung ano nila. Oh. Yung pag pinipilit namin sa kanila.
8: Tingin ko, Sir Daryl, yun din ang kulang sa ating ano, yung mga magsasaka. Siguro yung proper information din talaga sa kanila. Kulang. Aside nga, kulang na nga sila sa mga makinarya, sa, alam mo yun, sa logistics, kulang na sila sa budget, sa pananim, pataba, and everything. Kulang din talaga sila sa information, yung tamang information, kung ano ba yung dapat na itanim nila sa particular na ano na to, particular na season na ito. Sir Daryl, no? Sana yung ating mga magsasaka, I mean, yung the local, I think ang bola talaga nito ay nasa local government na, alam mo yun, pag-igihan pa yung pag-i-inform sa ating mga magsasaka na huwag po kayong magtanim ng palay kasi mamamatay po yan. Ito po ang itanim ninyo.
14: Opo, opo.
8: Oo, yun yung pinaka ano sa atin. Well, wala din naman tayong magagawa. I mean, wala tayong, hindi natin maano sila kung gusto talaga nila magtanim ng palay, pero ito nga kasi yung mga possible na pwedeng mangyari kapag pinilit nila na magtanim ng palay sa gitna ng tagtuyot. So, sir, bali, pwede naman silang pumunta sa inyo para magpasa. Siguro yun lang din ang ano nila, no? Yun lang din ang hinihintay nila na libre naman pumunta. O libre naman din yung service kung ipapa-assess nila yung kanilang lupa kung ano ang pwedeng itanim doon.
14: Saka po, meron po kami, ano, meron na po kayong mga agriculture extension worker na binababa na po sa mga municipal government down to barangay level, para po hindi na po sila mahirapan na sila pa po yung pumunta sa aming opisina.
8: Mm-hmm. Tsaka siguro mahalaga din talaga yung ano, yung mahalaga din yung mga kooperatiba. Yung mga na sila ang mag-initiate. Kasi syempre kung paisa-isang lupa lang yung dadalawin ng agriculturist natin, mapapagod 'yun, 'di ba? Mas maganda yung isang kooperatiba, isang na ang mag-coordinate sa office ninyo para ipa-assess yung lupa ng kanilang buong miyembro. Syempre yung mga miyembro naman ng mga kooperatiba, mga tabi-tabing mga ano lang din 'yan eh, mga lupa.
14: Yes po. Saka ini-empower po namin, sir, talaga na bumuo sila ng mga asosasyon at kooperatiba.
8: Yun din yung maganda. So, Sir Daryl, bali, last na lang po sa inyo naman po dyan sa, ano po, sa inyo pong office. Kamusta naman po ang intervention ng national government, ng provincial government, na fully ano ba tayo, fully equipped ba tayo sa logistics para nga itong mga ating mga magsasaka ay maserbisyohan natin so far, sir?
14: Yes po. So kami po ay nagpapasalamat naman sa ating national government, sa siyempre sa aming provincial government po, at sa partnership ng ating mga local government units, dahil sama-sama po at isa po yung aming miti at hangarin po dito, Sir Bert, para mas mapaunlad yung ating agrikultura. Actually, kakatapos lang po nga ng aming celebration ng Agri-Fiesta dito sa Albay. Kahapon po nagtapos. So ito pong aktibidad na to para naman po dun sa ating mga magsasaka at mangingisda, maghindi po hadlang yung ating krisis, yung ating kalamidad, para hindi magbigay ng honra or honor sa kanila po. Dahil ito pong buwan ng Mayo ay Farmers and Fisher Pork Month celebration po.
8: Oh, ilan sir ang nag-participate kahapon?
14: Actually, meron po tayo mga 3,000 mga magsasaka at mangingisda galing po sa iba-ibang munisipyo po dito sa Albay.
8: So nagdala sila ng mga produkto nila, sir?
14: Yes po, nagdala po sila ng mga nila produkto, mga local produce, at saka yung mga value-added products na ginagawa na po nila.
8: Tapos ano yan, sir? May contest ba sila? May pa-contest bang nangyari? Anong nilaman ng program niyo, sir, kahapon?
14: Po, bali, nung nag-start po ito, nung Thursday, nung 28 po, yun sa opening po namin, meron po tayong display or ng ating mga iba-ibang produkto, at meron po kaming ginawang mga games at mga kumbaga talagang fiesta yung laro ng Nayon, para at least makapag-relax naman yung ating mga magsasaka dun sa kanilang nararamdamang crisis at kalamidad, di ba po? So marami pong activities, maraming contest po na dinalawan po yung ating mga magsasaka at mangingisda po. Meron pong pulihan ng baboy, meron po.
8: So parang piyesta pong talaga.
14: Yes po.
8: Oo, yun yung maganda eh, kahit papaano yung naiibsan, kahit konti lang yung stress tsaka yung isipin ng ating mga magbubukid dyan sa Albay. And with that, Sir Daryl, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong tanghali, at mag-iingat po at mabuhay po kayo lahat dyan.
14: Apo, maraming salamat po, Sir Bert.
8: Oo, ayan po si Sir Daryl John Buenconsejo, ang officer in charge ng provincial agriculturist ng Albay. Sa oras po na 12:57, si Bert Tison pa rin po ito, still in the house. Batiin po muna natin yung mga nakikinig at nanonood sa atin sa YouTube. At syempre unahin natin yung mga nakikinig sa transistor radio. Pati dyan sa mga nagda-drive, yung mga nasa sasakyan, mga nasa bumabaybay ngayon dyan sa EDSA, nakikinig sa atin. Magandang hapon po, magandang tanghali po, at mag-iingat po kayo sa biyahe. Batiin lang natin yung mga nakatutok sa atin sa YouTube. Nandiyan na si Precious Wisdom. Yan, si Louis Basco, nakatutok din sa atin. Si Beth Kamaing. Sino pa ito? Si Colin Panulde. Ayan, nakatutok din sa atin. Si Paz Diaz. Si Pretty G. Yan, DZMM lang daw siya. Ayan. Si Sarah C sa live watching from from Los Angeles, California, USA. Nandiyan din si Ronel. Nakatutok sa atin si Tita Nona Damian. Hi Tita Nona Damian, happy watching po. At nandiyan din sino pang mga nandiyan. Ayan. Yan. Si Josh Kyle the Official. Ligtas dapat. Tama, dapat ligtas kayong lahat. Sa panahong itong ang daming mga paibat ibang mga pangyayaring nagaganap sa ating lipunan, syempre mas maganda pong i-prioritize niyo po ang inyong kaligtasan. At syempre po, nanonood din sa atin si paring Joward Baleares. Magandang hapon po, watching from Imus. Napakainit daw sa kanila, di man lang umulan, buti pa sa ibang lugar may thunderstorm. Kaya nga po, mamaya-maya asahan niyo po yung thunderstorm between 2 p.m. to 4 p.m. ba yung pagkakabanggit? Oo, 4 p.m. Siyempre, batingin din natin si Jerry, Jeremiah. Oo, yan, si Jeremiah, nakatutok sa atin, nanonood. Sino pang mga nandyan? Si Sarah Concepcion. Ayan, nandyan siya. Si, si Kuyang Koy Hipolito, watching daw from Calabarzon. Saan dun sa Calabarzon? Ayan, nanonood daw sila. At si sa Tormino Lau Ay Senior, nanonood din po sa atin. Sa oras po na 12:59, magbabalik po ang programa Ligtas Dapat.

0: at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, eksakto alauna po ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DCMM Balita Ngayon!
3: Na hindi solusyon sa sinasabing problema sa reading comprehension at mababang kalidad ng edukasyon ang ipatutupad ng three-term school calendar. Sinabi sa DECMM ng chairperson ng grupo na si Benjo Basas na disruption of classes at overlapping sa trabaho ng mga guro ang target solusyonan ng bagong sistema, habang maayos sa sistema at holistic approach naman anya ang kailangan sa problema sa kalidad ng edukasyon. Una nang lumitaw sa report ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na halos 90% ng mga estudyante sa grade 11 ang kailangan pang gabayan para maintindihan ang binabasa.
4: Ang dami na natin ginawa sa system eh. No? Nagkaroon tayo ng K-12, no? Binigyan natin ng napakaraming trabaho yung mga teacher, no? Binigyan natin ng kung ano-ano, no? mga tasks, no? Yung ating mga guro. Itong lahat ng ito ngayon, yung ating inaani, no? At nakakalungkot po ito. No?
3: Balita naman sa labas ng himpilan, iginit na ilang kongresista na dapat na pisikal na dumalo ang mga senador para makaboto sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
5: Naniniwala si Representative Jude Asidre ng King of Party List na para sa mas patas at maayos na impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte, mahalagang personal na dumalo at bumoto ang mga senador sa paglilipis. Ayon kay Asidre, bilang senator judges, kinakailangan personal na maobserbahan ang mga senador kung paano kumikilos sa mga witness na hindi naman magagawa sa online participation. Hindi rin ang ito po pwede kumpara sa online voting na pinapayagan sa Kamara. Ani Asidre, ibang usapin ang impeachment trial. Umaas naman anya. Sila nagagampanan ng mga senador ang papel nila sa panlilitis. Positibo rin ang kongresista na kapag nailatag na sa Senado ang mga ebidensya ay magkakaroon na ng pagkakataon ng mga senador na timbangin kung saan dapat ang katapatan nila sa publiko ba o sa mga kaalyado nila sa politika. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Kel Cordero, DZMM.
3: Maraming salamat, Kelly Cordero, mula Quezon City. At yan na po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Gutom ka na ba for something local? Or better yet, something nakakalokal? Tara na sa Nakakalokal Yam Food Bazaar 2026. Happening this May 29 to 31 sa Water Garden Festival Mall, Alabang. Ito na ang pagkakataon mo para mabusog with no regrets. Matitikman mo ng the best of local foods mula sa iba't ibang proudly Pinoy MSMEs. Mag-register lamang via bit.ly/GFDPASS o bisitahin ang @PhilippineStore and @Nakakalokal sa Facebook and Instagram. Handog ng PhilStar Media Group with Festival Mall and PhilInvest Mall. Kita-kit at sama-sama nating tangkilikin ang sariling atin sa Nakakalokal Grand Food Bazaar 2026. #LoveLocal, Grow Global.
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
7: Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
8: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
2: DZMM. Numero uno sa aksyon.
9: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok

0: pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang oras, 1:06 na po ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Basta AM! Kaagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan. Pangkaligtasan. Niligtas naman sa DZMM.
2: Sa oras po na 1:06, nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Kasama pa rin niyo po si Radyo Patrol Bert Dizon, pansamantalang humahalili kay Tito Ariel Rojas. Sa mga punto pong ito, dahil nga po may banta po nung Super El Nino, alamin po natin ang pagkakaiba nito doon sa typical na El Nino nararanasan natin yearly. Makakausap po natin sa linya ng komunikasyon si Professor Bernard Alan Racoma, isang assistant professor ng UP Institute of Environmental Science and Meteorology at director po director for education ng UP Resilience Institute. Professor, magandang hapon po, si Bert po ito.
4: Magandang hapon, Bert. Kamusta?
2: Opo. Prof, at anong lang po namin, kamusta po ang magiging Super El Nino, yung pagtama po ng Super El Nino po sa ating bansa? At ano po yung typical o ano po yung kaibahan nito doon po sa typical na El Nino yung nararanasan po natin yearly?
4: Salamat sa tanong, Bert. No? Kung titingnan natin yung official na definition, yung Super El Nino hindi siya official, no? Ano lang siya, talagang parang ano lang, qualifier lang kumbaga, no? Mm-hmm. Ang ina-expect natin na ay very strong El Nino na maaaring magsimula siguro June, tapos lalakas hanggang December, hanggang January next year. So sa ngayon, hindi pa natin siya manaramdaman, no? Kanina umaga, inanunsyo ng PAGASA na magsisimula ang habagat. Mm-hmm. So inannounce natin na posibleng magkaroon ng El Nino sa susunod na buwan. Pero uulan muna tayo ngayon.
2: Mm-mm. So parang, Doc, parang mayroon talagang indication na parang abnormality doon sa ating nararamdaman na weather system ngayon, dahil nga mainit, uulan, mm-hmm, tapos iinit ulit. Oo. Doc, parang yun nga, may abnormality nga sa naranasan natin. Anong cause nito, Doc, no? Saan ba nag-ano ang El Nino? Ano ba to? Na-define ba to base sa mga nakapalikid sa atin na mga karagatan like Pacific, yung init ng Pacific Ocean? Give us information, Doc, kung paano ba nabubuo yung El Nino.
4: Opo. Magandang tanong yan, no? Usually kasi pag marinig natin El Nino, ang naiisip ka agad, mainit.
2: Mainit lang, oo.
4: Pero bali, Bert, ang nangyayari dyan, umiinit yung karagatan,
2: mm-mm,
4: na medyo malayo sa Pilipinas. Yun yung tawag nating El Nino. Ang side effect nito, no, kapag mas mainit sa mas malayo yung tubig dagat, posibleng mas mababa yung ulan na pwedeng makarating sa Pilipinas, no? So, medyo mahirap siyang i-visualize, no?
2: Mm-hmm.
4: Parang mas malayo yung mainit na dagat, pero sa atin yung mas konting ulan.
2: Mm-hmm.
4: Kasi kaakibat ng malayong mainit na tubig dagat, parang humihina rin, no, yung hangin na dumarating sa Pilipinas, at saka humihina rin yung bumababa yung tsansa na mabuo yung mga pag-ulan.
2: Mm-hmm. So, Professor, ano po ang magiging epekto nito sa atin, sa lalo na sa ating mga magsasaka at saka dun sa atin din, sa general public? Ano po ang possible na maging epekto nito sa nararanasan nating weather?
4: So, sa ngayon po, no, magsisimula pa lang ang tag-ulan. So, na-announce na habagat ay pumapasok na.
2: Mm-hmm.
4: Sa ngayon, magiging maulan muna, no? Nasa forecasts ng PAGASA yan na ngayong June, July, August, medyo normal pa rin yung ulan, no? Pero siguro simula ng September, October, November, bababa na yung mga ulan, no? Hihina na yung bababa yung mga pag-ulan, lalo na at papasok na tayo sa dry season ng December, January, February. So hindi immediate yung effect ng El Nino sa atin, no. Kumbaga basa muna, sabi mo nga kanina, no, basa muna tapos saka pa lang unti-unting matutuyo.
2: Mm-mm. Eh pero professor, parang I have seen news, international news na parang na alert sila kasi like for instance yung effect, 'di ba? Parang meron lang tatlong meron silang dinipay na parang tatlong taon, tatlong period na naranasan yung Super El Nino, something between 1997, 1998. Meron din yung 2016, tas meron pang isa prior to that. Ang kinababahala nila kasi ngayon parang like for instance doon sa Amerika, nagkakaroon ng yung hurricane, 'di ba? Yung abnormality ng Doc, dahil nga sa atin naman ang epekto ay bagyo, yung abnormality ng pagkakaroon ng bagyo natin. Doc, paano tayo magiging resilient sa mga ganitong weather changes na nararanasan ng ating bansa?
4: Napakagandang tanong niya, no? Maganda rin na nabanggit mo kanina yung nangyari noong 97, 98, tsaka 2015, tsaka 2016. Kumbaga nung mga panahong yon, nabigla tayo na medyo short range yung forecasts natin na bigla na lang may El Nino, no? Ngayong 2026, maaga pa lang na may mention na po-forecast na natin na baka magkaroon ng El Nino sa dulo ng taon. So, isa sa mga pwedeng gawin natin na maging resilient ay ngayon pa lang alam na natin na pwede siyang mangyari, paghandaan na natin, tsaka maganda rin na yung hindi makampante, kasi 'di ba sinabi natin may El Nino towards the end of the year. Tapos biglang uulan. So baka sabihin natin, naku, hindi naman pala totoo yung El Nino, umuulan naman. No? So, yun yung mahirap na strategy sa paghanda sa El Nino. Mabagal kasi siya. No? Hindi siya biglaan. So, slow onset yung tawag natin dyan. Unti-unti. So, siguro, maaga pa lang, naghahanda na yung sa ating agrikultura. No? Na paghandaan na medyo tuyo ngayong Disyembre, anong pwedeng gawin dun? No? Sa kabila naman, isa sa mga side effect ng El Nino ay lumalakas yung mga bagyo. So pwede ring paghandaan yun. So dalawang extremes, no? So mahirap, pero at least ngayon, alam na natin na paparating siya, alam na natin na pwedeng paghandaan.
2: Eh, Prof, alam mo naman tayong mga Pilipino, pati yung ating government ay reactive kaysa proactive, di ba? Doon tayo madalas sa pagiging reactive. After the fact na tayo, let's say, like for instance, may bagyo. Diba? Doon pa lang tayo nagsisimulang mag-react. Tapos, after nung wala ng bagyo, wala nang gagawin. Bala na kayo susunod. So parang, alam mo yun, Doc? Oo. So parang, ang nangyayari sa atin ay parang, bala na si Batman. Oo, bala na si ganito. Bala na kayo. So Doc, sa UP, Doc. Sa inyo, Doc, diyan sa UP. Paano niyo po itinuturo or paano niyo po ini-inform ang general public? I think nagkakaroon ba sir ng professor ng consultation sa inyo ang government.
4: Actually, pag-asa po tayo kumukonsulta. Yung nangyayari po kasi sa UP, sa amin, yung mga estudyante po namin kasi dumidiretso sa pag-asa, magtrabaho, no? Or dumidiretso dito sa DZMM, si Ariel po, kaklasiko po yun noon, no? So, more on education po talaga, no? Starting with the self and with the family. Kasi I believe yun yung isa sa mga napakahalaga, no? Na napakahalaga katulad ngayon, pinag-uusapan na natin na na-plant na natin yung seed na alam na pala natin na may paparating na El Nino, no? So yun yun yung ginagawa ko talaga. Nakikipag-usap, nakikipagkwentuhan para mapaghandaan.
2: Doc, saglit lang po, Doc. Tatanggap lang tayo ng balita. Stay ka lang dyan, Professor. Doc, ako ng Doc. Professor, magpapasok lang tayo ng mabilis na balita lang. Yan, kuha tayo ng follow-up report dyan sa sunog na naganap dyan sa may Maynila. No? Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
5: Bert, naapula na ang sunog na sumiklab sa isang residential area dito sa Barangay 649 Baseco Port area sa Maynila. Sumiklab ang sunog bago mang alas 11:30 ng umaga kanina. Itinaas ang sunog sa ikatlong alarma kanina bandang 11:34 a.m. Sa Isa pa niyan sa mga biktima emosyonal, si Rebecca Batang, nang maabutan niyang tupok na ang ikalawang palapag ng kanyang bahay. Anya, 2 taon pa lang ang nakakalipas ng masawi ang asawa niya, kaya hindi niya alam kung paano haharapin huli ang panibagong pagsubok. Si Isabel Echelar, sa sobrang takot at nervyos umano niya na baka sa 2 pagkakataon ay masunog ulit ang bahay nila ay nahimatay kanina.
6: First time, yan nga pong ayoko sa lahat. 2 years pa lang namamatay asawa ko, tapos yan pa maranasan kong masunugan. Doon po yan lagi sa likod. Pag nag-aaway po yan sila, doon lagi nila sinasabi. So sunugin ko to, yan po yung lagi ko sinasaway. Yan po, yung sa likod namin.
7: Na mag-asawa?
6: Opo.
8: Natakot ako na masunog bahay namin kasi kung masunog yung bahay namin, 2 bahay na po namin yan na nasunog kasi. Noong 2024 lang po, or noong 2025, nasunog po yung bahay namin sa Isla Puting Bangko.
5: Sa monitoring ng Manila DRMO, wala namang naitalang lubhang na sugatan sa sunog. Patuloy pa rin na iniimbestigahan ng DST ang pinagmulan ng apoy. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang
2: Kelly. Pero, busy na. Kelly, quick lang. Oo. Saan magsistay ngayon yung mga nasunugan? Saan ang evacuation center nila?
5: Kanina, sa mga na sa monitoring natin at sa mga nakapanayam din natin, yung iba bumalik na dahil sa nakita namin, hindi naman gaano karami yung mga naapektuhan talagang bahay. Yung iba naman, dito sa may pinakamalapit high school muna mag-stay. So, pinalista na sila ng DSWD para sa mga paunang tulong na ibibigay sa kanila, Bert.
2: And with that, Kelly, maraming salamat. Mag-iingat ka dyan.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30. Kaagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan. Pangkaligtasan. Liligtas naman sa DZMM.
2: Sa oras po na 1:17 ng hapon, makasama pa rin po ninyo si Radyo Patrol Bert Dixon. At nasa linya pa rin po natin si Professor Bernard Alan Racoma mula po dyan sa UP Institute of Resilient, Resilient Director po for Education ng UP Resilience Institute. Ayan. So ang topic po natin kanya, pinag-uusapan po natin ay yung epekto po ng Super El Nino, yung possible po na magiging epekto ng Super El Nino po sa ating bansa at ano po yung mga preventive measures na pwede pong nating gawin bilang ordinaryong tao, especially po with coming nga po nung abnormal period po ng drought o yung tagtuyot pong nararanasan natin. At the same time po, ano po yung maaari nating gawin as a ordinary person at saka yung gagawin po ng ating mga magsasaka, kasi ang unang-una pong tatamaan ng tagtuyot talaga ay yung ating pong mga pananim, yung ating pong agricultural sector. So sana po meron ng hinantang intervention ang national government para makosyon o maibsan yung epekto, yung possible na epekto. Kasi kung titingnan nyo po, tayo po ay nakakaranas ngayon ng tagtuyot. Tapos ito, habagat na medyo magkakaroon na po ng mga tag-ulan. Because nga po nung Super El Nino at saka po because din po nung nagbabagong klima ng ating pong mundo, yung climate change na tinatawag, mas umiinit po ang mga karagatan, mas lumalakas po ang mga bagyo. So parang wala din po tayong ligtas. Pero dapat ligtas dapat, pero parang wala tayong ligtas. Kasi dahil nga, ayan, may tagtuyot, magkakaroon naman ng panahon ng tag-ulan na dapat makakapag-ipon tayo ng tubig para na walang tubig nung tagtuyot. May malalakas naman yung bagyo, so malulunod po yung ating mga pananim. So parang hindi siya win-win solution sa atin. So mamaya subukan po natin. Oo, nasa linya na po ulit si Sir Bernard Alan Racoma, ang Assistant Professor po mula sa UP Institute of Environmental Science and Meteorology at Director po for Education ng UP Resilience Institute. Prof, magandang hapon po. Welcome back.
9: Magandang hapon po ulit, Sir Bert.
2: Oo. Sir, Doc ako kasi may PhD ka sa dulo . Pero Professor, nakikita ko yung PhD mo, kaya Doc ang ano ko. Pero Professor, pangalan po nito, ano-ano po yung mga possible na mga lalawigan o mga regions na talagang direktang matatamaan itong Super El Nino? Meron po ba tayong data?
9: Ah, ayon sa PAGASA, yung talagang posibleng tamaan, no, ay Luzon, particular yung North tsaka West, pati Western Visayas din. And I think Palawan din, no. Mostly yung Kanluran, yung nasa western side sa may West Philippine Sea.
2: Yung malapit sa dagat, no, Doc?
9: Yung malapit po sa dagat na west, nasa left, oo.
2: Mm-hmm. Tapos, Doc, dahil nga magkakaroon ng Super El Nino, eh, ano po ang nakikita nyong pwedeng solusyon? Hindi mas siguro solusyon. O para lang makushion o makurb yung effect, lalo na po sa ating mga agricultural land, dahil sila po ang unang-unang tatamaan talaga ng tagtuyot at ang Super El Nino. Ano po ang nakikita nating possible na pwedeng intervention na gawin na professor?
9: Naku, baka hindi ko masagot yan kasi hindi ako maalam sa agrikultura, no? Pero yung mahalaga ay ngayon pa lang hindi magpanik, no? Mm-hmm. Na paghandaan na kung anong klaseng intervention yung kagawin within the next 3 to 5 months. Kasi mm-hmm. nga, tulad ng sabi natin kanina, hindi siya biglaan, no? Mm-hmm. Dahan-dahan siyang mangyayari. At saka in between, meron pa rin mga malalakas na ulan, no? So, kumbaga, hindi tayo dapat mag-imbak kaagad ngayon or hindi rin dapat kunin kaagad yung pananim ngayon, no? Parang ano, bantayan tapos mag-adapt, no, habang lumilinaw pa kung ano yung nagiging epekto.
2: Mm-mm. Tsaka tamang information, baka kasi mamaya
9: yes po.
2: Oh, yung mga magsasaka din natin, baka mamaya magpanic nga sila. Eh, Mr. Super El Nino, huwag na tayo magtanim. Huwag na tayo magtanim. So baka mamaya magkaroon ng maapektuhan yung ano natin, yung agricultural sector natin. Tapos professor, ito pong Super El Nino, dahil parang may pattern siya, no, prof? Parang kung titignan mo, parang every may pattern siya. Can you give us, Doc, na bakit ganito? Ano ba yung pattern niya at bakit ganito yung pattern niya?
9: Ang gandang tanong yun. Actually, hindi pa tayo sure na kung kailan siya umuulit-ulit. No? Kadalasan, mga 10-15 years, babalik yung El Nino. Pinag-aaralan pa talaga ngayon kung bakit siya paulit-ulit ng ganyan. So, ang kaya lang talagang gawin, bantayan. Oo.
2: Oh, so wala, ang galing, no, ang ano nitong ano ng super. So parang bago pa rin talaga din siya sa atin. So parang it's a alam mo yung pinag-aaralan pa rin talaga ng mga expert itong ganitong phenomenon na nangyayari.
9: Okay. I think in terms of bago, matagal na siya, hundreds of years ago na siya na-discovery. Ngayon talagang marami na tayong kagamitan para ma-identify, no. Kaya katulad ngayon, as early as 6 months pa lang, pwede na nating sabihin dating na siya. Mm-hmm. So, kung hindi pa natin naiintindihan kung bakit siya umuulit every 10-15 years, at least naiintindihan na natin na malapit na siyang mangyari, no?
2: Mm-hmm. Tapos aside naman po doon, dahil nga ang epekto ng Super El Nino ay yung malalakas po ng mga pagbagyo sa atin, yung abnormality po ng mga bagyo, minsan malalakas na. Ano po sa tingin niyo ang nakikita niyo, prof, na pwedeng nating gawin? Well, technically maghanda, pero in terms po sa pwede natin gawin ng mga ordinaryong Pilipino sa kanilang tahanan kapag ganitong mamalalakas yung darating na mga bagyo because of Super El Nino, ano po ang pwede natin gawin, professor?
9: Actually, very tricky rin yung mga malakas na bagyo na paparating, no?
2: Mm-hmm.
9: Kasi tama ka na pag umiinit yung dagat, pwedeng lumakas yung mga bagyo. Isa ring side effect ng El Nino ay despite mas malakas yung bagyo, pwedeng hindi rin sila tumama. No?
2: Mm.
9: So, in terms of paghahanda, yun sabi mo kanina, no, makinig sa tamang impormasyon, makinig dito sa ano, sa inyo nila Tito Ariel, no, abangan palagi yung ano, yung latest na information, no, dito sa Ligtas Dapat, no. Kasi minsan nagbabago, minsan nagugulat tayo. At saka maging adaptive din kasi hindi pare-pareho yung epekto ng bagyo at El Nino. Depende kung nasan ka sa bansa.
2: Mm-hmm. Dahil nga
9: dahil malaki ang bansa. Oo. So bilang ordinaryong citizen, yung pinaka-advice ko, huwag muna magpanic.
2: Mm-hmm.
9: Marami pang oras.
2: Hindi pa ubos ang oras, marami pa tayong oras. Huwag muna magpanic. Tsaka sa government, ano ang bibigay nating advice, professor, sa government?
9: Naku, magandang tanong yan, no. Sa government, parang ngayon pa lang, no, kung sabi natin sa ordinaryong citizen, wag muna masyadong magpanic. Sa ating gobyerno, paghandaan na, no, kasi sabi natin kanina, iba-iba yung epekto ng bagyo at El Nino sa iba't ibang mga lugar. Siguro sa mga ating local government units, no, i-identify na kung ano yung magiging epekto nito sa kanila at ngayon pa lang mag-draft na no ng mga plano.
2: Oo, professor, bali yun nga din yung mahirap eh no, kasi yung ating government minsan dapat kasi they're listening to the experts. Hindi yung kanino. Yeah, yun din yung mahirap kasi karamihan din ng ating mga nasa disaster and resilient mga agency, government agency. Karamihan kasi hindi naman nila expertise. So yung intervention din minsan nagiging band-aid solution lang. Hindi siya talaga, alam mo yon, hindi niya nagbibigay ng solution talaga yung cause, yung talagang dapat gawin kasi nga yung mga nakaupo ay hindi naman mga eksperto.
9: Yes po.
2: Kaya learn from the expert. No? Oo, di ba? Oo, laging sumanggunin sa mga expert.
9: At saka actually, Bert, no, yung isang mahalagang ginagawa namin sa UP tsaka sa iba't ibang universidad, no, ay nagsisimula na kami magturo ng mga next generation of scientists. No. Marami na tayong mga meteorologists na gumagraduate nitong mga nakaraang buwan, nakaraang taon, at unti-unti na natin sila nilalagay sa mga opisina ng DRR, no? Nagkakaroon na tayo ng maraming eksperto. So, pakinggan po natin sila.
2: Oo, tsaka sana doon sa ating mga bagong graduate na eksperto, huwag naman kayo pumunta sa ibang bansa. Dito lang muna kayo sa Pilipinas.
9: Opo.
2: Tsaka yun din, Doc, dapat talaga, no, magkaroon talaga din ng isang komprehensibong plano ang pamahalaan. Tsaka yung pagsuporta sa mga eksperto. Kasi yung mga expert natin, kaya sila nagpupunta ng ibang bansa, kasi it not pays well. Oo.
9: Totoo po yan.
2: So, Doc, Prof, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong hapon. Mag-iingat po kayo at mabuhay po ang mga scholar ng bayan.
9: Maraming salamat, Bert, at mag-ingat din po tayong lahat.
2: Ayan po si Professor Bernard Alana Racoma, isang assistant professor po dyan sa UP Institute of Environmental Science and Meteorology at director for education po ng UP Resilience Institute. Ayan, mga kapamilya at mga kaserbisyo, sa oras po na 1:27 ay magpapaalam na po ang inyong lingkod Radyo Patrol Bertison dahil susunod na po, bawal ma-stress dahil susunod na ang Maritres kasama si na Coach B, Doc Lulu Marquez at si DJ Monica. Abangan nyo po kung sino ang guest nila ngayong hapon. Ayan, bye-bye po mga kapamilya. Mag-iingat po kayo. Dapat ligtas po kayo. Kaya dapat ligtas dapat.
7: Anumang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas dapat!
10: Sa bansa. Pagaanin natin ang diskusyon dyan.
11: Nagpagas na ba ang lahat?
10: Ano man ang opinion mo?
12: Kalma.
10: Pag-usapan natin yan.
12: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
10: Kasama sina Sandro Ochona.
11: Easy ka naman
10: dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes.
13: Alas 4:30 ng hapon. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
14: DZMM Teleradyo.
13: At PRTV Prime Media.
15: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga.
16: At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos.
17: Pati na rin sa YouTube.
15: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
18: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
19: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
18: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Quatro alas! Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
2: Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad. Ito ang 4 Alas! Kasama ang apat na news kupero, Michael Fahati, Alan Herman, Professor Dido David, at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 Alas! Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 Alas! Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30.
3: Mabati din.
4: May pairing request na nakikita ko sa screen. Ano
5: ba yun? Ano talaga? The Bluetooth device is ready to purr. Ayun o, yan. Tanggalin ninyo yan. Pakicancel.
4: Ito po ang 4 Alas. At kayo ay nanonood sa aming munting programa na unti-unti nang umaahon sa lupa. Patungo sa dalampasigan at sa inyong mga tahanan. Ako po si Michael Fahati ng inyong Ace of Hearts. Magpakilala kayo, brothers.
5: Ako po si Alan Herman, ang inyong Ace of Diamonds. Binabati ko ang talagang faithful alaskador at alaskadora natin. Oh. Si Ma'am Charito Garcia, hello. You never miss an episode. At si Neil ng Great Image Aura. Nagulat ako. Biglang nag-request ng picture na naka-4 alas. Kaya magandang hapon sa inyo at sa ating mga manonood.
6: Magandang hapon. Apa naman si Professor Guido David. Sa akin, hindi umangat, sumasayad sa loop.
4: Oy.
6: Ace of Clubs, batiin ko lang. Dr. Sylvia from Wellington, New Zealand.
4: Wow.
6: New Zealand chapter. And si Randy sa Dili Mall. Also, my friend, si Attorney Debbie Francisco.
5: He has friends.
6: Naka-shortlist sa DOJ, baka naman.
7: Okay. Ronald po. Yeah, Ronald Liamas, Ace of Spades. Ang dami kong pinapala ngayon ng mga horse manure.
6: Aga ng barn.
7: Maraming constipated, kaya kailangan ng forced in manure. Binabati ko po, hindi to forced manure. Si Dr. Ron Lebardo at Dr. Minette Lebardo. Salamat po sa mga bull cup. Bigay nyo. Lalo tayo nagbubukang macho kumpara doon sa iba dyan sa Senado.
5: Ako naman, nagbubukang bulldog pag nakabull cup.
7: Basta huwag ka lang mamumula sa high blood.
4: Siyempre, di ba nagpapatuloy ang Senetflix, di ba? Linggo-linggo na lang at meron tayong inaabangan na kung ano-ano sa nangyayari sa ating Senado. Di ba, how low ang sinasabi?
5: How high?
4: Talaga siya eh.
5: Akala natin, di ba, sadsad na. Tsaka alam mo, natutuwa
7: ako. Eh, di pinala ko na. Dahil sagad na eh. Kumukuhan pa. Palahin na natin.
6: Scraping the bottle.
7: Hindi ko sinasabing papalahin yung mga sinasabing. Wala akong sinasabing ganyan.
5: He's in a fighting mood, this one. Tsaka ang pinakagusto ko dito, yung mga manonood natin, siguro takantaka sila, umakamot ng ulo. Ba't kaya nakabarong?
4: Oo nga pala.
5: Wala lang.
4: Ako nga naka-blazer eh.
5: Naka-blazer.
6: Inaalam mo, pinaproject mo.
4: Who you project? Because I'm a broadcaster, you know.
6: You're a broadcaster.
4: Oh, you know.
7: Wow. Tingin nyo ba, gwapo kayo niya?
5: Sana mag-asa.
7: Tawag dyan, purgada.
3: Purgada. Cosplay lang yan, sir. Cosplay.
4: Pero bagay kay Prof yung nakabarong.
5: Oo nga.
4: May biyak sa likod ba yan, Prof?
3: Nasa harap.
4: Nasa
3: harap yung biyak.
4: Nasa harap. Panoorin nyo nga itong video na ito para ma-refresh kayo sa mga konti kaganapan sa Senado.
5: Wow. It's a recap. We're doing this now.
8: Madam President. Salamat, Madam President.
9: Madam President, without giving meaning to anything, ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito
10: Madam
9: eh. Sino po magsasabi na bagong motion?
10: Point of order. Ad hominem.
9: Sinasabi ko lamang po, hindi, ang sinasabi ko lang, kanina ko po sinasabi.
10: Hindi po tama yun. Section 130. Yung kasama niya pwede ay walang kinalaman, walang alam sa batas.
4: Ah, di ba?
5: Grabe.
4: Kayo ba ay...
7: Without giving any meaning.
4: Yes.
5: Oh, walang
7: meaning pa, di ba?
5: Sabi na, di ba? Hindi ho ito bago mo show. This is going on here.
7: Bago mang insulto, di ba? Sabi mo na, without
5: yes.
7: Giving any meaning.
6: Pero sec, hindi naman daw na-offend ang majority senators.
4: Oh.
6: Sa walang legal background na statement ni Senator Marcoleta.
7: Eh, ba't sila ma-offend?
5: Bakit? Ba't sila hindi na-offend?
6: Hindi sila na-offend kasi hindi naman sa kanila may legal background.
4: Meron.
6: Legal background.
7: Mayroon
6: nga legal cases.
7: Oh, yan? May sense of humor pala.
6: Isa lang.
4: Joke sa pala tayo. Eh, bakit ang asta ni Marcoleta ay siya na ang pinakamagaling sa batas at kaya minamaliit niya ang mga walang legal background?
5: Bakit?
4: Bakit ako? Kasi maligalig siya.
7: Maligalig. Kainis.
4: Kainis.
7: Maligalig.
5: Maligalig. Ayon kay Senator Marcoleta, hindi siya kayang patahimikin ng mga kaso.
4: Huh? Bakit?
7: Wala naman magpapatahimik sa kanya talaga.
5: Wala talaga. Dahil siya rin ang walang tigil na nagsasalita sa nakuha niyang pera na hindi dineklara. Dahilan para kasuhan siya.
4: Marcoleta versus Marcoleta pala yun.
7: Sabi nga ang boots ng Boyeng Remulla, hindi na namin kinakailangan ng ebidensya. Lahat ng ebidensya ay sinabi na niya.
5: Nauhuli sa bibig.
7: Ano ba talaga ang legal background ng mga Marcoleta?
5: Ano ang legal background ng mga
4: legal Marcoleta? Background.
7: Peloka.
5: Peloka. Grabe. Okay, so... MPRCB Award, oh. Ganda ng award namin. Okay.
7: Look, the tree doesn't fall very far from the fruit.
5: It is down the hill.
4: Hirit ka pa, Sek.
7: May bagong batas na isinusulang ng Senado.
4: Oy, meron ha.
7: Kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, may paraan.
4: Gandang batas
7: na. Anong tawag yan?
4: Anong tawag?
5: Anong tawag sa batas?
7: Kawatanolo.
5: Yung bala yun.
4: Hindi na naman makala si Cayetano kahit hindi makaboto si Bato. Kahit makulong pa si Cheese, huh? Joel at Jinggoy. Huh? May sapat na bilang pa rin sila dahil may papalit sa mga senador na absent.
5: May lilipat sa minority? Meron?
4: Hindi. Hindi. Pwede rin na kasing bumoto ang mga Pokemon! Hey.
7: Wow. Mahal yan.
11: Okay. So everyone has dreams. And we're taught in this world to think big, dream big. Lalo sa Tagig, yun ang ano namin, may kanta pa na think big, dream big. So etong series na to, Mega Dream. So let me start with this, no? Everyone has a dream. And I really believe that God plants a dream in us. But of course, the devil also plants wrong dreams in us. So how do you achieve your dream? Order. But part of our dream is to have perfect order. Perfect order was experienced in Eden during creation. But with the fallen man, ang dami na nangyari afterwards, whether you talk about Cain and Abel, whether you talk about...
7: Wala talagang limit, oh. Limitless.
4: Limitless.
7: Ang tawag kay Limitless.
5: Just when you thought.
7: Kahit tayo, ay tayo mayabang, alam natin yung ating limit.
4: Siyempre naman.
7: Hindi tayo tumatawid dun eh.
5: Ito talaga.
7: Ito nakailang tawid na eh.
5: Wala.
7: Kaya two Sundays ako, galit na galit yung mga obispo.
4: Sabi.
7: Ikinanto siya. Huwag na daw siya magbabanggit.
5: Tama.
7: Sa scriptures. Sabi ng mga obispo.
5: If you love me, keep my commandments. Nasa Biblia din yan. So siguro dapat pag-aralan ni Senate President ang commandment.
4: Sabi nga ni Isaac, limitless eh. Ako yung sa Bible, para nakikita ko doon, bottomless pit.
7: Ayan.
4: Ganun eh.
12: Ako
5: bottomless pit. Mukha siya naka-apron eh, di ba?
4: Oh. Iniluluto siya.
12: Cooking show yun, cooking show.
7: Pero, ano daw?
4: Ano?
5: Para daw, kayo mga bata! Sabi ni Robin!
4: Sabi ni Robin,
5: para daw kayo mga bata! Hindi nyo siya naiintindihan sa mga pinagsasasabi niya. Kaya siya na daw napilitan mag-adjust. Hindi nyo daw naiintindihan at sinunod lang niya ang ibig sabihin ng force mature.
7: Mature
5: na siya.
4: In fairness. Pero matutupad na daw yung Christmas wish niya na may kasama pang lechon baka.
5: Hindi ko. Lechon baka.
4: Makakasama na niya si Bato. Baka si Robby. Baka si Bongo. Bad joke daw ito sabi niya.
5: Sorry.
4: Ay, baka.
5: Baka.
7: Hindi nga joke yan.
5: When humor follows reality.
4: May pinausong sayaw ang ilang senador inspired by the pandango sa ilaw. Dinali ng mga millennials to.
5: Ano yun? Ano?
4: Panda Rambong!
12: Tinitigan daw ni Senator Jinggoy ang kanyang prinsipyo.
4: Tinitigan.
12: O, ganun.
4: Tinitigan.
12: Okay. Sa kabila ng kasong pandarambo. Ano pa yun ni Senator Alan Peter?
4: Ba, nagpayo talaga si...
5: Ano bayo niya? Good advice ba yan?
12: Minsan daw, lumuhod at humingi ng patnubay.
7: Masakit daw yung kanyang tuhod, di ba?
4: Replacement surgery.
12: Eh, gano'n.
13: Iyan naman kayo.
5: Ano ba yan?
4: Ikaw yan eh.
7: May payo din si Cayetan.
4: Yeah.
7: Hirap payuhan nun. Para hindi natatabla ang mga presentation niya, hindi raw kasi time-team. Pagdasal.
4: Hindi si
5: Ivy.
7: Hindi siya lumuluhod eh. Dahil yung baba niya abot sa sayo.
5: Pinagdagan.
7: Bukod sa pagluhod, pag nagdarasal, subukan daw niyang yumukod.
4: Tama naman. Pag nagpapakumbaba.
7: Huwag aabot yun.
4: Patnubay.
5: Oh boy. We're going there. Pero speaking of Senator Amy, daw winidraw ni Senator Amy yung video presentation niya sa Senado.
4: Oo nga,
7: hindi siya na pa-interpellate, di ba?
5: Hindi, winidraw.
4: Big news, chismis, ano bakit?
5: Hindi. Hindi dahil ito, dahil daw, hindi siya HD.
4: HD? High definition?
5: Hindi siya HD. Hindi. Mababa kasi yung quality.
4: Okay.
13: So when you come up with a propaganda tool like that, hitting all of us, it makes us look that we are, nasa panig po kami ng mali, at nasa panig po kami ng mga demonyo. Diba? May panindigan po kami lahat dito, Madam President. So therefore, you can see my passion on this. I move to strike that horrible propaganda video off the records of this great institution, madam.
14: No? Horrible propaganda, sabi. Oh. Parang sige, sinabi ni BBM din yun. He was watching daw yung ano ng sister niya. Ang sabi niya, it was like he was watching a horror film.
5: Yes, parang yes, ganun, yes.
14: Horror talaga eh, no?
5: Grotesque.
7: Nabanggit ni Kwan eh. Nabanggit ni Mix yung mga demonyo.
14: Oo, oh, demonyo. Oh,
7: diba?
14: Oo, oh, correct.
7: Ayan, eto. Sabihin na naman ng Tika Arneo rito. Hey, hey. Monopoly niya, ito si Shakespeare.
14: Okay, okay, here we go. Oh, okay.
5: To bait fish with
7: us. Sige nga. Sa The Tempest, yeah, Shakespeare. Yeah.
5: Calypso. No,
7: ang sabi niya, Hell is empty.
5: Yes.
7: All the devils are here.
5: Yeah.
7: Di ko hindi na sinabi na Senado, ah.
14: Sabi niya, present, may korum, may korum. Mga devil.
5: Hell is empty.
7: Pati si Satanas na depressed. Eh. Parang,
14: kausap mo nung isang
7: posible. Nakakalip siya, baka palitan siya. As president ng, kuhan, ng impyerno. Dahil, organized eh. Yung mga nakatuntong doon. Dito pala, nakatuntong na ron eh.
5: Correct.
7: Eh, buhay pa, naagnas na yung mga katawan eh. Ano sabi ni Kwan dyan? Isa pang paborito natin? Si Dante Alighieri.
14: Oy, Alighieri.
7: We have a special place in hell.
5: Yes, sir.
7: For this kind of scoundrel.
14: Yes, yeah. Inferno.
3: VIP room sa...
5: The lowest level of, the lowest ring of hell.
7: Di ba?
5: Yan.
7: Dalawa na yun, Shakespeare.
5: Yeah, Dante Alighieri. Binib ako.
7: Ay, di tapatan mo. Gusto mong tapatan.
14: Nagiritan. Ikaw, meron kang Shakespeare?
5: I will quote from the Purgatorio naman. To make fish with all, if it shall feed nothing else, it shall feed my revenge.
14: Yeah.
5: He hath disgraced me, hindered me half a million.
14: Scorned my love.
7: Oh, yung matematisya naman.
3: Sorry, wala eh. Fibonacci yung ito-quote ko.
14: Fibonacci sequence.
3: Fibonacci.
14: May joke ka na lang.
3: Pero ano daw, si Senator Allen, meron siyang ina-idolize na ano na villain sa Marvel comic.
14: Yung
3: pro-life. Ang war on drugs.
14: Ano sinabi niya yun?
3: Genocide makakaluwag sa mundo.
5: Yun, sino?
3: Si isang pitik.
5: Sino?
3: Si Kawatanos.
7: Luma na yung joke na yan.
3: Luma na.
7: Ano ang pagkakapareho? Ni Kayetano at ni Thanos.
14: Ano?
7: Di ba alam?
5: Nag-buffer na naman.
7: Pareho silang nabubuhay sa alternate universe.
3: Alternate universe.
7: Iba siyang reality.
14: Ang bida, si Robin.
5: Oy. Si Robin, anong role niya?
7: Sabi niya.
5: Anong role niya?
14: Ang role niya ay the transporter.
5: Yeah.
7: Hindi daw kasi niya itinakas.
5: Sinakay na.
7: Ano ka ba?
5: Ito.
14: Paano daw siya makakatangi?
7: Ano ka ba?
14: Sabay ako sa'yo. Sabay ako sa'yo, tol.
5: Eh kung ako nasa EDSA, biglang may sumakay sa auto.
14: Ano magagawa ko? Alam, pasabay nga, pasabay.
5: Yun. Di ba? Gusto mo na yung
7: bintong. Alter ego ko ba naman yan? Si transporter.
3: Si Jason Statham.
5: Wala panama sa Jason Statham. Lamang ka doon ng mga 10 kalahating paligo. Pero inagawa na raw ng mga Kayetano, si Senator Lapid, uy, ang kanyang papel sa Senado.
14: Si Senator Lapid?
5: Oo.
14: Bakit?
5: Dahil siya na raw ang, sila na raw ang lito kesa kay Lapid.
14: Para sumatsat
7: ka na. Parang lalim.
14: Sumatsat ka na. Isa pa na, sige. Last.
5: Okay, iakit natin.
14: Ikaw pa last eh.
5: Kaya nga, yung ano natin, prompter natin mo, bagal.
14: Okay.
5: Yun! Persona non grata na raw, si Cayetano, sa Quezon City.
14: Uy, Quezon City!
5: The great
14: Quezon ako nakatira. City. Bakit?
5: Mayor Joy Belmonte.
14: Bakit?
5: Kasi ayon kay Mayor Joy Belmonte, bawal sa QC ang plastic.
7: Manipis yung plastic. Ayan, si Alan. Tupperware yan eh.
5: Tupperware.
7: Diba?
5: The thickness.
7: Hindi alam ng mga gens yan.
14: Teka, may quorum ba tayo? Parang tatlo na lang tayo ngayon.
7: Oo nga, bakit biglang nawala?
5: Bakit biglang nawala? I-white chat nyo nga. May quorum ba tayo?
7: Oo.
5: Uy! Nangyari dito?
14: Nangyari?
5: What is happening here?
12: Alam niyo kasi, you know what, guys, mga Alaskador, you know, we're in an alternate reality.
14: Okay, yes, God, okay.
12: Yung mga baraha nyo, paso na yan, pang boomers pa yan eh.
14: Oy,
12: paano kayo kukonnect sa Gen Z if you don't use, you know?
14: The analogy.
12: Yeah, the correct analogy.
14: Yeah, of the modern youth.
12: Si Mew.
14: Oh, I have no
12: idea. Yeah, Mew,
5: I have no
12: is,
5: idea what's happening.
12: Mew is you.
14: Me?
12: Yeah, me. Mew. Mew. Mew. Me and you.
14: Me and you. Me and you. Ako yan si Mew.
12: Ikaw yan. Hindi ka na isa parts.
5: Para akong kinakabit eh. Okay.
12: And then si Sek yan. Si Brilliant Deduction. Oh.
5: Yo.
12: Brilliant Deduction.
7: Parang compliment yun.
12: Hindi compliment.
14: Ikaw lang kinakompliment niya, sige.
12: Ako Mew. Tapos si Alan, ito, Smackdown. Oh,
5: Smackdown.
12: Smackdown card.
5: Oh, Smackdown is me, ha? Oh.
14: Why Smackdown?
12: Smackdown, yung German cat. Oh, my God. Oh, Smackdown. At yeah, dapat ba
14: sa gula? Ano, gusto ko rin kasi Aris. Smackdown,
12: eh. And then, this is me, Pikachu. This is life, you know? we have to...
5: He's freewheeling, baby.
12: We have to connect with the Gen Z, yeah.
5: This guy's freewheeling. I'm sorry, Mr. Madam President. This is ad hominem.
7: Puro kalokohan.
5: This is ad hominem. Nagkalabasan na
14: ang isang mo.
5: Wala na. Let's go. Let's go.
7: Pati ako matatama dito. Masisira ako dito eh.
5: We're walking out.
14: Ad hominem.
7: Bahala ka na dyan.
12: Saan na kayo? Saan na kayo punta? Teka, di pa ako tapos eh. Ito pa, bibilahan ko pa yung ibang cards ko. Ito yung mga aking nasa collection.
5: He's freestyling.
14: Teka, bumabalik ako. Meron akong motion na Bakido. Wala na tayong quorum. Dalawa na lang ang 4 alas eh.
12: Don't you know the rules sa ano? Sa KBP.
14: Anong rules sa KBP?
12: Pag nag-start yung broadcast na apat kayo, tapos umalis yung dalawa or tatlo, may natira pang isa, quorum pa rin yun.
14: Hindi!
12: The broadcast will continue.
14: Ayon sa rules,
12: the show will go on.
14: Sa rules yan ni Herman Moreno sa Dutch Entertainment. Pero sa rules natin sa 4 alas, if there is no quorum, dapat makancel na yung show natin.
12: Gano'n ba? Huwag kayong kakalas, babalik ang 4 alas!

0: nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
3: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.

RTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Kabibes!

0: pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ipapalita.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Easy ka naman
0: at dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media.

0: kumakain ng tacos.
1: Tapos ba ni Jinggo yan?
2: Ay, ay, ay.
1: Pwede bang umorder ng tacos sa presinto?
0: We're all having tacos here. Oh, maraming salamat sa tacos sponsor namin. Pero kung nagtatako kayo, kung saan mapapanood ang 4 alas, mapapanood ang 4 alas sa Beam Channel 31 at Channel 26 para sa Baguio at Iloilo. Legazpi 23, Batangas 36, Cagayan de Oro 43 at General Santos 51.
1: Live rin kami sa Signal 31 Nationwide, pati na rin sa PRTV YouTube channel. Mapapakinggan din sa DCMM Radio Patrol sa Istrenta at iba't ibang FMR stations. Kaya mag-subscribe na.
0: May sarili siyang monitor para malapit.
3: Ayan talaga. Favorite na favorite.
1: May angal yata kayo. Sabihin niyo lang. Sabihin niyo lang. Wala angal kayo.
0: Baka pwedeng remote hosting na lang. May via Zoom.
2: Remote. 8,500 live viewers na po tayo. Mag-like at mag-subscribe rin sa aming social media pages, 4 Alas Facebook page, Instagram at 4 Alas PH, TikTok at 4 Alas PH, Badass.Studios Incorporated Facebook page, YouTube.com/Badass.Studios Incorporated, Instagram as Badass.Studios Incorporated, TikTok Badass Studios Incorporated.
1: Para kasi Ben Tool pa. Ang aksel to.
2: Let us not go there. Okay?
4: What are you trying to protect?
2: Yes.
0: Man standing.
4: Magandang hapon sa ating mga listeners sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Sa mga hindi pa naka-subscribe sa PRTV, ano bang hinihintay nyo? Mag-Pokemon na tayo.
1: Dami talaga nabubudol ito si Pokemon, di ba? Pagalim yung mga uli yung tenga mo.
2: Ayaw niya nga. Sabi nga, 8,500 nating mga subscribe na live viewers.
4: Thank you, thank you. Thank you. Love you.
0: Kanina, appreciate you. Tapos tayo.
2: Kanina may nakalimutan ako sa skit natin, di ba? Parang na ano kay Derek eh.
0: Sabi?
2: Wala lang. Nakalimutan ko nga eh.
1: Parang napakamura nitong tacos nito. Walang keso. Dapat may keso to.
4: Mas masarap ba sek pag may keso?
1: Siyempre.
4: Anong klaseng keso yung gusto mo?
1: Siyempre. Yung keso na laging absent.
4: Absent nga.
1: At pinaliwanag yung isa dito kung bakit absent.
0: Meron ako na rin na magaling na analyst na Hinimay.
2: Hinimay.
0: Doon,
2: i-share mo naman.
0: Buti na lang, may magaling na
2: analysis. I-share mo naman sa 4 hours yung analysis mo na original.
1: Para matutunan naman namin.
2: Yeah.
1: Yung alam mo, di ba?
2: Pero walang binanggalingan kundi sa brilliant mind of the Alan Herman.
0: Mga alas, let me educate you.
2: Sige nga.
0: Kasi,
1: privilege.
0: Ang tinutukoy kasi ni Sec, kung sumipot si Senator Cheese nung araw na nagka-walk out, aba, may quorum pa rin.
4: Talaga, pwede pa yun.
0: Yes, so the hearing would have persisted. Kasi kahit nag-quorum call, imagine, 11 yung majority, nandun si Tito Sen, 12.
4: So kung nagbotohan sila?
0: Pag nandun si Cheese, 13. May quorum.
4: Pwede sila magbotohan doon sa issue.
0: Pwede magbotohan at patuloy ang hearings. Kaya the question is, what happened to Cheese? Ano ba? Was it a coincidence? Was it a force majeure? Na hindi siya nakakapunta? Or was it their dialogues? See? Ang galing, magaling ng political analyst na nga
1: makaisip niyan.
0: Baka may tampo.
4: Mga maritimik mo kayo.
1: Hindi underestimate ang tampo sa politics.
2: Pinitin mo, Sek. Sige.
0: Tsaka tumataas ang kilay ni Sek.

0: magaling din si Sir Darian. Idol ni Richard ni Darian yun. Political heckler nga.
1: Si Christian Isguera ba yan?
2: Hindi, hindi, hindi.
0: Hindi, walang kwentang usin eh.
3: Baka hindi na i-upload itong episode ito para sa iyo, Sika.
2: Yung isa kanyang talk na natanggal eh.
0: A wise bit. Kinaba ng YouTube.
1: Alam ka na yan kung sino yan.
0: Sino?
1: Maluti Kia.
3: This guy's on fire.
0: He's on fire.
2: Tuloy mo na yung kwento mo.
0: Hindi, may sinasabi kasi si Sek.
3: Si Sek na.
0: Ikaw
3: na mami.
0: Hindi ako. Si Sek ang nagsasabi na nagtatampo siya dahil gusto naman niyang tumalon. Di umanoy.
1: Tumalon saan?
0: Sa minority.
2: Hindi mo naramdaman.
0: Sana ikaw ang tumalon. Sabangin.
2: Kung ikaw pa na sa minority, katanggapin mo ba?
0: Yun ang maging problema.
3: Ba't naman hindi?
2: Diba?
3: Di ba gusto nila maging majority?
0: Pero devil in the deep blue sea dahil lahat naman may kaso eh. Sino bang walang kaso?
2: Sino ang lesser evil?
0: Exactly.
3: Lesser. So,
2: lahat ng lesser evil ay evil
0: pa rin. Evil pa rin.
2: Pero hindi siya doon nagtampo.
0: Saan siya nagtampo?
2: Dahil yung kanyang leader. Hindi naman niya tanggap. Leader.
3: Yung pangulo.
2: Ina-arbor yung kanyang mga kasama.
3: Sino-sino ina-arbor?
2: Hindi yung tapos na yung preliminary investigation. Kaso, hindi siya sinama. Siyempre, kahit naman ikaw.
0: Imagine, kung ina-arbor mo si Maki lang tsaka si Prof. Guido.
2: Sa kwatsunin niya kasama.
0: Hindi mo ako sinama.
3: Naging kwatsunin na
2: lang. Para tayong Musketeers.
3: Basta, so, hindi siya sinama sa pag-arbor.
2: Sinama lang. Halimbawa ako, arbor ko na kayong dalawa.
0: Magtatambo.
2: Hindi ko sinama. Hindi magmumukmok.
0: So,
2: yun ang nangyari. Ilang araw absent? Sa linggo.
3: Kaya wala siya dun sa quorum ko.
2: Kung nandun siya, tapos yung online.
3: Oo nga, no? Kasi may quorum.
2: Hindi yung online gaming, ha? Yung online voting. Nasabi ni Kwan, sabi ni Marcoleta, yung proponent, ano sabi niya? Technological advance. Ano sabi naman ng isang senador?
0: Force majeure. Anong sabi niya yung senador na may perfect attendance? Kaya anong force majeure kung naka-attend ka perfect attendance?
2: Kaya ngayon, dahil hindi na-aprubahan ng quorum, magkakaroon ng online voting, online hearing,
1: tsaka
2: sa loob na ng preso.
3: Baka may quorum na doon.
2: May quorum na sa loob. Isang pala nakakasakay din sa
3: loob. Work from jail.
2: So yung minority, papayag na sila.
3: Yan.
2: Dahil may online na sa kulungan eh.
0: Yun. So WFH. Work from Himas Reha.
3: Kaya ko work from hell.
0: Work from Himas.
3: Dami mga natutuwa sa mga kwentuhan dito.
2: Medyo okay na si Doc kanina. Medyo humirit.
0: Medyo humiinit na yung makina.
3: Batiin natin ating mga international viewers. Napakarami sa inyo mga OFW, mga nakatira sa sansang ibang bansa ang nanonood. Ang sabi na nakikita ko sa mga comments para from daw silang nasa Pilipinas pag pinapanood tayo. Para silang nasa kanto lang na nakikipagkwentuhan.
0: Wala pa tayong mga pangalan dyan or mga chapter.
3: Meron ako isa, si Margarita Villarante. Yan. Masugid na taga-subaybay na.
2: Saan yun?
3: Ngayon QC pero lagi yan.
0: It's been fun.
3: Kaya na sa QC pero trendsetter yan si Mamo.

0: isang nasa ibang bansa.
1: International. Sa QC.
2: Nabawal ang...
3: Sa QC, bawal
1: ang... Bawal ang...
0: Bawal ang plastic.
1: Ating mga...
4: 10,000 live viewers.
2: Yeah, nawala!
4: 10,000!
2: 10,000
4: na agad! Daming international.
3: Buti na lang, ang kinakain ngayon ni Alan, hindi balat ng lechon.
2: Sa mga
3: jawulas na, healthy na.
0: Tacos! Sa mga nagtatanong last week kung bakit nagmumula si Alan habang siya'y nag-Herman Cat. Dahil po sa lechon, sa palabok, sa pansit. Ano kinain mo sa baba nung bago ko makit dito?
1: Corned beef.
0: Corned beef.
3: Wala pang double espresso.
0: Wala pang double espresso. Kaya ngayon, hindi na daw siya meat.
1: Hindi na.
0: Hindi ka na meat lover.
1: This is a vegetable taco. Ayun, no? Puro gulay.
3: Walang keso.
0: Yeah.
1: Yun. Healthy living.
0: Eh, sabi ka natin, MVP, paborito niya yung keso, yung cheese whiz daw. Sa meron parang pinapalaman niya sa kanya. Yan, anong keso niyan?
1: Ito? Wala nga.
3: Wala nga.
1: Absent.
3: Dito na sa ako eh. Hindi ka natigilig eh.
1: Spirito ni Guido.
2: Dito lumayas ka sa akin.
3: Sinapian ka na naman.
4: Teka, magbabasa muna ako ng tarot sa...
2: Pokemon cards.
1: Please,
3: Guido. Huwag na. Kuna tayo. Mga 40 minutos na yun. Walang kwenta.
0: Serious. Kaya pumunta na tayo sa... Herman!
5: Walang putol, walang budol. Alan Herman sa Herman Cat. Herman Cat.
1: Ayan, di na ako mamumula, no? Mga alaskadora at alaskadora, I'm sure na marami sa inyong nakakaalam na si Senate President Alan Peter Cayetano sobrang hilig sa basketball. Nakita niyo ba, naka-goggles, diba? Sky layup.
4: Three-point shot.
1: At kung napakinggan ninyo ang kahit isa sa kanyang mga libo-libong speeches,
0: libo-libo talaga,
1: Facebook Live, at mga hirit niya sa Kongreso at Senado, alam nyo din na napakahilig niyang gumamit ng mga analogy.
0: Analogy!
1: He's
0: big
1: the analogy
0: word
1: guy. Kaya ito, isang basketball analogy, specially dedicated to our dear Senate President. Kunwari sa liga ng basketball, merong rule na sinusundan buong season. Nakasulat. Malinaw.
0: Mm.
1: Hindi ka pwedeng maglaro kung hindi mo suot ang latest official uniform ng team.
0: Ang Air Kawatano ba yan?
1: Di ba? Malinaw. Nakasulat. Tapos, pagdating ng championship, may key player sa kabilang team na sumipot. Pero ang suit niya, sando lang, na parehong kulay. Eh kung biglang sinabi ng referee, baka pwede naman nating ibahin ang rules ng liga para naman makalaro yung player. Total, nasa lineup naman siya. Hindi ka ba maiinis, Senate President? Hindi ka ba magwawala?
3: Unhinged.
1: Hindi na kasi rule ang pinag-uusapan dito eh. Timing. At yan ang hindi naiintindihan ng iba. Kasi kahit reasonable ang isang bagong policy, kapag inilabas mo sa eksaktong panahon na may specific na taong makikinabang, natural lang na magdududa ang publiko. Magtatanong talaga yung tao eh, teka lang, bakit ngayon may makikinabang sa kabinabago ang rules?
3: Parang rigged, no? Parang rigged.
1: Parang classroom lang din yan. Buong semester, sinabi ng teacher, physical exams tayo lahat on-site. Tapos pagdating ng finals, may favorite student na hindi makakapasok. Biglang, okay lang, online exam na lang pala.
3: But may COVID ba?
1: Kahit sabihin mong valid theoretically ang online exam, may technology naman, di ba? Ang mawawala kasi doon, yung tiwala ng ibang estudyante. At sa politika, trust is everything.
3: Talaga?
1: Yes. Supposed to be. Ideally, Your Honor. Kasi ang mga institusyon, hindi lang nakasadsad sa mga legality. Inatayo sila sa kredibilidad, sa pagkakaayon, sa pagiging patas.
3: Wala nang natira.
1: Wala nang natira. Minority na parate. Hindi pwedeng ang pananaw ng publiko ay parang may emergency exit na biglang lumilitaw para lang sa mga makapangyarihan. Dahil kapag nakita ng tao na adjustable ang standards, depende sa posisyon, nawawala ang respeto nila mismo sa sistema. Kaya mga alaskador at alaskadora, ang tanong ay hindi Tama ba o mali ang remote participation? Ano ba talaga yung force majeure? Hindi yan ang tamang tanong. Ang tamang tanong ay, kung magandang policy ito, bakit parang minamadali?
0: Hmm.
1: At bakit parang eksaktong-eksaktong timing para sa ilang tao?
0: Hmm.
1: May kasabihan sa Ingles.
0: Hmm.
1: Bad intentions and bad timing are the most destructive combination.
3: Huh. Gusto mo paliwanag ko?
1: Kahit hindi nang galing sa Biblia yan, sana umabot pa rin ang mensahe sa mga dapat abutan nito.
0: Yo! Yo. The Senate is under attack!
3: Kaso kahit umabot, mga malawid na yun.
0: Uy! Problema.
4: Pero pasalamatan ko muna sa live chat, mga nagpadala ng may mga padala.
1: Gift.
4: Chiro, tiramisu.
3: Alam ko, pag-uusapan natin yung kalmog.
4: Ayaw niya.
1: Nagpadala.
4: Chiro, tiramisu, tsaka si Joy Infante.
1: Magpapadala ng tiramisu?
4: Nagpadala.
0: Sabi ni nga ni Tiramisu, nagpadala ng 249 pesos.
4: Stars!
0: Meron ba lang ganun?
4: Oo, sa campaign ni Sec Lamas.
0: Oo, may ganun.
1: Excuse me, that's President Ronald Trump tonight.
3: Baka mayari ako dyan ng indirect. Plunder pa rin yun.
1: Kopya lang daw.
3: Diba? Ayun. Oh. Nabigyan tuloy siya ng precautionary whole department.
0: Precautionary?
3: Hindi ba niya kasama yung kaso niya ng human trafficking?
0: Yan.
3: Sa Chicago.
4: Yung may kapangalan. Si Michael Fahati.
3: Kami tinatamaan. Paano tayo napunta ron?
4: May nagpadala ng
0: stars.
4: Mga thank you.
3: Sabi mo kasi, sa akin bibigay
1: Hindi sa kanya.
3: Pinapainan mo ko
4: Hindi, pang kape daw.
1: Dinamin mo nga, Prof. Gito, paano mo magpadala ng stars?
0: Sige nga, sige nga.
1: Yan? Paano ba yan?
4: Tanong natin kay Charles.
1: Baka kailangan imbitahin ating social media manager.
3: Social media mo ko niya, ha?
0: Alam ba ni Chara?
1: At ipaliwanag.
0: Alam mo ba ang
1: stars and stars?
3: Dalawang ko niya, ha? Mamunlok siya pa.
0: Alam mo ba?
3: Isang order na siya ba?
0: Alam mo?
4: Naglalagay ako sa
1: ipaliwanag ka.
0: Para marami magpadala ng stars sa amin. How do you send stars?
4: How do you send stars?
6: Usually, you have to be a member.
4: Okay.
6: Mag-avail ka ng membership sa YouTube and then there's an option there where you can send specific stickers tapos each sticker has different value.
1: Yun! Hindi po si Casey Concepcion nito, ha? Maraming salamat.
0: Tagalogin mo, ano sinabi niya, Ishar?
1: Hindi ko nakita, dumungo yung ilong ko.
4: The stars, you buy stars.
3: The stars!
4: You buy stars.
3: The stars, may align next week.
0: Nanonood din ngayon, siyempre. Diba?
3: Pero baka gusto niyang pag-usapan yung diamond
4: cut. Sorry! Urgent kasi pag may nagpadala ng pangkape.
3: Parang ipinagpaglang.
0: Tapos yan. Pag-alik tayo.
1: Baka mag-ukulit ako dito, gito.
3: Wait. Parang may galit sa'yo.
4: Kailangan pagbigyan naman nagpapadala ng stars.
1: Inagapuera lang eh.
4: Pre, mga VIPs eh.
0: Hindi. Pagbigyan natin si Gido, baka sabi, inaapin nyo na naman dalawa eh. Gido, ano ang gusto mo linawin sa Herman Cut?
3: Tingin mo lang sa sinabi niya.
0: Anong tingin mo?
3: Kung naalala mo.
0: Kung naalala ko pa.
4: Anga eh. Alam mo, may ADHD tayo.
0: Ang dami
4: nangyari.
0: Anong sa matanong?
3: Hindi siya nakilig.
4: Ang dami na nangyari. Pagkatapos yung German Cup. Anga, ang dami na nangyari. Ano nga ba, Cliff Notes?
3: Ako nga, eko pa siya. Hindi nabi natin.
1: Na dumating ng outsider, nagpaliwanag ng stars.
4: No. Lumipad din mga utak eh. Flying away.
0: Pero, do you agree or disagree? Sinabi ni Herman. Ni Herman. Ni Alan.
4: Siyempre, I always agree. Eh.
0: Oo, diba? Agree po.
3: Agree po. Pinagtripan pa.
0: Pinagtripan pa. Wala, wala, wala. Walang respeto sa iyo.
4: Wala. Adan siya, Domine, ma.
0: Domine, sa iyo. Domine!
4: Domine!
0: Yeah.
4: Ega, diba, ma-MTRCB tayo dyan sa Adhomine.
0: Domine nga eh. You're basically saying that huwag kayo magsalita ng masama.
4: It's Adhomine. It's MTRCB-able.
3: Oh, yeah.
0: Pupunta na tayo sa
5: Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan!
7: Bawal ang takot, dapat todo prangka!
1: Bahala ka na, Seka.
3: Hindi niyo ba naramdaman?
0: Yan, yan. Ano, ang ano?
3: Ako kasi naramdaman ko eh.
1: Ano?
3: Hindi naramdaman? Hindi naramdaman ang ating mga kababayan?
1: Ang nesek?
3: Na parang may kinikis-kis sa mukha nila eh.
0: Oh. Ay, yan, yan.
1: Ba?
3: Kinikis-kis? May kinikis-kis eh.
1: Nesek, sandpaper.
0: Nasuyod?
3: Oo, oh, dahil biglang yung Blue Ribbon Committee
0: ang ano, oh, nga,
3: ano. May in-appoint na dalawang vice chairman.
1: Oo nga.
3: Dalawa.
0: Oh.
3: Yung isa ay...
0: Oh. Ay.
3: Si Jinggoy Estrada. Yung isa ay si...
1: Sino?
3: Senator Marcoleta. No? Hindi pala kontento.
0: Hindi pa.
3: Gumawa pa ng isang subcommittee na mag-iimbestiga sa mga DPWH flood control
1: school. Oo nga.
0: Talaga.
3: Sino?
0: Sino? Sino?
3: E di siyempre si... Senator Marcoleta.
0: Senta na.
3: Yun. Hindi nyo ba naramdaman? Yung ikinikis-kis sa mga mukha nyo?
0: Yan, yan.
3: No? Na parang...
0: Eh di walang hiyaan.
3: Diba? Hindi naman kayo aangal. Hindi naman kayo mag-aagali. Eh di ikikis-kis ko na sa mukha nyo.
1: Manesting eh, di ba?
3: Yung mag-iimbestiga sa korupsyon. Yung dalawang vice chair
0: yun.
3: Ay nangunguna sa mga kakasuhan.
0: Yan.
3: Sa plunder.
0: Yun nga eh.
3: No? Sa graph. No? At yung isa, umamin! Sabi nga ni Boying Remulia, hindi na namin kailangan ng ebidensya. Lahat ng ebidensya nang galing sa kanya.
1: The easiest investigation.
3: At hindi pa nakontento si Ambassador of Jesus Christ, Alan Peter Cavatano, na ginawa pang head ng subcommittee to investigate the flood control scandal. Kakasabi lang sa kanya nung isang buwan, no, bago itong Senate ko na ito, nung dating head ng Blue Ribbon Committee,
0: yun,
3: si Ping Lacson, meron niyang 500 million na allocable. No? Na ibinigay ni Bonoan. Na ngayon, may kaso rin ng plunder. Ang graph. Diba?
1: Correct.
3: Tapos, kakawin mo ba namang head nung special committee para investigahan yung skandalo sa DPWH?
1: It is like the vampire guarding the blood bank.
3: Yes! Galing mo nga! Kaliwala ko lang dito. Baka makalimutan na naman yan.
0: Thirsty! Diba?
3: Kaya, grabe, no?
1: Ibang klase.
3: Grabe yung impunity.
0: Yun.
3: Talagang ibig sabihin ng impunity, ang tingin nila, they can get away with it.
0: Yeah.
3: Ang ibig sabihin ng impunity, hindi lang sila will get away with it. Ang ibig sabihin yan ay wala kayong gagawin. Hindi kayong magagalit.
0: Yun.
3: No, papayaan kayo kung walang hiyaan na yan.
0: Yun.
3: Kaya, mga kasama, wakasan na natin yan.
0: Wakasan
3: na. Hindi lang yan insulto.
0: Yan.
3: No, hindi lang yan yung senador na insulto na tinubuan ang mukha.
4: Sek, may nagagalit sa mga commenters. Kawawa naman doon yung mga pag na ano.
3: Ay, sorry.
4: Sorry na po. May pag daw sila. Tapos tinutunan niya daw dito sa ano.
3: Sorry na po.
4: Sa senador.
3: Hindi na maulit. Hindi na maulit. Ang babait yan eh.
4: Mababait yung
1: mga. Pero may nag-comment din dito. Pabalikin daw yung nag-explain ng stars.
0: Talaga?
1: Oo, gawin na raw cinco alas.
8: Queen of
1: Queen na. Tumakbo sa staircase.
0: Iba, cable nyo.
8: Gawin na tayo.
0: We can see right through you.
1: Tumakbo, kumaribas, pumuntang staircase.
0: Marami pa kaming ganyan.
8: Parang hindi pa tapos yung balkan.
0: Ginabang
8: wala na.
0: Ginaanap ka ni
8: Alan. Si ka kay Doc Dito.
1: Hindi pa pala tapos.
0: Bago na naging barahan.
8: Barahan.
1: Sige, sex.
0: Okay, go.
8: Kaya, doon na lang sila mag-vice chair.
0: Tama.
8: Doon na lang sila maging mayor.
0: Sa loob.
8: Doon lang silang sila. Wag na sa Senado.
0: Tama.
8: Yung kakaunting natitira.
0: Yan. Yun.
8: Na integridad.
0: Yan.
8: Na respeto.
0: Yan.
8: Sa Senado. No? Kung yan ay hindi mababago next week.
0: Yun.
8: Ay tuluyan na yung pulbos.
0: Yan.
1: Correct. No,
8: hindi pulbus na yan kayang ibalik. Kahit anong gawin ng kahit sino.
0: Yan.
8: Kaya tapusin na yung mga yan. Yan. Talusin na yung mga yan. Yan. Ipakulong na
0: yan. Yan.
7: Mga kurakot, ikulong na yan. Mga kurakot.
1: Yun. Okay na?
8: Pokey na mo.
0: Yun!
8: Si Shelo Magno, yung tax ng ilang
0: mga.
1: Yung MTRC.
8: Yung mga kasama ko, nervyous kagad eh.
0: Ako, babe. Kampante ako rito.
8: Nervyoso eh.
0: Kampante ako dito.
1: Kinakabahan. Alam natin ang tama at maliwan ang ating mga tenga.
8: Ano bang worst case na mangyayari? Eh, di sasara ito. Ibalik tayo sa lansang.
0: Ibalik tayo sa tambayan.
8: Ano ba naman?
0: Nakabarong sa tambayan sa mga karinderya.
1: Sana lahat ng gumagamit ng Pokemon pinapauwi at pinapasama.
8: Sarap nung fishball sa Sunken Garden.
1: Manglaris, manglaris.
0: Pakinggan sa mataas na kapuluan. Doon tayo sa lansangan.
1: Yan, yan, yan.
8: So, formal ko na tinatapos yung Bardagula. Sinusubukan tapusin kanina. May buwelo ko
1: na. Yung urban cup, hinapon siya.
0: Baraan na nangyari.
1: Force majority.
8: Yeah, force majority ka.
0: Force
8: majority. Yan ang problema pag wala kang deseno.
1: Correct. Alam mo, total, dahil nakaupo na at handa tayong pumatol sa lahat ng issue. Kaya ito na ang upo at patol.
5: Sa pangpananaw at opinyon, ating upuan at patulan sa upo at

0: Kasi nag-iinit kayo lahat eh. Can I give it a shot, brothers?
1: Yeah. Of course.
2: Yan. Go for it.
1: Babarahin.
0: Pagpapasalit tayo.
1: Yeah. Sige.
2: Daming comments.
0: Sunod-sunod na ang mga kaso at pag-aresto ng mga politiko. Mauubos na ang mga hinalal at pinagkakatiwalaan ninyo.
2: Uy, patay.
0: Diba? Sumisigaw sila na napolitika lang sila. Pero, naalala nyo ba ang isinigaw din natin? Na?
3: I-kulurayan mga kurabot!
0: Yun. Ano man ang inyong kulay sa politika?
4: Igit.
0: Yeah, igit. Narinig ko kayo kalabi. Ano man ang inyong kulay sa politika? Ano man ang itinanim sa inyong paniniwala? Ano man ang dahilan sa inyong pagkatanggol? Huwag ninyo sanang ipagtanggol pa ang katiwalian. Yun lang, di ba? Huwag nyo na ipagtanggol ang katiwalian. Doon na lang tayo magkasundo. Kahit magkaubusan pa ang mga idolo nyo. Magkasundo tayo. Kapag tiwali ay dapat panagutan.
1: Talagang bara. Sino ba yung tumatawag sa isip?
0: Kulong na yan.
2: The greatest show on earth.
0: Ninakawan na tayo ng kaban ng bayan.
2: Tama.
0: Ninakawan na tayo ng ating kinabukasan.
2: Tama.
0: Pinahirap na nila ang pag-usad sana ng ating bayan.
2: Pinahirap na.
0: Habang tayo lahat dito, nagdurusa sa araw-araw na pagsubok.
2: Ako yun.
0: May taguyod lang ang ating pamilya.
2: Ako yun.
0: Hindi ikaw yun, brother. Mataas ang kuryente. Pagkain, edukasyon, pati kalusugan at transportasyon. Naghihikaos tayo at gapang. Sila ano? Komportable at diapektado. Dahil ang kanilang konsensya, manhid na sa ating pagdurusa. Ayan sila, nagpapasasa sa kapangyarihan. Di na nakontento sa milyon at bilyon na. At mali-malitang pera ang pinaghahatian. Subukan natin na sa gitna ng pinag-alab nilang politika, ng pagkakawatak-watak nating bilang Pilipino, tayo naman ang maging main character. Diba? Main character energy.
2: Main character
0: isipin natin ang ating mga anak, ang kanilang kinabukasan. Dahil wala silang pakialam sa ating pinagdaraanan. Isang listahan na walang bahid ng katiwalaan lang ang kailangan. Nabitbit natin sa mga darating na eleksyon. Kung wala ng dahilan, pagtatanggol at bulag-bulagan, kapag sangkot sa katiwalian at may question sa korupsyon, ekis na sa eleksyon.
2: Dapat lang.
0: Ganun lang. Dahil ganun na lang ang pamantayan na hindi nila maabot ang hindi tayo pagnakawan. Isipin nyo yun.
2: Tama naman.
0: Iyan na lang ang ipamana mo sa inyong mga anak at apo para hindi kanila tanungin, anong ginawa mo lolo't lola, tito at tita, sa panahon na ang bayan natin ay nagdurusa. Yan po ang upot
2: patuloy. Brilliant.
0: Ay, ang wala. Kahit ang daming bumaparang.
1: Ito na nga, bago ulit ako. Nagpadala si Elvira ng Ford.
0: Sige.
1: 4.99 pounds.
4: Uy, times pa
1: niyan. May message pa siyang kasama.
2: Shout out daw.
1: Pag nagpadala sila ng stars, may kasamang message. Ang message niya,
3: kulong na yan, mga kurakot. Kulong na yan,
4: mga kurakot.
0: Magkano pinadala? Magkano?
1: 4 pounds.
0: Well, 4 pounds.
1: 4 pounds.
0: It's a, that a British pound?
1: It's British.
2: British.
4: Thank you. Tatlong mamunlok special.
1: Thank you for the star.
2: Relationships now. Stop it.
1: Good day, Mike.
4: Pwede na tayo magkaroon ng tacos na may keso.
1: Tacos na may keso.
0: I want to eat a bloody taco.
2: Oh, wow.
0: Baba. Tapos, baba. Lala.
1: Ayan pa lang. Okay. Send us more. Hindi, joke lang.
0: Miss, send us more pa siya.
1: Nag-online selling.
0: Did we go this low?
2: Baka, we have gone this low.
4: Doc, baka may comment ka doon sa tube.
1: may bago. Ayaw magpatalo. Si Mencho nagpadala na. 1,600.
0: Bago to guys, ha? Wala kami pakanang dalito.
4: Pwede ko lang makasama niya, Doc.
1: Sabi, pang macchiato ni Prof. Gid. And apple daw ni Sec Rona.
0: Oh, apple.
1: Next week naman for Sir Michael and Sir Al.
0: Uy, thanks naman.
1: Love our four aces, more power, mga
4: sir. Sinong nepo baby yan?
1: Watching from Chiba.
0: Wow.
1: 1,600 yen. Thank you.
2: Okay. From Anthony Patricio, 7101, watching now mga idol from Dublin, Ireland.
1: Dublin.
4: Kanyan, mga rebelde, mga nandyan, no?
5: Mga ano yan? Tama ka, mga rebelde. Ano ka sabihin, organisasyon? At Lenny Saturnino,
0: oy,
5: watching you from Barcelona, Spain.
0: Oh, Barcelona.
4: Ah, dito yung kaibigan ko ngayon, si Cristal.
0: Oh, si Cristal.
4: Cristal, oh, nandiyan
0: ngayon. Oh, si Cristal,
4: yung Barcelona.
5: Ito yung mga international na sinasabi namin.
4: Yan, yung
5: mga
4: taga-QC.
5: So, ano pa? Ako pa rin ba?
4: Mamu.
5: At Sweet 1105, Ohata. Happy to catch this live. How's the four gorgeous gentlemen, the most gorgeous of which is Alan Herman.
0: Yo! Wala na naman yan, brother.
4: Wala na naman. Parang kanto, four horsemen of the apocalypse. Diba?
1: Ito may nagpadala ulit. €5 from Juvie Abala, watching from Luxembourg in Europe. Tapos may nagpadala lang $5 Canadian. Louis Mendoza. Anwar Derek, 125 pesos. Inaantay ko yung hambalos ng payong ni Sen
5: Pagkatapos si Prof.
1: sa mga korap na senador.
5: Ako, meron ako the best comment ever from at Doris Herman. Sa dami na nagpapadala ng stars, baka magka-TF na kayo.
4: Yan lang, clearly a political statement.
1: Yeah. Ano PF?
0: PF?
1: Akala ko PB, pro bono.
0: Pro bono.
4: Guard!
1: Pro bono.
4: Guard!
0: Sabi ni Bondo Mal, 76. For the first time, kasama ako sa over 8,500 listeners at viewers. Napaka-privileged. Wow, privileged.
1: You're part of the privilege. Pero...
4: Asuriin mo maigi kung privilege nga.
1: Ito sec, singit lang. Kalikay.
0: Sige lang.
1: 50 pesos pang merienda ng 4. May pangreso na tayo.
4: Malilin. Hello, Aces. Watching from UAE.
0: Oh,
4: ingat ka dyan. Shout out to my daughter, Samantha, studying in the Philippines. Kamusta, Samantha?
0: Hi, Samantha.
4: Huwag mong gagayahin yung mga nandito sa Quattro Ala.
0: Sabi ng Lordi natin, may isa pang paid gap.
4: Ibig sabihin na. May
5: nagbabayad. Go na. We got the skills to pay the bills, baby.
0: Got the skills to pay the bills. Kasama kayo, Drake. Basta lahat tayo may hati dito, syempre. Hating kapatid. Hating kapatid.
1: Hating Alan.
5: Hating kapatid.
0: Sabi naman kayo. Huwag kayong kakalas. Magbabalik pa rin ang 4!

0: nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
3: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan. Must

RTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!

0: Yana.
1: Okay, so ito yung ating top 5.
0: Okay.
1: Pero 6 sila kasi may table. So, number 6. So, ito yung mga trending topics na sinesearch nyo na ating mga kababayan sa internet. Number 6, Senate run.
2: Senate what?
1: Run.
0: Run. Oh,
1: run. Run.
0: Run. Run.
1: Takbo. Okay, run. Run. Senate run. Run.
0: Okay.
1: Run, Forrest. Oh, number 5.
0: Gumihirit ka.
1: Number 5, Inday Badiday. Oh. In context.
3: And Dalian.
1: Kasi daw.
0: Sabi niya, emotional slip of the tongue lang. Pero humingi siya ng dispensa. At sabi niyong yung apo. Apo.
1: Apo ni Inday Badiday. Oh, na, humingi ng ano.
0: Alam naman niyang dual meaning parang.
2: Yes, and my
0: pero
2: dear
0: nag-context pa rin si Dali.
2: Oh, oh.
0: Sabi ni Dali ano, brother?
2: Sabi ni Dali, it was just it was besmirching the name of her mom, no? Mm-hmm. At lola ni IC, ang kanyang anak.
0: Uh-huh.
2: Dahil inihambing ang kanyang pangalan sa fake news.
0: Uh-huh.
4: Oh, iba naman ito yung... Kanina inihambing? Kay Aimee?
2: Kay doon sa video ni Aimee. Kasi Sen Mig said, para na tayo, parang hindi maliday itong video na to. So, careful, careful.
1: Careful, yeah. Careful.
2: Number. I love you, brother.
4: Medyo matindi naman yun. Sabi nga nung isang beauty queen.
0: Si Aurora P1.
4: Aurora P1. Sabi niya, kung sobra nang retoke yung mukha mo,
2: kay... Oy!
4: Gayahin mo na si Cleopatra. Hindi ko na sabihin ko anong ginawa ni Cleopatra.
0: Para sinabi ni Elizabeth Ramsey, magpatukan na lang ako sa ahas. Parang gano'n sabi.
2: Ganda, no? Ano tayo, no? Binabawian natin si Prof. Guido sa kanyang mga various interruptions.
1: Interruptions. So ito, papatuloy ka pa. Number 4, si Vicos...
0: Ay, minalala ko. Ano nangyari dun sa ano? Ay, sorry.
1: Number 4. Or si Vico Soto. Vico Soto.
2: Actually, it's trending.
1: Yeah, trending siya. So, mga various ano.
4: Nadamay siya eh.
2: Nadamay. Sa
0: video.
2: Pakita nung nga kay Sec Llamas na ipaliwanag yung hinihingi ng mga ilang senador na ibaba yung age limit at
4: taas. 35, tapos taasan daw. Anong klaseng conspiracy? Contradictory. Yung plot.
2: Part 1, ibaba.
4: Magagawa kayo yung tunay na conspiracy.
2: Yeah.
4: Konsultahin nyo kami ni Alan.
1: Kailangan ng PR.
2: We know how to do it, baby. Send some stars. We'll tell you all about conspiracy.
0: Pero hindi pa tapos si Prof.
1: Ito, number 3, si Baton de la Rosa.
0: Yan.
1: TROB denied. Number 2 naman, Ombudsman Marcoleta case.
0: Case
1: against
4: case. Yung ebidensya, siya kanya mismo nung galing. Laban sa sarili niya.
0: Na paninindigan diba? Daw niya.
4: Pero nasa yung sombrero mo? Suwate mo nga ulit.
0: Baka tumigil yung mga stars.
1: Number 1,
0: is...
1: magugulat kayo. Connected sa ano. It's the Social Security Service. Kasi nag-expand sila ng mga services nila. And then nag-advance sila ng... release ng pension hike.
2: That actually lands positive with me.
0: Ako rin. It makes sense. You know why? Kasi sa nangyayaring kaguluhan, nakakalimutan na natin na we must bring the services to the public.
2: And there is still good news.
1: They're still working on these services.
4: Buti na lang si SSS President Jay ay nakikinig sa mga suggestions.
0: Yan.
4: Nila. Gamitin yung kanilang daang-daang bilyon.
0: Yun.
4: Para kwan muna. Huwag muna maningil ng mga utang.
0: Correct.
4: Kalawa ay magpautang sa mga nangangailangan. At tatlo, magbigay ng mga benepisyo. Hindi kaya ng ating fiscal space yung mga ayuda.
0: Correct.
4: Dapat gayahin niya ng GSIS.
0: Yan.
2: Correct.
4: PhilHealth.
0: Yan. Follow the lead.
4: DBP. Yan. Land Bank. No? Dahil marami silang pera at wala na masyadong pera ang gobyerno para sa ayuda, sila naman yung tumulong. Hindi kasi sila pwedeng sabihan eh.
0: Correct.
4: Dahil may sarili silang kwandyan.
0: Charter.
4: No? Kaya sila na, moto proprio, on their own, ang gumawa.
0: Correct.
4: Para makatulong dahil nasa crisis tayo ngayon.
0: Correct.
4: Strait of Hormuz crisis.
2: And sana may mahalagang leksyon na makuha yung mga officials natin at namamahala. Dun, dito sa simpleng singkong sika or anim na sikat ni Prof. Guido na be, you know, performing will actually rank higher than being performative.
0: Oh.
2: Diba? Na pag ginawa mo yung trabaho mo, kasabi nga ni Lord De Vera, parang kang kuryente. Hindi mo naman nakikita, pero nararamdaman mo, mukhang mas tumatatak sa tao.
0: Yan.
1: E tayo rin, parang tumatatak tayo kasi ang daming nagpadala. Na naman. So si Kulang Otmo, 15 Canadian dollars. Father Noel R. Hindi ako makatulog hanggat hindi ko kayo napapanood.
0: Yeah.
1: Ayun, tapos kay Mon David.
4: Ano ba yung, ano yung bangungot?
1: Kay,
4: parang bangungot yan.
1: Mon David, 7171, 10 US dollars. Kudos, 4 alas. And galing kay Paul Lim, 500 pesos. Pagdagdag ko sa pangkape ni President Yama.
0: Matutupad na ang
4: mga pangarap.
0: Hindi na tayo tukha.
1: Front Clow, 50 pesos. Oy, napapaos na ako dito eh. So, 50 pesos. From cute Filipina princess, $4.99. $4.99. From Jerome Paul, 99 pesos.
0: Ay, tayo lang.
1: Rico, 50 pesos.
4: Gusto mo, gusto mo. Gusto mo,
1: kailangan basahin yung mga ano para ma-encourage sila.
0: Encourage or not, guys, we're not asking.
1: We're not asking.
0: Oh, we're not. Baka akala nila scripted to. Wala, wala. Wala akong magkakala. Wala
4: akong magkakala. Lalo na yung sa dulong kanan, hindi humihingi yan.
0: Hindi. We appreciate you listening to us.
1: Thank you for your support.
0: Getting insights sa mga pinag-uusapan ko dito. At syempre, sa ikalat nyo na lang po yung mga natututunan
1: spread
0: nyo.
1: The word.
0: Sa inyong mga...
2: Kasi sa totoo lang,
0: bahay, oh.
2: Hindi naman kami ang bida dito eh. Kayo ang star.
0: Alan, is that you?
2: Yun.
0: Alan.
4: Galing mo ha, para kang PR ha.
1: Ito pa, galing kay Elaine Mariano. Oh,
0: meron pa rin.
1: $6.98 Singaporean dollars.
0: Wow.
1: And Jerome Paul, $249 on behalf of BPO workers.
0: Whoa!
1: Na kailangan pumasok kahit bumabagyo.
0: So
1: nagpapadala pa rin sila. $125. Salamat sa patuloy na paglaban sa narrative ng mga kasamahan.
0: Hindi na tubig ang iinumin natin next time. Budget na tayo.
1: Ako gusto ko lang kumusta rin kami.
4: Mahalaga talaga itong nilunsad nila Cardinal David.
0: Yun. Teka lang. Second part ng Bardang Bula!
4: Okay.
1: Intro.
3: Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan!
5: Bawal ang takot, dapat todo prangka!
0: Work for our baby! Kiyo, kiyo!
4: Well, nung isang araw, nilunsad nila Cardinal Ambo David.
0: Yes!
4: Kasama si former UP Dean Raul Pangalangan. Hindi niyo siya kilala. Siya ang nag-iisang Pilipino na naging judge sa International Criminal Court.
0: Yes, sir.
4: Siya rin yung abogado namin ni Randy David. Kami ay pinakulong ni Gloria Macapagal-Arroyo noong 2006 sa 20th anniversary ng EDSA para sa emergency declaration of state of emergency.
0: May isa pa kayong abogado.
1: Isa DVD yan, Sek.
4: Ang galing ng aming abogado, naging landmark case yan.
0: Yan.
4: One of the five landmark cases of the Supreme Court.
0: Absolutely.
4: According to Chief Justice Panganiban.
0: Absolutely.
4: Diyan kasi, hindi ka na basta-basta pwede magdeklara ng state of emergency.
0: O naman.
4: Without conditions.
0: Correct.
4: Invasion.
0: Yes, sir.
4: State of lawlessness.
0: Yo.
4: State of insurrection.
0: Yun.
4: Yun, nakalaya kami.
0: Yun. Buti na lang.
4: Yan yun. Kasama yan ni Cardinal Ambo na naglunsad dito Truth Commission.
0: Yun.
4: Ano ba ibig sabihin ng Truth Commission?
0: Yes.
4: Ibig sabihin yan ay tayo ay dapat maging makatotohanan dun sa isang napakalaking delubyo na nangyari sa ating bansa. Yung Tokhang.
0: Yung naman.
4: Correct. Kung saan mahigit 35 to 40,000 na ating kababayan ang pinatay
0: yan.
4: Extrajudicially.
2: Malala pa yan sa isang sakuna. Malala.
4: Yes. Sabi nga ni Juan, sabi nga ni Supreme Court Justice Kagiwa, dun sa kanyang concurring opinion, dun sa pag-reject nila sa TRO ni Bato, sabi niya, isang taon pa lang nung presidente si Digong, 2016 to 2017, nag-report na ang Malacanang sa Supreme Court na ang namamatay na dito sa drug war ay more than 20,000. 4,000 allegedly through police operations.
2: Wow.
4: At mahigit 16,000 sa mga extrajudicial killings.
2: Yan.
6: Wow.
4: 20,000 in 1 year?
2: Grabe, no?
4: So, no? Paano pa yung 6 years?
2: Genocide.
4: Eh, walang record eh.
2: Yeah.
4: Kaya, for the first time, the first Asians to be charged with crimes against humanity.
2: Yan, yan.
4: Si Digong at sumusunod na si Bato at possibly isa pang senador.
2: Yan.
4: Diba? Kaya, minabuti nila Cardinal Lambon na maglunsad ng Truth Commission. Dahil hindi lang naman ito mga leader ang gumawa nito. May mga barangay officials, may mga police, mayroong mga taong gobyerno ang naging bahagi nitong napakalaking sugat sa ating collective consciousness.
2: Yes.
4: Ngayon, ang sugat, pag hindi nilalagyan ng antibiotic, ng betadine,
2: nabubulok. Correct.
4: At itong Truth Commission ay hindi ito band-aid.
2: Yun.
4: Gusto nila ay gamutin yung ugat ng sugat na may impeksyon.
2: Yan.
4: O, kaya sabi nila, dapat mag-usap-usap lahat. Biktima at ng biktima. Katulad na nangyari sa Guatemala. Katulad na nangyari sa South Africa, etc. Nagkaroon sila ng Truth Commission. Dahil unless mag-come to terms tayo, dito sa napakatinding sukat na ito, mananatili siyang sugat at siya ay mabubulok.
6: Psycho-cultural wound.
4: Yes. Hindi siya magiging peklat na tuyo na.
2: Correct.
4: Kaya napakahalaga nito. Dahil marami ang sumama sa ganitong klaseng genocide. Marami ang sumama sa ganitong crimes against humanity. Kaya dapat tayong lahat ay mag-participate dito sa tinatawag na Truth Commission na ito. Pero at the same time, we have to give credit where credit is due kahit medyo late.
2: Kanina,
4: sabi ng ombudsman, kakasuhan at pagpapakulong sila ng mga korap bago magpasko last year.
2: Oh, yun.
4: Sabi nila, okay, Marso, magpapakulong sila.
2: Summer na.
4: Tapos, panghuli, Mayo.
2: Mayo na. Tag-ulan na.
4: Summer.
2: Ano
4: kailangan daw uminit ng husto.
2: Yun yun, no?
4: At sinimula na nila.
2: Correct.
4: No? Kinasuhan ng isang sitting senator.
2: Yan. Correct.
4: Kinasuhan ng isang dating cabinet secretary.
2: Correct.
4: Kinasuhan ang maraming mga opisyal ng DPWH.
2: Correct.
4: At may mga susunod pa.
2: Yan.
6: Oh, may susunod.
4: Kaya kahit late, kailangan natin kahit papano purihin ito kasama ng Truth Commission.
2: Diyan eh.
4: Dahil ang daming korap. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, limang mga senador.
2: Yan, yan.
4: Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima na mga congressman.
2: Correct.
4: Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, apat, labing lima na mga big-time contractor. No, na parang isa pa lang na babalitaan ko na kulo.
6: Kaya, okay na yun.
2: Okay.
4: Kaya kailangan po ay talagang panito, kalusin.
2: Yan.
4: Hindi, ito ay magiging mistulang bulok.
2: Yan.
6: Ama.
4: Sa ating national na katawan.
2: Yan. Ano? Yan.
6: Yun ang tama.
2: Ay!
6: Ay, teka.
2: Ikaw bang?
6: Hello. Okay, sige. Tatanong ko. Okay. Paano po daw suportahan ang Truth Commission?
2: Yan.
6: How does the public get involved in this Truth Commission? Anong dapat gawin, Sek?
4: Well, gagawa sila ngayon ng website.
6: Okay.
4: Magtutulong-tulungan tayo dahil yung mga tetestigo kailangan ay protektahan.
6: Tama.
4: Ilagay sa mga safe house.
6: Okay.
4: No? Ilalive lahat yan.
2: Yan, yan.
4: No?
2: Okay. Transparency.
4: Yung mga pamilya.
2: Yan.
4: At siguro, yung iba ay on their own ay tetestigo sa kanilang naging role.
2: Yan.
4: Okay. Pero sana naman, ang gobyerno ay gumawa ng legislation para gawing batas itong Truth Commission dahil yung mga nang biktima, yung mga nang abuso, hindi yan magpapakita. Hindi yan kusang haharap.
2: Correct.
4: Unless masasabi na yan. Which means, kailangan din ng batas.
2: Yeah. Tama.
4: Malaking bahagi nito ay manggagaling mismo sa tao.
6: Mm-hmm.
4: Simbahan, civil society, etc.
6: Tama.
4: Pero, kailangan maobliga.
6: Mm-hmm.
4: Yung mga may kasalanan.
6: Tama naman.
0: Yan.
4: Sana ay pag-aralan nyo yung mga truth commission na nangyari sa ibang South bansa. Africa.
6: Correct.
4: Apartheid.
6: Correct.
4: Yung nangyari sa Guatemala.
6: Yan.
4: Alam nyo ba? Yung nag-submit na obispo, nag-submit nung huling report sa Truth Commission sa Guatemala, no?
6: Anong nangyari?
4: Two days pagka-submit niya, in-assassinate siya.
6: Yun, yun. Huwag naman, huwag naman.
4: Obispo sa yeah. Guatemala.
6: Yeah.
4: So, ibig sabihin, hindi ito madaling gawin. Nanganganib yung mga tao
6: ito.
4: Na mangunguna. Protektahan natin yeah. sila.
6: Okay. And remember, the truth is always grounded on fact. So, speaking of fact, nandito na tayo sa Fact Sheet kasama si Michael Fatin
0: at ang 4 Alas.
5: Katotohanan dahil 4 Alas.
3: Fact Sheet.
5: Para sa bayan lagi. 4 Alas.
6: Oh, 13,000.
0: Palagi tayo nagpapaalala sa ating mga senador kung ano ang dapat, pero palagi tayong bigo sa ating expectation. Muli, makatablan pa sa kapal ng buka at kapal ng balat ang mga senador. Sige, simulan natin sa fact sheet. Oo. Ang senador, palagi dapat kakampi ang kapakanan ng mamamayan. Kapag sila-sila nagkampihan, nagtatakipan lang sa katiwalian.
5: Fact sheet kayo!
6: Ay, ang mga senador, bukod sa gumagawa ng batas, naniniwala sa batas, sumusunod dapat sa batas, ipinatutupad ang batas, hindi nagtatago sa batas.
5: Fact-sheet kayo!
1: Ang senador nagbibigkas ng katotohanan, sinusundan ang ebidensya, hindi nililihis at sa chismis at kasinungalingan ang mga isyu para isulong ang kanyang sariling agenda.
5: Fact-sheet kayo!
4: Ang senador ay lingkod ng bayan.
6: Yun.
4: Hinalal para tayo ay pagsilbihan.
6: Yun.
4: Hindi sila ang main character sa pelikula.
6: Tama.
4: Na umaastang mga bida.
6: Yun.
4: Na bawal tanungin.
6: Yun.
4: Busisihin ang galaw at palaging dapat kumustahin.
5: Fact-sheet kayo!
0: Ang senador, tapat sa bayan at inuuna ang mamamayan. Hindi ang kanyang pamilya at negosyo.
6: Yun.
0: At babalimbing lang para protektahan ito at kakapit sa kapangyarihan para umiwas sa asundo.
5: Fact-sheet kayo!
6: Ang mga senador na minana ang posisyon at pangalan sa mga magulang na naging mga senador din, dapat pagbutiin at higitan ng serbisyo. Hindi minana rin ang katiwalian at hinigitan ang korupsyon sa gobyerno.
5: Fact-sheet kayo!
1: Ang senador, naku po, dahil sa boto nyo, ginawa ninyo ang mga idolo o kulto.
6: Yun.
1: Sumayaw o gwapo, yan ang napapala sa pagbaliwala sa mga inululok sa pwesto.
4: Nawala ang pinagkatandaan na sa bawat henerasyon may kaso ng pangdarambong.
6: Ano?
4: Tatlong henerasyon yung isa. Nakulong. Pero nakakalusot at nahalal pa rin. Sumasalamin sa malalang problema natin!
5: Fact-sheet kayo!
0: Matuto na tayo at madala sa nagaganap na telenovela at sarsuela sa politika dahil tayo na ang under attack.
6: Yun, under yun. Attack.
0: Huwag na magpauto sa mga anak ng Pokemon! Hindi laro ang kinabukasan ng ating mga anak. Bumoto ng tama at karapat dapat.
5: Fact-sheet kayo!
4: Pokemon lang ina.
6: Fact Sheet, F-A-C-T-S-H-E-E-T kayo mula sa 4 Alas.
1: Yeah. Thank you sa 13,000 live viewers. Kaya Mia Dixon nagpadala ng Hong Kong $10.
4: Mabuhay kayo.
1: 4 Alas.
4: Ano di ba mag full time si
1: at Jasmine Canlas Singapore $5.
4: Enjoy siya dyan eh.
1: At kay Sag Morales.
0: Sige, may 2 minuto ka pa.
1: Dirham 25.
0: Oh, Dirham?
6: Wow, Dirham.
1: Dubai Dirham.
6: Dubai Dirham. Man, thank you to our international
1: international talaga.
4: DQC.
0: DQC.
6: DQC. Salamat. Pero lilinawin ko muli, no? Again, we're not here for the stars.
0: Correct,
6: we appreciate all of your support.
0: We do appreciate
6: Alaskadora, you're always welcome to join us dito sa kulita namin. Kung magbibigay man kayo ng stars o hindi, you're all welcome.
0: Correct.
4: All welcome. Lalo na yung sa dulong kanan.
6: Hindi ako humingi. Never.
0: Paldo yan. Paldo.
6: Never.
0: Never naging dukhayan sa kanyang buhay. At kayo, pag kayo nakikinig sa amin, iba talaga ang dulot
6: iba
0: nito
6: talaga
0: sa aming programa. Kami, ha? Nagkakaroon tayo ng katuturan.
6: Absolutely.
0: Kamali, walang tao lang tayo dito.
4: Ano po, ay nag-enjoy kayo ng gusto kahit kaunti lang ang inyong natutunan. Ipilitin namin sa susunod na mas marami ang inyong matututunan. Sabi ko, pipilitin.
6: Pipilitin.
0: Kaya kayo ba? Agree ba kayo sa sinasabi ni Guido?
6: Na ano?
0: Agree kayo sa sinasabi ni
1: Guido? Ano yung sinasabi ko?
0: Wala na. Sige na. Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras ng makabuluhang talakayan.
1: Sa bawat issue, may iba't ibang angle.
6: Sa bawat storya, may iba't ibang kwento. Sumayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
4: Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko.
0: Dito lamang sa Kwarto Alas!
6: Ano na? Ano nangyari?
0: Pogi ba si Guido? Pogi ba si Guido?
6: Stars, baby, stars.
0: Ay, de.
4: Actually, mas bagay sa kanya yung social.
0: Matalino ba si Guido?
6: Bakit wala?
0: Oh, matalino.
6: Yan, there's no quorum.
0: Eh, pero gusto nyo magpatala ng stars kay Guido.
6: Stars, baby, stars.
4: Guido, sumukha mo mag social sa klase mo.
1: Alright, class. Calculus time.
0: Thank you, guys.

0: nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigay ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
3: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Masdan po ang ating bayan,
4: anong iyong... Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
5: Nagpagas na ba ang lahat?
4: Ano man ang opinion mo?
6: Kalma, kalma.
4: Pag-usapan natin yan.
6: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
4: Kasama sina Sandro Ochona.
5: Isi ka naman
4: dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30, DZMM Teleradio, at

kalikasan sinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 3 minuto matapos ang 3:00 PM.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.

0: welcome, welcome back mga kapamilya at kaserbisyo. Nako, eto na. Kapamilya, eto naman yung pinakabagong multi-platform program naman sa DZMM. Ang Trending with Jing Castañeda. Pero pansamantala muna, makakasama nyo ang iyong love guru on air na si Coach V. Ngayong hapon mga kapamilya, mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan at ito na ang bago nyong tatambayan. Nako, napaka daming matutunan. Lalo na yung mga mahilig maglakwatsa at mag-travel dyan. Nako, tune in na po kayo dito sa programang Trending ngayong hapon. Kasi ang ating topic dyan Tripid tips para sa perfect vacation. By the way, pero bago ang lahat,
1: this sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: Pati na din ang TikTok at I Want the Filipino channel. Ang daming ang daming avenues kung saan mapapanood nyo ang Trending. You can listen sa DZMM, you can watch it as DZMM Teleradio. We're also live on Facebook and on YouTube. And syempre, pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe o kaya yung mga trending issues dyan, you can do that. Just look for Miss Jing Castañeda's account online. So kapamilya, wait lang. Ikaw ba ay handa ng maglakwatsa? Naku, magugustuhan mo to. Kasi dahil sa episode na Trending, makakatipid ka ng pera. Malayo ang mararating ng iyong lakwatsa ngayong hapon. Dahil kapamilya, no, dito sa Trending, i-feature natin sa ating programa ang mga travel tipid tips, no? By the way, wait lang, napapanood po ang ating programa sa Pamilya Talk sa TFC or the Filipino Channel. Yung mga Trending natin dyan, OFW, abangan nyo din po ah. So thank you for watching. Thursdays, no, Trending can be viewed at 5:10 p.m. sa US at sa Canada. No, mapapanood tayo. Sa Saturday naman po, 2:30 p.m. sa Hong Kong and Singapore, 4:30 p.m. sa Guam, 9:30 a.m. sa Saudi Arabia, at 7:00

0: 11:30 AM naman po sa Madrid. Kaya kapamilya, tuloy-tuloy na ang kwentuhan dahil ito na po ang makakasama natin. Nako, owner lang naman to ng mga go-to travel agency dito sa Pilipinas. Huwag na nating patagalin kasi ako lakwatsang-lakwatsa na ako eh. Gusto ko na ma-enjoy yung tinatawag na pre-trip happiness. Ito yung kasiyahan na nai-experience mo kapag may parating kang travel. Ay, can't wait to be happy. Kaya ipakilala na natin ang ating pinakaunang guest. Talagang pumunta pa siya dito sa studio para tulungan kayong maglakwatsa. Ang owner ng Golden Sky Travel and Tours Corporation, si Miss Dolly Santos. Miss Dolly, welcome po! Yes, Coach V.
1: Sorry. Ayan. Nasa love guru pala tayo. Tamang-tama love month.
0: Opo.
1: Anyway, we're happy to be here. We're from Golden Sky. Ako si Dolly Santos. Ang kasama ko yung general manager namin, si Christian Santos.
2: Hello.
0: Sige, mas nilapit ka ng konti dyan sa iyong yan para marinig namin ang iyong mga travel tips. At kasama mo ay...
2: I'm the general manager for Golden Sky.
0: So, ikaw yung magbibigay sa amin ng discount.
2: Tama.
0: Ayan. Kailangan dapat kilalanin natin to kasi yan ang magpapadiscount sa ating mga travel package. Mm-hmm. Pero eto nga, Miss Dolly, and of course, thank you for joining us. Wait lang, baka gusto nyo munang bumati sa inyong mga ano mga lakwatserang kliyente. Go ahead po. Bati-bati po.
1: Well, nandito kami sa programa nga ng Trending. Yeah. Basically to discuss kung anong maitutulong namin sa mga travelers sa Philippines because of the latest na yun nga meron tayong issue about fuel, right? So meron pa naman din ways yan. Kasama rin natin yung isang travel blogger na I'm sure meron din siyang point of view regarding sa pag-travel, yung tips to make your travel more meaningful at the same time budget friendly. So I think along the discussion within the time frame,
0: tatawagin natin siya mamaya.
1: Yes.
0: Thank pero you. Pero ikaw muna, Miss Dolly, interested kami, bakit ka ba nagsimula ng travel and tours? Ikaw ba yung tipo ng taong hindi mapakali ng isang buwan sa isang lugar nang hindi nagta-travel?
1: Sad to say, I'm not that kind of person.
0: Ay, talaga?
1: But my mom ang siya, gusto niya mag-travel. So, because of the yung pathway ko, I think it's fate also. When I entered sa travel agency, isang malaking travel agency, secretary ako noon eh. So every year, executive secretary ako nung memiari. Lahat ng papeles, lahat ng mga pakete, whether international, domestic, dumadaan sa akin hanggang after 17 years nagtayo na ako ng sarili ko. So within that time frame na natutunan ko na yun nga nagiging parang part of your life na siya
0: ang traveling.
1: So kasi like for the past I think kasing agency ko medyo matagal na rin siya. For the past 29 years na siya. Usually every other month in average wala ako international. Besides yung domestic pa. Kasi nga yung mga groups namin, kailangan samahan namin yun. So, kaya kami, pag hindi kamukha ng pandemic, para magkakasakit ka.
0: Kasi ang dami yung lakwatsa.
2: No pandemic.
1: Close
2: wala.
1: Close ka kasi, di ba? Naka-close lahat, walang travel and everything. So, nagiging part na ng life mo yon, lifestyle mo. And presently, Coach B, ang travel ngayon is, parang wellness na rin siya.
0: O paano mo nasabing wellness ang travel ngayon? How is that connected sa wellness ng tao? How important is travel now?
1: Travel now is important kasi yung lifestyle natin masyado ng tawag nito, sometimes
0: stressful.
1: You can say toxic na siya. Number one, toxic. Number two, stressful. Kasi wala nang rest tayo sa information, everything comes in seconds. Halimbawa, merong issue sa malayong lugar. Wag na natin sa Russia.
0: Oo.
1: Bigla makikita mo, ang daming patay, ganon. So, walang rest. So, yung stress level ng isang ordinary, sobrang taas. So, ngayon, okay, ang nangyayari, para mawala yung stress, ang ginagawa ng ano, ng mga middle class, by the way, we have 34% to 40% ng 118 million na population ng Pilipino that can afford to travel.
0: Kahit middle class.
1: Yes.
0: Oh, so hindi na katulad dati na parang ang nakakapag-travel lang is yung mayayaman. Ngayon, kahit kumbaga ordinaryong tao, afford na nila.
1: Yes.
0: Siguro hopefully with your help, paano? Maya-maya we'll ask kung paano natin matutulungan ng more people pa to travel. But we want to know, ano ba ang top one destination ngayon? Puntahan ng mga tao ngayon?
1: Japan and Korea.
0: Bakit?
1: Japan because of their culture, na-preserve nilang culture.
0: Okay.
1: Number two, because of the food. Number three, it's because of the shopping paradise ang Japan, because of the currency.
0: Okay.
1: Korea, because of the K-drama and BTS.
0: Yes. Okay, so yung mga ano dyan at Japan and Korea ang top travel destination ngayon. My next question is, paningin mo ba next year ganun pa din? O mag-iiba na yan? Napipredict nyo ba yung mga favorites ng mga tao ngayon?
1: Medyo napipredict namin kasi ngayon ang mga Pilipinos, ano na sila tech sabi na yung majority, even yung mga millennials, even yung mga baby boomers, na-check na nila eh. So, what's trending? Mm. Basically, yung budget-friendly.
0: Yung mga budget-friendly. So, kahit saan na may budget-friendly,
1: Necessarily porket budget-friendly pupuntahan. It has to be experiential. Ibig sabihin, dapat yung experience iba dun sa na-enjoy dito.
0: Okay.
1: Ganun yung nagiging ano. Bakit sikat ang Korea, ang Thailand?
0: Ang
1: Japan, baka sila sikat.
0: Bakit?
1: Kasi yung destination itself can give new experiences. And ang experience is not only for the old, hindi lang yung history nila, it's not only for the old, meron din dun sa younger generation.
0: Okay.
1: Kaya sustainable.
0: Kaya ano, kumbaga, kumbaga pasok sa lahat na masaya si mami, masaya si daddy, masaya ang mga anak.
1: Yes.
0: Let's talk about a little about Japan, no? For example, if one is planning, like yung isa sa ating mga nakikinig o nanonood, gusto nila mag-travel sa Japan, ano ba ang mga kailangan nilang i-ready? Kailangan ba ng visa dito?
1: Yes, number one is the visa. Mm. Ngayon, mas madali nang pumunta ng Japan kasi meron ng tinatawag na group visa. So, basta nagpunta ka sa agency, tapos you're willing to buy the full package, pwede ka na magkaroon ng group visa.
2: Mm-hmm.
1: This group visa is guaranteed by the travel agency.
0: Okay, pag sinabing group visa, paano kung single ako? Mag-group visa ba ako o kailangan na yung mga kasama ka mag-travel?
1: Yung group visa kasi, isang departure. Let's say, yung kamukha ng Sakura period, di ba? Yung Sakura period is end of March up to first week ng April. Ang daming departure noon. Basta susunod ka lang doon sa mga departure dates ng travel agency.
0: So kung flexible ka sa age, sabihin mo, mag-group departure ka para mas mapapabilis din ang labas ng visa mo. Thank you, we're already learning, Miss Dolly. O eto pa, dapat bang maniwala doon sa mga easy approved visa na usong-uso ngayon? Naku, nagkakalat yan sa social media. O baka naman, scam po ba ito?
1: Yun nga yung palagi namin in-educate. Kasi kami, meron kami membership ang mga professional and legitimate travel agencies na more than 20 years in the business. Meron kaming membership na mga accreditation. So number one, you should be an accredited member of Department of Tourism.
0: Ayan, so dapat hahanapin nila yan.
1: Yes.
0: Okay.
1: Number two is you should be a member of PTAA, Philippine Travel Agencies Association.
0: Mm.
1: Number three is PhilTOA. PhilTOA stands for yung Philippine Tour Operators of the Philippines naman. Importante yun in a way kasi ito mga to, mga professional travel agencies to.
0: Okay. Meron po ba kayo nun, Miss Dolly?
1: O, lahat.
0: Ayan, lahat.
1: Bukod doon, ayata kami. Ibig sabihin, we issue our own ticket.
0: Mm-hmm. You issue your own ticket. Kasi, Miss Dolly, paano yun, for example, no, sa practical na pagbubuk ng ticket or pagpili ng agency, anong sasabihin ng tao na, uy, patingin nga ng mga permits nyo, pwede po ba naming sabihin yun? Or
1: yes,
0: what is a nice way to check na legit talaga to?
1: Actually, nasa socials namin yan. Kasi, kung legitimate ka and you've been long in the business, meron kaming website.
0: You post meron, it.
1: Oo, nandun na talaga. Nandun na rin yung credentials. And all our emails, nandun din.
0: Mm.
1: kung talagang legitimate na doon. Pero may caution din ako.
0: Go
1: sa mga
0: po,
1: ano
0: Ms.
1: ha. Kasi marami kaming cases sa PTA ngayon. Kinopya lahat yung mga logo ng mga yon.
0: Diba nga?
1: Pero sa totoo, hindi.
0: Hindi talaga.
1: So, ang only way na machi-check mo, you have to go to the website nung Filtowa PTA. Kailangan nakalis yung pangalan doon.
0: So, kailangan, for example, pag pumunta kami doon, hanapin namin Golden Sky Travel and Tours Corporation, lalabas yun.
2: Yes.
0: Mm-hmm. Okay. And ano usually, and for you, like based on your experience, no, you've been working together for a long time, ano ba yung mga pinaka-usual concerns ng mga biyahero kapag nag-a-apply ng visa?
2: Yan yung question talaga ng lahat, no?
0: Oo.
2: Basically, ang financial standing ng isang tao, malaking parte yun. So, kailangan yung bank statements nila, meron silang available daily balance, hinahanap na rin yan ngayon.
0: Kailangan bang maging mayaman para makapag-Japan?
1: Not necessarily.
0: Okay, so meron po ba tayong rate na, pag may ganitong pera ka na, medyo, Coach B, medyo safe ka na, baka bigyan ka na ng visa.
2: Definitely. Kunyari, magsistay ka sa Japan, for example, 3 days, 2 nights.
0: Okay.
2: So, I think 100,000 or more, pwede na yon.
0: 100,000 pero kung, pag 3 days and
2: yes,
0: 4 nights.
2: Pero kung sasabihin mo, 10 days, 20 days ako doon, hindi na pwede yun.
0: Okay, so dapat mas mataas doon. Dapat meron ka ng kalahating million kung gusto mo magstay doon ng isang buwan.
2: Yes, kailangan equal yung sa pag-travel mo, yung means mo doon sa pag-stay mo doon sa country nila.
0: Oh, what if wala masyadong laman yung banko mo pero marami kang property?
1: Pwede rin yun.
0: I-approve pa din yun yung visa?
1: Pwede rin yun. Tsaka ang tinitignan din nila kung how many travels na yung nagawa mo. Kasi kung first timer ka, mag-apply ka sa Japan, we don't advise it.
0: Talaga?
1: Yung first stamp pa lang. Kung top, kahit maraming pera, baka most probably madedeny ka.
0: O for example, may 100 million sa banko pero first time niya mag-travel, hindi siya maa-approve.
1: Medyo red flag din yun. Kasi,
0: biglang nagka 100 million sa banko, diba?
1: Red flag
0: din yun. Tapos aalis ng country na ako, baka para baka galing sa maleta yun.
1: Oo, diba? Yun yung ano. So, may mga ganun. Not necessarily, napakalaki ng pera mo, ma-approvean ka ng visa.
0: Okay.
1: Doon pumapasok yung experience ng professional travel agency.
0: Ayan. Thank you so much for sharing that kasi natututo talaga kami. Miss Dali, ito naman sa mga syempre, taas ng kuryente, taas ng paano kung tipid tips kami tapos gusto namin mag-travel? Anong country naman yung pwede naming pag-travelan kahit konti lang yung pera namin sa bank account?
1: For me, it's only my opinion, ano?
0: Sige po.
1: I think we should, first of all, love our own.
0: Yan, mag-local ka na lang. Huwag ka na muna mangarap mag-international.
1: Love our own. Kasi, kung sinasabi yung titipid ka, di punta ka ng Baguio. Pumunta ka ng Cavite sa Tagaytay.
0: Walang visa doon, mga
1: diba?
0: Pasirmisyo.
1: Pumunta ka sa Pampanga. Pumunta ka sa Zambales, di ba?
0: Yan, totoo naman.
1: Oo, di ba? Kasi, makakatipid ka talaga. Kasi when you're talking, let's say, Boracay, magkano ngayon ang ticket? Because of the increase in jet fuel. Siyempre mataas yun, hindi namin control yun. Kasi yung airline, hindi rin makontrol kasi yung price din nung nagpapatakbo ng eroplano.
0: Isa, Ms. Dali, sa mga tanong is, bakit may mga international, bakit may mga local flights na sobrang mas mahal pa sa mga international flights?
1: Which is really true.
0: Why?
1: I think it has to do with the demand and supply. Kasi kamukha ng Siargao. Since maliit lang yung plane na nakakaland sa Siargao, naging very popular siya, mataas ang airfare. Ngayon, another destination dito sa Philippines is Batanes.
0: Batanes, ang mahal din ang ticket doon.
1: I think nag-go siya nung wala pang fuel, wala pang fuel increase. Ang going rate niya, 25 to 30,000 na.
0: Yes.
1: But if you visit Batanes, you will not imagine it, you're in the Philippines. Napakaganda niya. Batanes is comparable to New Zealand actually. Comparable siya sa New Zealand. And plus the culture, na preserve kasi doon yung mga bahay na bato na wala sa ibang
0: lugar, no?
1: So maganda siya. Pero yun nga, yung law of supply and demand.
0: Okay.
1: Konti ang seat, so mahal nilang mabibenta. Ang taas ng demand because of the beauty of the place din.
0: Yeah. So, isa sa mga tip, Ms. Dali, is huwag makipagsabayan kapag in demand din para yes. hindi ka magmahal, magbayad ng mahal. Mm. No? Tsaka, bakit pa pupunta ng ibang bansa? May New York naman dito. May New York ko ba?
1: Yes.
0: Party dito muna sa Pilipinas.
1: Pero as in anything, alam mo, Filipino, di ba, we buy imported goods which mm-hmm. is not actually good kasi our local products naman nag-ano na rin eh.
0: Ito nga
1: upgraded na,
0: eh.
1: Di ba? Kaya kita mo yung comparatively speaking, dati we look down on China, pero ngayon, sila ang supplier, global supplier.
0: So,
1: in any pandemic, any war, they can survive without anybody's help.
0: Kasi nga, self-sustaining.
1: Self-sustaining.
0: Okay.
1: So, I think technically we're going there. Konting push na lang.
0: Oy, maging ano daw tayo, ha? Maging proud sa ating mga... Kasi nga, marami dito sa atin hindi pa nakakapunta ng Palawan. Hello. So, di ba?
1: Yes,
0: one of the...
1: Yes.
0: The kumbaga yung best wonders of the world is here in Palawan. Sige, Ms. Dali, we've heard a little bit from you. We'd like to welcome also your general manager, no?
1: Si Christian.
0: Oh, Ms. Christian, baka may gusto kang i-share na mga tips pagdating sa iba yung pinaka mura ngayon na i-book kung gusto naming maglakwatsa after the show.
2: One of the main two for me would be Hong Kong as well as, what's your first stop?
1: Thailand.
2: Hong Kong and Thailand would be the best.
0: Hong Kong and Thailand. Ano nag-range ng ticket, nag-ticket prices po? Sa Hong Kong and ano Thailand? Range lang naman.
2: For Hong Kong, 15K
0: okay.
2: would be
0: ano
2: enough.
0: Ano yun, round trip na?
2: Round trip.
0: Tapos?
2: And then for Thailand would be around 18 to 20.
0: Ayan. So far, yun na yung talagang pinakamurang ano na makakapag-ibang bansa na sila mm-hmm. doon. Pamasahe. Ayan. Guys, pamasahe pa lang. Huwag niyong i-assume na ano, all expense paid na yun. Ha? Oh, eto na nga. So, i-welcome pala muna natin si Sir Florence Scott naman na kasama nyo. And he is a travel blogger. Baka maraming tips na maibigay to sa atin. Mm. Welcome to our studio, Florence.
3: Hello po.
0: Hello.
3: Good afternoon po.
0: Good afternoon. Talk to us, bakit ka naging travel vlogger? Ikaw ba ay napakalakwatsero o mahilig ka lang sa mga murang deals when flying?
3: Bali, sa vlogging era ko po, bali nag-start po talaga ako with educational content po muna.
0: Okay.
3: Para nag-share lang po muna ako ng memories ng mga compilation ng college po ko. Then, nag-start po talaga ako as a foodie.
0: Food
3: po muna talaga. Like, I explore food in the Philippines.
0: Mm.
3: Tapos, naging concept ko po, if you travel, there is always a food. Parang kung pumunta ka man ng ibang lugar sa Philippines, meron silang sariling delicacy. Pag pumunta ng ibang bansa, on Thailand, on Hong Kong, meron sila sariling food. So, parang napagsabay ko yung dalawa. Pero right now, pinaka na-enjoy ko po talaga is yung pagta-travel.
0: So, tell us, ano yung pinaka-best travel experience mo? Saan? At magkano ang binayaran mo para sa experience na yun?
3: Locally po ba muna?
0: Sige, let's start locally and internationally quickly.
3: Sa local po, pinaka- favorite ko po talaga na every year ko pinupuntahan is Boracay. Pero nasabi nga po kanina, mahal po talaga yung...
0: Magkano bayad mo sa ano round trip pag Boracay?
3: Pag Boracay po before, nung wala pa pong nangyayaring pagtaas ng gasolina, parang around 5K po eh. Kahit 4K nga po eh, round trip na po to
0: right
3: Boracay
0: now?
3: Pag sit-sit. Pero right now po, parang nung last ko pong na-check, umaabot na po ng 10K.
0: So dumoble because of the fuel. Okay,
3: yes,
0: let's talk about international.
3: Sa international po, pinaka-favorite ko po napuntahan is Kazakhstan po talaga.
0: Kazakhstan! Wow! Like, ilang oras papunta dun?
3: 13 hours po.
0: 13
3: so, medyo
0: hours.
3: Malayo po. Pero worth it po talaga. Meron
0: Bakit?
3: Po kami layover that time sa Malaysia. Parang first flight po, 4 hours. Then from Malaysia, going to Kazakhstan. Sobrang grabe po yung experience. Kahit sa airplane pa lang po, nakikita po namin yung view ng Mount Everest.
0: Wow!
3: Like, sobrang surreal po nung experience. That's nung nakikita. And sa Kazakhstan naman po, ang mahal po is the flight. Pero pag nandun po kayo mismo, Sa flight po, pag sale po, for example, umabot range po ng 50K, that's already a round trip.
0: Round trip.
3: Pero pag hindi po sale, para more than 60 to 80,000.
0: And you're mentioning, mahal naman ng flight, pero pagdating doon, mura ba pagkain? Po. Tsaka
3: yes,
0: hotel?
3: Totoo po. Kasi nakapag-Airbnb po ko doon for almost 6 days and 5 nights.
0: Okay.
3: Tapos ang night ko lang, ang per night ko lang po is nasa 1,500.
0: Uy! For an international ano
3: yes.
0: trip, mura yun ah.
3: Mura po siya. Like, yun, I have already a living room. Dining area, okay. Isang bedroom. Super, sobrang laki po talaga. Parang around 40 square meters.
0: So what if mga tatlo kayo, pwede ba kayo maghati-hati
3: yes,
0: doon sa 1.5?
3: Pwede po maghati-hati.
0: Ay, Kazakhstan na ang next destination. O mag-prepare kayo. Miss Dolly, baka tumaas ang sales nyo sa ano going to Kazakhstan dahil
3: totoo
0: dito
3: po
0: sa ating... Sige. Let's talk about... ano ang best deal right now na pwede naming i-avail para makapag-travel kami nang hindi masyado gumagastos? Anyone who wants to answer. Best deal right now that we can purchase and travel.
1: Kasi we're going to have a travel show this July. I think it's going to be July 10 to 12. It's going to be held in SMX. Dito kasi sa ang title ng show is Travel Madness, to be exact. And during this period, magkakaroon ng mga sale lahat ng airlines na magjo-join. Of course, our flag carrier would be there. Cebu Pacific would be there for sure.
0: Okay.
1: So, doon nila nilalabas, especially si Cebu Pacific, yung mga murang airfares. So, Japan, naglalabas sila ng mura during that
0: time. When you say mura, mga how low can they go kapag pupunta kami sa mga travel fair? Bakit mo ko tinatawanan?
2: How low can they go?
0: Anong mura pag pumunta kami dyan sa mga event
1: na
0: yan?
1: Siguro kung halimbawa, let's talk about Japan kasi yun na yung medyo na ano ko. Let's say ang ano mo regularly is 30,000. They can offer mga 22 to 25,000
0: okay
1: during
0: na
1: the show.
0: Pang hotel mo na kasi yun eh. No?
1: Medyo malaki din. Ngayon, I think ang Hong Kong, kasi ngayon ang Hong Kong is 15,000. During those, ano, kasi yung last show namin, February, ano, ang Hong Kong is only 8,000. But that's before the fuel surcharge. So ngayon, 15,000. So siguro makakakuha ka mga 12,000. Ang Boracay, since mas, ano yun, mas malapit, baka makakuha ka mga 7. Kasi ang Boracay ngayon, 15.
0: Sige, when is this coming up? Please
1: July 10 to 12.
0: Saan po?
1: Sa SMX.
0: Ayan, abangan niyo po at hanapin niyo po ang Golden Sky Travel.
2: Sa booth 160.
0: So, eto na. Ang huling tanong namin, usually kapag travel agency ang napapakinggan, ang pumapasok sa isip ng tao, eh bakit pa magta-travel agency? Eh kaya ko naman mag-book mag-isa. So, I want to ask si Miss Dolly, si Miss Christian, tsaka syempre ng ating travel vlogger, na ano ba ang benefit? Maproprotektahan niyo ba kami kapag... Sa travel agency kami nag-book kesa gagawin naming DIY yung trip namin? Go ahead.
1: Kasi ngayon, lahat nga, as I said, everything is on the platform, ano. But remember, you need experienced people and caring people to take care of you in times na nag-shutdown ang isang airport. Nagkaroon ng ash yung volcano, nagputok yung volcano sa Paris, ganyan. Nagkaroon ng issue, yung parang nag-strike yung mga technical staff sa airport.
0: Mm-mm.
1: Bumaha ang airport sa Dubai. Bumaha ang ano. You need yung last na nangyari last year, I believe. I have a good friend, nasa ano siya, nasa London siya that time.
0: Okay.
1: Kaso diba, nagsarado ang airport because of the war.
2: Yeah.
1: So, nag-lockdown lahat. So, kung sino yung may pera, siya lang ang makakalabas from Europe.
0: Naku, may yun ganun!
1: Nangyari yun. Last year. Fortunately, yung time na yun, kasi yun nga, that's why we cannot do away with our phone. Ako naman, kasi I was on a cruise that time in China.
0: Okay.
1: But sabi ko dun sa nag-invite, I need to get a package na meron siyang cell. So, tawag na ng tawag ngayon yung friend ko na doctor, nasa London siya.
0: So
1: sabi ko, ang ginawa ko, every day nakabook siya. Kasi one flight, nung time na yon from London to Manila, $5,000. Eh, tatlo sila.
0: Naku, $5,000.
1: Eh, meron naman siyang pauwi. So, tinanong niya ako ngayon, sabi ko, kasi ito yung will give you confidence. Yes. Kasi that thing is already a matter of life and death. Alam mo, if you even if you have money, pagka sa London ka, napakataas.
0: Oh,
1: kasi ang £1 that time was equivalent to 61. Mm-hmm. Ngayon, I think it's around 75
0: yes,
1: or 80 if I'm not mistaken.
0: Mm-mm.
1: Because of the increase nga. So with that, if you have a travel experienced travel agent, kamukha nangyari, they had the confidence kasi I'm on call dun sa family. Tatlo lang sila. Tumatawag yung doctor na lalaki. Tumatawag din yung doctor na babae sa akin.
0: Okay.
1: So walang time yun. Sometimes sa kanila is morning. Sa Asia, sa kasi nasa Asia ako, madaling araw, sasagutin ko.
0: Okay.
1: So that will give them, parang kasi pag ikaw na yung nasa situation nila, that will give them confidence. Hindi sila matatakot.
0: Okay, so book with a travel agent because that gives you protection and you have parang, para kang may nanay na naglo-look after sa'yo, na kumusta yung trip mo, ano yung mga aberya, sila ang magsosolve, sila ang maghahandle ng sakit sa ulo kaya sa ikaw. Kasi na-spoil yung buong trip mo. Tama ba, Miss Christian? Meron kang gustong idagdag dyan before we go on a break?
2: Tama lahat yun. It's more of just guidance.
0: Mm.
2: Correct guidance lang.
0: Yeah, and siguro on top of guidance, logistics, kasi kayo mismo gumagalaw eh.
2: Correct.
0: No, all they have to do is just
2: because that same client was also calling everyone in the office as well. So, madaming mas naging confident siya na makauwi ng maayos.
0: Tsaka your experience, how many years na kayo sa ano niyo sa industry? 29 years of experience is ang dami niyo nang alam ng mga trade secrets na pasikot-sikot to help them na makalabas sa problema nila sa traveling, no?
2: Mm-hmm.
0: All right. Thank you so much for sharing that. Mga kapamilya kaserwisyo, abay, wag po muna kayong aalis kasi sa pagbabalik ng trending, abay, mas marami-rami pang mga travel tips ang ating matututunan at syempre tutulungan tayo ng ating travel agency ngayong hapon. Kaya kapamilya, wag pong aalis, magbabalik po ang ating programa.
4: Mga kwentong makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
6: Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
5: Ay, malabo.
6: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
5: Para malinaw.
7: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
8: EO, love your eyes.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
10: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado.
12: sigurado araw-araw.
13: Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
15: I-trending na yan. Trending kasama si Jing Castañeda.
0: Ang oras, 3:36 p.m.
16: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Mga kwentong makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda.
0: Nagbabalik ka pamilya ang Trending with Jing Castañeda. Pero ngayong hapon, si Coach B muna ng Love Connect. Kapamilya, naku, sana may natutunan na kayo sa mga tips kanina. Dadagdagan pa natin yan, pero bago muna ang lahat, kumuha muna tayo ng ilang balita mula sa labas ng himpilan. Rep. Jude Asidre kwinestyon ang biglaang pagbuo ng Blue Ribbon Subcommittee sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment proceedings. Narito ang balitang kumpirmado at sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
17: Coach V. Quinestyon ni Representative Jude Asidre ng Tingog Party List ang biglang pagbuo ng Blue Ribbon Subcommittee ng Senado sa kugnayan ng papatuloy ng impeachment proceeding. Saan kay Asidre, suportado niya ang mga hakbang para sa pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno, ngunit hindi umano dapat gamitin ang anumang investigasyon bilang paraan upang mailihis ang atensyon mula sa impeachment process. Diyan din naman mababatas ang katanungan bakit may agarang pangangailangan na bumuo ng subcommittee para sa anomalya sa flood control kahit na may nagpapatuloy naman na investigasyon sa ombudsman.
18: Ginagawa ba ito para to undermine the impeachment process? Kung hindi mo lang mapipigilan yung impeachment trial from proceeding, baka iniisip nila, pwedeng, sige, guluhin na lang natin, di ba?
17: Anya, mahalagang matiyak na hindi maantala o maapektuhan ng ibang hakbang ang pag-uusad ng proseso sa impeachment trial. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
14: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Hey mga kapamilya, nagbabalik po ang Trending with Coach V ngayong hapon. Ready na ba kayo sa mga ilan pang travel tips? Nako, kahit pa limitado ang budget, malayo-layo din ang mararating mo. Dahil ngayong hapon, tuturuan tayo ng isang travel vlogger para makapag-travel ng tipid pero maganda pa din ang experience. Let's all welcome back Florence Scott. Hi, Florence.
3: Hello po. Good afternoon po.
0: Hi, good afternoon. Florence, eto na nga. We want to talk more about your experience as a vlogger. Kung ano ba yung nakikita namin sa social media mo, ganun lang ba talaga ka-effortless etong mga pinagagawa mo behind the scenes or talagang mahirap maging travel vlogger? It's harder than what it seems online.
3: Actually po, parang normally sa atin, pag nanonood tayo ng mga one-minute video reels, mm-hmm. parang nakikita natin it's more on the good place, aesthetic. Pero behind that, andun talaga yung passion and work ng isang creator. Parang mostly dun sa oras na nasa isang destination kami, yeah. parang half of the hours, aside from appreciation of the place, is pagbibideo talaga, pagkikreate ng content. But we really wanted to also to showcase the realness and authenticity from us. Parang yun talaga yung parang gusto ko din ipromote with other creator out mm-hmm. there na yung value, yung true value of creating content kasi sobrang ganda ng mundo. And aside from the other countries, sobrang ganda ng Philippines. Actually, sabi din kanina with our moms na parang sobrang ganda ilibutin mo na din ng Philippines. Actually, yun po yung pinakauna ko pong perspective nung bago po ako nag-start mag-travel abroad. Kasi po wala pa po akong isang taon nag-travel abroad. Then, I really appreciate the beauty of the Philippines. Of kahit simpleng pagpunta sa Tagaytay, pagpunta sa Baguio, meron na pong memories dun eh. Parang you can create memories and you can
19: appreciate. Kahit dun lang.
3: Yes, kahit dun lang po.
19: Okay. When you're traveling, is it more on, kailangan ko ng content or are you traveling because gusto ko talaga siya makita, ma-enjoy, manamnam? Like, ano ang percentage when you're traveling? Is it more on work or leisure?
3: First is leisure. Kasi leisure yun talaga. Na din yung reward ko sa sarili ko.
19: So, lakwatsero ka talaga?
3: Ay, hindi naman po sa lakwatsero. Okay. Siguro madaling maaya.
19: Madaling maaya. Yun na nga, yun eh. Ikaw, Florence, pinahirapan mo pa kaming mga kaservisyon.
3: Yun na rin po kasi yung reward ko sa sarili ko, yung pag-travel. And at the same time, since andun na rin po ko, why not to create a content na parang gusto ko pong i-share kung saan po ako nag-i-stay, yung mga affordable hotels, and kung paano po ba pumunta sa isang lugar, normal commute tips, and also yung mga travel hacks, kung ano yung meron sa culture sa isang lugar na to.
19: So gusto mo talaga magturo? Gusto mo kaming turuan kung paano mas maging okay yung travels? Mahirap ba mag-edit ng mga videos mo? Pinaplano mo ba yon? Or are you living in the moment when you take those shots?
3: Merong mga plinano. For example, the itinerary and kung ano yung maganda dun sa isang lugar na yun. Pero pag nandun ka na po talaga, parang you live in the moment na parang wala ka nang pake sa mga nakikita mo. Basta mag-enjoy lang ako dito. Yung mga ganong POV po.
19: Do you travel alone or do you travel with your love?
3: Ngayon po, I'm traveling alone po. And mostly kasama ko din po mga friends ko, family po.
19: Alright. So, when you talk about traveling, katulad nung tanong ko kanina dun sa as travel agent, no? Mahirap bang mag-DIY or are you the type of person na hindi, mas gusto kong mag-travel agent na lang para tapos na?
3: Actually, dalawang perspective po yun. Parang for example, for the DIY, hawak nyo po kasi yung oras nyo. Pero kung ako po nasa isang bansa, mas prefer ko pong nagbubook ng mga travel agent, travel tours, kasi po, nasa kanila na po yung itinerary. So, hindi na po ako may stress.
19: Diba? Susunod na lang po.
3: And they have a compact itinerary na kung saan, for example, when I went to Taiwan, parang sa isang araw, we visited 5 places. So, kung iisipin ko pang i-DIY ko yun, parang may stress ako with the commute.
19: Mm-mm.
3: But doing DIY is also a good part to experience the country. Para masaya din po ako, meron akong mood na gusto kong mag-DIY to experience the locals, to experience paano mag-commute. And perspective ko po lagi na pag naliligaw tayo sa isang lugar, mas natututo tayo. So, for DIY, there's a lot of learnings din po.
19: Okay. So, there's a time na organized ka, mas efficient ka. Yeah. There's a time also to get lost.
3: Totoo po.
19: Diba? And enjoy the moment. O, sige. Batiin mo na. Thank you for sharing that. Ano, ha? We'd like to greet some of our listeners and viewers. Uy, natutuwa kami pag nagko-comment kayo dyan sa YouTube tsaka sa Facebook, ha? Katulad ni Faye Moon. Sabi ni Faye Moon, 8144. Pinapanood niya daw ang vlog mo, Florence. O, shoutout ka muna sa mga
3: nanonood. Shoutout po sa mga nanonood right now on YouTube. Hello po.
19: Ayan. At sabi naman ni Eva Dawson, sabi niya, grabe no, Boracay pa lang, doble-doble na talaga ang price. Si Tom Coro naman, sana before going outside of the Philippines, sabi niya, why don't you try our local? Before, suggest international. For me, the best is the Philippines. Ang dami-dami daw destinations. I always travel, di ako nagsasawa kahit nakapag-international na siya. O, diba? Talagang pinapromote ni Tom din. Di mo, username niya pa lang, Tom Coron. Pinoy na Pinoy talaga yan. Pero dagdag niya, sabi niya, as a nature lover, hindi daw maganda ang Hong Kong, no? Hay nako. Kasi city kasi yun, my love. Ano kasing ginagawa ng nature lover sa Hong Kong? Pumunta ka ng Thailand o kung saan pa. O si Joe R8 naman. Kaya nga kahit daw nagtitipid, gala pa rin para iwas stress paminsan-minsan. Wish ko talaga makapunta dyan sa Boracay. Uy, Boracay, baka pwede niyong murahan yung ticket niyo. Ang daming gusto pumunta. Tapos isa pang comment from Blazil naman. Totoo, love our own na lang. Travel the Philippines. Wala pang bayad sa passport at visa. Totoo. Ha? At si Donald Bagisa naman. Hi kay Coach V at hi din kay Jing Castaneda. Kahapon May 29, isang taon na ng pagbabalik ng DZMM Radio Patrol sa Estreta. Congratulations everybody at thank you sa lahat ng sumuporta. O mabalik tayo kapamilya sa more travel tips, no? Eto, Florence, sa how many years ka nang nagta-travel vlog?
3: For travel po, kaka-start, mag-anniversary po, mag-one year po ako this year. June 2023.
19: Okay, so sa so 1 year mong experience, ano yung masasabi mong top one tip mo na dapat tandaan ng mga taong gustong mag-travel ng tipid pero relax?
3: I think pinaka-una po na pinaka-tipid tips ko talaga is, lagi ko sinasabi every time I travel, is to travel by my means.
19: Travel, ay maganda yan. Yes. Hindi lang live within your means, travel within your means.
3: Yes. Kasi po parang sinasabi ko po sa sarili ko na hindi ko naman po kailangan mag-travel agad ng bongga, ng maganda. Mas okay po na we travel on our own means para at least na-enjoy natin even little moments. Sabi ko nga po, kahit simpleng Baguio, okay, Tagaytay, may enjoy mo po talaga siya. As long as you can travel by your means, you can enjoy, appreciate little things.
19: Oh, so ibig sabihin, talagang pag nag-travel ka, mag-set aside ka talaga ng pera that you're willing to lose, yes, during that travel para kumbaga hindi ka mag-over the budget, hindi mo din sobrang titipirin yung sarili mo.
3: Totoo po.
19: Ayan, o paano ba niyan? Kailangan paghandaan, mga kapamilya, kahit simpleng travel lang yan, para we travel
3: by our means.
19: Travel by our means. Quotable quotes yan ni Florence Scott, isang travel vlogger. O mga kapamilya ha, wait lang. Sobrang excited kasi siksik na siksik ang trending ngayong hapon. Hindi lang natulungan tayo ng isang travel agency for travel tips. Meron pa tayong experience na i-share ni Florence, isang travel vlogger. Sa ating pagbabalik, nako, rinig ko. Live na live from Japan ang ating Jing Castañeda. Kaya kapamilya, abangan nyo sa pagbabalik yan ng trending.
20: Mga kwentong makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda.
21: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
22: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
23: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
24: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
26: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
27: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
21: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
20: Mga kwentong makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan.
1: Ito na ang bago ninyong tambayan.
2: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda.

0: Ayan, ang dami namang nakakaingit naman yung travel to the Japan ni Miss Jing. Pwede ba nating makausap si Miss Jing para kumustahin natin, no? Kung ano ang mga kaganapan, ano ang weather sa Japan at ano-ano na ang natry niya dyan so far. Makakasama ba natin si ano si Miss Jing right now? Ayan, Miss Jing, welcome back to your show na trending.
1: Hi, Coach V! Thank you for feeling and pinch hitting for me.
0: It's our pleasure. Nako, we are so excited to hear back from you at syempre sa iyong asawa na si Sir Nono. No. Kwentuhan niyo naman kami, balita ko nag-Disneyland na daw kayo kahapon.
1: Oo nga. Last time we were here in Disney, the Disney Sea kami kagabi. Pero kailan tayo last?
2: Eight years ago.
1: So, alam ko ilang minuto na lang, so hindi na namin papahabain. So, ano lang, miss lang namin kayo lahat. And a few tips. So thank you also kay Dolly, kay Christian, at syempre kay Florence. Yes. Dun sa mga tips ninyo kanina. Dagdag lang namin dahil, well, kami kasi yung age ng mga bata, teenagers na. So okay. Ako ang tip ko, hayaan natin silang magplano nung kanilang sariling mga lakad. Give them their own time. And dahil mas digital sila nung, mas magaling silang magplan in terms of researching online.
2: But traveling is really about learning. Hindi lang siya, pag sinabi natin bakasyon, parang gusto mong magkaroon ng new perspective, no? Maka-experience ng iba. So, yun yung pinaka-importante. No? And I think yun yung pinaka-enjoy na our children are older now. Pero nakikita mo yung natututunan sila. And kahit tayo bilang older generation, natututo pa rin tayo. There's a lot to learn when you travel.
1: Yun.
2: So, yun.
1: Okay. So, dito naman sa Japan, ang nabili ko na mga pampatangkad na shoes. Ayan, dami dito. Yung mga naghahanap ng mga pampatangkad na shoes, yung mga 3 inches, 4 inches, at 5 inches ng mga heels. This is the place to go.
0: Ayan.
1: And back to you na, Coach V.
0: Oh, alam niyo na kung saan pupunta. Miss Jing, last question po sa'yo at saka sa hobby mo. Kapag nagta-travel po ba ang couples, sino dapat ang nasusunod? Yung Mrs. o yung Mr.?
2: Yung may pitaka.
0: Ayun.
2: So, ayun.
0: Ayun ang na. Okay, maraming salamat po. Nakikinig po kami. Maraming salamat. Thank you for saying hi all the way from Japan. Thank you po, Sir Nonong. At syempre, si Miss Jing Castañeda. Abangan niyo po si Miss Jing soon dito sa ganyang show na trending. Ingat po at enjoy!
1: Bye!
0: Oh, narinig nyo naman yun, mga kapamilya, kaserbisyo ha. Siyempre, kung sino yung masusunod, kung sino yung magbabayad. Mukhang nag-agree ang ating mga guest ngayong hapon. Kapamilya, kaserbisyo, thank you for joining us ha. You know what, kung meron po kayong mga katanungan, now I'm gonna ask our guests kung saan nyo sila mahahanap on social media para, you know, sabi nga nila, knowledge is power. Kung before kayo maglakwacha, tanong nyo muna, ano po ba ang seat sale dyan? O, eto na, tawagin natin pabalik po ang owner, syempre, ng travel agency na Golden Sky Travel and Tours na si Miss Dolly Santos. Miss Dolly, go for it po. Where can we find you and final advice?
3: You can visit our webpage at Golden Sky Travel. And also, we have our, we're also have IG and
4: TikTok,
3: same lang, ano, Golden Sky Travel also. Very active yung webpage namin.
0: Okay.
3: Palagi namin ina-update and also yung Facebook namin every week, we have new itineraries. Mainly, we're promoting China sa ngayon.
0: China?
3: Kasi, it's and very reasonably priced.
0: Oy, good.
3: I think we have 199, right?
4: Yeah, full in Macau package. For 11,000 all in.
0: Can you say that again?
3: How 199 much US dollars.
0: Okay.
3: May airfare na doon, may hotel na yon, may food na yon.
4: Mm-hmm.
3: And that's going to, anong part ng China?
0: Sige, thank
3: but
0: you.
3: But that's already. So, marami, you just follow us and you can find us in Facebook.
0: On social media, yes.
3: Lahat ng socials, meron kami.
0: Thank you so much, Ms. Dolly. And of course, quickly, Ms. Christian.
4: For anyone who wants to get a discount for all the DZMM viewers and followers, we can give you 1,000 peso discounts per transaction for packages and then 500 for any tickets that you want.
0: Ayan, sabihin nyo lang, Miss Christian, napanood ka namin sa DZMM with Coach V sa trending. At syempre, final mga tipid tips. Naku, kailangan talaga namin to ngayon. Sir Scott, go for it.
5: Ayun. So, guys, so sa mga nanonood sa atin, so don't forget to follow us on Instagram, Florence Scott, on Facebook, Florence Scott, and don't forget to also visit kayo sa ating Samgyup Side and Samgyup Side. Don't forget na kumain if after you travel at mag-Samgyup. So, yun lang, guys. So, sa mga followers natin dyan, marami tayong tipid tips na abangan and travel hacks on our account.
0: Ayan. So in one word, no, magbibigay tayo tag-iisa very quickly. One word lang. Ano dapat ang attitude ng taong nagta-travel? Ano dapat yung mindset? Go ahead, Sir Scott.
5: One word, wise.
0: Wise. Ay, kasi
5: dapat wise tayo sa mga bagay na ginagastos natin. Wise okay. din tayo sa attitude na ipapakita natin kasi different culture if you okay. travel abroad.
0: Alright.
5: Yes.
0: Thank you. And si Miss Dolly, is one word lang.
3: One very word, quickly. Adapt. You have to adapt to your new surroundings, new culture, new food, new tulugan, lahat bago. Yun ang kailangan sa for you to enjoy yung moment, enjoy everything. Mm. Dapat mag-adapt ka.
0: Yan, ang ganda noon. Adaptability and
4: also you have to be observant to tie up everything na sinabi yes. naming lahat because without it, hindi mo malalaman kung nasan ka, kung saan ka papunta.
0: Ay, ang gaganda ng mga tip, mga travel tips nyo. Agree ako dyan. Agree ako sa kanilang tatlo kapamilya kasi syempre, iba talaga kapag nagta-travel ka, hindi natin teritoryo yun, no? You have to be wise, you have to observe, and you have to be adaptable. Thank you so much for joining
6: Thank
0: us
6: you.
0: Here at sa Trending.
6: Us.
0: Nako, we look forward to seeing you again. Kapag may mga ano kayo, ha, may mga sale kayo dyan, sa amin yung muna sabihin, announce namin dito sa Trending. Okay? Promise? O promise? Yan. Promise daw yan mga kaservisyo kapamilya. Yes. Napakahalaga talaga kapamilya ng travel. Dahil matutulungan ka neto ma-expose sa iba't ibang kultura at pamamalakad. O malay mo, kapag hindi ka nakahanap ng love life sa Pilipinas, na sa travel pala ang future mo. Lalo na din sa pagdating ng mode of transformation na talagang masasabi mong ibang-iba no sa ibang bansa sa kung anong meron tayo at syempre mapapasabi ka na sana all so travel para makita mo kung gaano pala kayaman ang mundo. Kapamilya, next week another trending topic na naman ang ating pagkakwentuhan kaya pwede rin po kayong mag-send ng mga trending topics. Just follow the social media account of Jing Castañeda. And by the way, ha, napapanood din po ang programang ito every Saturday dito lang po sa DZMM. Mga kakwentuhang makabuluhan kapamilya, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Dito ka na sa bagong Saturday Tambayan, ang Trending sa DZMM. Once again, this is your Coach V. Abay, manood din po kayo ng Love Connect gabi-gabi from 10 p.m. to 12 midnight po dito din sa DZMM Monday to Friday. Oh, don't forget ha, Trending para updated kayo sa ganap ngayon. Goodbye!
7: Mga kwentong makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
1: Komplikado man ang sitwasyon, may handang makinig at magbigay ng payo sa ating mga relasyon. Ito ang programang magpapalakas ng kumpiyansa sa sarili, uunawa sa emosyon at gagabay sa bawat pamilya. Huwag nang mahiyang mag-share. Walang judgment. Because this is your safe space.

0: Naway maging ligtas ako. Naway maging malusog ako. Naway mahalin at maramdaman ko na mahal ako. Naway maging ligtas ka. Naway maging malusog ka. Naway mahalin at maramdaman mo na mahal ka. Naway maging ligtas tayo. Naway maging malusog tayo. Naway magmahal tayo at makaramdam ng pagmamahal. Ako po ang inyong ating Aimee Estareja. And of course, this is your safe space. Ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila. Yan po isa pamamagitan ng 630 kHz sa inyong mga AM band at sabayang napapanood syempre nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. At maging sa buong mundo sa pamamagitan naman po yan ng The Filipino Channel at I Want. Napapanood niyo rin po kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook, TikTok at X at syempre sa Instagram. Kahit saan kayo bumaling, nandyan po kami sa DZMM. Ayan, saan man panig kayo ng Pilipinas o kahit ng buong mundo, kami po ay pwede po ninyo makasama ngayon pong hapon ng... Uy, May 30 na o, a day before matapos ang buwan ng Mayo. Matatapos na ang Flores de Mayo at syempre baka next week, sabi ng Pag-asa, baka daw maging tag-ulan na. Anytime soon, ayan na si tag-ulan, ayan na rin naman ang mga baha. Pero syempre, diba, medyo sanay naman na tayo dyan. Imbis na negative, tingnan natin kung ano yung mga positive na pwede nating maranasan sa buhay. Kasi alam ninyo, dun sa mga negative, minsan wala tayong control dun eh, diba? Pero kontrolado natin kung paano tayo pwede mag-react sa isang sitwasyon. At lagi nating piliin na maging positibo kahit na ano pa ang sitwasyon. Sali po kayo sa atin pong kwentuhan ngayong hapon. Kayo ba ay may problema sa pamilya, sa love life, o baka naman kailangan ninyo ng gabay sa inyong mga desisyon sa buhay? Pag-usapan po natin yan, ha? Dito lang po yan sa Safe Space. Magpadala po kayo ng inyong mga mensahe sa DZMM Viber Line 0919-278-3000 or tawag po kayo sa amin sa 8924-4101, Locals 5671, 5672 at 5673. Dapat kabisado na ninyo yung mga number na yan kasi alam ninyo parang lifeline na rin yan, di ba? Pagka yung gusto lang ninyo nang makakausap o meron kayong tanong sa inyong mga isipan na hindi po ninyo masagot, di ba? Hindi ninyo kayang sagutin sa inyong mga sarili o baka wala kayong pambayad sa eksperto. Ayan, dito po yan. Pwede kayong tumawag sa amin sa DZMM. At pagka mga usapang buhay-buhay, pamilya man yan, love life, friendship, o kung ano pa man, ayan, ito po yan ang inyong programa, Safe Space. At bilang pabungad,
1: ang kalusugan ng katawan at kaisipan ay nagsisimula sa pangangalaga sa sarili. Alamin ang kahalagahan nito sa self-love. Self-love.
0: Ayan, pag-uusapan natin sa self-love ngayong hapon ay totga. Ayan, the one that got away. Meron ba talagang totga ang bawat tao? Yung bakit may mga taong hindi natin kayang makalimutan kahit anong gawin natin, di ba? Kahit gaano katagal dumaan ang panahon, kahit na ano pa yung ginawa nila sa atin, kahit minsan sinakta nila tayo ng sobra, di ba? Pero, siya pa rin ang ating totga. Pinabasa ko noon, naalala ko eh, ang sabi mas meron daw totga ang mga lalaki kaysa sa babae. Mamaya malalaman natin yan na sa ating eksperto. Pero ito muna, sa ating episode nga po ngayong hapon, pag-uusapan natin ang the one that got away or totga. May mga tao nga kasing naging muntik nang makatuluyan, di ba? Yung pwede pa sana o sana tayo na lang. At mga alaalang hindi maiwanan. Pero bakit kahit matagal na, lagi silang may parte o bahagi sa ating puso, 'di ba, na nakalaan para sa kanila. Yung space na talagang kahit magmahal pa tayo ng iba, merong parte ng iyong puso na para dun lang sa tao na 'yon. Parang first love.

0: Diba? Kaya sinasabi nilang first love never dies kasi lagi daw siyang may bahagi sa iyong puso. Pero bakit nga ba may mga tao na hindi natin agad makalimutan kahit ngayon nga sinaktan tayo? Yan ang ating pag-uusapan ngayong Sabado ng hapon sa ating Safe Space, sa ating self-love dito sa programang Safe Space. At para sagutin ang ating mga tanong na medyo nakakakiliti o nakakakilig, ayan, yung iba siguro merong mga tanong, baka nalulungkot pa. Ayan, nasa ating Zoom na si Professor Yeng Gatchalian, ang ating Chief Psychologist ng Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center. Magandang hapon sa iyo again, Prof. Yeng, and welcome once again sa Safe Space.
1: Magandang hapon ating Aimee. Ang saya, ang ganda ng topic natin, ha? Magandang hapon sa mga nakikinig.
0: Yes. Ayan. Nakakabata ang topic, di ba, Prof?
1: Oo, totoo. Nung binigay sa akin, ito ang topic natin. Ay, sabi ko, maganda yan, ha?
0: Oy,
1: si actually, Prof. I just had a talk about this.
0: Oh, really? Oo, pero ikaw ba, Prof. Yeng, no? Para sa kabatiran ng lahat. Kasi itong totga, masyadong sikat itong the one that got away. Pero pag sinabi man totga talaga, ano ba talaga itong totga na ito?
1: Oo, ang totga na ito, ito yung mga taong tinuring nating perfecto sana na nakatuluyan natin.
0: Mm-hmm.
1: Pero siguro dahil sa mga pagkakataon, maling timing, maling desisyon, nawala sila sa buhay natin. Kaya patuloy silang bumabalik sa isip mo. No? Kasi parang may para sa'yo, may naputol.
0: So yun. Parang somehow, kaya, in-imagine mo na yung future mo dito sa taon to, tapos nawala.
1: Oo, parang kasi naputol siya eh. Kumbaga, ang huli ninyo ay isang masarap pang karanasan, maaaring ganun. Pero may nangyari, kaya nawala siya. Eh, sa psychology, kasi may tinatawag tayo ating na counterfactual thinking. Yung bang tayo mahilig talaga tayo mag-isip ng what if? Paano kaya kung? So, ito ay isang mental construct, no? Isang ideal na version ng tao o ng relasyon na hindi nagbigyan ng pagkakataon maging reality.
0: Mm-hmm.
1: So, siya, parang ano, counterfactual thinking ang tawag sa totga.
0: Okay. So, ito yung tao na para siyang isang magandang pangarap na maaabot mo na tapos nawala. O kaya naman, panaginip na, alam mo yun, yung kala mo totoo-totoo tapos biglang, pak, nagising ka, ganun.
1: O akala mo, siya yung iniisip mo. But it can be more of the experience that you had while you were with that person.
0: Mm-hmm.
1: So, maganda na, oo, kasi hindi naman talaga yung tao yung naisip mo eh, kundi kung ano ka nung panahon kasama mo siya.
0: Yung version of you nung kasama mo siya, yun yung hinahanap-hanap mo all along. Okay.
1: Yes,
0: oo. So, is this a positive or negative emotion na maituturing, Prof. Yeng?
1: Actually, it can be positive if it gives you, alam mo yon, parang napapangiti ka pag naiisip mo siya. Pero kung halimbawa, nagbe-breed ito ng regret,
0: mm-mm,
1: o di kaya ay nakakasagabal na ito sa current relationship mo or situation mo,
0: mm-mm,
1: then that's negative. Kasi ang nangyayari, pwede magkaroon ng comparison eh. And napaka-unfair yon. Kung meron ka mang kasama ngayon, na ikukumpara mo siya sa kasama mo ngayon,
0: mm-mm,
1: hindi tama yon. Kasi itong totga na ito, itong simbol mo, mm-mm, ng totga, ay isang hindi totoong pagkatao. Kumbaga, ito yung naipon o ito yung naitanim na ideal version mo,
0: mm-mm,
1: na ikinukumpara mo sa reality na meron ka ngayon.
0: Okay.
1: Parang ganun, pag ganun ang nangyari at hindi maganda. Negative yun. Kasi pwedeng makaabala yun sa current situation mo.
0: Oo. Tapos parang pagka, kunyari may current situation, ay may current partner ka, and then yung totga mo, ang lagi nasa isip mo pa rin, pwede bang i-consider yun somehow na cheating, Prof?
1: Hindi naman siya cheating.
0: Mm-mm.
1: Kasi wala ka namang ini-spend doon sa mismong tao na time.
0: Oo.
1: Pero pwede siyang betrayal, emotional betrayal. Not, kasi cheating is a behavior eh.
0: Okay.
1: But this one is an emotional betrayal. You are, instead of focusing on the current relationship that you have, you are actually enjoying another relationship that you had.
0: Oh.
1: So, dahil doon, nagbe-breed ngayon ng comparison. Yung comparison kasi ang hindi nagiging maganda. Minsan, nahihinder yung o napipigil yung kaligayahan sana na meron kayo, o di kaya yung kakayanan na ayusin kung anumang conflict kayo, kaya naiisip mo yung thought ka, eh hindi nakakatulong to, kasi lalong lumalala o maaaring pwedeng lumalalalo yung conflict, at maaari rin na lalo mong namamagnify yung hindi maganda na nakikita mo dito sa current relationship mo.
0: Oo nga.
1: Na ikukumpara mo siya sa isang relasyon na tapos na, at ang unfair kasi doon, kaya siya na nakatanim sa'yo dahil hindi naman talaga nakita yung magiging kabuuan ng relationship na meron ka sana sa taong yun. Naipon sa'yo yung sarap ng pakiramdam kasama mo lang siya. But not really the actual person.
0: Okay. So, paano natin malalaman, Prof. Yeng, na ito'y ano, totga lang o totga o hindi ka pa talaga nakaka-move on dun sa tao na sabi mo nga eh, inisip mong makakasama mo pero biglang nawala?
1: Oo. So, si totga, nasa distance ng emotions yun eh. For example, yung totga, pag naalala mo siya, medyo napapangiti ka, medyo may konting panghinayang, pero hindi nito pinipigilan yung takbo ng buhay mo. Kapag ganong klase, pwede siyang totga, the one that got away, naisip mo lang siya, kaya mo siyang makitang masaya kahit nakikita mo siya in person, wala kang galit na nararamdaman. Pero, kung hindi ka pa nakaka-move on dito, halimbawa, pag naiisip mo siya, may aktibong sakit, nagagalit ka pa, meron ka pang kagustuhan na ibalik kayong dalawa, yun ang hindi healthy, kasi nababalikan mo yung nakaraan na sana kami pa. Binabantayan mo pa yung galaw niya, interesado ka pang makita siya, sinisili po pa siya sa social media, kinukumpara mo siya sa bagong karelasyon mo. So kapag ganito ang nangyayari, hindi yan totga. Kasi hindi ka pa nakaka-move on. So, ang totga na nakikita natin, ito yung karelasyon mo noon na nagkaroon ng better version of you. So, you miss that person that you were when you were in that person, with that person. Ibig sabihin, masaya ako noon eh. Yun yung gusto mo, yung pakiramdam na masaya ka noon. Ah, inaalagaan niya ako noon. Noon, lagi niya akong sinusundo. Yun yung gusto mo, yung lagi niyang sinusundo. Pero yung tao mismo, hindi yon yung totga.
0: Oo. Kumbaga yung mga ginawa lang niya talaga para sa'yo, yung namimiss mo, at kung paano kanya pinasaya nung kayo ay magkasama. Pero ito ba ang totga, Prof, sa nakarelasyon lang to talaga, solely, hindi ito sa kaibigan o hindi sa ano, kundi talagang sa isang tao na somehow nakarelasyon mo at may ilang panahon din kayo talaga na nagkasama bilang couple?
1: Pero pwede kasi siya na naging close mo, na almost naging kayo. Pwede rin yun.
0: Okay.
1: Na naging maayos yung pagsasama ninyo, pero hindi siya tumuloy as romantic partner, pero muntik na kayo, pwede rin siyang maging totga. Pwedeng ganun. Kasi kumbaga parang, halimbawa, kaibigan mo siya, nade-develop na kayo, nagpaparamdaman na, pero hindi kayo nagkatuluyan. So yung paano kung naging magkarelasyon kayo, baka nag-aaway din kayo lagi. Hindi kaya, di ba? Pero ang nakita mo kasi yung enjoyment of the developing relationship. So yun yung nagustuhan mo. Ngayon, kung naging karelasyon mo naman siya, tapos nawala siya sa iyo, ang naiiwan sa iyo ay yung sarap ng ng samahan ninyo.
0: Okay.
1: Pero ang tanong din, kung nagtagal kaya kayo, masaya din kaya? O baka tulad lang din ng katulad ngayon kasama mo? May conflict din.
0: Kaya lang, meron nga kasing unanswered question, kaya nandoon, lagi mo siyang binabalik-balikan. Pero ito ba, Prof. Yeng, lahat ba talaga meron totga? Masasabi bang lahat meron? Tsaka may nabasa kasi ako one time, na karamihan, mas marami daw lalaki, o kalimitan, lalaki ang may totga. Is this true?
1: Ganito yun. Sorry sa mga nakikinig, there's no such thing as totga. Yang totga, hindi siya tao. Yan ang iyong pakiramdam sa sarili mo nung kasama mo maaari yung taong yan. So, yung namimiss mo, yung nararanasan mo, hindi yung mismong tao. Kaya, binuo natin yung totga kasi akala natin, sa kanya, siguro siya yung kasama ko ngayon, masaya ako. Bakit? Kasi nung kasama ko siya, masaya ako eh. Buti pa siya, ganito siya sa akin. Ikaw, itong taong tong kasama ko, hindi siya ganun sa akin. So, ang naiisip mo ngayon, yung naranasan mo sa taong yun. Kaya wala talagang totga, Chang. Ang totga kasi, meron ka lang naiwan, you wanted closure. But the fact na tumigil na ang relasyon, that's already closure in itself.
0: Naku, kumisan kasi.
1: Ganun siya. Kaya kung...
0: Oo. Kasi kung kumisan, prof, hindi natin alam na closure na eh. Yun lang, hindi kayo nagkausap, or hindi ka na niya tinawagan, or hindi ka na niya tinext. That's closure actually. Pero karamihan ng tao, yes, gusto nila yung closure. Naririnig talaga nila dun sa tao na wala na tayo, break na tayo. Yun yung gusto nilang closure.
1: Oo, pero sa dahil hindi ka na, ginost ka na niya, hindi ka na niya pinuntahan, closure na yon, tama na. Kasi kung aasa ka pa na makikipag-usap, magpapaliwanag siya sa'yo, maaaring hindi mangyari yon, hindi ka talaga makaka-move on. Tapos may iiwan ka lang dun sa nasaya ng moment na yon, na nasaktan ka rin in the end, di ba?
0: Oo nga.
1: So sinasabi natin na siguro kung siya, paano kung siya kaya yung napangasawa ko, paano kung siya yung kasama ko? Oo, nakaipon ka doon, nakaiwan ka, kasi hindi siya yung napangasawa mo. Paano ka nga, paano nga kaya? Baka ko siya napangasawa mo, kayo rin na magkaaway ngayon, di ba? So parang ganun. Dahil hindi nakita yung parteng yon, ang naiwan sa'yo ay yung sinasabi natin gusto mong maramdaman.
0: Ayun, oo. Pero prof, di ba, kahit na anong, alam mo, sa totoo lang, kahit anong paliwanag natin, na hindi, yung feelings lang yon, yung naramdaman mo lang yon, hindi dun sa taong yon. Nandun pa rin yung mga tao na hindi ko pa rin siya makalimutan eh. So ano ba yung dapat, paano ba natin matatanggap na talagang may mga pagmamahalan o may pagmamahal na hanggang muntik lang? Ano ba yung pwedeng gawin ng isang tao na nasa ganong sitwasyon na kahit na anong gawin niya, hindi niya malimutan yung tao because of kung paano siya pinasaya nung tao na yon?
1: Kailangan siguro unang-una, tanggapin natin, yung pagtingling mo naman sa nakaraan, you enjoy that, okay lang naman kung minsan naiisip mo, di ba? Pero yung pamumuhay natin sa nakaraan na isang desisyon, nagnanakaw ito ng present moment mo. So kung iniisip mo si Totka, lagi mo siyang naiisip, nananatiling perpekto siya sa isip mo, eh hindi natin nahaharap yung totoong buhay natin ngayon. Yun yung dapat nating bitawan. Kailangan na nating bitawan yung pagkapit sa nakaraan. Yung mga salitang, sana siya na pangasawa ko, sana siya ang nakatuluyan ko. Kasi kapag kumakapit ka sa mga sana na yan, mahihirapan, emotional baggage yan eh, mahihirapan kang magpatuloy doon sa buhay na meron ka ngayon. Kaya okay lang naman na minsan iniisip natin yung mga ex natin, yung mga sana, yung naiisip mo. Pero kung mag-hard work ka sa thought na yon, eh parang niloloko mo na lang yung sarili mo kasi hindi na siya existing. Okay. Walang closure kasi hindi lahat ng closure pinag-uusapan. Cognitive trap ang tawag doon, ate. Cognitive trap, naniniwala ka sa mga sinasabing, kailangan ko lang naman ng paliwanag. Alam ko naman kasing minahal niya ako. Kasi perfect kami together. Kasi masaya kami noon. Oo nga, kasi nga, naputol yun. So hindi mo nakita the rest of it. Kaya doon ka nakakapit sa naranasan mo lang. Ngayon, you have to accept, wala na siya. Wala na siya sa buhay mo. May buhay ka na ngayon. Kailangan kumapit tayo sa totoong tao na kasama natin.
0: Oo.
1: Kumapit tayo dun sa tao at sa relasyon na meron tayo ngayon para maging mas maayos yung takbo ng relasyon. Kasi kung kakapit pa rin tayo, ate, dito sa mga sana natin, eh, patuloy tayo magko-compare at patuloy tayo magsasana all. So there will always be frustration. Ang pinakamagandang kwento ng pag-ibig, hindi yung muntik na, kundi yung narito. Yung lumalaban, yung nananatili sa tabi mo. Yan ang love.
0: Oh, nakakatuwa yung sinabi mo na hindi yung muntik na, di ba? Parang ano din yan eh, di ba? Parang paano ka nga ba makakadiretso ng lakad kung panaya ang lingon mo? So hindi mo nakikita na meron na pala naghihintay sa iyo sa hinaharap, parang ganoon.
1: Yeah. So baka matapilo ka pa, ate.
0: Oo nga, tas sa mali tuloy ang bagsak mo, no.
1: Oo. Diretso lang.
0: Oo. So ano yung pwedeng sabi, kasi di ba, paano pala prof yang ito? Paano kung yung totga mo eh biglang tumawag sa iyo? At sabi mo nga, emosyon yun, ano, yung how they made you feel. Pero paano kung yung tao na yun, na nagbigay sa'yo ng iyong mas magandang version, biglang tumawag isang araw, with current, meron kang ka-current relationship, na biglang tumawag sa'yo, at gustong bumalik. Sino sa tingin mo yung dapat mas bigyang pahalaga nung tao na yon? Kasi ito marami, I think may mga ganito sitwasyon eh, na nakakalimutan yung ngayon kasi bumabalik yung nakaraan.
1: Ang ako ang pag na may nakakausap ako tungkol sa sino ang pipiliin ko, ang lagi kong sinasabi, pag gumawa ka ng desisyon, wag mong i-anchor dun sa isa. Kailangan sa kanya lang. Halimbawa, tatanggapin ko ba si Totka? Hindi mo na dapat tanggapin dahil lang nag-aaway kayo ng current.
0: Okay.
1: Hindi dapat ang basehan mo ay dahil hindi ka masaya dun sa isa, kaya mo siya tatanggapin. Dapat ang basehan mo ay talagang siya yung mahal mo. At hindi itong kasama mo ngayon. Or, maaring kasi ang nakikita mo sa kanya ay kung ano yung ganda ng pinagsamahan ninyo noon, napapatungan dahil may conflict kayo ng kasama mo ngayon. Uulitin ko, ano ang pinagsamahan ninyo ng kasama mo ngayon. Kung wala namang harm sa relasyon na yan, baka familiarity kaya nasasawa ka lang o dahil may conflict kayo kaya gusto mong gumif up, pati hindi mo muna ayusin yung current relationship mo kasi siya yung nandyan. Unless may violence ha, kapag may violence, may pananakit, may pang-aabuso, alam na this, kailangan bitawan yan. Pero kung maayos naman ang relasyon ninyo, may mga conflict lang kayo, hindi dapat maging dahilan si Totka para iwanan mo yung kasama mo. Kung iiwanan mo siya, hindi dahil kay Totka.
0: Kasi baka mamaya, di ba, Prof Yeng, yung dala-dala pala nung isa is excitement lang. Kasi itong current mo, masyadong payapa yung relasyon ninyo. Sabi natin, hindi kayo nag-aaway, maayos kayo. So, minsan parang boring yung dating. Kasi walang conflict eh. Kaya pagka na-excite ka dito sa isa, baka doon ka magkamali. At baka bandang huli, pwede ba yun, Prof Yeng, na yung iniwan mo, yung nasusunod mong totga?
1: Pwede. Akala mo Totka kasi manghihinayang ka na nakita mo yung pagmamahal at paglaban niya eh.
0: Yes.
1: Tapos sumama ka dito sa akala mo siya yung, di ba? Kaya ang lagi kong inaano doon, huwag kang magdedesisyon sa relasyon dahil sa isang pumapasok sa relasyon mo. Kung may problema kayo ng current mo, kailangang ayusin ninyo yan na kayong dalawa lang, hindi dahil sa existence ng ibang tao. Kasi baka itong taong bumabalik sa'yo, ang nakaipon sa'yo ay yung saya ng samahan nyo noon. Kaya pag nakikita mo siya ngayon, gusto mong ibalik yung version na yon kasi masaya ako sa kanya noon. Iniisip mo na yun pa rin ang kaya niyang ibigay sa'yo ngayon. Pero again, ang relasyon ay matibay kapag marami na kayong pinagdaanan at kinaya ninyong dalawa.
0: Oh no. Kasi parang mangyayari baka merong kang kasi nalilito ka madalas eh, 'di ba? Lalo na yung mga nasa parang gusto mag-settle down o yung gusto na nang alam lumugar sa tahimik, magpakasal na. Tapos doon siya nalilito na itong taong 'to, ang boring kasama samantalang noong panahon na 'yon, 'di ba? Ang gusto ko kasi
1: kasama. Diyan tayo nabubudol eh.
0: Oo, 'di ba? Yung parang ang gusto ko kasi kasama ko sa travel eh itong karelasyon ko ngayon. Halos hindi tumayo ng hindi lumabas ng bahay. So, alam mo 'yon, minsan yung taong nawala nung una, parang okay, yun yung mas swak doon sa mga trip mo sa buhay, pero ano ba yung mas mahalaga, Prof Yeng, kapag ka talagang commitment na yung pag-uusapan? Yung mga makakasama mo sa trip mo sa buhay, di ba? O yung makapagbigay sa'yo, sabihin natin, stability. Saan ba dapat naka-angkla yung stability na yun?
1: Stability kasi when the relationship allows you to grow. Halimbawa, itong relasyon na ito ay hindi kasi yan compatibility rin and hindi yan fun and excitement. Love and relationship is not always that eh.
0: Okay.
1: Dapat complementing yung relationship ninyo. Kapag sinabing complementing, kaya niyang sakyan. Pati yung sumpong mo, kumbaga ganun.
0: Topak mo.
1: Tinatanggap ka niya, oo, tinatanggap ka niya, inaalaw ka niya mag-grow, hindi ka niya kinokompress, dito ka lang. Kasi kapag ganun, matakot ka na. Kasi hindi ka niya pinapayagan na mag-grow bilang tao. Kaya nga, di ba sa violence against women and children, kapag ang babae ay hindi pinayagang magtrabaho o mag-aral, na hindi naman nakakasira sa pamilya nila, pwede mo siyang idemanda. Kasi violence yon ng karapatan mo. Nava-violate yung karapatan mo. So, sa relationship, kailangan kayong dalawa, you support each other's growth. Hindi yan yung porket magkasama kayo sa travel, masaya kayo together, hindi laging ganun yun.
0: Yes.
1: Kundi, nagkakasundo kayo sa mga bagay-bagay, ayaw niyang masaktan ka, inaalagaan ka niya, inaalala niyo yung kalagayan mo at ikaw din sa kanya. Naiintindihan mo, naiintindihan ninyo ang bawat isa. Kapag minsan nagkakatalo kayo, meron kayong paraan para magkaayos kayo nang hindi nyo kailangang saktan ng isa't isa.
0: Uh-huh.
1: Yun yung healthy na relationship. Pero kung ang laging naipapakita ay kasi ayoko yan, tapos sinisisi ka niya, parang medyo andun yung violation, andun yung pain.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kapag tayo ay nagme-measure ng relationship natin, titingnan natin ngayon, dito ba sa relasyon na to, meron ba akong growth? May natututunan ba? Hindi pa ako nahihirapan, hindi pa ako nasasakal. Kasi kapag nangyayari ang mga bagay na ito, baka hindi yan yung matured na relationship na kailangan mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang sinasabi ko kanina, kung pipili ka sa dalawa, huwag dahil nandoon ng isa, kaya iiwanan mo ang isa. Kailangan nakafocus ka kung ano yung relasyon na meron kayo ngayon. Doon lang, hindi uh-huh. dahil may iba.
0: Okay. So last question nito, kapag coach, Prof. Yeng dito tungkol sa totga natin, ano? Dapat ba na mag-reach out ka sa totga mo kung talagang hindi mo siya makalimutan at lagi siyang nasa isipan mo, and then eto na yung current relationship mo at nag-o-offer na ng kasal?
1: Hindi.
0: Okay.
1: Kasi pwede pa siya makaabala sa sitwasyon na meron ka ngayon. Pangalawa, wala na siya sa buhay mo, huwag mo na siyang puntahan.
0: Ayan.
1: Kasi unang-una, kung talagang kayo, papalikan ka niya doon pa.
0: Ayun, ang maganda doon, Prof. Yeng, na malinaw. So yung iba na nag-iisipan na, what if tawagan ko kaya? What if kausapin ko siya for the last time, di ba? One last time, di ba? Before ako mag-walk down the aisle. Eh, paano nga? Tama, no, Prof. Yeng, no? Kung mahal ka talaga niyan, at kung talagang kayo, siya ang una mag-reach out sa'yo. Meron parating ganun. Okay, so napakaganda, Prof. Yeng. Naku, yung mga nakikinig at nanonood sa atin, ano, anong kung merong mensahe kayong gusto para sa inyong totga, ano yun? Sige nga, ipadala ninyo yan sa amin, ha? Sa 0919-278-3000. Okay, so Prof. Yeng, mag-break lang ako, ha? Tapos sa pagbabalik natin, meron tayong ibang topic na pag-uusapan. So dyan ka lang muna, Prof. Yeng, saglit na saglit lamang.
2: Bukas isip na usapan, bukas pusong talakayan. This is your safe space sa DZMM.
0: Ang oras 4:29 ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Tug ka na ba for something local? Or better yet, something nakaka-local? Tara na sa Nakaka-Local Grand Food Bazaar 2026, happening this May 29 to 31 sa Water Garden Festival Mall, Alabang. Ito na ang pagkakataon mo para mabusog with no regrets. Matitikman mo na the best of local foods mula sa iba't ibang proudly Pinoy MSMEs. Mag-register lamang via bit.ly/GFDPASS o bisitahin ang @PhilippineStore and @Nakaka-Local sa Facebook and Instagram. Handog ng PhilStore Media Group with Festival Mall and PhilInvest Mall. Kita-kit at sama-sama nating tangkilikin ang sariling atin sa Nakaka-Local Grand Food Bazaar 2026. #LoveLocal, GrowGlobal.
2: Basta AM, DZMM! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: DZMM! Numero uno sa aksyon!
5: Your bill, sir!
6: What? 14,000 pesos for dinner?
5: 1,400 only, sir.
7: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: Your bill, sir.
6: Order for more! Dessert?
7: EO, love your eyes.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. DZMM Radio Patrol sa East Treta at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita, patuloy na maglilingkod. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. bukas isip na usapan, bukas pusong talakayan. This is your safe space sa DZMM. Bida ang kwento mo. Bida ang kwento mo dito sa My Story.
8: My Story.
0: Okay, 4:32 po ng hapon. Tuloy-tuloy na tayo at nasa linya na natin si Bea. Tawagin natin siyang si Bea ng Pasig City. 23 years old po siya. Magandang hapon sa iyo, Bea. Oops, naputol ang kanyang linya. Sige, di bali, tatawagan na lang natin ulit, no? So habang inaayos po ang linya ni Bea, bigyan natin siya ng background. Siya nga po ay 23 years old at ang kanyang tatay ay nagtatrabaho sa isang itikan. Yung pamilya nila, yung kanyang mga kapatid ay meron ng kanya-kanyang pamilya. Kaya sila na lang ang nagtutulungan sa buhay, sila ng kanyang tatay. Yung kapatid niyang lalaki na 18 years old ay may anak na rin daw, pero dahil bata pa yung ina ng bata, iniwan sa kanila yung sanggol at sila na rin ang nag-aalaga. At bilang nandun si Bea, siya na rin ang parang tumatay yung nanay nung sanggol na yun, ano. Pero dahil nga syempre, di ba, ang dahil mong pinag-iisipan, tapos bata ka pa, patung-patung po ang dalahin nitong si Bea. For sure, siya din ay nagtatrabaho para sa kanila, no? Tapos may iba pang mga issues. So alamin natin sa kanya mismo yan. Magandang hapon ulit sa iyo, Bea. Bea?
9: Good afternoon po.
0: Ayan. So Bea, kumusta ka naman ngayong hapon?
9: Okay naman po. Ano, busy-busy lang po ngayong week. Kasi nga po, nagre-ready na po ng pasukan.
0: Ah, nagre-ready ng pasukan. Ikaw ba'y nag-aaral pa?
9: Yes po.
0: Mm-hmm. Anong pinag-aaralan mo ngayon? Kolehiyo ka ba? Anong kurso?
9: Ano? Apo, college na po.
0: College ka. Anong course mo?
9: Nasa medical field po eh.
0: Oh, medical field. So medyo magastos yan, Bea. Ikaw ba ang nagpapaaral sa sarili mo?
9: Ngayon po, parang ganun na nga po. Kasi nung last year po, di ko rin po alam paano ko na-survive yung pag-aaral na hindi po ako natutulungan ng parents ko.
0: Mm-hmm. Oo. So, Bea, meron kang mga hanap buhay para masupport yung pag-aaral mo?
9: Hindi po eh. Di po kasi siya kaya ng schedule ko since Monday to Sunday po yung yung klase ko po eh.
0: Okay.
9: Tapos pupunta pa po ako ng ospital. Parang roller coaster po yung schedule ko. Wala siyang fix na umaga lahat.
0: Oo.
9: Halo-halo po, kaya hindi po kaya mag-work.
0: Okay. So nabanggit mo, nagpupunta ka pa sa ospital. Sino ang nasa ospital, Bea?
9: Ano po, nasa medical field po kasi. So kasama po siya sa pag-aaral po.
0: Ah, okay. So parang nagtitraining ka na rin, yun ang ibig mo sabihin.
9: Opo. Yes,
0: okay.
9: Po.
0: Oo. So sa ngayon, ano yung nagiging problema mo sa ngayon sa dami ng iyong mga, sabi mo nga, marami kang iniisip, pag-aaral, yung sitwasyon ninyo financially at may pamangkin ka pa?
9: Ano, yung main problem ko po ngayon kasi is yun nga po, hindi kami okay nung mother ko. May dami tao po kasi baka nakikinig.
0: Sige lang. Oo, ayan. Ay, na. Okay, okay na.
9: Kapit-bahay namin baka.
0: Ay, may Marites. Ay, may Marites.
9: Opo. Okay. Si ano. Ayan.
0: Oo, pero may manok din. Oo, kanino bang manok yan?
9: May
0: sa kapit-bahay? Sige. Ayun, ituloy mo yung kwento mo. Ano, nakikinig si Prof. Yeng sa atin.
9: Hindi kami okay nung, ano po, nung mother ko si... parang one time, nanghingi kasi po ako sa kanya ng pamasahe.
0: Oo.
9: Kasi nga po, nagjo-duty nga po ako sa ospital. So, malayo po siya. Kaysa sa school po, dadagdag po yung pamasahe.
0: Mm-hmm.
9: Tapos parang, baka si mama siya. Di niya ako binigyan. Tapos pag-uwi ko po, yun. Di niya na ako pinapansin. Tapos, until now, di kami okay.
0: Okay.
9: Kasi, yun nga po, di niya po ako natutulungan sa financial po nga sa pag-aaral. Tsaka yung mga misunderstanding po kami, like mga below the belt po niyang binibitawang salita, sa sobrang unfair po ng treatment niya pagdating ko sa bahay kasi iba yung trato niya doon sa iba mong kapatid.
0: Na lalaki?
9: Sa akin.
0: Lalaki yung mga kapatid mo?
9: Hindi. Ano po, lalaki at babae po.
0: Okay. So ilang kayo, Bea, no? Para mas malinaw, ilang kayong magkakapatid at pang ilan ka?
9: Lima po kami, tapos ako yung middle po.
0: Okay, so ikaw middle child. Oo. So sabi mo kanina, medyo maano kasi yung linya. Maganda naman yung trato niya sa ibang mga kapatid mo, pero sa'yo parang iba. Oo. So kailan nag-start po yung hindi ka niya pinapansin dahil lang hingi ka ng pambaon? Yun lang yun?
9: Hindi, ay kahit nung dati pa po talagang iba na. Pero ngayon po kasi parang mas lalo siyang lumala. At you know, ano po yung reason niya. Kasi di ko po talaga siya makonfront, which is feel ko po, sinasabi din po nung kakilala ko na napatira po dito sa amin. So nakikita niya po yung ugali ng parents ko and ng other siblings ko po. Na sinasabi niya na ganyan naman na talaga yung mama mo sa'yo. Baka kasi kaya hindi ka niya, hindi kaya ikaw ang tinatarget niya kasi alam niyang hindi ka sumasagot. Like, unlike yung iba mong kapatid na talagang pumabalag sila sa parents mo.
0: Okay, oo. Sige. Bea, papasukin ko na, tawagin ko si Prof. Yeng para makausap mo, ha? Prof. Yeng?
9: Yes po.
0: Oo, Prof.
1: Hello. Hi, Ateng ulit. Magandang hapon ulit. At saka Bea, hi.
0: Ayan, narinig
1: mo. Magandang hapon.
0: Oo. So, Bea, ayan si Prof. Yeng. So, kung may tanong ka, yes, sige, po. Pagkakataon mo na, kausapin mo na si Prof. Yeng.
9: Ano po? Hi, Prof.
1: Oh, hello, Bea.
9: Ano po? Ayun nga po, one of my biggest problems po as of today is yun nga po, yung financial. Kasi di ko po talaga alam paano ko ulit siya masosurvive this school year since, ayun nga po, nahirapan din po ako nung last year ko po na pag-aaral na halos ako po talaga yung gumagastos. Or pagka hindi po talaga kaya is, tawag dito, nagbabao na lang ako ng tubig po, tapos nilalakad na lang po talaga papunta at pauwi. Minsan pag galing pa po ng duty, kaya sobrang nahihirapan po.
1: Oo, actually, yung alam mo yung nangyayari sa iyo, Bea, sabihin na natin, di ba universal problem ang pera, no? Pero hindi rin kasi dapat na hindi natin siya papansinin. Nandidinig ko yung sinasabi mo, minum ka na lang ng tubig. No? Nagbabaon ka na lang ng tubig para maiwasan mo yung gumastos kasi yun ang problema natin. Actually, believe nga ako sa iyo eh. Kasi nung pinakikinggan kita, napaka-resilient mo, ang tatag mo. No? Kasi hindi lang actually yung nangyayari sa'yo, pati relasyon may problema. Ang tawag dyan, functional coping. Pag sinabi functional coping, ginagamit mo yung meron ka para ma-save mo yung sarili mo dun sa problemang kinalalagyan mo. So halimbawa, wala kang pera, problema mo yung pera. Pero patuloy ka pa rin pumapasok, gumagawa ka ng paraan. Sabihin na natin na kapag wala tayong pera, ang nangyayari sa isip natin, nagkakaroon tayo ng tinatawag na scarcity mindset. Pag kulang yung resources natin, automatic na yung utak natin, nagko-convert siya sa survival mode. Kaya pag puro kakulangan, takot, o di kaya yung bigla ang pangangailangan lang ang nakikita natin, nakakapagod talagang isipin yun. Halimbawa, pumapasok ka, tapos nagdadala ka ng baon, na-survive mo yon. Pero kung babalikan mo ulit yung, so paano na, wala na naman akong pera, paano next year, paano yung ganito? Ang babalikan natin doon, paano ko ba na-survive yung pagpasok ko sa trabaho? Paano ko ba na-survive yung pag-aaral ko? Yun yung babalikan mo. Tapos gagawin mo lang siya ulit. Para masanay yung brain mo sa paniniwala na meron ka pang magagawa. Kapag kasi ang isip natin, di ba nakaka-survive ka, tapos babalikan mo nang babalikan yung wala akong pera, wala akong pera, wala akong pera, napapagod lalo yung isip mo doon.
0: Parang ano? Oo, parang Prof. Yeng, ano, yun yung mindset natin, ano, tayo yung pumuporma nung mindset natin kung ano yung gusto nating isipin para makatulong sa katawan natin eventually.
1: Correct. Oo. Kasi kung pag naka-scarcity mindset ka, matik yan eh. Ang isip mo lagi, walang pera, pagod na ako, ayoko na ng buhay na to. Lalo humihina yung katawan mo. At lalo kang nawawala ng pag-asa. Pero kung iisipin mo, naririnig ko yung kwento ni Bea, kahit may bata siyang inaalagaan, may conflict siya sa pamilya niya, nasusurvive niya. Kaya ang gagawin, usually, babalikan natin yon para maalis yung scarcity mindset. Paano ko ba nagawain dati? Ah, nagbabaon ako ng tubig. Sige, babaon muna ako ng tubig. Na-survive ko naman yung pagbabaon ng tubig eh. Diba? Tapos, nakikita mo rin, habang ginagawa mo ito, umaagwanta yung buhay mo. Ibig sabihin nun, na nagkakaroon ka ng mas mahabang training, malapit ka nang matapos sa pag-aaral mo, nahihirapan ka nga, pero nasusurvive mo siya. So kung ang babalikan mo ay, oh, dati, first year lang ako eh. Baka wala rin akong pera noon, pero nalagpasan ko yon. Ngayon, anong year na ba ako? Asang estado na ba ako? Malalagpasan ko pa to. Okay. Kapag naging ganun yung mindset natin, nagiging mas madali sa atin na gumawa ng paraan kasi nawawala yung matinding frustration. Mm-hmm. Pag nagiging frustrated ka kasi lagi, ang nangyayari doon, hindi ka nakakapag-isip ng tamang paraan. Lalong bumabaon sa'yo yung isip na ikaw ay nahihirapan. Oo. Pero kung babalikan mo yung nalagpasan mo na, mm-hmm, may isip mo, nalagpasan ko to. Di ba, ating, tignan mo yung sitwasyon niya, di ba? May batang inaalagaan, pero nakakapasok siya.
0: Yes, oo. So, Prof, ano, parang instead na titingnan ni Bea yung nangyayari sa kanya na nagbabaon na lang akong tubig para hindi ako magutom. So, instead of looking at that as parang kawawa naman ako, kailangan tingnan niya yon as panalo siya dun eh, di ba? Triumph yon every time na merong hurdle siya na na malalagpasan at maipapanalo. So parang somehow victory yon, di ba, Prof Yen?
1: Yes. Oo. Kumbaga babaguhin mo yung ibig sabihin ng kakulangan.
0: Okay.
1: Kapag ang kahulugan mo ng kakulangan ay loss, eh talagang mawawalan ka ng pag-asa. Pero kung ang kahulugan mo ng kakulangan ay survive, eh, mas magkakaroon ka ng maraming idea kung paano mo ito malalagpasan. At saka may resibo ka na eh. Di ba sabi nga, kailangan na rumesibo ka. Ano yung resibo mo? Yung pagdadala mo ng tubig sa trabaho mo, nakatulong sa'yo, para malagpasan mo yung mga task na gagawin mo sa araw na yon. So gawin mo lang siya ulit, di ba? Ando naman hindi mawawala. May problema tayo sa pera. Pero makikita mo, habang nagtatagal ka doon sa kinalalagyan mo, training yan o pag-aaral man yan, ibig sabihin, nag-grow ka as a person. Habang nag-grow ka as a person, lumalaki ngayon yung armor mo para sa mga problema pang darating sa'yo kasi lumalago ka bilang isang tao.
0: Okay. Bea, narinig mo?
9: Yes po. Ano nga po eh, sa totoo nga po, Prof. Yeng, even na ayun nga po, wala silang financial support, even ano po, emotional support eh, pero yung performance ko naman po sa school is okay. Actually po, consistent po akong din pleaser.
0: Wow.
9: And then din pleaser po ulit ako ngayong last semester po namin na nakakuha po ako ng 1.54 GWA po.
1: Uy,
9: and
1: grabe.
9: Also yung honorary valida po namin is na perfect ko naman po siya, nang hindi ko po nasasabi sa parents ko kasi nga po parang wala naman na po silang pakipagkaganong po yun. Pero nakikita naman po nila ako, Prof. Yeng, na sobrang tutok na tutok po talaga sa pag-aaral. Halos gabi-gabi po talagang naririnig nila yung boses kung nagre-review, nagme-memorize. Kasi nga po pagdating po talaga sa medical field is sobrang dami po yung inaaral talaga. Kahit nga po pag-uwi ko galing duty po is may quiz kami kinabukasan, hindi pa po ako natutulog agad eh. Naglalaba pa po ako. Kasi ako po rin po naglalaba ng damit ko dahil ayaw nga po nila din laban. So naglalaba po ako ng uniform. Then after po nang bago ako matulog, pinapakinggan ko pa po muna kung ano yung lessons na i-quiz namin para lang ma-perfect ko yung quiz. Kasi nga po, sobrang conscious din po talaga ako pagdating sa grade.
0: Oo. Prof, yan, nagtataka ko. Prof, bakit gaya ganun, ano? Matanong, si Bea, ito yung isang tanong. Tama ba, Bea? Bakit ganun ang trato sa'yo ng iyong magulang, lalo ng iyong nanay? At ano yung pwedeng gawin ni Bea to win her?
1: Oo. Actually, radical acceptance.
9: Talaga, alam yung pinaka-main reason niya po eh. Ang sinasabi lang po din kasi ng ibang nakakakilala din sa parents ko is baka dahil ayaw na ng parents mo mag-aral ka, baka gusto nang mag-work ka para makatulong ka sa kanila, which is ayoko naman pong gawin kasi nag-work na naman po ako. Nag-try po ako mag-work dati pag mga bakasyon po, extra-extra. Eh kasi po, hindi po katulad ng ibang kapatid ko, nasisilaw sila sa maliit na halaga ng kita. And Nakikita ko po kasi yung sarili ko na may, gusto ko talaga po may future po akong marating eh. And ayoko pong ma-stuck po sa isang bagay na alam ko po talaga na hindi ako mag-e-enjoy and then pagsisisihan ko po in the end of the day.
0: Okay, so Prof, ang galing ni Bea.
1: Oo, ang galing niya. Kasi pinakikinggan, imagine ako 100 ka, di ba? Ibig sabihin, mas mahalaga yung kakayanan mo kaysa sa kakulangan mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nagamit mo yung galing mo. At habang ginagamit mo yung galing mo yan, patuloy ka mag-grow. Ngayon tungkol dun sa tanong mo kanina, ating Amy, na bakit kaya ganun yung trato sa kanya?
0: Yes, oo.
1: Siguro ang may tinatawag tayong systemic eh. Yung ibig sabihin ng systemic, may sa systemic theory, may sinasabi sila na microsystem, di ba? Yung microsystem, yung diretso na nakaka-influence sa'yo.
0: Mm-mm.
1: Ngayon, itong mga taong ito ay yung magulang mo, kapatid mo, kaibigan mo, etc. Itong mga taong ito, meron din silang microsystem. Ang ibig sabihin, meron din silang buhay, karanasan, nararanasan, na maaaring hindi mo diretso nararanasan, pero yung epekto sa kanila, sa'yo napupunta. So, pwedeng hindi ikaw yan.
0: Mm-hmm. Sa kanya
1: pwedeng
0: lang,
1: may sarili silang pain. Oo,
0: sa diba? Kanya lang na ibabato, kumbaga.
1: Pwedeng ganon. Pwede kasing may sariling pain ang nanay niya. O pwede rin na nagkataong ikaw ang nakikita, sa'yo nakikita, maaaring yung sarili niyang kakulangan, yung mga dati niyang frustrations, at ikaw yung nagiging simbolo nun. Isa rin dahilan yon. Mm-hmm. Hindi natin masasabi talaga. O pwede na meron din siyang mga frustrations sa buhay niya, hanggang ngayon, dala-dala pa niya. Pwede rin yung sinasabi ng mga nagsasabi sa'yo na baka mas gusto nilang magtrabaho ka at na-frustrate sila na hindi ka nagtatrabaho, nag-aaral ka.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So, ito ay yung issues nila sa sarili nila at okay, sa sitwasyon nila. Hindi ikaw to, Bea.
0: Okay. Posibleng may fear yung nanay niya, lalo na yung nanay niya, no, na aral ng aral, tapos bigla namang hihinto yan isang araw, tapos hindi rin, masasayang lang lahat. So parang pinoprotektahan ng nanay niya yung sarili niya sa possibility na lahat naman ng pangarap na yan ay hindi naman matutupad o balang araw. O baka hindi rin naman niya, sorry for the word, pero baka isang araw di ko rin naman mapakinabangan kung ano man yung pinaghihirapan ni Bea ngayon.
1: Maaari din kasi ang kumakikita natin yung sitwasyon nila sa buhay ngayon, mukhang hindi rin na-achieve kung ano man yung gusto nila sa buhay noon.
0: Uh-huh.
1: Kaya nagkakaroon sila ng mga ganong klaseng expectancy. Hindi natin masasagot lahat yun, pero ito yung mga bagay na kailangan natin i-consider. At sa bawat bagay na nabanggit natin, makikita natin, hindi si Bea ang problema doon.
0: Okay, ayan. So, Bea, oo, last question mo kay Prof. Yeng.
9: Naiiyak na ako.
0: Oo, Bea.
9: Yes po.
0: Oo, sige. Ano yung gusto mo pang itanong? Meron ka pang isang tanong na pwedeng ibato kay Prof. Yeng ngayon. Ano yun?
9: Ayun lang naman po. Kung ano yung para mas pagpati, mas tumibay pa po ako ngayon pasukan. Ano ko po?
1: Bea, ang gusto kong sabihin sa'yo, yung sitwasyon mo ngayon, yung ginagawa mo ngayon, binibreak mo yung cycle. Tinatapos mo yung siglo sa buhay ninyo kung saan mahirap ang buhay. Ikaw yung gumagawa ng daan para maging maayos yung kinabukasan ng pamilya mo, pati ng pamangkin mo. Yung talino mo, yung tiyaga mo, yung tatag mo, lalo mo siyang pagyamanin. No? Kasi sa totoo lang, hindi biro yung sitwasyon mo, and yet, naaabot mo yung gusto mo, nakaka 100 ka, grabe. Naglalaba ka ng lagay na yon, nag-aalaga ka ng batang lagay na yon, may emotional burden ka pa, pero nagagawa mo siya. Saludo ako sa'yo. Normal lang na mapagod ka, umiyak ka, matakot ka. Normal yan. Pero ang dapat mong tandaan, yung sitwasyon mo ngayon, chapter lang ng buhay mo yan. Hindi yan ng buong libro, Bea. Kailangan matuto kang maging self-compassionate, magkaroon ka ng micro-break. Yung halimbawa, yung pagiging maiksi kasi ng pasensya mo, yung pagsigaw mo, ay pagsigaw ng katawan mo to na napapagod ka na. Baka kailangan huminga ka sandali. Halimbawa, pag uwi mo ng bahay, bago ka maglaba at mag-aral ulit, pwede pang umupo ka muna kahit 5 minutes lang. Mm-hmm. Hinga ka lang. Pakiramdaman mo lang yung katawan mo. Kasi natetensyon ka, nawawala ang pasensya mo kasi pagod na yung katawan mo.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan din yung tinatawag na radical acceptance. Ito ang sitwasyon mo ngayon at tanggapin mong hindi mo kayang ayusin ang lahat. So, i-compartmentalize mo siya. Pag nasa ospital ka, eto si Bea, estudyante. Pag nasa bahay ka, eto si Bea, anak. Kapag hawak mo yung pamangkin mo, eto si Bea, tita. kailangan natin kinocompartmentalize yung sarili natin para tiyan. So pag naglalaba ka, kung okay sa iyo na pakinggan nga yung lectures na nakakatulong sa iyon, go ahead. Pero kung nakakadagdag to ng pressure sa iyo, maglaba ka na muna.
0: Okay.
1: Tapos mamaya kapag medyo nakapahinga ka na, saka ka makinig, baka mas mabuo mo yung focus mo doon. Yeah. Kailangan mo mag-compartmentalize, mag-microbreak, at maging mas mabait sa sarili mo. Hindi mo kayang ayusin lahat.
0: Okay.
1: Pero kailangan mong baguhin yung kakulangan ay kakayanan.
0: Okay. So, Bea, ayan, narinig mo ha, mag-focus ka kung ano yung role mo. That moment ko ano man yung pinaperform na task, no? Doon mo i-focus yung sarili mo. And, paalala, bago kita pakawalan, Bea, tao ka lang, sabi nga, 'di ba? Tao ka lang, so pwedeng mapagod, pero 'di ba Prof Yeng, bawal sumuko. Yeah. Dahil
1: yes.
0: Dahil binibreak mo ang cycle ng kahirapan o kung anumang cycle meron sa inyo, yung generational kumbaga na ano, ikaw yung taga-break noon. So meron kang special role at mukhang okay naman ang iyong performance, kumbaga at par. Ayan. So, congratulations sa'yo, Bea. Alam namin na marami ka pang maaabot sa buhay. And I hope kapag naabot mo na yung mga pangarap mo, magkaroon ka ng time na kumustahin tayo dito. Makausap ka namin dito sa programa ulit. Okay?
1: Ating Amy,
9: ay po, thank you po.
1: Dugtong ko lang.
9: Po. Oh, Prof. Si... Yen, thank you po.
0: Bea, may idudugtong lang si Prof. Oo.
1: Oo. Ito, lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko pag nagre-review para sa board exam.
0: Mm-mm.
1: Failure is a failure when you fail to stand up when you fall. Oh. But every time you fall and you stand up, that's success.
0: Okay, naku, napakaganda. Bea, tandaan mo yon ha. Failure is a failure when you stand up and fall. Ay, when you... Ano?
1: When you fail to stand up.
0: When you fail to stand up when you fall.
1: But when you fall.
0: Yes, but if you are able to stand up after failure, that is success. Okay?
1: Yes.
0: Salamat, Bea! Salamat.
9: Bye po. Thank you po. Thank you po, Fian. Thank you po. Thank you po.
1: Okay. Salamat din. Tuloy mo yan, Bea.
0: Yan po si Bea ng Pasig City. Okay, Prof. Yeng, mag-break lang ako saglit ha. Diyan ka lang ha, para mamaya pagbalik, hingan kita ng message mo sa ating mga kapamilya. So, pansamantala, ang oras, 4:53 ng hapon.
2: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Basta AM, DZMM!
11: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
12: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
14: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
16: Ako to, si Chang Ami.
15: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Ang oras, 4 na minuto bago mag-alas 5 ng hapon.
10: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Walang judgmental dito. Anumang pinagdadaanan, may kasama ka sa Safe Space.
0: Okay, down to few minutes na lamang po tayo. Matatapos ng Safe Space. Pero bago yan, higa natin ang message si Prof. Yeng. O Prof. Yeng, ano naman ang iyong mensahe ngayong hapon sa ating mga kapamilyang nakatutok? By the way, si Miles Del Rosario, Pauline Mendez, ayan, nakikinig daw sila. Oo, sa Mind Care. Ay, watching pala sa Mind Care.
1: Watching from Mind Care. Salamat.
0: Yes. Ganun din si Cara, ano to? Si Cara Ming ba ito? Ayan, tsaka si Neil Leric Julio. Ayan, nanonood din daw sila. Okay, sige, go ahead.
1: Opo. Ako gusto kong balikan yung totga natin. Kasi alam ko marami pa naglalaro sa isip. Tinitingnan ko yung presentation ko. May isang tanong ako noon nung pre-present ko to. In love ka pa ba sa kanya? Or in love ka pa sa kung anong meron kayo noon? Ito yung Phantom X phenomenon.
0: Sige.
1: Kailangan natin tanggapin na yung relationship ninyo ay hindi unfinished. Actually, tumigil na siya exactly where it stopped. So, kailangan mag-focus tayo sa present moment. Our present moment is the life that we have right now. Kailangan nating pagbutihin kung ano yung kakayanang meron tayo sa sarili natin at kung ano yung relasyon na meron tayo ngayon na nakatutulong sa atin. Kailangan nating pagyamanin.
0: Okay.
1: Tigilan na natin yung pagkapit sa nakaraan.
0: Ayan.
1: Let go.
0: Salamat, Prof. Yang. Napakaganda ng mensahe mo. Sinagot na yan. Sinagot ng mensahe mo ang tanong nitong si Malu Santos na lagi pa rin daw pumapasok sa isip ko. Ayan, let go, Malu. Ayan ang sagot ni Prof. Yang. So, salamat, Prof. Yang, and happy weekend sa'yo. Ingat po parati sa susunod na uulitin, ha?
1: Yes, salamat, Tateng Aimee.
0: Yes.
1: Maraming salamat sa mga nanood.
0: Paalam po. Okay. Si Prof. Yang Gatchalian, ang Chief Psychologist ng Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center. O narinig nyo ha, tumigil na tayo sa pagkapit sa nakaraan. Yung totga, kung saan daw siya tumigil, yun na yun, hanggang doon na lang. Hindi na kailangan ng closure dahil hanggang doon na lang talaga. At kung magkakaroon niya ng part 2, depende na lang yan, di ba? Pero wag na tayong umasa. Tingnan natin yung ngayon at hindi yung kahapon. Okay? So ayan, good afternoon din Beth Gray. Salamat sa pagtutulong. Talk, si Precious Wisdom, sabi niya, totga is a regret. Si Neil Eric Julio, sabi niya, great feelings and experiences from past relationship, not the person, yun daw ang totga. Tapos si Kara, sabi niya, very insightful daw, sabi niya, kay Doc Yang. So susunod po sa akin, ang pasado serbisyo, kasama naman si Michael Delizo. At ako ang inyong lingkod, si Ateng Aimee, babalik mamayang alas 12 ng ating gabi, kasama si Doc Lulu Marquez, para naman sa Private Talks. With that, magpapaalam na po ako, maraming maraming salamat po sa isang oras na pagtutok. Dito yan sa Safe Space.
17: Bukas isip na usapan, bukas pusong talakayan. This is your Safe Space sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksakto alas 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko hatid ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Paano nga ba ang tamang proseso? Tutok na at alamin kasama si Michael Delizo sa Pasado Servicio.

Good afternoon, good afternoon. It's 5:01 in the afternoon. Ako po si Michael Delizo at kayo po ay nakikinig ng Pasado Serbisyo. Grabe no, yung nauso ngayon na trend sa social media, yung mga throwback ng 2001, 2014, tapos ikukumpara mo sa 2026. Ano ba yung significance ng mga taon na to? 2001, 2014, di ba?

Makikita mo rin yung kanyang itsura ngayon. Eh kayo po, ano ang inyong entries noong 2001 at 2014? Noong kahapon, nagpiansa po si Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Pero may isa pa siyang kaso na non-bailable naman. At abangan natin kung kailan naman ilalabas yung arrest warrant kaugnay nito. Hoy mga kapamilya, kayo po ay nakikinig sa DZMM Radyo Patrol sa 630. At napakinggan po kami sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band. At sabayan po kaming napanonood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel o TFC at iWant. Sumali po kayo sa ating talakayan, pwedeng magpadala ng mensahe sa aming Viber 0919-278-3000. Ang aming hotline po ay 8924-4101. Local 5671, 5672 at 5673. Kung kayo ay may internet, kung may wifi, kami din ay pwedeng mapanood sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Kaya like at subscribe na rin po. Kung kayo may mga comment, shout out, mga gustong batiin o mga katanungan, post nyo na rin po yan mga kapamilya. Aba, eh ngayon, kahapon, kumusta ano? Sweldo kahapon eh. Katapusan na po ng Mayo. At susunod na ang Hey June. Nako, isa, nakakalahating taon, nakakalahati na tayo ng taon ano? Kapit lang, ang dami pang mangyayari. Ang dami pa nating inaabang ang mga ganap. At pagpasok ng Hunyo, ay magandang balita din po ang papasok sa atin dahil malaki-laki ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Eh kung kaya pa pong wag magpagas ngayon, intayin pa po natin yung Martes, no? Kailan magiging effective yung rollback. Kung kaya pa naman. Eh ito nga, sa diesel, 8 pesos and 70 centavos per liter ang inaasahang bawas presyo sa diesel. Pagdating po sa gasolina, 6 pesos and 10 centavos per liter ang posibleng rollback. Habang 10 pesos ang posibleng rollback sa kada litro ng kerosene. Ay, maganda-ganda po ano. Yan po yung estimated na rollback pagpasok po ng susunod na linggo, pagpasok ng buwan ng Hunyo. Of course, sa Martes po yan magiging effective. Kaya kung kaya pang medyo wag muna bumiyahe ngayon, no? Wag muna pagsalina, sayang din yung matitipid natin pagpasok ng rollback. Eh magkano na ba yung presyo ng mga produktong petrolyo ngayon? Eh syempre kasabay po niyan. Marami na 'yung nag-iisip, 'di ba? Yung iba ay nag-iisip na mag electronic vehicle na lang, mag EV, 'di ba? Mag-switch tayo into EV o di naman kaya mag solar panel. Gumamit tayo ng solar energy. 'Di ba? Para hindi mo na iisipin pabago-bago. Minsan kasi yung well, lagi naman talaga yung presyo ng produktong petrolyo nakadepende po yan sa galaw ng world market. Kung ikaw ay gumagamit ng solar, 'di ba? Andiyan na lagi. Laging available na yung power supply mo. Ito may programa po yung ating pamahalaan para tayo. Mahal din kasi ang mga solar energy na yan eh. Ito po may programa ang pamahalaan para po tayo ay makapag-loan, makautang. Ito yung tinatawag nilang solar energy loan. Aba, paano nga ba makapag-apply dito? Ano yung mga requirements at sino yung mga qualified? Maya-maya lamang po, hinihintay po natin ang ating panauhin. Mula po sa Government Service Insurance System o GSIS para po mapag-usapan natin itong kanilang solar energy loan. Siyempre pag may mga loan gustong-gusto natin yan eh. Lalo kung mababay interest, di ba? Bago po natin ikausapin ang mula sa GSIS, hingin muna tayo ng weather update mula sa PAGASA. Mamaya-maya lamang. Ngayon na. O, mamaya-maya. O, ngayon na. Totoo. Eto na.

0: eto na. Papasok sa atin si Kaobet Badrina mula sa Pag-asa Weather Forecasting Station.
1: Panahon Patrol!
0: Kaobet, magandang hapon po. Eh, kahapon umulan. Kumusta po ang inaasahan nating lagay ng panahon, Kaobet?
2: Opo, magandang hapon. So, ngayon na po magbibigay ng update. So, narito na po yung ating update dito sa ating, unahin po muna natin, Sir Michael, itong bagyo na si Bagyong Domeng. Isa na po siyang ganap na typhoon category. So, para ma-imagine yung mga kababayan. Tinapiting typhoon category ko, ito itatama sa ating bansa hanggang signal number 4. Yung kanyang lakas. Pero itong bagyong Domeng, hindi naman ito tatama sa anumang bahagi ng ating kapuluan at ito ay patungo na sa bahagi po ng Okinawa sa Japan. No? So, posible ito by Monday afternoon ay nasa labasan ng Philippine Area of Responsibility, afternoon or gabi. At wala nakataas sa tropical second wind signals anumang bahagi ng ating bansa. At huling lokasyon ng bagyong Domeng nasa 815 kilometers silangan ng Northern Luzon habang ito'y kumikilos pa hilagang kanluran sabi sa 20 kilometers per hour. Ang kasalukuyang lakas nito nasa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso nasa 150 kilometers per hour. Hindi man na magkakaroon ng direktang epekto ang bagyong Domeng sa sa ating bansa ay palalakasin na nito yung habagat. Kaninang umaga po, no, idineklara na ng Pag-asa ang pagsisimula po ng habagat. So, meron na tayong habagat season. And eventually, pag nagsimula na yung mga pag-ulan, ay maaaring idineklara ng sunod ng Pag-asa ang simula naman ng tag-ulan or onset ng rainy season. Inaasahan po natin ngayong araw na ito, sa base po sa pinakahuling update, ay may nakataas or naka-issue na thunderstorm advisory sa bahagi ng Nueva Ecija at ng Tarlac. Dito sa Metro Manila, wala pa naman pong nakataas as of 4 p.m. ngayon. Pero expect po natin na sa mga susunod na araw, mas mapapadalas na yung mga thunderstorm dito sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon. This week po, medyo maulan na Linggo ang ating inaasahan. In the next, lalo na starting po ng Tuesday onwards, dahil po sa paglabas ng bagyong Domeng ay lalo nitong palalakasin yung habagat. So ito yung magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na yung western section ng Luzon including Metro Manila at western section ng Kabisayaan. So sa Mindanao naman, mga localized thunderstorms ang mararanasan sa mga susunod na araw. At yan po ang lagay ng ating panahon, Sir Michael, mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang hapon po.
0: Opo, Kaobet, tanong ko lang, ngayong weekend, di ba, sa Monday palalabas yung bagyo, hindi natin nakikita, sabi mo, hindi significant yung epekto ng bagyong Domeng sa ating bansa. Tama ho ba?
2: Tama po.
0: Opo. Ano yung maaring asahan natin na magiging epekto kung meron man ng bagyong Domeng?
2: Yung pagpapalakas po sa habagat. Kaya po sa paglabas niya, ngayong Monday ay ma-enhance ito yung southwest monsoon kaya magiging maulan po this week sa malaking bahagi ng lalo na po dito sa may western section ng Luzon starting Monday or Tuesday. So expect po natin medyo maulan na week po ito especially dito sa may western section ng Luzon, yan including po yung Metro Manila.
0: Oo. And nabanggit mo po simula na ng habagat season pero hindi pa simula ng tag-ulan season. So magkaiba po ito yung tag-ulan at habagat season, Kaobet.
2: Yes, tama po Sir Michael. Magkaiba po sila kasi po yung habagat po ito yung hangin pa lamang, no? Yung hangin kasi natin ay southwesterly. So, na-establish na natin na meron tayong hangin nagmumula sa timog kanluran. Pero para masabi natin na panahon na ng tag-ulan, kailangan yung hangin na yun may dalang mga moisture o mga pag-ulan. So, meron tayong criteria. Ito yung dami ng istasyon na minomonitor natin. Kapag na-fulfill niya sa loob ng 5 araw, yung mga istasyon na ito ay nakapag-record ng at least 25 millimeters na ulan. So, yun yung ating basis, doon natin madideklara na simula na nga yung panahon ng tag-ulan. So, kailangan muna umulan. So, yung habagat kasi hangin. So, nakita natin na established na yung southwesterly wind o yung hangin nagmumula sa timog kanluran. Yung next nating titingnan, magdadala na ito ng mga pag-ulan.
0: Di kahit papaano, itong habagat season, papalamigin na nito yung ating bansa. Ano? Kasi napakainit po nitong nagdaang buwan. Tama ho?
2: Oo, ina-expect po natin kapag naging sustained at tuloy-tuloy yung mga pag-ulan, mababa po yung temperatura ng nating naranasan. Pero siguro i-remind din natin na bagaman na sa panahon tayo ng habagat, meron pa rin tayong tinatawag na monsoon break. So may mga pagkakataon na iinit ulit. Actually po, technically po, summer season ngayon sa Northern Hemisphere. Kung pupunta tayo sa, let's say, sa mga mid-latitude country gagaya ng Japan, summer ngayon doon, mainit ng June, July, August. Tayo kasi tag-ulan naman, no? So technically po, mainit naman ngayon pero dahil nga meron tayong monsoon, so yung klima natin, meron tayong monsoon na kumbaga may effect yung monsoon sa atin sa weather system. So kaya maulan ang nararanasan natin. But again, hindi siya laging enhanced or hindi sila nagdala ng mga pag-ulan, kaya may mga titawag na monsoon break. At yun, pwedeng medyo mainit pa rin.
0: Ayun. Pag ganito habagat season, eh, asahan natin na bigla-bigla, basta-basta na lang uulan, ano?
2: Yes, but meron naman siyang, ano, Sir Michael, kadalasan hapon siya.
0: Ah, okay.
2: O, ganun yung dynamics niya, eh, kasi sa pag uminit, tapos, ang difference kasi siguro ng katawan mga kababayan, eh, bakit kapag nung April mainit naman, pero hindi umulan sa hapon? Kasi ngayon may moisture na.
0: Oo.
2: Dati kasi, tuyo pa yung hangin natin or tuyo pa yung ano, kaya walang mga pag-ulan na naranasan. Ngayon yung southwesterly wind nanggagaling siya sa timog kanluran, so yung area natin dito sa yung karagatan po natin dito sa may kanluran bahagi ng ating bansa, ito yung magdadala ng moisture na siya na naman magdadala ng mga pag-ulan dito, lalong-lalo na kaya paulit-ulit kong binabanggit, no, western section ng Pilipinas, or lalo na itong Luzon at Visayas. So kasama din dyan yung Metro Manila.
0: Ayun, malinaw. Ang ganda ng paliwanag, Kaobet. Thank you, ha. Thank you so much.
2: Maraming salamat, Sir Michael. Magandang hapon.
0: Okay, yan po si Kaobet Badrina mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center.
3: Oh, malinaw na yan, ha? Huwag nang malito.
4: Huwag nang malito.
3: Nandito ang Basado Servisyo.
0: Uy, balikan natin yung pinag-uusapan natin mula sa yung sa GSIS, no? Meron kasi silang tinatawag na Solar Energy Loan. Andito na po yung ating panauhin mula sa GSIS, si Attorney Joseph Philip Andres. Siya po ang Executive Vice President ng GSIS. Attorney Joseph, thank you po for joining us.
5: Magandang hapon, Sir Mike, sa inyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Pasado Servisyo Program. Pag-inawang araw po.
0: Oo, ayun ka, Sir Joseph. Eh, kayo na nga ho ang magpaliwanag. Ano po ba itong Solar Energy Loan ng GSIS?
5: Opo, Sir Mike. Ito po yung isa sa pinakabagong programa ng GSIS. Sabi nga natin, itong Ginhawa Solar Energy Loan. Ito po ay isang loan na ang layunin po ay tulungan ang mga kwalipikadong kawali ng gobyerno na makapagpakabit ng solar panel system sa kanilang mga tahanan. Ang programang po ito ay popondohan ng pagbili at installation ng solar panel. Kasi alam naman natin, di ba, napaka-taas ng mga natin ng sigil sa kuryente ngayon, especially we are coming from the summer month. Eh, yun po, naisip ng GSIS para makabigay ginhawa sa kanyang mga membro para bumababa naman ang kanyang ano, ang kanyang electric bill, kasi medyo hindi na biro ngayon, di ba? Nasabay pa sa pagtaas ng presyo ng crudo because of what's happening in the Middle East.
0: Oo. So nabanggit nyo, para lang ito sa mga government employees, sir.
5: Tama po. Ito po ay binibigay namin sa aming mga qualified members.
0: Opo. At bago lang po ito, kailan po ito nagsimula, sir?
5: 2 months ago pa lang ito sinimulan, pero po napakaganda po ng pick-up ng programang ito. As of yesterday po, nakapag-disburse na po ang GSIS ng kabuuang halaga na 5.09 billion pesos po. Ang nakinabang po dito ay 16,329 members. So ganun po ang karami ang nakabinitisyon na po ng programang ito. At napakaganda po kasi nito dahil napapanahon at napakababa po ng interest rate. Ito po yung lowest in the industry na 5% lang po.
0: So 16,000 na ang nagkaroon ng solar panel dahil po dito sa programa na ito, Attorney Joseph, no? Ganun kabilis.
5: Tama po yan.
0: Within the 2 months frame.
5: Opo.
0: Oh, maganda rin kasi nabanggit mo 5% lang yung interest. Oo.
5: Tama po.
0: Gano'ng katagal babayaran po ito?
5: Ang amortization period po nito ay 5 years.
0: So
5: theoretically po, if you got the maximum loanable amount of 500,000 pesos, yung monthly amortization mo ay papatak lang ng 10,416 pesos. So napaka affordable niyan considering na napakalaki din ang bawas sa iyong electric bill kapag naggawa ka ng ganyang ano, ng nagpakabit ka ng solar panel at nakapag-apply ka, especially yung tinatawag natin net metering system. So in fact, parang it pays for itself, eh. Parang after that, after mabayaran, libre na yan because solar panel na project like this easily lasts up to 20 years.
0: Oo, wala ka nang iisipin sa kuryente, ano?
5: Tama po. Actually, meron pa rin quote kasi baka naman hindi sapat kasi kung hindi ka bibili ng battery, kung wala yung nakuha mong package. Pero it is a no-brainer in terms of its practicality
0: and
5: efficiency na pagandahin ang estado na yung electric bill.
0: Oo, maganda yan. Yun nga lang kasi ang problema nga nung iba, ang mahal naman po niyang solar panel na yan. Kaya nga ito yung GSIS, nagbibigay po kayo ng loan. Tama ho ba? Bakit po 500,000 yung maximum na halaga ng pwedeng hiramin? Ganun po ba yung presyo ng mga solar panel?
5: Tama po yan. Kasi nag-research po ang aming grupo at nalaman namin for an average residential house, tama na po yung ganyan sa package na yan. In fact po, just to put it in context, yung sinabi ko po kanina na 5.09 billion na na-disburse natin sa 16,329, ang average package po ay 311,000 pesos.
0: Mm-hmm.
5: So, hindi po nila na ma-maximize. Baka po kasi medyo maliit lang yung bubong na area nila, etc. So, 311,000 ang average loan amount na nakuha na namin. Kasi, Sir Mike, ang basihan mo ng loan ay kailangan magbigay ka ng quotation or inspiration contract. So, yun po ang basihan. So, the 500,000 pesos is the maximum. So, kung ang kontrata nyo po, yung quotation nyo ay 350,000, so 350,000 na po papautang sa inyo.
0: Opo. Tama ba, 350K ang para sa average na bahay po?
5: 311 po. Our figures show 311,000 ang naging average amount ng package natin ngayon.
0: So sobra-sobra kung 500, pero depende kasi sa bahay yun. Ano po?
5: Tama po. Kung medyo malaki naman yung surface ng bubong nyo, might as well maximize it. Pero kung average size naman po, pasok na po sa ganyan. Or slightly smaller than 311,000 worth.
0: Ano ho ba ibig sabihin pag average household po?
5: Ano po, depende po kasi ang kontrata po nito, usually, sinesurvey po muna yan ng inyong provider para yung optimal. Tapos, ang inyong provider po ang magsasuggest sa inyo kung gaano kalaki ang pwede ma-accommodate ng surface area ng inyong bubong po.
0: O halimbawa lang, para magka-idea kami, pag dalawang floor yung bahay ko at lima kami sa pamilya, tama ba sa akin itong 300,000 na solar panel?
5: Opo, baka, ayan po, ilalabas yan. Siguro, if I'm not mistaken, ang mga average production of 20 kilowatt hours a day. So, ano na yan? Average na po yun. So, malaki na pong tulong yun in terms of lowering the electric consumption.
0: O sige nga, Attorney Joseph, kung kami po ay empleyado ng pamahalaan at interesado po kami dito sa programang ito, ano po ba yung unang step na gagawin namin? Sa inyo ba kami lalapit muna o dun sa provider po?
5: Una po, dapat malaman nila whether or not they are qualified. Kasi madali naman po mag-qualify po. As long as you are a permanent, regular member ng GSIS at nakapag-servisyo na po kayo ng at least 3 taon sa gobyerno at merong hulog sa inyong premium ng at least 1 month for the last 6 months, initially qualified na po kayo. Tapos yan, kung makipag-ugnayan po kayo sa provider ng solar package, silip niyo po yung inyong bubong, yung paglalagyan, at based on that, yung certification mula sa installer or ang mga completed installation or yung quotation nila, yun po ang i-upload nila sa tinatawag natin GSIS Touch app natin. In fact nga po, Sir Michael, paano ko din, i-emphasize ko lang din po, kung nakapagpakabit na po sila at ang pagkapakabit po ay not earlier than January 1, 2026, pwede na po even the official receipt po.
0: Okay.
5: So, pwede pong reimbursement po ang sistema. Kung meron na po kayong existing solar loan package sa inyong tahanan, kasi nga po, 2 months ago pa lang namin nilaunch itong programa ito, pwede pong yun na maging basihan ng inyong loan sa GSIS.
0: So, ito, 3 years ka na dapat nagtatrabaho sa pamahalaan. Kunyari, bago ka pa lang, wala muna, hindi pa muna pwede.
5: Opo, wala pa po muna.
0: Oo. Tapos, maganda yung sinabi mo kanina, kunyari, nauna yung pagpapakabit ko bago itong programa na ito, pwede pa rin akong lupapit sa inyo para i-refund at umutang ako ng pinambayad ko.
5: As long as January 1 ang petsa,
0: this year,
5: more current, pwede po.
0: Kailangan po may quotation muna bago ako mag-apply sa GSIS?
5: Yes po. Yun po ang magiging basihan. Quotation coming from your supplier or yung installer package nyo. So, yun po ang magiging basihan. I-upload po nila. Kasi lahat po ito ay online po nagagawa dito po sa pamamagitan ng ating GSIS Touch mobile app.
0: Okay. Doon lang sa app nyo gagawin yung application.
5: Opo. Opo. Hindi ito na po yung... kailangan pumunta sa opisina para po mas convenient sa ating mga miyembro.
0: Ah, okay. Ako dapat yung mag-a-apply. Hindi ito yung process na yung provider ang lalapit sa inyo para sila mag-asikaso.
5: Hindi po. Kami po, we are leaving that portion of the process sa ating mga miyembro. Kasi maingat po kami sa GSIS not to endorse any specific providers para po ang ating mga miyembro ay mayroong absolute control on saan sila kukuha ng kanilang provider.
0: Mm-hmm. Sige, Attorney Joseph, ano yung pagpumunta ko dyan sa GSIS Touch Up, ano yung mga unang requirements na dapat ko pong ihanda para po mag-apply?
5: Ayun po, kukuhanan po natin, i-upload po natin whatever document there will be, which can be either a contract, a proposed contract with the provider or an installation package, or kung by way of reimbursement po, yung official receipt po ng inyong ginastos para sa inyong existing na solar panel system na nakakabit na. So as long as the date is January 1, 2026,
0: yes,
5: and to the present, pwede po yung ganoon.
0: Nabanggit mo within 2 months, 16,000 na yung na-aprobahan natin. Usually ho ba, gano'ng kabilis o gano'ng kataga yung process po para po ma-approve yung loan?
5: Napakabilis po ng proseso nito dahil as soon as ma-load nyo na po ang application nyo dyan sa mobile app, ito po ay dumediretso sa tinatawag nating agency authorized officer sa kanilang opisina. Dahil aside po sa mga nasabi kong qualifications kanina, kailangan din po silipin ng agency authorized officer ng inyong agency kung kayo ay meron pang financial capacity.
0: Okay.
5: Kasi nga po, nasa batas natin that a member must have at least 5,000 pesos sa kanyang net pay home pay. So, ayun, kapag inaprubahan naman yan, syempre aside from our usual other qualifications na dapat hindi ka naka-leave without pay, dapat wala kang pending administrative or criminal case, at ang inyong wala kang default loan sa GSIS. So pag napasa nyo po yun at nasilip po ng inyong opisina, ng inyong agency authorized officer, na kaya naman po ma-accommodate yung amortization sa inyong payslip, i-approvehan po nila yan. Kapag i-approvehan nila, ang file na yan po ay dumidiretso sa GSIS, and as quick as one day, pwede na po namin i-credit sa ating miyembro ang proceeds ng loan na yan.
0: Oo. Sir, isingit ko lang to. Sabi ni Gloria Catalasan, pwede po ba yung mga retired ng GSIS? Pwede yung mga retired dito na government employees?
5: Right now, as we speak, Sir Mike, hindi pa. But of course, dahil ang GSIS po ay nakikinig sa mga hinaing or ang suggestion ng kanyang mga miyembro at pensioners, I don't want to preempt my boss, pero pinapag-aralan na po ng GSIS at malamang po ay ma-include na rin po ang pensioners sa loan na ito. Because right now po hindi pa, but we plan to launch this and make it available also to our pensioners para even ating mga pensioners, kasi nagbabayad pa rin naman ng kanyang mga electric bills yan, di ba? Para pati po sila ay magkaroon ng ginhawa sa ganitong programa.
0: Abangan natin kasi maganda yung programa, saka very promising. Attorney, ano usually yung dahilan para ma-approve po? Para lang maging handa yung mga mag-a-apply. Ano usually yung dahilan ng mga nadi-disapprove po?
5: Ang mga nadi-disapprove po, pag na-forward po sa kanilang ahensya, pag kinumpute po yung amortization na maging magre-resulta, ay pag bumabagsak po sa tinatawag nating minimum na 5,000.
0: Ayun.
5: Other than that po, as long as wala naman silang kaso sa kanilang ahensya, dapat po sa general rule, na-aprubahan yan. So, it's just a matter of being able to accommodate the monthly amortization in your payslip na nagiging dahilan, karamihan, kung bakit po hindi na-aprubahan. Kasi napakababang percentage na naman po yung mga hindi na-aprubahan.
0: Oo. Mabilis lang din naman, saka madali yung proseso, sabi nyo, attorney, ano?
5: Opo, online kami, all digital kami in terms of our processes para po mas maging madali sa ating mga miyembro. Kasi nga po, while bukas ang opisina namin, ang sinasuggest namin sa ating mga miyembro ay through the convenience of you just using your smartphone. Pwede na po.
0: Paano po ito babayaran ng mga naaprubahan na automatic na ba to? Binabawas dun sa payroll o naguhulog sila?
5: Opo, the monthly amortization is through salary deduction po. Mm. Yan po ang dahilan bakit kapag nag-apply ang Metro, ay hindi namin ina-aprubahan agad at kailangan idaan sa ating tinatawag na agency authorized officer. Dahil ang financial capacity po ng ating mga miyembro, mm-hmm. ang nakakaalam po niyan ay ang kanya-kanya mga ahensya.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
5: So yun po, that's why part of the commitment there is that ang amortization ay gagawin through automatic salary deduction.
0: Okay. Ah, okay. Oo. Attorney, itanong ko rin to, ano yung mangyayari kung hindi masambit ang proof of installation sa loob ng required na panahon?
5: Opo, tama po. Thank you very much for asking that, Sir Michael. Ah.
0: Mm-hmm.
5: Kasi ang dami nang sabi, baka naman lokohin lang ang GSIS kapag gano'n.
0: Oo nga.
5: Hindi naman magpakabit talaga.
0: Mm-hmm.
5: So unang-una po, of course we assume good faith sa ating mga aplikante,
0: mm-hmm.
5: pero GSIS will also conduct an audit po at i-inspectionin din po whether or not nakabit po talaga, especially mm-hmm. for those na hindi naman reimbursement. Kasi pag reimbursement, automatic makikita namin.
0: Mm-hmm.
5: So, kukonfirm pa rin po namin yan. At ang mangyayari po dito, kapag isang miyembro ay nangutang at na-receive na niya ang proceeds, hindi niya ginamit sa takdang usage para magpakabit, ang magiging effect po niyan, notify natin siya, at ang kanyang loan ay maging due and demandable na agad ng GSIS.
0: Ayun. Attorney Joseph, kami magko-commercial lamang ha. Marami pa kaming tanong dito. Standby lang kayo.
5: Opo, Sir Michael.
0: Okay. Opo. Oras po natin ay 5:29 in the afternoon.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Basta AM, DZMM!
6: Good morning, my dear plants!
7: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
6: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
8: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
9: DZMM! Numero uno sa aksyon!
10: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
11: Wow, Mama! You know I love the All New Protect Soap!
12: Me too, Mama!
10: Ay, paka-OA na mga to. Siyempre ako din.
11: And mag-All New Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
13: Ako din! Love namin ang All New Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
12: Baba!
3: Hello, attorney!
14: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
3: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
9: Hello, attorney!
3: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko. Hatid ng Pasado Serbisyo. Serbisyo.
0: 5:32 in the afternoon, batiin natin si Donald Figueroa Bagisa Siya po ay nagpapa-shoutout mula sa San Miguel, Bulacan, going to 40 years ang DZMM Teleradio sa East 30, sabi niya. And at ang TV Patrol going to 40 years din sa 2027. Oy, thank you ah, sa laging pagtutok, Sir Donald. Oy, balikan po natin ang GSIS, Government Service Insurance System, dahil po may programa sila para tayo ay makapag-loan at makapagpakabit ng mga solar panel. Naku, napakahalaga po niyan. At napakagandang proyekto din po para kahit papaano, hindi tayo umaasa sa galaw ng merkado, sa presyo ng produktong petrolyo, sa presyo ng kuryente. At kung tayo ay may solar panel, di syempre, nakadepende na yung ating supply dito sa panel na ito. Syempre, libre lang naman ang araw, di ba? Kasama natin si Attorney Joseph Philip Andres, siya po ang Executive Vice President ng GSIS. Attorney Joseph, welcome back.
5: Tama yan, Sir Michael. Napakaganda yung sinabi mo. Ang Philippines po, na tropical country tayo at binayaan tayo ng Diyos, ng napakadaming sunlight. So, mainit sa atin. So, napakaangkop talaga nitong proyekto nito.
0: It's always sunshine in the Philippines.
5: Correct.
0: Attorney Joseph, paano po kung mayroong existing loan yung ating mag-a-apply sa inyo? Maka-apekto po ba ito sa kanyang application?
5: Okay, Sir Mike, magandang tanong yan.
0: Mm-hmm.
5: As long as kaya pa po ma-accommodate ang kanyang payslip, ang amortization na magre-resulta po dito sa pag-loan niya nitong solar panel loan namin, ay pwede po.
0: Mm-hmm.
5: Kaya sinasabi nga natin, worst case scenario, 10,400 yung sa 500,000 peso loan, di ba? As long as ma-accommodate po na inyong payslip, ia-allow po namin yan, ia-approvehan yan. That's why we are referring that to the agency authorized officer para sila po ang determine yan.
0: Mm-hmm.
5: Dahil sila po nakakasilip niyan.
0: Ayun. Nabanggit nyo kanina, ang mga retired ay hindi pa kasali. At least for now, hindi kasali dito sa programa
5: soon,
0: na ito.
5: Coming soon, yun ang coming soon.
0: Oo. Pero paano ho kung lilipat ng trabaho?
5: Kung ibig mo sabihin ay lilipat ng
0: kumpanya.
5: Alis sa gobyerno, for example.
0: Pwede ba yun? Halimbawa, sige, alis ng gobyerno at nakapag-loan na dito.
5: Opo, Sir Mike, ang patakaran naman po, whenever there is a loan taken out from GSIS, ay kasama po sa terms and conditions ay ang loan ay magiging due and demandable kapag natapos na po ang kanyang employment sa gobyerno.
0: Oh.
5: So, kailangan po, isettle niya yung pagkakautang na yon kapag matatapos na po ang kanyang paninilbihan sa gobyerno.
0: Oo. So, pag pumasok ka pala dito, may commitment ka rin sa gobyerno para magtrabaho, ano?
5: Opo, opo.
0: Oo. Kung lilipat, kung sa ibang government agency lang lilipat, wala nang epekto.
5: Wala po problema. Diretso lang naman po, ipa-transfer lang ang magre-remit na ay ang kanyang bagong ahensya.
0: Oo.
5: So, yun, wala problema sa ganun. Hindi pa siya magiging due and demandable.
0: Opo. Sabagay, yung programang ito ay para talaga sa mga government employees. Ito,
5: tama,
0: meron pong
5: po
0: tinatawag dito. Ano yung free insurance na kasama sa loan at ano po yung sakop nito, yung mga sakuna o damage?
5: Sir Mike, tama nga yun. Para kami wait, there's more. Talagang ganun ang patakaran. Talagang, aside from pag kumuha ka ng loan, meron na po siyang free insurance for fire, lightning, earthquake, etc. So, for the next 3 years, libre po ang insurance cover ng kanilang solar panel.
0: Mm-hmm.
5: So, kunyari po, meron ng malakas na bagyo.
0: Mm-hmm.
5: Gaya po ng binanggit kanina, di ba? Magsisimula na rainy season.
0: Tama.
5: Pagpina ngayon, yun, pasok yan sa coverage niyan.
0: Nagkasunog.
5: So, tatlong taon po, libre ang insurance cover ng loan na ito.
0: Opo. Ano yung mga sakuna na sakop nito? Yung bagyo, sunog, halimbawa,
5: of course,
0: lindol?
5: Kasama po.
0: Basta,
5: fire, the usual
0: natural
5: coverage po ng ating insurance package, fire, earthquake, lightning, and typhoon.
0: Oo, yung mga
5: so,
0: natural calamity.
5: So, yung mga perils na yan, covered po ng free insurance na ibibigay ng GSIS kapag sila po ay nag-avail ng loan na ito.
0: Ayos ah. Ito naman, sir, yung redemption insurance. Paano naman ito?
5: Opo, ito. Knock on wood, kapag isang miyembro ay pumanaw during the life of the, during the term of the loan, ang loan na po ito ay magiging considered fully paid na po. Para po yung mga iwan niya, yung kanyang naiwang asawa or mga anak, ay hindi na po problemahin paano bayaran yung utang ng yumao na miyembro ng GSIS. Kasama na po, embedded na po dito ang loan redemption insurance.
0: Opo, pagkatapos po maaprubahan ng loan, may papel pa ho ba ang GSIS dito doon sa solar panel? Ini-inspect nyo pa ba pagkatapos ng installation?
5: Opo, gaya ng nabanggit ko kanina, we will check the whether or not the member actually used the loan to install yung solar panel. And yun nga, ang magiging penalty niya is nangutang siya at nakuha na niya yung proceeds, ngunit hindi niya nilagay sa kanya, ginamit niya sa ibang paraan o sa ibang, for ibang purposes, ay magiging due and demandable ang kanyang loan. Which means the entire principal ay sisingilin na po namin sa kanya.
0: Oo, kailangan syempre, ito inutang mo, dapat gamitin mo kung saan talaga siya.
5: Pero sana huwag, kasi nga po, kaya namin inisip yung programang ito dahil gusto namin magbigay ng ginawa sa membro dahil talagang napaka-convenient nito at napaka-practical dahil napakatagal ng buhay ng solar panels na yan. And gaya mo ang sinabi natin, ang dami, napaka-araw sa Pilipinas.
0: Yes, oo. Oo, at pwede maging libre ang kuryente mo, di ba?
5: Eventually po, pag na nagka-return on investment na kayo in 7 years siguro, libre na yan after that.
0: Oo, investment lang talaga.
5: Physical
0: nyo bang ini-inspect o nagpapadala, pwede magpadala sa inyo ng pictures, official receipt, kontrata bilang proof of completion?
5: Sinisirip na rin po namin personally ito. So nagra-random check ang ating mga account officers para malaman kung talagang na-install po sa kanilang mga tahanan ang mga solar panels na ito.
0: Ayun, opo. Attorney, isang gap na lang kami, isang commercial na lamang at i-wrap na natin tong interview. Attorney, standby lang ha. Babalikan po natin si Attorney Joseph Philip Andres ng GSIS.
3: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko. Hatid ng Masado Serbisyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silima rin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro.
15: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
17: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
17: Si Michael Delizo,
3: Michael Delizo,
17: para sa Pasado Serbisyo sa DZMM.
0: We're back, 5:42 in the afternoon. Meron pong programa ang GSIS. Ito po ay Ginhawa Solar Energy Program. Ito po ay naglalayong tulungan po ang mga kawani ng gobyerno na makabili at magpa-install ng solar panel system sa kanilang mga tahanan. Ang loanable amount po ay hanggang 500,000 o 100% po ng kabuang halaga ng solar panels at installation fees base po sa kung alin ang mas mababa. At ang interest po nito ay 5% per annum. Hanggang 5 taon po o 60 buwan ang pwedeng bayaran na may pantay-pantay po na hulog. Kasama po natin sa linya ng telepono si Attorney Joseph Philip Andres. Siya po ang Executive Vice President ng GSIS. Attorney, paghingi na lamang po kami ng parting message to wrap up this interview, Attorney. Ano po yung gusto niyong sabihin sa mga nakikinig po sa atin ngayon?
5: Opo, Sir Michael, wala-wala, maraming salamat for giving us this opportunity. Gaya po na nasabi ko kanina, itong GSEL ay isa lang pong bahagi ito sa mga sunod-sunod na programang nilunsad ng GSIS. Kasi bago nito, nagkaroon kami ng tinatawag naming balik ginhawa. Yung binalik namin ang mga loan amortizations para makatugon dito nga sa ating energy crisis. After itong GSEL po, nagkaroon din po kami ng tinatawag naming GBEL. Mas maliit ang loan amount. GSIS loan. Again, parang ano to, pang tugon namin sa pangangailangan natin mga miyembro. Kasi nga po kami sa GSIS, palaging sinasabi ng aming President and General Manager na si TGM Wick Veloso na hindi sapat na mag-report kami na malaki ang kinita ng GSIS sa kanyang mga investments, pero dapat ang miyembro ay nadadama yung ginhawa. So, sa pamamagitan ng mga programang ito, umaasa kami and we hope na ang ating mga miyembro ay nabibigyan ng ginhawa mas paano. So hopefully, tangkilikin nila dahil talagang ginagawa namin itong mga programs na ito with them in mind.
0: Mm-hmm. Attorney Joseph Philip Andres, Sir, maraming salamat po Sir sa oras niyo.
5: Maraming salamat din po Sir Mike. God bless.
0: Yan po si Attorney Joseph Philip Andres, ang Executive Vice President ng GSIS Government Service Insurance System.
18: Deserve mo ang dekalidad na serbisyo.
0: Uy, magpapaalam na po ako pero babatiin ko lang si Gabby Han, si Louie Basco, Tita Lina Ho, Ian Jean, Iya and Jean, si Mercy 143, Mayet Diaz, hello, Shang Ling, Donald Bagisa, Precious Wisdom. Thank you so much mga kapamilya. Ang oras po natin ay 5:45.
19: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: sa CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend!
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, founder ng Gawad Kalinga na si Tony Meloto, arestado dahil sa qualified trafficking sa Bulacan. Away sa mangga, nauwi sa pamamaril sa Isabela. Lola, patay. Isa patay, 50 pamilya na wala ng tirahan sa sunog sa Maynila. Isa pang sunog sumiklab naman sa Quezon City.
4: Palagay ko ay ikagugulat ng mga kababayan natin.
3: Dating Senador Antonio Trillanes may pasabog sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa namang mambabatas umaasang hindi makakaapekto sa impeachment ang ingay sa Senado. Habagat season, opisyal nang nagsimula. Update sa bagyong Tomeng, Alamin. At Bini, hinulat ang mga manonood sa special performance sa sold-out concert ni Lay Bay.
1: Kapamilya inaresto ng mga otoridad si Tony Meloto, ang founder ng Gawad Kalinga sa Bulacan, Biyernes ng gabi. Kaugnay ito ng 2 counts ng kasong qualified human trafficking. Umaapila naman ang patas na pagdinig ang kampo ni Meloto. Nagpapatrol Liza Aquino.
5: Sa Bandensa.
6: Sa liblib na lugar sa Barangay Encanto, Angat, Bulacan, natunto na maoperatiba ng Bulacan Police Provincial Office. Ang farm na kinaroroonan ni Tony Meloto, ang founder ng non-government organization na Gawad Kalinga.
5: Ayaw lang namin ang gulo din na ano.
6: Inaresto nila ang 76 anyos na si Meloto na may warrant of arrest para sa 2 counts ng qualified trafficking.
7: Isiner po kay Antonio Meloto po ang isang warrant of arrest issued po ng ating Malolos Court. At ito po ay meron po siyang kaso na 2 counts po ng qualified trafficking, no bail recommended. Peacefully naman po siyang sumama, wala naman pong naging komosyon. Nadala po natin siya sa aming po, provincial office po ng Mapayapan.
6: Setyembre noong nakaraang taon, inireklamo ng pangmumulestya at human trafficking ang sospek ng 2 lalaking minor de edad. Sa official statement ng legal counsel ng mga biktima, ikinatawa nila ang pag-aresto kay Meloto. Dumating naman sa stasyon ng pulis ang mga kinatawa ni Meloto pero hindi pa umunuhanda ang sospek para magbigay ng kanyang pahayag. Nanawagan naman ang kaibigan at kasamahan ni Meloto na si Attorney Alex Lacson na mabigyan ng patas sa pagkakataon si Meloto na madepensahan niya ang sarili sa korte. Lalo't nakilala si Meloto sa kanyang mga advokasya gaya ng libreng pabahay at iba-ibang livelihood projects na handog ng kanyang GK Foundation para sa mga mahihirap. Ayon sa Bulacan Police Provincial Office ay sumailalim na sa booking process si Meloto Biyernes ng gabi. Pero hanggat hinihintay ang kanyang commitment order ay dito muna sa Angat Municipal Police Station siya makukulong. Liza Aquino, EBS-CBN News.
1: Samantala, patay ang 68 taong gulang na lola matapos barilin dahil sa away sa pangunguha umano ng mangga sa Santa Maria Isabela. Ayon sa Santa Maria Police Station, naabutan ng 51 taong gulang na lalaking suspect ang biktima at 2 iba pa na nangunguha ng bunga ng mangga sa lupa umano niya. Mainit silang nagtalo hanggang sa kumuha ng barilang suspect at pinaputukan na ang biktima. 3 tama ng bala sa dibdib ang tinamo ng biktima na sanhi ng kanyang pagkamatay. Matagal na umanong may alitan ang suspect at biktima kaugnay ng hangganan ng kani-kanilang lupa. Tumakas ang suspect pero natuntun at naaresto siya ng mga otoridad. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente.
3: Arestado ang lalaking nang molesta at nagtangkang manghalay umano sa 2 kaanak na babae sa Talisay, Batangas. Tapos na umanong mag-inuman ang suspect na si alias Dagul at ilang kaanak sa 2 palapag ng bahay. Pumasok umano ang suspect sa kwarto ng isa sa mga biktima at hinipuan siya sa masiselang bahagi ng katawan. Nakita ito ng anak ng biktima kaya lumabas ang suspect. Pero makalipas ang ilang oras, bumalik ang suspect at muling minolest siya ang biktima.
2: Muling nagising ang bata kaya lumabas ulit ng kwarto ang suspect. Ayon sa mga otoridad, dumiretso ang suspect sa kwarto ng ikalawang biktima para halayin. Nakita rin ito ng bata kaya nang hingi na siya ng tulong. Nang buksan ng asawa ng biktima ang pinto ng kwarto, kumaripas ng takbo ang suspect at tumalon mula sa balkonahe. Bumagsak at nawalan siya ng malay. Dinala siya sa ospital ng mga responding pulis. Nang magkamalay, agad siyang inaresto. Sinampahan na siya ng kaukulang reklamo. Isang patay at aabot sa 50 pamilya ang nawalan ng tahanan sa sunog na sumiklab sa Baseco area sa Maynila ngayong Sabado. Sugatan naman ang isang residente sa isa pang insidente ng sunog sa Quezon City. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
8: Lakas pa naman ang hangin.
9: Magtatanghali ng Sabado nang bumungad sa mga taga Dubai Street sa Baseco, Maynila ang makapal na usok.
10: Ang init niyan dyan.
9: Sa isa pang video, umakyat sa bubong at nagbayanihan ang ilang residente para apulahin ang apoy.
11: Bilis talaga. Nagtulong-tulong sila lahat. Lahat sila mga tubig nila binibigay sa amin. Pinapatay namin. Nakatulong din yung bumbero nung dumating.
9: Itinaas ng Manila Fire District ang sunog sa ikatlong alarma kung saan hindi bababa sa 12 truck ng bumbero ang rumisponde. Bukod pa riyan ang mga fire volunteers.
12: Pabago-bago po yung shift ng hangin. So imbis na papunta lang sa likod, bigla siyang nag-shift sa kanan. Nasalubong po natin yon at hindi na po siya kumalat.
9: Mag-aalauna ng hapon ang tuluyang maapula ang sunog. Nanlumo ang mga nasunugan sa kanilang sinapit.
13: Wala pang ako na rin na sumabog. Sabi ni Miss ko, baka managsasaing lang doon sa taas. May nangupahan. Lumabas ako. Paglabas ko, pagsara ko sagit, pagharap ko, wala na, nag-apoy na. Oo, kaya sumigaw na ako na may sunog.
14: Nagtawag yung biyanan ko na nasunog daw yung bahay namin. Buti na lang yung mga anak ko, wala doon sa bahay. Walang natira kahit isang gamit. Pati yung naipon ko na pira para sa panganganak ko, naubos.
9: Ayon sa mga otoridad, isa ang kumpirmadong nasawi sa sunog habang aabot sa 50 pamilya ang nawala ng tirahan. Pansamantala sila ngayong tumutuloy sa Baseco Evacuation Center. Samantala, sugatan naman ang 31-anyos na lalaki sa sunog na sumiklab sa Barangay Sikatuna Village sa Quezon City Sabado ng hapon. Sa inisyal na imbestigasyon, nagsimula ang sunog sa second floor ng isang apartment na nagsisilbing bodega. Agad ding naapula ang apoy matapos ang mahigit kalahating oras. Inaalam pa ng BFP ang pinagmula ng sunog at ang kabuang halaga ng pinsala nito. Jesse Cruza, ABS-CBN News.
2: Balikman sana si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang 4 na araw na state visit sa Japan. Marami anyang nagawa at napagkasunduan para sa mga bagong investment, kalakal at tulungan sa seguridad. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
15: Naging mainit ang pagtanggap ng Japan sa mga Pilipino na bahagi ng delegasyon sa state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bago bumalik ng Pilipinas, tinawag ng Pangulo na produktibo ang naging pagbisita. Lalo't maraming investment ang na-secure sa kanyang sunod-sunod na pulong sa mga kumpanya sa Japan.
16: Well, the very first, I suppose the way we could describe it is that we have aspirations to become a hub in Asia. Because as I keep reminding our potential investors, the Philippines is only 4 hours away from every major capital in Asia. And that puts us geographically at the center of Asia.
15: Nasa sektor ng semiconductor at shipbuilding ang karamihan ng mga kasunduan na nilagdaan ng Pangulo dito. Pero may mga napag-usapan din sa battery production, artificial intelligence at maging sa power generation.
16: So, most of what we were talking about were really to look forward for the future and try to engage partners so that we are ready, we are able to be trained, and we are ready with the infrastructure and the ecosystem that will support this new high-tech industries.
15: May kasunduan din sa intelligence sharing ang Pilipinas at Japan na magagamit hindi lamang sa depensa, kundi pati na sa ibang aspeto gaya ng agrikultura at teknolohiya.
17: Mahaba ang kasaysayan na pinagsamahan ng Pilipinas at ng Japan.
8: sa pagtatapos ng kanyang state visit, iniyak ng Pangulo na madadama ng lahat ng mga Pilipino ang epekto ng mga kasunduan na nilagdaan dito.
15: Ikinwenta rin ng Pangulo ang mga napag-usapan nila ni Emperor Naruhito sa state call. Nagagaluhan ng Pangulo ang Japanese imperial couple ng halo-halo set kasama ang baso, kutsara at recipe nito.
16: It was a very, shall we say, warm conversation, and we were very flattered that although the Japanese are very strict about formality and ritual, but once we did the emperor and the empress were very, very warm and treated us like long lost friends. Their majesties were as gracious and as hospitable as any other host that we have had.
15: Sa huling araw ng state visit, isa-isang sinagot ang Pangulo ang mga issue sa magulong politika sa bansa.
16: It is the people who have indulged themselves in politics for their own benefit, not for the benefit of the people, not for the benefit of the system, not for the benefit of anybody but themselves. Sila lamang ang pwedeng magbaba ng gulo na nangyayari. Hindi galing sa amin ang gulo na yan.
15: Sunod na agenda naman ng Pangulo ang pagtanggap sa Pangulo ng Vietnam na magsasagawa naman ng state visit sa Pilipinas. Jervis Manahan, ABS-CBN News, Tokyo, Japan.
1: May bagong mananakot sa I Want, ang True Manila Encounters na base sa nakakakilabot na karanasan ng ating mga kapamilya. Muling magpapasaya naman ang 90s hit sitcom na Home Along the Riles, The Reunion. Ang iba pang latest sa showbiz sa pagpapatrol ni Ana Cerezo.
10: Mula sa pagiging hit sitcom noong 90s. Lalaga naman sa mga sinehan sa June 17 ang Home Along the Riles, The Reunion, na in time para sa Father's Day weekend. Ayon sa direktor at cast na si Boy 2 Kizon, aksidente lang ang pagbuo sa pelikula at inabot sila ng 2 taon para mahanap ang OG cast.
17: Hindi namin sinasadya na magkaroon ng movie. Nag-umpisa lang to into... Nag-reunion yung buong cast ng Home Along. Kasi unti-unti,
18: sinama-sama namin ultimong yung mga sunog bagay. Tumagal yung time na paghahanap. Kasi, of course, 30 years yung... I mean, from the last time na nakita-kita talaga kami. Masaya kami na nasama namin lahat.
10: Special ang reunion nila sa big screen na isang natatanging tribute din ng buong Cosme family sa kanilang tatay Kevin na si Dolphy. Aabangan naman sa I Want ang upcoming 6-episode horror anthology nila ng Creation Studios na True Manila Encounters. Ang mga kwento ay pipiliin mula sa mga totoong experience ng mga kapamilya.
19: Really what caught our attention was that, you know, it was really a cross between Oka Tokat and MMK.
10: May lineup na anila sila ng mga direktor na magbibigay buhay sa iba't ibang kwento ng katatakutan.
19: All of them can do horror, but different types of horror and fear. So may jump scare, may eerie, kind of creepypasta type of storytelling, suspense, thriller. So when you see one episode and another, you don't get the same horror experience. And you want to make sure there's a diversity of stories as well. Parang we'll match them with the director that we think parang the style best fits the kwento.
10: Sa mundo naman ng musika, kaka-release pa lang pero LSS na agad ang fandom sa bagong awit ni Jaren na Got You. Sa launch ng music video sa Mandaluyong, sabay-sabay na nakikanta ang fans.
20: When Got You, when the track Got You was sent to me, it was perfect. I didn't have to say anything about it. It was just beautiful.
10: Emosyonal na nagpasalamat si Jaren sa kanyang taga-suporta.
20: It's still crazy that you guys are still supporting me to this day. You guys still support for me and I love you guys so much for that.
10: Streaming na ang music video ng Got You. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
1: Susunod, dalawa patay, isa malubha ang lagay matapos banggain ng dump truck ang motor. At batang inventor, ipinasilip ang mga naimbentong sari-saring gamit sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: TV Patrol sa DZMM.
21: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: DZMM, numero uno sa aksyon!
22: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
23: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
24: May silimarin, may multivitamins pa.
25: Yan, ang Liver Aid Pro.
24: Tulong sa pangangalagan ng atay.
25: Liver up na tayo
24: with Liver Aid Pro.
26: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
27: Ako to, si Chang Ami.
26: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
28: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
29: Ha! Nakakabahong germs? Mag all new Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
26: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega.

0: umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Nasawi ang menor de edad na rider at ang kasniyang senior citizen habang sugatan ang isa pang babaeng kaangkas din matapos silang salpukin ng dump truck habang binabaybay ang Maharlika Highway sa Tuguegarao City noong Huwebes. Batay sa investigasyon, binabagtas ng dump truck ang kalsada nang biglang sumalubong ang motorsiklong sakay ang mga biktima. Mag-overtake umano ito sa sinusundang truck kaya lumihis ng linya. Sa lakas ng pagkakabangga, nakaladkad ang mga sakay ng motor. Dead on arrival ang rider at ang senior citizen na kaangkas habang kritikal ang kondisyon ng isa pang babaeng pasahero. Nasa kustodiya na ng Tuguegarao Police Station ang driver ng dump truck habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente.
1: Tawan ng developer at contractor ng gumuhong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, nahaharapin nila ang kanilang responsibilidad sa trahedya. Bumuo na rin ang fact-finding task force ang lokal na pamahalaan at isinailalim sa preventive suspension ang dalawang opisyal ng City Hall habang nagpapatuloy ang investigasyon. Live mula Balibago, Angeles City, nagpapatrol Gracie Rutao. Gracie, ano pa ang sinabi ng mga abogado?
2: Zen, hindi tinipid ang proyekto. Yan ang iginiit ng mga kinatawan ng may-ari at contractor ng gumuhong gusali sa Barangay Balibago. Giit nila, kumpleto anila sila sa mga kinakailangan permit at dokumento bago pa nagsimula ang konstruksyon. Anim na araw matapos ang trahedya ng pagguho ng itinatayong 9-story hotel sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Anim na ang na-recover na bangkay, habang 14 pa ang pinaniniwala ang natabunan. Ngayon, humarap na ang kinatawan ng may-ari at kontraktor ng gusali. Nagpaabot sila ng pakikiramay sa pamilyang namatayan. Tiniyak din nilang haharapin ang responsibilidad at sasagutin ng kanilang mga kliyente ang gastusin sa pagpapagamot ng mga sugatang biktima at pagpapalibing sa mga nasawi.
3: Sa lahat po na naapektuhan, hindi po kami tatalikod at sasagutin po namin lahat ng dapat po sagutin upang maibsan po yung kalungkutan at po yung mga perwisyo pong natamo sa trahedya pong ito.
4: Si contractor, tutulong talaga siya.
5: Even sa mga nearby na...
4: Oo, lahat ng mga naapektuhan doon, even dun sa mga workers, tutulong naman si contractor.
2: Nilinaw din ng abogado ng Construction and Steelworks, hindi nagtago ang kanilang kumpanya matapos ang insidente. Katunayan, ilang oras lang anila matapos ang pagguho. Nagtungo na sa lugar ang mga kinatawan ng kumpanya para makipag-ugnayan sa mga biktima.
4: They were there 5. Nandun sila ng 5. Doon sa place kaya hindi sila lumutang. Ang talagang personal na reason nila, bakit sinabi nila sa akin na baka kuyugin tayo dyan. Understandable yung fear nila na baka mataas yung emotion doon during that time. Yung naging babaw lang during that time is natakot sila eh.
2: Nilinaw din nilang 18 lang ang construction workers ang naka-duty sa construction site nang mangyari ang pagguho. Iginiit din nilang sumunod ang contractor sa mga umiiral na engineering at construction standards at hindi tinipid ang proyekto.
4: Definitely, yun ang una kong tanong. Actually, before engineer, tinipid ba to? Absolutely, hindi. Sabi, hindi niya titipirin to. Kung if he was able to say one thing na for sure at this point in time, hindi niya tinipid to. Yung sizes ng baka. So far, no, sabi ng client ko sa akin, lahat ng hinihingi sa kanila, all the requirements made, requested during, bago sila mag-operate. Hindi naman kami papayagan mag-construct kung hindi pa kompleto.
2: Pero marami pa rin hindi nasasagot. Gaya ng kung kailan nakatakdang matapos ang proyekto. Bakit ito naantala at kung bahagi nga ba ng orihinal na aprobadong plano ang pagtatayo ng 9 na palapag na gusali na may 2 roof deck. Inanunsyo naman ng Angeles City LGU ang pagbuo ng fact-finding at investigation task force na magsasagawa ng masusing investigasyon sa pagguho ng gusali.
6: We have to wait for the evaluation and findings of the investigating body. So let us wait for their report. I believe the mayor will make an instructions to the investigating committee to make weekly reports so that we can update you of the progress of the investigation.
2: Sa ilalim ng Executive Order No. 026, kailangan magsumite ang task force ng paunang ulat sa loob ng 15 araw mula sa pagkakabuo at isang pinal na komprehensibong ulat sa loob ng 60 araw maliban kung palawigin ito ng alkalde dahil sa makatwirang dahilan. Ayon sa lokal na pamahalaan, binuksan ng insidente ang seryosong usapin hinggil sa pagsunod sa National Building Code of the Philippines, Structural Integrity Standards, Engineering at Architectural Plans, proseso ng pagkuha ng permit at pangangasiwa sa konstruksyon. Samantala, isinailalim na sa preventive suspension ang 2 opisyal ng Angeles City Office of the City Building Official o OCBO habang nagpapatuloy ang investigasyon.
6: After the recommendation of the fact-finding, absolutely lahat po ng responsible people will be held accountable.
2: Epektibo ang preventive suspension sa loob ng hanggang 60 araw mula Hunyo a 1 hanggang hindi lalampas ng Hulyo a 30, 2026. Ngayong araw, muling binindisyon na ng pari ang mga rescuer at ang lugar ng insidente para sa ligtas na operasyon at matagumpay na paghahanap sa ibang natabunan.
1: Diyan, habang nagpapatuloy ang investigasyon sa santi ng pagguho, kung makikita nyo ngayon dito sa likuran ko, tuloy-tuloy rin ang search, rescue, retrieval and clearing operations. Umaasa ang mga rescuer at pamilya ng mga nawawala na may mga buhay pang makikita at makukuha mula sa ilalim ng mga guho. Zen?
7: Gracie, may impormasyon ba tayo tungkol doon sa lokasyon ng barracks ng mga construction workers? Kasi may nabanggit si bagong Secretary Tolentino na nasa labor code na hindi dapat located yung barracks doon sa loob mismo nung itinatayong gusali.
2: Yan din ang nabanggit natin kanina doon sa kinatawan ng contractor. Ang sabi niya, hindi daw pinapayagan ng contractor ang magstay o matulog doon mismo sa ginagawang building. Ang pagkakaalam niya ay merong itinayong barracks, kung hindi sa harapan, sa within the vicinity ng ginagawang structure. Yun nga lang, hindi rin daw nila alam kung umakyat itong mga construction worker dahil mainit at gusto nila doon dahil mas mahangin. Zen?
7: Okay. Maraming salamat, Gracie Rutao.
0: Kapamilya, ihanda na ang mga payong at kapote. Opisyal na pong idineklara ng Pag-asa ngayong Sabado ang simula ng habagat season. Ibig sabihin, nalalapit na ang opisyal na pagpasok ng tag-ulan sa bansa sa mga susunod na araw o linggo. Kaya ngayon pa lang, nagbabala na ang Pag-asa sa publiko at mga lokal na pamahalaan na mag-ingat at maghanda sa mga banta ng pagbaha at landslides na dulot ng mga pagbuhos ng ulan. Samantala, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang Typhoon Domeng na may international name na Jiang Mi. Sa huling datos ng Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 815 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 150 kilometers per hour. Nananatili pang mababa ang tsansa nitong mag-landfall o direktang tumama sa alinmang bahagi ng kalupaan ng Pilipinas. Pero dahil sa trough o buntot ng bagyo, makararanas ng maulap na papawiwing, may kalat na pag-ulan, kulog at kidlat ang Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Hinahatak din ng bagyo ang habagat na magdudulot din ng maulap na kalangitan na may kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Batangas at Lanao del Norte. Dito naman sa Metro Manila, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang aasahan na may paminsang pag-ulan, kulog at kidlat dahil naman sa localized thunderstorms.
7: Ngayong Sabado sa Tao po, kilalanin natin ang Child Wonder na may mga imbensyong makatutulong sa gawaing bahay.
8: Madalas sa laro at paglilibang nauubos ang oras ng mga bata. Pero ang batang si Neil, sa pag-iimbento ng sari-saring mga gamit na hihilig,
9: Sa ngayon po, meron po akong 4 na inventions. At ito po yung isa.
8: Ipakikita niya ang iba pa niyang invention tulad nitong automatic tasampayan at smart trash bin. Para kay Neil, bukod sa pagiging praktikal, mas pakikinabangan ang kanyang imbensyon sa tahanan ng bawat pamilya.
9: Maganda po talaga yung kapag nagawa sa totoong buhay, matutulungan yung maraming tao na nangangailangan ng ganito.
7: Abangan ang buong kwento sa tao po ngayong Sabado 6:45 ng gabi.
0: Dating Senador Antonio Trillanes IV may pasabog sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At pala cherry blossoms na puno sa Bohol, agaw eksena sa mga namamasyal sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
10: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
11: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Para sa maayos na liver function,
14: Liveraid Pro.
13: Liver up na tayo
14: with Liveraid Pro.
10: DZMM Numero uno sa aksyon.
15: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
12: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
17: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
18: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZM DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: Sigurado pa panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
20: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo.
13: Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
14: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
13: Vibe check-in tayo every Sunday afternoon.
20: Every Sunday afternoon.
13: Mga bigating issue, daanin natin sa kwentuhan. Dumi-deep dive, pero carry ang idea at batuhan. With due respect. Starring Team Pinas, Attorney Dino De Leon, Professor Cleve Arguelles, Dr. Robin Garcia, Youth Advocate Carlo Flores, at Professor Richard Haydarian. With due respect.

0: sa DZMM.
1: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Tiniyak ni dating Senador Antonio Trillanes IV na magbibigay siya ng dagdag at pasabog na testimonya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantala, nilinaw naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang mali sa pagtalakay sa pag-amyenda ng Senate rules tulad ng teleconferencing. Nagpapatrol, Alison Co.
2: Men and women have their weaknesses.
3: Sa kanyang Facebook Live nitong Biyernes, nilinaw ni Senate President Alan Peter Cayetano ang issue ng pag-amyenda sa Senate rule kaugnay ng teleconferencing. Anya, nais lang muna niya pagbotohan kung pag-uusapan ba ito sa plenaryo at hindi ang mismong panukalang amyenda ni Senator Rodante Marcoleta na payagan ng mga senador na dumalo at bumoto online sa mga sesyon ng Senado at impeachment trial bilang impeachment court gamit ang teleconferencing.
2: You, wala pa ho kami doon. Ang pinagbobotohan pa lang ho, whether or not pag-uusapan ito. So again, to the heart of democracy, is there anything wrong with talking about changing the rules?
3: Kasunod dito ng walkout ng mga miyembro ng minorya noong Martes na tuto sa amyenda ni Marcoleta. Sagot naman ni Senator Ping Lacson ngayong araw, walang mali kung pagdebatehan ang anumang panukalang resolusyon o hakbang na baguhin ang anumang Senate rule. Pero mali-anya ang mga hakbang na nagbabalewala sa mismong alituntunin at procedure ng Senado. Minamadali-anyang ipasa ang motion para sa amyenda na nakabinbin pa sa Committee on Rules. Inaasahang ipagpapatuloy ang diskusyon sa amyenda sa darating na Lunes. Umaasa naman ang isang kongresista na hindi makakasagabal sa impeachment proceedings ang anyay ingay ngayon sa Senado.
4: The impeachment, after may nagsampa ng complaint, ako naniniwala na gagawin at walang choice ang Senado kundi gawin at gampanan ang tungkulin nila. Klaro yon. Pero itong mga ingay ng individual senators na lang sabihin natin, no? At kung ano pang mga nangyayari ngayon sa political scene natin, sana hindi ito maging kumbaga rason to muddle the issue, di ba?
3: Ibinahagi naman ni dating Senator Antonio Trillanes IV na may pasabog pa siya na ngayon lamang umano marininig ng taong bayan. Isa si Trillanes sa mga inaasahang testigo ng prosekusyon sa impeachment trial.
5: Ang aking magiging mga testimonya ay doon sa kagaya nung nasabi ko na doon sa April na hearing doon sa Committee on Justice, at dadagdagan ko lang ito na mga iba pang mga detalye na palagay ko ay ikagugulat ng mga kababayan natin at para makakatulong sa kanilang pagdesisyon na hindi nararapat manatili bilang Vice President si Sara.
3: Bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial, inilunsad naman ng mga youth advocates ng Team Pinas ang Bantay Senado Initiative. Layo nitong isulong ang transparency o pagiging bukas ng proseso sa taong bayan at mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol dito.
6: Ang boses pa rin ng taong bayan ang mananaig sa dulo. Kaya yun nga, naka-angkla siya sa tamang kaalaman at tamang pagkilos. Pangatlong pundasyon ng Bantay Senado ay mga lampag at talagang kikilos tayo.
3: Sa ngayon, wala pang bagong pahayag ang kampo ni Vice President Sara Duterte, pero una na nilang sinabing handa sila sa paglilitis na nakatakdang magsimula sa July 6. Alison Co, ABS-CBN News.
7: Wala pa rin inilalabas na warrant of arrest ang Sandigan Bayan para sa kasong plunder at isa pang kasong graft ni Senador Jinggoy Estrada. Ayon sa Sandigan Bayan 5th Division na humahawak sa mga nasabing kaso, ire-resolba muna ang inihaing motion ng kampo ni Estrada na ma-withdraw ang warrant. Sa isang text message sa ABS-CBN News, sinabi ng abogado ni Estrada na si Attorney Noel Ostrea na wala pa rin silang bagong impormasyon sa kanilang urgent motion to withdraw sa issuance ng warrant of arrest. tinitingnan din nila ang iba pang hakbang dahil sa inaasahang development sa darating na linggo. Biyernes nang magpiansa sina Estrada at kapwa akusadong si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan para sa kasong graft kaugnay pa rin ng flood control scandal.
8: Hindi pa kompleto yung mga dokumento namin, but we'll do what we can so that if we are able to get a motion to quash, say on Monday, then consider na ng court na there is already a pending motion for them to resolve.
1: Napakainit ng pag-ariba ng P-pop. Sunod-sunod ang mga ganap at paandar ng mga girl group gaya ng Beanie na ginulat ang lahat sa kanilang special performance kasama ang Icelandic singer-songwriter na si Leve sa concert niya sa bansa. Nagpapatrol, MJ Felipe.
9: Umaapaw ang energy ng bagong girl group na Maymay sa kanilang debut showcase kamakailan. Catchy at nakakaindak ang single nilang Telebong na hango sa sinaunang laro ng mga bata.
10: One moment po na where I felt like, oh, this is legit, this is real. It's when we heard the song Telebong po. And in my mind po, we were all like, iba to, like it's so different. And I felt instantly connected po sa music and sa sound ng Maymay. Kaya we're super proud po and happy na this is us.
9: Novelty pop ang tunog ng Maymay. Tulad ng catchy at upbeat na tunog ng girl group na Baby Dolls. Hataw kung hataw ang kanilang kantang Ikembot Mo na pumalo na sa 1 million views ang lyric video sa YouTube. Suki na rin ang kaliwat ka ng Zumba Sessions, ang isa pa nilang kanta na Ulala. Formal nang inilabas ng girl group na Wink ang kanilang 14-track album. Matagal na hinintay ito ng kanilang fans na Winkies at excited ang limang girls sa mas lumalakas na P-pop wave sa bansa ngayon.
11: Proud, no, na makita po na nag-grow talaga yung P-pop, and we're just really grateful and happy na part po kami ng industry and we get to contribute to the P-pop scene. And ayun po, we're looking forward to, you know, meeting more P-pop groups as well and performing din po.
9: Wishlist ng Wink na makakollaborate ang SB19, Alamat at Beanie. Speaking of Beanie, ginulat ng Nation's girl group ang lahat nang bigla silang lumabas sa second night concert ng Icelandic singer-songwriter na si Leve noong Miyerkules. Kinanta ng Beanie ang hit song ni Leve na From the Start na nagpakilig ng husto sa mga nanood ng concert. Big birthday gift na rin ito kay Maloy na nagdiwang ng kanyang kaarawan noong araw na iyon. Kaya naman may bonus na selfie at signed vinyl pa siya mula kay Leve. Sa nakaraang Billboard Women in Music event sa Hollywood noong isang buwan, unang na-meet ng Beanie si Leve. MJ Felipe, ABS-CBN News.
1: Susunod na mukadkad na pink trumpet tree sa Bohol, aakalain mong nasa Japan ka sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Dem ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
3: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, that time, nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: kapit na mga motorista, heto na ang busina sa petrolyo. Good news! At tapos ang oil price hike nitong linggo, bawas presyo naman ang aasahan sa Martes, June 2. Ang estimated na rollback sa presyo ng diesel, maglalaro sa 8 piso hanggang 9 na piso kada litro. Ang gasolina may bawas na 5 piso hanggang 6 na piso kada litro. At ang kerosene o gas, 9 na piso hanggang 10 piso ang tapyas sa presyo kada litro. Pangunahing dahilan umano sa inaasahang malakihang rollback ang positibong takbo ng mga negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
1: Akalain mong nasa Japan ka, pero nasa Pinas pala ang pink trumpet tree na kinagigiliwan sa Tagbilaran City, Bohol, na inihahalin tulad sa tanyag na cherry blossoms o sakura ng Japan. Sa video ni Bayan Patroller Heidi Eka Tapurok, namumutiktik ang matitingkad na bulaklak nito. Malapit ang makikita ang mga bulaklak sa pinost na drone video ni Bayan Patroller Christian Jericho Sibayan. Nakatayo sa isang bakanteng lote malapit sa mall ang pink trumpet tree. Karaniwan itong namumukad kadtuwing Marso hanggang Mayo, kaya inaabangan ng mga residente at maging ng mga turista ang paglitaw ng nagagandahang bulaklak.
2: 1 minute.
1: At sa pagkakaalam ko, hindi lang doon, meron din sa bukid noon. I think may nakita akong reels sa Instagram na sa bukid doon meron din mga pink trumpet trees.
3: Lakas maka Japan, di ba?
1: Oh, di ba? Hindi na pala kailangang lumipad ng Japan, dito na lang sa Pinas.
3: Ayun. Uy, porsigido ang Senado doon sa teleconferencing. Eh, sana naman estrikto yung mga patakaran sa pagkakaroon, kung sakasakaling magkaroon, di ba?
1: Okay rin lang naman na magkaroon ng iba-ibang opinion, pero pag-usapan natin ang maayos at huwag ipilit yung mga hindi nararapat.
3: Ayun. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po, si Adrian Ayali.
1: Sa ngala ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, ako po, si Zen Hernandez. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6:45 ng gabi.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
1: Kapag malusog ang katawan, mas masigla ang buhay. Kapag may tamang kaalaman, mas naiingatan ang kalusugan. Inihahandog ng Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation ang programang maghahatid ng payo ng mga eksperto, magbibigay ng kaalaman at aagapay para sa ating kalusugan. Handang maglingkod para sa mas malusog na Pilipino. Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla, ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
3: Mga kaibigan, mga kapamilya, mga kaserbisyo, hello, hello sa inyo. And ngayon pong gabing ito ay pag-uusapan nating muli ang tungkol sa kalusugan ng ating mga mata. Yun, tungkol sa ating eyesight. Ano ang mga magaganda nating gawin para maging maayos ang ating paningin, Ate Nems?
0: Oo nga, kailangan ay meron tayong proteksyon na gagawin sa atin pong mga paningin. Kailangan maging proactive yung atin mga pag-aalaga, di ba?
3: Ano yung mga pwede natin gawin para makaiwas? Mga tips, in short.
0: Yes,
3: kung anong mga pwede natin gawin para mas maging maayos ang kalusugan ng mga mata. At syempre, kung ano yung mga magagandang natural na pwede nating idagdag. Mm. Kaya't samahan niyo po kami isang buong oras sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa
4: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.

0: Magandang magandang gabi ang aming bati sa lahat. Hi, hello, and welcome to Kaagapay sa Kalusugan, mga kaibigan. Kumusta na ho kayo? And welcome to the program. Natutuwa kami at tayo po isama-sama na naman ngayon pong araw na ito ng Sabado. Happy Saturday to everyone. 30th day of the month of May 2026. How are you? How's your health? Sana po'y okay lang kayo. Sana'y ayos lang ang kalusugan ninyo at ng inyong buong pamilya. Ito po ang inyong lingkod, Master James Alejandro. Magandang gabi pong muli and good evening sa lahat ng mga kasama natin dito sa ating himpilan. Sa Technical and Engineering, sa News Center ng himpilan, sa lahat ng mga kasama natin sa Herbs and Nature Corporation and Trevenod. Hello sa inyong lahat dyan. At maraming salamat as always. At syempre pa, ito na, kompleto na po tayo tonight. Dahil kasama na rin natin ang ating ka-partner, si Ate Nemi. Ate Nems, good evening.
1: Good evening din sa'yo, Master James. At magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa atin. At mga nanonood din nga po sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Kumusta po kayo? Kumusta ang inyo pong mga paningin? Muli, ito po yung atin pong pagtutuunan ng pansin. Atin pong tatalakayin ng isa sa pinakamahalagang organ ng atin pong katawan.
0: Mm-hmm.
1: At nagtatrabaho din ito 24/7, ano?
0: Bakit? Pag nakapikit ka, parang gumagalaw-galaw pa rin yung ba ibig sabihin?
1: Alamin natin yun sa ating pong guest doctor.
0: Kasi may, alam mo, meron akong isang tanong na kagad. Mm-hmm. Meron akong narinig before na tatanong natin if ito'y okay ba na tip.
1: Mm-hmm.
0: Kasi daw, kapag hindi ka makatulog, pag nai-insomnia ka, ganyan, mm-hmm.
1: Yeah.
0: Pikit mo na lang daw yung mata mo. Better than nothing. May sense ba 'yon o wala?
1: Nga, 'di ba? Kasi nga 'di ba, the more na hindi ka nakakatulog, karamihan sa ngayon, mas lalong nag-browse sa social media.
0: Oo nga, totoo.
1: 'Di ba? Akala nila yung marathon viewing.
0: Magpapaantok sa kanila. Baka daw kasi mas lalo kayong magising. O di bali, mamaya. Pag-usapan natin yan. And yung effect sa ating mga mata. At eto na, sali po kayo sa ating mga talakayan. Magpadala ng inyong mga mensahe o tanong sa ating DZMM hotline 0919-278-3000 o mag-comment sa ating live stream.
1: At ipadala po ninyo ang inyong pong mga text message sa ating pong hotline 0969-610-8133.
0: Pwede rin po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo at Kaagapay sa Kalusugan, babasahin po namin ang inyong mga mensahe maya-maya lamang ng kaunti. Okay, ngayon, Ate Nems, diretso na pala tayo sa ating balitang pangkalusugan. Ito na ang ating Kaagapay Health Update.
2: Kaagapay sa Kalusugan Health Update. Health Update.
1: Maliit na stem cell eye implant, sinusubukang ibalik ang paningin ng mga may macular degeneration.
0: Philippine Eye Research Institute, pinalalakas ang kampanya laban sa preventable blindness.
1: Mga ophthalmologist sa Pilipinas, kulang pa rin sa maraming probinsya.
2: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
1: Sinusubukan ng mga siyentista sa Amerika ang bagong stem cell eye implant upang matulungan ang mga taong may advanced dry macular degeneration, isa sa pangunahing sanhi ng pagkabulag sa matatanda. Ayon sa mga ophthalmologist, ang hair thin implant ay inilalagay sa retina upang palitan ang mga nasirang cells na responsable sa malinaw na central vision. Batay sa unang resulta ng pag-aaral, may ilang pasyente nang nakaranas ng pagbuti ng paningin matapos ang procedure. Umaasa ang mga researcher na mas mapalawak pa ang paggamit ng nabanggit na teknolohiya sa mga susunod na taon bilang bagong pag-asa para sa mga may severe vision loss. Ayon sa mga eksperto, bagamat nasa clinical trial stage pa lamang, ay tinuturing na itong malaking breakthrough sa regenerative eye medicine. Patuloy ding pinag-aaralan kung gaano katagal ang magiging epekto nito sa paningin ng mga pasyente.
2: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
0: Sa iba pang balita, mas pinaigting ngayong taon ng Philippine Eye Research Institute o PERI, ang kampanya nito laban sa mga kaso ng preventable blindness sa bansa. Ayon sa mga ophthalmologist, marami pa ring Pilipino ang nawawalan ng paningin dahil sa delayed consultation at kakulangan ng regular eye examination. Kabilang sa mga pangunahing tinututukan ng kampanya ang glaucoma, diabetic retinopathy, cataract at severe eye infection. Ayon sa mga eksperto, maraming eye diseases ang walang malinaw na sintomas sa umpisa. Kaya naman, mahalagang regular na magpatingin sa optometrist or ophthalmologist lalo na para sa mga senior citizen at diabetic patients. Nagkaroon din ng iba't ibang mga information drives at community eye screening programs na layong mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa tamang pangangalaga sa mata. Umaasa ang mga eksperto na sa pamamagitan ng maagang detection ay mababawasan ang mga kaso ng permanent blindness sa Pilipinas.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
1: Sa dagdag pang balita, isang bagong pag-aaral ang nagpakita na marami pa ring lugar sa Pilipinas ang kulang sa ophthalmologist o mga espesyalistang doktor sa mata. Ayon sa research tungkol sa geographical distribution ng ophthalmologist sa bansa, karamihan ng eye specialist ay nasa mga urban area tulad ng Metro Manila, habang kakaunti ang sa mga probinsya at malalayong bayan. Batay sa pag-aaral, malaking hamon pa rin ang access sa eye care services, lalo na sa Visayas at Mindanao, kung saan maraming residente ang kailangang bumiyahe ng malayo para lamang makapagpatingin sa ophthalmologist. Ayon sa mga eksperto, naka-apekto ito sa maagang pagtuklas ng glaucoma, cataract, diabetic retinopathy at iba pang sakit sa mata. Dahil dito, patuloy ang panawagan ng mga eye health advocates na mas programs at hikayatin ng mas maraming doktor na mag-practice sa mga underserved area upang mabawasan ang mga kaso ng preventable blindness sa bansa.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Kaagapay sa kalusugan. Expert on air.
0: Alright, at para mas kumpleto ang ating talakayan, Ate Nems, syempre kailangan natin ng eksperto para tulungan tayo dito sa ating mga pinag-uusapan ngayon. Lalo pa, ang ating mata, may pagka-sensitive yung mata natin.
1: Yes.
0: Anyway, konting, alam mo yun, konting masagi mo lang kaunti, parang may iba ka na mararamdaman. Pero,
1: kaya
0: sabi,
1: yung yung kinukusot natin yung ating mga mata.
0: May mga kilala ako na ganyan. Actually, kasama yan sa mga tanong natin.
1: Yes,
0: kasi mga do's and don'ts, di ba? Pwede bang yun ang una natin itanong?
1: Pwede na, yun na kaagad.
0: Yun ang tanong natin.
1: Dahil baka makalimutan
0: Yes, yes. Kasama natin ang ating eksperto for tonight, si Dr. Patricia Dalisay. Hi, Dr. Pat.
3: Hello po. Hello po ulit sa inyo. Good evening sa inyo.
0: Saturday,
3: Master James, Ate Nems. No, tsaka sa mga ating manunood, tsaka yung mga ating nakikinig. No?
1: Yes.
0: Mukhang obvious, pero yun nga, tatanong natin kung do or don't ba yung pagkukusot ng mata, doktora? Parang may pagka-obvious
3: well,
0: naman na hindi magandang
3: magpusot
0: ng todo.
3: Don't talaga yan. Siya. No, hindi natin dapat ginagawa yan. Okay? Kasi unang-una nai-irritate ang ating mata. No? Ayaw na ayaw natin kinukusot yan kasi syempre may mga dumi din sa ating mata. Mas lalo pong pumapasok no, kapag kinukusot natin.
1: Ano yung tama na gawin? Kapag, kasi di ba parang mas ang sarap kasi kusutin pagka sobrang katinya eh. Diba? So ano yung best na gawin para po maiwasan nga na magkaroon tayo ng issue sa mata pag nagkusot po ta.
3: Okay. So pagka mga ganun, well, pwede tayong mag-warm compress, no? Pwede nating ipat-pat lang doon sa mata natin. O kaya naman, yung tinatawag nating eye irrigation.
0: Ano po yun?
3: Yung parang
0: eye irrigation.
3: Binabasak natin yung mata natin.
0: Oh, pinadadaanan ng malinis na tubig.
3: Nang malinis.
0: Malinis na
1: parang
0: tubig.
1: Parang hihilamusan mo yung mata.
3: Mas maganda sana kung mga mineral water, mga sterile water.
0: Okay. No? Not yung mga parang hindi mutyak kung saan galing
3: yung gamit
0: yung
3: natin dyan usually drops or syringe, no? Para lang ma-flash out, no? Kung anong meron. Pero syempre, iba pa rin kapag kunyari, may nararamdaman na kayo ng mga foreign objects, no? Dalhin agad, no? Sa ating mga doktor.
0: Anong hindi maganda dun, Doc? Infection?
3: Well, pwedeng infection. Lalong mamumula ang mata.
0: Ah, okay. Irritation.
3: Irritation.
0: Okay. Oo. Yung mga may kinalaman sa gadget, alam mo, dami nating message nung nakaraang linggo sa tungkol sa gadget, Ate Nems, ha? Yan, do or don't ba? Yeah. Pero parang ano eh, alam mo yun, depende sa haba ng iyong usage, di ba? Kung okay lang ba para sa inyo, doktora, na gumamit ng mga gadgets or tablets ng mahabang oras.
3: Okay. Actually, wala naman talagang time, no? Na, yung kumbaga yung sapat na time na or recommended time, yes, na gumamit talaga ng gadgets. Siguro sa bata, pwede tayo mag-limit talaga. Mm-hmm. Pero kasi sa adults, mahirap. Mm-hmm. No? Kasi kasama na sa work routine, yes, nila, sa lifestyle nila. No? So ano bang dapat natin gawin kapag ganun? No? Kasi wala tayong magagawa. Mm-hmm. Ganun talaga, kasama sa work nila. Mm-hmm. Siguro regular breaks, kapag since buong araw tayong nasa screen. Mm-hmm. No? Siguro regular breaks, no? Regular blinking, yung
4: inalunasin last time. No?
3: Kasi mahalaga yun. Tapos siguro mga proper na distancing doon sa screen natin.
0: Which is how long yung ano, yung
3: well, siguro enough
0: niya
3: na at least makikita mo na hindi masyadong masakit sa ating mata.
4: Hindi nakikita.
0: Mga ganito, mga ganyan.
3: Yes,
0: doc,
3: pwede na.
0: Okay,
4: kasi di ba doc, kapag
3: siguro at least isang ano ng kamay natin, no? Na at least out of reach naman natin.
4: Mm-hmm. Yung iba kasi parang in denial, di ba? Mm-hmm. O kaya kahit yung mga bata, ayaw nilang aminin sa mga magulang nila na mayroon ng problema yung mga paningin nila. Mm-hmm. Tapos parang nakadikit na sa screen yung mga mata nila.
3: Yes,
4: para
3: actually, isa sa magandang symptoms pa niyan, yung nakasquint na yung bata.
0: Mm-hmm. Nakasquint? Parang halos nakapikit na yung mata dahil hirap na.
3: Isa sa mga symptoms yan pagbata. Siyempre, bata, hindi naman nila alam na magsasabi sila na mali pala yun. So, isa talaga yan sa unang symptom or sign na makikita natin sa mga anak natin, no, na nakasquint sila. Tapos yun nga, tama yun, Ate Nems, no, na medyo malapit sila kung manood or magbasa.
0: Okay, hindi magandang sign yan. Sige.
4: Noong bata ako, sinasabi ng mga magulang ko na huwag daw ako magbabasa kapag ka madilim.
3: Mm-mm.
4: Kasi kapag studios ka, di ba?
0: Pag nagsusunog ka ng kilay.
4: Ayan, di ba? Kaya nga, yung kilay natin, nagkikilay na tayo ngayon kasi nasusunog. Di ba? Tapos brown out. Mm-hmm. Siyempre, nakakandila ka lang o kaya nakatawag doon, lampara.
0: Lampara,
4: so, ano, tama ba? Or mali yung sinasabi ng mga magulang?
3: Now? Well, hindi naman siya talaga directly, no, na may damage na mangyayari. Mm-hmm. Pwedeng eye strain. Okay, kasi 'di ba sa pagka naka ano tayo, pagka madilim, no? Mm-hmm. Yung ano natin, yung pupil natin nagda-dilate, mm-hmm, no? Mm-hmm. So pagka ganun, mas concentrated po, mas mahirap mag-concentrate. Ngayon, may effort yung mga focusing muscles mo.
0: Nahihirapan,
3: no?
0: Siya.
3: Hirap. So mapapagod, which is eye strain din talaga. So una, eye strain talaga, no? Siguro kung everyday talaga nating ginagawa, pwedeng ma-damage, no? Pero wala siyang direct damage talaga.
0: Mm-hmm. Doc, may tanong ako sa inyo tungkol sa panonood, kasi marami akong makilalang ganyan, dire-diretso na noon. Tapos dahil exciting yung pinanonood, so tuloy-tuloy. Tapos ngayon, uso ngayon yung mga parang TV series sa TNM, di ba? So pagkatapos nung isa, tatalong ka naman dun sa kasunod, so parang halos wala ka ng katapusan. Mm-hmm. Sabi nyo kanina, take breaks.
3: Yes.
0: So dapat ba ihinto mo yun? Itigil mo muna, halimbawa nakatapos ka ng 30-minute episode, stop na muna, and then next time na lang ulit.
3: Well, mas maganda sana yun, no? At least siguro mga isang episode
0: akala
3: lang muna.
0: Akala ko isang season
3: lang
0: sasabihin.
4: Buti sana kung 30 minutes lang yung isang episode.
3: Yes,
4: kaya
3: nga, usually may 1 hour. Yes. Well, yun nga, take breaks, no? Siguro every after episode, siguro kahit mag-isang oras ka, pero pwede tayo dyan, no? Kung sa work naman, no? Yung sa mga screen exposure natin talaga, lalo na buong araw, imagine 8 hours a day, yung 20-20-20 rule na binanggit ni Master James last time, no? Yung every 20 minutes, no, titingin ka ng malayo, no, for about 20 feet. Okay, for 20 seconds.
4: Nakala ko 20 minutes din, no? Rest ka every 20 minutes.
3: Pero pagka mga ganyang, ano, yung mga TV series, siguro baka kaya naman, kasi kaya naman ang oras natin, no? So, afford natin na makarest at least an hour bago ulit manood ng another.
4: Okay. Pero yun nga, katulad nung binabanggit mo nga, Doc, na may mga trabaho talaga na hindi mo maiiwasan, nakaka-concentrate ka doon sa ginagawa mo. Kasi minsan, hindi mo talaga mabitawan dahil once na, parang yung momentum kasi ng ginagawa mo, di ba? Minsan, hindi mo pa pwedeng iwanan.
0: Oo, iba pa yung sa usapan ng trabaho, ng negosyo, yes, 'di ba, na talagang hindi ka makakawala doon sa sa screen time mo.
4: Pero maganda 'to, no, na pinag-uusapan natin para at least na-remind yung mga listeners natin na kailangan nating ipahinga yung mga mata natin once in a while.
3: Yes.
0: Yung kanina, Doc, nasabi ko, pag hindi ka makatulog, syempre hindi rested yung mata, no? Pero ipikit mo na lang, may sense ba yun or might as well, sige, manood na lang at magpaantok?
3: Yes, actually, yan yung magandang tanong yan, Master James, no? Actually, kung hindi ka talaga makatulog, mas maganda, yes, totoo yun, i-rest mo na lang ang mata mo.
0: Ipikit. Literal kasi, na ipikit.
3: Kasi sabi natin, pag nagbiblink tayo, no? Opo. What more kung rest, no? Kasi sa rest, no, kahit i-rest lang natin ang mga mata natin, kahit isang minuto lang yan, no? Malaki na po ang nagagawa niyan sa mata natin.
4: Mm-hmm. Pero okay? Tama, Doc, yung aming introduction kanina na ang mata natin ay 24/7 nagtatrabaho.
3: Yes. Oo.
4: Kahit natutulog.
3: Mm-mm. Kahit natutulog, no? Diba? Meron nga rin tayong tinatawag ng mga rapid eye movement.
0: Oh, yeah. RM.
3: Trabaho pa rin, no?

0: Yan yung laman ng Optin, eh, di ba? Puro lutein. And of course, may ibang mga laman yung Optin.
1: Vitamin E, no?
0: May ibang mga nakalahok sa kanya. Pero parang ang pinaka-main niya yung lutein. So mamaya itatanong natin kay Miss Weng tungkol sa Optin. Pero itong Optin, isa yan sa mga papwede nating parang magiging dagdag siya sa nutrisyon, doktora.
1: Yes,
0: ano?
1: Pwede po. No?
0: Pero huwag kalimutan yung, yung healthy eating, kagaya na sabi ninyo.
1: Lalong-lalo na kung meron kasi talagang hindi ko makain ng gulay.
0: Kagaya ng Chesa mo, Ate Nems. Chesa, ikaw, di ba? Inaamin mo sa akin.
2: Pero Chesa lang naman.
0: Inaamin ni Ate Nem sa akin noong isang araw. Pasensya na isi-share. Hindi daw siya mapakain ng Chesa. Eh. Pero yung mga ibang sources, vitamin A sources.
2: Kalabasa. Gusto ko naman yun.
0: Yung iba pang mga parang mga yellow and orange na mga klase ng pagkain, may vitamin A yan, di ba, doktor? Ang problema nga lang, yun, hindi ka makakain ng sobra-sobra. So may limitasyon lang pagdating dun sa kinakain. Pero better than nothing, di ba? Na tayo ay kumakain.
1: Yes.
0: Pagdating sa liquid intake, may connection ba yun, Doc? Water? May connection ba yun sa
1: eyes? Water. Hydration talaga. No? Kasi ginagamit yun ang mata natin. May mga fluid sa mata natin, no? Na kailangan ng hydration. At kapag, di ba, kapag iyak tayo ng iyak, no? Syempre, lalo na pagka, yun, you know, iyak tayo ng iyak. Di ba parang nade-dehydrate din tayo? No?
0: Pawis ng pawis. Yung mga ganun. Halimbawa, player ka, naglalaro ka, nagbabasketball, and then, alam mo yun, hindi nare-replenish ng maayos yung water.
1: Yes.
0: Maari ding magkaroon ng dehydration.
1: Oo, dehydration. Kasi kung tutuusin, sa buong katawan talaga yun. Pag na-dehydrate ka, no, hindi lang sa mata, no, buong katawan talaga ang apektado. Okay, kaya dapat enough water, at least 2 to 3 liters a day.
0: Doc, ano sa palagay ninyo? Maliwanag na kwarto o medyo dim lights sa pagdating sa pagbabasa?
1: Well,
0: ano ang mas mabuti dun sa dalawang yun?
1: Well, proper lighting, no? So, siguro
0: proper lighting.
1: Yes, proper lighting talaga. So, dim light na medyo, yung tamang-tama lang para sa atin na hindi naiirita yung mata.
2: Doc, yung pag-stare or pagtitig sa ano tawag nito, sa araw. Kasi yun yung parang nakagawian ng mga bata
0: pa.
1: Well, sa mga bata, no, actually healthy sa mata. Pero hindi naman yung tumititig, ha. Healthy sa mata ang naaanuhan ng sunlight ang ating
2: yes. Okay, pero may oras na katulad nung kailangan natin ng vitamin D sa umaga.
1: Well, usually before 10 a.m. siguro, no? Kasi yun talaga yung mataas ang vitamin D, no? At saka kasi responsible din po kasi ang sunlight, lalo na pagbata, sa development ng eyeballs natin, no?
2: Ay, so paano yun, Doc? Paano bang gagawin ng mga bata na sinasabi niyo na kailangan din natin ng sunlight sa ating mga mata? Paano yung pwede nilang gawin para hindi rin naman po pa
1: ma-damage? Well, mahirap kasi, no, sa bata, no, kasi hindi mo sila mapapasuot naman ng sunglasses sa adult, no. Madali lang sabihan mo sila na magsuot ng protective gear, magsuot ng mga pang yung anti-UV light na
0: palagay mo more than dito yung guidance ng magulang, sa bata, especially sa mga minor.
2: Pero alam mo, kahit sa mga adult, 'di ba? Sa mga adult, hindi naman tayo parang used sa pagsusuot talaga ng sunglasses.
1: Yes, yes.
2: Pansinin niyo na lang po kapag ganitong mga summer season, 'di ba? Wala ka naman masyado nakakasalubong na nakasuot pala.
1: Totoo.
2: Ng yung majority na nagsusuot ng sunglasses,
1: yes,
2: diba?
1: No? Kaya yun yung mga kailangan talagang may enough supplement. Okay? Kasi syempre, no, hindi naman araw-araw masasabihan natin sila na magsuot kayo ng protective gear,
2: yes,
1: no? So it's all about sa proper nutrition, proper lifestyle, okay? At saka syempre sa mga supplements na kakailangan na natin para sa mata natin.
0: Kaya mamaya itatanong natin yan kina doktora, kay Miss Weng, yung kung sino yung pwedeng uminom ng Optin, dapat na nagsusuplemento ng ganitong mga nutrients for the eyes. In the meantime, nagpapasalamat tayo muli kay Dr. Patricia Dalisay.
2: Salamat po, Doc.
0: Babalik mamaya si Doc para sa mga questions. Pero ito muna, Ate Nems, kasi mahalagang malaman natin ito ng ating mga kababayan, especially yung mga malapit sa mga lugar na mayroon pong free medical consultation. At ito ang ating schedule para sa June 1 to June 5.
2: Yes, mula po sa, dito muna tayo sa June 1 to June 3, ano? Ang June 1 natin ay meron tayo sa Mercury Drugstore sa Davao Toril G Mall. Sa June 2, meron tayong apat na location. Mercury Drugstore Manila President Quirino, Mercury Drugstore Paranaque Jaca Plaza, Rose Pharmacy Davao Toril Gaisano Mall, at sa ito pa lang June 3 yung may apat na locations. Mercury Drugstore Laguna, Santa Rosa Poblacion, sa Mercury Drug Store, Quezon City.

0: Susano, sa Mercury Drug Store, Kainta Rizal, Q Plaza, at sa Rose Pharmacy, Cebu, Fuente. Ay, si Doktora, Doktora Patricia pala ay nasa Mercury Drug Store, Manila, sa President Quirino, sa June 2.
1: Ayos.
0: Abangan niyo po siya doon. Mm-hmm.
1: At ito, dagdag na good news ito para sa mga kababayan natin. Yung nakakakuha ng mga produkto online, may special 15% discount po ang Optin Lutein ngayon sa Shopee, Lazada, TikTok. Kaya check out na.
0: Wala nang code na kailangan dyan, ha? Mm-hmm. Oo. Kaya,
1: diretso diskwento yan.
0: Yes, oo. May mga tipid pa, makatitipid pa tayo sa mga paborito ho nating mga natural na produkto mula sa Herbs and Nature at Revinod, available po sa mga tipid pack yan.
1: 9 capsules plus 1 ang My Marvel Tahibo Capsule, Liver Aid Silimarin, Optin Lutein at Artrisin.
0: 10 capsules plus 3 ang Gen-C Vitamin C at Gen-C with Zinc. At 10 capsules plus 5 naman para sa Plemex Lagundi Capsule.
1: Ang mga tipid pack na yan, ang Herbs and Nature at ang Trevenod ay available sa lahat ng mga leading drugstores natin nationwide. At ayan, hindi lang sa mga butika online, kailangan na alam din natin kung paano yung paraan para makakuha online. So just in case kayo maubusan dun sa mga malalapit na butika sa inyo, meron pa rin paraan para makakuha kayo nitong mga produktong ito. Hanapin nyo lang po sa Shopee, Lazada, TikTok, ang Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation.
0: Huwag din pong kalimutang i-follow, i-like at i-share ang ating official social media pages para updated kayo sa health tips, promos at mga bagong balita.
1: I-search nyo lang sa Facebook ang Kaagapay sa Kalusugan at Optin Lutein para sa mga detalye, yung mga additional details natin. At syempre, pwede pa rin kayo magpadala ng inyong mga mensahe dito sa amin sa Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
0: I-send po ninyo ang inyong pong mga text na message sa 0969-610-8133.
1: Magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
2: Mas malusog ang katawan basta't mayroong Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
3: Alam niyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo! Liver Aid Pro!
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro! May Silimarin, may multivitamins pa! Liver up na tayo! With Liver Aid Pro!
6: Isa Calzado po! Pansin ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver Aid Pro.
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para sa maayos na liver function, Liver Aid Pro. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Camille Pratsyambaw po, yan sa Lanala at Nolan. Nagkakatuwaan.
10: Mommy, wala na ko ubo.
9: Good. And what did Mommy give you?
10: Plemex for Kids.
9: Para sa ubo ng mga anak ko? Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids.
11: Ang batang lagundi, Plemex.
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy birthday, Jenny!
14: And the winner is...
13: Mukhang malala na yan ha. Para manalo laban sa Plema, dun tayo sa natural. Yung may hagod ng ginhawa. Plemex 40 Serum, made from 100% Lagundi leaves. May mucolytic at bronchodilating effects. Kaya, tunaw ang Plema. Tigil ang ubo at maluwag ang paghinga.
9: Kainan na!
13: Basta Lagundi, alam na! Mabibili ang Plemex 40 Syrup 60ml at 120ml sa mga leading drugstore nationwide. Vitex Negondo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
14: Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
2: Kaagapay sa kalusugan.
14: Sangkap ng kalusugan.
2: Sangkap ng kalusugan.
0: 7:15 na po ng gabi ang ating pong oras.
1: Nakakalahati na tayo.
0: Yes,
1: Ate Nems. At marami akong mga nakikitang mga mensahe rito para dun sa ibang mga, actually marami rin tayong utang last episode. Kaya meron akong isang question na sabi ko hindi ko kakalimutan. Itatanong ko kagad. Dahil pwede na rin pumasok dito
0: sa
1: bago ko makalimutan na naman. hindi siya umabot nung last episode natin, last Saturday. Pero ngayon kasama po natin para pag-usapan ang tungkol sa mga sangkap. Yung mga ingredients, yung laman ng ganito mga magagandang natural na produkto. Ngayon, in our case, tonight, yung octin, lutein. Bakit maganda yan? Anong magandang tulong yan sa kalusugan natin? Kasama natin ay pharmacist and product specialist ng Herbs and Nature Corporation at ng Trevenod, si Miss Rowena Bravo. Hi, Miss Wang. Hello. Good evening.
15: Hello, Master James. And hello, Ate Nems, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa ating programa.
0: Hello din, Miss Wang.
1: Hi, Miss Wang. Happy Saturday sa'yo.
0: Yes.
1: Bali, ito yung message. Hindi ko alam kung kaya ko bang ma-request ko ba kaya na mabuksan ko ulit. Pero basically, ang sabi nung mensahe na yun, Miss Wang, nakagamit daw siya ng Optin. Tapos, naging maganda yung hindi ko makita yung mismo. Ito, yung exact message niya. Sabi ni Tita Repatuts, nag-start lumabo ang mata ko, edad 40 to 45 years old ata. Nag-try akong uminom ng Optin 2 times a day. Wala pang 1 week, luminaw na yung mata ko. Kaya, tinuloy ko na lang ng once a day na lang. Kaya at the age of 61 ngayon, matagal-tagal na rin, malinaw pa rin ang mata ko, hindi ako nagsasalamin. So, this was, decades ago. Pero,
15: 20 years.
1: Mga 20 years. Pero yung ganun, Miss Weng, kasi naaalala ko, binanggit nyo before, ang Optin ay iniinom ng once a day lamang. Paano yung ganyan?
15: Okay lang naman.
1: Uminom siya ng 2 beses initially.
15: Okay. Kasi depende rin sa tao yung iinom . Kung gusto nilang, kasi may tao na, gusto ko 2 para mas mabilis ang
1: effect. May ganyang mindset.
15: Yung mindset. Mindset. Pero kasi sa atin, gusto natin yung totoo . Diba? Wala namang problema kung iinom ng 2, 3.
0: Overdose naman.
15: Wala namang overdose. Ang overdosing kasi nagkakandak naman tayo ng little dose LD50 na tinatawag sa lahat ng mga produkto natin. So, hundreds.
1: Kailangan yan. Importante yung ganyan.
15: Importante
1: yun. So, dapat makaparang 100 kapsula.
15: Bago magkaroon ng effect. So, 2 capsules, walang problema. Siguro, mas kasi iba-iba rin ang acceptance ng katawan natin .
1: Okay.
15: Siguro, kay ma'am, is naging maganda yung pag-inom niya ng 2 times a day ng ating Optin kasi mas mabilis yung reaction ng kanyang katawan. And then, after 1 week, kagandahan nun, after 1 week na
1: bumuti na.
15: And then, na siya, almost 20 years na siyang nag-inom. Ay, thank you po.
1: Sa kanyang FB message to last time. At hello na rin kay Lola Delma, si Ma'am Delma Regala, nakalagay dito, at saka Lorraine Legaspi, mga nag-message sa atin pero hindi natin nabasa last time.
0: So, ibig sabihin, yung isang capsule ng Optin Lutein ay sapat na
15: sa pang-araw-araw. Basta araw-arawin mo lang naman kasi magbibuild up naman yan . May iipon yan. So, mare-replenish uli yung lutein na nawawala sa iyong retina at macula.
1: Siguro ako sa palagay ko nung time na yon, kasi si Ma'am, baka na-i-compare niya with other products na halimbawa, Gen C Vitamin C Vitamin C kasi, di ba, minsan iniinom mo ng isa, minsan dalawa. Kapag masama pakiramdam mo, nagtatatlo pa nga.
15: Wala namang problema.
1: Nagme-mega dose pa nga. Eh, ganun din sa Liver Aid. Pag papalakasin mo lang ang atay mo, parang pa isa-isa lang. Pero pag may problema sa atay, dinodoble yung intake. Siguro ganun yung nasa isip niya.
15: Yes, wala namang problema sa mga produkto kasi ng Herbs in Nature, lalo na kasi natural yung mga yun yung kagandahan. Mm-hmm. Pag natural ang product na iniinom mo, is hindi ka matatakot dalawahin, tatluhin pa.
1: Mm-hmm. Basta ang payo ninyo, sabi niyo Miss Weng, sapat na ang isa. Okay na yung isa. Oh. Bakit pa nga naman gagastos ka pa ng excess diba? Kung
15: okay ayaw naman natin kasi nung ganun.
0: Kasi ginawa na yun yung isang capsule para sa sapat para sa bawat araw, yes. Diba?
1: Okay. Ang pinaka point lang ni Miss Weng ngayon ay kung sakali man dumating sa punto na ganyan, nag-double kayo ng intake, wala namang po-problema.
0: Wala namang problema safe kung may budget.
1: Yes. Kung gusto niyo gawin niya.
0: Issue ng iba kasi 'di ba kaya hindi sila nakakainom, Miss Weng, kasi nga mayroong problema din sa kanilang
15: budget.
1: Kaya nga ako natutuwa ako dun sa yung sa mga binabasa natin usually dun sa mga breaks natin na mayroong mga tipid pack. Alam mo minsan na ako dyan, pumunta ako sa butika, no? Di nakita ko. Nung time pa ng pandemic yun, eh. Parang nakahanay yan dun sa pinaka-counter ng butika. Nakita ko may mga parang
15: nakalagay yun.
1: Doon na may plus one.
15: Plus one, plus two, plus five.
1: Implemex nga, plus five yung plus sa Plemex. Yes. So may mga ganyan din, para sa iba nating mga kababayan. Mga produkto, mga sangkap ng produkto ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya para dun sa mga nakikinig na hindi alam kung para saan ang Optin, and hihingi natin ng tulong ni Miss Weng. Ano ba ang laman ng Optin, Miss Weng, at bakit ito maganda sa ating eye health?
15: Okay, syempre talagang pangatlong linggo na to, talagang ang ating Optin Lutein Capsule, kaya nga sinabi nating Optin Lutein Capsule. Ang pinaka primary ingredient is yung ating lutein. Mm. And then may kasama siyang vitamin C, may kasamang zinc and vitamin E. Of course, ang lutein talaga is isa sa pinakamaganda. Actually, talagang napakaganda na antioxidant na nakakatulong sa ating paningin. Okay? Mm-hmm. So, nakakatulong in a sense na maiiwasan mo ang pagkakaroon ng age macular degeneration. Ito yung pangunahin o leading cause ng pagkabulag sa buong mundo. So, hindi talaga maiiwasan. Kasi habang tumatanda tayo, nagkakaedad, nagdi-deplete, nababawasan, or nawawala yung lutein content sa ating macula or retina. Mm-hmm. And then, pag nangyari yon, walang replenishment. Hindi ka kumakain ng mga healthy na pagkain, like fruits, veggies, etc. Hindi mare-replenish. So, pag hindi na-replenish, hindi nadagdagan, automatic yan, unti-unting manlalabo yung mata mo. Kasama pa, ng pagkakaroon ng iba't ibang klase ng eye disease such as glaucoma, katarata, yung binabanggit kanina na diabetic retinopathy, and then yung pteridium, ayan, magkakasama na yan. So, sabi nga natin, pagka gusto mong iwasan ang pagkakaroon ng eye diseases, kailangan mag-take ka na kagad ng supplement. Mm-hmm. Okay? Ng supplement na mataas sa lutein. Mm-hmm. At mataas sa vitamin C. Mm-hmm. And then, may kasama pang zinc and vitamin E.
0: So, itong Optin Lutein na to,
15: kompleto.
0: Lahat yun.
15: Mm-hmm.
0: Oo, yan. Yun sa loob na.
1: So, parang yan ang i-re-recommenda. In case naghahanap kayo ng natural na pandagdag para sa mata, itong Optin ng ang maganda ninyong simulan. Diyan yung simulan siya. So, sorry, capsule form ito. Just to clarify, yes. Capsule form ang Optin para dun sa mga maghahanap. Baka kasi ang hanapin nyo ay
15: drops
1: or syrup o kung ano man. Ito ay capsule form.
0: Yes. So, nasa kategorya po ba ang Optin Lutein ng vitamin?
15: Of course, nasa category siya ng vitamin, but natural supplement. Kasi baka ma-confuse eh.
0: Yes.
15: Baka ma-confuse ay maghahanap sila. Kailangan ko po ng vitamin for the eye. Tapos, ang ibibigay supplement, mababasa nila supplement. Mm-hmm. Pero nandun na tayo. Nasa proseso na tayo na ipapataas natin. Gagawin nating vitamin talaga ang
1: Optin. Parang si Liver Aid, di ba? Ang Liver Aid, nag-start yan. Alam mo, inabutan ko pa yan eh. Yung unang-unang lumabas ang Liver Aid, si Limarin, around year 2000, mga 2001. ano pa eh, 'di ba? Suplemento ang Liver Aid ngayon, 'di ba? Gamot na ang kategory ng Liver Aid.
0: Kasi 'di ba pag supplement siya, is pandagdag, pandagdag,
15: pantulong. Sa makakulong. Ayan, pantulong, pandagdag, pang-iwas.
0: Yes, aha.
1: Maya-maya na ulit ang kwentuhan. Maraming salamat ulit, Ms. Rowena, bravo. And later, babalikan namin yung mga text questions ninyo with Ms. Weng and Doktora. Ito muna, Ate Nems, at magbigay tayo ng information. Ito yung kulang natin kanina para sa free medical consultation for June 1 to June 5 para sa ating second gap, June 4 and June 5 naman ito.
0: Okay, sa June 4 ay meron po tayong tatlong lokasyon sa Mercury Drugstore, Las Piñas, Pilar Village, Mercury Drugstore, Navotas, Agora, at sa Mercury Drugstore, Cebu, Fuente. At sa June 5 ay nandyan po tayo sa Mercury Drugstore, Cavite, Imus, Aguinaldo, Mercury Drugstore, Batangas, Kumintang, Ilaya, Mercury Drugstore, Malabon, Tugatog, Mercury Drugstore, Quezon City, Fisher Mall, at sa Rose Pharmacy, Cebu, SM, Mabolo.
1: Yan, yan po ang free medical consultation kasama ang mga partner doctors sa piling Mercury Drugstore branches and other drugstores ito. Para sa schedule for our week. At huwag nyo rin kalimutan yung mga produkto ng Herbs and Nature. Kanina pinagkikwentohan natin to, Ate Nems, yung ating mga tipid pack, available yan sa mga leading drugstores nationwide.
0: Yun po yung hanapin po ninyo. May 9 plus 1 capsules, ang My Marvel Tahibo, Liver Aid Silimarin, Optin, Lutein, at R3CN, 10 plus 3 naman ang Gen-C Vitamin C at Gen-C with Zinc, at 10 plus 5 para sa Plemex Lagundi.
1: At maliban sa mga butika, syempre mabibiling nyo rin ang mga produktong ito sa official online shops tulad ng Shopee, Lazada at TikTok. Pakisearch lamang ang Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation sa mga nasabing online platform.
0: At ito na rin po yung hinihintay po natin. May 15% automatic discount na ang Optin Lutein ngayon sa Shopee, Lazada at TikTok Shop. Wala ng code.
1: Diretso na yan.
0: Bawas na kaagad.
1: Automatic discounted. At syempre, huwag nyo rin kalimutan na i-follow, i-like, i-share ang ating mga official social media pages para updated kayo sa mga health tips, promos at marami pang dagdag impormasyon.
0: At i-search po ninyo sa Facebook ang Kaagapay sa Kalusugan, Optin Lutein at iba pang mga produkto ng Herbs and Nature at ng Trevenol.
1: And finally, Ate Nems, ito naman ang ating Kaagapay sa Kalusugan hotline. Isulat nyo na.
0: I-send po ninyo ang inyo pong mga text message sa 0969-610-8133.
1: Diyan lang po kayo at magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
16: Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay.
17: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.
19: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, Silimarin na Multivitamin Spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May Silimarin, may multivitamins pa.
5: Yan, ang Liver Aid Pro.
7: Tulong sa pangangalagi ng atay.
5: Liver up na tayo
7: with Liver Aid Pro.
20: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
22: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
23: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay Silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liver Aid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa maayos na liver function,
6: Liver Aid Pro.
3: Liver up na tayo
6: with Liver Aid Pro.
8: Mars, matindi ang bunibunso ko.
10: May hika naman si Junior.
8: Nausog?
10: Ipatawas natin.
24: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ng plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis. Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
25: Ang batang lagundi, Plemex!
26: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
1: And we're back dito po sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Greetings muna tayo. Hindi natin palalagpasin kahit nabitin ang ating oras. Mm-hmm. Greetings pa rin dapat.
0: Uh-oh.
1: Kaya baka may babatiin ka, Ate Nebs.
0: Ay, ito meron po tayong nag-good evening po Kaagapay sa Kalusugan. Miss Agnes Reca.
1: Hello, hello. Hello po, Ma'am Agnes.
0: Ate listening.
1: Angelo Redaha, advance happy birthday daw. Sino po ba? Ay, naku, nanay ko nakikinig. Si nanay Claire, dyan sa Luna La Union, sa Camp Luna. Sina Christopher, hello dyan.
0: And sino pa? Mag-advance happy birthday na tayo kay Master James.
1: Wow, bakit? Feeling mo absent ako next week.
0: Baka kasi makalimutan natin sa mismong araw just ng birthday mo. Baka mabisi tayo.
1: Dok, may nakalagay dito. Hi, Dr. Pat Dalisay from New Jersey. Irene Macavinta.
0: Ay,
1: hello
0: wow.
1: Daw. Oh, baka, hello po, hello tita.
0: Irene.
1: Hello. Baka may greetings sa
0: size 6 po.
1: Size 6. Dok, ayan, sige.
28: May
1: ito pa.
28: May patient ako kahapon sa sa free consult. And matagal na siya nanonood sa inyo. Master JC. At saka Ate Nems, si Margarito Banawa from Batangas City.
0: Ay,
1: Sir Margarito. Nasaan ba kayo nung kahapon, Dok? Malayo yun.
28: Sa Metro Point ako kahapon, sa Pasay.
1: Ah, okay.
28: Talagang nag-shopping siya kahapon ng gamot.
1: Dumayo, ano? Dumayo siya.
28: Hello, sir.
1: Grabe, ah.
0: Ano nga po ulit ang first name?
1: Margarito.
28: Margarito Banawa.
0: Hello po, sir, thank you.
1: Miss Wang? Ay, sorry. Meron mga kasama ni Doktora.
28: Ay,
1: okay.
28: Si Mami Lanzas, dito sila ngayon.
1: Hello po.
0: Hello, Mami and Tita.
1: Miss Wang?
15: Ang aking mga anak, of course.
1: Isa-isahin natin sila mula sa...
15: Si Dibot, si Divine, si Cristan.
1: Ayan. Hello sa inyo. Po. Happy listening. Okay, questions tayo. Ate Nems, mauna ka na dyan.
0: Ay, oo. Tanong natin, discover ko po, mula po kay Mark De La Peña, ang sabi niya, discover ko ang Optin Lutein sa napanood kong TV commercial at sinubukan ko dahil lagi ako nga may parang after image sa mata. Lalo na kapag galing sa screen. So after 3 months na tuloy-tuloy ng pag-inom, napansin ko na mas hindi nagaano yung ghosting at pagod ng mata kahit gabi na. So sobrang helpful po sa work ko na laging nasa laptop.
1: Galing ano? Dami mong kikwento na lang sila ng mga ano, ng mga experience nila. Oh, thank you, Mark. Ha? Parang bata pa feeling ko to si Mark. After image. Curious ako dun sa term.
0: After image, you know?
1: No, parang
0: parang ano, band yun nung araw.
1: Kaya nga, tsaka yung ghost na sinasabi niya. Para siguro may imahe na naiwan.
28: Oh, illusion.
1: Oh, yun. Hello, Beth Kamaing. Hello, sino pa ba to? Agnes Reca. And sa mga greetings natin. And maraming salamat dun sa mga nagsisend. Christy Ramos, sabi niya, narinig ko lang po ang Optin sa radyo habang bumabiyahe. Kaya sa YouTube to, Kaya na-curious ako kasi may unusual flickering ako sa peripheral vision, lalo na pagpagod. 6 months ko na po siyang iniinom ngayon. Naging mas stable yung pakiramdam ng mata ko, lalo na sa ilaw dati, nakakasilaw sa akin. Ngayon, mas relaxed daw, miswang yung mata niya, kahit matagal na siyang mag-cellphone. Oo. Pero alalay pa rin siyempre sa cellphone, ano, Ma'am Christy. And ano pang mga question? Ah, ito! Sige.
0: Mula kay Girlie Lilok, ano daw po yung best time to take Optin Lutin, morning or evening? So, anong edad yung pwedeng uminom ng Optin Lutin? Pwede sa senior at continuous intake ng Lutin ay nakapagpapabuti po ba sa cataract?
1: Isa-isahin yan. Ano yung unang question?
0: Best time.
15: Best time. Any time of the day. Okay. Basta after meal.
1: Okay, after meal. Ano yung kasunod?
0: Yung age.
15: Age. Yung capsule talaga 18, but sinasuggest ko kung kaya ng lunukin ng mga as early as nasa grade school ang ating Optin Lutin capsule.
0: Hanggang senior.
1: Yeah. Pwede. Okay. Doktora, si Chelsea Gabayero, ang graveyard shift daw ang trabaho niya. Kaya baliktad ng tulog. Totoo bang ano, nakakapagod, mabilis makapagod ng mata yung ganong klase ng lifestyle, doktora?
28: Well, yes, no, kasi hindi tayo sanay, no? Hindi tayo sanay sa ganong ano, lalo na yung actually yung sa melatonin na tinatawag natin, no? Kasi alam ng katawan natin na gabi, no? So mas mabilis din tayo antukin. Okay? So effort sa mata, no? Na gising tayo ng gabi.
1: So paano yan? Eh kasi yun ang trabaho niya, kabuhayan niya, hindi siya pwedeng
28: So yan po yung mga time na kaya kakailanganin talaga natin ng supplement, no? Yung tuloy-tuloy na exposure, no? Yung talaga ang trabaho nila is exposure talaga sa screen. Yan ang mga pinaka nangangailangan.
1: Ma'am Chelsea, nasagot yung tanong niyo kasi yung karugtong noon, sabi niya makakatulong po ba 'pag uminom ako ng Optin? Kahit di naman malabo yung mata niya, pero additional pang-suporta. Okay.
0: Ito maganda tong tanong na to, Miss, para kay Miss Weng siguro. Sabi ng optometrist ko, kay Doc din, may nagsisimula ng katarata sa kaliwang mata ko, kaya parang laging may ulap akong nakikita. Gusto ko sanang iwasan ang operasyon hanggat maari. Pero sapat na po ba ang pag-inom ng Optin Lutin para matunaw o mapigilan ang pagkapal ng katarata?
28: Sabi nga natin, ang Lutin, no, ay supplement, no. Pwede natin siyang inumin pero sana makapagpa-opera pa rin, no? Kasi parang yung mga na di-discuss natin that mga last interviews natin, no. Mas maganda magpa-opera ka and then yung pagka umokay na siya, mas maganda nang simulan ulit natin ang Lutin, no?
0: Tuloy-tuloy na.
28: Parang bagong simula natin, no? Okay?
1: Julius Bangalando, hello sa inyo. Happy listening and watching daw siya from Camarines, Caloocan. And Louis Basco, hello daw. Nagdagdag ng tanong si Louis, sabi niya kung pwede bang sa kanya na 29 years old ang Optin Lutin.
15: Of course, so pwede. Okay, pwede. As early as gusto natin, elementary, pwede.
0: Ito, Miss Weng, pakiklaro lang kasi tinatanong ng texter natin, ang laman po ba ng Optin Lutin ay basa po ba or dry? Kasi nakabili ako sa pharmacy na basa po ang loob ng capsule. Is it safe?
1: Binuksan niya.
0: Is it safe to take po?
15: Ayan.
0: How many capsules nga per day?
15: Ayan. Kasi marami kasi siguro nagtataka. Pagka ang alam nila, pagka naka-capsule is powder.
0: Mm-hmm.
15: Ayan. Yung sa atin kasi is liquids. Liquid in capsule. Mm-hmm. So, hindi siya dry.
0: Mm-hmm.
15: Ibig sabihin, gumamit tayo ng technology, ibang klaseng technology para ma-obtain yung ganong klase ng dosage form. So, liquid siya. So, hindi talaga siya tuyo, ha? Pagka inopen nyo po,
1: ano
15: para
1: siyang
15: paste form.
1: Paste form siya. Inabot na tayo ng oras, actually. Doktora, maraming salamat. Miss Weng, thank you very much. Isang mabilisan lang to. Paalala lang, Ate Nems, kasi meron tayong ongoing na ano, yung discount to, no? Diskwento to. Para sa Optin Lutin, 15% automatic discount. Extended siya hanggang mamayang 9 p.m. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng Optin, pumunta kayo sa Shopee, Lazada, TikTok. Meron kayong automatic discount dyan. At syempre, para sa mga kababayan ho natin na may tanong, yung mga hindi nyo nakuha na mga details dito, pwede nyo idiretso dito sa ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
0: I-send po ninyo sa 0969-610-8133. 0969-610-8133.
1: Magbabalik pa rin po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
3: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
3: Overexposed sa cellphones, computers, gadgets, puro digital na. Dapat balanse online and offline. Be active. Live a healthy lifestyle. Para dyan, kasama ko ang Optin. Optin has lutein, vitamin C, E, at zinc. Nutrition with proper diet and exercise. Isa Calzado po. Optin, kitang-kita ang kalusugan.
6: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
11: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
13: Tuloy lang sa activities. On the go!
12: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
11: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
12: Let's go!
13: Make your move, baby!
11: Arthrisin, get going! Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Isa Calzado po! Pansin ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
25: Ang batang lagundi, Plemex!
26: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Senior citizen na, pero active pa din. Healthy lifestyle, walang bisyo, maalaga sa katawan, at may tulong ng Arthrisin. Arthris citizen yan!
11: For active adults, Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. With proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
14: Enjoy life kahit may edad na. Arthrisin.
11: Arthrisin. Get going. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Basta AM, MM.
28: Airport na kami, saan ka na? 10 AM na.
16: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
28: Ay, malabo.
16: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
28: Para malinaw.
17: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes.
2: Basta AM, MM.
29: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
30: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
31: Responsible gaming at Bagcor.ph.
32: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
2: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Ang oras po natin ay 7:43 ng gabi.
33: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
1: All right, and hello kina Noel Dorosan and Lim Vince Baypads at sino pa ba? Zenny Rosales, hello po sa inyo. Yung mga questions next next week na yan.
0: Nagpapa-attendance check din si Sir Julius Bangalanto.
1: Ay, hello. Siyempre naman. Siyempre.
0: Listener po natin siya. Mm-hmm.
1: Maraming salamat at marami tayo mga natutunan ngayong gabi. Special thanks siyempre sa ating mga guests for tonight.
0: Yes po. Thank
1: si
0: Dr.
1: Patricia Dalisay and Ms. Rowena Bravo.
0: Thanks,
1: muli.
0: Ms.
1: Maraming salamat po, Ms. Wang, Doc Pat. Until next week. Ayan. At thank you very much sa mga kasama ho natin dito sa ating himpilan. Kina Sir CJ and team, kina Direk Sedi, kina Sir Arnold, at sa mga kaibigan natin sa Herbs and Nature Corporation and Trevenod, maraming salamat po sa inyo lahat. At maraming salamat sa iyo, Ate Nemi.
0: Salamat din sa iyo, Master James. At pahabol lang nag-greeting sa asawa ko. Baka naghihintay. Sir Mike, at happy birthday kay Myra. At sa lahat ng tumutok sa ating palatuntunan ngayon pong gabing ito, lagi naming ipinaaalala na mag-ingat po kayo, manalangin at magpaka-healthy. God bless everyone. Ako naman po si Ate Nem Sturla. Patuloy po kaming maghahatid ng mga impormasyon at payong pangkalusugan para sa inyo.
1: Thank you very much, Ate Nems. Until next Saturday, sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Ito naman ang inyong nakasama, Master James Alejandro. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.
4: Inyong natunghayan ang Kaagapay sa Kalusugan kasama sina Master James at Ate Nems Turla. Inihatid ang tamang kaalaman at gabay sa pangangalaga sa ating kalusugan mula sa Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation. Muling mapapanood at mapapakinggan tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Sumainyo ang magandang kalusugan.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 46 na minuto makalipas ang 7 ng gabi.
1: Ang pinagkakatiwalaang Crime Investigation Program nasa radyo na. Hatid ang makatotohanan at masusing pagsisiyasat sa krimen gamit ang siyensya, lohika at maikat na pagkalap ng ebidensya. Nasa sentro ng investigasyon sina Gus Abelgas at Jesse Cruzat. Scene of the Crime Operatives. Solo sa DZMM. Walang takas ang may sana, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Solo sa DZMM. Humanda sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat sa Solo sa DZMM.
2: Taong 1993, si Elsa Castillo, isang assistant personnel manager sa isang car distributor company, kasal ngunit hiwalay sa unang asawa. Naging malapit sa kanyang boss na isang American manager na si Stephen Mark Weisenhand na hiwalay din sa asawa. Nakapagpalagay ng loobang dalawa hanggang sa magkaroon ng love affair. Dahil sa mga chismis at usap-usapan sa loob ng opisina, nagpasya si Elsa na mag-resign na. Pero nananatili ang relasyon nila ni Stephen. September 23, 1993, alas 8:30 ng umaga, inutusan ni Stephen ang kanyang driver na si Demetrio Rio Ravelo na sunduin si Elsa sa bahay nila sa Blumenritt, Maynila. Bandang alas 10:30 ng umaga, naghihintay na si Elsa sa labas ng bahay nila suot ang violet na blouse. Dala-dala ni Elsa ang tatlong bag, isang paper bag, isang violet na bag at isang brown leather bag. Matapos iatid ni Rio si Elsa sa kondo ni Stephen sa Green Hills sa San Juan, inutusan naman siya ni Elsa na dalhin ang paper bag sa dating katrabaho nito sa opisina. Ayon kay Rio, sinabihan siya ng kanyang amo na si Stephen na huwag munang uuwi at ihatid pa nito si Elsa bandang alas 10 ng gabi. Ngunit sumapit ang alas 10 ay wala pang Elsa na lumabas at wala rin utos mula kay Stephen. Kaya naman, nagsabi si Rio sa kasambahay na uuwi na siya. Kinabukasan, muling nag-report si Rio sa trabaho. Parehong lugar at parehong oras. Bandang tanghali ay tinanong siya ng kasabay kung nakita niya ang nawawalang kitchen knife. Narinig naman ni Stephen ang usapan ng dalawa at agad na sinabing nasa kwarto niya ito at ibinigay sa kasambahay. September 25, 1993, muling pumasok si Rio sa trabaho. Araw na siya doon ng araw na iyon, kaya nagpaalam si Rio kay Stephen na kukuhanin niya ang sweldo sa opisina. Pagdating sa opisina, tinanong siya ng empleyadong inabutan niya ng paper bag mula kay Elsa kung nasaan ito. Dahil hindi naman niya nakitang umalis si Elsa, sinabi nitong nasa kondo pa ito. Inabot naman sa kanya ang ilang itim na garbage bag para ibigay kay Elsa. Pagbalik ni Rio sa kondo, agad naman itong ibinigay kay Stephen para ipabot kay Elsa. Inutusan naman ni Stephen si Rio na ihatid sa kubaw ang kasambahay at umuwi muna sa kanila para kumuha ng damit dahil pupunta sila sa rest house ng pamilya Weisenhand sa Bagak, Bataan. Bandang alas 6 ng umaga nang makabalik si Rio sa kondo. Sa isang kwarto, habang nanonood ng TV, Naghihintay lang si Rio sa hudyat ng amo sa kanilang pag-alis. Naguna siya nang biglang pumasok si Stephen sa kwarto at tinanong siya kung hanggang kailan niya gustong magtrabaho sa kanya. Ang sagot ni Rio,
3: "Habang buhay po, malaki po ang tiwala ko sa inyo."
2: Napayak pa raw si Stephen at niyakap si Rio. Dito na nagkwento ang amo na patay na si Elsa. Pumunta sina Rio at Stephen sa isang mall sa Green Hills para bumili ng malalaking bag na may zipper at rollers. Pagbalik nila sa kondo, inutusan ni Stephen si Rio na ibalot ang chop-chop na katawan ni Elsa sa mga itim na garbage bags. Pagpasok ni Rio sa kwarto, doon na nakita niya sa banyo ang putol-putol na mga kamay, paa at katawan at ulo ni Elsa. Inilagay ang mga bahagi ng katawan ni Elsa sa tatlong garbage bag at ikinarga sa trunk ng kotse. Alas 2 ng hapon, umalis na sina Rio at Stephen sa kondo. Ang utos ni Stephen, pumunta muna sila sa Tagaytay at Batangas. Pagpasok nila sa Santa Rosa, Laguna, sa Barangay Puting Kahoy at Silangan, inutusan ni Stephen na bumaba at itapon ang garbage bag sa tabing kalsada. Matapos nito, tumuloy na sila papuntang Bataan. Mula south papuntang north, pinahinto ulit ni Stephen ang sasakyan at itinapon naman ang mga damit at gamit ni Elsa. Hating gabi na nang makarating sila sa mansion, pero dahil sa mga nalaman at nangyari, naging mahirap kay Rio ang pagtulog. September 26, 1993, alas 11 ng umaga, inutusan ni Stephen si Rio na linisin ang trunk ng sasakyan para hindi ito bumaho. Bandang alauna ng hapon, umalis na sila sa Bataan at bumalik na sa Maynila. Alas 2:30 ng hapon, hiniling ni Rio na makauwi sa bahay niya. Pumayag naman si Stephen at sinabing magbakasyon muna si Rio. Hindi pa rin makapaniwala si Rio sa mga nangyari at patuloy pa rin siyang binabagabag ng konsyensya. Kaya naman, agad nitong ikinuwento ang mga nangyari sa kanyang asawa. Pinayuan siya ng asawa na lumapit sila sa kaibigang piskal. Si Rio kasama ang asawa nito at kaibigan nilang piskal nagtungo sa Department of Justice at inirekomenda naman nila sa NBI. Agad namang pintahan at tinrace ng NBI ang mga binanggit na lugar ni Rio para ma-verify ang sarisay. Naabutan ng mga NBI ang nagkukumpulang tao sa Santa Rosa, Laguna. Nauna na palang nadiskubre ng mga tricycle driver ang pukot na ulo at chop-chop na katawan ni Elsa. Dinala ng NBI ang mga labi sa punerarya at agad pinagbigay alam sa pamilya ni Elsa ang sinapit ito. Kinabukasan, September 28, 1993, inaresto si Stephen sa opisina nito sa Mandaluyong City. Napansin na mga otoridad ang mga pasa sa pisngi, sugat sa labi, at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Na-impound din ang kotse ni Stephen at nambuksan na mga otoridad ang trunk ay umalingasaw ang masangsang na amoy dito. May mga bakas din ng dugo na nakita sa trunk ng sasakyan, kaya naman agad na ikinulong sa NBI si Stephen. September 29, 1993, dahil sa bisa ng search warrant, pinasok ang kondo ni Stephen sa San Juan at nakita ang ilang pang ebidensya. May mga bakas ng dugo sa banyo, lampshade, kama at sapatos na tumugma naman sa blood type ni Elsa. Binalikan pa ng NBI ang ibang ruta ayon sa salaysay ni Rio at na-recover ang mga gamit ng biktima. Ilang linggo ang lumipas, sinampahan na ng kasong murder sa Pasig Regional Trial Court si Stephen Mark Weisenhand. Lumalabas sa autopsy na ang dahilan ng pagkamatay ni Elsa ay mga saksak sa katawan dibdib at abdomen nito. Nawawala rin ang mga tuhod pati na rin ang maselang bahagi ng katawan ni Elsa. January 1996, dalawat kalahating taon ang lumipas. Hinatulang guilty sa kasong murder at may parusang reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo si Stephen. Inutusan din itong magbayad ng 3 milyong pisong danyos sa pamilya ni Elsa. Ang pinaniniwala ang motibo ay ang kagustuhan ni Elsa na makabalik sa kanyang dating asawa, bagay na tinutulan ni Stephen. December 27, 2012, 19 na taon sa kulungan, pinalaya si Stephen dahil sa good conduct time allowance. Makalipas ang 2 buwan ay ipinadeport ito pabalik sa US at inilagay sa blacklist upang hindi na makabalik sa Pilipinas. Sapat na nga ba ang pagmamahal para ipagkatiwala mo ang iyong buhay? Dahil ang taong inakala ni Elsa na makakasama niya sa panghabang buhay ay siya pa lang magdadala sa kanya sa kabilang buhay. Mula sa sentro ng imbestigasyon, ako si Gasabel Gas para sa Soko sa DZNN.
4: Kung mahusay ang pangkalap at pagsisinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansang malutas ang anumang krimeng sinisiyasat. Kaya nga sa bawat kasong matututukan ng Soko sa DZMM, dadalhin namin kayo sa mismong sentro ng investigasyon. Bawat akbang ng mga crime scene investigators ay aming sasabayan hanggang sa ang pagpupusasige sa paghanap ng katotohanan. Gamit ang siyensya, logika at pagkamaparaan ay hahantong sa pagkalutas ng kasong aming tinututukan. Kumanda na sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat na iyahatid ng inyong Soko sa DZMM. Ako si Gasabel Gas.
0: At ako naman po si Jesse Cruzat. Walang takas ang may sala at hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Kaya naman samahan niyo po kami ngayong gabi kasama mga eksperto at ating sisiyasatin ang iba't ibang anggulo at pangyayari sa istoryang ating sinubaybayan. Muli po, ito ang Soko sa DZMM.
5: Ang dami itong kaso talagang history na rin sa ano, no?
6: Totoo, partner.
5: Kalarangan ng ating justisya. At ito, foreigner ang naging ano eh.
6: 19 years na kulong, no? Pero pinalaya din because of yung GCTA, yung good conduct time allowance. Conduct time.
5: Magandang habit niya doon sa loob ng kulungan at naging ano naman yun, pabor sa... Pumabursa, mabawasan yung ano.
6: Yung kanyang sentensya. Ibig sabihin yung kanyang ipinakita sa loob nung siya ay nakulong pa, ay naaayon sa patakaran. Wala siyang nilabag na rules doon sa loob ng kulungan. Pero nakakalungkot dito, partner, ay hindi ito basta kaso ng pagpatay. Chinap-chap, mga kapamilya. Chinap-chap. Hindi na binigyan dangal yung ano eh, yung biktima, tinapon yung ibang part ng katawan sa Santa Rosa, Laguna. Tapos sa may norte sa part ng Bataan na tandem. So napakalala. Itong sinapit po ng biktimang si Elsa Castillo. 1993 case ito, mga kapamilya. At isa rin sa mga nag-cover nito ay ang aking tandem, ang aking partner na halos lahat na ata ng malalaking krimen na nangyari sa bansa na gumimbal sa kasaysayan ng Pilipinas ay na-cover na.
5: Halos doon sa insidente na yun, yung probinsyang inanuhan ng yung pinagtapunan ng katawan na-cover namin.
6: Oo.
5: Hanggang sa matapos nga yung ano.
6: So ibig sabihin, partner, simula nung nahanap yung mga katawan ni Elsa, kinover mo na to?
5: Totoo. Sa ano, hanggang sa matapos at masintensyahan.
6: Grabe. Itong si ano pangalan nito, si, si Stephen Weisenhunt, yung kanyang asawa, no? At yung biktima po ay si Elsa Castillo. Anyway, Tande, maya-maya sa ating pagbabalik ay meron po tayong mga eksperto makakausap patungkol sa kasong ito para maintindihan natin, maunawaan natin, partner, kung ano ba yung pinag-ugatan at ano yung mga posibleng angulo kung bakit nahantong sa ganitong karumaldumal na pagpatay ang sinapit po ng sabihin nating problema o naging sigalot sa pagitan ni Stephen Weisenhunt at ang kanyang partner na si Elsa Castillo. Magbabalik po kami, mga kapamilya, sa oras na isang minuto makalipas ang ikawalo ng gabi. Dito lamang po yan sa Soko sa DZMM.
1: Walang takas ang may sala sa Soko sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Your bill, sir.
8: What? 14,000 pesos for dinner?
7: 1,400 only, sir.
9: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: Your bill, sir.
8: Hmm. Order for more. Dessert?
9: EO. Love your eyes.
10: Basta AM, DZMM.
11: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
12: The Secret of Health.
11: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol Sekis 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Gus Abengas at Jesse Cruzat sa sentro ng investigasyon.
1: At nagbabalik po mga kapamilya ang inyong Sokos sa DZMM ngayong araw ng Sabado. Alam mo naman na tandem.

0: Yung bago sa ating
1: guest niya. 81st founding anniversary ng PNP Forensics.
0: Oo.
1: Siyempre, yan, sa pangungunan ni ano ni Colonel
0: Carpio.
1: Pierre Paul Carpio.
0: Oo.
1: Na siyang acting director. Yun. Inilusad nila yung bagong management ng evidence ng ebidensya doon sa ano, tsaka yung command center bago rin
0: ng PNP Forensic Group partner ano. Tsaka may mga bago silang gamit, equipment.
1: Gamit doon sa lalo na yung mga ano, yung mga CCTV and other mga digital build sa ano.
0: So importante talaga na ma-improve pa natin ano, ma-improve pa natin ang ating mga kagamitan, ang teknolohiya sa pag-imbestiga sa iba-ibang kaso para kasi tandem nakakatulong ito para mas mapabilis na ma-solve
1: talaga tuloy-tuloy
0: yung kaso na idudulog sa ating mga otoridad. At going back nga dito sa ating topic ngayong gabi, tandem, itong tungkol kay Elsa Castillo na hindi lang po pinatay, kundi chinap-chap at
1: grabe.
0: O pasintabi o sa mga kumakain, ano, chinap-chap ho at itinapon nitong Amerikano niyang partner sa iba-ibang lugar. At ngayong gabi, tandem, ay makakasama ho natin ang isa pong eksperto mula sa PNP Forensic Group, si Police Captain K. Kamokamo Javier. Si Captain K. Javier ay mula po sa PNP Forensic Group at ngayong gabi ay makakasama ho natin siya. Magandang gabi po, Captain. Welcome po sa programang Soko sa DZMM. Si Jesse po ito at kasama po natin si Sir Gus Abelgas.
2: Yes po. Hello po, good evening po Sir Jesse and Sir Gus.
1: Opo, ma'am, itong kaso ito medyo siyempre masinsin kasi siyempre scientific evidence lalo pa na-prove talaga, no? Sa tungkol po dito sa kaso, paano niyo sinusuri ba mga bahagi ng katawan ng tao na pagganong naging biktima, naging kasi iwa-hiwala para malaman ang tunay na pagkakakilanlan, yung identity ng biktim?
2: Okay. Sa paggamit po ng siyentipikong proseso, may mga paraan po tayong ginagawa sa pag-aanalisa ng laman, buto at mga nakalap na ebidensya. Una po ay ang DNA profiling. Sa pamamagitan ng prosesong ito, kumukuha po tayo ng DNA sample mula sa muscle tissue, bone marrow o ipin ng nadiskubring parte ng katawan upang ikumpara sa reference samples mula sa personal na gamit ng hinihinalang biktima o kamag-anak nito. Pangalawa naman po ay yung dental analysis. Sa tulong ng ating mga kasamahan na forensic odontologist, na ikukumpara po natin ang ipin na mula sa na-discovering katawan at ang kakaibang katangian nito mula sa impormasyon at record ng ngipin ng hinihinalang tao bago siya pumanaw. Ikatlo po yung fingerprint matching. Kung na-recover sa crime scene yung mga kamay at daliri, may mga ridge patterns na maaaring kuhanin at ikumpara mula sa ating database. Ikaapat po ay yung skeletal and medical analysis. Sa tulong ng ating mga forensic anthropologist, sila ay nakagagawa ng biological profile na kung saan ay maaaring matukoy ang edad, kasarian, taas at lahi ng mga natagpuang buto kung sapat ang samples na makukuha. Sinusuri rin nila yung mga naghihilom na bali, surgical implants tulad ng pacemaker o metal plate, o yung mga natatanging abnormalidad na maaaring itugma sa medical na kasaysayan nung nawawala pong tao.
0: Correct.
2: Yung panlabas na physical na pagsusuri ay ang ginagamit natin bilang pangalawang pantukoy o pangalawang pagkakakilanlan naman po. Yung mga skin tattoo or yung balat, birthmark sa katawan, eklat mula sa operasyon at kakaibang katangian ng ipin at buhok ay nakakatulong rin sa pag-aanalisa po.
1: Yun po ay pagmamatch talaga do sa identity talaga para ma-determine talaga yung identity ng ano.
0: Tsaka,
1: ng victim po.
0: Tama part na yung sinasabi ni Captain Javier, kung hindi man masyadong ma-identify na yung halimbawa yung mukha, yung itsura, may mga ano pa palatandaan pa sa ibang part ng katawan, ma'am, di ba? Like yun, tama, kung may tattoo, kung may balat, tsaka minsan sa daliri, ma'am, yung singsing, di ba? Malaking bagay din yon.
2: Yes po.
0: Oo. Halimbawa, ma'am, sakaling wala namang kumbaga wala na sa case ni Elsa Castillo, no? Halimbawa

0: na lang ng katawan, wala na yung ulo na na-recover. Meron nung ba tayong mga kumbaga alternatibong paraan o technology para kahit paano makilala pa rin yung biktima at mapatunayan na yung mga nakita ngayon, hiwa-hiwalay man yung kanyang katawan, yung bahagi ng kanyang katawan ay iisa yon. May mga paraan ba tayo, ma'am?
1: Kung sakali pong katulad po ng nasabi ninyo, wala pong ulo, ipin o daliri sa na-recover na parte ng katawan, tayo po ay umaasa sa pagkuha ng DNA sa mga buto o laman na na-recover sa crime scene. Tapos po paghahambingin po natin ang istruktura ng buto, titignan po natin kung may implant sa katawan at susuriin yung mga natatanging pagkakakilanlan tulad ng tattoo o peklat. Hihingin po natin yung ekspertong opinion ng mga forensic anthropologist upang matukoy yung edad, kasarian at tangkad ng biktima po.
2: Yeah, opo, talaga napakahalaga nung identity no? Kumbaga, nung victim.
0: Tsaka, eto ma'am, challenge din ba kapag nasa, alimbawa, partner, natagalan, di ba? 2 days, 3 days, medyo sabihin natin nasa state of decomposition na. Hamon ba itong maituturing ng PNP Forensic Group para imbestigahan yung nangyaring krimen?
1: Yes po. Opo.
0: Paano ang gagawin natin doon, ma'am? Halimbawa, nasa state of decomposition na.
1: Kung halimbawa po na ang katawan po ay nasa state of decomposition na po, kung ang bahagi ng katawan ay natagpuan sa magkaibang lugar o magkakaiba ng antas ng pagkakaagnas po, ang magiging hindi po natin gagamitin yung bilis ng agnas bilang nag-iisang basehan, kundi ay ibabase natin ito sa kondisyon ng kapaligiran kung saan natagpuan yung bawat bahagi. Ang pagkakaagnas ay isang chemical na proseso po kasi na nakadepende sa temperatura. Gagamit tayo ng formula, yung tinatawag po na accumulated degree days, kung saan ang isang katawan sa mainit na lugar ay maagnas sa loob ng ilang araw sa antas na aabuti ng ilang linggo kung ang isang bahagi ay nasa malamig na lugar naman po. Tapos sinasama din po sa calculation noon yung tinatawag na taphonomic factors, yung mga bagay sa paligid na nagpapabilis o nagpapabagal sa pagagnas. Halimbawa po kung ito ba ay nakalibing o nakalantad yung katawan. Yung bahagi ng katawan po na nakalantad sa hangin at sikat ng araw ay maaaring maagnas ng 8 beses na mas mabilis kesa sa bahaging nakalibing sa ilalim ng lupa o nakalubog sa malamig na tubig. Ganun din po kung may presence ng hayop doon po sa lugar. Maaaring magdulot ito ng mabilis na pagkasira ng laman o kaya po makakalat po yung buto.
2: So talagang medyo challenging talaga po, ma'am, yung ma-establish yung identity ng victim. Kasi po siyempre, legally speaking, sa may kaso po kasi napakahalaga nung yung sinasabing corpus delicti, yung ma-identify kung yun nga yung katawan ng biktima para po mabuo yung kaso.
1: Yes po.
0: So yun nga, ma'am, ngayon, ma'am, katulad nga ng naikwento sa atin ni Sir Gus, nakarang araw galing lang siya diyan sa Kampo Krame dahil may mga bagong teknolohiya, equipment ang PNP Forensic Group. Paano naman ito nakakatulong, ma'am, at kumusta yung kumbaga evolution ng investigation noon at ngayon, kung paano natin maikukumpara? Kumusta po ngayon, ma'am?
1: Bali, sa ngayon po, kung halimbawa po na tayo ay kukuha ng DNA samples po, no, ang kapagproseso po kasi ng biological specimen dito po sa atin sa PNP Forensic Group, tumatagal po ng 30 araw para po sa paglabas po ng autorisadong kinatawan. Marami po tayong ginagamit na paraan, katulad nga po ng nasabi ko kanina, yung DNA profiling, fingerprint matching, skeletal and medical analysis po, na hanggang ngayon po ay patuloy po nating ini-improve pa para po makapaghatid po ng serbisyo po sa ating kapwa Pilipino po.
0: Ayun. At ma'am, partner, maraming salamat kasi maganda yung mga insights na naibahagi sa atin ni Captain Javier. And we do hope, ma'am, na mas mag-improve pa, ano, mas mapa, kumbaga, mapayabong pa natin.
2: Tuloy-tuloy pa nga yan.
0: Yeah. Oo, ang teknolohiya, ang mga equipment natin sa PNP Forensic Group, nang sa gayon, mas mapabilis din tandem
2: yung lalo nga yung ano, investigation. Inaano pa ngayon na pinapropose nga ng mga advisory council namin para sa forensic improvement ng mga logistical material at saka yung database ng ano ng central database ng PNP Forensics para makumpleto no karagdagang ano yun modernization ng ano.
0: Oh tama, yun modernization tandem. That's the term. Modernization.
2: At yan ay inunungan ni ano ni ng chairman ng advisory council si attorney Rochi Bermejo.
0: Oh yun. Yun. Oo. Kaya si attorney Bermejo ngayon ang chairman ng advisory council. Ayun. At ayan bago natin bitawan si Captain Javier, ma'am. Maraming salamat dun sa mga naibahagi niyo po, ma'am. I know na siguro hingi na lang ho kami ng last message, ma'am, sa inyo. Ano yung magiging tip naman natin? Halimbawa, ma'am, ako o kung sino man ang makakita ng sabihin nating bahagi ng katawan ng tao, ano yung una naming dapat gawin at paano namin mapapreserve yung area at ano yung mga bagay na dapat isaalang-alang muna habang tumatawag ng authority, ma'am? Go ahead po.
1: Bali, kapag po mangyari po sa atin ito na makakita po tayo ng bahagi ng katawan, ang pinakamauna po natin kailangan gawin ay ipagpaalam po ito sa pinakamalapit po na barangay or police station po na pwede pong umalalay sa atin para po ipapatawag po ang investigador at ang SOCO team po para sa pagsasaayos po ng crime scene. Ngayon po, katulad po dito sa Pilipinas po kasi, ang mahalaga po isa po kasi sa pagsubok sa forensic group ay ang ano po katulad po ng klima sa Pilipinas na ito, isa sa tinuturing na pinakamalaking hamon po yung gaya ng matinding init at tag-ulan, nakakaapekto po ito. Katulad ng kung matindi ang init, pwede pong makasira kaagad ng DNA yung tindi ng init at ultraviolet rays sa sikat ng araw. Mm-hmm. Tapos pwede pong magkaroon ng ma-disintegrate o magkapira-piraso po yung mga chemicals po natin sa katawan. At isa pang dahilan ay yung mabilis na pagdagsa ng insekto kapag matindi po yung init. Mm-hmm. Kapag naman po dumating naman po yung matinding ulan at baha, pwede naman pong maging bunga nito ay mahugas o mabura yung mga physical at chemical na ebidensya sa crime scene. Pwede magkaroon ng kontaminasyon at paghalo ng dugo. So, at isa pong resulta po nito ay yung paglipat ng lokasyon. Kapag po inagos ng ulat at baha yung parte ng katawan na mula po doon sa kung saan nangyari yung krimen. Kapag ganito po yung nangyayari, nalilito po yung mga investigador natin dahil ang lugar kung saan natagpuan yung ebidensya hindi na yung original na dumping site. At yung mga gasgas na natama po ng buto habang tinatangay ng agos, pwedeng mapagkamalang pinsala na dulot na po ng suspect. Kaya mahalaga po at Dahil sa pagsubok na ito, yung forensic group po ay may mahigpit na protocol na unahin yung pagsisecure ng mga perishable evidence gaya ng dugo, swabbing para sa DNA at mga insekto sa unang minuto pa lang ng pagdating sa crime scene, ano man po yung lagay ng panahon.
0: Yun, at kailangan talaga, ma'am, kumbaga time is of essence, no? Importanteng ma-report agad-agad sa otoridad.
1: Opo.
0: Oo. With that, ma'am, maraming salamat po sa maraming inyong oras, Captain Kamukamo Javier. Napakaganda ng apelyido niyo, ma'am. Salamat po sa inyong oras, ma'am. And we do hope na makita po kayo in person para masabi ko, ma'am, na si Police Captain K ay Kamukamo
1: Javier.
0: Maraming salamat po, ma'am, at mabuhay po kayo. Thank you po.
2: Tsaka sa availability din ni, siyempre, si yung forensic chief natin,
0: correct,
2: si acting director.
0: Oo, ma'am, regards Carpio po. Colonel Carpio. Ayan, napakagaling na leader ng PNP Forensic Group. Marami pong salamat. Nakasama natin si Captain K. Paulit-ulit ko talaga, partner, binabasa yung kanyang apelyedo. Ako ay natutuwa sa kanyang apelyedo, Kamukamo Javier.
2: Kamukamo na rin.
0: Oo. Ah, may entry partner yung nasa loob. Oh. Mamaya babasahin natin, no? Pag may time pa tayo. Mukha niya rin. At yan, yun po mga kapamilya, importanteng malaman
2: salamat
0: natin
2: to,
0: yun.
2: Ma'am.
0: Oo, importanteng nalaman natin yung mga yun na hindi pa huli lahat, may DNA pa at marami pang mga ano proseso.
2: Yun, mabilis ang siyensya din. Oo. Yun ba? Ano, halos sa araw-araw nagbabago.
0: Correct.
2: Eh.
0: Oo, ayun. At speaking of tandem, pinakawalan na natin si Captain Javier. Ngayon naman may mga kausap tayong isang eksperto pa ulit. No? Ito naman ay may kinalaman sa kumbaga psychological aspect nitong kaso natin. Isang profesor na suki na rin ng ating programa, si Prof. Yang Gachalian, ang Chief Psychologist ng Mind Care Ayun. Center, Perpetual mm-hmm. Health Medical Center. Magandang gabi po, Prof. Yang Gachalian.
3: Good evening, ma'am. Magandang gabi rin po. Magandang gabi. Salamat sa pag-imbita ulit.
0: Nako, ma'am. Kayo po ay welcome na welcome sa SOCO, ma'am. At salamat din sa inyong oras, ma'am.
3: Salamat po. Magandang gabi sa mga nanonood at nakikinig.
0: Ayun. Prof, itong kaso ni Elsa Castillo, 1993 case ito, no. Medyo talagang napakamasalimuot, napakabrutal ng kanyang sinapit na pagkamatay dahil hindi lang ito basta minurder o pinatay, ma'am, kundi chinap-chap pa nung kanyang partner. Ano ho ang posibleng rason? I know, ma'am, partner sila, nagmahalan sila at some point, bakit nauwi sa ganun kalala?
3: Oo, actually, yun yung mga tinatawag na crime of passion. Madalas kasi ang tingin natin sa pagmamahal, yung kapag inaari ka na. Diba? Kumbaga, sabi natin, kapag mahal mo, hindi mo sasaktan. Pero sa clinical and forensic psychology, nakikita namin na kapag mali, yung foundation ng mismong ng relasyon, yung matinding pagmamahal na ito, nag-mutate ito, nagbabago ito, nagiging matinding karahasan siya. Kumbaga, pag nagkaroon ng obsession, no, doon sa iyong partner, ang tingin mo sa partner mo, kumbaga, parang pag-aali mo na siya, hindi na siya tao eh. Parang karugtong siya ng buhay mo. Pag nasobrahan yun, madalas na uuwi rin talaga ito sa obsession.
2: Parang hindi na po ma'am napipigilan yung sarili, no? Yung bang pag-aari niya na walang makakakuha sa atin.
0: Pwedeng umagaw, diba? Yeah. Oo, parang sa akin ka lang. O, ganun, Prof.
3: Oo, ang tawag po dito, anxious obsessive attachment. O di kaya yung possessive love. Possessive love na tinatawag yan, mas kilala natin yung salitang yun eh. Kasi yung anxious obsessive attachment, ibig sabihin, lagi siyang nasa isip mo at laging may matinding pag-aalala. Kaya nagkakaroon ka ng sense of possession dun sa taong yun.
2: Bakit
3: mo, nagiging tignan ito para maging violente
2: yung partner mo. Bakit kaya nagkakaroon ng ano, ng ang ganung ugali ang isang individual? Anong psychological ano po yung epekto sa kanya ng ganun klase? Parang sobra
3: pag ano. Oo, alam niyo sabi nila, 'di ba? Baka may diferensya sa pag-iisip. Actually, ang ganito kasi 'yon, pag sinabi kasi natin diferensya sa pag-iisip o psychological disorder, hindi ito laging baliw. Yung iba, ang problema ay nasa mismong personalidad o karakter, no? Halimbawa, kapag may sakit sa personalidad, ang tawag namin dito ay personality disorder. Karamihan sa nakakagawa niyan, iyan ang dahilan. Karamihan, hindi ko sinasabing lahat. Katulad nung antisocial personality disorder, ito yung mga tao na para bang wala silang konsensya, walang pakiramdam o guilt, walang emosyon para sa kapakanan ng iba. Kumbaga may lack of empathy sila. Ang dating sa kanila ng partner nila, kasangkapan o bagay lang. Meron din yung tinatawag na narcissistic personality disorder. Sobra-sobra yung tingin nila sa sarili na pakiramdam nila, pag-aari nila ang lahat ng mundo, pati partner nila. So pag tinanggihan sila, iniwanan sila, nararamdaman nila hindi lungkot, kundi yung parang nagagalit sila kasi pakiramdam nila, basag yung ego nila. Tapos may isa pang tinatawag na borderline personality disorder. May mga kaso na kapag may BPD kasi ang isang tao, sa kanya naman sobrang anxiety niya. Yung fear of abandonment, baka iiwanan ako, baka i-reject ako. Dahil doon, nagkakaroon sila ng mga ugali, nagiging sobrang clingy sila o gumagawa sila ng paraan para hindi malayo o maalis sa kanila yung partner nila. Ito yung tatlong madalas na nakikita kung karakter ang pinag-uusapan.
2: Yung ano
3: iba
2: po,
3: naman,
2: Yung ano po ma'am, yung kinalakihan ba nung ano, nung isang may ganong karakter, may epekto rin kaya doon sa kanyang personality?
3: Actually, yan ang isa sa mga factors na nakikita kung bakit nagkakaroon ng personality disorder ang isang tao. Kasi madalas, ito yung, kumbaga ay nakakita ng cycle of abuse, o di kaya pagkabata nila, na madalas sila nakakaranas ng parang nine-neglect din sila ng magulang nila, parang hindi naging stable yung foundation nila doon sa mga significant person sa buhay nila. Kaya ang nangyayari, kapag nagkakaroon sila ng karelasyon, parang doon nila itinutuon. Dahil nga bata pa sila, nagkaroon sila ng insecure attachment, yung mismo mga significant tao, ito hindi nakapagparamdam ng pagmamahal. Kaya kapag ikaw ang naging object ng love and desire na yon, tingin nila, kailangan ibigay mo yung kawalan na yon sa kanila.
0: Ayun. At nabanggit nyo ma'am no, na may somehow may bearing dito yung could be childhood trauma, childhood experience, diba, sa family, sa environment. Pero sa kaso kasi ni Elsa ma'am, I don't know no, kasi parang hindi niya ba ito nakita in the first place o na foresee, may mga red flag ba, possible ba yun ma'am, or talagang on the latter part na ito lahat mag kumbaga lalabas yung mga possible na totoong karakter ng tao? Oo.
3: Alam mo, madalas matanong sa akin yan sa korte kapag nag-a-annulment case ako. Parang, meron palang ganyan, ba't hindi nakita noon? Ba't nagpakasal pa, di ba?
0: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oo. So, ano
3: karamihan
0: po yun,
3: prof? Karamihan kasi sa kanila, napaka-charming. Alam niyo yung mga may narcissistic personality disorder, para bang kukunin Naku? Nila, susunutin ang bituin para sa'yo.
2: Para pagtatakit.
3: Hindi niyo charm. Oo. Tapos minsan, di ba ikaw din, parang may kilig din na, parang laga-laga niya ako. Para bang ayaw niya akong masaktan. May ganung dating sa'yo. Yung pala inaalagaan ka na kasi tingin nila sa'yo possession ka. Yun yung isang delikado doon. Oh. So yung iba hindi nila nakikita kasi ang dating sa kanila, pagmamahal yon, pag-aalaga at pag-aaruga. Yung mga... Naku, grabe yung power of charm, lalo na kapag may narcissistic personality disorder.
0: Naku, alam niyo na sa mga nagpapaligaw.
3: Oo, ingat-ingat ha, kapag sobra. Oh. So, ito, hindi natin, kasi itong mga taong meron nito, sabi nga namin iba yan sa mga psychological disorders. Kasi yung psychosis, yung sinasabing diferensya sa pag-iisip, ang problema kasi dito, yung hindi nila alam yung reality, nawawala sila sa reality. So therefore, hindi rin nila alam kung ano yung nagawa o maaaring magawa nila. Yun yung psychosis, kasi pwedeng may mga nabubuo sa isip nila na hindi karugtong sa realidad. Pero itong personality disorder, alam nila yung nangyayari, pero sila mismo sa sarili nila, alam nila tama sila lagi.
0: So yun
3: yung isang problema doon.
0: Yun nga prof, ano? So parang may... Sir Gus, no, mahirap pala din itong makita agad-agad kasi sinasabi ni Prof. Yeng, kadalasan yung mga ganitong tao, charming pa sa unang pagkakataon.
2: Nare-realize lang siguro later on pag may nangyari na.
0: Saka lumalabas. Pero yun nga ma'am, paano po yun na meron bang paraan na malaman ng mas maaga ito? Meron bang paano ba? Ano bang kailangan gawin? Halimbawa, to be fair naman, Prof. And Sir Gus, doon sa mga nililigawan pa lang, di ba? Best foot forward yan eh. So lahat ng kagandahan pwede kong maipakita sa'yo, ipapakita ko. Pero yun nga ma'am, yung red flag, hindi pala agad-agad, no?
3: Hindi agad-agad. Medyo masakit na katotohanan yan. Lalo na kung ikaw din mismo, meron kang pangangailangan ng atensyon. So pag nakita mo sa taong ito, pakiramdam mo, siya yung tumutugon ng pangangailangan niya. Kaya yung sinasabi namin, hindi lahat na may personality disorder, sablay ang relasyon. Kasi kung yung kanilang ipinapakita ay gusto rin ng kanilang partner, okay lang, nag-move yung relationship. Hindi lahat yan naghihiwalay. Pero kapag ang dynamics ay nararamdaman ko na parang masyado niya akong kinokontrol at hindi ko yun gusto, mararamdaman mo yun, bibitaw ka. Not because na-sense mo yung danger, kundi isa yung mismo, parang pakiramdam mo, hindi tama na kinokontrol mo ako, ayoko na kinokontrol mo ako. Kaya, yung mga may personality disorder, pag namamatch sila dun sa tao, na okay lang sa kanila, yung ginagawa sa kanila, they live together. Nagiging okay yung relationship nila. Although minsan, syempre, may mga conflicts. Pero kapag yung mismong taong to, naramdaman niya na parang sobra naman ito magmahal, parang nakakasakal naman na to, yun yung bumibigay. So, hindi nagiging maayos yung relasyon.
2: So, nagiging ano po, parang kung nagkakaroon siya ng parang personality disorder, pwede rin magkaroon yung karelasyon niya.
3: Hindi naman. Kundi, pwedeng, halimbawa, narcissistic personality disorder is disorder. So, ito usually yung mga tao na pinipresenta nila yung sarili nila sa ibang tao as grandioso sila, ako ang pinakamagaling. Tapos yung partner niya, gusto niya rin yun. Para sa kanya, guwapo ng asawa ko, di ba? Parang ganyan. Ang husay ng asawa ko. So, pag dala-dala niya yun, they will click. Pero kung halimbawa, naramdaman niya na parang sobra naman to asawa ko, parang lahat na lang tao masama sa kanya, siya lang mabuti. Pwedeng maramdaman niya at bumitaw siya. Nararamdaman niya, nasasakal siya, bibitaw siya. So, hindi siya nahahawa, kundi maaring nagmamatch lang yung trait mo doon sa personality traits nung partner mo. So, sa mga ganitong klaseng cases, pwede kasi na si Elsa, dahil nung mga panahon yun, ang alam ko, meron din siyang problema. So, maaaring yung pagbubuhos, yung seemingly pagbubuhos ng pagmamahal sa kanya, ng taong ito, para sa kanya, yun yung tumutugon sa problema at kawalan niya nung mga panahon yun. Kaya siguro hindi niya nakita yung red flag.
0: Ayun. At Prof, napakasarap ng ating usapan. Ang dami ko pang gustong itanong, ma'am. At siguro, kung ako'y mapagbibigyan ng pagkakataon, oh, makapag-aral ulit, magsisitin ako sa ano, sa klase ni Ma'am Yeng, ni Prof Yeng.
3: Sige, very interesting topic.
2: Sa bawat kaso natin tinatalakay, di ba, ano,
0: ngayon ko lang nalaman yung mga
2: ganun. Kailangan yung ganun, psychological approach.
0: Oo. And ma'am, siguro, yung di ba may kanta, too much love will kill you, siguro isa yun, no?
2: Oh, paborito ko yan.
0: Oh, paborito mo ba tante mo? Sige mamaya, hingi tayo ng sample kay Sir Gus. Paborito pa ni Sir Gus. Pero yan, ma'am, no, bago namin kayo bitawan, ako, actually ma'am, hindi pa tayo nangalaghati doon sa mga gusto namin itanong, pero talagang limitado ang oras po natin. Ito na lang Prof, ano, dahil alam ko po na marami nakikinig sa atin ngayon na nasa, ano pa eh, nasa, paano ba, nasa process pa ng ligawan, di ba ma'am? Nasa ano pa eh, nasa ini-enjoy pa nila yung kanilang company. Though wala pang commitment, pero nandun pa sila tandem sa getting to know each other na bahagi ng kanilang buhay. Dun sa mag-uumpisa pa lang makipagrelasyon, Prof Yeng, ano po ang ating maibibigay na advice, tip, lalong-lalo na po sa mga babae, dahil kayo po yung kumbaga sumasala, kayo yung nagfi-filter ng inyong mga manliligaw. Go ahead po ma'am.
3: Kailangan maging mapanuri. Kailangan huwag magpabudol. Yun. Kumbaga, kasi ang tatandaan natin, kapag sobra yung pagpapakita sa inyong gesture, baka meron siyang kinatatakutan na mawawala sa kanya. Baka masyado ka nang binibihisan. Ang tatandaan natin, dalawa po ang klase ng battered partner. Yung isa, battered, ito yung ginugulpe. B-A-T-T-E-R-E-D. Yung isa, battered, minantikilyahan.
0: Nako.
3: B-U-T-T-E-R-E-D. Ito yung masyadong inaalagaan. Halos hindi ka na pinapagalaw. Halos ayaw ka ng masalingan. Bakit kaya? So anything that's too much, kailangan red flag sa iyan. Halimbawa, lagi kang chinicheck, o di kaya lagi kang binubuhusan ng kung ano-anong regalo, o sobra-sobrang pagmamahal na nakakasakal na, medyo mag-isip-isip ka na. Kailangan dyan pa lang, alam mo na, kapag nawawala na yung sense of freedom and growth mo, baka hindi yan yung relasyon na para sa'yo. Kaya para sa mga kababaihan, huwag masyado nagpapabudol, huwag nagpapadala sa ganda, ng itsura, sa matatamis na salita. Kailangan pakiramdaman mo. Ano ba ang kailangan ng taong ito sa akin?
2: Yun pala yung ano, soft and hard effect.
0: Ayun, oo.
2: Diba, parang pero, ganun, no?
0: Ang ganda ng partner, buttered and buttered, dalawa, B-U and B-A, no? So, tatandaan namin yan, ma'am. At I hope, Prof, na marami ding nakuha yung ating mga tagapakinig, lalo na yung mga nagpapaligaw dyan. Meron ba dyan sa kabila? wala. So, Prof, marami mong salamat, Prof Yeng, at bago ko namin kayo pakawalan, ay gusto ko lang mong sabihin, ma'am, na thank you po sa pagpunta dito sa studio. Ang ganda ng background ng Zoom ni ma'am.
3: Ang ganda ng kasi background. Hindi yung pinapagamit sa akin, ganyan ang
0: Maganda, no, oh. Prof, napakaganda
3: pa daw. Tanggal.
0: Hindi ma, huwag niyo nang tanggalin.
2: Eh. Oh, may psychological effects sa amin yan.
0: May psychological. Feeling ko nandito si ma'am sa studio, kaharap ko lang eh.
2: Pero maganda yung ano ni ma'am talaga.
0: Yes, prof. Oo. Sa... Prof, marami pong salamat sa oras at pagkakataon. Kayo po yung nakadaupang palad na naman ho namin ngayong gabi. Sana ho, prof, huwag ho kayong magsasawa sa amin. Ano?
3: Baka yun din po, huwag po kayong magsasawa.
0: Thank you, prof. Mabuhay po kayo, prof. Yeng. Salamat po.
3: Salamat po.
0: Opo. At yan mga kapamilya, si Prof. Yeng Gatchalian, napakagaling, Chief Psychologist ng Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center. Oo. Partner, well explained, ano?
2: Oo nga.
0: 10 minuto lang yun, ha?
2: Ano
0: pero
2: pa, naghihintay pa rin tayong talagang ano, eh, no? Iba pang paliwanag na ano.
0: Oo. Kay Prof.
2: Makakaano sa ibang kaso.
0: Oo, ang bottom line, partner, kung manliligaw ka, ipakita mo na yung totoong ikaw. Huwag na yung mga best foot forward pa, no? Gumaya po kayo kay Sir Gas Abelgas. Oh, nangahara na to eh. Bago tayong paalam, partner, may babatiin ka. Go ahead. Oo, yung,
2: kasi, gusto ko nang batiin yung kaibigan kong birthday ngayon. Happy birthday. Uy! To Fidel Calban, ang president po ng Banabe Quezon City Eagles Club, no?
0: Oo. Oh,
2: at siyempre, yun. At siyempre, ito sinabi na sa atin ng ating kapartner din, nung ombudsman naman ng Quezon City.
0: Hindi yan si Ombudsman Rimulya.
2: Oo.
0: Ibang ombudsman tandem. Oo.
2: Oo, si Mr. Romy Chua.
0: Sir Romy yeah. Chua, yan. See you po, see you. At yan, tandem. Po. Nako, pasensya na ho dyan sa susunod na programa. Nakakain ho kami ng ilang minuto. May utang ho kami, ha. Mga kapamilya, mulit-muli po. Susunod na po ang programang Feel Kita. Yeah, dapat feel na feel with Tita Stargazer. Muli po, hello kay Baby Neo at kay Baby Vaughn. See you later. Ako po ang inyong nakasama. Kami po ang inyong nakasama sa programang Soko sa DZMM. Ako po si Jesse Cruzat.
2: At ako si Gas Abelgas.
0: Mulit-muli po hanggang sa susunod na linggo. Tutok lang po sa Soko sa DZMM.
4: Soko sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas ng 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras? 8:37.
1: Magulo ba ang iyong isipan? May mabigat na nararamdaman? Kailangan mo ng malalim na pag-unawa para ito'y mapagaan. Ating bigyang liwanag ang mga suliranin sa puso't isipan gamit ang meditation healing at iba pang wellness technique. Ang inyong magiging gabay sa espiritual, mental at emosyonal na dalahin, ihinga na yan. Feel mo? Feel ko! Feel kita! Kasama si Stargazer. Feel kita sa DZMM.

Yung nga na malalim. And exhale. Hinga ulit na malalim. Inhale. And exhale. Hinga pa ng malalim. And exhale. As you inhale, inhale peace and harmony. Pag-exhale, ilabas lahat ng negativity. Inhale ulit ng pag-ibig at pagmamahal. Exhale naman natin ang worries sa ating isipan. Inhale ulit ng presence of mind. At ilabas ulit ang kaguluhan sa isip. Inhale muli ng contentment. At ilabas ang mga inggit. Inhale ulit at pakiramdaman ang presensya ng may kapal. At exhale ang pakiramdam ng kawalan. Habang patuloy na paghihinga ng malalim, visualize ninyo ang puting liwanag sa ibabaw ng inyong ulohan. Let the light swirl around in a clockwise manner, paikot sa inyong head area. Hayaan ito na umikot at linisin ang inyong isipan. Bababa ito sa may shoulder area at hayaan umikot ang liwanag sa may throat area. Lilinisin ninyo ang inyong lalamunan kung saan ang galing ang negatibong salita. Iikot ang liwanag at bababa ito patungo sa may dibdib at lilinisin ang lahat ng negatibong emosyon. Hayaan manatili ang init na liwanag sa ating mga puso upang malinis lahat ng negatibong nararamdaman. Hayaan ngayon umikot ang liwanag at pumunta sa may stomach area. Lilinisin naman ito ang ating katapangan. Iikot ang liwanag at bababa hanggang maikutan ang ating pelvis area. Paiigtingin nito ang ating creativity. Tutungo ngayon ni liwanag sa ating mga binti hanggang pababa sa ating mga paa. Hayaan natin ang puting liwanag na linisin ang kabuuan ng ating pagkatao. Nababalot ka na sa puting liwanag. Habang umiikot ang liwanag, mararamdaman ang pakikiisa natin sa may kapal. Huminga ng malalim and clear your mind now. Patuloy na kalmado ang feeling mo ngayon upang namnamin natin ang thought for the day.

It took me a long time to realize we're not meant to be perfect. We're meant to be whole. By Jane Fonda. Minsan ang mundo ay tinutulak tayo maging perpekto, kaya madali tayong mapagod at madismaya kapag hindi natin maabot ang pamantayan ng iba. Pero sa paglipas ng panahon, doon ko napagtanto na ang tunay na halaga natin ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo kagaling umiwas sa pagkakamali, kundi kung paano natin ito tinatanggap ang ating mga kahinaan. Ang pagiging whole ay hindi ibig sabihin na wala tayong kulang, kundi handa tayong yakapin ang lahat ng bahagi ng ating sarili. Ang maganda at pangit, ang malakas at mahina, ang tagumpay at kabiguan. Sa bawat sugat at pagkakamali, may aral na humuhubog sa atin upang mas maging buo bilang tao. Hindi perpeksyon ang sukatan ng tunay na paglago, kundi ang kakayahang magpatuloy kahit hindi tayo perpekto. Ang mahalaga ay hindi maging perpekto, kundi ang maging totoo sa sarili.

0: Luzon, Visayas at Mindanao, magandang gabi po sa inyong lahat. May 30, 2026. At kada linggo, tayo ay inaantabayanan tayo na mga balita. Talagang exciting, only in the Philippines. Pero sa iba't ibang mga panig din ng mundo, meron din mga balita na sana naman ay maging maayos na ang sitwasyon natin sa Middle East. Ang mga Stargaze Angels, nandiyan na ba sa ating YouTube? Tingnan natin kung sino ang mga present. Ayan, tingnan natin. Okay. Magandang gabi, Miss Connie Herrera. Ayan. Tres Marias, Nona Damian, Dulce Orate, and Lina Ho. Nakikiramay po ako, Ma'am Dulce Orate. Attorney Rene Josette and Doktora Jing Fajardo. Magandang gabi. Eunice and Ofi Cotauco, magandang gabi rin. Tito Tirones and Gigi Tirones, welcome back. Elizabeth De Leon, Lani Castillo, Marit Santos. Rene Herrera, Dr. Marley Angeles, Ann Calumarde. Marisa Vidar and Jong, all the way from Melbourne, Australia. Georgie Estoque and CJ, magandang gabi. General Ager and Dr. Len Ontog at saka si Elena Andrea, magandang gabi rin. Tingnan natin kung sino na nasa YouTube para tingnan natin kung kumpleto na sila. Beth Kamaing, andyan. Si Christian. Ay, sabi niya, hindi, sa damit lang to. Sabi gano, para kayo pumayat, Miss Star. Sabi ko, damit lang yan. Oh, damit, maluwag yung damit. Ayan. Sino pa ba? Si Lynn, magandang gabi from Daly City, California. Maganda pag-uusapan natin. Ako ngayon ang guest at pag-uusapan natin a very interesting topic about psychic attacks. Yan ang mga forte ko. Kaya pag-uusapan natin ang sino man magbigay ng magagandang katanungan, reregaluhan ko ng bracelet. Bema tatlong magagandang mga questions. Kaya ipadala nyo ang inyong mga katanungan sa Televiber natin 0919-278-3000 tungkol sa psychic attack. Pakinggan nyo muna yung sasabihin ko tapos saka kayo mag-formulate na inyong mga questions para maganda makabuluhan. Rendezvous, magandang gabi rin. Marvin Reabad from North Caloocan. Mads, magandang gabi. Jennifer Ilescupides, magandang gabi. Mira Iraya, magandang gabi. From Milan, Italy, si Gayheart Mandak. Aba, umaabot na tayo sa Italy ngayon. Italy. LV Vedua, magandang gabi rin. From Binangonan, Rizal. Sige lang, pasok lang kayo. At saka ang ating ulitin ko, ang ating Televiber line, 0919-278-3000. Maaari na kayo magpadala ng inyong katanungan tungkol sa psychic attacks. Pangsamantala, tayo ay magpo-pause for a few reminders.
1: Balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
8: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Don't be afraid. Open up. Talk to us. Feel kita.
0: At balik na tayo sa Feel Kita. Ako po si Stargazer at pag-usapan na natin ang tungkol sa psychic attacks. Yan, magandang-maganda ang topic natin. Ano nga ba ang psychic attack? Actually, ang psychic attack ay isang conscious or unconscious projection of negative energy. Tandaan nyo, negative energy. So, ito ay ill will, yung mga sabihin mo, yung evil eye. Yan ay isang example ng psychic attack. No, halimbawa, harmful thoughts. Iniisip ka ng isang tao, sobrang inggit sa iyo. Yan, sasapos hinahagisan kanya ng negative energy, iniisip kanya sa gabi, galit na galit ang ka-office mate mo sa iyo, gusto kanya ibagsak. Yan, ganyan. Lalong-lalo na yung halimbawa, mas professionally, mas umaangat siya kaysa sa iyo. Psychic attack yan. Yan. Often stemming yan from anger, jealousy, o kaya deep resentment sa iyo. Ngayon, ano ba ang manifestation? Nagmamanifest yan as emotional drain. Hindi maipaliwanag ng mga sakit na kahit anong tingnan ng doktor, wala. Pero kailangan mag-ingat din tayo, ha? Kasi sometimes we have psychosomatic symptoms. So, kailangan nirurule out din kung may psychological condition. Okay? So, hindi basta-basta, ay, psychic attack. Siyempre, kailangan dumaan ka muna kung meron kang dinadanas na sabihin mo, kakaiba. Parang hindi ako mapalagay. Tingnan muna natin baka anxiety lang yon, o baka sabihin mo nga ay meron kang sabihin mo nang nag-iisip ng malalim, o kaya may depression ka na. Kailangan tingnan muna natin bago tayo mag-rule out, no, ng mga psychological conditions. Kailangan tingnan natin maigi yan. Ngayon, ano pang talagang ang character kasi ng psychic attack, yung halimbawa mild lang, ano, may mild. Ano lang yan, yung parang ang bigat, parang hindi mo ma-point, hindi mo maano yung finger mo on something. Parang yung merong diferensya na hindi mo matukoy kung ano yung diferensya. Halimbawa, pagising mo sa umaga, di ba pagising at sa umaga, refresh yung iba, refresh tayo, iba pagod. Kasi depende sa naging tulog niya. Pero halimbawa, yung ayos naman ang tulog mo, ayos naman yung hindi ka naman nag-isip, maganda yung sabi mo mga dreams mo, o kaya talagang ayos naman talaga yung condition mo. Pero pagising mo, there's something na hindi mo maintindihan, na off, na hindi mo tapos minsan lalagnatin ka. Wala ka naman dahilan, pupunta ka sa doktor, sasagutin ng doktor. Viral. Yan, ganyan. Yung mga ganyan, mga sagot niyo, mga tulad na parang yung nababate, parang yung ramdam mo na may off dito sa aking energy, merong hindi tama. Actually, pag nagkakaroon ng sa pakiramdam na na-off ka, ibig sabihin nun, yung buong auric field mo, may butas, merong diferensya. Yung 7 chakras mo, mamaya pag-usapan natin yung chakras na yan, yung 7 chakras mo hindi aligned. So, yun ang paraan kung bakit ka nadadali na psychic attacks. So, merong ibang mga tao na talagang kusang nagpapadala ng ano. Pag-usapan natin, ano yung different kinds of psychic attacks? Okay, number one, yung frequent na source of psychic attacks, yung general negativity around you. Ano yan? Mga taong sabihin mo nang lagi mong kasama sa opisina, laging taong nagrarant. Yan, laging taong galit. Lagi na galit sa mundo. Lagi nala nagsasalita ng hindi maganda. Yan. O kaya, kasama mo laging, ang boss mo laging naninermon. Yan. So, meron din, alam mo, kahit sa pagpapanood sa inyong mga tablets o kaya sa inyong mga computers o kaya sa TV, mga news of stories or stories of crimes, yan, disgruntled people, yan mga yan, nagko-contribute yan sa negativity. So padami ng padami yung negative energy sa ano mo, it inform, nakukuha mo yun, tapos nagkakaroon ng effect sa iyo. Ganyan nangyayari. So pag nagkakaroon ng ill effect sa iyo, so hindi nila sinasadya yun. Yung mga tao yun, unintentional ang paghagis nila. Kaya nga 'di ba minsan meron tayong sinasabi natin, may pag ako may katabi ko itong office mate ko na ito, bakit lagi ako nanghihina? Yan, ang tawag doon energy vampire. So may dinadanas yung taong yun. Na at the same time, hindi niya alam pag tumatabi siya, nakukuha niya yung energy mo. Tapos nagagamit niya, ikaw ngayon ang mag-weaken. Remember, everything is just about energy. Ang ating sabihin mo nang tayo ay napapaligiran talaga ng energies. God is an energy. Everything is energy. We have to start on that premise na energies. Another, sabihin mong saan galing ang psychic attacks. Discarnate or entities that were used to be human. Ano ito? Ah, maganda ito, usapin na to. Yan yung mga hindi naka-crossover na souls, yung mga dating nabuhay, yan yung mga multo na sasabihin nila may haunting sa ganyan, tapos makikita mo dating sundalo o kaya yung sasabihin nyo lola nyo o kaya ganyan na hindi nakaka-crossover. Discarnate tawag doon. So, in between lifetimes sila, hindi sila nakaka-crossover. Mahirap din po yun. So, sinasadya ba nila? Minsan, hindi nila alam, hindi sila aware na nananakit sila. Pero their mere presence is negativity. So, pagka nandun sila, nahatak natin o naibibigay sa atin yung negative enerhiya na nakaka-affect sa atin. Ngayon, nagkakaroon ng psychic attack. So, nagkakaroon ka ng na-affect yung aura mo, nagkakaroon ka ng depletion ng aura. So, magkakaroon ka ng sakit na hindi mo maintindihan. Yan. Actually, very critical kasi ang pag-uusap sa pagdating sa spirits kasi dahil hindi lahat ng tao naniniwala dito. Ngayon, merong mga ghosts na sa tingin natin harmless. Pero alam nyo, merong mga kwento. Halimbawa, sabihin sa akin, Mr., may nakikita kami sa bahay. Ang una kong tanong, may nagkakasakit ba? Yan. So, pag masasabi niyo, opo, lagi pong sa... Ibig sabihin nun, yung spirit, whether willfully or unintentionally naman, na kukos siya ng psychic attacks sa mga tao dun sa loob ng bahay. Yan. Another source, negative projection or mga techniques of black magic. Ayan na, dyan na tayo papasok. Sa intentional sa inyo na binibigay na negative na enerhiya. Ano yung negative na enerhiya binibigay sa inyo? Lalo-lalo na yung inggit. Ako, sabihin ko sa inyo, I've been there, done this, done that, experience this and experience that. Pero bakit hindi po ako masyadong tinatalabat? Dahil yung sikreto natin, mamaya, yan, sasabihin ko kung ano yun. Yan. Pero kapag ikaw ay laging para kang nababate, yan, karamihan, yung mga bata, na sabihin mong nababate, nagsusuka, nagkakaroon ng lagnat, ng sinat, nagkakaroon sakit ng ulo, yung mga ganyan na hindi mo maintindihan saan galing, usually yan ay magagaling doon sa mga paligid niya ng mga entities o kaya mga tao. Yun nga sasabi ko sa inyo, di ba, yung pagbati lang sa bata hindi naman sasadyang psychic attack kasi nga nakuha niya yung energy ng isang bata. So What I'm saying is that yung mga usog-usog na yan, this is also a form of psychic attack. Kaya lang, meron tayong levels na psychic attack. Ang pinakamatindi na psychic attack, which talagang hindi maganda, actually yung willfully na ginagawa sa inyo. Yung kukuha sila ng mambabarang, mangkukulam, tapos talagang may gagamitin na mga gamit. Ano ba yung ginagawa nila? Minsan, yung buhok mo, yan, isang uri ng kulam, ha? Yung buhok mo, nakuhanan ka ng buhok, itatali nila yan sa ano, sa langaw o bangaw. Pagkatapos, ano nila yan, iahang sa dapog. Sa dapog yan sa probinsya, tawag namin. Pero yung sasabi, hindi kalan eh. Yung kung saan ka nag-ano, ano nga ba mga terms sa Tagalog yan? Sa, yung merong nagluluto, di ba uso nun yung luto sa kahoy? Yung ilalagay nila yun dyan para nainita, makikita mo, gumagalaw-galaw, nagkikisay-kisay yung langaw. Yan, ganyan ang ginagawa sa mga ibang kulam. So, ano pa iba? They have the voodoo doll. Tapos, ilalagay nila yung picture mo doon, ididikit. May pins yan. So, tutusukin nila kung anong part ang gusto nilang masaktan ka. Yan. Ano pa? Madami. Madaming klase. Meron yan, sasaksakan nila yung doll ng kung ano-ano. Lalagyan ng bubok. Lalagyan ang tawag dito, yung barang is more bubog, lalagyan ng sand, lalagyan ng kung ano-ano, may tinik, mayroong pako, ilalagay nila yan doon sa voodoo doll. Tapos magmamanifest yan sa iyo. So, yan yung mga extreme na mga sabihin mo ng ways para ikaw ay magkaroon ng psychic attack. Yan. So, karamihan na nasa psychic attack, to be honest, are those people who are open, yung mga emotionally distraught, o kaya hindi balance ang emotions, yan. Yung magagalitin, yan. Yan ang mga subject to psychic attacks. Yung creative na mga tao, yung talagang hindi mapagtulog paggabi, kailangan gising, isa na ako dun, ganyan. Mentally ill, at saka empathetic na tao, yung nakakaramdam, yan. So, babalikan natin ang ating pag-uusap. Nagiging interesting na tayo, ha? Babalikan natin ang ating pag-uusap after a few reminders.
10: Listening to your heartbeat, whispering to your soul, feeling

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 1 minuto makalipas ng alas 9.
1: Utilize the power of positivity. Feel kita.
0: Keep your questions coming sa 0919-278-3000 at re-regaluhan ko ng tag-isang bracelet ang magandang tanong. Tatlo pipiliin ko. So, katulad na sinasabi ko, balik tayo, sino ang prone sa psychic attacks? Ayan, bata. Ayan, isa pa. Yung hindi mapagtulog sa gabi. Ayan, sasabi ko. Yung maramdamin. Ayan, ayan, yung mga sensitive na tao, masyadong, sabi mo, kumikiling minsan extremes. Minsan galit na galit. Minsan passive na passive. O kaya yung mga taong lagi hindi mainggitin. Yan, yan ang mga prone sa psychic attacks eh. Ano pa ba? Yung mga taong may butas ang aura. Yan. Ano ibig sabihin ng may butas ang aura? Okay. At tayo, we have 7 chakras. Sa tuktok, dito sa mata, dito sa throat, dito sa dibdib, sa ating sikmura, sa ating puson, at saka sa ilalim ng base ng spine, ng ating gulugod. Yan. So, yung 7 chakras na yan corresponds to several sicknesses also. Kaya pag titingnan ko isang tao, malalaman ko kung saan ang butas ko, kaya kung anong kahinaan. It also corresponds to emotions. Okay. Halimbawa, nitingnan ako, mahilig po ako magbantay, no? Tumitingin po ako ng mga tao. Actually, ang binabantayan ko, tinitingnan ko aura nila. Pag nakikita ko yung aura nila, nararamdaman ko at nalalaman ko kung ano ang nasa isip nila during that time, o kaya talagang sabi mo, he's going through a tough time, makikita ko without him saying anything. Ngayon, nakikita ko rin, pag sweep ko ng aura mo, alam ko kung saan ka may butas. Halimbawa, ang isang tao magagalitin, saan usually ang ano, sige nga kayo, kung ang taong magagalitin, ang butas niya nasa heart. Ibig sabihin nung, pag tiningnan mo, imbis na buo yung energy na nakapaligid sa kanya, medyo may kadiliman dito banda sa may puso. Okay. Ang taong palaisip, yan, laging may anxiety, laging nag-worry. Pag tiningnan ko siya, dito sa isip, dito sa taas niya, dito may gray area yan, o kaya sabihin mo nang medyo dark ang color ng aura, o kaya parang depleted yung aura dyan. Kapag naman ang tao ay masyadong magagalitin, yan, ano sa tingin nyo? Saan din? Diba? Dito sa may heart yan, at saka sa solar plexus. Sa solar plexus, madalas siya parang yung ano eh, kapag mahina din ang paninindigan ng tao, nandyan din mahina din ang yellow. Yan. So, halimbawa naman, ang isang tao hindi mapirmis ang isip, o isabihin mo nang hindi siya fickle-minded. Yan. Hindi marunong mag-desisyon, mahina ang solar plexus. Kaya pag sweep ko sa isang tao, sasabihin ko, alam ko na kaagad kung ano ugali. Ito, mainitin ulo nito. Ayan. So, ito, may pinagdadaanan. Kasi depende sa maglalaro ngayon ng mga colors, at saka depende sa naglalaro ng mga symbols.

ng programa, maganda kung pinapractice mo yun kasi bukod sa inaayos mo yung daloy ng energy sa iyong katawan, ipinapaligiran mo rin yung sarili mo with the white light. So, minsan, nag-iisip kayo, bakit ba ako minsan hindi ako matulog? Yan, isa pa rin yan. Bakit nga ba? It's either may nag-iisip sa'yo positively or negatively. But, ang tawag dyan, mental telepathy. But again, I'm going to clarify, mental telepathy is not psychic attack yet. Okay. But a psychic attack uses also mental telepathy as one of its forms of getting to you. Okay. Pero may mental telepathy naman na maganda. Okay? So, anong distinction between psychic attack at saka mental telepathy? A mental telepathy can be positive. Halimbawa, iniisip ko ang isang kaibigan, natutuwa ako sa kanya, gusto ko siyang makausap. Iisipin ko, sige nga, ano tawagan mo ako o sana magkausap tayo. Tapos biglang mag-ring yung phone mo siya o kaya magte-text. Ganyan. Madalas siya nangyayari sa aking best friend. Kami ni Tito Terones yan. Madalas kaming, hindi namin kailangan ng ano eh, ng telepono. Minsan, itetext ko siya, busy ka kuyang, sasabihin ko ganyan. Tapos sasabihin niya, ay nako, naisip kita ngayon. Ayun, ganon. So, that's mental telepathy. It's in a good form. Pero, kapag ang iniisip na isang tao ay negative towards you at may ill intent, tandaan niyo yung ill intent, yung hindi maganda na iniisip towards you, that is a psychic attack. Nagiging psychic attack. Kung mahagis niya, kung meron siyang enough force or enough energy na ibibigay o galit na galit talaga sa'yo. Karamihan yan, ang cases ng mga psychic attacks, kapag halimbawa yung iniisip nila ang isang tao, yung sa inggit, marami yan. Halimbawa, parehong, alam mo, mga dalaga, tapos parehong meron silang sinisinta na isang lalaki. Nagsa-psychic attack yung mga yan sa isa't isa. Hindi nila alam na nagsa-psychic attack sila. So, yung isa, ang effect sa kanya, pagising niya sa umaga, parang matamlay siya, yung isa nagkakasakit. Yan. So, naghahagisan lang sila ng negative energies. Kaya nga, may ginawa akong bracelet, actually. Tawag doon, return to sender. Para hiwala ka nang gagawin, hindi mo willfully iniisip siya para doon tatama na lang sa bracelet yung ano, at bumabalik ng kusa. Kung sino, parang send it to the person who sent it. Parang yung the energy. Send back the energy. Parang hindi ikaw willfully na inaano mo. Nakasuot ka na ng protection. So, yung sinasabing return to sender, yan yung magandang ano, sample para sa protection mo. Okay. Kung meron kang nakagalit, hindi kailangan na pupunta ka sa isang sorcerer. Actually, yun yung sinasabi natin, sukdulan. Yung pupunta ka sa isang nagkukulam sa iyo, nagkukulam, tapos hi-hire mo siya. Hindi kinakailangan eh. Kaya nga may distinction between a simple psychic attack or talagang kulam or barang na talaga, no? Pero ang nangyayari kasi kapag halimbawa galit na galit ka, yung binilagyan mo kasi ng ano eh, emotion. Talagang gusto mo siyang may mangyari sa kanya, 'di ba? Minsan patawarin tayo ng Diyos, pero minsan sabihin mo, aminin natin, no? Meron tayong ginagawa, we wish natin na ill, na ganito, may mangyari sa iyo, ganyan. So, you are putting energy, yung thoughts mo, ginagawa mo at lumalabas 'yon, nagiging negative energy 'yon na lumalabas sa iyo. So, that is enough to affect an individual. Tandaan natin, sometimes we have to correct ourselves. Kapag galit na galit tayo, i-divert mo ang attention mo. Ialisin mo sa isip mo yung galit. Kumbaga, ikaw mismo dapat conscious na huwag kang magalit. Dahil pag inisip na inisip mo at sa galit mo, may masambit ka. Diba yun yung mga sasabi nilang nagkakatotoo yung mga sumpa. O, sumpa is a different thing. Ha? Hindi naman yan sabihin mong iba na yun. Kasi when it is sumpa, it's one higher form of a psychic attack. Kasi nandun yan sa mga matataas kasi gumagamit ka na ng mga hindi magandang paraan. Ngayon, pag ikaw ay nagagalit, yan, paulit-ulit ko sasabi, control mo sarili mo. Count 1 to 10, breathe. Kailangan magawa ka ng breathing method mo na madidisperse mo yung negative energy.
So, there are lots of ways to disperse that negative energy. So, lahat tayo, meron tayong negative side. Tandaan nyo yan.

0: Kaya yung storing of negative energy, minsan kaka-store natin ng negative energy, although hindi natin wini-wish na ano, hindi natin pinapakita, pero kapag nakikita mo naman siya, ngit-ngit na ngit-ngit ka, hindi mo nga sinasabi. Hindi mo sinasabi sa kanya, pero ngit-ngit na ngit-ngit ka, that can be a form of psychic attack din. So, you have to control. Yan. So, ano, dami ng, ano, meron ng mga, ayun, marami ng mga katanungan. Okay. How is a psychic attack carried on? Ayan, maganda yung katanungan yan, yung ano na yan. Okay, first, they will fill their thoughts with and overload his mind with thoughts of destruction against you. Ina-attack niya yung psyche mo, ina-attack niya yung persona mo, ina-attack niya yung pagkatao mo. Yan yung mga taong willfully nagagalit. Yan. So, yung willfully nagagalit na yan, yan, so, iniisip na may mangyari sa'yo, yan, they attack yung aura mo, yung energies na hinahagis nila, doon dumidiretso sa aura mo. Tapos, yun nga tinatarget nila kung saan ka may weak spot. Halimbawa, natsyempohan, ikaw ay galing sa isang heartache. Pagkatapos, meron siyang hinagis na negative energy sa'yo. Dito tatama ngayon yan sa may heart mo. Pasok ngayon yan. So, may feeling ka na parang, ay, naku, depressed ka. Parang hindi mo maintindihan kung ano nangyayari sa iyo sa araw na yon. Tapos, mainit ang ulo mo. For no apparent reason, that could be a psychic attack na rin. Okay. Two, they will use it also. Paano sila pumapasok ang psychic attack? Using your dreams. Merong mga advance na mga tao. Or, discarnate at saka yung mga spirits na hindi nakikita. They come to you in dreams. Okay, ano ba yan yung, ano, kapag nag-rapid eye movement ka na, dun ka na sa malalim na stage ng dream, doon sila pumapasok. Doon sila umaano sa iyo. At tawag dito, nagpapa-feel ng presence nila sa iyo. Kaya di ba madalas meron kayong tinatawag na nababangungot o meron parang humahabol sa inyo. Okay, we have to clarify, ha? Siyempre ito, kailangan to, tinitingnan muna kayo ng psychologist when it comes to your dreams, no? Baka it may be psychological dreams, or kasi minsan yung humahabol ay it's also a sign of insecurities, di ba? So, kapag halimbawa kakaiba na, no, talagang merong pattern na at this hour, o kaya anong oras yan, mga alas tres na madaling araw, talagang ganun kalaging hinahabol na parang ano, minsan we have to look carefully at it, baka psychic attack na yon. So we when we deal with this matter, kailangan ano tayo binabalanse muna natin talaga kung ano logical bago tayo mapapaniwala doon sa paranormal. Kaya ako, pag ako nagtatanong, halimbawa sasabihin ko muna, ano bang status ng mind mo? May kaaway ka ba? Or may ano? Sasabihin niya, wala naman akong kaaway pero may naiingit sa akin. Okay? So, a-analyze natin kung gaano kagaling yung taong yun maghagis ng negative energy towards you. Hindi tayo kaagad magsasabi na ay kinukulam ka, o may nangyayari na hindi maganda o binabarang ka. Hindi agad. Kasi thinking of negativity is enough to launch a psychic attack on you. Tatandaan niyo yan. Okay. Ano pa? They can do rituals. Ayan na yung pinakasukdulan. They can do rituals to really affect you. Yung ritual na natawag natin black magic. So, totoo ang black magic. In fact, marami na ako nakita na inapektuhan ng black magic. So, ano pa? Bukod sa black magic, meron ding ibang mga negative entities. Yan. Yung sabihin mong mga elementals na mahilig din mag, lalong-lalo na yung mga mischievous, no? Kasi ang elementals, parang tao yan, may mabait, may merong salbahe, merong mischievous. So, halimbawa na tiyempo, may hindi ka nakikita, hindi mo siya nakikita, naapakan mo or something. Kasi yun nga katwira, di ba, kaya tayo nagtatabi-tabi po para makaiwas sila kasi hindi natin nakikita. Halimbawa, meron ka na hit na hindi mo nakita, hindi mo na nasadya, na naapakan mo. So, nag-hit back sila. At malalaman mo kung ano halimbawa na yung paa mo ang nasaktan o kaya namaga, ibig sabihin nun yung paa niya ang naapakan mo. Ganun yun. Halimbawa, kamay mo biglang namaga, maharing yung kamay niya ang naapakan mo o na nasagi mo. Yan, yun yung doon namin determine kung paano kayo at saka saan nyo sila na nai-hit eh. Okay, so mag-iingat din kayo. Isa sa mga tips ko rin na dapat to avoid din psychic attacks. Actually, ito, common to. Pero kung marunong ang gagawa sa inyo, everywhere we leave our DNA. Tandaan nyo, pag tayo umiinom, di pag umiinom kayo, di syempre yung baso dadampi sa labi nyo. So you have the saliva there. So that's part of your DNA. They can get the sabi mo, the paper cup. Tapos pwede nilang gamitin yan. Yan ang gagamitin nga nila. Ngayon, there's a way. Mamaya, ituturok sa inyo. There's a way of cutting ties with that. Kaya ako, meron akong ginagawa kapag halimbawa, kakain ako sa labas at ramdam ko sa paligid ko, meron akong kalaban o merong gustong kumuha. Basta sa pakiramdam ko lang, sinusure ko, tinatanggal ko yung connection ko with that object na inuman ko. So, di ba, madalas yan, di ba, nakakapanood kayo ng mga movies, yan. Yung movies na sabihin nyo para makuha yung DNA ng isang bata o sa di ba kukunin nila yung mga ginupit na buhok sa mga salon, yan. Ganyan. So, make sure na nawawalis sila pagka ako nagpapagupit, sigurado ko nawawalis na nila yung aking buhok kesa sa may merong magtangka na kumuha noon. Yun. Anyway, pero those are extreme cases. It's possible that it will be done, pero extreme cases na yan. Okay. 5 categories with the use of telepathy. Ayan, yan na tayo papasok. Yung mental telepathy for a psychic attack. Okay. Number 1, hypnotic suggestion. Sila, in their minds, they will suggest to you na ito gawin mo. O ito ang mararamdaman mo. O dito, sabihin yan, o ikaw, inuutusan kita na magalit ka ngayon o inuutusan ko na may mararamdaman ka sa sarili mo ngayon. Pangalawa, intentional telepathic techniques or negative projection. Yan yung intentional na natin, yung katulad na sasabi ko, intentional na yung pagsasabi ng ikaw may mangyayari sa iyo this year. Spontaneous telepathy during life, ibig sabihin to, normally, every day we think of people. So, we send thoughts, no? But we have to be careful. Kaya nga sasabi ko, be careful kapag galit ka sa isang tao, kahit kamag-anak mo. Na wag ka magsisend ng energy na lalong-lalo na paggalit ka sa isang tao. Kasi minsan masambit mo lang na may mangyayari sa'yo o ma-aksidente ka, baka mangyari. Okay. So, ghosts, yan din, nagsisend din sila ng thoughts sa inyo. That's how they send yung messages. Yung hindi sila na nakikita nyo, hindi bumubuka ang bibig, pero merong sinesend telepathic messages yun. Okay. There's a very thin line nga na sinasabi natin pagdating sa pag-assess, no, sa psychologically kung ano ang mga responses at saka kung ano para titingnan kung talaga nga psychic attack or baka naman psychological condition. Okay, babalikan natin matapos ang ilang reminders.
1: Feel mo? Feel ko! Feel kita with Stargazer. Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, Silima rin na Multivitamin Spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May Silimarin, may multivitamins pa.
5: Yan, ang Liver Aid Pro.
6: Tulong sa pangangalagan ng atay.
7: Liver up na tayo
6: with Liver Aid Pro.
8: Sa ating pang-araw-araw na buhay,
5: Mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kikilala sa DZMM.
1: Panahon Patrol!
0: Ayan, meron tayong kukunin na report from Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio. Okay, go ahead, Alzar.
9: Good evening po sa ating lahat. Si Bagyong Domeng ay kasalukuyan nasa karagatan at sa east of ng ating Luzon. Sa layong 815 kilometers silangan ng Northern Luzon, na kung saan ay ang lakas ng hangin ito ay maabot sa 120 kilometers per hour. Itong bagyong ito ay walang direktang epekto sa ating bansa. Pero makakaranas pa rin tayo ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm. Sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Islands Region, Zamboanga Peninsula, Barm, ganoon din sa Batangas, Ilanon del Norte, Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Sa lalabing bahagi ng bansa, asahan pa rin ang mga maganda at maliwanag sa panahon, maliban sa isolated na pag-ulan, tulad na pinaranasan ngayon lang dahil sa thunderstorm. Itong thunderstorm nito ay naranasan sa Metro Manila ay naranasan din sa Bataan, Zambales, at din sa Bulacan, Pampanga, at Webe, Ecija, ang itong thunderstorm. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Sa Pag-asa, ako po si Alzar Di Aurelio.
0: Maraming salamat, Alzar Aurelio.
5: Feel ko hugot mo. Hugot is real sa Hugot Feels.
0: Ang pag-ibig ay parang radyo. Akala mo maka-tune in kayo pero sa huli ikaw lang pala ang nakikinig ng malinaw. Sa simula, pareho kayong excited sa bawat kanta, bawat mensahe, bawat tawanan. Pero habang tumatagal, napapansin mo ikaw na lang ang nagpapalit ng stasyon, ikaw na lang ang nag-a-adjust para marinig niya ng malinaw, habang siya ay parang wala nang pakialam kung marinig mo pa ba siya o hindi. Ganyan ang ilang relasyon, sabay mo, akala mo sabay kayo sa isang frequency, pero ikaw pala ang laging nag-aayos ng signal. Ikaw ang laging unang nag-message, unang magpapatawad, unang umuunawa kahit na ikaw ay nauubos. Habang siya, tahimik lang sa kabilang linya, sanay na may kumakapit kahit hindi na niya gaano sinasagot. Unti-unti nating ikaw lang ang bumubuo ng koneksyon na dapat ay dalawa kayo. Ang pag-ibig ay hindi dapat parang radyo na ikaw lang ang nag-aantay ng signal. Dapat ito ay malinaw na koneksyon ng dalawang pusong sabay nakikinig at sabay sumasagot. Dahil kung ikaw lang ang laging umaabot at siya naman ay hindi lumalapit, darating ang araw na mapapagod ka rin at matututunan mo na may mga signal na hindi na talaga para sa iyo, gaano mo man pilitin. Ngayon tuloy natin ating pinag-uusapan dito sa sa psychic attacks. Now, going back to evil eye, di ba ang evil eye ay kapag nang-iingit sa'yo ang isang tao, kaya na evil eye, yung mata nila nakatuon sa iyo. Kaya yung jealousy, no, matindi ang pagiging jealous. Sino ba ang nagkakaroon ng evil eye? Usually, mga personalities, hindi lang mga personalities, kundi yung halimbawa umaangat ka sa buhay. Ikaw ay sabi mo gumaganda ang iyong estado sa iyong trabaho. Karamihan yan, yung mga kasama mo, hindi naman ganun kagaling, pero siya ang pet ng ganyan. Ayan, mag-uumpisa na yan hanggang sa pinag-uusapan ka na. Ayan, ikaw na ang topic kapag nakatalikod. Hindi nila nalalaman na yung ganung usapan ay nag-churn o nag-iipon ng negative energy at yun ay naihahagis sa iyo kasi nga towards you eh. So, minsan hindi mo maintindihan bakit masama ang pakiramdam mo ngayon. Merong mga paraan para ma-avoid ito. Merong marami rin akong kilala na magaling sa pag-avoid na hindi siya tamaan ng evil eye. Bukod sa mga merong panangga, ganyan. Pero what's the use of mga panangga kung ikaw mismo mahina ang sabihin mong dungan. Dungan yan sa Bisaya is yung ano mo yung solar plexus chakra mo. Humahina din yung will mo. Yan. Anyway, ako meron ako isang ano, isang case na tinitingnan ko maigi. Lagi na lang siya may sakit. Okay? Pero pag pumunta sa doktor, wala makita ang doktor. Lagi na emergency. Okay? So, lagi na lang yan. Pag pupunta sa doktor, walang makita. Pero, para siya kailangan tingnan muna natin kung nagpa-panic attack siya. Kasi minsan ang panic attack ay nagdudulot din ng matinding sakit o kaya ng sabi mo ng anxiety. Okay. Pero kapag ang isang attack ay namumuo sa halimbawa specific time sa gabi at saka sa isang lugar sa loob ng bahay nyo, there is something to it. Tandaan nyo, halimbawa mayroon negative energies dito sa isang parte ng bahay mo, nararamdaman mo. Kasi imposible po ako na hindi po ako naniniwala na hindi tayo nakakaramdam kahit papaano na negative energy. So pag tumayo ang balahibo mo o kaya tumayo yun dito sa may likod o lumalaki yung ulo mo na tapos you know something is wrong. Parang meron kang nababadya na something is wrong. Tandaan nyo ha, there's a big difference between negative energy at saka sasabihin mo angels. Kasi minsan meron akong anong kwento na may nakitang angel daw doon sa bahay niya. Pero bakit may negative energy? Bakit nagkakasakit yung tao sa bahay na yon? Ibig sabihin nun, mag-iingat tayo sa pag-interpret kung ano yung nakikita natin. Ibig sabihin nun, yung nakakita ay ropa, hindi pa magaling, no? Nasabi lang may third eye. Pero para sabihin na angel yon, dapat walang negative energies nun kung may angel ka na kasama sa bahay na yon. Ngayon, tinitingnan ko maigi yung kanyang sitwasyon kasi there are certain times lang na nangyayari. So, maari dun sa bahay na yan, maaring merong hindi magandang energy na dapat alisin doon. Okay. Now, unless makiklear ito, kailangan din matuto yung tao mag-protect ng sarili niya at mag-ano, ang tawag dun eh, yung ikaw mismo ang magsasabi, aariin mo na I am the master of myself. Yan, ganun mo sasabihin, I am, itong nangyayari sa akin, rebuke, kailangan i-rebuke niya. At saka, pag sinabi niya ay rebuke, o ano yung mga negative energies, kailangan nagme-meditate siya. Yan ang isa sa mga tips. Nagme-meditate kung ano yung ginawa natin sa umpisa ng programa, lagi. Yan. That is how you cleanse your aura and how you put a shield sa iyong auric field. Kasi pag naglagay ka ng shield, yan ang isa po sa mga sikreto ko. Siyempre po, mas advanced na po ako. No? I can put a shield in about 5 seconds sa akin. At ibang shield ang ginagamit ko po. So, meron akong tinatawag na mirror, no, na shield. So, ginagamit ko po yon para kung ano man yung nagtatapon sa akin na negative energy, bumabalik agad sa kanila. And of course, yan nga, lagi kong suot po ang ano, ang shielding mga bracelets ko, mas nagsusuot po ako ng pang-protect kesa sa pampaswerte. Bakit? Papasok natural ang swerte kapag protected ka. Pero kahit na anong suot mo ng papaswerte at saka mga pang-good luck, kung hindi mo naman napoprotect yung sarili mo at mapasok na may butas yung auric field mo at saka meron tumatama sa iyo na negative energy, wala rin silbi po yung inyong mga pampaswerte na yan. Tandaan nyo, mas importante ang protection na sinusuot at saka nilalagay sa bahay ninyo. Okay. Clear your space. Always clear your space. Yan, dito na tayo sa tips po. Anong ibig sabihin ng clear your space? Meron tayong natawag na organized chaos. Okay? So, halimbawa, talaga marami kayong tambak. Marami yan sa bahay natin. Marami kayong tambak. Okay. Itambak mo, pero make sure that the energy can move around. Ibig sabihin nyo, yung daanan dapat clear. Hindi yung pati daanan, meron nakalagay ng mga gamit. Pwede naman sa isang lamesa ako. Marami rin akong gamit sa lamesa ko. Madalas marami yan. Pero nakastock na maayos. Pero yung daanan na kung saan ako umiikot, wala dapat yan hindrance. Tandaan nyo yan. Kailangan clear your space. Hanggat maaari, once in a while, yung mga ano mo, mga abubot mo, ayusin mo, pero clear your space. Okay, how do you clear your space then using sage or using incense na stick? Di mag-insenso ka lang from time to time kasi it lifts the energies. Okay? So, halimbawa, nagdadasal ka. Kapag nagdadasal ka, sabayan mo na ng insenso, ng sindi na insenso. Okay. So, ano ba naman iikot ka ng bahay mo? Tapos ano? Another thing that you can do is ring a bell. May dala kang bell. Alam mo yung sorbetes? Yan. So, iriring mo lang yan sa buong bahay mo kasi ginigising mo rin yung mga stale energy. At saka ginugulo mo rin yung mga energies na halimbawa kung doon sila namamalagi. Ang ginagawa sa probinsya, meron po kami isang kwarto doon, kwarto ko pa, sa big house. Yung bawat isa sa amin mayroong kwarto eh, doon. Yung aking kwarto doon, wala daw makatulog kahit sino. At saka ramdam nila na parang ako lang. Pagka ako nandun, wala naman nangyayari. Parang ganun. At saka mga anak ko. Ang nangyayari kasi, merong energy na doon namamalagi sa kwarto. Kaya ang pinagawa namin, pinalagyan namin ng radyo para maingay. Yan. Yan ang mga sikreto. Yan ang gagawin ninyo. Ano pa ba? Pag ikaw ngayon, halimbawa, nagme-meditate ka, yung katulad ng ginagawa natin, clearing of the energies, nag-uumpisa sa tuktok, pababa sa yung ilaw, papapasukin ninyo, tapos papaikutin ninyo sa inyong forehead, tapos dito sa throat, tapos papapababain ninyo dito sa inyong heart. Kaya umiikot yan, umiikot yung white light. Tapos pupunta dito sa inyong solar plexus, tapos pupunta sa inyong puson, at saka pupunta sa inyong gulugod. Pabayaan yung bumaba yung energy hanggang ibaba. Ngayon, pag nakaupo kayo, yung kamay nakababa, yan, na hindi nakagano na, hindi palms up, kundi pababa, para kayong, pati yung toes mo, para naka-point downwards. Bakit? Nag-grounding ka. Ang tawag namin doon, grounding. So, nag-grounding ka doon sa ibaba na yon, sa earth, no? Nag-grounding ka. Tapos, paakyatin mo ulit yung liwanag, paakyat ulit, same ano, nandun sa gulugod, paakyat sa may puson, papunta sa chan, papunta sa dibdib, papunta sa throat, papunta dito sa third eye, papunta dito, palabas, at papalabasin nyo yung energy, yung white light, para iikot ngayon doon sa auric field nyo. Ang tawag doon ngayon, pag nagpapaikot kayo ng energy, ng white light, sa around your auric field, that's shielding already. So, yan ang sikreto ko. So, ang ginagawa ko po, bukod dyan, may mas advanced po ako na form na ano, it takes a lot of practice, pero umpisa nyo na lang po with the white light. Kasi pagka may white light ka, at saka buo yung pag-ikot mo ng white light, para kang cocoon, para kang egg na inverted. Para kang egg na ganyan, iniikot mo na iniikot, napoprotect ka, pagpapasok yung psychic attack dyan, natutunaw. Tandaan nyo yun. At saka, syempre, huwag nyong kakalimutan naman po magdasal. Kasi, kung ano po yung dasal ninyo, kung ano po ang relihiyon nyo, isabay nyo doon. Kasi itong tinuturo ko hindi about religion. Okay? It is shielding. Ngayon, kung ano yung paniwala ninyo, kung kayo ay born again, kung ano yung dasal ninyo, gawin ninyo. Tapos kung ikaw ay Katoliko, gawin mo yung kung ano yung... Ako, ang favorite ko is the Saint Benedict Medal prayer, yung Crux Sancti Patris Benedicti. You have to memorize that. So, it is a prayer for protection. So, habang sinasabi mo yun, naggagawa ka ng white light around you. Yan yung how to energize and strengthen the auric field. Ngayon, may question kanina ako nakita. Paano daw yun? Ano ba, ano yung sabi niya? Teka, titingnan natin, no? Yung can psychic attacks do psychics know where the psychic attacks come from which person or entity? Yes. Malalaman mo una kapag advanced na yung psychic. Alam na niya kaagad yan. Halimbawa, pumunta ka, humingi ka ng tulong, alam niya kung babae o lalaki. Tapos ma-identify niya ano yung issue. Pero hindi niya malalaman. Siya lang naman sabihin niya yung buong pangalan. Eh, that's impossible already to say the name, no? Sabihin lang niya sa'yo, kung talaga advance yan, sasabihin niya sa'yo, like ako, I would be able to tell you, ito dahil sa lupa. O ito dahil sa inggit sa iyo. O ito dahil sa ganyan. So, masasabi namin more or less kung ano yun. Okay. Kung halimbawa daw naalala mo ba ang isang tao, kinainisan mo from nowhere, can that be a psychic attack from the person na pumapasok sa isip mo? It can be mental telepathy muna. Okay. Depende. Kung halimbawa wala naman kayong iringan nung taong yon, wala naman kayong sabihing samaan ng loob. Naisip mo lang, parang si Ann, na naisip ko kahapon. Ano isang araw, naisip ko. Pagkatapos, chinat ko kaagad. Sabi niya, alam mo, iniisip lang kita. Actually, nagsabay kami. Mental telepathy niya ako. Iniisip niya ako, nakuha ko, tapos chinat ko na siya. So, nagkausap kami, sabi niya, alam mo, iniisip lang kita. Ganun ang relationship kapag talagang attuned kayo to each other. Kapag halimbawa, usually ang mga ganyan yung mag-aasawa. Kaya kayong mga asawa, ingat din kayo ha. Kasi alam niyo sa totoo lang ang mamisis ninyo, meron tinatawag na wife's intuition. Yan. Alam nila kung ano yung ano, sabihin mo na ano yung ginagawa mo at that moment. Baka biglang meron kang sabihin mong ginagawa. Tapos biglang naisip ka niya. Yan. Ibig sabihin nun, nag-meet ang mga energies niyo. Okay. Parang meron tayong report? Meron ba tayong report? Mula sa MMDA Metro Base, galing kay Mark Ramos. Go ahead, Mark.
10: Magandang gabi po sa lahat po na nakikinig ng DCMM. Narito po mauling kaganapan sa daloyin ng lansangan ng Metro Manila. Simulan ko sa may southbound ng EDSA Monumento Circle papuntang Pip Street. Maluwag pa naman ang daloyin ng mga sasakyan at... magbabagal lang yan ng Bagya dito sa may papuntang 8th Street sa may A. De Sus. Maluwag naman tayo hanggang dito sa may Biglang Awa at magbabagal tayo ng Bagya dito na sa may Balintawak Market. After niya na mabilis naman tayo papuntang Caingin hanggang dito sa may Muñoz at magbabagal ng Bagya dito sa may papuntang Bansalangin. At luluwag ulit yan papuntang West Avenue hanggang dito sa may Quezon Avenue. Mabagal lang yung intersection natin ng Quezon Ave at may pagbabagal na rin tayo papuntang Mother Ignacia Avenue. Maluwag naman tayo hanggang dito sa may papuntang GMA Network Drive at magbibigat lang ng Bagya dito sa may Kamuning Road. At luluwag ulit yan papuntang New York Avenue at magbibigat na dito sa may Monte Trinidad papuntang Aurora Boulevard. Maluwag naman tayo hanggang dito sa may... papuntang Pituason hanggang Bonifacio Avenue. Maluwag din yung papuntang Annapolis hanggang dito sa may Connecticut. Maluwag din yung Ortigas natin papunta dito sa may Star Mall at magbabagal lang yan dito na sa may intersection ng Shaw Boulevard. Maluwag yan hanggang dito sa may Boni at magbibigat na dito na sa may Guadalupe papunta ng Estrella. Maluwag naman tayo dito pagdating ng Kalayaan papuntang Buendia. Hanggang Ayala, maluwag ang daloy ng mga sasakyan at magbibigat lang yan dito sa may Arnais Avenue. After nyan, maluwag tayo papuntang Magallanes. Ngunit sa may Magallanes flyover, mabagal na ang daloy ng mga sasakyan. papunta dito sa may Evangelista. After nyan, maluwag tayo papunta dito sa may Cabrera hanggang Tramo. At magbabagal tayo dito sa may tapat ng Cabayan Hotel papuntang Pasay Top. After nyan, maluwag tayo hanggang dito sa may Park Avenue hanggang FB Harrison. Magbibigat lang yan dito sa intersection ng Ross Boulevard EDSA at Makapagal EDSA. After nyan, luluwag na ulit yan papunta dito sa may papuntang Mall of Asia Circle. Sa may northbound naman ng EDSA, mabagal din yung intersection ng Makapagal at halos dumudugtong na yan dito sa may Ross Boulevard EDSA. Luluwag yan dito sa tapat ng Heritage papuntang FB Harrison. At magbabagal na ulit papuntang Park Avenue papuntang Pasay Top. After ng Pasay Top, maluwag na tayo papuntang Apelo Cruz. Ngunit dito sa may papuntang Clemente Jose, makakaranas tayo ng mabigat na daloy ng traffic. Luluwag na yan dito na sa may Magallanes Flyover. At magbabagal na ulit dito sa may papuntang Arnais Avenue papuntang McKinley Road. Dugtong pa yan hanggang dito sa may Buendia. At luluwag na yan dito na sa may Kalayaan papuntang Guadalupe. Maluwag tayo hanggang dito sa may Pioneer. Ngunit sa may Pioneer papuntang Madison hanggang dito sa may Show Boulevard, dugtong na mabigat na daloy ng traffic. At mabagal na rin tayo hanggang dito sa may Mega Mall. At may pagbabagal na rin tayo mararanasan dito sa may Ortigas Service Road at yung papuntang White Plains. Maluwag naman yung White Plains natin hanggang dito sa may Camp Aguinaldo. At maluwag din yan hanggang dito sa may Bonifacio Avenue. Magbibigat na yan mismo dito sa may Bonifacio Avenue papuntang Pituason. Dugtong na yan hanggang dito sa may Aurora Boulevard. At luluwag na yan dito na sa may papuntang New York Avenue hanggang Erming Garcia. At magbabagal ng Bagya dito sa may Service Road ng Camias Road. At luluwag na yan dito na sa may Timog. At magbabagal ulit dito sa may tapat ng Centris papuntang Quezon Avenue. At maluwag naman tayo hanggang dito sa may Soler hanggang Trinoma. Ngunit sa may Trinoma, magbabagal na yan papuntang SM North EDSA hanggang dito sa may Annex. At luluwag yan dito sa may Corridor papunta ng Muñoz. Hanggang Kaingina, wala tayong nakikitang pagbabagal at magbibigat na lang yan dito sa may approaching ng Cloverleaf ng Balintawak. At luluwag na ulit yan papuntang General Malbar hanggang dito sa may Mariano Ponce at magbabagal ng Bagya papunta dito sa may General Tino. At mabagal na tayo dito sa may Asuncion papuntang General Rosendo at may pagbibigat na rin tayo mararanasan papasok ng Monumento Circle. Yan lamang po muling kaganapan mula dito sa MMDA Metro Base. Mark Ramos po nagulat.
0: Mark, oo, tanong ko lang, meron ba lugar na nagbabaha ngayon?
10: As of now, ma'am, reported sa amin dito sa may Technoab Eastbound. Gutter tip lang naman siya. Passable siya to all vehicles.
0: Okay. Maraming salamat sa iyong report, Mark. Ayan. Ayan ang ano, ang update ng Metro Manila MMDA. Ayan, sa inyo. Para alam nyo na ang takbo ng trapiko ngayon. Sabagay, gabi na naman, ano, pero marami kasing ulan, manakanakang pag-ulan. Meron daw malakas na ulan. So, mag-iingat-ingat din tayo. Okay, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Ano na nga ba itong ano, yung cutting the ties? Kasi may nagtanong paano nagka-cut ng ties. Halimbawa, katulad yan. Hindi maiwasan, di ba, ang napkin. Okay, for example, ito ang tissue. No? So, ilalapat nyo yung sa inyong bibig yan. So, may DNA na yan sa inyo actually. No? Pag inilapag nyo yan, always make it a conscious effort na in your mind, para kayong merong gunting na kinakat nyo yung ano, in your mind, i-imagine mo lang ikaw at ang tissue o kaya yung baso, laging mong isipin na nagka-cut ka ng tie. Ginagamit yan na nagpa-pranic healing, yung cutting ng cord nila. Yan, ganyan. So, yun naman sa isip, ako minsan, ang ginagawa ko, hinahawakan ko lang, sasabi ko, I disengage with you. Yan. So, para nagdi-disengage ka doon sa ano, hindi na, kumbaga, kahit may DNA ka doon, na-disengage, yung energy, so na-disengage na. Yan ang gagawin mo. Tapos, another thing is, lagi mong sasabihin na I'm cutting any karmic tie. Halimbawa, katulad nga yan, yung sinasabi ko pag nagagalit kayo, huwag niyong pagka ano, i-wish mo sila ng well. Katulad niya, nasa isip mo, galit na galit ka sa kanya, pero imbis na magalit ka sa kanya, sabi mo, God bless you and I'm cutting all karmic ties with you. Ganun lang, para kung may mangyari mang masama sa kanya, hindi ka guilty na ikaw ang nagpadala ng negative energies na yon. Another tip is also use crystals, which yung ginagamit natin, yan. So, use crystals at saka sa loob ng bahay, use more of black tourmaline and selenite. Marami niyan sa shop Soulfully, no? Black tourmaline, yan, nilalagay yan sa, ako meron akong isang malaking black tourmaline nasa may uluhan ko. Yan. Pagkatapos, selenite meron din sa uluhan ko para pag ikaw ay natutulog na naaayos nila ang iyong energies. Okay, babalikan ko pa ang ibang tips maya-maya pagkatapos ng ating paalala.
11: Listening to your heartbeat, whispering to your soul, feel kita.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
11: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Don't be afraid. Open up. Talk to us. Feel kita.
0: At balik na tayo sa Feel Kita po si Stargazer at basahin ko na ang inyong mga pinadalang mga comments or questions. Sasabihin ko kung kayo ang re-regaluhan ko. Pay attention. Good evening po, Tita Star. Can I use my energies to protect myself from people who do evil and bad? How do I do it? Maraming salamat po. Take care. God bless. Ray de la Cruz. So you use your energies by using the white light. White light meditation to cleanse and then to protect yung maglagay ka ng shielding. Okay. Si Anne, send your details ng pangalan mo, kumpletong pangalan mo, telepono mo at saka yung address sa Stargazer Philippines na FB page. Okay. Kasi ang iyong question ay type ko. Ang black magic ko pa pag ginawa ay meron po bang bad karma na babalik sa gumawa o nagpagawa nito? Of course. Bukod dun sa gumagawa na umiigsi ang buhay nila, actually mapapansin nyo maraming mga practitioners na nawawala, marami akong kilala nawawala bata pa. It's because they have handled o sila mismo naghahasik ng negative and ng energies. Okay, so meron silang mga ginagawa, so kaya hindi maganda. Sa iyo naman, personally, then bad luck will come to you. Kasi ginawa mo eh. Meron ba namang what you sow, you will not reap? You will reap. Kung ano yung ano, mas tenfold pa, babalik sa'yo. Kung ano yung ginawa mo, babalik sa'yo. Okay, kaya Anne, padala ka ng pangalan mo at saka yung details mo sa Stargazer Philippines. June Quinto, Can a person who has done good, all good things for everyone in the community, family, friends, or strangers, be an open target for psychic attacks? Thank you, Junjun Quinto. Junjun Quinto, also do the same. Give me your details sa Stargazer Philippines FB page, your address, your full name, and your phone number para maipadala ko sa iyo ang aking regalo. Okay, sasagutin kita. Of course, ikaw nga ang open eh. Sa mga, dahil nga, maganda yung intentions mo. Aka, ganyan talaga eh. Wala tayong magagawa. Masama o maganda man ang gagawin natin when we are, sabihin mong, pag hinahangaan ka, kapag ikaw ay sabihin mong ina-acknowledge for everything that you have been doing, hindi mo maiwasan na may maiingit at maiingit sa'yo. So, you call that the evil eye. Okay? So, open target ka. So, ano dapat gagawin mo niyan? Always, bago ka humarap sa ano, consciously, ilagay mo yung white light. Meron bang, alam ko, may nakita akong tanong eh. Yung white light ba raw, mayat maya ba raw, dapat nagwa-white light? Actually, isang beses mo lang gagawin yan bago mag-step out ka ng bahay mo. Gawin mo yan, umupo ka. Saglit lang po yan, saglit na saglit. 5 minutes. 5 minutes is enough para na-cleanse mo, naka-grounding ka, at saka nagkaroon ka ng shielding. 5 minutes is enough. Tahimik, or halimbawa, nandun ka sa, nagko-commute ka. Halimbawa, nasa jeep ka. You can do that habang ano, nag-shielding ka. So, you can do that. O kaya, pagpasok mo sa opisina, umupo ka saglit, para ka nagdadasal. Pero, sabayan mo ng dasal din after ng shielding mo, sabayan mo ng dasal. Okay, so, Anne and Junjun, padala mo yung inyong mga details sa Stargazer Philippines. Christian, paano po kami makakabawi sa mga taong nagawa namin na psychic attack consciously? Ang ganda ng iyong katanungan. Christian, isa ka rin sa magpadala ng iyong details doon sa aking Stargazer Philippines FB page para maipadala ko ang aking regalo sa iyo. Paano ka makakabawi sa mga taong nagawa namin na psychic attack unconsciously? Ang ganda. Unconsciously na padala mo. Pero there comes to a point na may realization ka, ay naku na, nagalit ako sa kanya. Kasi halimbawa, mabalitaan mo, nagkasakit o whatever. Tama na yun na may recognition ka. Pero paano ka makabawi? Concentrate, meditate in your mind, ask for forgiveness. And then do the ho'oponopono, ano yung, please forgive me, thank you, and I love you. Send him good wishes. I-send mo sa kanya yung forgive me. It will never happen again. Please forgive me, I love you. Yan, God bless you. Yan, diyan ka makakabawi. Kasi once you have that realization na nakapagbigay ka, no, nakapaghasik ka ng hindi magandang energy, it means meron kang ano, nakonsyensya ka. It means you are a good person. Kasi yung iba, hindi, i-justify pa yan eh. So, kapag na-realize mo na may mali ka, then you're on the right path. Ang gawin mo na lang, mag-sorry ka na lang in your mind. Or, kung nakikita mo siya everyday, sabihin mo lang, kamustahin mo siya. Tapos, in your mind, pwede mo naman sabihin na, pasensya ka na ha, kung nagalit ako sa iyo. Pwede, kung makokontakt mo siya, kung nakikita mo siya. Okay. Mr. Virtuman, good evening, Mr. Is there a form of psychic attack that brings bad luck to your life and how to counter it? Thank you. Yeah. Yung mga willfully na with ill intention, yan yung ginagawa nila. Yung minsan, di ba, mupunta sila sa mga mangkukulam, bigyan natin ng masamang ano yan, ng bad luck yan, o ganito mangyayari sa buhay nila. Yan yung wishing ill. Totoo, nangyayari. How to counter it? Mahirap. Mahirap talaga mag-counter ng kulam. Kaya lang, itong support na binibigay, so at least nadi-defer. First, you do the white light. Again, you pray. You use the crystals. Mag-ano ka ng panangga. Panangga nyo. Actually, meron para sa hexes. O kaya yung pangkukula, meron yan. You look at Shop Soulfully. Nandun po lahat yun. Okay. So, that's how you counter it. Ngayon, kung talagang umepekto sa'yo, then go to an expert. Una muna, sasabing sa'yo, ako, pabor ako pumunta kayo sa ano muna, sa pare. Sabihin mo, I feel there's something wrong. Sabi mo na sa kanya. Or go first to magpa-rule out muna kayo sa isang psychologist na hindi yan guni-guni or something is ano. And then, go to a priest. And then ask them for bas-bas o kaya pa-blessing. Laura Adorable, Tanong ko lang po, how can I stop psychic attacks or how can I prevent being a victim of psychic attacks? Can a person sense when a psychic attack is coming? Nalalaman po ba ito sa aura ng taong kausap? So you can already avoid that person. May kinalaman din po ba when a person is depressed, like when a woman lost a husband and seems ulutang so much so that she becomes disintegrated and disoriented and cannot function well at no matter how clear her boss instructions are? Very critical itong tinatanong mo. Actually, a person who has experienced, sabi mong depression or is experiencing depression, are usually psychic vampires. Yung nangunguha na energy, para kang pagod, lagi pagkasama siya. So, she becomes a psychic vampire. Tama ba na i-avoid natin? Actually, in reality, hindi ka masyadong expose kanya. Kasi kung talagang naghahatak siya ng energy, you put a shield. Yun yung sasabi natin, maglalagay kayo ng white light as shield, no? May kasabihan din eh, na ayoko maging ano, judgmental, no? Kasi pero, kung halimbawa, ang present condition mo yourself, eh nag-experience ka rin na low period din in your life, don't go with people who are experiencing depression also. Kumbaga, magsasama-sama na kayo, sasabog na kayo niyan eh. So, try to avoid. And then, expose yourself to more positive things. Okay? So, hindi ko sasabing hindi ka mag-lend your ear. Kaya lang, if you are, kung ikaw, meron ka dinadamdam din, focus on yourself muna. And then, paigihin mo yung sarili mo bago ikaw makinig sa ibang tao. Okay? Tapos natanong niya, how would you know daw when a psychic attack is coming? Actually, there's no warning. To be honest, walang warning a psychic attack. It can happen anytime. Okay. Jeffrey Esguerra, based on your experience ko pag heartbroken na isang tao, ano po yung mga coping mechanisms o behaviors na akala nila nakakatulong pero sa totoo lang, mas lalo sila naging vulnerable sa psychic attacks, if there are any? Yes, yung pakikipag-usap ng lagi na, oo, nandun na tayo. Will you go to a therapist? O kaya sa isang counselor, doon kayo magsabi ng inyong ano. Pero yung kung constantly inyo pinag-uusapan day in, there has to come a time na dapat i-end mo. At saka, huwag ka masyado yung depressing music, depressing mga movies, yan yung pinapanood. Kasi you're just inviting negativity to come. Yan. So, madaling sabihin, pero mahirap gawin. Kaya lang, kailangan gawin. Kailangan i-expose mo ni sarili mo with more positive na energies. Yan. Okay. So, kapag may katanungan po kayo, maaari po kayo magtanong sa aking Stargazer Philippines FB page. Hindi madali po ang psychic attacks. It's a favorite subject of mine. We can talk on and on about this subject matter. I won't get tired of it. Anyway, maraming salamat for being with me. At sana may natutunan po kayo. Nilatag ko na po na mas simple para sa inyo. Susunod na programa, K-Pop's Playlist, kasama natin si Pops Eric Galang.
13: Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kikita sa DZMM. Listening to your heartbeat, whispering to your soul, feeling

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto bago sumapit ang alas 10 ng gabi.
1: K-Pops Playlist sa DZMM.

Mga musikang himig ng nakaraan, binabalik-balikan. One through party in the county. Come on, shake your body, baby, do that congan. Mga paps, tugtugang iyong maiibigan. Dito mapapakinggan sa K-Pop's Playlist. Sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.

0: judged by Bride Magazine as the best wedding song for the year 1990. That was Firehouse with Love of a Lifetime. Narinig din natin mga pamilya, Bon Jovi from 1988, I'll Be There for You, and of course Warrant from 1989, a track called Heaven. Magandang magandang magandang Saturday evening, mga kapamilya. Kahit po sa labas bumuhos ang malakas na ulan, good evening pa rin ang bati po ng inyong Pops Eric sa inyo, ha? 15 minutos na makalipas ang alas 10 ng gabi, ang puwang tamang oras sa buong Pilipinas. And I'd like to welcome everybody sa ating favorite music program every weekend evening. Andito na nga po ang Saturday edition ng Palatuntunang K-Paps Playlist. Kapiling po ninyo ang inyong Paps Eric Galang.
1: Your favorite DJ!
0: Thank you! Hanggang 12 midnight na naman tayo magsasama-sama, mga kapamilya, me and my bedroom voice. Bedroom voice muna tayo ngayong gabi, ha? Salamat, maraming salamat doon sa mga... Kasi last week, di ba, nagsabi na ako sa inyo para akong minamalat. May mga nagsabi doon, we'll be praying for your, for your health. Sana'y hindi matuloy. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanalangin. But I guess may ibang plano si Lord. May ibang plano siya. So tumuloy po yung aking parang ubo eh. Ubo naman talaga siya. Ubo na ayaw lumabas. That's why I keep on straining my vocal cords. Kaehem. Pero sige, I'm under medication already. So in due time, babalik po ang ating golden voice. Golden voice talaga. Ay, ngayon, bedroom voice muna tayo. Ha? Kanyari, nang-aakit. Kanyari, nang-aakit tayo ng mga lamok. Ay, nako. Pero syempre pa, kahit naman ganir, kailangan meron tayong pag-uusapan. Kaya nga ako nandito, Diba, sa ayaw at sa gusto nyo, ako yung magdadadaldal. Dahil meron tayong magandang topic for tonight, mga kapamilya. Diba, nabanggit ko nga kanina, sabi ko maraming salamat doon sa mga nagdasal for my health from last week. Para sa aking kalusugan, sana hindi matuloy yung pagkamalat. Pero sabi ko nga, may ibang plano ang ating Panginoon. He knows what's best for us, diba? Kaya ang ating topic for tonight, ang itatanong ko sa inyo, ang aking hahanapan ng kasagutan from you, simpleng-simple lang naman eh. Ano yung latest na prayer ninyo na sinagot ni God sa buhay mo? Ano yung latest prayer na sinagot ni God sa buhay mo? It may be a simple prayer kasi minsan, di ba, nagdadasal tayo. Like for example, kanina malamang maraming nagdasal na, grabe ang init, Lord, paulanin mo naman. O yan, di ba? Ang lakas, O kahapon, I attended this wedding yesterday sa Amadeo Cavite. And of course, I'd like to say once again, congratulations and best wishes to the newlyweds, Chard and Mish Bondok. Congratulations sa inyo. And I'm very honored to have been a part of your wedding. Ayan, so kahapon yan, i-example ko yung kasal nila Chard tsaka ni Mish. Kasi garden wedding doon banda sa may Amadeo Cavite, malapit na sa Tagaytay. Umuulan, right after lunch, kumulimlim, umulan. And they were supposed to start at around 3 or 3:30 p.m. And they prayed, you know, Lord, your will be done. Just give us signs. Pero kung mamarapatin mo, sana'y matuloy po yung aming garden wedding. And prayer instantly answered. By 3:30, nagsisimula na po yung seremonya dahil umaraw. Diba? Kaya nga yung kasabihan na God moves in mysterious ways, parang yung kanta na love moves in mysterious ways, yan po'y totoo. Hindi natin arok, hindi natin talaga mauunawaan kahit kailan ang pamamaraan ng Panginoon sa pagsagot sa ating mga panalangin. In His own time, ako yun. Yun ang aking paniniwala talaga, in His own perfect time. Pero minsan nagugulat tayo, di ba? Ginugulat na tayo. So kapamilya, ano yung latest prayer na sinagot ni God sa buhay mo? It may be a simple prayer about your everyday life. It may be something that you've been praying about for a long time. Share mo naman sa amin yan. Bili 0919-278-3000. Pag-usapan natin, I'm sure everybody, may makaka-inspire tayo kasi ng ibang tao eh. With these kinds of topics and your answers, makaka-inspire tayo ng maraming tao, di ba? So dun sa mga nagre-relak-relak ngayon dahil medyo nalamigan ng mga bahay-bahay eh, di ba? Malakas-lakas yung buhos, at least dito po sa amin, sa bandang Quezon City ha. Ako po yung nanggaling ng Project 4, bandang bago mag-alas 9 ng gabi, ako yung umalis na sa aming bahay at nakarating ako dito sa ABS-CBN compound ng mga bandang 9:35. Medyo bumigat na nga po yung daloy ng mga sasakyan. Northbound, hindi ko alam ngayon ha, pero kanina nung ako'y bumabiyahe, medyo bumigat ng konti. Magmula din sa may bandang Main Avenue, Cubao, hanggang dito sa East Avenue. Medyo bumigat na kasi alam nyo naman dito sa Metro Manila, di ba? Kahit wala pang baha, hindi ko malaman kung bakit nangyayari yan. Yung traffic natin, just add water eh. Parang ano, parang instant coffee drink. Just add water and the traffic will come. Kahit walang baha, di ba? Isa yan sa mga misteryong kailangan natin lutasin.
2: Ang sakit!
0: Oh, talaga naman, masakit sa paa pag traffic. Tapos nagmamaneho ka. Pero ipagpasalamat pa rin natin yun ha. If you're listening to me right now and you're kinda stuck in traffic, or you were stuck in traffic, gusto mo yun, yung kinda stuck in traffic? Or you were stuck in traffic kanina, pagpasalamat mo pa rin. Nasa loob ka ng sasakyan. Madalas, yung mga nasa loob ng sasakyan, na-airconan ba, di ba? Hindi basa ang paa mo. Yan nga lang, talagang nandun ka, nakasta ka sa traffic. Pero, bakit kailangan ipagpasalamat? Tingnan mo yung tao dun sa labas. Yung naghihintay ng masasakyan sa bus stop or sa jeepney stop. Diba? Basang-basa na ng ulan. Kumakanta na nung kanta ng AGs eh, diba? Eto ako. Tapos minsan, natatalsigan pa ng mga ibang dumadaang sasakyan. Pero ikaw, you're safe and dry inside your own vehicle. So, pagpasalamat natin yan, di ba? Na tayo'y nabiyayaan. Nandun ka, masarap. Masarap ang upo mo. Lalo kung pasahero ka. Di ba? So, sa lahat ng mga nakikinig po sa ating palatuntunan sa mga kakalsadahan ngayon, ang ating mga poging-poging drivers ng public utility vehicles, etong mga bus sa EDSA Carousel, may radyo ba? Alam ko yung iba dyan, mayroon eh. Oo, na-report sa akin yan minsan eh. Yung mga iba daw dyan nakikinig ng radyo. O, yung mga ibang bumabiyahe pa rin ng UV Express ngayong gabi. O, magandang gabi po sa inyo ha. Ingat-ingat tayo. Alam naman natin lahat ng basa, madulas. Kagaya ng kalsada pag naulanan, di ba? So, alam na natin, takbong pogi lang tayo, mga boys. And of course, yung ating mga TNVS drivers, marami pa rin sa mga lansangan sa oras na ito. Yung iba talagang humahapit pa rin para medyo marami-rami ang maiuwi. So magandang gabi po sa inyo lahat. Ako nang bahala sa sounds. Pagbigyan nyo lamang ako ngayon, magdadadaldal ng konti. Maya-maya, balik tayo sa ating tugtugan ha. Actually, pati kayo, pwedeng ano eh, sumagot eh. Itabi nyo lamang, huwag kayong magte-text habang nagmamaneho ha. Delix yan, delix. Kung gusto nyo pong sumagot sa ating topic for tonight, abay, welcome na welcome. Anong latest prayer na sinagot ni God sa buhay mo? Sa oras nating 10:24, I think it's about time for us to pause for our first break for tonight. Pagbalik natin, classic oldies back to back to back sa ating trio klasiko. Kaya walang alis, walang bibitaw, magbabalik agad ang K-Paps Playlist kasama ang inyong Paps, Eric G.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Buti kang himig ng nakaraan.
2: Himig ng nakaraan.
4: Binabalik-balikan sa K-Paps Playlist. Trio Classico.
2: Trio Classico.
4: Back to back to back. Classic Oldies.
2: Classic Oldies.

0: It's impossible, impossible, impossible.
1: Yan lang pala yung alam kong lyrics. Hala! Tingnan natin, ano kay score? Ayan na, ayan na, ayan na.
2: Hala? Oh, ano ka ngayon?
1: 36? Ano ba naman yun? Pati yung oras natin, mas mataas 37 na eh. 37 minutes. Makalipas ang alas 10. Ba't napunta dito yung ano, yung kambing nila Robert tsaka ni Ate Doris? Hoy, isoli niya yan sa umaga.
0: Kumanta itong mga animals na ito. Kumanta lang naman ang Pops Eric ninyo. Nagsilabasan kayo ng inyong mga kulungan. Baka daw bumaha. Pag tinuloy ko yung pagkanta ko. Ay nako, 10:37 na nga mga kapamilya, narinig po ninyo ang ating Trio Classico for this Saturday edition of our program. Perry Como with It's Impossible, Patti Page from 1950, The Tennessee Waltz, and of course the King Elvis Presley asking, Are You Lonesome Tonight? I'm not. Yeah, from 1956 yan. Alam ko maraming mga natuwa sa ating mga kapamilya sa mga narinig na awitin para sa ating Trio Classico. Uy, bago tayo magpatuloy, ha? Bago tayo magpatuloy, mga kapamilya, bigyang daan ko po muna ito para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Ayan, maraming maraming salamat sa ating mga kapamilya dyan sa Gardenia. Pero alam niyo, totoo, hindi sa sumisipsip ako. Yung Gardenia nga kasi masarap kahit walang palaman. Kaya kong kainin niya ng solo-solo. Oo, nung araw sa MOR. Lagi kaming may mga pabaong gay. May pabit-bit lagi si Gardenia. Oo. Hello po, baka ako'y naaalala niyo pa. Magandang gabi sa inyong lahat, ha, mga kapamilya natin sa Gardenia. O siya, pinag-uusapan natin ngayong gabi, our topic for tonight. Ang hinahanapan ko ng sagot sa inyo, ang tanong, ano ang latest prayer na sinagot ni God sa buhay mo? Unahin natin, siyempre, yung ating hari ng mga buwan naman, o. Oh. Walang iba kundi si Brother Jerry Carpio. Ang sagot ko sa tanong mo ngayon, ay noong nagpa-check up ako sa doctor ko, sa cardiologist last week, hindi masyadong mataas ang FBS at ang HbA1c. Ang sabi ng doktor ko ay healthy ka naman. See you after 6 months, ang sabi niya sa akin. Good for you, Brother Jerry. Ha? Magandang balita yan. Ha? Alam ko naman lagi mong ipinagdarasal ang iyong kalusugan. Kaya't ang mga magandang resulta sa iyong laboratory tests ay patunay na dinidinig ni Lord ang iyong mga panalangin, di ba? Pwede bang ipag-pray mo rin ako ngayong gabi, Brother Jerry, na umigi yung boses ko para bukas sa ating pagsiserve sa The Feast Novotel? Alam mo naman ang ginagawa ko dyan, di ba? Para bukas, balik na yung boses. Para sa lahat ng mga a-attend sa Grand Feast happening tomorrow dito po sa Feast Novotel sa Cubao, ang Grand Feast ng Feast Ortigas District, wherein we will be having, ay pumipiyok pa talaga, no? We will be having our very special guest, walang iba kundi si Brother Bo Sanchez. So looking forward to tomorrow. At sana ngayon mag-normal lang aking boses para sa aking pagsiserve bukas. Boses pa rin ang pinakikinabangan ko dyan, eh. Boses ang aking ipinangse-service sa feast. So sana'y umayos-ayos na. Bro Jerry, pag-pray mo naman ako, ha? Tita Lina ho is in the house. Present na present ang ating Tita Lina ng Plaridel, Bulacan. Ang sabi niya, K-Pops playlist, gandang Saturday evening, Pops Eric G. Sa tulong ni Lord, ay binigyan ako ng bagong bahay. Hindi pa tapos ang bahay, hindi pa nga lang tapos, pero malapit na rin matapos. Walang katapos ang pagpapasalamat kay Lord sa new house na bigay sa akin. Salamat, Pops Eric. See you again tomorrow. Good night and God bless. My prayers for your speedy recovery, Pops Eric. Gaganda ng old songs. Namimiss ko tuloy mga ate ko na nasa Zambales. And from Tita Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Ah, talaga naman, no, Tita Lina, yung blessing mo, yung blessing of a new home, a new house, di ba? It's always, wala naman sigurong malulungkot pagka nagkaroon ng bagong bahay, di ba? So that in itself really is just a big blessing for you. Happy for you, Tita Lina. Sabi ni Mark ng QZ, answered ni God yung matagal ko talagang prayer na magkaroon ng stable na trabaho. Wow! Good for you, Mark. Praise God. Dumaan ako sa maraming rejections, pero ngayon nakuha ko na yung work na para talaga sa akin. Sayang, hindi binanggit ni Mark eh. Sana binanggit mo rin kung ano yung stable na trabaho na ibinigay sa'yo ng ating Panginoon. Kasi diba, marami naman talagang mga iba't ibang klase ng trabaho. Pero ikaw mismo yung makaka-judge eh, sa sarili mo kung ano ba, am I in a stable environment? Will my work last? Diba, ito ba'y tatagal? Ito ba ay talagang, my forever? So good for you, Mark. Sabi naman ni Jessa ng Manila, latest prayer ko na sinagot ni God ay yung healing ng mama ko. Hindi naging madali yung pinagdaanan namin, pero ngayon unti-unti na siyang bumabalik sa normal at masaya na ulit kami. Wow. Very happy for you, Jessa. Whenever we pray for healing, taos sa puso natin, di ba? Lalo na kung ang pinagdadasal natin ay ang ating magulang. So I know how you feel. In my case kasi, gaya nung sinabi ko kanina, the Lord had other plans. So yung pagdarasal ko nung unti-unti nang humihina ang aking mami, 3 years ago, iba yung naging sagot eh, di ba? So we accept that. We just accept that. Thinking na lahat naman talaga ng pangyayari ay ayon sa kanyang will, di ba? Thank you for that wonderful answer, Jessa. Sabi naman ni Carlo ng Caloocan, pinagdasal ko talaga na makapasa ako sa board exam. Sir Eric, at yung pasasalamat ko kasi, sinagot ni God yun kahit ilang beses akong nagduda sa sarili ko. Diba, you were doubting, kaya mo ba yung boards? Eh, pumasa ka. Give yourself a tap on the back as well. Ibig sabihin kasi, nag-aral ka rin, nagpursigi ka. Diba, kasi hindi man ibibigay sa'yo ni Lord yan kung talagang hindi mo pinaghirapan. Hindi pa pwede yung biglang serving you on a silver platter, diba? Mas masarap yung pinaghirapan. At yun din yung mga sinasagot na panalangin na talaga namang deserve mo rin, diba? From Angel ng Bulacan, sabi niya, Pops Eric, sinagot ni God yung prayer ko na magkaroon ng peace of mind after breakup. Unti-unti ko nararamdaman or naramdaman yung healing at ngayon mas kalmado na ako sa buhay. So nag-break kayo, Angel, no? Ang sabi sa'yo ni God dyan, hindi siya para sa'yo. Hindi siya yung pinaplano kong ibigay para sa'yo. Hindi siya yung perfect for you. So tama yan. That you prayed for peace of mind after your breakup. Agad naman binigay, di ba? Clap, clap, clap. Sabi naman ni Brian ng Pasig, answered prayer ko yung financial breakthrough, Paps Eric. Biglang may dumating na opportunity sa work na hindi ko in-expect, pero sobrang laking tulong sa pamilya ko.
1: alam niyo when it comes to finances, kasi lahat naman talaga tayo, di ba? Lahat tayo. Siguro, a good 99.9% of us right now, akong nagsasalita, at kayong nakikinig o nanonood, lahat tayo, dumadaan talaga sa financial difficulties. Dumarating yung panahon na talagang kakabahan ka eh. Aabot pa ba sa susunod na sahod? Aabot pa ba sa susunod na koleksyon? Aabot pa ba? May pampuhunan pa ba sa aking negosyo? Diba, hindi mo maiwasan, magda-doubt ka. Pero yung finances, isa yan sa mga aspeto ng ating buhay na mas karapat dapat mong itaas sa Panginoon araw-araw. Ako, sinasabi ko sa inyo, once you surrender all your financial difficulties sa Kanya at hayaan yung siya yung gumalaw, magbigay sa buhay mo ng pamamaraan paano ka makakaahon dyan sa pinagkakahirapan mo, you'll be surprised. Nako, siguro yung surprised is an understatement. You'll be surprised. Hindi man yumaman ka agad, hindi man maging bilyonaryo, milyonaryo ka agad. Alam mo yung magtataka ka eh. Kapag sinurrender mo na lahat sa Kanya within, when it comes to your finances, andyan pa rin yung mga utang mo, andyan pa rin yung mga bayarin mo. Siyempre, hindi naman magically mawawala yan. Pero everything seems so much lighter. Everything seems so much better for you, di ba? Umaabot na, nagkakadugtong na, hindi ka na nakukulangan. Minsan may sobra pa. Wala pang sweldo, pagtingin mo sa balance mo, titingin mo yung mobile app mo ng iyong banko. Aba, meron pa ako natitirang 1.5. O, di ba? Dati 1.50 lang. Ngayon, nadagdagan na 1.0, 1.5 na. Di ba? Those little things like those. And they happen nang constantly. So isa yan, I encourage you, mga kapamilya, yung mga medyo dumadaan ngayon sa ating marami sa atin, di ba? In financial turmoil right now. Taas nyo sa Kanya. Pagdasal natin araw-araw at pagpatuloy natin yung ating pagsisikap, yung ating pagtatrabaho, pagbabalat ng buto sa araw-araw. And see how God works in your finances. 11 minutos na lamang, alas 11 na po ng gabi, mga kapamilya. Meron pa tayong naka-line up. Uy, magaganda to ah. Sige, ubusin natin to. Kaya kailangan na nating mag-pause for this very short break and we'll be coming right back with more music. Ito pa rin ang K-Paps Playlist. Kasama ng inyong Paps. Namalat! Ako po si Paps Eric G.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Melodies that make you whole. Songs you can never go wrong with. K-Pop's Playlist.
5: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 4 minutos makalipas alas 11 ng gabi.
1: Melodies that make you whole. Songs you can never go wrong with. K-Pop's Playlist.

0: 1994 music from Indecent Obsession. I swear, hinahanap ko po lagi yung hindi duet version, pero parang wala na ho ata kaming kopya nun, so I can't play that anymore. Before that, we had Michael Learns to Rock, 1997, Nothing to Lose. And Def Leppard opening up our second hour together, mga kapamilya. 1995 music, When Love and Hate Collide. Hindi pa magkapalit ng H yun eh. K-Paps Playlist, kasama pa rin ninyo ang inyong Paps Eric Galang. Patuloy po natin pag-uusapan ang ating topic for tonight. My simple question for tonight: anong latest prayer na sinagot ni God sa buhay mo? Maraming salamat sa mga nagpapadala na kanila mga answers sa ating Televiber hotline, 0919-278-3000. Pwede pang humabol, maaga-aga pa ha. Ay, nakita ko nga pala, meron tayong nagpalit tayo ng ano, no? Anong tawag nito? Yung ating cover photo dito sa ating Facebook page sa DZMM Teleradyo. Ayan yung aming bagong mga ano, bagong nagaling to sa pictorial eh, di ba? Ayun ako sa taas oh. Pang-apat mula sa kaliwa oh. Sino ba tong katabi? Ah, si Zeus. Ang katabi ko si Zeus tsaka si Dennis Datu. Ayan. Ang gagwapo at ang gaganda naman talaga natin dito, ano? Nagbuhat ng sariling bangko. Abay, totoo naman. Bakit po? Ayun naman talaga aking paninindigan. Walang pangit dito sa DZMM, o, di ba? Totoo yan. Maraming salamat sa mga kapamilya natin for supporting us all throughout the years. At grabe, grabe pong suporta ninyo sa pagbibigay ng pansin sa DZMM. The ratings numbers, you've been... Kayo pong may kagagawa nyo kung bakit patuloy po ang aming pagtaas sa ratings. O, diba? Kaya maraming salamat po sa inyo. Asha, babasahin na natin ang latest batch ng mga kasagutan. Kanina pa ako nakakakita ng lechon sa aking feed. Ano ba ito? So yung algorithm ko kasi, yun ang binibigay sa... Ibig sabihin, nood ako ng nood ng lechon na content, no? Hindi, naaaliw ako dito kasi kay ano. Sino ito? Naaaliw ako dito sa content creator. Yung pulis na naglilechon, si Pulitchon. Si Kusina de Cavite. Oo. Naaaliw akong panoorin yung kanyang mga content. At para bagang ano eh, para bagang maganda yung kanyang mga ginagawa. Tumutulong ito eh. Tumutulong sa mga gustong matutong maglechon. At bukod pa dun, matulungin din na tao. Panoorin nyo yung mga content niya. Ako natutuwa dyan eh. Mamang pulis na nagnegosyo ng lechon. At ngayon eh, patuloy ang kanyang pagtulong sa kapwa. So siguro kaya panay lechon niya. Dumakadaan sa feed ko, di ba? Asya, basahin natin ang inyong mga ipinadalang kasagutan. Unahin natin, aba, from Viber. Thank you, thank you, thank you. Sana nanonood o nakikinig pa si Sir Nicky sa Landanan. Sir Nicky, ang sarap naman talaga naman. Pinadalan po ako ni Sir Nicky kasi kung naaalala nyo, mga kapamilya, last week, yung topic natin itungkol sa baon, mga baon natin, di ba? Tapos nabanggit ko dyan, naalala ko bigla yung... kasi ang sagot ni Sir Nicky, ano eh. Ang naalala raw niyang baon, kung siya'y nag-aaral pa, elementary, yung signature sandwiches ng kanyang mami. So So, nabanggit niya doon yung cheese pimiento. So, sabi ko noon, parang may naaalala akong cheese pimiento sa ano. Doon sa aming maliit na kantin dati sa St. Raymond's Building sa UST, sa ground floor. Oh, meron yan dati. So, sabi ko, bigla akong na-miss. Abay, kanina, of all surprises naman, kaninang umaga, may dumating, merong delivery, may courier, may rider, delivery rider na dumating, nag-doorbell sa bahay. Ang nakapangalan yung delivery sa aking anak, na naging estudyante na rin, ni Sir Nicky. So, tinanggap ko, akala ko nagpadala, kaibigan, Ako pa yung pumunta sa gate. Saktong kakatukin ko yung aking anak dahil tulog pa ng mga panahon na iyon. Akala ko, natulog pa. Pero nandun lang pala sa loob ng kwarto. Saktong kakatukin ko yung lumabas. Papa, si Sir Nicky, may padala ba? Ito ba yun? Ayun na nga, ang pagkasarap-sarap na cheese pimiento. At napakaraing pandesal na masarap din. Sir, grabe ah. Salamat, salamat, salamat sa pasurpresa mo kaninang morning. O, basahin na natin ang sagot ni Sir Nicky sa ating topic for tonight. Ang recent na sinagot ni God na kanyang prayer ay sana huwag umulan para maging masaya ang graduation batch of 2026 as they hold the final activities prior to their respective graduation ceremonies. Effective naman ang prayers. We were blessed with good weather. Tama po. Hindi umulan kahapon buong araw kaya masaya ang mga students sa baccalaureate mass, recessional walk sa Arch of the Centuries, plus fireworks. Congratulations, Batch 2026. Bakit dyan sa Arch of the Centuries, sir? Parang yung batch namin, hindi yata kami hindi pa ba uso nun? Nung panahon namin, Sir Nicky, parang hindi pa uso yung pagdaan sa Arch of the Centuries, eh, no? Yung mga freshman, dumadaan dyan, papasok. Tapos pag ikag-graduate, lalabas ka naman, papagawing Espanya, ganun, di ba? Yung panahon namin, parang wala. Daanan ko yan dati, pagka magko-commute, pag mag-aabang na ako ng jeep pa uwi. Ayan, marami rin, Sir Nicky, marami rin na who prayed with you for good weather, lalo yesterday nga. At tuwang-tuwa naman, tuwang-tuwa ang batch 2026. Grabe, hindi ako makapaniwala. Yung panganay ko'y gagraduate na. At mas hindi ako, mas amazed na amazed ako. Yung actually hindi lang si Sir Nicky, di ba, si Ate Faye, si Ma'am Faye Martel ay naging professor pa ng aming panganay. Kasi po ako at ang aking butihing may bahay, mga kapamilya, maikwento ko na, di ba, ay naging mga estudyante ni Sir Nicky sa landanan. At yun nga, si Ate Faye na nag-goodbye na rin, no? Grabe. And that is another story in itself. Pero may isa pa akong natitira sa UST, senior high school naman. Hindi ko pa rin alam kung siya'y tutuloy ng college sa UST. Siyempre, mas okay kung ganun. Pero bahala siyang mag-explore, ika nga. Sabi po ni Lolaine ng Pasig, nice name, Lolaine. Answered prayer ko, Paps Eric, yung magkaroon ng peace sa loob ng bahay namin. Dati sobrang stressful at puno ng misunderstanding, pero ngayon mas kalmado na at unti-unti kaming nagkakaayos bilang pamilya. You know what, Lolaine? Good thing you prayed for peace within your household. And you can always do that every day. Pagdasal mo lang ang kapayapaan sa loob ng inyong tahanan. Para tuloy-tuloy, di ba? And encourage other members of your family as well. If you can pray as one family together, that's much better. Pero if you have your own prayer times, maayos din naman yan. important thing is that you pray and you lift up your family, you lift up your household. Sabi ni Edward ng Bulacan, Paps Eric, simple lang yung prayer ko pero sobrang big deal para sa akin. Yung makapasa sa interview. Hindi ako confident noon pero God made a way. And ngayon, may trabaho na akong pinapasukan. Ayan, marami lalo yung mga fresh grad natin. Speaking of batch 2026, di ba? Marami sa inyo ang panigurado within the next few months dadaan sa mga interviews. I'm not saying that you have to be cocky or overconfident. Pero just believe in yourself. Believe in what you can offer. Kaya ka nag-a-apply dun eh, di ba? At syempre, armahan mo ang sarili mo ng panalangin. Before you enter that room kung saan ka interviewin, say a little prayer. For courage, for you to tell the truth. Kasi diba sometimes we tend to, anong magandang term, we tend to pad our accomplishments. Siyempre, to impress yung interviewer natin, diba? Eh kasi ang mangyayari dyan, kapag ka nagsabi ka ng mga bagay na kaya mong gawin, kunyari, eh pag pinagawa na sa'yo kung sakaling natanggap ka sa trabaho, tas di mo naman pala alam gawin, eh paano gagawin natin? So be honest, believe in yourself, and arm yourself with a prayer. Sabi naman ni Ronald ng Cavite, Paps Eric, pinagdasal ko na sana makawala ako sa anxiety na matagal ko nang kinakaharap. Hindi man siya agad nawala, pero ngayon mas kaya ko nang i-handle yung mga thoughts ko at mas kalmado na akong kumilos araw-araw. So again, I think this proves si Ronald ng Cavite, itong answer niya, I think proves na pwede naman talaga magkaroon ng harmony ang siyensya at ang pananampalataya, di ba? Because most people, when you talk about anxiety, I would suggest you go seek a professional. Isang dalubhasa, isang doktor na talagang may kakayanan na magbigay sa iyo ng medical advice about what to do, what not to do, which medicines to take, which not to take, di ba? Pero di ba mas maganda yung habang ganun ang ginawa mo, ay nagdasal ka pa. Diba? Your faith plus science. Unbeatable na combination na yan, diba? So good for you, Ronald. Happy for you. At sa mga lahat din ng mga nakararanas na pareho ng kay Ronald sa kanyang anxieties, please go seek a professional's help. But do not lose your faith. And remain by that faith. Stand by that faith. And He will also stand by you. Sabi ni Amanda ng Tagig, answered prayer ko, Paps Eric, yung magkaroon ng panibagong start sa buhay. Lumipat ako ng environment at doon ko naramdaman na binigyan ako ni God ng chance na ayusin ulit yung sarili ko at mag-build ng mas magandang future. So a fresh start. Yun ang ipinagdasal ni Amanda. So ano na kaya ang environment nandun? Saan na kaya si Amanda ngayon? At saan environment siya nanggaling? Yung mga nakaka-intrigang ano eh. Mga pananaw tungkol sa kanyang sagot. Very good for you. Happy for you din, Amanda. 11:29 ang oras natin. At ako ilalagok muna ng maligamgam na tubig ulit. Pausing for this break. And we'll be right back. At walang aalis ha, magbabalik pa po ang K-Paps Playlist kasama si Paps Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMN.
2: Sigurado pa panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil Ako to, si Chang Abby, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa
1: Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Melodies that make you whole. Songs you can never go wrong with. K-Pop's Playlist.

0: From the year 1991, kung kailan din po lumabas yung first animated Beauty and the Beast movie. That was Celine Dion and Phoebe Bryson from the theme song of that wonderful animated movie, Beauty and the Beast. Rick Price naman, narinig natin before that from 1995, a song called Nothing Can Stop Us Now. And Southern Sons, sinimulan yung music sweep na yan with a song called You Were There. 11:43 on the clock right now. Kayo pa rin po'y nakikinig sa magandang tugtugan ng K-Pop's playlist at sa malat na boses ng host nito ngayong gabi. Pops Eric pa rin ang inyong kasama. You've got roughly around, you've got around 16 minutes bago natin i-relinquish ang mikropono para sa susunod na programa. Which is, of course, abangan ninyo ang private talks, ha? With Tita Doc, Lulu Marquez, and Ateng Aimee Estareja maya-maya. Sa ngayon naman, meron pa tayong mga natitira ditong pwedeng basahin ng mga kasagutan sa ating katanungan for tonight. Ano yung pinaka-recent na sinagot ni God na prayers mo sa buhay? Sabi ni Paul ng Rizal, sa kaya sa Rizal. Pops Eric, yung prayer ko na sana maging healthy ulit yung katawan ko. Sinagot ni God in a gradual way. Ngayon, mas malakas na ako, nakaka-workout na ulit at mas may energy na kumpara dati. Alam mo, Paul, at syempre sa mga kapamilya din nating nakatutok pa rin hanggang ngayon. Maganda yan, you pray for your health. You pray that God gives you the strength para alagaan ang iyong katawan, strength and willpower and discipline. Ako, that's what I lack talaga, discipline when it comes to my body, when it comes to my well-being. Medyo capital T, capital tamad, mag-exercise ang Pops Eric ninyo. That's why I keep on praying na bigyan ako ng Panginoon ng disiplina. Disiplina na alagaan ng tama sa tamang paraan ng aking katawan. Because my good health and long life, supposedly, kailangan pa rin, di ba, para maitaguyod ang aking pamilya. So ipagdasal natin araw-araw ang ating kalusugan. And let's not stop at praying for our health. Nagdasal ka nga para sa kalusugan mo, tapos wala ka namang ginawa. Simple walking lang, di ba? Just keep yourself busy. Mapawisan ka lang, di ba? Na maramdaman mong tumitibok ulit ng medyo matindi yung puso mo. Hindi dahil sa nandyan yung crush mo, kundi dahil sa tumitibok dahil nagpapump ng more blood into your body dahil kailangan mo't nag-i-ehersisyo ka. Sabi ni Charlene ng Batangas, Pops Eric, yung matagal kong dasal na sana bumalik yung motivation ko sa buhay, sinagot ni God sa paraan na hindi biglaan. Unti-unti akong nakaka-recover at ngayon mas klaro na ulit yung purpose ko at kung saan ako papunta. Yan. Motivation and purpose. Dalawang bagay yan, di ba? Na they work hand in hand. When you know anong purpose mo sa buhay, madali kang makakahanap ng mga bagay na magmamotivate sa iyo. And once you're motivated, mas maayos na, mas magiging maayos pala ang takbo ng araw-araw mo. 11:47 on the clock. Tama-tama. Let's pause for this break. Balik natin, syempre, tugtugan tayong muli. Dito pa rin sa ating programang K-Paps Playlist, kasama ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMN.
2: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang
1: hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Melodies that make you whole. Songs you can never go wrong with. K-Pop's Playlist.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 12:02 na po na madaling araw ng Linggo.
1: Ang susunod na programa ay Rated SPG. Seryosong pag-uusap sa gabi. Private Talks. Halina talakayin ang mga paksang may kinalaman sa buhay mag-asawa at mag-partner. Mga sensitibong issue na kailangang maunawaan. Mga kontrobersyal na tema na kailangang malinawan. Buksan ang isipan at sumali sa Private Talks. Private Talks. Kasama si Amy Estareja at wellness specialist Dr. Lulu Marquez. Private Talks. Sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Tele Radyo.

0: umaga sa inyo lahat. Yes, ito pong programang ito ay magpapaliwanag ng mga sensitibong paksa dito po sa Private Talks. Ha? Gamit po ang science, pag-uusap tungkol sa intimate moments ng magpartner o ng mag-asawa na dapat ay naiintindihan po. Okay, so ang programa na ito ay magbubukas ng inyong mindset sa mga kaalaman para sa madagdagan ng init. Init talaga ng inyong mga relasyon. So halika na, let's open your mind behind closed doors dito sa Private Talks.
1: Open minds behind closed doors. Closed doors. Talk to us on Private Talks.
2: At syempre, tulad po ng dati, kami ang inyong makakasama dahil Linggo ngayon ang hating gabi mula alas 12 po yan hanggang alas 4 ng nagmamadaling araw. Ang kaserbisyo at kapamilya ninyo sa pamibigay ng kaalaman sa mga paksang may kinalaman sa inyo po syempre, mga sexual relationship o kung anumang relationship yan. Ako po si Ateng Amy Estareja.
0: At ito po si Doc Lulu Marquez. At ito ang
2: Private Talks.
1: Private Talks.
3: Private Talks.
1: Sa DZMM.
2: Patuloy po ninyo kaming napapakinggan sa DZMM Radyo sa Istrenta at sa napapanood, ayan, sa bayan napapanood sa DZMM Teleradyo, ang number one cable channel lang naman. Number one, news cable channel. Ayan, maging una sa balita at public service, mag-subscribe at i-follow na ang DZMM Teleradyo YouTube at Facebook channel. Available din po kami sa free-to-air digital TV. Yan po sa pamamagitan ng Channel 31 PRTV, Prime, yes. Media.
0: Meron naman po sa Sky Cable, mm-hmm, sa Channel 26.
2: Uh-oh.
0: At sa mga nakikinig lamang, no, via internet, download niyo po yung radio app ng DZMM. So, pwedeng mapakinggan yan all over the world, partner.
2: Yes, saan mang panig ng Pilipinas o ng mundo, nandun tayo.
0: Yes.
2: Pasensya na sila. Ganun tayo kalakas dito, di ba?
0: Wow.
2: O, kahit hating gabi.
0: Partner, ha? Anong araw ba ngayon, ha?
2: 31, katapusan ng buwan ng Mayo.
0: Yes.
2: So, June 1 na tomorrow.

0: Kasi kapag malakas ang ulan, nalilinis yung kalsada. Mm. So, madulas yung kalsada. Kaya ingat po tayo yung mga motorista natin.
1: At bawal syempre, madulas. Naman.
0: Bawal madulas, pero pwede ang madulas.
1: Yes!
0: Ayan. Oy, pero bago yan. Tita Dok, dahil June na nga. Syempre, June na. Ano ba meron sa June, pagpasok ng June?
1: June Bride.
0: June Bride. Tapos may pinanganak din ng June.
1: Marami.
0: Oo, kasi parang kasama ka doon. Sabi sa Maritres. Advance happy birthday, Tita Dok.
1: Yes. Diba? Oo nga. Oo. Basta.
0: Happy birthday.
1: Ayan. Sa June 2 yun, partner. Sa June 2,
0: yes.
1: Tuesday.
0: Kaya advance happy birthday. Yeah. Pero di ba? Kuya, isa-celebrate natin dapat talaga ang birthday.
1: Oo nga.
0: Kasi di ba, hindi lahat nabibigyan po ng pagkakataon na mag-birthday. May pasabog pa si Jer, si Jerbo tuloy.
1: Si
0: wala
1: Zach.
0: Si Jerbo, si Zach.
1: Tsaka si Tin.
0: Diba? Wala ang ating iba ni Angels. Ayan. Happy, happy birthday, Tita Dok.
1: Naman. Mm-hmm. Thank you.
0: Yes, so June 4 naman, yung friend ko si Doc Philip Tiongson, mag-birthday din. Happy, happy birthday, Doc. Puro mga doktor ang mga tao sa buhay ko, ah.
1: Mm-hmm.
0: Pag ako nagkasakit pa, ewan ko na lang. So anyway, Tita Dok, it's 12:08 sa ating orasan. So ano ba yung mga pag-uusapan natin ngayon?
1: Uy, maganda, partner. Uh-huh. Ha? Hindi ba madalas natin makalimutan yung malaking tenga?
0: Kaya nga. Inuna na nga ni Ipi. Sabi ni Ipi, ayaw nyo i-discuss, ha? Laging kulang sa oras. Unahin ko na nga.
1: Ayan. Unahin natin yung big ears.
0: Sino ang may malaking tenga?
1: Hey!
0: Oo, di ba? Mahaba daw ang buhay. Malaking tenga mo? Patingin. Hindi eh.
1: Hindi. Ako malaki tenga ko.
0: Yeah, parang ang lolo ko din malaki yung tenga niya.
1: Yeah.
0: Meron kasi may ibang klaseng tenga, no? Pero pagka daw kasi malaki yung tenga, mahaba ang buhay.
1: Daw.
0: Totoo ba yan?
1: Pag-usapan natin.
0: Mm-hmm.
1: Sige.
0: Ano
1: ito
0: pa?
1: Ito pa isang topic, partner. Mm-hmm. Mabalbon ka ba?
0: Ay, naku. Mm-hmm. Balbon ka ba? Maraming ka ba balahibo sa katawan?
1: Mm-hmm. Ano ibig sabihin niyan?
0: Oo. Diba? Yung iba, pangarap yan. Yung iba naman, busit na busit sa mga balahibo nila sa katawan.
1: Oo nga. Mm-hmm. Especially pag babae.
0: Oo.
1: No?
0: Mm-hmm. Pero cute kaya sa babae yung mabalbon.
1: Mm-hmm. Depende kung anong parte ng katawan ang mabuhok.
0: Ang ayaw nila kasi karamihan yung legs.
1: Mm-hmm.
0: Sa braso parang okay lang. Pero yung sa legs, hindi.
1: Oo nga. Inahit nila yan.
0: Pero bakit ganun?
1: Mm-mm.
0: Mabalbon yung maraming lalaki, pero kalbo. Diba?
1: Tapos ang dami nilang buhok sa chest,
0: parang naligaw,
1: no?
0: Parang naligaw yung buhok.
1: Tapos beard, no?
0: Pero dito sa... bakit kaya ganun?
1: So, sige.
0: Yan. Ano pa?
1: Tapos yung mga white patches, yung vitiligo.
0: Ano yun, Tita?
1: So, pag-usapan natin yun. Nung nauubusan ka ng mga melanin, di ba? Mm-hmm. Yung kunyari, ikaw, pantay ang kulay mo, di ba? I mean, no?
0: Mm-mm.
1: Kasi tama yung supply mo ng melanin. Nagpa-function yung iyong melanocytes.
0: Melanocytes.
1: So, vitiligo yun.
0: Oo, yung may mga parang bilog-bilog na puti.
1: Mm-mm, parang nagmapamapa sa ibang parte ng katawan.
0: Okay. O, may mga ganun ng tao.
1: Oo nga.
0: Yan ba yan? Inborn. Malaman natin. Mamaya.
1: Sige. Mm-hmm. Tapos yung pang-apat, sana umabot yung pang-apat, yung mga pag-inom ng iba't ibang klaseng birth control methods.
0: Naku,
1: no?
0: Ayan. Yan ba'y nakakatulong o nakasasaba?
1: May iniinom, may nilalagay sa may kwarta,
0: meron pa,
1: may nilalagay
0: diba,
1: na
0: ini-inject. May ini-inject.
1: May ini-inject din.
0: Oo, may once a year yata.
1: Yes.
0: Parang ganun.
1: Or yung
0: iba ini-implant.
1: Yes.
0: Diba? Parang nakakatakot naman yung mga yun. Ay nako. Pero yan, i-discuss natin lahat yan sa kabuuan po ng private talks.
1: Mm-mm.
0: Pero syempre, Tita Dok, meron tayong question of the night.
1: Uy, magiging na natin?
0: Oo, okay. Sige.
1: Ito ha. So ito po yung question of the night. Anong endearment o tawagan ninyong mag-partner?
0: Ayan.
1: O, example partner.
0: Cute, di ba? Karamihan, di ba? Love.
1: Love.
0: Ayan. O kaya honey.
1: Ah, sweetheart.
0: Oo, di ba? May artista, bangus, narinig ko. Bangus. Hindi ko alam kung bakit. Pero may paliwanag yun. Hindi ko yata narinig yung paliwanag nila kung bakit bangus. Yes. O meron naman, oy, pangit. Tapos sasagot naman yung isa. Ano yun? Tanda. May ganun, di ba? Pero actually, tawagan lang nila yun.
1: Or papa or dada, di ba?
0: Yeah, o papa, dada, tatay, nanay.
1: Pero partner, kung...
0: Bruha.
1: Paano kung galit?
0: Ha? Ang alam ko, pagkagalit, binubuo yung pangalan.
1: Tama.
0: Di ba yung babae, ibubuo niya yung pangalan ng lalaki.
1: Pagalit, no?
0: Although si lalaki, parang hindi yata gano'n. Parang bihira. Pero yung babae, automatic. Sasabihin niya ng

0: O yung pangalan.
1: Yeah.
0: Ayan. So malamot mo. Sagutin po ninyo yung tanong. So ano po yung tawag ninyo sa iyong partner? Ano yung tawagan ninyong dalawa? Ipadala po ang inyong sagot sa 0919-2783-1000 or tawag kayo.
1: Pwede pong tumawag sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
0: Yes, so pwede kayong kumonsulta kay Tita Doc. Pero again, sa mga numbers na yan, pero tandaan po natin, ibigay po natin ang totoong edad kahit na po hindi yung totoong pangalan. Hindi naman kayo makikita, okay lang yan. Diba, Tita Doc?
1: Oo.
0: Kasi mahalaga po yung edad sa pagbibigay po ng payo ng isang doktor.
1: Tama.
0: At syempre, kung meron kayong iniinom na maintenance o meron kayong medical condition ngayon.
1: Sige.
0: Kailangan malaman kasi wala pong crystal ball si Tita Doc para mahulaan niya kung ano yung sitwasyon ninyo. Okay. So,
1: sige.
0: Tita Doc, dahil 12:13 na, Uy, pero pareho tayo ng, kaya ako actually na ganito kasi nga birthday mo.
1: Ay.
0: Ayan.
1: Okay, happy so, color
0: tayo. Tapos may kasama tayo. Batiin mo naman, Tita Doc.
1: May kasama tayo si Rostom.
0: Oo.
1: Siya na yung ating videographer na.
0: Yes.
1: Ano pa, photographer pa.
0: Guwapo yan.
1: Oo.
0: Yung mga gusto po rin makipagkilala kayo. So, may ganun.
1: Mag-text na po.
0: Ayan. O, single ka ba? Oh, single daw.
1: Single.
0: Oo, single and ready to mingle. Ayan, diba? So, pwede po kayo mag-text. Itanong ninyo kay Tita Doc kung saan siya makukonta. Ibinenta on air, diba? Live selling ba to? Parang
1: gano'n. Nga.
0: Yes, so anyway, ayan, magpapatugtog muna kami ni Tita Doc sa aming pagbabalik. Raratsyada na kami ng ating mga discussions. Ang una dyan ay ang tungkol sa malaking tears. Diba? So, dyan lamang kayo dahil nag-uumpisa pa lamang po ang Private Talks.
2: Relaxing music and Private Talks.

0: Fetos.
1: Sa DZMM.
2: Okay, we're back. 12:34, siguro nagtaka sila Tita Doc. Di ba? Bakit ang tagal natin? Siyempre, nagpapiging si Tita Doc.
3: Pansit.
2: Ang sarap, Tita Doc. Salamat.
3: Do you like the sandwich?
2: Oh, hindi. Kasi, well, sabi nila masarap. Ako hindi ako kumain kasi may mayonnaise.
3: Ah, yeah.
2: Oo,
3: tama.
2: Diba? I don't eat mayonnaise.
3: Correct.
2: Pero ang sarap ng lahat. For sure, masarap yung sandwich.
3: Pero kasi gawin yung tuna sandwich na walang mayonnaise, di ba?
2: Ako tuna lang talaga.
3: Tapos tinapay na.
2: Yes, oo, yun. Masarap. Pero ang sarap, Tita Doc. Thank you. Happy birthday ulit. At sa lahat po na nagdiriwang ng birthday, happy birthday sa inyong lahat. Mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Anyway, simulan na natin, Tita Doc.
3: Sige, game.
2: Ako ay may dalawang tenga, malapad pala. Malaki pala, di ba? Ang big ears daw ay equal sa mahabang buhay. How true is this, Tita Doc?
3: Naman, no? Wait lang, natanggal yung aking earpiece.
2: Ayan, natanggal sa pagkakasaksak.
3: Natanggal sa saksakan. Paano yung tenga ko? Natanggal na, pwede na siya. Okay.
2: Ayan.
3: So, yun daw, malaking tenga means a longer life ba daw yan? Okay? So kapag malaki ang tenga, hindi naman, no? Sen, sabi nila din partner, swerte daw yan.
2: Oo daw.
3: And may wisdom. Mm-hmm. At mahabang buhay daw. Okay?
2: Simbolo very positive, ha?
3: Simbolo daw ng karunungan.
2: Wow.
3: Ganyan, no?
2: Bukod sa noo na malapad. Diba?
3: Oo nga, no? Pag malaki ang noo, tapos malaki pa yung tenga, grabe na yun.
2: Oo, the alien siya.
3: Katakot naman yan. Di ba? Maganda daw ang kapalaran. So, ang tanong partner, may scientific basis ba daw ito?
2: Parang ang dami ko namang nakita sa mga lugar na mahihirap na malalaki yung tenga. Di ba?
3: Tama.
2: Pero, oo nga, Tita Doc. Ito ba'y kasabihan lang ng mga Pilipino?
3: Sige.
2: Mm-mm.
3: Pag-usapan natin yan.
2: Sige.
3: Okay? Totoo ba ang malaking tenga daw ay nangangahulugang mahaba ang buhay? Isa ito ang popular na paniniwala sa maraming kultura.
2: Ah, hindi okay? lang sa Pinoy.
3: Hindi lang. Actually, nag-start sa mga Chinese. Okay? Yung parang reading nila, parang traditional belief daw yun ng mga kaibigan natin, mga Chino.
2: Sa bagay, ang mga Chinese, meron pa nga silang sinasabi, kapag may nunal
3: oy,
2: dito, sa ibabaw ng labi.
3: Ay?
2: Oo, hindi daw, daw ay, yun maganda sa negosyo.
3: Dahil? Madaldal?
2: Oo, sinungaling, may kung ano-ano silang sinasabi, di ba? Tapos, actually, tinitingnan nila actually lahat sa mukha ng tao.
3: Eh kung may nunal sa dito, sa tuluan ng luha.
2: Ayan daw, mabubyuda, sabi nila. Yan yung doon natatandaan kong mga kasabihan. Oo, parang, kasi yung ate ko meron dito, namatay nga
3: yung...
2: Bayaw ko. Oo, pero yun yung kasabihan. Oo,
3: naman.
2: Oo, pero... Totoo yan, sa Chinese, tinitingnan nila lahat ng meron ka sa mukha. And probably sa kanila nga nanggaling yung sa tenga.
3: Pwede, no? So anyway, parang sa kultura nga yun. Pero kung tutuusin, wala siyang scientific proof na ganun nga yun, no? Porque malaki tenga mo, mahaba ang buhay mo, or ikaw ba ay mas matalino, no? Ganun, maraming matalino, maliit naman ang tenga.
2: Correct. Pero yung noo talaga, malaki, may ano siya, kasi yung brain, malaki.
3: Mm-mm.
2: So may tendency, kaya malaki din yung dito, yung forehead. Kasi yun yung brain yun, yun yung pinag-uusapan. Pero, does it follow na pag malaki yung brain, matalino? Yun yung mga tanong, di ba? Hindi rin, di ba? O, posibleng malaki yung brain, pero hindi naman din matalino. So-so lang, di ba?
3: Correct. Di ba? Kasi may, meron namang anatomy, minsan anatomy na, di ba nag-anatomy na tayo of the brain before?
2: Yes, opo.
3: Sige. So anyway, maraming nagsasabi na konektado daw sa overall genetics at development. Yan, tenga na yan. Genetics pala yan, partner. So through research po yan, yung ear structure niya, pwede daw reflection ng genetic development ng katawan. Okay, so hindi automatic na predict yan ng lifespan.
2: Aha.
3: So, hindi siya ganun.
2: Oo.
3: Okay?
2: Nagkataon, malaki yung tenga, di ba?
3: Naman. Di ba? So, bakit daw ganun? So, yun na nga, it's a variation. Okay, variability yan, na natural. Hindi naman porque malaki yan, ibig sabihin na, ay, partner, iba nga, matangos yung ilong eh. Di ba?
2: Oo.
3: Ano ibig sabihin pag matangon sa ilong?
2: Malakas. Ewan ko. Wala lang. Gwapo, maganda. Dahil pangarap ng lahat na matangon. Pero meron akong ilong na nakita na sobrang laki. Pinag-isipan ko mabuti.
3: Pilipino?
2: Paano kaya? Hindi. Siya yung may-ari ng isang Persian restaurant dito. Nung maliit pa yung Persian restaurant, siya mismo yung nagtutuhog ng mga binibenta nila doon, di ba? Iniisip ko talaga, paano kaya siya nakakainom? Kasi parang humaharang na talaga yung ilong
3: doon sa baso.
2: Doon sa baso.
3: Ganyan?
2: Oo.
3: At hindi lang yan, partner. Paano sila pag lips to lips?
2: Nakaharang, di ba?
3: Bakit ganyan? Tabingi.
2: Yun talaga, alam mo tayong dalawa talaga, no? Yung mga naiisip, yung naiisip natin, probably hindi naiisip ng iba eh. Yung pagka-weird talaga tayo. Yun, yun lang ang na-confirm ko tonight.
3: So, anyway, no, ganun naman yun eh. Like, for example, hindi normal yung laki o hugis ng tenga. Ganun din naman yung mata.
2: Ah, yes.
3: Hindi ba? May mata na hindi naman equal yung laki. Yung isa mas maliit.
2: Lagi naman, di ba, Tita Doc? Mm-hmm. Left and right.
3: Yeah.
2: Lagi may isang mas malaki, pati sa paa, sa kamay, even sa tenga.
3: And sa testicles.
2: And sa testicles. Hindi pantay.
3: Para yung testicles pag pantay, mahirap. No? Mahirap maglakad, umupo, tawa ka ng tawa siya.
2: Naisip ko yun. Anong tawag doon? Yung toy?
3: Hindi.
2: Tinutunog-tunog na ganon.
3: Lato.
2: Oo, yung lato.
3: Oo.
2: Lato, lato. Oo, di parang ganun kapag pantay. So, naisip siguro ni Lord yun na hindi pwede pantay. Tapos, paano sila mauupo? O, kung hindi, kung pantay, di ba?
3: Correct. Napunta na naman tayo sa testicles.
2: Oo, okay. Eh, nasa tenga nga yung usapan, Tita Luke.
3: Sa genetics pala yan, no? At namamana sa pamilya. Okay, mm-hmm. It's a family trademark daw siya.
2: Mm-hmm.
3: Pwede. Okay. So, ito pa, partner. Kasi yung tenga natin is a cartilage.
2: Yeah.
3: It's not
2: kaya
3: bone.
2: Para malambot.
3: Yeah. So, pwedeng through aging, syempre through gravity, parang bumababa.
2: Ah.
3: At saka yung mga mabigat magsuot
2: na. Maghikaw.
3: Maghikaw.
2: Oo, nakikita ko yung iba. Parang laki-laki na nung dito niya.
3: Yung butas?
2: Sobrang laki ng mga hikaw.
3: Mm-hmm.
2: Tapos yung butas, parang guhit na. Hindi na butas.
3: Slit na siya. Slit
2: na, yeah. Yun ang tamang term. Slit na siya.
3: Oo. Maraming guilty dyan eh, di ba?
2: Oo, mga babae. Pero ngayon, ang dami na maghikaw, di ba?
3: Oo.
2: Tatlo, apat.
3: Oo, tama. Partner, kasi sabi, di ba dito, itong lobe na to, okay? Kung saan nilalagay yung hikaw.
2: Dito, oo.
3: So, wala siyang blood vessels at wala ding nerves dyan na tatamaan.
2: Kaya pag hindi nilagay, masakit?
3: Yes.
2: Oo.
3: Pero pag nagpalagay, iba kasi nagpapalagay sa pataas, di ba? Masakit na yun.
2: Sabi nila Hana dito, yun dito daw masakit na.
3: Uh-oh.
2: Nila Joyce, yan.
3: Yes. Mm-hmm. Okay, so kaya ganun yun. And merong mga, yung pag nagpapakabit, di ba sinasabi binabaril, di ba? Sa
2: yes.
3: Mga baby.
2: Oo. Mm-hmm. May gun yun eh.
3: Gan. Kumusta ka naman, ikaw?
2: Meron akong butas sa tenga, pero hindi ako naghihigaw. Kasi may allergy ako.
3: Oh.
2: Oo.
3: Dapat so kahit, pure gold.
2: Yeah, kahit na.
3: Meron, na gold.
2: Yes, so nagki-clip earring lang ako pag kailangan.
3: Okay.
2: Akala pero hindi ko siya pwedeng lagyan kasi nagsusugat siya, Tita Doc, kahit mula pagkabata.
3: Hindi ka pwede regaluhan ng gold or silver earrings.
2: Yes. Actually, si Doc Dennis, nagregalo siya sa akin ng
3: gold.
2: Ng hikaw. Oo, yes. Pearl naman siya. Pearl and gold.
3: Yeah.
2: Tapos hindi ko siya maisot until now.
3: Uh-huh.
2: Kasi nga, may allergy ako.
3: Tinanong niya, asan na yung bigay
2: actually,
3: yung
2: alam ko naghihintay si Doc Dennis na isuot ko until now. Siguro nawala na lang yung tampo niya. Pero yun po yung reason nun. Kasi nga, may allergy ako sa kahit ano, basta nilagyan yun. Pero may butas until now, Tita Doc.
3: Talaga? Hindi naman, kailan yung binutasan ng baby
2: bata
3: ka?
2: Bata pa ako.
3: Okay.
2: Pero ugali ko kasi siya linisin, kaya siguro hindi nagbabara. Kasi di ba pag hindi mo nilinis, yung pong mga butas ng tenga ng mga
3: magsasara.
2: Anak ninyo, babaho yun eh.
3: Tama.
2: Nagkakaroon yun ng parang itim.
3: Yes,
2: tapos
3: yes.
2: May amoy yun. So,
3: yes.
2: Kailangan linisin po ninyo yun, kahit hindi siya nakahikaw.
3: Mm.
2: Yung iba, yung bata, nilalagyan nila ng tali.
3: Tali.
2: Diba? Para sinuli.
3: Para hindi magsara.
2: Oo.
3: Pero may butas yan.
2: Meron ako.
3: Mm.
2: May
3: okay.
2: Butas.
3: Sige. Papakialaman ko yan minsan.
2: Ala siya. Salbahing bata to. So my God.
3: Papakialaman ko yung butas ng tenga mo.
2: Kanya-kanya. Dalawa naman na tenga mo eh. Yun, okay na yan. Kanya-kanya tayo. Walang pakialamanan.
3: Okay, Okay, so may tanong dito, partner. Oh. Genetics ba talaga ang pangunahing dahilan? So, ang sagot ay?
2: Yes. Oo. So, may pinsan ako na mana niya yung tenga ng lolo ko na malaki. Ang problema lang niya, babae kasi siya. Tapos ang liit ng face niya. So, hindi talaga siya pantay. So, hindi siya nakakapagpaiksi ng buhok.
3: Kailangan yung hair niya nakatakip doon sa ears niya.
2: Yes, oo. Kasi sa sobrang liit ng mukha niya.
3: Yeah. So, it could be determined ng DNA.
2: Okay.
3: Parang blueprint niya ng katawan na ipinapasa mula sa pamilya. Kasi nga, malaking factor po yung genes. Okay? Like, for example po ako, I have big ears. And my dad, especially my mom, big ears din siya.
2: Pero, Tita Doc, yung ears mo kasi, although big ears ka, hindi siya yung kasi yung like sa pinsan ko, ang ayos nung ears niya, parang maliit yung dito tapos palaki. So parang naging paganon.
3: Okay.
2: Oo, hindi siya yung maganda yung tingnan.
3: Pag-usapan natin so, yun na mamaya niya. Yung iba't ibang klaseng ears.
2: Okay.
3: Okay. So combination niya ng genes, no, mula sa magkabilang magulang. Okay? Sa maaring kahawig ng tenga ng ama ang isang anak, habang ang shape naman ay nakuha sa ina. Ganun.
2: Ah, ganun pala yun. So, pwede mag-mix talaga.
3: Pwede, no?
2: Okay.
3: Okay yun ah, di ba? So, parang family logo daw yun, partner.
2: Logo.
3: Logo.
2: Buti na lang, maliit na logo yung nakuha.
3: Logo talaga.
2: Logo talaga, no? Oo.
3: Okay, so, pag nag-reunion, pinsan nga tayo, pareho tayong tenga.
2: Ay, sabagay, oo nga, may para kang, sabi nga, iisa ang hulma.
3: Oh, I like that word, hulma.
2: Iisa ang hulma. Naalala ko, no, which leads me to sa isang, naalala ko, ito'y, pasintabi po, Burol kasi yung pinuntahan namin, Tita Doc. Ito, kakilalan, na host sa radio, nagpapatawa siya. Kasama siya dati ni Kuya Germs. So, hindi ko nasasabihin yung name.
3: Yeah.
2: Pumunta kami, Burol ng mother niya. Hindi namin alam kung saan. Hindi namin siya agad nakita. Pero so tiningnan ko yung nandun sa kabaong.
3: Oo.
2: Sabi talaga, hindi namin mapigilan tumawa kasi. Yun nga, iisa yung hulma. Sabi namin, confirmed dito nga. Kasi kamukha niya yung nasa loob ng kabaong. O diba? Yung, alam mo yung family, Tita Doc, na talagang as in parehong-pareho. Oo, magkakamukha. So yun yung sinasabi mo na magkakamukha. May logo sila.
3: Family logo. Galing, no? So, nabanggit natin kanina, hindi lang isang gene ang involved. Maraming genes ang nagtutulungan upang ma-determine ang facial features. Kaya yung sinasabi ni Amy kanina na magkapareho nga kahit doon sa atao, landoon yung tao, then magkakapareho sila ng features nung nasa paligid.
2: Alam mong isang angkan sila.
3: Yes. Okay, so partner, may tanong pa dito, nakaka-apekto ba ang aging sa laki ng tenga? Oo naman.
2: Yes, kasi parang gravity.
3: Yes,
2: diba?
3: Gravity yun eh. Kung magamit pa ng, kasi nga yung cartilage nga, may tinatawag na elasticity, kaya pwede siyang parang bumagsak.
2: Kaya mapapansin mo, di ba Tita Doc, yung mga talaga matatanda na, makikita mo yun dito nila, parang even yung dulo ng tenga, ang tawag dito, nagsasag.
3: Nagsasag na siya.
2: Para siyang ang lambot-lambot.
3: Tama.
2: Na may kulubot na din, may wrinkles din.
3: Tama. I observed that with my mom. Okay? Eh yun naman ang mami ko kasi, no? Kahit natutulog, kahit na may sakit, gusto niya naka-earring siya eh.
2: Talaga? Wow.
3: 'Di ba, no? 'Di ba Rostom? Si mami nung nagkasakit na eh, saan yung earrings ko?
2: Yun pa rin ang ano niya. So, yun, siguro, I think I know someone, si Aida Gonzalez, ganyan. Feeling daw niya, pag wala yung earrings, nakahubad siya. So, parang, talagang, mag-i-stop siya kahit sa maliliit na store. Kahit yung earring lang sa kalsada, pag nakakalimutan niya. Oo, basta lalagyan niya ng something yung tenga niya. Kahit saan siya pumunta. So, may ganun tao.
3: Minsan nga, dito na may programa. Tapos, si Josie, yung makeup artist natin, nakalimutan ko magdala ng earrings. Sabi ko, Josie, may earrings ka ba dyan?
2: So, ikaw din, naman mo, kay mami.
3: Buti na lang meron. Anyway, so, yun na nga po, gravity at skin changes na nabanggit ni Amy na nagkakakulubot din po yun. Mm-hmm. Okay? At hindi po literal na biglang tumutubo at lumalaki yung tenga. Hindi ganun yun.
2: Hindi. Tsaka, mm-hmm. Oo. Wala, yan na talaga yan. Kung ano yung tenga mo habang, nung pinanganak kaya na yan.
3: Yes. Oo. So, it's part of the aging process, hindi ba?
2: Oo. Mm-hmm. Ah, so, isa nga pala ito, no, kahit anong retoke yung gawin sa isang tao, yung tenga, hindi niya mababago.
3: Oh, hindi nga.
2: Mapapaliit niya yung panga, di ba? Pero yung tenga, hindi pwedeng gupitin para liit, yes, paliitin.
3: Yung iba part niya, pag yung tenga, pag parang speaker na ba siya nakaganyan, yeah, maganyan. So, pwedeng, may mga surgeons na pwede siyang bawasan ng skin dito para
2: para hinahatak. Okay.
3: So, pwede din naman. Mm-hmm. So, ano daw ang sinasabi ng ear size tungkol sa personality at intelligence? O, ayan na. Ha? Mas maganda ka ba kung malaki ang tenga mo, maliit? Mas matalino ka ba o hindi? Paano yan, partner? Ha?
2: Parang yung size kasi nung tenga. Ano? Pag maliit yung mukha, tapos malaki yung tenga masyado. Mm. Tapos yung shape, di ba? Yung parang naka-open. Parang hindi maganda.
3: Hindi nga maganda.
2: Oo. Pero meron kasi tenga. Like, yun nga, yung parang ano din sa ano mo, sa mukha. Parang sa'yo, parang ang tawag doon, may tawag dyan eh. Mm. Sakto doon sa mukha mo, sakto yung lang shape. Oo. Kasi may tenga talaga na sobrang nakagano, naka-open.
3: Mm. Yes.
2: Na kaya
3: parang yung speaker.
2: Yes, tapos yung face ng babae maliit or lalaki maliit. Yun yung hindi talaga sige maganda. Oo.
3: So, maraming cultural beliefs po dito, no, sa ilang traditions. Mm-hmm. Ang malaking tenga daw ay inuugnay nga daw, matalino, ayan na naman yung matalino, mabait daw, partner, ha?
2: Talaga?
3: Tapos, good listener, kasi nga nakagaling.
2: Talaki, oo. Kasi listener. Sakop lahat ng ano, sagap lahat eh. Di ba, sagap lahat ng chismis.
3: Eh di, madali kang mabingi, no? Kasi nasasagap mo yung ingay.
2: Oh, pero ano? Palagi ko yun, may kinalaman ba yung eardrums, di ba? Ito lang naman yung labas, yung malaki. Pero siguro
3: sige, pag-usapan natin yung mamaya yung konting anatomy, ha?
2: Oo, sige. Sige,
3: doon muna tayo sa labas ng tenga.
2: Mm-hmm.
3: Okay, so parang antenna daw yan na wisdom daw at experience. Ay, ba yan?
2: Okay.
3: Walang scientific proof na konektado po ito sa IQ ninyo.
2: Ah, mas although, matali. Katabi ng ulo.
3: Oo.
2: O nasa ulo, nakakabit sa ulo.
3: Yes. Mm-hmm. So, walang kinalaman yung inyong intelligence quotient. Walang medical evidence po yan. So, may sinasabi partner, no, binanggit mo kanina yung face reading. Mm-hmm. May binanggit ka kanina, di ba?
2: Yes.
3: Oh. Yung personality reading ay mas cultural kaysa scientific.
2: Mm-hmm. Okay.
3: Diba? Yeah, since
2: mga Chinese ang mahilig dyan.
3: Tama. Mm-hmm. Okay. So, dapat lang, kung ano man yung tsura ng tenga nyo, confident ka lang.
2: Correct. Tanggapin mo, di ba?
3: Tama.
2: Tanggapin mo. Yun yung tenga mo. Hindi mo, anong gagawin mo? Di ba?
3: Kasi iba partner, no? Yung meron genetics na walang tenga. Yung parang walang tenga.
2: Walang tenga?
3: As in, walang tenga. Kaganyan, walang tenga.
2: Ah, nakasara.
3: Oo.
2: Meron ding tenga na parang wala naman siyang butas halos.
3: Mm-mm.
2: May nakakita ako ng ganon.
3: Yes.
2: Na parang sobrang babaw.
3: Mm-mm.
2: Oo, kinapos sa cartilage naman siya. Parang ganon. Pero, yun nga, iba-iba talaga. Pero talaga, no, there are no two ears alike.
3: Mm-mm.
2: Parang siguro nga ito, tsaka ito, magkaiba din eh.
3: Tama.
2: Okay. Galing.
3: Ayan. So, again, no, bakit may mga taong natural na malalaki ang tenga? Oh, bakit ba? Ba't kayo nagko-complain?
2: Oh, wala ka na. Tanggapin mo na lang at gawa ng paraan.
3: Tama.
2: Kunyari sa buhok, di ba? Sa haircut.
3: Mm-mm.
2: Kung ano.
3: Kasi nga, anong magagawa? Anong pakialam natin sa genes ng iba okay, o yung hereditary development? Wala naman tayong pakialam
2: pero
3: doon.
2: Pero meron ako isang na-notice, Tita Doc.
3: Yes.
2: Na ito talaga, hindi ko alam kung ano masasabi mo dito, no? Pero marami ako nakita na malaki ang tenga, payat.
3: Payatot.
2: Payat na matangkad, na medyo naka-slouch.
3: Oh, okay.
2: Marami ako nakita, kahit mga pinsan ko ganun. Oo, na naka-slouch siya, na matatangkad, na payat. Mm. Mapababae, mapalalaki.
3: Okay.
2: At even dito sa ABS, may ganun na employee na ganun. Dati, ngayon, nasa ibang channel na siya.
3: Mm-mm.
2: Ganun din yung kaniyang ayos ng katawan.
3: Paano naman kung payat yan, di ba? Mm. Eh, nakakita ka ng ano, malusog.
2: Wala pa nga, yun nga eh, nagkataon, hindi ko alam, wala pa ako nakita.
3: Malusog
2: na malusog tenga. Na malaki ang tenga.
3: Oh,
2: oo. Okay. Karamihan ng nakita ko, o lahat ng nakita ko, payat.
3: Baka na-overpower ng taba. magpayat, mas
2: yes, maaari, no? Dahil mm-hmm. nga, siguro lumaki na rin yung muka dahil tumaba, baka mm-hmm. napapantay, kumbaga.
3: Yeah.
2: Oo, maaari pwede. Nga. O, kasi nga, pagpayat ka, so liliit yung muka mo, na-emphasize yung tenga mo.
3: Mm-hmm. Ang tenga, okay? So, meron na protruding ears, partner.
2: Oo. Ha?
3: Nakausli. Or nakalayo sa ulo, kaya nagmumukhang mas malaki yung sinasabi nga ni partner dahil nga payat nga.
2: Yes, diba? Oo. May ganun, nakalayo sa ulo.
3: Mm-mm.
2: Oo.
3: So, it's because of, pwede rin because of ethnicity at biological diversity po. Kaya po ganun yun. Okay?
2: Okay.
3: And partner, mga ear features, no, na may mga kanya-kanyang kahulugan sa popular beliefs, meron palang ganun.
2: Mm-hmm.
3: Okay? So, may malaking earlobes, no, sa mga Asian traditions, ito daw, paulit-ulit, swerte daw yan, mahabang may prosperity. Buhay. May binanggit dito, partner, eh, sa marami daw Buddha statues, Buddha, na malalaki daw yung earlobes. Niisip ko, yung Buddha, di ba malaki? Hindi naman malaki yung earlobes. Ha?
2: Parang hindi naman malaki yung earlobes ni Buddha.
3: Hindi nga.
2: Mm-mm. Oo, may nakita ka na bang Buddha na malaki yung... Parang wala.
3: Oo,
2: ewan ko ito
3: si Zach.
2: Bakit, Zach? Ha? Sige. Sige. Pag-asa before SID. Sige.
3: Okay.
2: Talaga, sa live niya. Talaga, sa live niya talaga yun. Ano, ano.
3: Pinaupo mo na
2: sa... Sana pinaupo ko muna doon.
3: So, basta. So, may malaking okay. earlobes, may maliit na tenga po, may nakausling tenga, may rounded ears po yan, no?
2: Uh-huh.
3: Okay, simple lang naman po itong topic na ito, eh. Kaya lang, you have to know. Doon tayo, partner, sa pointed ears.
2: Okay. Sige.
3: Example na natin.
2: Pointed.
3: Para madali. Pointed ears.
2: Okay.
3: Ito naka-point. Imagine din mo yun sa Star Wars, si Spock.
2: Yung pa ganun?
3: Si Spock.
2: Ah, oo. May
3: sa Star Wars?
2: Oo, may pa ganun na tenga.
3: Yes.
2: Pero bihira yun, Tita Doc.
3: Oo. Bihira nga yun. Pero partner, bagitin ko ha. Like for example, si partner, ito sa costume lang ito, si Batman.
2: Batman.
3: Pansin mo?
2: Oh, no.
3: Tulis yung tenga nun, si Batman.
2: Hindi ko napapansin. Hindi ko napansin yun. Tulis pa yung tenga niya.
3: Oo. Hindi lang yan, partner. Ito ha, yung mga elves.
2: Yes, oo.
3: Tulis natin, mga fairies.
2: Yes, oo. Pero yan, mga katang-isip kasi.
3: Oo.
2: Pero may kaklase ako noon talaga, medyo may pagka-pointed.
3: Oh.
2: And then sinabayan nung kilay niya na pag-anon din.
3: Uy!
2: Oo. I don't know kung saan niya naman na yun. Pero kaya popular siya sa school before, lalaki kasi.
3: Baka ano yan, troll so, o goblin?
2: So, ang gwapo niyan tingnan doon sa features niya na yun. Goblin? Hindi, Koreano yung goblin, di ba?
3: Ay, tsaka si ano, tsaka si mga vampires, tulis yung tenga.
2: Oo, may pagka.
3: Uh-oh.
2: Hindi naman tulis sa tulis, pero parang maano nga yung tenga nila, nakaganon. Pero nilalagyan na lang nila dito ng prosthetics yun, di ba? Oo. Pero meron tao talaga na may ganun. Rare nga lang.
3: Rare mm-hmm. po yun. So, sa pop culture po, madalas ito ikinakabit sa pagiging creative nga or naiiba sila. Para fantasy character po yun.
2: Okay.
3: Okay? So, ano man? Ano meron, partner?
2: Ano pa ba? Eh, yung maliit na tenga.
3: Oh, maliit na tenga.
2: Tahimik daw.
3: Tahimik?
2: Oo.
3: Tahimik siya.
2: Reserved personality.
3: Oh, ganun?
2: Mm-hmm. Mm.
3: Diba? So anyway, yung nakausling tenga naman daw ay energetic or thinker. Yung rounded ears daw ay rounded ears. Ini-imagine ko, rounded ears.
2: Di ba paano rounded ears?
3: Friendly daw yan? Mm-hmm. Ewan ko lang.
2: Rounded ears. Parang cool. Dapat may mga pictures. Ayan.
3: Bagitin natin mamaya, partner, sa pagbalik siguro yung anatomy ng ears. Ano?
2: Yes. Ang gulo ng buhok ko. Nakita ko sa camera. So anyway, sige Tita Doc. Kasi ngayon, kuha muna tayo.
3: Sige.
2: No? Bago tayo mag-break, kuha muna tayo ng latest sa pag-asa. Dahil nga may bagyo tayong binabantayan. Si Bagyong Domeng. Okay, so nasa linya na ba?
1: Panahon! Panahon! Patrol! Alerto sa Bagyong Dome! Alerto sa Bagyong Dome!
2: Magandang gabi po. Magandang umaga, Lian Loreto from Pag-asa. Kumusta na po? Asa na po ang Bagyong Dome ngayon?
0: Yes po, magandang umaga po, Miss Amy and Doc Dulo at sa lahat ng ating mga tagasbaybay. Itong bagyong Domeng po ay nasa may Philippine Sea, typhoon category po, at ito po'y huling namataan sa layong 760 kilometers silangan ng Kalayan, Cagayan. May taglay pong hangin na abot sa 120 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 150 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour at hindi po natin inaasahan na maglandfall sa ating bansa. At sa nakikita po natin, possibly by Monday, makalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang epekto naman po nito, no, indirect effect nito ay palalakasin niya yung ating habagat. Nagdeklara na nga po tayo kaninang umaga ng simula ng ating habagat. Ibig sabihin, magsisimula na din po yung ating tag-ulan. So in the next few days po, asahan natin yung mga pag-ulan. Posible nga po yung mga malalakas na mga pag-ulan sa may malaking bahagi po ng Luzon and Visayas in the next few days. At sa ngayon naman, possible pa rin naman po yung mainit pa rin na panahon dun po sa may areas ng Luzon. Ngunit nga po, dahil simula na po ng habagat, possible po yung malalakas na mga pag-ulan dito sa may Mimaropa, sa may western sections din ng Visayas, and also some parts pa rin po ng Mindanao, maging sa may Batangas and Lanao del Norte hanggang bukas. And then, para naman po sa trough o yung buntot nitong si Bagyong Domeng, maaari po makaranas din ng maulap na panahon, mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa may Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, maging sa may Quezon area. Other parts of the country naman, meron pa rin po tayong possible na mga panandali ang buhos ng ulan, dulot naman ng mga thunderstorms. Dahil nga po, simula na ng ating habagat ay mas dadalas din po yung ating mga thunderstorms. So always po, pwede po natin i-check yung ating website, panahon.gov.ph, para po sa mga thunderstorm advisories. Yan lang po ang details mula dito. Mag-asa, Lian Loreto, magandang umaga.
2: Opo, Ma'am Lian, isang tanong lang po. Yung kaninang ulan na naranasan dito sa Metro Manila, no, bagamat hindi naman malakas, no, ito po ba'y parte pa rin na epekto pa rin po ng bagyo, o ito lang kasama lang sa sinasabi mong mga manakanakang pag-ulan?
0: Well, ito po sa ngayon, no, ay kasama pa po ito sa mga thunderstorms lamang. So, in the next few days though, yung habagat na po yung magdadala ng mga pag-ulan sa Metro Manila.
2: Okay, salamat Ma'am Lian.
0: Maraming salamat, ingat po tayong lahat.
2: Yan po si Ms. Lian Loreto, ang ating pong weather forecaster mula sa PAGASA. So ayan, so asahan ang mga thunderstorms, Tita Doc, kaya kailangan na laging may dalampayong,
3: mm-hmm.
2: 'Di ba? Yung mga kumbaga walang sariling sasakyan, dapat lagi may dalang
3: kapote
2: o kaya siguro para hindi mabasa yung shoes, mga extra na shoes na para kahit lumusong sa baha, 'di ba? Mm-hmm. Kasi wala tayong magagawa.
3: Oo,
2: 'yun ang ating sitwasyon sa Metro Manila. So mag-break muna ulit kami ni Tita Doc Lulu at sa aming pagbabalik. Ito, continue natin Tita Doc, yung natitira tungkol sa tenga.
3: Yes.
2: Oo.
3: Sandali, pag-text mo na sila doon sa ating question tonight.
2: Oo, sa ating sagot. Ating tanong, sagot pala. Mamaya yung sagot, babasahin namin pagbalik. So, ito muna ulit yung tanong, Tita Doc.
3: Ito yung tanong, anong endearment o tawagan niyo mag-partner?
2: Mm-hmm. Ayan. Ipadala po sa amin ang inyong sagot sa 0919-278-3000. So, dyan lang kayo ha. Magbe-break lang kami saglit ni Tita Doc Lulu Marquez. Babalik pa rin kami dito yan sa
4: Private Talks.
1: Private Talks.
4: Private Talks.
1: Sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 2 minuto makalipas ang alauna ng nagmamadaling araw.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Sigurado na papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Relaxing music and private talks.

0: Call me Imy.
1: Imy.
0: On Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
2: Doc Lulu Marquez.
0: On Private Talks.
3: And we're back. 1:16 na nagmamadaling araw. Kumusta na kayo dyan?
4: Naku, talaga naman ano, yung question of the night natin ay ano ang tawagan ninyong may sweetheart?
3: Ayan.
4: May sagot na, partner.
3: Ha?
4: May sagot na.
3: May sagot na. Uh-oh. Basahin na natin.
4: Sige, go.
3: Si Jessa ng Quezon City, sabi niya, sa amin ang partner ko, Doc Lulu, Ma'am Imy, ang endearment namin ay love at babe. Ah, so tawag ni babae, love.
4: Aha.
3: Si lalaki naman tawag niya sa girl, babe.
4: Wow.
3: Oo, simple lang siya pakinggan pero malalim yung meaning kasi ginagamit namin ito sa araw-araw. Mm. Kahit sa simpleng good morning o kapag gusto namin mag-check kung okay ba ang isa sa gitna ng busy na schedule. Mm. Malamang pati sa cellphone yun na nakalagay, no?
4: Ito naman si Mark. Mark, lalaki naman, ano?
3: Aha.
4: From Manila. Sabi niya, ang tawagan namin ng partner ko ay honey. Honey?
3: Honey?
4: Honey, honey. Mm-hmm. Okay? Okay, so mas gusto namin yung malambing na words kasi nakakatulong siya para kumalma ang usapan, lalo na kapag may konting tampuan o hindi pagkakaintindihan. Kahit simpleng tawag lang, nababawasan ka agad yung tension.
3: Ah, so bagay pagpangalan, parang galit, di ba?
4: Mm-hmm. So paano sila?
3: Oo, sila honey. Honey.
4: Hmm. Oo, sabihin mo nga in a sweet way.
3: Hindi pala pa ako natawag na honey kasi kaya hindi ko alam. Honey! Ganon?
4: Pagalit ka, hanip!
3: Hoy, honey! Ano ba, honey? Siga! Palagay ko pagkagalit, Tita Duk, hindi mo masasabi yung honey.
4: Eh, hindi nga. First diba? Name na lang.
3: Malamang pangalan yun. Diba? Ito, si Angela ng Pasig City. Angela. Sabi niya, Doc Lulu, Ma'am Imy, sa relationship namin, ang partner ko, mahal at love ang ginagamit naming endearment. Mas traditional siya, pero mas sincere pakinggan. Lalo na kapag tahimik lang kaming mag-usap o kapag gusto naming iparamdam na mahalaga talaga ang isa't isa kahit sa simpleng araw lang.
4: Mm-hmm.
3: Mahal.
4: Ayun. Ano yun, love?
3: Oo. Hal, yung iba hal.
4: Hal?
3: Oo, halimaw, pagalit.
4: Halimaw? Ano ba yun?
3: Pagkagalit. Mahal, pagka okay. Pagka ano, halimaw. Ay, nako.
4: Ako, lalaki naman to, ah. Si John ng Caloocan. Babe at hon ang tawagan namin ng partner ko, Doc Lulu at Ma'am Imy. Medyo playful yung style namin, kaya madalas may kasamang biruan at kulitan. Pero kahit ganun, ramdam pa rin yung care at effort namin sa isa't isa, lalo na kapag magka-chat o magkasama kami.
3: Ah, pati sa chat yun ang tawagan. Okay, si Cheska naman ng Laguna sa amin, Ma'am Imy, Doc Lulu, ang endearment namin ay sweetie. Ah, nakaka-good vibes siya, lalo na kapag stress sa school o trabaho, kasi kahit pagod ka na, gumagaan pa rin yung pakiramdam mo kapag narinig mo yung tawagan ninyo.
4: Paano ulit, partner?
3: Sweetie.
4: Yes, sweetie. Come here.
3: Come here. Parang, sabi ko lang nga ba eh.
4: Pusa.
3: Naging pusa. Tita, no. Tao to, tao.
4: Ah, tao pala. Okay.
3: Tao.
4: Miguel ng Rizal. Ang partner ko at ako, Doc Lulu, sa simula pa lang ay gumagamit ng mahal at baby ko. May ko, baby ko.
3: Oo.
4: Pwede?
3: Pwede.
4: Hmm.
3: Bakit? Mga bata ang gumagawa yata nito.
4: Ah, sige. Diba? Yun ang endearment daw nila. Simple lang daw siya, pero meaningful. Kasi kahit walang masyadong matamis na salita, sapat na yung sincerity at consistency sa pagtrato namin sa isa't isa every day.
3: Yung iba, may narinig ako ng Bebe Loves.
4: Bebe Loves?
3: Oo. Yung mga bata na kasi itong mga to eh. Kaya yung mga ganun ang tawagan nila, di ba?
4: Sige.
3: Si Maya naman ng Laguna. Ang tawagan namin ng partner ko ay baby. Dahil ito yung naging natural sa amin noong unang stage ng relationship. Naging comfort word na siya ngayon, lalo na kapag may stress kami at kailangan lang ng konting lambing sa usapan.
4: Ano ulit?
3: Baby.
4: Baby.
3: Oh.
4: In a nice way, paano?
3: Baby. Halatang walang ano.
4: Walang
3: enta kausap. Baby. Walang feelings.
4: Ay, Maya, ay, ikaw, si Maya yun, di ba? Si Carlo, punta tayo ng Iloilo. Sabi niya, Doc Lulu at Ma'am Amy, sa amin ang partner ko ay Sweetie. Ayun.
3: Oh, Sweetie ulit.
4: Mm. Kasi pareho kaming mahilig sa light at positive na energy sa relationship. Kapag ginagamit namin ito, nagiging mas maayos ang mood namin at mas madaling ayusin ang anumang tambuhan or misunderstanding. Sweetie.
3: Yes, Sweetie. Ang nanay at tatay ko, naalala ko, nanay at tatay lang din.
4: Paano?
3: Nanay? Ano? Nay. Ganun tawag. O kaya, tay. Ganun lang.
4: Paano?
3: Nay, tay. Ganun lang tawagan nila. Wala kang kwentang kausap sa ganyan. Ay, naku. Diba?
4: Ano ba yan? Nanay, tay. Uy, mag-text pa kayo. Gusto na yung malaman yung mga, ano yun.
3: Paano tawagan nyo? Yung totoo, walang bulahan. Ayan, diba? Ano yung endearment ninyo sa isa't isa? Anong tawagan ninyo? Padala po yan sa 0919-278-3000. At bakit ba kailangan ng endearment, Tita Doc?
4: Kailangan yun, diba? Parang,
3: parang it's what sets you apart sa iba, di ba? Kunyari, ikaw, di ba? Kung may boyfriend ka, parang yung tawag niya sa'yo, yun yung difference mo sa iba pang kakilala niya.
4: Tama.
3: Di ba? Na ikaw yun. Pinapakilala niya sa mundo na ikaw yun. Yes. Di ba? Parang ganun po yung binibigay na sense nung endearment na yun. And, di ba, it makes people feel special talaga. Iba rin naman talaga may tumatawag sa'yo ng love, di ba?
4: Paano ko ano... Hello, Mama Bear.
3: Mama Bear? Ang kaba naman nun. Si Mama Bear tsaka si Papa Bear.
4: Oo.
3: Eh, pagka nagkaanak sila.
4: Ano?
3: Di ba? Si Baby Bear.
4: Oo, yan.
3: Tapos, the Bear Brand family na brand din. Ay, naku, ano ba yan,
4: ano
3: tita?
4: Ano yung kanta na ano? Tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat. Ano nga kanta yun? Gusto? Baby Shark. Ano?
3: Baby Shark.
4: Oh, yun. Oh, Baby Shark.
3: Oo, pwede? Baby Shark.
4: Mama Shark.
3: Pangit. Mama Shark, parang pangit. Parang may galit ka ba dun? Tinawag mo Shark yung ano.
4: Partner.
3: Oh.
4: Kasi kanina, pinag-usapan natin, balik tayo sa tenga ha?
3: Yes.
4: Yung tenga na yan, kung part of foreplay, pwede, di ba?
3: Pwede, diba kasi may kiliti dito.
4: Tama. Di ba we always say that pag nagpa-foreplay po kayo, to pamilya, you use the five senses.
3: Mm-hmm.
4: So, kung kasama yung tenga sa part ng sense, part of your senses, yes, no? Kasama yun, di ba? Mm-hmm. So, how do one simulate that para maging part ng foreplay, yung tenga na yan?
3: Una, siguro pwede kang yung maglambing, di ba? Kasi yung boses mo, bubulungan mo siya ng something sweet. Oo, di ba? Lalo yung mga lalaki, di ba? Ang hilig yan, parang bubulong sa'yo.
4: Ayan,
3: pero malambing.
4: Tama.
3: Diba? Tapos kunyari naman magagalit si misis. Tigilan mo ka ako, pagod ako. Diba? Pero hindi naman niya tinutulak palayo. Hindi mo?
4: Palapit.
3: Palapit naman, diba?
4: May mga babae naman na parang pag mainit ang ulo, tapos sisigaw, no? Siyempre, kayong dalawa lang sa kwarto, di ba? Parang nabibingin naman si kuya.
3: Oo.
4: Okay? So, pag-usapan natin, partner, yung anatomy ng ears. Gusto mo?
3: Sige, oo. Para maintindihan natin, di ba?
4: Maganda yan, eh, no?
3: Oo.
4: So, kung yung tenga natin, ay ito nakikita natin, di ba? Pinag-usapan natin.
3: Labas lang to.
4: Flat, di ba? Nakatulis. Pag-usapan natin yung labas na yan na... Meron ding loob pag naglilinis ka ng tenga.
3: At malaki pala yan sa loob, Tita Doc.
4: Yes.
3: Diba? Malalim.
4: So, pag sinabi mo kasing anatomy of the ear, merong tatlong lugar yun, partner.
3: Mm-hmm.
4: Ha? Meron outer ear, may middle, at saka inner ear.
3: Oh, okay.
4: So maganda yan. Mabilis lang tayo. Yung outer ear, yan yung ito nakikita natin.
3: Yeah.
4: At saka yung kanal kung saan naglilinis ka ng tenga.
3: Yung pinakabungad.
4: Yes.
3: Uh-huh.
4: Tapos pag
3: yung butas.
4: Naglinis ka ng, naglagay ka ng whatever na panlinis mo doon, ano?
3: Yeah.
4: Yung, what you call
3: masama
4: that?
3: Yung earbuds.
4: Yes.
3: Masama yun.
4: Kasi mas pinapasok mo yung
3: yes.
4: oil.
3: Yes. Meron na yung nabibili na parang niro-roll, di ba? May parang ganyan, yeah, bilog-bilog, na pag inikot mo, nakukuha niya whatever earwax na nandoon.
4: Right. Uh-huh. Okay. So that's part of the outer ear.
3: Okay.
4: That's part of the outer ear. And after that, hindi mo siya masasagad kasi pa, oh, may masakit.
3: Oo.
4: Yun na yung...
3: Eardrum.
4: Eardrums.
3: Tinamaan mo na.
4: Tawag dun ay tympanic membrane.
3: Mm-hmm.
4: So, that's still part of the outer ear.
3: Mm-hmm.
4: Okay, so, dun sa eardrum na yan, partner, magiging middle ear na siya. Nasa middle ear na yan, meron tatlong buto. Ito yung tatlong buto na the smallest bones in our body ay okay. Nasa tenga natin.
3: Nasa loob.
4: Yeah.
3: Ito yung pagka nililinis mo yung tenga mo, maririnig mo para may tinatamaan ka.
4: Okay.
3: Okay.
4: So, hindi pa yon. Kasi pag may narinig ka or, you know, may parang may vibration doon, oo. Inner ear na yon.
3: Oh, malayo so, na pala talaga.
4: Middle ear would be nakadikit sa, ano yan, yung tatlong buto nakadikit doon sa eardrums nga. Mm-hmm. So, yung malleus, incus, at saka stapes. So, there's really, really small bones in our body. Tawag doon ossicles. Okay? Mm-hmm. Tapos, yun yung, ano, at the same time, nandyan din yung eustachian tube.
3: Okay. Ano yun?
4: Ayun. Gusto mo malaman? Yes. Maramdaman
3: so,
4: yun?
3: Imagine sa loob na, kasi para maintindihan natin, bakit hindi natin dapat masyadong ginagalaw yung kaloob-looban
4: correct.
3: Ng ating tenga.
4: Yeah. Part na ipa-feel ko sa yung eustachian tube mo, ah, mm-hmm. na nasa middle ear mo. Okay? You close your nostrils, no? I-close mo yung nostrils mo, tapos mag-blow ka. Not through your mouth, but sa nose din. Na-close. Sabay tayo, ah. Close. Then, oh, no. Ano nangyari?
3: Dito.
4: Parang may nag-pop.
3: Oh, yeah, oo.
4: Oh, nag-pop both mm-hmm. ears, right?
3: Meron, oo.
4: So, ibig sabihin, nag-open up yung eustachian tube mo.
3: Oh, ganun
4: so,
3: yun.
4: Na balance yung pressure ng eardrums mo sa parehong tenga mo.
3: So, importanteng ginagawa natin yun from time to time?
4: Hindi naman. Kaya lang, ang point ko is para alam mo nandun yung eustachian tube mo.
3: Ah, okay.
4: Okay, then may importance po yung tube na yan para ma-neutralize yung pressure ng yeah. eardrums natin. Okay? Mm-hmm. At saka marami pang purpose yan. Pero anyway, after yung tatlong buto na yun, papasok tayo sa inner ear. Yung inner ear na yan, meron partner na tinatawag na cochlea at semicircular canal. Yung cochlea na yan, may tubig yan. At okay. yung semicircular canal, may tubig din yon. Anong mm-hmm. purpose nun? Yung cochlea kasi may parang buhok-buhok sa loob eh. Mm-hmm. That's yan yung pag nag-vibrate, nakakarinig ka.
3: Okay.
4: So you hear. Mm-hmm. Ayos yung pandinig mo. Mm-hmm. Yun naman, semicircular canal, may tubig yun. No? Yun yung nag-takes care of your balance. Takes care of your
3: kaya,
4: balance.
3: Kaya, yung iba, may meron silang vertigo.
4: Yes.
3: Ang sinasabi, yung tubig dun sa loob ng tenga nila, hindi na balance.
4: Eh. Tama.
3: So, yun.
4: From the semicircular okay. canal. Mm-hmm. Pero may ibang tao kasi na pag naliligo or nasa swimming pool, like, ay, pumasok yung tubig sa tenga ko.
3: Yung mga ganon. Nasagpapanik.
4: Oo.
3: Eh, kasi maririnig mo yung tubig talaga eh.
4: Right. Pero it did not go inside the inner ear. Dun lang yan sa outer ear, dun sa kanal.
3: Oo. So,
4: tapos
3: kailangan
4: pinupukpuk
3: lalabas
4: yan.
3: Naman siya. O kaya, minsan nakaganon ka lang. Di ba kailangan
4: naman.
3: Ipukpuk yung ulo mo eh.
4: Yes.
3: Oo, lalabas naman siya ng kusa.
4: Tama.
3: Mm-hmm.
4: Okay, so yun lang. Bagiti lang natin na yung tenga natin talagang delicate nga. Ayan, di ba, partner?
3: Sabi nga, di ba, ng ENT, wag natin yan papasukan ng anything na pwedeng makadamage kasi yung paligid niya napaka-sensitive.
4: Tama. Mm-hmm. Di ba? So, yun mga nag-foreplay. Nagpo-foreplay, you can nibble-nibble only the auricle. Hindi ba? Auricle dito, partner eh.
3: Mm-hmm.
4: No, nibble-nibble mo lang yan, kikiss mo sa part of foreplay yon.
3: Yes. Oo. Pero tingnan nyo kung malinis.
4: Okay, yun lang. At saka, partner, yung tenga natin, parang vagina yan eh. Self-cleaning din yan eh.
3: Sabi nga,
4: yes.
3: Oh, pero hindi, it doesn't mean yung outer hindi mo lilinisin, Tita Doc. Yun
4: yes.
3: loob yung sinasabi ng mga doktor.
4: Right.
3: Oo, ngayon kung talagang gusto mong malinis yan, punta ka sa ENT para safe. Diba?
4: Kasi may sinasabi na, yung mga sinasabi mo nga na pag yung magamit ng earbuds,
3: yes.
4: So pinupush nila yung earwax.
3: Naku, lalo.
4: Tapos tumitigas yun, diba?
3: Yes, oo. Mm-hmm. Nagkukos yun ng pagkabingi.
4: Yeah.
3: Oo.
4: Pagkabingi, ang tawag na doon ay impacted cerumen.
3: Naku.
4: Mahirap na tanggalin yun.
3: Natatanggalin na. Din. Doktor din na magtatanggal, oh, diba, Tita? Pero pahirapan.
4: Oh, yes.
3: Puk!
4: Tanggal na yun.
3: Oh, pero mo, nung hindi ka makakarinig dahil nasiksik mo nang nasiksik. Yung iba, grabe yung daliri, di ba? Kung makaganon ng tenga. Pero masama po yun, lalo na kung mahaba yung mga kukunyo.
4: Correct.
3: Pwede siyang masira, masugat.
4: Yes.
3: Oh, oh.
4: So yung earwax po, pinapasok yun ang pinapasok, tapos tidigas po yun. Ha?
3: Mm-hmm.
4: But anyway, partner, no, yung magbigitin ko lang yung eustachian tube. Ha?
3: Sige.
4: Okay. Very important yung eustachian tube na to. Ito yung mag-equalize ng pressure ng inyong eardrums at saka at the same time, madedrain yung mucus at the same time protection po yan ha. Partner, ito ha, basahin ko ito partner ha, importante ito no. So, yung eustachian tube nyo po, na nasa inyong middle ear, ito po ay nag-open when you swallow. And when you swallow, you yawn.
3: Ay, pag... okay. Pagka nag-swallow kasi, para may maririnig ka talaga dito.
4: Yes.
3: Oo. Tapos pag nag-yawn ka naman, yes, maririnig mo rin, may tumutunog.
4: Right.
3: Pero wag masyado yung yawning na todo kasi baka...
4: Mag-lock jaw
3: ka naman.
4: At saka pag kumakain ka din. Okay? Mm-hmm. So actually, it equalizes the pressure sa middle ear mo. Kaya yun yung feeling na parang may nag-pop. Pop. Kanina, yes, tinesting namin ni Amy.
3: Naalala ko nun yung tatay ko. Kumakain siya, gumagalaw yung tenga niya. Paano kaya niya ginagawa
4: yun? May so, ganun di pa gumagalaw.
3: Curious ako. So every time matapos kumain, akit ako sa taas, sa second floor. Meron kaming malaking salamin eh. Mm. Papanoorin ko yung sarili ko. Pinipili ko siya pagalawin. Until... Ayan.
4: Napagalaw mo siya?
3: Until napagalaw ko siya.
4: Hindi nga, patingin.
3: Huwag na. Tapos, binalita ako sa ano sa family ko. Naku, alam mo ba, Tita Dok, hanggang lumaki ako, pagalawin mo yung tinga mo, ginawa akong clown na ng mga pamilya ko. Turned out, hindi pala alam ng father ko na gumagalaw yung ears niya while eating. Hindi siya aware.
4: Okay. Mm-mm. Pero now you can still move that ear?
3: Mm-mm.
4: Both or left or right?
3: Both.
4: At the same time?
3: Oo.
4: O kung gusto mo lang yung right lang, tapos yung left
3: hindi
4: lang.
3: Hindi pa naman ako umabot sa ganun.
4: Both.
3: Ay,
4: mamaya doon.
3: Pero ba't mahirap ba yun? Madali lang kaya yun.
4: Mamaya, turuan mo kung paano.
3: Turuan ka ni Tita, no?
4: Habang umunguya ba? Ano ba?
3: Hindi. Ano lang. Basta, kasi una, nagsimula ako, ginagaya ko siyang umunguya. Tayo mang gumalaw. Hanggang siguro kaka-flex ko dito. Na tutunan ko siya.
4: Amazing. So, ikaw lang sa mga kapatid?
3: Oo, tapos ginagawa nung pag maliit ka, di ba? Pauupuin ka pa nung matatanda. Dali, pagalawin mo yung tenga mo. Parang, ano ba? Stop! Parang ganun. Gusto mo sumigaw, pero bata ka, kaya hindi ka makapanag.
4: Ilan taon ka lang noon, pagalawin mo yung tenga mo?
3: Siguro mga 4-5 years. So, may memory na ako eh. Oo.
4: So, ngayon, kailan mo siya ginagawa? Bago matulog?
3: Akit, pagka walang tao, akit ako dun sa taas, tapos panonoorin ko yung tenga ko, pinapagalaw ko, hanggang natutunan ko siya.
4: Lagot ka sa akin mamaya.
3: Ay, nako.
4: Tsaka, you just take yung tube pala, bagitin natin yung partner, no? Mm. So, it will clear the fluid and the mucus and the mga debris sa middle ear mo down to your throat. Ayun, mailalabas mo siya.
3: Doon talaga siya dumadaan.
4: Oo, kasi nakakonekta sa throat natin yun.
3: See?
4: So, mag-prevent yung mga build-up.
3: So, meron siyang sarili talagang paraan. Yeah. Hindi lang naman para palabas dito.
4: Right.
3: Meron siya sa loob ng katawan. So, sa throat mo lalabas. Yeah. Na pwede mong iluwa.
4: Yes. Especially yung may mga upper respiratory infection.
3: Yeah.
4: Minsan kasama yung nabibingi-bingi.
3: Sa bagay, totoo, di ba? Pag may matindi kang sipon, Tita Dok, yung pandinig mo, apektado.
4: Parang bingi, no? Oo. Yan. Okay, so protection din po yan, ha?
3: Ganun.
4: Ayan. So now you know about the eustachian tube.
3: Ganun pala yun. Okay. Tingnan ninyo. Mukhang ang liit-liit ng ating mga tenga, pero ang laki pala ng kanyang papel. Diba? So ngayon, Tita Dok, 1:34 tayo ng nagmamadaling araw. Pagbalik natin, pag-usapan na natin itong tungkol naman sa mabalbon.
4: Sige, buhok-buhok diba? Na yan.
3: O, yung mga buhok-buhok na yan. Abangan nyo po yan sa pagbabalik namin. Pero, ito muna ulit yung aming tanong. Ano yung inyong endearment o tawagan ninyong mag-couple? Ipadala po ninyo yan sa amin, Tita Dok.
4: Sa 0919-278-3000.
3: Ayan. Pwede rin kayong tumawag sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Okay, so babalik pa ulit kami, Tita Dok. 1:35 na nagmamadaling araw. Diyan lamang kayo, magpapatuloy pa ang Private Talks.
0: Relaxing music and private talks.

0: Aimee.
1: Aimee.
0: On Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
2: Doc Lulu Marquez.
0: On Private Talks.
3: 1:15 na nagmamadaling araw. Kumusta na kayong lahat dyan? Tita Doc, basa tayo ulit ng mga sagot nila.
4: Meron nga, no?
3: Mm-hmm, meron na.
4: Question ulit?
3: Oo, si Paula ng Bulacan. Love mm-hmm. din yung tawagan nila, Tita Doc.
4: Love
3: sabi
4: din.
3: Niya, oo.
4: Mm.
3: Para daw kasi sa kanila, hindi lang siya basta endearment, kundi parang comfort word na lagi mong hinahanap kapag pagod ko. Talaga? Salamat. Kasi doon mo nararamdaman yung support at understanding.
4: Mm.
3: Nahanap niya yung boses na love.
4: Love.
3: Ganon.
4: Mm-hmm.
3: Ba't ganun? Para tayo mga bitter, Tita Doc.
4: Paula, punta tayo ng Davao.
3: Sige.
4: Davao City. Si Sophia, Doc Lulu at Ma'am Aimee, sa amin ng partner ko, ang endearment ay love. Madalas namin itong ginagamit kahit sa maliliit na bagay tulad ng pag-good morning. Good morning, love. Ganun, partner?
3: Mm-hmm.
4: Ha? O pag-remind na, kain na tayo, love.
3: Oh, wow naman.
4: Nakakatulong kasi siya daw para manatiling connected kahit busy kami sa kanya-kanyang gawain araw-araw.
3: Mm-hmm. Si Andrew naman ng Cebu City. Sabi niya, ang tawagan daw naman nila ng partner niya ay baby.
4: Baby.
3: Yan. Para sa amin, importante yung ganitong endearment kasi nagiging way siya para ma-express yung care kahit sa simpleng chat lang or mabilis na usapan sa telepono.
4: Mm.
3: Baby.
4: Baby. Ikaw nga ulit?
3: Baby. Wala talaga eh. Kahit anong pilit ko dito, Dok. Walang emosyon eh. Talaga.
4: Punta sa dito kay Christine.
3: Hmm.
4: O Christine ng Batangas. Hindi si Christine yan sa doon.
3: Dito, diba? hindi. Si Teen. Hindi si DJ Sweetie Teen.
4: Hindi si Teen. Sige. Sabi ni Christine ng Batangas, Doc Lulu at Ma'am Aimee, ang endearment namin ng partner ko ay mahal at love. Mas gusto namin ito kasi mas natural pakinggan at hindi pilit. Kapag ginagamit namin ito, parang mas nagiging kalmado at maayos ang communication namin kahit may konting misunderstanding. Partner,
3: mm-hmm.
4: Hi, mahal.
3: Oh, diba?
4: Ano sagot?
3: Hello.
4: Wala
3: talaga. Pero nga naman, paano kayo mag-aaway, diba?
4: Mm.
3: Kung nyari ang tawagin nyo, mahal o love, diba?
4: Mm.
3: Kung nyari, galit na galit ka.
4: Mm.
3: Diba? Sabihin mo, alam mo kasi mahal.
4: Ay,
3: nawawala nga naman yung galit,
4: ah,
3: 'di ba, Tita Doc?
4: Oo nga.
3: Kesa naman pag sinabing pangalan mo, 'di ba?
4: Mm.
3: Oo, hindi talaga alam mong galit ka talaga pag may nagsabi sa akin. Alam mo kasi Imelda. Parang minumura mo ba ako?
4: Ay, kung lalaki.
3: Alam mo kasi ano bang pangalan?
4: Bruno.
3: Pangit. Ang pangit. O, Dante na lang. Alam mo kasi Dante. Ayan. Para Dante yung artista yung dating, di ba? Alam mo kasi Zach.
4: Ayun.
3: Pag binuo yung pangalan, ayaw pala ni Zach.
4: Zach.
3: Pag na, ayaw buuin ni Zach yung pangalan niya.
4: Ganun ba?
3: Oo, ayan, bawal.
4: Nang tatatakbo. Pupunta yata dito.
3: Ayan na naman. Meron na naman tong Insta.
4: Oo nga, ayan na. Yun na ako nagdadabo.
3: Ayun.
4: Zach na lang ni Zach.
3: Anong pangalan mo ba ang totoo?
4: Zach Itzume. Ano ba yun? Ano ba yun?
3: Zach.
4: Zach Matthew.
3: Oo. Alam mo kasi Matthew. Aba, lalaki. Ayaw na. Anyway, si Jeremy ng Iloilo, sabi niya, sila daw ng partner niya, Han, ang tawagan nila.
4: Mm.
3: Medyo chill lang yung setup namin, kaya madalas may kasamang jokes at kulitan. Pero sa likod nun, malinaw na may respeto at genuine care sa isa't isa. Han.
4: So, Han.
3: Yung parang yung Han, parang okay, no? Natural lang kasi.
4: Han,
3: hali ka na. O, diba?
4: Asan yung E?
3: Han, E. Wait, ano na, tinitipid na nga nila eh.
4: Diba? Ganun?
3: Pwedeng ni o pwedeng Han. Ayan. Depende sa...
4: Sabay-sabay mga han-han.
3: Han-han, nini.
4: Nini. Bulo ah. Punta tayo ng Pampanga. Saan kayo sa Pampanga? Ito si Nicole. Mm-hmm. Si Nicole naman, sweetie at love.
3: Aba.
4: Ang tawagan namin ng partner ko, Ma'am Amy at Dr. Duo. Nakakatulong daw yun, partner. No? Nakakatulong siya para maging light lang ang mood namin kahit stressful ang araw.
3: Mm-hmm.
4: Kahit simpleng tawag lang, parang nababalansa na agad yung emotions namin.
3: Ayun. Mm. Sweetie and love. Naalala sweetie ko yun, Nini. Watch me, Nene. Yun eh. Watch me, Nene. Diba?
4: Kanta yun, diba?
3: Oo, kanta yun. Aba, alam ni Tita Do.
4: O, syempre.
3: Oh, watch me, Nene.
4: Alam ko din paano siya isayaw.
3: Aba.
4: Ikaw nga.
3: Oo,
4: sayaw.
3: Okay na, kanta lang.
4: Pataas-taas ng paa.
3: Oo, pataba. Alam na alam talaga. Baka mamaya mag-ano ka pa dyan, ha? Teach me how to doggy. So anyway, sunod tayo sa isa nating topic, Tita Doc, ano?
4: Sige.
3: Pero may 5 minutes lang kasi tayo. Magbe-break na tayo, 'di ba?
4: Oo.
3: Pero siguro magdagdag na lang tayo tungkol dun sa bakit ba kuminsan nakakatulong talaga yung meron kayong tawagan dalawa na endearment, 'di ba?
4: Yeah.
3: Na ito ba, Tita Doc, psychologically nakakatulong siya, no? Nakakapagbigay siya ng parang added na, alam mo 'yun, hormones mo para tumaas,
4: pwede,
3: diba?
4: Iba yung feeling eh, na pag may, hindi lang, walang nagsasabi ng, ano ba yung sinasabi nitong kasama ko? Tart?
3: Tart, yeah, sweetheart.
4: Oh.
3: Ako nga, no, parang wala nga.
4: Tart, oo. Oh.
3: Wala pang nagbibigay ng sweetheart. Meron sweetie.
4: Pag gano'n, may kilig eh, no? May kilig factor.
3: Kasi parang ano din eh, no? Parang, parang, inaangkin ka niya na akin ka, ha? Ganun. Siyempre yung, di ba, may sense ka na parang okay, so someone na alam, you belong to, parang ganun.
4: Yes.
3: Oo. You're being owned.
4: Part na ganito. Kunyari, hindi ikaw to, ha? For example lang, for example lang, ikaw.
3: Okay.
4: Okay? So, meron kang sweetheart.
3: Mm-hmm.
4: Ang tawag mo sa kanya.
3: Huwag ka mag-alam, malabo eh. talagang kunyari lang talaga yan. Okay.
4: Sweetheart ka.
3: Oh.
4: Anong gusto may tawag sa kanya? Ha, example
3: sa
4: lang.
3: Kanya?
4: Sige. Bilisan mo mag-isip.
3: Parang walang pumapasok sa isip ko. Pero parang maganda. Parang wala.
4: Bilis. Ano nga? Kunyari, sweetheart. Ganyan.
3: Baka love na lang din.
4: Love na lang din. Okay. So, kayo nun, ha? And then, nag-break kayo niyan ni love.
3: Yeah.
4: Nagkaroon ka na another partner. Love, di ba itatawag mo? Iba.
3: Pwede ba? Oo nga, no?
4: Baka maisip mo siya. Dapat iba.
3: Eh di, syempre bago ka naman papasok sa bagong relationship, dapat hindi mo na naiisip yung dati, Tita Doc.
4: Oo nga.
3: Kasi that would be so unfair dun sa bago.
4: Oh, tama.
3: So kahit nasabihin mo love pa din yung tawagan ninyo, pero hindi na siya yung nasa isip mo, kundi yung current partner mo. Dapat ganun.
4: Mm-hmm.
3: Pero kung papasok ko sa bagong relasyon, tapos meron ka pang feelings dun sa nakaraan, yun yung mali. Na talagang pag tinawag mo siyang love, iba pa yung mukhang nakikita mo. Diba? Unfair yun.
4: Okay. Ibahin mo na lang.
3: Oo, siguro pwede. Kung love, di tagalugin na lang natin, mahal na lang.
4: Tama.
3: Pareho din. Ang tamad mag-isip. Gusto mo yun?
4: Itong si Rustom eh, tawag niya sa ano niya dati, ex niya, ano? Tart daw.
3: Oo, sabi niya nga kanina, tart. Oo. Nung sweet pa sila. Eh ngayon, ano na?
1: Wala na
3: daw.
4: Tinanong ko kasi daw, ba't kayo nag-iwalay? Kasi daw, naghanap ng iba.
3: Oh.
4: Ano hinahanap niya?
1: Lalaki.
3: Ano ka ba? Ito ha, regardless of gender, Tita Doc, no? O kaya gender orientation. Regardless, ang paghihiwalay, laging ganun. Laging it's either may hinanap na iba o may hinahanap na iba. Parang ganon. So, either way, kahit ano pang gender ninyong dalawa,
4: naman,
3: talaga merong, sabi nga, dahilan na lang yun. Oo. Maghihiwalay at maghihiwalay. Ang dapat maghiwalay.
4: Walang forever.
3: Yes, walang forever. Tsaka may darating na bago. And then, enjoy mo na naman. Uh-huh. And then, mawawala siya ulit, di ba? For whatever reason. Then? O di may darating ulit bago.
4: Mm-hmm.
3: So, you get to enjoy love daw as long as may dumadating. Basta huwag mong pagsasabay-sabayin.
4: Tama.
3: That's the rule.
4: Ito pa isang tanong. Isa pa isang
3: daming tanong.
4: Tanong
3: nito. Mag-break
4: lang. Tanong ko lang, may sweetheart ka, di ba? Tapos, meron kayong favorite song.
3: Mm-hmm.
4: Tapos, nag-break kayo noon.
3: Okay.
4: O di, paano yung yung may bago ulit.
3: Mm-hmm.
4: What do you think? May ibang kanta ba yun? Pareho lang din? Na
3: usually, magkaiba yung tita, Dok. Nag-iiba, oo. Mm-hmm. Tapos si lalaki usually yung nagbibigay ng... O si baba, I don't know. Mm-hmm. Pero ang song naman, pagdating sa song, mm-hmm. isang araw, marinig mo man yung kanta, wala nang meaning.
4: Mm-hmm.
3: Okay. Diba? So, hindi totoo na hindi nawawala yung feelings. Isang araw, makakalimutan at makakalimutan mo yung tao kahit gaano katagal. You may remember the person, but the feelings, wala na. Oh, di ba?
4: Sure.
3: Love connect. Private talks pala kami.
4: Coach V, kasi ka ba dyan?
3: Oh, di ba? Siguro maganda pag tayong tatlo nila, Coach V.
4: I'm sure.
3: Pero love connect. Uh-huh. Di ba? Di ba? Love connect, private talks. So anyway, so ayan, babalik po ulit kami ni Tita Doc. Dyan lamang kayo dahil kalahatian pa lamang po ang private talks.
0: Private Talks.
5: Private Talks.
0: Sa DZNM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga dating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 2:01 na po na madaling araw na Sunday.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Call me Imee. Imee. On Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
5: Doc Lulu Marquez.
4: On Private Talks.
6: Okay, balik na kami. 204 na nagmamadaling araw. Si Tito.
0: Kala ko may music eh.
6: Mamaya pa. Oo. Pag-usapan muna natin itong mabalbon.
0: May texter muna.
6: Oh, sige. Sino yan?
0: Si Kite.
6: Kite. Anong sabi ni Kite?
0: Sabi niya, advance happy birthday, Tita Doc. Also, sorry, absent ako last week. May surgical mission daw sila sa Nueva Ecija. Pag-uwi ko, medyo na low bat ako. Eh, sobrang init dun eh, pero tiring.
6: Doctor.
0: So, fulfilling naman. God bless you, especially on your day.
6: Yes. So, salamat po sa pagbati para kay Tita Doc.
0: Si ano, sino pa to? Si Gary Roca was able to watch. Okay,
6: nandiyan
0: thank
6: siya.
0: You, Gary.
6: Sino pa? Sa akin wala, tahimik. Wala na nagtitext. Kawawa naman ako.
0: Si Berna, happy for you, ma'am. Sabi naman niya.
6: Uy, gising na si Berna, ba't hindi siya tumatawag?
0: Oo nga.
6: Obligasyon mo yan, Berna.
0: Partner, may isa akong friend dito. Sabi niya, nanood daw siya ng Maritres. Maritres, ha? Sabi niya, kasi ang guest si Trillanes, di ba?
6: Yes.
0: Sabi niya, ay, nako.
6: Hot.
0: Kahit antipatiko ang tingin ng ibang tao sa kanya, dead ma ako, gwapo kasi.
6: Kasi si Trillanes, si Senator Trillanes, alam mo yung lalaki na parang ang bango-bango.
0: Yeah.
6: Parang matatanong mo siya, pinagpapawisan po ba kayo? Parang ganon. So, kaya, tapos literal na definition ng, ano, example ng tall, dark, and handsome. Diba?
0: Dapat tinext mo kanina na itanong ko sa kanya yun. Pinagpapawisan ka ba?
6: Kung pinagpapawisan ba siya? Kita nyo, hindi nyo naisip lahat?
0: Tinanong ko kasi sa kanya eh. Meron, di ba?
6: May isa pa. Alam mo kung ano pa. Nagugulo po ba yung buhok mo? Kasi laging ayos na ayos, tita, no?
0: Oo. Tsaka parang nag 55 years old, baka nagpa-hair dye.
6: Tapos parang ever since, yun na yung haircut niya.
0: Uh-uh.
6: Hindi na babago.
0: Oo nga.
6: Diba?
0: Ano yung tinipe doon ni Zack?
6: Ay, wag.
0: Ba't ganyan?
6: Nga. Oo. Magagalit sa'yo si Rika. Ayan. Anyway, basa tayo ng mga sagot. Si Janelle ng Batangas, sabi niya, ang endearment daw nila ng kanyang partner ay sweetie. Dahil pareho kami mahilig sa light at kalmadong usapan. Kapag ginagamit namin ito, nagiging mas relaxed ang mood namin kahit stressful ang paligid.
0: Sweetie.
6: Sweetie.
0: Paolo naman, lalaki naman to ah, from Quezon City. Doc Lulu at Ma'am sure. Amy. Ha?
6: Lalaki.
0: Sabi, ikaw, lalaki nga eh, Paolo okay. Sabi niya, ang endearment namin ng partner ko ay love.
6: Wow.
0: Dahil ito yung pinaka-natural at hindi pilit na lumalabas sa amin kahit sa simpleng araw-araw na usapan. Mas komportable kami dito kasi hindi na kailangan ng mahabang paliwanag para maipakita yung affection at care sa isa't isa.
6: Ayun. Si Sheena naman ng Manila, sabi niya ang tawagan daw nila ay babe. Aha, kasi ito yung naging default namin simula pa noong unang weeks ng relasyon namin. Dahil lagi namin ginagamit, naging simbolo na siya ng closeness at parang automatic na comfort kapag naririnig na namin ito. Si babe.
0: Ulit. Ulit nga.
6: Babe. Wala talaga eh.
0: Hindi pa na nag-improve na.
6: Nag-improve ba? Talaga, okay.
0: Lalaki ulit. Daniel ng Pasig City. Doc Lulu at Ma'am Amy, sa amin ang partner ko ay mahal. Kasi gusto naming manatiling simple pero meaningful ang communication namin. Mas nagiging sincere ang usapan namin kapag ito ang ginagamit, lalo na kapag kailangan ng mas mahinahong pag-uusap sa mga hindi pagkakaintindihan.

0: Yeah.
1: Si Kate ng Cavite, ang endearment namin ng partner ko ay Honey, Ma'am Amy, and Doc Lulu. Dahil ito yung unang tawag na napagkasunduan namin noong nagsisimula pa lamang kami. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin namin ito kasi parang dala niya itong, dala niya ito yung memories ng pagiging gentle at maingat namin sa isa't isa.
0: Honey.
1: Honey.
0: Uh-huh. Honey. Si Jerome. Napupunta sa akin lalaki.
1: Lalaki, oo nga.
0: Si Jerome, punta tayo ng Batangas daw, partner.
1: Mm-hmm.
0: Doc Lulu at Ma'am Amy, love lang ang endearment namin ng partner ko kasi naniniwala kami sa simple words, carry strong meaning kapag consistent na ginagamit. Mm-hmm. Kahit gaano kabisi ang araw, sapat na ito para ipaalala na present pa rin kami sa buhay ng isa't isa.
1: Wow, talagang in love, no? Ang daming nagtatawagan ng love.
0: Mm-mm. Ano number two? Love, tapos
1: love,
0: ano?
1: Love, tapos babe.
0: Babe, ba?
1: Tapos babe, sweetie? Tapos sweetie.
0: Mm.
1: Yeah. Ah, mahal pala. Love, tapos mahal.
0: Love.
1: Tapos babe, tapos sweetie.
0: Okay.
1: Oh.
0: Asan yung honey?
1: Nawala yung honey?
0: Oo nga.
1: Marami bang honey? Ay nako. Pag paano nga tayo, mamaya patingnan natin kay ano, kay Zach. Oo.
0: Sige nga, oo. Kung sino nagsabi ng kung ano-ano yan.
1: Base dito sa mga sagot nila, di ba, Tita Doc? Para makita natin, ano ba yung popular talaga sa mga Pinoy? Parang
0: okay.
1: Cute lang. Kala lang, di ba? Pero kailangan ba talaga may endearment?
0: Kasi automatic yun eh. Hindi pinag-uusapan yung partner, lumalabas lang.
1: Kusa na lang siya.
0: Mm-mm.
1: Usually si lalaki talaga yung nagsisimula.
0: Yes.
1: Mm-mm. Tapos susunod na lang si babae.
0: Kung isa naman, diba? Girl.
1: Mm-hmm. Kasi parang nakakahiya pag nauna si babae sa kultura natin. Di ba? Pero sa mga Amerikano ba, meron din, di ba? Actually, sa kanila nga yata natin nakuha. Mm. Kasi sila, ang mga Amerikano, mga foreigners, di ba, nasa West, talagang ganun sila makipag-usap pagka sa partner nila.
0: Mm-hmm.
1: Hindi nila tinatawag sa name.
0: Mm-hmm. Naman.
1: Yes. Okay, so kanina usapan tenga, ngayon naman po usapang
0: ayan na.
1: Mabalbon.
0: Mm.
1: Balbon ka ba?
0: Balbon?
1: Oo, mm-hmm. Diba? May ganun eh, may mga babae ang ganda kapag kabalbon dito. Pero yung iba naman ayaw nila, yung pinapatanggal nila.
0: Itawag doon, madamo ka ba?
1: Madamo.
0: Madamo ka ba?
1: Parang iba yung madamo. Parang it refers to sa baba. Diba, Tita Dok?
0: Madamo ka
1: down
0: ba?
1: Under yun, Tita Dok eh.
0: Ganun?
1: Mm-mm. Diba? Pag sabi, madamo ka ba?
0: Mm-mm. Sige.
1: Okay. So, ang tawag dito pala sa English ay hypertrichosis
0: or
1: werewolf syndrome. So, werewolf kasi mukha kang ang werewolf sa dami. Pag sa lalaki to, yung sobrang kapal dito. Mga foreigners to, Tita Dok eh.
0: Tama.
1: Sa Pinoy, parang hindi.
0: Bira. Mm-hmm. Usually, mga Arabo.
1: Tama. Yeah. At mga nasa, mga Caucasians.
0: Mm-mm.
1: Oo. Pero ang Asian men, parang hindi, lalo ang Pinoy,
0: mm-mm,
1: bihira.
0: Bihira.
1: Oo.
0: Tama.
1: Oo, unless may lahi, di ba?
0: Yes, mga tisoy-tisoy. Ganyan.
1: Yes, oo.
0: So sige, pag-usapan na natin ito, hairy. Are you hairy?
1: Aha. Hairy? Bilisan mo na.
0: Hairy, yep. Mag-shave ka na.
1: Oo.
0: So mabalbon po, hypertrichosis or werewolf syndrome. Ginagawang biro po minsan yan. Minsan insecure yung tao,
1: mm-hmm,
0: no? Minsan naman may connection pala sa isang medical condition. So hindi lahat ng sobrang tubo ng buhok ay pare-pareho ang dahilan, ha? May ilan, normal po yan dahil sa hormones o genes.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so anyway, tawag dyan na hypertrichosis or werewolf syndrome. Nabanggit nga ni Amy, parang werewolf, no? Parang buong ang werewolf kasi, di ba, parang ang
1: dito talaga, buong katawan, di ba?
0: Yeah.
1: Oo, yung dibdib, tapos yung legs. Pag yeah, even hita, di ba? May mga balahibo.
0: From head to toe.
1: Oo, yes.
0: Tama. So, pambira naman po yan. So, meron din sinasabi partner, yung hypertrichosis, kinumpare nila sa hirsutism. Hirsutism, madalas sa girl.
1: Okay.
0: Na tinutubuan ng extra hair. For
1: yes,
0: example, yung nga nabagit mo kanina, yung marami sa legs.
1: Yes.
0: Or
1: tapos misan, may babae may balbas. Ay, may bigote.
0: Bigote,
1: bigote yes,
0: yes. Or mas mahaba yung patilya, ganun.
1: Ikaw wala talaga, no?
0: Ano?
1: Wala kang bigote.
0: When I was younger, meron.
1: Meron. Ako meron parang itim dito.
0: Yes.
1: Oo.
0: Once you reach 60s,
1: nawawala
0: na siya.
1: Oh.

0: lang pala bantayan ko.
1: Pero hindi naman alata sa iyo, there are some women na talagang obvious.
0: Pero parang last year yata yung kumapal to, na-bother ako. Na parang, hala, bakit nagiging lalaki na ako?
1: Parang gusto mo pumunta ng derma para...
0: Actually, diba? Tinanong ko nga yun kay Doc Happy. Yeah. Kaya...
1: Mawawala din yan pag mong pasinin. Lagyan mo lang ng mga concealer.
0: Ang tawag pala doon, Tita Doc, ay ano?
1: Hirsutism.
0: Hirsutism. Hirsutism. Ayan. Hirsutism.
1: Yes. Okay, so mamaya i-ano natin yan, i-differentiate natin. Ha?
0: Okay.
1: Sige. So ano daw yung hyperchicosis? So ito po ay abnormal o sobrang pagtubo ng buhok sa katawan o sa mukha. Okay? So kahit sa mga bahagi na hindi karaniwang mabuhok.
0: Mm-hmm.
1: So congenital po yan, pwede. Or acquired na nade-develop habang tumatanda. Dahil umiinom ka ng gamot, o meron kang sakit, o meron kang particular na kondisyon sa katawan. Okay? So, mukha kang werewolf.
0: Mm-hmm.
1: Katakot naman, werewolf. Okay. Very rare naman itong kondisyon na ito, partner eh.
0: Oo. Pero rare siya sa atin.
1: Yes.
0: O in general sa mga tao.
1: In general.
0: Okay. Siguro pati likod dito, Tita Do, kasi meron. Oh, usually, wala sa likod dito.
1: Yeah.
0: Di ba? Dito lang.
1: Meron nga partner na baby pa.
0: Mm-hmm.
1: Ganun na siya.
0: Meron na. Mm-hmm. Wow. Nakakatakot nga.
1: So, anyway, genetics po yan. Nagkaroon ng genetic mutation. Okay? At iba na mamana or present po yan sa kapanganakan. So, pang nanganak mo yung baby mo.
0: Yun na.
1: Sobrang dami na yung buhok.
0: Oh.
1: Mm-hmm. No? So, sabi nga nila, ay, parang balot. Hindi ba?
0: Yes.
1: Hindi ba pag kumain ka ng balot, parang madaming buhok.
0: Parang may buhok. May balahibo.
1: Mm-hmm. Balahibo
0: so,
1: pala.
0: Parang ganun.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Diba? So, anyway, yung iba naman, pwedeng mag-trigger yan ng ilang gamot tulad ng, kunyari, nag-minoxidil ka, nag-steroid ka, or meron ka iniinom na gamot for seizures, pwedeng matrigger yan na maging mabalbon ka.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, anyway, meron pa part na sinasabi dito na kung malnourished ka, meron kang hormonal imbalance, meron kang thyroid disorder o may cancer ka, matitrigger din.
0: Pwede din. So, yung ibang cancer kasi nakakalbo, ito naman pwedeng baligtad ang epekto.
1: Yes. Mm-hmm. Or meron kang autoimmune disorder.
0: Mm-hmm.
1: Alright? So, pwedeng localized to partner. Binanggit mo kanina, buong katawan ba? So, pwedeng localized lang, hindi buong katawan. Pwedeng ganun yun.
0: Pwedeng,
1: ha?
0: Meron ako nakita dito, Doc, sa isang part lang ng mukha niya.
1: Yes, may ganun,
0: may
1: diba?
0: Parang isang tumpok na tama. Buhok dito. Okay.
1: Diba, no? Mm-hmm. And ano yun, babae o lalaki?
0: Babae.
1: Babae. Mm-hmm. And ito pa isa, pwedeng manipis yung buhok o sobrang kapal at hindi lahat ng mabalbon ang may hyperchicosis.
0: Mm-hmm.
1: Alright?
0: Okay.
1: So, ayan. Okay. So, ano to? Common endearments. Alright. So, ano yung symptoms niyan? Pag meron kang hyperchicosis, ano yung mga symptoms, partner?
0: Yes.
1: Sige.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Yung una ay pwedeng ang buhok ay...
0: Mahaba.
1: Ayun, mahaba.
0: Tuloy-tuloy siyang tumutubo.
1: Oo. Mahaba siya, makapal, or sobrang itim, hindi naman siya maputi,
0: yeah,
1: diba?
0: Kasi iba yung kulay nitong sinasabi mo, Tita Doc. Eh. Iba yung strands, hindi kulay eh.
1: Mm-mm.
0: Masyadong black at makapal yung buhok. Oo, diba? Hindi siya yung ordinaryong katulad dito sa hair natin na parang gumagalaw-galaw.
1: Yes.
0: Sa kanya, parang matigas.
1: Oo.
0: Tama?
1: Ayan. So, sobrang dense kumpara sa normal. Tama. Mm-hmm. Yung sinasabi ni Amy, ano?
0: Yeah.
1: So, bagitin natin ito. Very important, no? So, bukod sa physical symptoms, eto na. Meron kang emotional at psychological effect. Siyempre naman.
0: Oo.
1: No?
0: Lalo na kung babae. Kung lalaki, parang okay pa nga eh. Mm-hmm. Pero pag babae, parang...
1: Oh, iba na yun.
0: Nakakahiya.
1: Oo. Yeah. So, meron kang self-esteem mo, mababa.
0: Mm-hmm.
1: Nabubuli ka pa, pagbata ka pa, ganun, no?
0: Naku, lalo sa elementary, yung mga bata, di ba? Hindi naman kasi nila naiintindihan.
1: Kaya nga.
0: Mm-hmm.
1: So, magkakaroon ng anxiety hanggang lumaki na, tapos may social discrimination.
0: Yes.
1: Okay? So, bigatin natin, partner, iba't ibang klase pala yung hypertrichosis na yan, no? Yung una, tinatawag na congenital.
0: Ito yung sabi mo, pagkapanganak.
1: Yes, congenital po yun. Okay, so genetics yan. Maaring balot halos ng buhok no? Ang malaking bahagi ng katawan ng sanggol.
0: Totoo so, baby ba? Pa lang. So, Tita Dok, di ba sabi mo, balot baby pa lang, so nasa loob pa lang siya ng tiyan. Oh. Totoo ba na kapag ka daw makatilagi yung tiyan ng buntis kasi makapal daw yung buhok ng bata?
1: Hindi.
0: Okay. Naisingit ko talaga yun. Hindi, naisip ko kasi kung makapal yun, hindi ang katinun. So, wala siyang kaugnayan.
1: Wala naman.
0: Okay. Okay. Kasi di ba yung baby nakabalot nga naman sa loob eh.
1: Tama.
0: Binoise out ko lang yung tanong ng marami, tiyak.
1: Correct. Naiisip nila, di ba?
0: Oo.
1: Kaya sabi nila, maraming kamot yung, di ba? Parang may kamot, di ba? Oo,
0: kasi kamot daw ng kamot dahil Makati.
1: Oo, at paglabas, makapal na yung buhok.
0: Mm-hmm.
1: Ah, hindi.
0: Walang kinalaman yun.
1: Wala. Mm-hmm. Nag-stretch po yung, you know, yung skin ni Mrs. Kaya nagkaroon niya ng parang sinasabing kamot. Oo, striae.
0: Striae, mm-hmm. Oo. Pero yun naman mawawala. Pero kailangan kasi para, sabi ah, alagaan mo daw ng lotion mm-hmm. habang hindi pa ikaw nagbubuntis yun. Parang elasticity nun siya ng babae. Para by the time na siya yung naging pregnant, hindi madaling magkaroon ng striae.
1: Okay.
0: Napunta naman tayo. Para tayong TV, no? Yung remote control. Lipat-lipat.
1: Partner, yung mga babaeng mabilbil at hindi pa nagkaanak, kadalasan kasi pag tumaba, wala pa anak ha,
0: yes.
1: Pwede magkaroon na ng striye. Eh.
0: Oo.
1: Diba?
0: Oo. Tapos kahit lalaki, Tita Do.
1: Correct. Oo. Sa legs, diba? Nagkakaroon ng parang kamot-kamot
0: kasi
1: sa legs.
0: Kasi doon sa mga nag-gym, bisa makakakita ka ng lalaki na may kamot sa tiyan mismo.
1: Mm.
0: So, yun yung mga malalaki dati yung tiyan.
1: Yes.
0: Na nag, alam mo yun, nagpa-muscle. Kaya, although nagka-muscle, pero makikita mo yung damage.
1: Nag-stretch.
0: No?
1: Oh. Correct.
0: Mm-hmm.
1: Ayan na. Sige. Meron din acquired na hypertrichosis.
0: Mm-hmm.
1: So, nade-develop yan habang tumatanda. Kasi dahil sa gamot or hormonal changes po yan, or may sakit, yung pasyente, may medical condition siya. Tapos partner, yung localized naman, yung sinasabi mong may nakita ka, a certain part of the face ba? Sa mga kita sa face?
0: Dito, sa pisngi.
1: Mm-hmm.
0: Oo, yung una daw, kahit daw tanggalin yun, tumutubo ka agad.
1: Oo.
0: Pero hindi naman siya humahaba.
1: Hindi nga.
0: Pero para siyang kulot-kulot na nakaano doon sa mukha niya. Yun. So, paano yun, Tita Dok? Pwede bang, well, surgery, di ba?
1: Pwede naman.
0: Pwedeng tanggalin yun, tapos siguro magkakaroon ng parang, ano mang gagawin doon, tatakpan ng balat.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Tama.
0: Mm-hmm.
1: So, punta kayo sa derma o sa isang surgeon para matanggal yun at malagyan ng flap, another flap of skin para tumubo ulit yun.
0: Mm-hmm.
1: Sa localized hypertrichosis po yun, pwedeng mangyari sa likod, sa balikat, o sa braso, o sa muka. Yung generalized naman po hypertrichosis, buong katawan, apektado. Okay, so ito yung sinasabi na pero magkakaiba ang trigger at severity. So generalized hypertrichosis po yun. May nagtanong partner, delikado ba yan? Anong sagot?
0: Hindi. Kaya lang, uneasy ka.
1: Oo.
0: Kasi syempre, kahit ayaw mong tingnan ka ng tao, ayaw ka tingnan ng tao, na, hindi mo maiwasan eh. Mag-curious sila, ay bakit meron siya nun? So, it's something not normal. Uh-huh. And anything not normal, syempre, titingnan ng tao.
1: Parang out of hiya ka, no?
0: Yes, out of curiosity. Hindi naman para libakin ka or mali, ano, i-bully ka.
1: Parang ano talo eh, social stigma.
0: Yeah.
1: No? Uh-huh. And meron kang emotional stress.
0: Ang tanong ko, Tita Dok, since ito'y genetic, so ibig sabihin, kunyari, isa sa family, meron pa ulit susunod.
1: Pwede, or pwede kasi, din hindi.
0: Oo, pwede rin. So yun nga lang, hindi mo alam kung which generation lalabas. Mm-hmm.
1: Tama.
0: Okay.
1: Mm. Suntok sa buwan.
0: Oo, no?
1: Sana hindi ako, parang ganyan.
0: Sana hindi sa family ko, parang ganun.
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: So, sige, so, kung yung physical management po ang mahalaga, no, kung hindi emotional support din, okay? Mm-hmm. So, physically, hindi magandang tignan, emotional support ang kailangan ng tao.
0: Mm-hmm.
1: Ah, hindi yung kinukutsak-kutsak mo, no? Saka pinaglihi. Bakit may ganyan ka?
0: Oo. Mm. Lalo na nung mga noon, ano, yung mga generation noon, yung mga mismong may edad, yung mga tiyahin-tiyahin ng bully.
1: Mm-hmm.
0: So, sa family nila sinisimulan yon. Mm-hmm. So, yun, dala-dala po yun ng bata paglabas niya, pag pumasok na siya sa school.
1: Mm-hmm.
0: So, even before going to school, parang si bata, ano na siya, meron na siyang problema sa confidence niya.
1: Yeah.
0: Kasi feeling niya, pagtatawanan ako, kasi sa family nga, pinagtatawanan ako.
1: Ito, diba? Partner.
0: Mm-mm.
1: Ha? Kunyari, mag-jowa. Okay. Bakit ba sinasabi mo pag magsyota noong unang panahon yun ang tawag ngayon, jowa na? Bakit?
0: Ay, di ko alam na. Malayang ko na lang din mag-jowa na yun eh. Parang ganun din. Kaya nga pag sabi mo, shota ako yun, uy, nahalata yung edad mo. Anong, ano yan? Anong siglo yan? Kasi it's jowa talaga eh.
1: Ah, jowa.
0: Jowa ang tawag talaga. Pero dati kasi, parang ano siya, salitang kalye, na naging salitang, alam mo yun, tropa-tropa. Pero ngayon, tanggap na siya eh, kahit sa mga ano, hindi, biruan na yan eh, jowa.
1: Ko kasi, ano yung root word niyan? Saan ang galing yung word na jowa?
0: Oh. Hindi ko alam. Tin, ikaw alam mo ba kung saan galing ang salitang jowa?
1: Ano?
0: Wala, di ba?
1: Isip na to. Oh, sige, Google
0: parang
1: mo.
0: Wala, namalaya na lang natin. Itanong jowa, natin kay jowa. ChatGPT. Ayan, tanong, curious lang din ako, saan ba galing yung salitang jowa?
1: O kahit yung shota. Oh, shota.
0: Mm-hmm.
1: Tasyo. Jowa. Wajo. Ang gulo ah. Sige. Paano partner kung ang jowa mo nakitaan mo ng hyperchicosis na localized? Matutuwa ka ba?
0: Ah, siguro una ko mag-reaction ay ano yan?
1: Ayun.
0: Tapos pagka-explain, oh, talaga. Mm. So, ano, may masakit ba yan? Mm-hmm. Makati? Kasi mm-hmm. diba, hairy siya eh.
1: Mm.
0: So, yun ang magiging question
1: mati-turn ko. Mati-turn off ka ba? Yun ang point.
0: Hindi, kasi hindi naman niya kasalanan yun. I mean, diba, parang what if ako yung meron nun?
1: O kaya nga.
0: So, diba, so it doesn't matter kasi hindi naman yung makaka-apekto sa pagkatao niya eh. Diba, Tita Dok?
1: Depende din kung saan parte ng katawan mo meron kang localized hyperchicosis.
0: Yeah, oo. Kasi kunyari, katulad nung girl na sinabi ko, nasa mukha niya, nakapag-asawa naman siya eh. So, natanggap siya nung tao. Kasi kung mahal ka ng tao, kahit sino ka, kahit ano ka, tatanggapin ka niya.
1: Okay.
0: Ngayon, pag hindi ka niya tinanggap, iwan mo. Hindi ka niya mahal. Hindi siya deserve ng ano mo, attention mo. So, ito, the word jowa, is widely believed to have come from the Tagalog word asawa. Ang meaning pala niya is talaga is asawa. O gay linggo siya or sword speak. So the LGBTQ
1: okay.
0: IA plus community. So sa kanila galing.
1: Okay.
0: O mostly gays, okay? Yung mga lady boys natin sa kanila galing 'yon.
1: Jowa.
0: So over time asawa became forms like jusawa. Okay, so asawa is like jusawa ko 'yan. Ayun. So okay, which were eventually shortened to jowa. Yung galing ni ChatGPT ha.
1: Galing ha.
0: So jusawa. Kasi mahilig ang mga ano natin gay friends natin na ganun eh. Na ganun magsalita, 'di ba? Kumyare yung susuntukin kita, naging oombagin kita, tapos naging jojombagin kita. So uso 'yun dati, Tita Dok. Oo. Oo. Ayaw mo majaktan kita diyan.
1: Bigat.
0: Yung mga ganun. Kasi dati, they play with words, Tita Dok.
1: Okay. Play with words.
0: Yes.
1: Okay. May tanong partner.
0: Minapon talagang tanong.
1: Sino ang mas apektado ng hyperchicosis? Lalaki ba daw o babae?
0: Okay. Yes. Lalaki?
1: So yung madalas kasi, pareho naman eh, boy or girl.
0: Okay.
1: Pero depende daw sa uri, may condition na mas noticeable sa babae. Dahil unexpected kasi yun kung nasa mukha mo o nasa katawan mo.
0: Mm-hmm.
1: Baba.
0: Yes. Oo. Misan sa legs, may nakita din pala ako sa legs. Pero maliit lang.
1: Ah.
0: Pero still, nandun siya sa legs. So kahit ang ganda-ganda nga naman ang legs mo, tapos meron ka nun, para di ba takaw pansin?
1: Oo.
0: Agaw pansin.
1: O sige, sabihin mo na lang, ay nako, ano ko yan, kilitiin mo ako dyan, maaaliw ako.
0: Ako, sasabihin ko, alam mo, kung meron ako doon, nako, huwag mo akong sasaktan, may kapangyarihan yan. Nagiging halimaw yan.
1: May lalabas dyan, no? Genie.
0: Hindi mo alam ang sasapitin mo pag sinaktan mo ako mula dyan. Tingnan natin kung sasaktan ko ba ng tao. Ay nako, joke lang po.
1: Joke lang. Eto partner ha,
0: ano pa?
1: I-differentiate na natin ha, yung hirsutism at saka yung hypertrichosis. Okay sa'yo? Ha, sige. Ako yung hypertrichosis, ikaw yung hirsutism.
0: Sige.
1: Okay, ako muna. Yung hypertrichosis, yung sobrang daming buhok, diba? Sobrang tubo po yan. No? Hindi laging hormonal ang dahilan, pwedeng lalaki o babae. Okay? Maaring congenital or acquired.
0: Okay.
1: Ay, yung hirsutism.
0: Yung hirsutism naman, excess hair growth sa babae. sa areas na common sa lalaki, katulad na nga ng bigote.
1: Yes.
0: Dapat walang bigote ang babae, pero may babae na makikita mo talaga may bigote dito. Tama. And usually, balbon sila.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Yes. Hirsutism. Ano pa? Ano pa yan? Yung mga may picos ata eh.
0: Oo, yung mga may picos meron. Mm-mm. Pero kasi yung may picos, nagiging balbon sila talaga.
1: Mm-mm.
0: Oo. Pero yun, pansamantalang, ano lang yun, pansamantalang, paano ba, sitwasyon nila yun. Kasi after na magamot yung picos nila, pwede mawala yun.
1: Yes. Mm-hmm. Okay, so madaling sabi, ang hypertrichosis ay abnormal hair growth in general.
0: Yeah.
1: Tapos yung hirsutism, male pattern hair growth in women due to hormones.
0: Yeah. Yung bang sa kilikili, ganun din yun. Hirsutism din yun, no?
1: Hindi.
0: Ay, hindi. Kasi may babae na sobrang parang excessive siya magtubo ng hair sa kilikili. Mm-hmm. So, pwedeng mag-fold din yun doon.
1: Hindi eh.
0: Ah, hindi. Uh-huh. Okay, so talaga dito lang siya sa mukha, sa face.
1: Ma, hindi madalas natubuan. Mm-hmm. Like yung bigote nga.
0: Okay.
1: No?
0: Mm-hmm. Mm.
1: Eto na. So, gaano ito kadalas? Ano yung prevalence niya? So, yung hypertrichosis po, no, napakabihira na, yun, it's very rare that it happens, no? Mm-hmm. And hirsutism, common. So, yung difference niya. Mm-hmm. Hypertrichosis, rare. Yung hirsutism,
0: common.
1: Common.
0: Oo. Kasi may mga, oo nga, daming babae may bigote.
1: Mm-mm.
0: Mm-mm.
1: May nagtanong nga partner, na naging joke lang, no? Kung mabalbon daw, mas mataas yung desire. Kasi daw mataas na yung
0: may kinalaman ba? May kinalaman din. Ano? Pwede.
1: Pwede. But does it really follow na mataas ang libido mo?
0: Yeah.
1: Okay? Kasi yung babae, matagal talaga eh. Kahit ano sabihin mo.
0: Yeah, oo.
1: Parang mga plancha, pinapainit pa.
0: Oo. Parang nga tayong sasakyan diesel, di ba? Kailangan painitin bago
1: umandar.
0: At may
1: turbo.
0: Oo. Wala, hindi katulad ng lalaki, automatic.
1: Uh-oh.
0: Pero may babae rin talaga na mataas ang libido.
1: Mm-mm.
0: Oo. Yun naman, hindi naman siguro ganun kadami.
1: Konti lang yun.
0: Oo, konti lang yun. Mm-hmm.
1: So, paano daw naman manage itong buhok-buhok na to? Pwede daw iyat. Well, kasi yung ano, yung hypertrichosis, walang isang permanent na cure part na kasi genetics eh.
0: Yes. So, pero yung sa hirsutism, ito, yan yung bigote ka, tinanggal mo, naku, lalong dadami yun. Tsaka baka tumigas pa yun.
1: Tama.
0: Kaya huwag mo nang pakialaman. Kung saan naman siya mawawala eh. Para napansin ko, mawawala siya. And then, parang babalik din siya, pero kusa din siya mawawala.
1: Yes.
0: Huwag mo lang pakialaman.
1: Huwag na.
0: Huwag ka magbubunot nun ako. Sakit na.
1: Problema po yan, mga ating. Okay, so pwede daw i-shave daw yon yung pag may hypertrichosis.
0: Yeah.
1: Pwede daw i-wax, pwede i-laser hair removal, or electrolysis at topical treatments.
0: Ah, meron naman.
1: Mm-mm.
0: Okay.
1: Pero kung acquired partner, kung acquired naman ito, mahalagang gamutin ang underlying cause tulad ng hormonal imbalance o side effect ng gamot. Okay?
0: Okay.
1: At syempre, importante, partner, psychological support.
0: Tama. No? Oo, huwag mong bibiruin yung taong meron nun kasi ayaw na nga niya yung sitwasyon niya eh. So, parang tayo naman na wala nun, huwag yung gagamitin sa pambubuli. Kawawa naman yung tao, lalo na kung bata, Tita Dok.
1: Diba? So, yung magiging pagiging mabalbo na yan, hindi agad pwedeng gawing katatawanan.
0: Mm-hmm.
1: Hindi siya, ay, ang daming buhok, ano, para kang pusa, ganon.
0: Para kang pusa?
1: Diba? Nakakita kaya ng pusa ang hubad?
0: Ah, may lalahing ganon.
1: Oh, diba?
0: Yung walang balahibo.
1: Oo. Oh, oh.
0: Ayoko sa kanya.
1: Ayoko din.
0: O, para siyang, ano, di ko alam, parang ayoko siyang hawakan.
1: Parang may sakit, no?
0: Oo, para siyang may sakit. Pero mahal yung ganong klaseng pusa. I forgot the name.
1: Oh.
0: Pero mahal yung ganong klaseng pusa. Para siyang alien.
1: Oo nga.
0: Diba?
1: Bakit may pusa, natin sa pusa ha,
0: Ba't
1: may pusa na parang makapal yung buhok pag pinaliguan mo, ang payat? No?
0: Kasi mukha lang siya mataba dahil doon sa balahibo niya.
1: Meron namang pusa na mataba siya kahit na pinaliguan mataba pa din siya.
0: May ganun pusa. Pero yung mga ganun pusa, Tita Doc, yung mga nasa palabas, yung nakahiga lang, o mga imported, lagi lang sila nakahiga. Actually, wala silang, yun lang yung role nila sa buhay, magpa-cute. Kasi we have parang three cats na, hindi ko lang alam yung mga tawag sa kanila, pero sa bahay namin sa Cavite, may three cats kami na ganun. Talagang yun lang ang trabaho nila sa buhay, magpa-cute. Nandun lang sila. Ano lang sila, display cats, parang ganun. Hindi sila yung mahabol ng mga daga, ng ipis, wala sila, tamad sila actually.
1: Ay, gusto ko yung cat na ano, magkaiba yung kulay ng mata.
0: Ah, oo. Kunin mo na lang yung cat ko dyan sa, ano, meron ako doon, oo.
1: Yung pusa nito, magkaiba yung kulay
0: yung
1: ng mata.
0: Yung white siya, tapos yes, magkaiba. Ah, pero alam mo ba na mas maiksi ang buhay ng ganong klase ng pusa?
1: Bawa.
0: Yeah, yung ganong klase ng pusa, mas maiksi ang buhay nila. Okay. Kung magkaiba yung kulay ng mata.
1: Bantayan mo ha, dapat mahabang buhay nun.
0: Diba? Tinakot. Naalala ko tong, ano, yung mga bigote, di ba? Yung nananahimik, tapos biglang papansin sa'yo, ba't may bigote ka na?
1: Uh-oh.
0: Oo nga eh. Parang huwag ka na nga magulo. Huwag mo na pansinin. Ba't ganun? Huwag na hindi lahat na nakikita natin, papansinin mo sa tao, di ba, Tita Dok?
1: Nga.
0: Yes. Diba? So, anyway.
1: Yan na nga yun. Sa panahon ngayon, mahalagang palawakin ng kaalaman kaysa pangungutya.
0: Tama.
1: Dahil minsan, ang taong tinatawag na iba ay tahimik pa lang. Meron pa lang pinagdodoonon. Oh.
0: Kaya dapat, let us all be a little kinder every day sa kapwa-tao natin. Okay! So, 2:34 na nagmamadaling araw. Uy, ulitin natin yung tanong, Tita Dok.
1: Okay, so para makapag-text kayo kaagad sa 0919-278-3000, sagutin niyo po yung tanong na anong tagawan tuloy. Anong tawagan po ninyo sa isa't isa? Yung endearment?
0: Uh-oh.
1: Love, sweetheart, honey, ano nga ba?
0: Opo, ipadala po yan sa 0919-278-3000.
1: Yes.
0: Meron tayong poll. May poll? Ayan. So, doon sa mga nag-send ngayon, 30% yung nagsabi na baby o babe ang tawag nila. So, marami pala. Okay. Yun ang pinaka-common. Oo. Hindi ito base sa atin. Ito yung sa pag-aaral.
1: Okay.
0: Okay. So, yung pangalawa, 25%, mahal o mahal ko.
1: Yung honey, 15%.
0: Yes.
1: Aha. So, but affectionate daw yan, partner. Ay, sweetheart, 10% lang.
0: Talaga, kaya pala naman eh.
1: Oo, 10% konti lang, gusto.
0: Yung love, 8% lang. Mas common daw yun sa UK at saka sa simple English speaking couples.
1: And darling.
0: Darling?
1: Ilan percent yan?
0: 5 lang, Tita Do. Kasi very old-fashioned ang dating.
1: Wala sa nag-text sa atin ng sasabi ng darling, no?
0: Wala. Parang, oo. Baby, kasi hindi talaga siya common. Tapos, sabi nga dito, pang old-fashioned daw na couples. Tapos, yung unique names naman, yun na, papasok na yung be.
1: Okay.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Bakit may ganun? Yung isa.
1: Bakit may ganun?
0: Huwag na natin yan. 7%. Uh-oh. Depende sa couple.
1: Okay.
0: Oo. Very personalized or hindi standardized. Okay.
1: So, yung
0: may
1: reason,
0: ganun pala.
1: Yung reason, nakakatulong nga naman sa emotional closeness ng mag-partner.
0: Tama.
1: Yung iba, private language daw, partner.
0: Mm-hmm. Ayan, tsaka sense of connection. Yung sinasabi ko, parang ino-own ka niya at ino-own mo siya.
1: Tama. So, you have a special relation with each other, kaya personalized ang tawagan, hindi generic.
0: Ayan, tama. Okay, so yan. So, sagot pa po kayo sa amin ha. Padala kayo ng sagot sa aming Viber line, 0919-278-3000. At ngayon, 2:36 sa nagmamadaling araw, magpapatugtog muna kami ni Tita Dok.
1: Sige.
0: Diyan lamang kayo dahil hindi pa po tapos ang Private Talks.
2: Private Talks.
3: Private Talks.
2: Sa DZMM. Relaxing music and private talks.

0: Call me Amy.
1: Amy.
0: On Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
2: Doc Lulu Marquez.
0: On Private Talks.
3: Ba't wala akong marinig? Ewan ko. Sige. Ayan. Narinig na kita.
4: Okay.
3: Natutulog yata yung aking...
4: microphone.
3: Hindi. Sige. Punta na tayo sa... Uy, mag-comment na.
4: Ako pala, yung hindi. Kasi, yes. Kaya hindi mo ako narinig kasi hindi nakabukas yung microphone. Diba? The easiest way para tumakbo sila, wag tayo magbukas ng microphone.
3: Akala ko ako, dutot dito.
4: Sinisi lahat, ano. Ako ba, tanong pa ako ng tanong, ako pala yung hindi nakabukas. Gusto ba yun? Hello,
3: hindi ko alam ako yung inaantok tayo gising eh, di ba?
4: Mukha ako yung inaantok, Tita Do. Para sa akin yung tanong kanina, nagising pa ba ang lahat?
3: Sige.
4: Tinitingnan ko lang kung alerto ang lahat.
3: Takbuhan sila yan, no?
4: Oo, di ba? Oh, dalawang bagay yan para tumakbo silang lahat.
3: Ano
4: either na? Naiwan mo naka-on yung mic, dapat naka-off na.
3: Uh-oh.
4: Or dapat naka-on pero naka-off ka pa. Maririnig mo yung mga yabag nila.
3: Ayan.
4: Tagtasakbuhan. Sorry na, Zach and Teen. Ayan.
3: Wala si ano partner.
4: Si Jerbo. Yes. O Jerbo, I hope you'll do well. Hanggang Monday, dapat makapasok ka na.
3: I'm sure gising yan. Sa gabi.
4: Ay, hindi. Sasamantalahin nun yung tulog niya.
3: Tulog siya?
4: Tsaka baka may masakit, Tita Doc.
3: Ay,
4: kaya baka nagre-rest siya.
3: Yeah.
4: Okay, so ito pa yung mga ilang sagot dun sa tanong natin kung ano yung endearment o yung tawagan ninyo mag-couple. Si Leia ng Quezon City, sabi niya, ang tawagan daw nila, ay, love din.
3: Love.
4: Mm-hmm.
3: Love.
4: Love, kasi ito yung pinakasimple pero pinaka-reliable na salita para sa amin. Kahit anong mood namin, ginagamit pa rin namin ito para ipaalala na hindi nagbabago ang care namin sa isa't isa. Tama, diba?
3: Babae yan, partner, ha?
4: Mm-hmm.
3: Eto, lalaki naman ako. Ang tawagan namin ng partner ko ay babe. Ma'am Amy at Dr. Lou. Kasi ito yung naging natural na tawag namin simula pa lang ng relationship namin.
4: Aba!
3: Hindi namin ito pinilit, kusang naging habit hanggang sa naging comfort word na namin sa araw-araw.
4: Mm-hmm.
3: Hi, babe!
4: Alam mo, may kantang babe.
3: Meron?
4: Yes, so I don't know kung anong year siya.
3: Sige.
4: Pero babe, I'm coming home. So, put my picture off the wall?
3: Sige, parang request mo na yan.
4: Request natin. Ayan.
5: Zach, babe nga.
3: Babe.
4: Yeah.
5: Babe na kanta. Thank you.
3: Babe.
4: Ayan. Siguro sabi ng mga nakikinig, saan siya nakikipag-usap? May pinipindot po kami dito. Si Andrew ng Manila, sabi naman niya, ay, hindi pala, si Micah ng Pasig City, sabi niya, Dok Lulut, Ma'am Amy, sa amin ng partner ko, ay, mahal. Kasi gusto namin, kung gusto namin na manatiling traditional at sincere ang dating ng relasyon namin. Kapag ginagamit namin ito, mas nagiging grounded at seryoso ang pag-uusap namin, lalo na kapag may problema.
3: Mahal.
4: Mahal. Alam mo kasi mahal, ganito yan. Ganon.
3: Malaki na yung utang natin.
4: Ay.
3: Magbayad ka
4: alam
3: na.
4: Alam mo kasi mahal, ganito yon. Ang laki ng bill natin ngayon sa kuryente. Oo.
3: So, tigil-tigilan mo na.
4: Kaya bigyan mo na ako ng pambayad.
3: Wala pang sweldo. Wala pang end of the month.
4: Ay, tapos month na. Na-advance na sweldo no Friday. Ganon kasi yon. Pag weekends, Tita Doc, na-advance na sweldo no mga 15:30.
3: Pero sila, hindi ko pa sila na-swelduhan. Mamaya pa.
4: Ayan. So, tama naman. 31 pa rin naman ngayon.
3: Alam nila yun. Sanay na sila sa akin.
4: Okay. Ayan. Naku, saan ba ito dadaan mamaya pagka-sweldo?
3: Wala, mabait yan eh.
4: Ay. Hindi siya lalabas.
3: Hindi siya lalabas.
4: Paabangan ko sana. Ay, nako.
3: Anyway. Si Ryan naman, lalaki na naman to.
4: Mm-mm.
3: From Cavite. Ang endearment namin ng partner ko ay honey. Ma'am, I'm here to talk to Lou. Dahil ito yung unang tawagan na ginamit namin noong nagsisimula pa lang kami.
4: Mm-hmm.
3: Nagiging simbolo na siya ng pagiging gentle namin sa isa't isa kahit sa simpleng araw lang.
4: Ayan. Si Nicole naman ng Laguna, sabi niya, love daw ang tawagan din nila. Kasi gusto namin yung minimal pero meaningful. Para sa amin, sapat na ang isang salita para maipakita ang effort at presence sa relasyon. So, minimal. Pag nag-aaway, animal.
3: Animal ko!
4: Yun.
3: Pero love pa rin kita.
4: Tama.
3: Sige. Punta tayo ng Iloilo. Si Ken. Sabi ni Ken, baby ang tawagan namin ng partner ko, Ma'am Lulu at Ma'am Lulu tuloy. Ma'am Imi at Doc Lulu.
4: Okay ka lang. Mukhang inaanto ka lang dito.
3: Doc Imi at Ma'am Lulu.
4: Okay.
3: Dahil ito yung naging natural sa amin nung unang phase ng relationship namin. Hanggang ngayon, hindi na namin binago kasi parang dala nito yung memories na pagiging bago ng feelings namin.
4: Ayan.
3: Sa anong pangalan, partner? Anong tawagan nila?
4: Baby. Diba?
3: Ulitin mo nga.
4: Baby. Baby. Ala talaga, Tita Dok. Siguro pagka na in love tayo, magiging ano na to, maganda ng delivery. Oo, di ba?
3: Sige.
4: For the meantime, wala muna. Ganyan lang muna, flat, baby. Si Aling Baby, naalala ko yung tindahan dati ni Aling Baby sa Caloocan. Di ba yan daw yung baby na hindi tumatanda?
3: Ano to, happy? Oh, sige, partner.
4: Happy na birthday pa. Happy birthday, Doc Lulu, from Felix ng Kainta na nanonood po ngayon.
3: Yes, thank you po from Felix.
4: Si Felix.
3: Felix ng Kainta.
4: Salamat. Ay, manonood kayo. Hello, hello, hello sa inyo dyan. Oo, ayan, may isa na tayong tagapanood.
3: Oo,
4: at sigurado na tayo na may isa, Tita Doc. Ayan, baka mamaya kasi wala eh, di ba?
3: Oo nga eh, pwede na tayong tumitig doon sa camera.
4: Yes, so ako nakatitig ako kanina.
3: Nakatitig,
4: eh. Oo, di ba? Camera na lang ang tinititigan ko eh.
3: Partner, gusto mo ba yung ganun?
4: Alin, Tita Doc?
3: Tinititigan ka?
4: Ayoko.
3: Bakit?
4: Naku-conscious ako.
3: Eh, saan ka titignan?
4: Tingnan mo lang ako, wag mo ko titigan. Parang ganun.
3: Ente, iba yung, ano sabi mo?
4: Tingnan mo lang ako, tingnan? Pero huwag mo akong titigan.
3: Ano yung difference ng tingnan sa titigan?
4: Yung tingnan kasi, kunyari ako, nakatingin lang ako sa'yo.
3: Ah.
4: Pero pag tumitig ako, nakagano na lang ako. So, iba na siya. Titig is matagal, di ba? Naka-focus talaga sa'yo yung mata ng tao.
3: Pag titig, hindi kumukurap?
4: Yes, oo.
3: Katakot naman yun.
4: Hindi, kasi pag tinitigan ka naman, depende sa titig, maaaring titig ng galit, di ba? Pwede naman titig na dahil natutuwa siya sa'yo, o nagagandahan siya sa'yo, at nagagwapuhan siya sa'yo, o dahil mahal ka nung tao. O humahanga sa'yo yung
3: ayun.
4: Tao.
3: And yes. Ito, partner, nakatitig sa'yo, ha? Pero hindi ka muna nakatingin. Alam mo,
4: pero alam mo yun, kasi mararamdaman mo yun.
3: Nga.
4: Eh. Tapos sa, di ba?
3: Correct.
4: Oo.
3: Ito nga, nakatitig sa'yo, no?
4: Mm-mm.
3: Pero sa iba ka nakatingin, tama?
4: Mm-mm.
3: Tapos pag tumingin ka na doon sa tumititig sa'yo, biglang
4: babawiin.
3: Oo, titingin sa iba.
4: May gusto sa'yo yon. Sa psychology, isang sign na malalaman mo na may gusto sa'yo yung tao, ganun. Nakatingin siya sa'yo, pero pag tumingin ka, or bago nahuli mo siya, bigla siyang titingin sa malayo.
3: Mm-mm.
4: O sa iba.
3: Mm-mm.
4: It means meron siyang feelings para sa'yo na hindi sinasabi.
3: Sandali. Anong feelings yon?
4: Gusto ka nung tao.
3: Gusto kang anuhin.
4: Ba't anuhin, Tita?
3: I mean, gusto ano?
4: Gusto ka
3: i-kiss.
4: Sayo, gusto ka may gusto siya sa'yo. Hindi, not necessarily. Pero meron siyang pagtatangi sa'yo.
3: Pagtatangi.
4: O meron siyang love sa'yo. O gusto ka niya. Hindi naman love siguro pa. Dahil di ba yung love, okay. Matagal yun eh. Gusto ka niya. May gusto siya sa'yo.
3: Yeah.
4: Pero hindi niya pa kayang sabihin. Or baka may nagsisimulang feelings. Ganon.
3: Actually, I'm talking about yung mga, may mga tao kasing pervert.
4: Iba yun, Tito.
3: Iba nga yun, titig na yun, di ba? Yung titignan ka from head to toe.
4: Yes. Kasi yung taong may gusto sa'yo, sa mukha mo nakatingin. Pero pagka may ibang gusto yun,
3: nakatitig sa ibang parte ng katawan mo.
4: May hagod, sabi nga nila. May hagod yung tingin. Namamasyal yung tingin niya sa hindi dapat tingnan.
3: So ito yung mga perverts.
4: Yes.
3: Perverts!
4: At makikita mo rin sa mata nila, iba yung kislap ng mata nila.
3: Kislap ng mata ng mga perverts?
4: Yes.
3: Namumula yun.
4: Iba din, Tita Dok. Diba sa psychology, makikita mo yun. Iba-ibang klaseng tingin. Yun. Kaya nga alam mo din, pagka yung tingin sa'yo ng tao may galit o inggit.
3: Tanong ko lang, tumititig ka ba? Have you experienced na tumitig sa isang tao?
4: Mm-mm.
3: Yeah?
4: Yes, so tumititig ako pagka na-amaze ako dun sa tao.
3: Oh.
4: Yes. At saka sabi ng mga friends ko before, ikaw ang hilig mong tumitig sa tao. Kunyari, kasi pag nakipag-usap ako, Tita Doc, eye to eye talaga. Mm. So, kunyari, sa restaurant, mag-o-order ako, pero nakatitig ako, o umu-order yung isa, tapos nakatitig ako sa waiter. Sabi nila, naku-conscious daw yung waiter. Kasi one time, nagkahulog-hulog yung dala-dala ng waiter. Pero ako, hindi ako aware. Sabi lang nila.
3: Bakit ka tumititig sa waiter?
4: Wala lang. Actually, nag-iisip ako noon. Noong time tinititig ako siya, iniisip ko kung anong ordering ko.
3: Ah, okay. Akala ko, pogi. Hindi.
4: Ay, hindi. Pagka pogi, tinititigan ko din, Tita Doc.
3: Ah, nga.
4: Dasay ang gwapo niya. Ganun. Mm-hmm. Tapos? Wala lang. Yun lang, ganun lang. Kasi natutuwa lang ako sa kanya, hindi ko naman siya gusto. Iba kasi, Tita Doc, yung titig na dahil gusto mo yung tao.
3: Ah.
4: Diba? Okay. Yun yung pwede kang mahuli na... Kasi nga, sobrang grabe yung titig mo sa kanya.
3: Titig nga eh. Kung may titig na may kasamang kindat, iba na yun.
4: Joke yun, Tita Doc.
3: Ha?
4: Joke yun.
3: Ang alin?
4: Pagkakinindata nga, joke yun. pwede rin naman sa lalaki, di ba? Hindi, sa lalaki yata, tinititigan nila minsan. Dinadaan nila sa joke, so tas kikindatan ka. Pero pagka ganun, minsan nakakainis.
3: Pwede siguro yan, partner, sa matagal ng mag-asawa, di ba?
4: Mag-asawa or matagal na magkakilala.
3: Oo.
4: Pwede, no? Yes. So,
3: cute din.
4: Oo, yeah, sa mag-asawa, ginagawa nila yan. Di ba? Kunyari, may kasama yung mister, di ba, ng mga friends, tapos tititigan niya yung misis niya, tapos kikindatan niya. Mm-hmm. Tapos sabi niya, ang ganda ng misis ko, di ba? Pagka gano'n, natutuwa naman ng babae. Kasi parang you're so proud of her, di ba? Na siya yung misis ko.
3: Yes.
4: Yes, di ba?
3: Yee-hee!
4: You know? At napunta tayo sa titig. Vitiligo yung topic natin eh.
3: Vitiligo.
4: Vitiligo.
3: Pag-usapan na ba natin yan?
4: Yes, Tita Doc.
3: Sige.
4: Ay, teka lang. 259 na pala, Tita Doc.
3: Ay, oo nga. Ay, wait lang. Nagugulat ako.
4: Kailangan muna natin mag-break ulit. Oo. So, ayan. So, babalik po ulit kami. Huwag muna kayong bibitaw dahil hindi pa po tapos ang Private Talks.
0: Private Talks.
1: Private Talks.
0: Sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, ganap na alas 3 ng nagmamadaling araw.
1: Call me Imee. Imee. On Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez. Doc Lulu Marquez. On Private Talks.

0: Tita Doc, bago tayo dito sa vitiligo, basahin natin ulit yung mga sagot. Si Kenneth ng Manila, sabi niya yung tawagan daw nila ay babe. Hindi na kami nagpalit ng ibang endearment kasi dito kami pinaka-komportable. Kahit sa simpleng good morning or good night, sapat na ito para iparamdam yung care namin sa isa't isa.
1: Hmm. Kenneth, ah. Ito naman si Ariel ng Pasig City. Tag Lulu at Ma'am Amy, sa amin, ng partner ko ay mahal. Mahal lang ang endearment namin. Wala nang ibang salita kasi ito yung pinaka-natural sa amin kapag ginagamit namin ito. Parang mas nagiging calm at honest yung usapan namin.
0: Mm-hmm. Si Jerome naman ng Cavite. Sabi niya ang endearment daw nila ay honey. Ma'am Amy at Doc Lulu, simple lang pero effective kasi kahit gaano kabisi ang araw, kapag narinig mo ito, parang biglang gumagaan ang pakiramdam mo.
1: Mm, mahal. Si Jerome, Cavite tayo, partner.
0: Si Nina na ng Batangas.
1: Ha?
0: Si Nina na ng Batangas.
1: Gusto ko ulit si Jerome eh.
0: Okay.
1: Kulit. Nina! Batangas, sabi niya, Doc Lulu at Ma'am Amy, love lang ang tawagan namin ng partner ko. Hindi siya komplikado, pero doon kami mas comfortable. Parang kahit tahimik lang kami, sapat na yung isang salitang yun para magkaintindihan kami. Love.
0: Ayun.
1: Love, love.
0: Mm-hmm. Mm. Si Paolo naman ng Iloilo, sa kanila daw ng partner niya, ang endearment nila ay baby. Wala nang iba kasi ito yung naging default namin sa araw-araw. Kahit sa simpleng chat lang, nagiging warm. Mas warm agad yung usapan namin. Baby.
1: Baby.
0: Mm-hmm.
1: Say it again.
0: Baby. Wala lang. Baby lang.
1: Punta tayo kay Kim.
0: Ano sabi niya?
1: Sa Laguna. Mm-hmm. Sweetie. Sweetie lang ang tawagan namin ng partner ko, Doc Lulu at Ma'am Amy. Hindi kami mahilig sa maraming endearment. Pero dito kami consistent. Nakakatulong siya para manatiling light ang mood namin kahit may stress sa paligid.
0: Ayun. Oo, naalala ko, meron pang isa. Hindi ko matandaan kung sino sa kakilala ko. Ang tawagan nila ay Josawa.
1: Josawa?
0: Yes, Josawa. Meron din isa naman, couple din, asawa.
1: Asawa?
0: Asawa ko, yun ang tawag. Asawa, ganun. Parang talagang, nung nariuna ko narinig yun, parang asawa talaga.
1: Mm-hmm. No, siya din, ganun din, asawa
0: yes,
1: din.
0: Yes, babae at lalaki, tawagan nila asawa. Tapos yung isa naman, ang tawagan nila, Josawa. Ngayon ko lang na-recall na, may ganun pala talaga.
1: Iba naman, husband kami yan.
0: Yeah, yung iba hubby.
1: Hubby
0: or hubby and wifey. Mm-hmm. Yan, tawagan din yan. Pero yan yung mga nasa next level, mga married couples na.
1: Hubby, come here.
0: Hubby.
1: Kiss me.
0: Ay, may ganun.
1: Kiss me lang. Hanggang kiss lang, wala na iba.
0: Okay, so punta na tayo sa ating susunod na topic, ang
1: vitiligo.
0: Vitiligo.
1: Vitiligo.
0: Ano ba ito, Tita Doc?
1: Ayan. Ito ay mapapansin niyo po yan sa balat ninyo ha. Maputi-puting bahagi po yan sa balat. Parang mapa-mapa po yan. Mm-hmm. Minsan maliit sa simula, minsan unti-unting lumalaki. Okay? So dahil kakaiba itsura nito, maraming maling akala agad lumalabas na nakakahawa ba yan? Partner.
0: Kasi parang diba? Parang makatiba yan, parang may ganun.
1: Parang an-an?
0: Oo, parang an-an.
1: Oo. Mm-hmm. Diba? Pero this one is, hindi po siya makati, hindi siya nakakahawa, hindi rin siya masakit. Okay? So parang mapa-mapa po yan, delikado pa yan.
0: Uh-huh.
1: I-discuss po namin yan ni Amy. Okay? So ito po yung tinatawag na yung ating balat po, normally, no, pantay naman, like, look at your balat, partner.
0: Yes, pantay.
1: Diba? Pantay. Mm-hmm. Walang an-an or maputi-puti.
0: Oo.
1: So, nagpa-function yung ating melanocytes.
0: Okay.
1: Ito yung melanocytes, ito yung cells na nagpo-produce ng melanin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya meron tayong pigments or pigmentation sa ating balat.
0: Okay.
1: So, ang nangyari dito sa vitiligo na to is an autoimmune disorder.
0: Mm-hmm.
1: Which means, pag autoimmune, sinisira yung sariling
0: immune
1: cells
0: system
1: natin.
0: Yes, oo. Kalaban natin.
2: This sound is processed by StereoTool.
1: Yes. Okay.
2: Go to StereoTool.com.
1: Hindi siya nagpo-produce ng melanin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagkakaroon ng vitiligo.
0: So, pwedeng Tita Doc, acquired. Pwedeng
1: pwede.
0: Hindi siya inborn na condition.
1: Yeah, kadalasan genetics, pwede din acquired kasi because of certain medications.
0: Okay.
1: At remember, I think si Michael Jackson, kaya siya nagpaputi kasi nagkaroon siya ng vitiligo.
0: Yeah, I think nag-start yata yun nung na-aksidente siya, di ba? Mm-hmm. Dahil dun sa isang commercial na ginagawa niya, nasabugan siya nung ginagamit dun sa background niya.
1: Yeah.
0: And then started it all. Pati yes. yung sa buhok niya, kaya mm-hmm. ano, tapos sa skin niya, nagkaroon siya ng problema.
1: Right. Mm-hmm. Di ba? So, anyway, so yung mga ganyan na yan, the same thing with dun sa mga na-discuss natin kanina na hypertrichosis.
0: Yeah.
1: Madalas ito ay nagkakaroon ng stigma nakukutsa din, partner.
0: Yes, kasi kakaiba ka eh. Iba yung ayos mo.
1: Wow. Mm-mm. Alam mo, makwento ko lang, meron akong manicurista na nagpamanicure sa akin, nagpapedicure sa akin, mm-hmm. even when I was still younger.
0: Yeah.
1: No? Nag-start yun, pag minamanicure niya ako, nasa mga kamay niya yun. Mm-hmm. No? Noong una, parang ang lakas ng loob niyang mag-manicure doon sa parlor.
0: Okay.
1: Kasi like me, I understand naman kung ano yung vitiligo, di ba?
0: Naintindihan mo kasi yung condition niya.
1: Oh, correct. Eh, yung ibang mga customer niya, hindi eh. Parang ayaw magpagawa sa kanya.
0: Oh.
1: Mm. Pero magaling siya.
0: Mm-mm.
1: So, later on, I think siya na rin nag-explain na safe po ako, pwede po ako. So, sumikat na rin siya, marami na siyang customer.
0: Mm-hmm.
1: Nakita ko siya ulit.
0: Mm-hmm.
1: Puting-puti na siya. Talaga nag-spread na.
0: Okay. Mm. Pagka ganun, Tita Doc, wala bang way para mapigilan?
1: Wala eh.
0: Okay.
1: Kadalasan mag-spread talaga yan. Mm-hmm. Like for example, sa kanya, nag-spread siya. Like, huwag may mumu sa likod ko.
0: Okay.
1: Ikaw, Azak. So, yung sinasabi na pwede mag-spread all over the katawan. Kapag nakita ko, uy, desay ka na. So, binibiro ko na lang siya. Oh, puti-puti ka na, Tita Doc, sabi niya.
0: Okay. So, anong trigger nung Tita Doc pag gano'n?
1: Marami. Minsan sinasabi genetics.
0: Yeah.
1: Okay. Sa kanya, genetics yon.
0: Aha. Uh-huh.
1: Hindi mo naman pwede sabihin na punta ka sa doktor, dapat hindi matuloy ito. Hindi rin, depende rin kung paano mag-react yung katawan ng tao eh.
0: Okay. Diba? So, isa yun sa mga sanhi ng vitiligo. Yeah.
1: Kasi autoimmune disorder kasi.
0: Okay.
1: No, mahirap kalabanin yun eh. Autoimmune kasi, partner, no?
0: Mm-hmm.
1: So, it can actually happen sa anumang edad o kahit na anong skin color o kahit na anong race mo.
0: Yeah.
1: No?
0: Meron bang study kung marami like sa Asia kesa sa Western side?

0: problema.
1: Right.
0: Pero hindi po yun dapat katakutan o pandirihan.
1: Mm-mm. Correct. Yung nabanggit kanina ni Aimee na kay Michael Jackson nga, nangyari yun kasi merong skin injury.
0: Yes. Oo, skin injury. So, akala nga ng iba, sobrang nagpaputi siya. Actually, hindi po na-trigger yun yung aksidente niya sa stage.
1: Yes.
0: Sobrang grabe yung nangyari sa kanya doon, pati yung hair niya.
1: Yes.
0: Oo, kaya diba, minsan kinukutya din siya na, kaya that's why umiinom siya ng matinding mga pain relievers because of that.
1: Right.
0: Oo.
1: Kakaawa din eh, diba?
0: Yeah, oo.
1: So, ano ang symptoms nito? Siyempre, mapuputing patches sa balat. Tapos, pagkawala ng kulay sa buhok, sa kilay, sa pilik mata, o kaya
0: so,
1: sa balbas.
0: So, kasama itong mga ganito, no?
1: Mm-hmm.
0: So, nagiging puti ito lahat, kumbaga.
1: O kaya nga. No, parang...
0: Para ka naging anak araw.
1: Correct. That's the right word.
0: Okay.
1: Diba? So, for these people, hindi dapat talaga pagtawanan yan. Nakakaawa din sila.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so, hindi naman ito masakit o makati. Remember na it can happen first partner, pwede sa kamay lang muna. Katulad ng manicurista ko, pwede sa kamay lang muna yan o kaya sa mukha muna.
0: Mm-hmm.
1: No? Alam mo partner, may nakita pala ako na magandang, ano to eh, sa abroad, model siya, itim, okay? Tapos mas halata yung kanyang vitiligo, pero model siya eh.
0: Eh kasi itim siya eh.
1: Yes,
0: okay.
1: Pero she's a model. So pag nag-model siya, part na din ng damit niya yung katao, yung skin niya.
0: So parang nagkaroon ng tattoo.
1: Yeah.
0: Nakakaiba.
1: Oh, nakakatuwa.
0: Mm-hmm.
1: Research natin minsan niya, nakakatuwa po yun.
0: Mm-hmm.
1: No? So pinagmalaki niya, pinagmamalaki siya, laki nga ng bayad sa kanya eh, di ba?
0: Oo, oh, kasi para siyang leopard na ano,
1: oh, yes.
0: Di ba? Na naglalakad sa rampa.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Kaling. So it can happen on any part of your body. Tapos partner, may iba-ibang types ng vitiligo.
0: Mm-hmm.
1: Merong isang part sa isang side lang ng katawan mo or pwedeng both sides, it can happen.
0: Okay.
1: So depende. So segmental ba yan or non-segmental?
0: Mm-hmm.
1: Okay?
0: Okay.
1: And meron din tinatawag na generalized vitiligo. So yung depigmentation, yung buong katawan mo yon kasi generalized nga. Ha? Meron din
0: parang maganda nga kung buo na lang eh.
1: Tama. Katulad yun ng manicurista ko,
0: di ba? Naging maputi pa siya.
1: I saw her like, you're so puti.
0: Oo, pero may pinapanganak na ganito na.
1: Meron din.
0: Ito yung paglabas, sabi nila, anak araw. O iba pa yun, Tita Dok?
1: Iba
0: pa, yun doon, okay.
1: Gawin natin ibang topic yun.
0: Sige, sige. So yun, linawin natin. Iba po ito doon sa mga ipinapanganak na parang foreigner.
1: Uh-oh.
0: Diba? O parang anak araw. Ang tawag nila talaga anak araw eh. Kasi
1: yes,
0: talaga nga magtataka ka, mukha siyang tisoy na tisoy.
1: Yes.
0: O, so iba po pala yun.
1: Yes.
0: Okay.
1: May kapitbahay kaming ganun eh. Kaya lang, ano, sa mga ugali.
0: Bakit?
1: Oo. Ewan ko ba?
0: Di ba yung artista, yung comedian, si Redford White?
1: Oh, yes.
0: Yeah,
1: oh, correct.
0: Oo, yun. Meron siya, pinanganak siya na ganun.
1: Hindi lang matagal yung kanilang lifespan.
0: Sabi nga, ang lifespan nila talaga mas maiksi. Kasi
1: iksi
0: nga
1: lang.
0: May something na hindi normal sa kanilang sistema.
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: Aabot sa adult, pero hindi na sa older adults.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? So, meron localized na vitiligo partner, no? Ilang patches lang sa specific areas.
0: Yeah.
1: Siguro yan yung model na sinasabi ko, no? Localized lang yun.
0: Mm-hmm.
1: At meron ding universal. Uy! Universal vitiligo.
0: Ano yun?
1: Buong katawan na wala ng pigment, pero bihira daw yun.
0: Sabi dito, pwede sa mata lang, ano? Sa paligid lang ng mata. Ano kaya? Ano yung paligid mo lang na mata yung maputi?
1: Ay, ibang klase yan,
0: diba?
1: Parang maskara.
0: Kakaiba yun.
1: Oo.
0: Parang kung may vitiligo, yun ang gusto ko.
1: Oo.
0: Para sa akin. At least yung mata ko, may sarili na siyang makeup.
1: Partner, tapos tumititig ka, baka matakot sa'yo.
0: Diba?
1: Ha? Ha? So, ulitin natin, ano, hindi po ito nakakahawa, hindi po ito infectious, no? Kasi
0: yes,
1: yung iba, ayaw magpahawak, ayaw makipag-usap, ayaw makipag-iyakapan. So, huwag naman ganun. So, are they, you know, posible bang mag-asawa to? Pwede.
0: Bakit diba? Naman hindi? Diba?
1: Mm-mm.
0: Okay lang yun kasi, yun nga kasi, although yun nga sabi mo nga, di ba, genetic, so pwede niya maipasa yun sa kanyang henerasyon. Pero just the same, normal na tao naman yung mga yan. So, wala. Kung healthy siya, balat lang naman na ano yun. Di ba? So, ganun lang talaga.
1: Yes. Mm-hmm. Okay. So, malaking misconception po yung mga iniisip nyo. Ano? Okay?
0: Mm-hmm.
1: Wag sila i-discriminate. Wag po. Alright? So, Life-threatening ba to o nakakatakot?

0: takot. Ang sagot naman dito, no, hindi naman ito life-threatening, hindi naman ito cancer.
1: Yes. So, pero hindi mo siya pwedeng ilagay sa PWD o persons with disability.
0: Alam mo, parang gray area.
1: Gray area yun, ano?
0: Yes.
1: Kasi siguro dahil bihira naman sila.
0: Naman.
1: At nakikita naman sila ng tao kung meron man tayong makakita. Nakikita naman na very functional.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi mo pwedeng sabihin PWD siya.
0: Hindi nga. Diba?
1: Okay.
0: So again, sensitive. Anyway, may ilang pasyente kasi na ganyan parte na sensitive sa araw.
1: Uh-huh.
0: Okay? So, well, maybe we could confirm.
1: Yeah.
0: No, sa,
1: kasi nga melatonin yung problema
0: yes,
1: niya eh.
0: Oh, we can confirm din kung they can be pwede sa PWD.
1: Oo. Diba? Hindi pala melatonin, melatonin.
0: Melanin. Alin?
1: Ah, hindi, yung sa pagtulog pala, melanin yung sa, ano, sa balat.
0: Yes.
1: Oo. Naisip ko yung melatonin kasi naalala ko, di ba na bumiyahi ako?
0: Oo.
1: Nagsasabi kami dun sa kasama namin senior citizen ng melatonin, sabi niya. Bigla siyang, nag-uusap kami dalawa ng friend ko, melatonin. Sasagot siya lagi sa background, melatonin. Tapos uulit na naman kami, huy, alam mo kasi melatonin. Sasagot na naman siya, melatonin. Naman na wala, hindi siya nakatiis, sinabi na nga melatonin. Okay, nagkataon doktor din yung kasama
0: yeah.
1: namin.
0: Mm. Yes.
1: So talagang puro doktor ang nasa buhay ko. Ayan, so anyway.
0: So may genetic components pa ang vitiligo. Ibig sabihin, maaring tumakbo nga ito sa pamilya, ngunit hindi ibig sabihin na kapag may vitiligo, ang magulang ay siguradong magkakaroon din ba ang anak?
1: Not necessarily. Pero posible sa mga susunod na henerasyon.
0: Pwede.
1: Ayan. Parang raffle eh, no? Hindi mo alam kung kanino tatama.
0: So, kadalasan po, combination po yan ng genes,
1: mm-hmm.
0: tapos immune system factors, at saka environmental triggers.
1: Aha. Okay. So, pero pwede rin na immune system lang niya talaga.
0: Yeah.
1: Kasi, di ba, minsan wala naman sa lahi talaga, mm-hmm. pero it could be may trigger nga kasi, like sobrang stress.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Or aksidente.
0: Aksidente.
1: Mm-hmm.
0: Tama. So, at syempre, can it affect the self-esteem?
1: Oo, sabi ko nga, pag merong something sa'yo na hindi normal, talaga makaka-apekto.
0: Mm-mm.
1: Pero kailangan i-accept mo yung sa sarili mo. Huwag kang patalo.
0: Tama. Mm-mm. Kasi insecure daw sila.
1: Mm-hmm.
0: Tapos nabubuli. Tapos nadidepress. Nawala ng self-confidence. And kakaroon ng anxiety. So maybe partner, ano, kahit may vitiligo, kailangan pa din magpagkonsulta sa psychiatrist or psychologist.
1: I think mas kailangan nila yon. Kasi, mm-hmm. Tita Doc, sabi mo nga kanina, wala namang magagawa, hindi makokontrol yung pagkalat, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Wala namang gamot para doon.
0: Mm-hmm.
1: Pero paano mo dadalhin sa sarili mo yon? Doon papasok yung eksperto.
0: Yeah.
1: Di ba? Isang psychologist or psychiatrist. Kasi nga, para yung sa sarili mo, yung pagtanggap mo sa sarili mo.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Maging mas madali.
0: Tama.
1: Kasi kung hindi mo tatanggapin yung condition mo, paano ka tatanggapin ng ibang tao?
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: So, within the family, kailangan din talaga nung support, no?
1: Oo, tama. Mm-hmm.
0: Family support.
1: Mm-hmm.
0: So, kailangan talaga may awareness, may acceptance, at support.
1: Yes. Okay, yun ang pinaka-importante.
0: Tanong mm-hmm. the partner, may gamot ba yan? Ay.
1: Wala. Diba?
0: Actually, no, walang guaranteed na permanent cure sa vitiligo. Okay? Pero pwede din mapantay yan ng kulay ng balat at mapabagal ang pagkalat.
1: Yun na lang siguro, yung mapabagal ang pagkalat, Tita Doc.
0: Tama.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so, one is pwede bigyan ng corticosteroids
1: mm-hmm.
0: or mga medicated creams.
1: Mm-hmm.
0: Pwede din light therapy or phototherapy or laser treatments po or depigmentation therapy para sa severe cases or skin grafting.
1: Naku,
0: mahirap naman
1: mahirap
0: yung partner.
1: Mahirap ang skin grafting, Tita Doc.
0: Laki nun.
1: Yes, oo.
0: Tapos, syempre, yung mga vitiligo partner, hindi kasi pwedeng expose sa sun eh.
1: So, kailangan ng sunscreen.
0: Oo.
1: Pero mataas na klase.
0: Mm-hmm.
1: Actually, hindi lang naman yung may vitiligo yung kailangan ng sunscreen. Tayo din.
0: Yes.
1: Every day, kailangan tayo naka-sunscreen.
0: Tama.
1: Hindi lang paglalabas ng bahay. Kahit nasa loob ng bahay.
0: Pati ilaw.
1: Yeah, ito sa atin. Ako naka-sunscreen lagi.
0: Yes.
1: Kasi nga, yung ilaw po dito, matinding klase to, itong mga ilaw na to. Cold
0: correct.
1: Lights na tinatawag. Diba? Para kaming naka-expose actually ni Tita Doc sa araw. Para lang siyang malamig. Kasi yun ang difference ng bagong ilaw ngayon, Tita Doc. Hindi na siya mainit sa balat. Mm. Dati, di ba, mainit sa balat. Uh-huh. Oo. Pero ito mga to, hindi na sila umiinit. Pero ang effect niya, parang araw pa din. Actually, may setting yan na, kunyari, gabi pero magshoot kayo, palalabasin yung araw. Di ba, kayang gawin ng mga ilaw na yan.
0: Yeah. So kami po ni Amy, pagdating ng bahay, no? Yung mga kurtina namin ay
1: yeah, blackout, 'di ba?
0: Uy, ito pa lang kasama ko, kabitan mo nga ng blackout sa kabila, liwanag pa rin eh.
1: Blackout curtains talaga. Kasi parang makatulog, 'di ba, Tita Doc?
0: Yeah. Mm-mm. Ay, ganun po kami, kapamilya ni Amy pag
1: yes.
0: Dito parang araw 'to ngayon, partner, 'di ba?
1: Oh, para tayong araw. So yung at kaya yung katawan natin akala niya umaga, yung brain natin kala niya umaga.
0: Tayo.
1: Kaya pagdating sa bahay, hirap tayo makatulog. Diba?
0: Ayan na. So, ang vitiligo po ay hindi dapat katakutan o iwasan. Hindi ba ito nakakahawa? Hindi naman ito delikado sa buhay. Okay? So, remember na empathy ang importante po sa mga taong may vitiligo. Di ba, partner?
1: Yes, empathy. Hindi lang sa may vitiligo, kundi in general, kailangan natin yan, ha? Kaya huwag tayong manunukso pag nakakita tayo ng may mga tao na para may pachi-pachi sila na ibang kulay sa balat. Okay? Pati yung kanina, yung may hair-hair, di ba? Ayan, huwag natin silang tutuksuhin. Kasama yun sa pagkatao nila. Kailangan natin silang paramdam na hindi kayo naiiba. Lahat tayo tao.
0: Yes.
1: Okay. So, Tita Doc, o yung mga gustong humabol pa ng sagot sa tanong na ano ang endearment ninyo o tawagan ninyo, ninyong mag-asawa o mag-jowa. Ayan. Ipadala sa amin dito sa
0: 0919-278-3000.
1: Yes. Okay. So, 321 na nagmamadaling araw. Siguro patugtog na tayo.
0: Oo nga.
1: Ayan. Patugtog muna kami ni Tita Doc. Diyan lamang kayo. Magtimpla na kayo ng mainit na kape.
0: Pwede na?
1: Pwede na. Mm-hmm. Diba? Okay. So, diyan lang kayo dahil babalik pa po ang Private Talks.
2: Relaxing music and Private Talks.

0: Call me Amy.
1: Amy.
0: On Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
1: Doc Lulu Marquez.
0: On Private Talks.
2: Nagmamadaling araw. Ayan, napasayaw ba kayo, Tita Doc?
3: Yes. Sumayaw ka rin eh. Di ba?
2: Nakaka-miss din talaga yung minsan nag, alam mo yun, nag-ano ka rin, nag-good time. Di ba? Ano yan? Life and ano? Work and balance. Di ba? Life work balance.
3: Yes. Pa-shout out
2: eh. Pa-shout out daw kay Anton ng Taytay Rizal na laging nanonood ng Private Talks. Hi,
3: nanonood,
2: Anton!
3: Partner!
2: Dalawa na sila!
3: So, kakaway tayo!
2: Yay! Yay! Dalawa na kayo! Parang ano yun. Uy, pero ha, salamat po sa lahat na nakatutok sa atin sa telebisyon. Kasi di ba, sabi ko nga kanina, number one tayo na cable news channel.
3: Yes.
2: Diba? Ibig sabihin talagang maraming nanonood sa amin dito sa DZMM Teleradio. Kaya maraming salamat po. Pati syempre, Tita Doc, sa mga nanonood, ay nakikinig sa radio. Madami din naman. At ito, meron pala nag-text. Ayan, shout out din. Good morning kay, ano nga?
3: Sige, hanap
2: teka,
3: tayo.
2: Teka ha, ayan. Good morning kay Alan.
3: Alan, ha? Meron din from abroad.
2: Oh.
3: Ay, nakikinig via the yung radio app na DZMM. Okay, so thank you po kay Mambo. Okay.
2: Mambo.
3: Mambo.
2: Mambo, Mambo, magsaysay.
3: Oo. Ay, pwede kaya i-request yun? Kanta yun, diba?
2: Ano yung political jingle, Tita Do?
3: Ay, hindi, merong kantang Mambo eh.
2: Ah, yeah, oo. May Mambo na may... Oo, yes, yes.
3: Oo nga.
2: Tapos sinanap niya yung Mambo daw. Mambo lang, oo.
3: Meron daw may birthday dito. Sino yan?
2: Ah, si Kyle? Si birthday?
3: Kyle? Sino Kyle?
2: Oh, ayan. Hindi. Happy birthday din kay Kyle ng New Zealand.
3: New Zealand?
2: Oh, okay. Nanonood din siya sa atin? Ayan. Hello po. Happy birthday, Kyle.
3: Happy birthday.
2: New Zealand. Ayan. Ang dami na. Uy, salamat ha sa mga nagpapabati dito sa amin. Diba?
3: Berna, good morning daw, partner.
2: Okay, good morning, Berna. Gising ka na.
3: Gising ka.
2: Siguro naingayan siya doon sa mga tugtog natin. Nagising siya.
3: Sumasayaw diba? Din yan.
2: Oo, sumayaw din yan. Tama.
3: Get down on it.
2: Oh. Ayan, get down on it. Pag pinakinggan mo, iba ibig sabihin. No? Get down on it. Diba? Ah, kasi you know, yung mga kanta, Tita Doc, pag pinakinggan mo, ako, I listen to the lyrics talaga. Mm. Yung mga lyrics talaga nila, may sinasabi. Mm-mm. Kaya nga may mga kanta na akala mo love songs, pero no, actually, hindi.
3: Something there, huh?
2: Oh, yes. Mm. Lalo yung isang kanta ng, ano?
3: Anong kanta?
2: Pwede ba yun? Sabihin ko lang. Oo, yan. Yung Bread, di ba?
3: Mm-hmm.
2: Yes. Oo. May kanta dyan na may isa na akala mo kung ano yung sinasabi niya. Pero actually, ang ibig sabihin ay let's have sex.
3: Okay.
2: Okay. So, basa tayo, Tita Doc?
3: Sige, basa
2: si
3: tayo.
2: Si Maika kasi ng Pasig City sumagot sa tanong natin. Sabi niya sa kanila daw, ang tawagan nila ay mahal.
3: Mahal.
2: Mahal lang talaga yung endearment namin. Wala nang ibang variation kasi ito yung pinaka-natural sa amin. Kapag ginagamit na namin ito, parang mas tahimik and sincere ang dating ng bawat salita.
3: Wow. Mm-hmm. Ulitin mga partner.
2: Nang alin?
3: Yung mahal.
2: Mahal.
3: Ay, walang purong feelings.
2: Eh kasi ano, nga, wala naman ako mahal. Pero paano nga ba sinasabi yun? No? Curiosity. Paano nga ba sinasabi kapag mahal mo yung tao?
3: Hmm.
2: Mahal?
3: Pwede.
2: Hindi rin eh.
3: Oo. Mahal?
2: Mahal?
3: mahal ng bihilin. Mahal. Ano ba yan?
2: Oh, mahal. Parang wala rin. Wala rin talaga. Sige na nga, wag na.
3: Mahal.
2: Paano? Mahal. Ang arte naman. Arte. Mahal. May H. May, wala namang H. M-A-H.
3: Parang
2: mahal.
3: May...
2: Parang hinika ka pa nung
3: na kundi. Part na mahal.
2: Mahal.
3: Ayun. Lagi mo ng hangin.
2: Mahal.
3: Yun.
2: Parang
3: yan.
2: Iba, Tita Doc. Parang dapat patay ang ilaw pagka gano'n.
3: Dim lights lang pwede na.
2: Dim lang. Okay. Kasi mahal. Parang
3: tanungin
2: iba.
3: Mo kaya si Zach kung paano sabihin niya mahal.
2: Zach, paano daw?
3: Mahal.
2: Iba kay Tita Doc, yun upang patay ang ilaw eh.
3: Alin ba?
2: Nasaan mahal. O ikaw
3: ito,
2: nga.
3: Papasok na.
2: Parang maganda. Mahal. Mahal.
3: Parang nga, may mumu. Bakit
2: para ako nanakot? Mahal? Mahal?
3: Sige na, para... pakita ka sa may likod. Kasi parang, sige, pag, yan na. Up.
2: Mahal. Parang may mumu, hindi. Mahal? Ganon.
3: Ay, Mika, yan ang effect ng mahal mo, ha?
2: Nga, hirap. Mahirap.
3: So, dahil sa ano,
2: Cebu.
3: Butay Cebu City.
2: Yeah.
3: Si Ryan. Sabi ni Ryan, ang endearment namin ng partner ko ay, honey, ma'am, I'm a Dr. Lou. Hindi na kami nag-iiba-iba pa kasi dito kami comfortable. Kahit simpleng tawag lang, nagiging lighter agad ang mood namin lalo na kapag stressful ang araw. Let's say it. Do it. Do it. Say it.
2: Honey. Honey? Dapat ba ganun?
3: Honey.
2: Ah, mas bagay. Pero para may iuutos ka kasi, di ba? Honey, pakikuha nga yung ano doon.
3: Pakikuha nga yung ano?
2: Pakiluto nga to, honey, kasi gutom na ako. Kaya pala ang lambing, no? Honey, pakitapon nga yung basura.
3: Honey.
2: Ayan. Mm-hmm. Si Kate ng Batangas, sa kanila naman daw, love ang tawagan nila ng partner niya. Kasi para sa kanila, sapat na ito para ipakita ang affection kahit walang dagdag na sweet words. Mas importante ang consistency kaysa dami ng endearment.
3: Hey.
2: Love. Ayan. Love. Diba? Parang ang dami pala love. Puro love. Love one, love two, love three. Pala, diba?
3: Say mo love, love.
2: Love.
3: The double, double.
2: Love, love.
3: Love, love.
2: Love, love.
3: Mm-hmm. Ang tawag namin kay Rosel, love, love, diba?
2: Love, love. Love, love,
3: love, love. Hindi, L-A-B, L-A-B.
2: Love, love.
3: Oo.
2: Pangit. Love.
3: Wala tayong ginawa ngayon. Tawa tayo ng tawa.
2: Kaya nga.
3: Kasi May 31. Daniel ng Davao City. Sa amin ng partner ko, Ma'am Amy at Doc Lou, ang ginagamit naming endearment ay baby. Baby. Kahit simple lang, ito na yung naging habit namin. Nakakatulong siya para maging relax ang communication namin kahit may konting tampuhan. So, partner, baby.
2: Baby. But pag ikaw ano, iba?
3: Ano ba
2: may
3: yun?
2: Lagi may H ka. May hangin.
3: May hangin dapat.
2: Oo, diba? Sige nga, ikaw nga, Tita Doc.
3: Baby.
2: Oh, baby. Ganon ka. Pag ako, baby. Diba? Sa kanya, baby.
3: Okay, baby, come here.
2: Tinan mo. Kanina, honey. Sabi mo, honey.
3: Honey?
2: Honey? May gano'n. May lambing, you know?
3: May lambing nga.
2: Oo. Pag lagi ako, honey. Hangin. Ako ikaw, wala, sabi. Honey. Lalang, diba? Sa kanya, honey.
3: Ganda, diba? O, sige. Punta na
2: tayo. Eto, si Sheena ng Laguna, sweetie naman sa kanya. Oo, kasi sabi niya, hindi daw sila mahilig sa maraming tawag, pero dito kami... nakasanayan. Kapag naririnig namin ito, parang automatic na gumagaan ang pakiramdam at nawawala ang stress ng araw. Sweetie.
3: Sweetie.
2: Oo.
3: Sweetie?
2: Sweetie.
3: Sweetik.
2: Sweetik.
3: Uy, ayan na, partner.
2: Ha? Oh. Pa-shoutout kay Josefina Sabud. Uy, watching din from Negros Oriental.
3: Eh, kakaway na naman tayo.
2: Hello! Hello! Ilan na sila? Apat na.
3: Apat na ba?
2: Oo, kasi si Kyle kanina nanonood din siya from New Zealand, di ba?
3: Uy!
2: So, apat na silang nanonood, Tita Do. Ayan, totoo na talaga to. May mga watchers na tayo.
3: Punta tayo ng Quezon City.
2: Okay.
3: Dito lang yan, sa Quezon City, ha? Si Lara. Sabi ni Lara, Doc Lulu at Ma'am Amy, ang endearment namin ng partner ko ay love. Yan lang talagang ginagamit namin kahit sa lahat ng situation. Kapag masaya, pagod, may tampuhan. Simple pero ramdam mo yung sincerity sa bawat pagbanggit. Parang lagi kang may kasama kahit magkalayo. Ay, kahit magkalayo ha, partner?
2: Bakit sila magkalayo?
3: Nga.
2: Siguro, naka-LDR siya.
3: LDR?
2: Oo, diba? Long distance.
3: Siyempre, partner, pagka-LDR, diba? Kailangan iba yung tono ng boses, diba?
2: Oo, kailangan malambing kayo sa isa't isa kasi video call na nga lang, mag-aaway pa kayo.
3: Oo nga.
2: Diba? Pero may, although hindi pa rin maiiwasan syempre yung tampuhan, pero dapat isa alang-alang na ninyo, na yung distance ninyo, tapos yung few minutes sa video call, instead na mag-aaway, mag-usap na lang kayo ng maayos, maglambingan kayo sa ano ninyo, sa tawagan ninyo, diba?
3: Kung may tampuhan, wag naman na mag-usap siguro.
2: Ay, hindi. Tita Duk, dapat lalo kayo nag-uusap. Eh, kasi may tampuhan, di lalaki yung tampuhan. Natawa tuloy yung ating live audience.
3: Oh, may live audience pa kami dito?
2: Oo, di ba? May live audience.
3: Si Rostom.
2: Tama. Oo, lima na. Kasi isa live.
3: Oo nga pala, live.
2: Tama.
3: Kaiba
2: so, may limang nanonood sa atin ngayon. So, yun, ano, kidding aside, kapag may tampuan, Tita Dok, dapat lalo kayo nag-usap.
3: Misa kasi partner, yung isa ayaw kumibo eh. Paano na yan?
2: Sabi, dapat daw, kapag ayaw kumibo ng partner mo, lalo mo lambingin. Gawan mo ng paraan para mapilitan siyang magsalita.
3: Ang tanong, sino una nagsusurrender? Yung lalaki o yung babae?
2: Kung sino mas nakakaintindi, Tita Dok. Pero although, syempre, sa nakasanayan kahit sa ang kultura, yung lalaki na uuna. Pero hindi naman ibig sabihin aabusuhin ng babae 'yun, 'di ba? Kailangan yung babae marunong din siyang sumuko, 'di ba?
3: Tapos ano isusuko niya?
2: Bukod sa bataan, bukod sa sarili niya. Ayun. Pero 'di ba, Tita Dok? Kasi kailangan talaga 'yun. 'Di ba? Para at huwag kayo matutulog ng may tampuhan.
3: Huwag matutulog.
2: Mm-mm.
3: Anong gagawin?
2: Mag-usap muna kayo, magkasundo kayo bago kayo matutulog.
3: Aha.
2: Kasi kapag pinadaan niyo yung magdamag nang hindi kayo nag-usap, kinabukasan mas malaki yung problema. Kasi lalo sa babae, nagtatampo siya lalo na parang aso nakatulog ka kahit masama ang loob ko.
3: Eh, naantok na eh.
2: Kasi
3: bukas
2: nga, sa lalaki, wala lang yon. Sa babae, big deal yun, Tita Do.
3: Paano ganito? For example,
2: private talks ba to?
3: Meron kayong ano, ha? Meron kayong mag-jusawa. Jusawa.
2: Okay.
3: Tapos meron kayong pinagkawayan, pinagtampuhan. Then, usap kayo. Pero gusto ni lalaki, hindi lang basta nag-uusap. Kailangan meron kayong konting drinks. Pwede ba yun?
2: Pwede, bakit hindi? Pero yung kaya niyong i-handle, dalawa.
3: Paano kung nalasing kayong paro?
2: Eh, kailangan bago matapos yung gabi, ano bago na? Kayo malasing, nagkasundo na kayo. Pero ganun kasi ngayon, Tita Dok, eh. Unlike before, di ba, ang alak pang lalaki usually, di ba? Or pang party, or handaan, ganyan. Ngayon, ganyan na ngayon eh.
3: Ano?
2: Let's have drinks, lagi, yung couple, di ba? Sila mismo ngayon ang nagiinuman, unlike dati, na si lalaki sa barkada niya, di ba? Ngayon hindi, si Mrs. mismo. O kaya yung mga couples na mga nagdi-date, di ba? Makikita mo after, they drink.
3: Yeah.
2: Mm-hmm.
3: Pero ako yan,
2: two bottles, yeah.
3: Hindi ako pwede mag-drink, walang pulutan. Kailangan may pulutan.
2: Oo naman. Pero wag naman yung marami na parang handaan, ha?
3: Pwede ba kasuy?
2: Pwede na yun? Yes, pwede. Pwede nuts, di ba?
3: Yes.
2: Something na cheese, or yung may mga cold cuts, di ba? Yan, pwede yun. Kung sa bahay kayong dalawa, di ba? Pwede yan.
3: Cheese?
2: Two bottles, yun, tama, uso yun. Two bottles tayo.
3: Ayan. Two bottles?
2: Two bottles na nauwi sa
3: two buckets?
2: Oo.
3: Isang bucket pa dyan.
2: Oo, two buckets pala, di ba? Diba? Pero kung kayo lang naman dalawa, okay lang.
3: Sige.
2: Yeah.
3: Saan? Sa bahay?
2: Well, depende. Kung may budget naman sa labas, bakit minsan hindi pwede sa labas? Kahit minsan lang.
3: Sige.
2: Diba? Para iba naman, change of environment.
3: Yee!
2: Diba? It helps a lot.
3: Okay. I love this.
2: Yes. So anyway.
3: Alam mo, hindi na natin mapag-uusapan yung four topics sa susunod
2: na yung birth control methods. Pero meron tayong myth, di ba? And facts. Okay, ito. Sa trivias muna tayo, Tita Dok. Oo. Sabi dito, nakaka-infertile daw ang birth control pills.
3: Siyempre hindi. Hindi naman no?
2: Mm-hmm.
3: Hindi permanente na kasi rin ng fertility po yan. If you want to stop it, na even for so long, no? Babalik po yung fertility ninyo. Okay? No? At may ilan lang na nangangailangan ng konting adjustment period bago bumalik ang regular ovulation. Pero ibig sabihin, kahit na anong birth control methods yan, kasi yung popular partner, no, touch na lang natin ito next Sunday, no?
2: Yes.
3: Ng detailed. Pero, syempre, yung birth control pills, then meron yung arm implant, at saka yung IUD.
2: Okay.
3: Yan yung three popular eh. So, if you want to stop them, babalik naman yung pagkaroon mo ng ovulation.
2: Ayun. So, hindi naman siya nakakabaog.
3: Hindi.
2: Okay. Pero nakakataba ang pills.
3: No. Hindi lahat. No?
2: Ay,
3: basically,
2: lahat.
3: Yung iba may ganong problem, pero kadalasan naman hindi. Palitan lang yung pills.
2: Pagka ganon.
3: Yeah.
2: Okay, isa pa. Nakakataba. Ayun nga pala. Yun na nga yung nakakataba.
3: Ayun nga pala yun.
2: So, yun, Tita Doc, pagka feeling mo tumataba ka, mm-mm, pwede ka magpapalit ng...
3: Yes.
2: Sa doktor mo.
3: Right. Okay?
2: Oh.
3: So, may kanya-kanyang ano yan, depende sa hormones din kasi partner. Okay? Mm-hmm.
2: So, depende sa reaction ng katawan mo kasi.
3: Yes.
2: Okay, so ito na yung last batch ng mga sagot dun sa tanong natin. Si Richard ng Quezon Province. Siya ang uto, ang tawagan nila, mahal ko. At
3: ooh,
2: minsan daw, baby. Mm. Mas personal siya para sa amin kasi hindi lang siya salita, kundi parang reassurance na nandyan ka pa rin para sa isa't isa kahit gaano kabisi ang buhay.
3: Wow.
2: Mahal ko.
3: Mahal ko. Mm. Punta tayo ng Laguna, si Hannah. Sabi niya sa relationship namin ng partner ko, love. Oh, ito na, love, love.
2: Love, love.
3: Oo.
2: Ayan.
3: At saka babe, ang tawagan namin. Medyo playful, pero sweet siya. Lalo na kapag nagkukulitan kami sa chat o kahit nag-aasaran lang kami, pero may lambing pa rin sa dulo.
2: Ayan.
3: Love, love.
2: Mm-hmm. Love, love. Diba? Si Leia ng Bicol naman, sabi niya, sa kanila daw mag-partner, love at babe. Ginagamit namin to araw-araw sa simpleng good morning or good night. Nakakatulong naman siya para maramdaman namin na kahit magkahiwalay ng ginagawa, connected pa rin kami sa isa't isa.
3: Uh-huh.
2: Love, babe.
3: Love at babe. Carlo ng Taguig City, ang tawagan namin ng partner ko ay honey. Hindi siya sobrang fancy, pero sapat na para ipakita yung affection namin sa isa't isa. Kahit sa simpleng pag-chat lang, gumagaan agad yung mood namin kapag ganito ang tawagan.
2: Mm-hmm. Honey, si Maya naman ang Cavite, sa kanilang dalawa ang endearment daw ay mahal.
3: Mm.
2: Mas kalmado ang dating nito sa amin, kaya kapag may tampuhan, ito pa rin ang ginagamit namin para maibalik yung maayos na usapan at hindi lumala ang misunderstanding. Kasi nga, Tita Doc, paano ka nga ba sisigaw kapag tinawag mong mahal yung tao?
3: Mm-hmm.
2: Kapag kagalit na galit ka, di ba? Talaga siguro hindi mo na lang babanggitin yung mahal.
3: Hindi na lang.
2: Oo. Mm-hmm. Pero kasi...
3: Paano? Hoy!
2: Oo. Oo. Kasi once binitawan mo yung mahal, parang lalambot lahat eh, di ba? Yung pride nawawala.
3: Mm-hmm.
2: Di ba? Maganda nga naman.
3: Mahal?
2: Alam mo kasi mahal. Di ba? Galit ka eh. Diba?
3: May ganyan pa.
2: Oo. Pero mahal pa din.
3: Mahal
2: yun
3: pa
2: yung
3: din.
2: Punto doon.
3: Ah.
2: Galit ka man, pero nandun pa rin na tinatawag mo siyang mahal. So, ibig sabihin, mahal mo pa rin siya kahit galit ka.
3: Oh? Tinatawag mo ba minsan na, kuya, halika dito kuya? May ganun?
2: Ano yun, ate? Parang, kuya guard bike.
3: Hintay. Tapusin ko nga man na to.
2: Sige.
3: Si Ken ng Laguna. Doc Lulu at Ma'am Amy, babe ang tawagan namin ng partner ko. Medyo casual lang kami, kaya minsan may halong biruan pa. Pero kahit ganun, ramdam pa rin yung respeto at pagiging comfortable namin sa isa't isa.
2: Ayan. Siguro yung nabanggit mong kuya, baka pag may halong biruan, pwede. Alam mo kasi kuya, pwede yun. Kapag komportable kayo sa isa't isa, and then hindi nyo tawagan yon. Yun yung pag nagbibiruan kayong dalawa.
3: Yes.
2: Pwede yun. Pwede mangyari yun.
3: Yes.
2: Hmm, diba? Alam mo kasi, kuya, ikaw ang kulit mo.
3: Oo nga.
2: Diba?
3: No?
2: Sasagot naman yung isa. Alam mo, ikaw bruha. Ay, nako.
3: Mm-hmm.
2: Diba? Pero diba, ang sarap pa rin naman at the end of the day na may tumatawag sa'yo ng ganon. Sabi nga, it's always nice to know that you belong to someone.
3: Yes.
2: Kesa naman, wala kang someone. Ay, sorry. Ganun. Pero, wala ka magagawa kung wala talaga. So, hindi mo dapat ikasama din ang loob yon. Darating
3: tama.
2: At darating ang tamang tao.
3: Pero gusto ko yung partner, yung asawa ko, asawa mo, asawa
2: yes,
3: ko.
2: Yes,
3: nice.
2: Asawa ko. Ayan. Yan ang mga tawagan nila.
3: May vlogger na ganun eh. Doon ko napapanood yun eh.
2: Aha.
3: Sige.
2: Okay.
3: Uy,
2: so, ang bilis. 3:57 na. So, magpapaalam kami ni Tita Doc. Ang inyo pong ating Amy Estareja. Babalik ako mamaya, ha? 7:30 ng gabi. Ay, 7 o'clock na pala.
3: Yeah,
2: oo, sorry. Bago time slot. 7 o'clock to 8 o'clock. Ang God bless you. Kasama ko naman po si Father Eric Lacandula, SBD.
3: Yes. That's
2: so,
3: really nice.
2: Ako po inyong ating Amy. Salamat!
3: And of course, ito yung inyong Tita Doc Lulu Marquez. Always say that sex is not just sex. Is not just sex. Sex is masarap, but sex is complicated. Sex is dangerous kasi anak, baka makabuntis ka at anak, baka ikaw ay magkaroon ng STD, no? Very dangerous po yan. So we'll see you again next Sunday. At ang next programa natin ay sino nga ba?
2: Ayan, susunod po sa amin, The Secret of Health.
3: Yes.
2: Oo, yan, abangan po ninyo yan, 30 minutes and then after noon, syempre Sunny Side Up, kasama naman si Brother Michael Angelo Lubrin.
3: Right.
2: So okay, tuloy-tuloy pa rin kami dito sa DZMM. Sa ngayon, pansamantala, magpapaalam kami. Bye!
3: Goodbye!
0: Yay! Relaxing music and Private Talks.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kaysaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 4:01 ng umaga.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold. Mas exciting! Mas pinalakas! Mas pinalusog ang ating umaga!
2: Good morning!
1: Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang The Secret of Health. The Secret of Health. Matuto sa dagdag kaalaman para sa mabuting kalusugan. The Secret of Health. Kasama sina Michelle Hines at Doc LG. The Secret of Health sa DZMM.

0: Good morning, good morning, good morning. Isang mapagpala at malusog na morning sa lahat ng atin pong mga kapamilya at mga kaserbisyong nakikinig at nanonood sa The Secret of Health sa DZMM. Ito po ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Ako po si Michelle Hinas, isang certified naturopathic health practitioner. Mga kasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din pong makakapanayam ang isa sa atin pong mga certified naturopathic health practitioner at isa rin pong alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Algie, good morning. Welcome sa The Secret of Health.
1: Okay, good morning partner. Sa lahat ng ating mga kapamilyang nakasubaybay sa ating palatuntunan, sana po ano man ang inyong pinagkakaabalahan ay nasa maayos po tayong kalagayan. At pag-uusapan na naman natin ang ilan sa mga sekreto ang kailangan para manatili po tayong malusog at ligtas sa karamdaman.
0: Mm-hmm. At syempre tayo po ay napapakinggan ha sa Metro at Mega Manila sa DZMM Radio Patrol sa East 30 sa inyo pong AM band. At sabayan po tayong napapanood sa DZMM Radio Patrol, DZMM Tele Radio Cable Channel, mga kapamilya ha. At available din po tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31 tuwing alas 6 po ng umaga. At tayo po ay live na rin na napapanood at napapakinggan ha sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ngayon ay nanonood na at nakikinig sa atin pong live streaming, Doc, eh meron na regalo na kaagad na nag-aabang sa kanila. Mm-hmm. Hatid ng Yes to Health, Doc.
1: Tama ka dyan, partner, kasi pwede silang marigaluhan ha, kung kayo po ay tututo at magsishare ano, ang inyong mga experiences. Eh, pwede kayo mariguluhan sa ating Healthy Kapamilya Giveaway. Mm-hmm. Ayan, ang gagawin nyo lang po, simple lang ha. I-share nyo lang yung ating stream at magbigay kayo ng inyong mga magagandang experiences sa paggamit ng produkto ng Yes to Health. Lagyan nyo po ng hashtag The Secret of Health. At mamaya, dalawa ho yung ating pipiliing mariregaluhan sa ating pong pagtatapos ng programa mamaya.
0: Mm-hmm. Sundin lang po, mga kapamilya, ang ating pong mechanics. At malay nyo po, eh mamaya, kayo po ang maswerteng mapili po natin ha. At marigaluhan ng Santon Gold Coffee Mix gift packs. Samahan niyo po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan ngayong umaga. Welcome na welcome ang inyo pong mga katanungan. Kung meron po kayong mga inquiries about your health, pwede kayong tumawag sa 89244101, local 5671-5672-5673. O di naman kaya ay magpadala kayo ng inyong mga mensahe sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. At sa ating pagbalik, Doc, ano, ay ating pag-uusapan ang mga pamamaraan upang mapanatiling fit at healthy ang atin pong pangangatawan. Ano? At ano-ano ba ang mga dapat po nating gagawin para makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit. At tatalakayin din natin, Doc, ang mga praktikal na paraan para humaba ang atin pong buhay. Ha? Alamin po natin yan sa pagbabalik ng The Secret of Health.
2: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
6: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Ngayong umaga po mga kapamilya ay pag-uusapan na natin ang tungkol sa mga subok na gawain at pamamaraang practical doc para humaba ang buhay at manatiling healthy ayon sa mga pag-aaral. Doc Algie, marami pa rin ang naghahanap ng solusyon para makaiwas sa sakit at humaba ang kanilang buhay. Ang tanong doc, ano nga ba ang sagot sa mga tanong na ito?
1: Actually, dami naghahanap ng sagot dyan. Mm-hmm. At actually, mga pag-aaral ngayon, di ba, nakafocus sa paano ahaba ang buhay. Mm-hmm. Yung mga anti-aging medicine expert.
0: Tama, doc.
1: Kasi alam mo, yung pag-aaral na natuklasan nila, yung pagkabuhay or mahabang buhay at laging healthy, connected daw yan sa ating pag-aalaga, sa ating body, mind, and environment. Hindi lang katawan, hindi lang yung isip, pati environment natin. At sa mga pag-aaral, sa dami nilang natuklasan, maraming mga aspeto ng tinatawag ng biological aging. Kasi yung biological aging, ibig sabihin, tumatanda yung katawan mo.
0: Mm-hmm.
1: Na kahit ang edad mo, bata pa, mabilis tumatanda yung ating katawan. Ito ay pwedeng mapabagal, okay? Pwede itong ma-delay, or in some aspect, partially ma-reverse.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung mga pag-aaral. Ang tanong, bakit tumatanda ang tao?
0: Mm-hmm.
1: Yun ang tinutuklas actually.
0: Oo.
1: At meron silang mga na-identify na mga they call this major hallmarks of aging.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Unahin natin yung DNA damage.
0: Mm-hmm.
1: Alam naman natin na yung katawan natin is

0: So, another thing is chronic inflammation. Mm-hmm. Ang inflammation, isang normal na nangyayari sa katawan as our way to handle anything. Okay? Mahalaga yan eh. Kaya lang, pag chronic inflammation na, ibig sabihin, hindi na mahintong-hinto. Kasi, especially if, alam mo yung mga chronic diseases, contributed ng chronic inflammation. So, isa ito na sa nagpapabilis ng ating pagtanda, no? At another hallmark of aging, sinasabi nila, yung pag-ikli daw ng telomere.
1: Mm-hmm.
0: Okay, alam nyo ba yung telomere? Yung telomere, siya yung pinakang protective ends sa ating mga chromosomes.
1: Mm-hmm.
0: Medyo malalim na yan, pero hindi na natin palalimin, pero gusto ko lang banggitin na yun yung mga pag-aaral eh.
1: Mm-hmm.
0: Saka yung ating mitochondrial decline. So, ang mitochondria is considered as powerhouse of the cells.
1: Mm-hmm.
0: Kapag bumagsak o bumaba yung abilidad ng ating mitochondria, para kang isang sasakyan na nawalang power, nawalan ng baterya.
1: Mm-hmm.
0: O yun, isa yun sa dahilan. And also, hormonal changes.
1: Mm-hmm.
0: Ang hormone natin is the chemical messengers of the body. Malaki ang kanyang influence sa bawat biological function. So, pag ang hormone ay nagka-problema, pwedeng ito ay habang tumatanda, bumababa yung abilidad ng katawan to produce normal and enough amount of hormone, apektado po yung ating kalusugan. Okay? Another thing is yung loss of stem cell repair ability. Kasi may mga stem cell tayo sa katawan eh. As we are growing, ang stem cell natin is, ang ginagawa niya is particularly producing particular cells from a specific stem cell.
1: Oh.
0: Kaya lang, as we age, like halimbawa, nasa 30 na tayo, yung stem cells natin, ang pinaka-importanting ginagawa niya is naka-standby siya for possible emergency repair. Yan. Kaya tayo, kahit nagkakasakit tayo, gumagaling pa rin tayo. Kahit may injury tayo, kahit gaano kalala, basta buhay pa tayo, gagaling tayo because we have that kind of stem cell in the body. So, over time, yung mga pagbabago na yan, dyan sa mga binabanggit natin, ang siyang nagiging dahilan bakit tayo ay posibleng magkakasakit, or mapapansin natin, parang ang bilis-bilis nating tumanda. 30 anyos pa lang, punong-puno na tayo ng puting buhok, di ba? At mga sakit na tumatama lang sa commonly mga
1: elderly
0: aging
1: person,
0: population o yung mga elderlies natin. So, yun po yun. Kaya, ang pagtanda ay kaakibat niyan yung panganib sa pagkakaroon ng sakit. Kaya, di ba pag may mga tawag dito yung mga epidemya, ang iniingatan nilang kauna-unahan yung mga vulnerable population. Commonly dyan yung mga nakatatanda, mga bata. So yun po yung mga kapamilya.
1: Nako, Dok. Karamihan sa mga nabanggit mo na mga iyon, mga kondisyon, no? Parang walang ligtas ang kahit sino man, no?
0: Parang
1: hindi
0: parang
1: may iwasan. At marami sa ating mga kapamilya nakakaranas ng mga yon, ano? Kaya kung mapapansin din natin mga kapamilya, iba-iba yung haba ng buhay ng tao, Dok. Merong umabot na 100 mahigit. Meron naman sa mga 60 pa lang namamahinga na kaagad, ano? At karamihan din sa mga tao sa batang edad nakakaranas na kaagad ng iba't ibang mga kondisyon na usually nararanasan ng mga medyo matanda na, sabihin natin, ano? So ano-ano nga ba, Dok, itong mga practical na maaaring gawin ng ating mga kapamilya na napatunayan na rin na siyensya, para mapigilan o itong maiwasan yung mga ganong kondisyon?
0: Kasi yung pagtanda talagang mahirap naman na hindi tayo tatanda. Kaya lang, yung bang punto na mapabagal, ma-reverse, yung mabilis na pagtanda, malaking bagay na.
1: At higit sa lahat doon, yung mga problema, yung mga kondisyon, karamdaman.
0: Alam mo, kaya tinawag nating practical kasi ito yung mga bagay na andyan na sa kamay natin eh. Kumbaga, in control natin. Kaya lang, kadalasan yung mga kapamilya natin, siguro dahilan sa buhay natin, na kailangan nating magsikap, dami natin iniisip, nakakaligtaan natin.
1: Tama,
0: misal hindi sinasadya. So, yun yung mga reason. Unang-una, ayon sa pag-aaral, ito ha, gusto kong i-share sa inyo. Para daw humaba ang buhay natin, kumain ng mabagal. nung marinig ko to sa isang forum, sabi ko, marami tatamaan ito kasi sa bilis ng mundo natin ngayon, lahat nagmamadali. At kung kumain tayo,
1: pati isa, dalawa,
0: tatlo, nguya, lunok, di ba? So, sa isang pag-aaral na ginawa, yung mga faster eaters, mas marami sa kanila ang nagiging obese or overweight. Yan. Compared daw sa mga tao na kumakain na mas mabagal, mm-hmm, at ayon sa isang pag-aaral,

0: At sinasabi dito na 115% ng mga middle-aged women ang tinatamaan ng ganitong uri ng problema. O, kasi sila yung mga busy na, yung mga working professionals na. No? Kasi pag kumakain pala tayo, yung ating katawan, ano, eh, nagre-release ng fullness hormones. Mm-hmm. Ibig sabihin, yung hormone na nagpapahiwatig sa utak na, huy, busog ka na.
1: Mm-hmm.
0: O, particular dito, tinatawag na leptin. Mm-hmm. Kabaliktara naman ng ghrelin, which is yung ghrelin, is yung gana.
1: Mm-hmm.
0: O, ngayon, eh, kung mabilis kang kumain, na yung release ng hormone na yun, it takes, I think, 15 to 20 minutes based on study. Eh, busog, punong-puno ka na, bago mo maramdaman na ng utak mo na, uy, ikaw ay busog na.
1: Mm-hmm.
0: O, kaya nangyayari ba yung mga post-buffet bloatedness?
1: Mm-hmm.
0: Nangyayari yan. Kasi sa buffet, talaga mabilisan niya. Kailangan makarami para sulit.
1: Kailangan matikman lahat?
0: Oo, yun yon. So, kumain daw tayo ng dahan-dahan. Noong unang panahon, ganyan ang mga tao kasi hindi masyadong... Kumbaga noong unang panahon, ang oras napakatagal. Yung mga napansin nyo. Ngayon, ang oras, ang bilis lang.
1: Mm-hmm.
0: Kakagising mo pa lang. Kaka-breakfast mo pa lang, abay, lunch na agad.
1: Mm-hmm.
0: So, kaya lagi nagmamadali ang mga tao. So, yun yung unang tip ko sa inyo na practical, na kayang-kaya natin gawin. Pangalawa, bantayan mo talaga yung tubig mo.
1: Yun.
0: Ang pag-inom ng tubig ay isa sa pinaka-practical na way. Eh, yung iba kasi, ang binibilang nila kung ilang baso ng liquid ang nainom nila. Eh, kung soft drinks yan, eh, kung beer yan, or alak yan, or anything na hindi naman talaga
1: hindi yung
0: kailangan ng katawan. Eh, kina-count nila yon, hindi po yung counted. Because our body is... tubig ang kumukonsumo sa 60 to 70% of our body. So, kailangan tubig talaga. So, tinalakay natin noong nakaraan na ang tubig ay pinakakailangan din ng ating sistema to stay healthy. Ano? Kasi kung hindi tayo inom ng tubig at madehydrate tayo, yun pa lang tatanda tayo ng mabilis.
1: Oo.
0: Another thing is, kumain daw tayo ng mas maraming prutas at gulay. Alam mo, sa isang pag-aaral na nakita nila na yung mga pinakamahahabang buhay ng mga hayop, actually, hindi naman tayo hayop, pero yung sa dietary pattern, nakikita nila na mas mahaba ang buhay ng mga kumakain ng plant-based diet. At sa isang pag-aaral din, sa yung tinatawag ng mga blue zones, ibig sabihin, mas mahaba ang buhay ng mga tao sa mga lugar na yon, like, for example, sa Japan, mas marami ang kanilang kinukonsumo na plant-based. Prutas, gulay, kaya dapat mga 70 to 80%. Okay, kung kaya mga 90% ng kakainin mo, eh, plant-based, mga gulay at prutas, eh, mas maganda, no? Sabi sa pag-aaral, 42% nare-reduce yung risk ng dying from any cause compared daw sa individual na kumakain lang ng konting gulay. O, alam mo ba na sa ibang bansa, meron ditong nilabas na report na yung kakain ka ng putas at gulay, pero ito naman yung mga preserved, mga canned. Eh, hindi rin pala yun yung target. Dapat fresh ang target natin.
1: Yeah.
0: Okay, another thing is, paninigarilyo. Practical yan. So, ang paninigarilyo ay isa sa dahilan kung bakit marami namamatay sa buong mundo based on statistics sa global smoking rate ng namamatay. Ano? Pumapatay ang tobacco smoking ng more than 8 million people every year sa buong mundo. And over 7 million deaths yan. Based dito sa record, direct smoking, while about 1.2 million ay from secondhand smoke. Ibig sabihin, kahit di ka naninigarilyo, pwede kang tamaan pa rin. Okay, so paninigarilyo dahil napakaraming chemicals, 7,000 chemicals based on study, ang nasa sigarilyo. So parang umiiwas ka nga sa mga lason, but if you're smoking, actually, isipin mo kung gusto mo humaba ang buhay. So yung iba, nakikipag-debate pa dyan, pero this is a fact that scientists already established. Okay? Another thing is yung bantayin mo yung tulog muna, at least 6 to 8 hours, yun yung duration. Because the body repairs when we sleep. Kung hindi tayo natutulog, ang daming guilty niya. Sometimes, guilty rin tayo, no? Eh, malaking epekto to sa ating kalusugan. And, last but not the least, kasi mahaba talaga yung listahan na yan na sinabi nila. Eh. Kaya lang, dahil may clear oras natin, yung mga practical lang talaga na kaya natin gawin. Lagi daw tayong ngumiti at tumawa. Hindi lang ngiti, tawa. Yung tawa na talagang... Kasi pag tumatawa daw tayo, mga kapamilya, no? Mas nagiging healthy yung oxygen na pumawa. Yung oxygenation ng katawan. Because yung pag tumawa ka, yung baga mo talaga na-oxygenate mo eh. At ang pag-ngiti rin ay nagpapabata dahil yung mga muscles sa ating mga
1: sa mukha
0: ay na-exercise. Ay pag nagsisimango tayo at lagi tayo malungkot, nadadrop yung mga muscles natin. Nasasanay siya ng ganoon. So another thing, kapag ikaw ay tumatawa, nagre-release ang katawan ng endorphins.
1: Mm-hmm.
0: So yung mga endorphins na yan, ang nag-i-influence para sa ating physiology and mood.
1: Mm-hmm.
0: Na kapag ikaw ay maganda yung mood, maganda rin yung health.
1: Mm-hmm.
0: Diba natin napapansin na pag masaya tayo, masarap ang pakiramdam natin. Pero pag malungkot na tayo, ang sakit ng mga kalamnan natin at nanghihina tayo. So ganun mga kapamilya ka-practical. Na alam kong kayang-kaya natin gawin.
1: Mm-hmm. Yan ha. So, sobrang practical, Doc. Alam talaga
0: yes.
1: Na mga kapamilya natin yan. Pero kadalasan, nakakalimutan.
0: Yes. Oo,
1: kaya nga, mahalaga na mayroon pong nagpapaalala mga kababayan. Ha? Pero Doc, meron ka pang nakaligtaan. Ha? Pero mamaya, mga pamilya, sa pagbabalik po natin, ay atin pong ipagpapatuloy itong mga practical na pamamaraan kung paano po natin mapanatiling healthy ang atin pong pangangatawan. Pero bago yan, Doc, ha? Sa lahat ng ating pong mga kapamilya, ulitin po natin ang ating mechanics. Ha? Sa mga gusto pong mabigyan ng ating healthy kapamilya giveaways, Doc, yung mechanics natin.
0: Simple lang naman. I-share nyo lang yung ating pong live stream at yung inyong experiences sa paggamit ng produkto ng Yes to Health. Lagyan nyo ng hashtag, The Secret of Health. At dalawa ko yung pipiliin natin mamaya.
1: Yeah.
0: Batiin natin yung ating mga live viewers sa ating Facebook Live at sa lahat ng ating mga listeners sa ating pong radio broadcast. Mm-hmm. Sana po ay may nakukuha po kayo mga sikreto at solusyon. Kahit mamunti man yan, malaking tulong po yan sa ating kalusugan.
1: Yan. Keep tuning in ha, mga kamilya. Magkabalik po tayo dito sa ating pong programang
2: The Secret of Health. Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ako si Marie Cudino ng Sikihor. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasanton plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
4: Santon plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako si Marie Cudino ng Sikihor. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasanton plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sina Michelle Hines at Doc LG ang magbabahagi ng The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Nagbabalik po ang programang The Secret of Health.
0: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, ang inyong katuwang upang maging malusog at makaiwas sa dumang pagkakasakit.
1: Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful supplement na naglalaman ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. At ito po ay pwedeng mabili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug at sa Yes to Health Office dito po sa Quezon City. Maaari po kayong tumawag sa kanila pong numero 0969-671-1262. Doc, balik po tayo dun sa ating pinag-uusapan. Mm-hmm. Ano, patungkol dito sa mga praktikal na mga pamamaraan o solusyon sa mabilis na pagtanda at pagkakasakit. Doc, bakit napakahalaga ng nutrisyon sa ganitong kondisyon?
0: Actually, basic question, basic answer. Ang katawan natin ay nabubuhay dahil tayo ay kumakain.
1: Yan.
0: Every part of our food ay nagbibigay sa atin ng nutrisyon, ha? Specific nutrients na kailangan sa ating specific body function. Ang nakakaligtaan kasi ng ating mga kababayan, mga kapamilya natin, na hindi lang kasi gamot ang solusyon or food supplement. Ano?
1: Mm-hmm.
0: At ang pinakang pangunahing pinupush natin, talaga pagkain.
1: Tama.
0: Kung ano yung dapat mong kainin, ano yung balance ng iyong kakainin. Dahil actually, Kung mapapansin natin, di ba, nandipasan ka nga ng isang meal, mm-hmm. nangangatal na yung katawan mo. Mm-hmm. Ganun ka-dependent ang ating katawan sa tamang nutrisyon. Ngayon, sa ano nga, sa pagkawala ng enough information, mm-hmm. dami naman talagang naglipa ng sources of information. Kapag hindi natin na-apply, kahit alam pa natin yan, for example, mm-hmm. we need to eat at least 2 to 3 servings of fruit or vegetables mm-hmm. per day. At bawasan natin yung pagkain ng sobrang matataba at sobrang matatamis mm-hmm. sa pagkain, and including maalat. Ibig sabihin, bawasan dahil kadalasan sobra. Mm-hmm. Ayun. So, ang nutrisyon ang siyang basic lifeline ng ating katawan together with water and together with sleep. At maliwanag na kapag hindi natin yan na bigyan pansin, doon pa lang magkakasakit. Kasi ang sakit hindi naman tumutubo ng bigla eh. Mm-hmm. Hindi katulad ng mga aksidente. Ano? Ang sakit ay nag-uumpisa sa kawalan ng tamang sustansya at manghihina yung cells mo. At pag nanghina yung cells mo, ang bawat parte ng katawan natin, katulad ng puso, katulad ng ating pumbaga, bituka, kidney, lahat yan ay composed of cells na kumakain ng tamang sustansya. Doon nag-uumpisa yung kahinaan na nagiging bunga po nito ng pagbagal ng katawan at pagkakaroon ng sakit. Mm-hmm. So, practical na kailangan nating matutunan at i-apply sa ating pong personal na buhay araw-araw.
1: Tungkol naman, Dok, sa mga sustansya o yung nutrisyon na maaaring makuha sa mga food supplement gaya ng Santong Plus Gold, paano ito nagiging practical sa ating pong healthy body?
0: Alam mo, siguro noong unang panahon, hindi natin kailangan ng supplement. Mm-hmm. Pero ngayon, iba na. Mm-hmm. Ang mga tao ngayon, nagmamadali. Ang mga tao ngayon, laging nakatingin doon sa pinakasimple kung ano meron dyan.
1: Mm-hmm. Tama, no?
0: Basta mabusog lang, okay na. Mm-hmm. At sa isang pag-aala, sinasabi nila na ang nutritional deficiency talaga, sa panahon natin ngayon, mm-hmm. Talagang talamak. Ano? Kaya ang food supplement ay dinisenyo to give us supplement. Ibig sabihin, isusupply niya kung ano man ang kulang sa ating kinakain. Kasi ang pinakang unang-unang consideration, diet.
1: Tama.
0: Pangalawa, pag wala kang sapat na sustansya sa kinakain mo, maraming dahilan na pwedeng may sira din yung panunaw natin, medyo may edad na tayo. So yung absorption of nutrient, food supplement ang sagot po dyan. Ang food supplement, hindi siya gamot per se na specific sa isang kondisyon. Ang food supplement is general. Ibig sabihin, it will give you nutrition like Santong Plus Gold. Yung Santong Plus Gold, meron siyang mga sangkap na halaman din naman. Mm-hmm. Mga prutas, gulay, na kaya lang ang difference, in-extract. Mm-hmm. So, yung hindi ka na masyadong papahirapan pa na ang katawan mo i-extract niya yung mga nutrients. So, lahat ng yon extracted.
1: Mm-hmm.
0: At pag tinake mo siya everyday, is binibigay niya kung ano man ang kakulangan sa regular diet. Mm-hmm. Ganun ka-importante po yun.
1: Ganun siya ka-practical.
0: Yes, practical. Mm-hmm. Kasi una, hindi naman mahal. Just imagine, everyday. So, sa tingin ko, practical.
1: Mm-hmm. Salamat, Dok, ha, sa mga information na ito, mga practical na mga pamamaraan kung paano po natin mapanatiling healthy and functional ang atin pong pangangatawan. Dok, bago tayo magtapos sa atin pong programa, i-announce muna natin, Dok, ha, mamaya ang atin pong Yes to Health Seminar sa atin pong Yes to Health Quezon City.
0: Sa Yes to Health Quezon City, malapit lang sa MRT Quezon Avenue yan. Edsa Corner, Mother Ignacia. Starting 9 a.m. Pwede ko kayong pumunta kung gusto niyo ho makinig ng practical na mga turo tungkol sa wellness. At makabili na rin ang ating mga produkto.
1: I-announce natin, Dok, ang dalawang maswerteng makakatanggap na atin pong Healthy Kapamilya Giveaway.
0: Congratulations sa atin pong mga maswerteng napili. Si Zim Shahid.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, number one. Congrats. And Melita Galot. Marami salamat sa inyo pong pag-share at congratulations po sa inyo. Enjoy nyo yung ating healthy coffee.
1: Yan. Congratulations sa maswerte na napili po ngayong umaga. Hintayin nyo lang po na i-contact kayo ng ating pong mga staff sa Yes to Health para sa inyo pong mga regalo. Mga kapamilya, sana po ay marami kayo natutunan sa ating pong programa ngayong umaga. At lagi pong tumutok sa The Secret of Health, ang programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth, kaya panatiling fit and healthy ang ating pong pangangatawan upang makaiwas anumang uri ng sakit.
0: Tandaan po natin, kapamilya, na ang kalusugan ang pinaka-importante sa lahat. Kaya alamin po natin lagi ang mga sekreto upang maiwasan ang sakit, katuwang po ang tamang nutrisyon at syempre, Santong Plus Gold. Ako po si Doc Algie mula sa Yes to Health. Magandang umaga sa inyo lahat.
1: Ako naman po, si Michelle Hines. Hanggang sa mga susunod po na linggo, dito sa ating pong programang
6: The Secret of Health.
2: ang inyong bagong Sunday morning habit. Bagong Sunday morning habit. The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang ating pong oras. Pinagpalang 4:30 ng umaga, sunny side up na.
1: Ang sarap gumising every morning.
2: Good morning!
1: Ito ang programang magpapangiti sa buong araw nyo, maghahatid ng kapaki-pakinabang na impormasyon, at magbibigay ng positibong disposisyon, makapaksang may matututunan, mga usapang may makukuhang aral, sisikat na ang isang magandang umaga.
2: Magandang morning!
1: Smile, take a deep breath, and let's all think sunny side up. Kasama si Michael Angelo Lobrin. Sunny Side Up sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: maganda at pinagbalang umaga po sa ating lahat, mga kapamilya, makasani side up. Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong linggo? Kamusta po ang mga nagdaang araw po ninyo? Sana po ito eh naging makabuluhan, naging masaya, naging matatag para po sa patuloy nating pakikibaka at paglaban sa napakagandang biyaya ng Diyos ang atin pong buhay. Kamusta po ang inyong mga nakaraang araw, nakaraang linggo? Updated po ba kayo sa mga nangyayari po, hindi lang po sa inyong personal na buhay, kundi po sa nangyayari sa ating paligid, lalo po sa ating bansa. No? Yan po ang hamon po sa atin na habang tayo patuloy na tumutuklas at patuloy na nakikipaglaban sa ating mga kanya-kanyang mga concerns sa buhay, sa ating mga kanya-kanyang pangarap, sa ating mga kanya-kanyang panalangin, ay wag nawa po nating makalimutang tingnan at pagmasdan ang ating paligid, sapagkat tayo po ay parte sa napakahalagang pagbabago at napakahalagang mga hakbangin upang maabot natin ang isang mas payapa, mas masaya at mas masaganang bansang Pilipinas. No? Napakabilis po ng panahon. Ano? Ngayong araw pong ito ay tatapusin na po natin ang buwan ng Mayo. No? At papasok na po tayo sa buwan ng Hunyo. Alam niyo po ba, June ay birthday month ng inyong abang lingkod. Sa darating pong June 9, ako po ay magsiselebrate na ng aking birthday. No? At kaya ako po ito ina-announce. Hindi lamang po para thank you po. Nakakatakot po yung mga ganyang pagbati kasi siya lang ganyang binati mo, pakakainin mo na yan. Buti na lang may isang linggo pa ako, Zach, para mag-ipon. Ano? Pero alam nyo, kaya ako po yan ina-announce. No? Kaya hihiling po ako sa inyo na ipagdasal nyo po si Brother Michelangelo. No? Siguro yan po ang pinakamagandang mairirigalo nyo po sa akin habang na tayo po ay patuloy na umaangat sa atin pong edad. No? Pagdasal nyo po na sana'y umaangat din po yung antas ng ating kamalayan, antas ng ating paglago, antas ng ating karunungan. Lalo yan ang pag-uusapan po natin. Ano ba talaga ang karunungan? Edukasyon lang ba ito? Yung magaling ka lang sa math, magaling ka sa asignatura, magaling ka sa siyensya. Ano ba talaga yung para masabi mong ikaw ay may sapat na karunungan? At alam niyo po, si Michelangelo, yan po ang lagi kong pinagsisikapan araw-araw. No? Godot, hindi po tayo perfecto, nagkakamali po tayo, may mga ilan tayong maaring mga kapalpakan na nagagawa sa ating personal na buhay, sa ating mga pagtingin sa buhay, pakikitungo sa kapwa. Aminado po ako dyan. No? At kinikwento ko po ito upang sabihin sa inyo na gaya po ninyo, si Michelangelo ay araw-araw po nagsisikap na mas maisabuhay ko po yung pagiging mabuting tao. No? Yun po yung mga talaga yung huwag po mawawala sa inyo. Kasi sa palagi ko, ang kakulangan ngayon sa Pilipinas, at yan yung pag-uusapan natin mamaya-maya lamang, ay hindi na lamang po yung kakulangan sa karunungan, kakulangan sa antas ng pag-iisip, sa antas ng pagtingin o pananaw sa buhay, kundi yung kakulangan sa sa katotohanan ng ika'y mabuting tao. No? Sa lahat-lahat po ng mga problema na kinakaharap ng isang tao at ng isang bansa, sana ang isang wag po tayong magkulang ay yung ipaalala natin sa isa't isa na tayo po ay mabubuting tao. At hindi po natin ito magagawa kung hindi po tayo bibigyan at pahihiramin ng biyaya ng ating poong may kapal, ang pinanggagalingan ng lahat ng kagandahang loob at ng biyaya ng buhay. Kaya simulan na po natin ang linggo na puno ng pag-asa at inspirasyon. Ito po ang programang magpapangiti sa Sunday morning ninyo, ang inyong makakasama sa pagbibigay ng makabuluhang kwentuhan sa iba't ibang aspeto ng kahulugan ng buhay. Gawin po natin positibo ang pagpasok ng inyong linggo. Muli po ako po ang inyong lingkod, si Michelangelo Lubrin, at ito ang Sunny Side Up. Samantala, simulan po natin ang ating programa sa pamamagitan ng panalangin.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.
0: Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Mga kasani Saidap, mga kapamilya, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, Diyos na pinagmumulan ng buhay, ng kaligtasan at ng lahat ng pagpapala. Ngayong umaga pong ito, kami po ay taus-pusong lumalapit sa iyo ng may kababaang loob. Hindi bitbit ang aming lakas, kundi bitbit ang aming kahinaan at ang aming karukaan. Tumatawag po kami sa iyo sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Hesukristong aming manunubos, upang kami po ay humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, hindi lamang sa iyo, kundi laban sa isa't isa. Panginoon, maraming salamat po sa bagong pahiram mo na araw na ito. Sa bagong pahiram mo ng biyaya ng buhay, sa bagong pagkakataon at bagong simula, upang amin muling maunawaan at aming mapagtagumpayan ang misyon na ibinigay mo sa amin sa araw na ito. Panginoon, maraming salamat po sa mga nagdaang araw at nagdaang linggo na kung saan ay patuloy mo kaming ginabayan habang kami patuloy na nakikipaglaban ng patas sa aming pang-araw-araw na buhay. Itinataas po namin sa iyo ngayon ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga magulang, ang aming mga anak, ang aming mga kamag-anakan, ang aming mga kaibigan at mga taong sa amin ay umaasa. Itinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga adikain, ang lahat ng aming mga panalangin, lahat ng aming mga kagustuhan, at kung ito po'y makakabuti para sa aming mga kaluluwa at kaligtasan, ito po'y bigyan niyo po ng katuparan. Panginoon, habang aming pong sinusundan ang yapak ng tagumpay at pangarap na aming inaasam, huwag nawa po naming makalimutan ang aming kapaligiran. Ang mundo na nangangailangan ng kapayapaan, kaya pinagdarasal namin ngayon ang lakat ng mga bansa na ngayon ay nasa digmaan pa rin. Ang mga taong naiipit sa mga digmaang ito, ang mga kawawang bata, ang mga nakatatanda, at ang pamilya at mga tahanang nasisira dahil sa kakulangan ng kapayapaan at pakikipag-ugnayan. Hipuin niyo po ang aming mga pinuno, lalo po ang mga bansa na nasa digmaan at hindi pagkakaunawaan, upang sila po ay umupo upang mag-usap at magkataguyod ng kapayapaan. Panginoon, tinataas po namin ang aming bansang Pilipinas, ang aming mga lingkod bayan, upang maunawaan nila na ang kanilang kapangyarihan na hindi para sa kanila, kundi upang para paglingkuran ang mga nangangailangan. Panginoon, itinataas po namin ngayong araw na ito ang aming mga pangangailangan, ang aming mga panalangin, habang ibinubulong namin ito sa iyong banal na puso. Sa pagkakataong ito, kasani Saidap, ibulong natin sa puso ni Jesus ang ating mga personal na kahilingan.

0: itinataas din namin, Panginoon, ang lahat ng mga nalulumbay, tinatamaan ng anxiety at attacks, ng depression. Panginoon, yakapin niyo po sila. At harinawa, pag kami po ay nakatagpo ng mga taong nangangailangan, hindi nawa po kami magdamot na magbigay ng aming oras upang makinig, sila'y yakapin at ipaalala sa kanila kung gano'ng kaganda ang buhay. Panginoon, tinataas din po namin ang aming mga kababayang nahihirapan, lalo na po ang mga mahirap at kapuspalad, ang mga matatandang nabubuhay ng mag-isa, ang mga kabataan na naliligaw ng landas, at ang bawat Pilipino na patuloy na lumalaban at umahanap ng kaginawaan sa buhay na ito. Gamitin niyo po kaming kasangkapan upang kami po ay maging paalala ng iyong wagas na pag-ibig na huwag mawala ng pag-asa ang mga tao lalo sa gitna ng kanilang kahirapan. Ang lahat ng ito ay hinihiling po namin sa matamis na pangalan ni Jesucristo ang aming Panginoon na nabubuhay kasama mo, Ama, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, ina ng laging saklolo, ipanalangin niyo po kami. Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ipanalangin niyo po kami. San Judas Tadeo, ipanalangin niyo po kami. Kayo mga Pilipinong mga banal at santo, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, ipanalangin niyo po kami. At pagpalain po tayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

0: Mga kapamilya, mga kasani side up, may isang tanong po akong gustong itanong sa bawat isa sa atin pagkatapos natin napakinggan ang mabuting balita. Naniniwala ka bang mahal ka ng Diyos? Naniniwala ka bang mahal ka ng Diyos? Hindi kung nagsisimba ka, hindi kung nagdarasal ka lang, or kung hindi kung mabait ka. Ang tanong ay, naniniwala ka bang mahal ka ng Diyos kahit sa mga pagkakataong hindi ka karapat-dapat mahalin? Sapagkat ito po ang sentro ng ating ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus, sapagkat gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang anak, bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapamilya, mga kasani side up, marahil ito po ang isa sa pinakakilala at pinakamagandang kataga at talata sa buong Biblia. Ngunit sa sobrang pamilyar natin dito, hindi na natin nararamdaman ang lalim nito. Mahal ng Diyos ang mga banal. Hindi yan ang sinabi ng Ebanghelyo. Hindi rin sinabi ng Ebanghelyong mahal ng Diyos ang mga taong perpekto. Ang sinabi ng banal na kasulatan at Ebanghelyo, mahal ng Diyos ang sanlibutan. Kasama ka doon, kasama ako doon. Kasama ang mga tao, ang taong mabait. Kasama ang mga taong makasalanan. Kasama ang mga taong matuwid. Kasama rin ang mga taong naligaw. Kasama ang lahat. Napakagandang mensahe mula sa ating Panginoon. Hindi siya naghintay na maging mabuti muna tayo bago niya tayo mahalin. Minahal niya tayo habang tayo ay sugatan. Minahal tayo ng Diyos habang tayo ay naliligaw. Minahal tayo ng Diyos habang tayo ay makasalanan at paulit-ulit na hinahayaan ang ating sariling magkasala. Maraming tao ang hindi naniniwalang mahal sila ng Diyos. Sa panahon ngayon, napakaraming tao ang nawawalan ng pag-asa. Marami ang dumadaan sa depresyon, maraming dumadaan sa anxiety, marami ang pagod na sa buhay. May mga taong nakangiti sa labas pero umiiyak sa loob. May mga taong may trabaho pero wala ng kapayapaan. May mga taong may pera pero wala ng kaligayahan. May mga taong may kasama pero pakiramdam nila nag-iisa sila. At minsan ang pinakamalaking kasinungalingan na ibinubulong ng mundo sa atin ay ito. Wala kang halaga. Hindi ka mahal. Walang nang pag-asa para sa iyo. Ngunit kabaligtaran po ang sinasabi ng Diyos sa atin araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, ang ating Panginoon, sinasabi niya, anak, mahal na mahal kita. Hindi dahil perpekto ka, hindi dahil marami kang nagawang tama, kundi dahil anak kita. Kapag may nagsabi sa iyo, paano mo nasasabing at masasabing mahal ako ng Diyos? Tumingin ka sa krus. Hindi salita ang ipinadala ng Diyos. Hindi lecture, hindi seminar, hindi memorandum. Anak niya mismo ang ipinadala niya sa iyo at sa akin. At si Jesus ay hindi lamang bumaba sa lupa. Nagpakumbaba siya. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nagtiis siya. Nasaktan siya. Pinagtawanan siya. Pinako siya sa krus. At ginawa niya iyon para sa iyo at para sa akin. Kapag tinitingnan natin ang krus ng Panginoong Jesucristo, hindi lamang tayo nakakakita ng isang taong naghihirap. Nakikita natin ang Diyos na nagsasabing, ganito kita kamahal. Napakaganda ng susunod na bahagi ng Ebanghelyo. Sinabi ni Jesus, hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Minsan kasi mga kasani sa IDAP, mga kapamilya, ang tingin natin sa Diyos ay parang pulis. Parang naghihintay lang magkamali tayo. Parang handang magparusa anumang oras, pero hindi iyon ang ipinakilala ni Jesus. Oo, makatarungan ng Diyos. Oo, may pananagutan ang kasalanan. Ngunit bago ang paghuhukom ay may awa. Bago ang parusa ay may pagmamahal. Bago ang paghatol ay may paanyaya sa pagbabalik loob. Ang Diyos ay hindi natutuwa kapag may napapahamak. Ang gusto niya ay maligtas ang lahat. Ang gusto niya ay makabalik tayo sa Kanya. Alam po ninyo, minsan ang pinakamahirap magpatawad sa atin ay hindi ang Diyos. Akala niyo ba ang Diyos ang pinakamahirap magpatawad sa lahat ng ating pagkakasala? Hindi po. Minsan alam niyo kung sino po? Tayo mismo. May mga taong hanggang ngayon ay kinukulong ang sarili sa nakaraan. Paulit-ulit nilang sinasabi, kung hindi ko lang ginawa iyon, kung hindi ako nagkamali, kung naging mabuti akong ama, kung naging mabuti akong asawa, kung naging mabuti akong anak. At habang tumatagal, nagiging bilanggo sila ng kanilang nakaraan. Ngunit mga kapatid, kung napatawad ka ng Diyos, bakit mo pa kakatulan ang sarili mo habang buhay? Kung binibigyan ka ng Diyos ng bagong simula, bakit mo ipinagkakait iyon sa sarili mo? Tingnan po natin ang nangyayari sa ating bansa. Sa ating bansa ngayon, maraming tayong nakikitang away. Away sa politika, away sa social media, away sa pamilya, away sa magkakaibigan. Napakaraming galit, napakaraming paninira, napakaraming pagkakawatak-watak. At minsan nakakalimutan natin, ang taong kinamumuhian natin ay mahal din ng Diyos. Ang taong kinakalaban natin ay mahal din ng Diyos. Ang taong hindi natin gusto ay anak din ng Diyos. Hindi ibig sabihin nito ay sasang-ayunan natin ng mali. Ngunit dapat nating tandaan na hindi kailanman mawawala ang dignidad ng isang tao sa paningin ng Diyos. Kaya bilang mga Kristiyano, tayo ay tinatawag hindi upang magpalaganap ng puot kung hindi pagmamahal. Hindi upang magdagdag ng dilim, kundi maging liwanag. Hindi upang magwasak, kundi maghilom. Alam niyo po, hindi ang kahirapan, hindi ang pagkakasakit, hindi ang pagkawala ng trabaho ang pinakamalaking trahedya sa mundong ito. Ang pinakamalaking trahedya ay ang mabuhay ng hindi mo alam na mahal ka ng Diyos. Sapagkat kapag alam mong mahal ka ng Diyos, may pag-asa kahit may problema. May lakas kahit pagod ka. May kapayapaan kahit may gulo sa paligid mo. May dahilan para bumangon kahit paulit-ulit kang nadadapa. Bago po tayo matapos sa ating maiksing sharing at maiksing reflection na ito, nais ko pong hilingin na sandali nating isara ang ating mga mata at ating buksan ang ating mga puso. Pakinggan po natin ang tinig ng Diyos. Hindi ang tinig ng takot, hindi ang tinig ng pagkakasala, hindi ang tinig ng mga taong nananakit sa atin, kundi ang tinig ng Diyos na nagsasabing, anak, mahal na mahal kita. Kapag ikaw ay umiiyak, sabi ng Diyos, mahal kita. Kapag ikaw ay natatakot, sinasabi ng Diyos, mahal kita. Kapag ikaw ay nagkamali, mahal kita. Kapag pakiramdam mo wala ka ng halaga, mahal kita. Kapag pakiramdam mo iniwan ka na ng lahat, mahal kita. At walang anumang kasalanan, kabiguan, kahinaan o problema ang makakapaghiwalay sa iyo at sa akin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Ito po ang ating panalangin. Panginoon, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Turuan mo po kaming maniwala na kami ay mahal mo. Hilumin mo po, Panginoon, ang aming sugatang puso. Palayain mo kami mula sa takot, pagkakasala at kawalan ng pag-asa. Naway maging saksi kami ng iyong pagmamahal sa isang mundong gutom ng pag-asa. At tulad ni Jesus, naway matuto kaming magmahal, magpatawad at magbigay ng pag-asa sa iba. Mga kapamilya, mga ka-sunnyside up, tandaan po natin, hindi ka aksidente, hindi ka nakalimutan, Hindi ka pabigat sa Diyos. Hindi ka walang halaga. Mahal ka at mahal na mahal ka ng Diyos. At sapat na dahilan na iyon upang ikaw ay magpatuloy, lumaban, at mabuhay ng may pag-asa. Isabuhay po natin ang ating narinig na mga hamon sa Ebanghelyong ito. At pag ito po ay sinabuhay natin, mga kapamilya at kasani sa Aida, magugulat po tayo, unti-unting magbabago ang ating buhay, unti-unting magbabago ang mundo, sapagkat isa lang ang ating kinapitan. Hindi ang mga politiko, hindi ang mga tao, kundi kinapitan natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Mga kaserbisyo at kapamilya, sali po kayo sa ating makabuluhang kwentuhan at i-share ang positivity. Magpadala po ng inyong mensahe at katanungan sa ating DZMM Teleradyo Viber Line 0919-278-3000. Patuloy niyo po kaming napapakinggan sa DZMM Teleradyo Radyo Patrol sa Istrenta, sa AM Band sa Metro at Mega Manila, sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel, at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Philippine Channel at i1TFC app. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradyo Facebook at YouTube channel, kaya like at subscribe na. Hindi lang yan, ang DZMM Teleradyo ay napapanood na rin sa free-to-air digital TV channel 31, PRTV Media. Magbabalik po ang Sunny Side Up.
1: Positive vibes. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Makasani Side Up, ngayong umaga pag-uusapan po natin ang isang napakahalagang paksa na madalas hindi itunuturo sa loob ng silid-aralan. Pero napakahalaga sa tunay na buhay. Ito po yung life skills for life success. Madalas nating iniisip na ang tagumpay ay nakabase lamang sa talino o mataas na grado. Pero habang tayo tumatanda, napapagtanto natin na hindi sapat ang IQ lamang. Kailangan din natin ang EQ or emotional quotient, ang kakayahang unawain at pangasiwaan ang ating damdamin at pakikitungo sa iba. At ikit sa lahat, kailangan natin ang DQ or discarte quotient, ang kakayahang humanap ng paraan, mag-adjust, bumangon sa kabiguan at gumawa ng solusyon sa gitna ng napakaraming hamon sa buhay. Sa panahon ngayon kung saan napakaraming pagsubok, mataas na bilihin, problema sa trabaho, relasyon, kalusugan at maging sa ating bansa, hindi lamang talino ang kailangan. Kailangan natin ang puso, karakter, katatagan at diskarte. Kaya ngayong umaga, samahan niyo po ako kami na sa isang makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa Retransformed Life Skills Advocacy. Isang advokasiyang naglalayong hubugin hindi lamang ang isip, kundi pati ang isip at kakayahang mamuhay ng may layunin, malasakit at tagumpay. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng pera o posisyon sa ating maaring matamo. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang harapin ang buhay ng may karunungan, malasakit at diskarte. Makakasama po natin ngayon ang aking minamahal na kaibigan, ang Dean or Dekano ng Life Skills at St. Clair College, isang author. At siya po ang sumulat ng napakagandang librong Retransformed Life Skills Advocacy. Isa po sa mga hinahangaan kong inspirational speaker at napakapalad ko pong tawaging aking kaibigan. Tawag po namin sa kanya si Papi. Ano po? Ang ating minamahal, ang Dean of Life Skills at St. Clair College, Professor Dean Henry Tenedero. Prof. Henry, magandang umaga po.
2: Good morning. Good morning, Mike.
1: Nice to see you, my dear friend. How is you?
2: Yeah, thank you very much. Long time no see. so happy to be awake this morning.
1: Sabi ho sa akin ni Dean Henry, Mike, di na ako matutulog para sa iyo, ganyan ako kamahal niya. Pero alam nyo, hindi lang ho sa pagmamahal niya sa akin, pero alam nyo po si Prof. Henry, it's so many can attest to this. He has been advocating this retransformed life skills. Dean Henry, kwento nyo nga sa amin, ano ba itong advocacyang ito, Prof?
2: Well, unang-una, yung life skills ay isang programa, no? Simula yung eskwelahan, St. Clair College. Kasi may higit sa 90% ng aming mag-aaral ay galing sa dalawang pinakamahirap na barangay sa buong Pilipinas. Ito yung Bagong Silang at Camarin sa North Caloocan.
1: Yes. Oh, so, dyan, alam mo ba, Prof. Henry, bago mo ituloy, dyan kami nakatira dati sa Bagong Silang.
2: Okay. Imagine, napakalaki, napakalawak na lugar yan. At maraming mga hikahos, mga naghihirap. So sabi ko, sana hindi ako maging academic dean, kundi mag-develop ng isang programa. Ito nga yung life skills, no? So in essence, ang life skills ay pagyabong ng tinatawag na yung EQ, emotional intelligence, hindi lamang IQ, talino. Okay, sa pagbaybay ng buhay, pag-navigate sa larangan ng diskarte, hindi lamang academic skills. Sabi nga natin, anin mo malaking bahay kung di naman tahanan o mamahaling higaan, hindi masarap ang tulog.
1: Amen.
2: So marami, no? Sinasabi natin sa mga magulang, your grades will never define your child's personality or personhood, kundi pagkatao. At yan ang chinachallenge natin sa mga mag-aaral natin, na karamihan sa kanila ay hindi makapag-aral sa tinatawag na magaganda o pribadong paaralan. Subalit, ang laman ng kanilang mga puso ay gaya na sinong kabataan Pilipino, nais maging matagumpay, maging makabuluhan ang kanilang buhay. So yung life skills nagsimula sa simpleng programa na later on nakita ko, wow, kailangan ito maging movement, kailangan maging advocacy. So yun ang inano ko ngayon. So Kasi kadalasan ang tagumpay ay binabatay natin sa dalawang metric lamang. Success is equal to IQ, talino, plus EQ, puso, panalo ka na.
1: Mm-hmm.
2: Pero nung panahon ng pandemya, lalo sa panahon ngayon, nakita natin na hindi lang sapat na meron kang IQ, EQ, kailangan meron ka rin BQ, diskarte. Pero kailangan tamang diskarte, ha? Hindi yung diskarte lamang na maleta o hindi. Kailangan tama, value-based, sunny side up ang iyong pananaw sa buhay, na positibo ka, na hindi lang ikaw ang yumayaman, kundi prosperity for all, sabi nga natin sa Goa Negosyo. So, yan ang natin layunin ngayon. Ngayon, ngayon taon na to, na-retransform siya. Dati-rate, libro lang yan, no? Ito lang, DQ lang.
1: Mm-hmm.
2: Naisip ko na ang learners natin, ang mga magulang,

0: management, pang sariling pangangasiwa. Hindi mo pwede pangasiwa ng iba unless alam mong pangasiwa ng sarili mo. And then pangalawa, purposeful communication, makabuluhan na pag-uusap o pagsasalita. Okay? Sabi mo nga, words are cheap. What's more important is the language of even silence.
1: Amen.
0: Okay? So, purposeful communication. Number three, gainful productivity. Dito pumapasok yung pagiging ikaw ang amo ng sarili mo. Ikaw ang bibigay kulay sa iyong destiny sa buhay. So, dito papasok yung pagiging entrepreneur. Okay? And then pang-apat, yung tinatawag kong mindful perception. Pagtitiwala mo sa gut feel mo, sa kutob, no? Pagtitiwala mo na malawak ang kaalaman ng iyong utak. You know, you have billions of neurons in your brain. So, yung pananaw mo sa buhay, eh, kailangan napakahalaga yung positive mindset, no? Powerful mindset. At ang huli, yung social interaction. Whether you like it or not, sa buhay natin, makikipaghalubilo ka sa ibang tao. So, wala kong bilanggit dito na grado sa matematika o anong subject. Ito yung mga life skills na sa palagay ko, kapag ang isang tao na dahil sa hirap din kapag-aral, pero magaling, marespeto, magalang, paldo yan. Diba, Brother Mike?
1: Tama.
0: Kailangan hindi lang puro katalinuhan, aaring mong titulo. Ang dami-dami mo, nag-MA ka na, nag-doctoral ka pa, nag-MA ka naman. Ang tanong ko, sa dami mong titulo, handa ka na ba pag dumating ang huling titulo mo sa buhay? Ano yun? RIP.
1: Yes,
0: so,
1: yes.
0: Diba, doon pumapasok yung kahalagahan ng, yeah, huwag mo siya mamaliitin.
1: Mm-hmm.
0: Sabi mo nga kanina, mahalaga ang buhay natin. Hindi sa dami ng dapa, kundi paano ka tumayo sa kada dapa.
1: Tama. Alam mo, Prof. Henry, napakaganda niya mga sinabi mo. Dapat yan eh, sabihin natin yan sa ating ilang mga senador, ilang mga congressman, ilang mga lingkod bayan natin na inuuna ang sarili. Kasi ito, Prof. Though inspirational itong programa sa Sunny Side Up, hindi tayo dapat nawawala sa realidad. Kasi aanin natin yung dasal tayo ng dasal, di ba, Prof. Henry? Pa-inspire tayo ng pa-inspire, pero pinipikit natin ang ating mga mata na may kamalian. Ikaw, tatanungin kita, si Prof. Henry, ito, kilala ko rin itong taon to, may paninindigan ito. Ilang beses ko na ho itong nakasama sa entablado at pareho kaming nagsisikap na maka-inspire ng tao. Prof. Henry, nakita mo to, itong pinag-uusapan natin na retransform life skills. Tama ka eh, aanin mo yung titulo mo, nabigyan ka ng magandang titulo, masabi mo pang mataas pinag-aralan mo, pero nagnakaw ka naman sa bayan. Yung yaman mo naman, yung maleta mo, imbis na damit ang laman para bumiyahi ka, di ba? Ang laman ay paldo-paldong pera na galing sa kaba ng bayan. Saan dito pumapasok yung pinag-uusapan natin ngayon, Prof. Henry?
0: Ay, napakahalaga. Kaya nga saan life skills ay hindi lamang isang curriculum or subject matter. Siya isang buhay, no? Life is a many splendor thing. Ang katalinuhan ng tao ay hindi lamang para doon sa magaling sa matematika or logical math. Nakita natin na maraming matagumpay na tao na sangkap nila yung tinatawag na life skills, no? Yung talagang ito yung pwede kang yung talagang pagkatao. Isang halimbawa niya, pag nag-i-interview kami sa Makati, for instance, no? Kadalasan ay binibigay nila kagad yung kalang transcript of record. Ako, ang style ko, hindi. Ako muna bigay, upo ko muna dyan. Kunyari, lima sila.
1: Opo.
0: Isa ko kuning empleyado.
1: Yes.
0: Interview muna. Okay? Ngayon, pag meron ako makita doon sa limang yun, na may dalawang aspeto, respeto at magalang, panalo ka. Okay? Mm-hmm. So, pag panalo ka, at tapos na interview, bago ko umalis, by the way, patingin muna ng grado mo, ng transcript of record mo. Pag nakita ko hindi ka akit-akit ang grado, okay lang yan. Pag nakita ko hindi ko kakakilala itong eskwelahan na to, okay lang yan.
1: Okay lang yan.
0: Kasi na-impress mo na ako sa iyong pagkatao, paggalang, at pag-respeto.
1: Okay na yon.
0: Pero kapag may angas ka, depende sa ano yun, na posisyon. Kung hindi naman highly technical ang position, I will hire for attitude, not aptitude.
1: Tama.
0: Kasi ang skill is googable yan eh.
1: Tama, matututunan. Okay? Yes.
0: Matututunan. Kaya napapasok ito yung artificial intelligence na sa pakiwala.

0: kapare ko, kaya kasi na artificial. Gusto ko makita yung isang tunay na AI. Ano yun? Authentic AI.
1: Beautiful. Authentic. Pakiulit nga, authentic. Pakiulit nga, pro, para marinig mabuti ng ating mga lingkod bayan.
0: So yung usapin ngayon tungkol sa AI, no? Marami na nangangamba. Ibig sa US, meron survey, 70% sa sinasabi na napakabilis. Kasi nga, artificial intelligence is artificial in nature. What I'm looking for, what we need now, Brother Mike, in our society, in a chaotic and a noisy environment, what we need are real AIs. Authentic AI.
1: Authentic AI. Beautiful.
0: Authentic AI. Now, you commit mistakes. No? Because you commit mistakes because you are a human being. You are not a robot. You are not a human doing. Kaya nga sinasabi natin, we have to instill new ways of thinking, doing, being, and above all, becoming.
1: Beautiful.
0: In the final analysis, you will be remembered not because you graduated valedictorian. Yeah, may factor yun. But you will be remembered, the legacy that you leave is the kind of life that you lead today. Not when you're about to die, but the way you carry yourself, the way you live for others, the way you respect others, especially those yung mga marginalized natin mga kapatid. So to me, that is the hallmark. Alam mo, I'm sure, batid mo naman nangyari sa akin, no? Itong January 1.
1: Yes.
0: I was clinically dead for
1: minutes. Yeah, kwentuhan mo ha kami niyan, Prof. Hindi na kita pinakwentuhan noon kasi nagpapagaling ka pa, sabi ko kaila Arman, baka lalong grumabi ito ka ating kaibigan. Kwentuhan mo nga kami nga, nabalitaan ko nga yan eh. Nagulat na lang ako, Prof, may bastong ka na, kala ko obispo ka na.
0: Yun.
1: Sige,
0: yun
1: kwento ko, mo.
0: Yun ang hawak ko sa bit, yung baston.
1: Ano nangyari? So, kwentuhan mo kami.
0: December 31, I was rushed to the hospital. Ang heart rate ko bumaba ng 21. Good as dead, sabi ng doktor.
1: Wow.
0: 21. Wow. Isang ibla na lang.
1: Paano? Bagong taon mismo?
0: Bagong taon.
1: Wow.
0: December 31 and then January 1, from one hospital to heart center, I was brought by ambulance. Okay? Ang tanging sagot lamang ay pacemaker, Brother Mike.
1: Pacemaker. Okay?
0: Pacemaker. Problema, 31, January 1, ang hirap pumanap. So, binigyan ako ng temporary pacemaker. Okay? 1 week lang. Kasi, hindi pwede magtagal sa katawan dahil baka may infeksyon. So, January 6, ito na simula ng mga miracles. May nakitang pacemaker, kinabitan ako dito. Okay? Kinabit siya. So, ako'y pacemaker implantation procedure. No, I went through. Ang next problem, no, bago ikabit siya, yung operating room, fully booked until March.
1: Philippine Heart Center. Oh,
0: Philippine Heart Center.
1: Oh, oh.
0: And then, January 6 ng umaga, biglang dumating ay team of doctors saying, sir, handa ka na. Merong available room, merong nag-back out. Ikaw na susunod ngayon.
1: Galing.
0: Okay, so January 6 yan. So, yun. In-implant siya rito. So, ako yung naka-pacemaker at sa ang biruan nga namin ni Brad Pitt, pare, papalitan mo na yan, gawin mo na solar para pwede ka ng maga gabi, no? So, siya nagpapatakbo ng aking puso.
1: Okay.
0: Siya nagpapatakbo ng aking buhay. So, ang hirap, hindi ako makatayo. Typical of a stroke person, no? Hindi makatayo, makakain, makahiga, etc. Talagang aalalayan ako ng caregiver, and dyan iuupo. And then sabi ko, Lord, if it's your will, you know, this will be, you know, binuhay mo ako and extend mo ang buhay ko. So sabi ng doktor, usually mag 6 months ang natural healing yan. So I'm expected to be up and about, fully healed, recovered, ng July. So itong April 3, Good Friday, nanalangin ako, Lord, birthday ko, Good Friday. Ang birthday ko kadalasan nag
1: tumatama sa Holy Week.
0: Holy Week, okay? So, Good Friday, dun, inalis ko na yung baston ko, nagpa-picture ako kay Yaya na medyo sumasayaw-sayaw na. Okay? And then, marami nagulat, ang bilis. Kasi yung nga sabi ko, wow, talagang my life is a miracle. My life is an extended life.
1: Amen.
0: So whatever I do now, dun ko naisip na laliman pa ang aking advokasya.
1: Beautiful.
0: So unlike before, Mike, di ba, kahit saan tayo, may imbita, kalad ka rin, sige,
1: yes.
0: sige.
1: Oh.
0: Ngayon, sa edad ko, pinipili ko na lang yung aking mga sasalihan.
1: Yes.
0: So dalawang aspeto ngayon ng aking tingin kong advokasya. Mm. Una, yung parenting, mga PTAs, and then itong pangalawa, itong mga alumni. Okay? So, ito yung produkto ng nakagawa ko nung ako habang nakaratay sa aking clinical bed. Eh, sabi ko, ayoko mag-work. Kabisado ko na yung tsurong dagang lumalapit palagi, no? Yung mga ipis na umiikot-ikot. Sabi ko, kailangan meron akong gawin. So, doon ang anak yung reform life skills and advocacy. So, tatlo na siya. So, yung book, yung workbook, and games. Bakit games? Diba? Yung book for visual learner.
1: Yes.
0: Yung workbook is for visual and tactile learners.
1: Okay.
0: And then yung games for visual, tactile, kinesthetic learner. Bakit games? Hindi ba yung ML na tinasabi sa mga, ng mga bata?
1: Mobile Legends, oo.
0: Pag dumadaan ako ng internet cafe, nagugulat ako, sisigawan, nagbumurahan. Yung pala ang galaro ng Mobile Legends. So pumasok sa aking isipan, hindi kaya ako gumawa ng isang game, immersive or interactive game, na ang bata ay magmumurahan din, pero ang kanila sinasabi ay patungkol sa values. Ayoko sa'yo, wala kang pakikisama, masyado kang maramot, galit na galit, hindi mo ako pinapakopya, pero pag ikaw humingi sa akin, napakadali. Nagsisigawan, pero productive, positive ang binibigay na salita.
1: Kung pwede ba yung sa Senado, may isa doon na sigawan ni ayaw na. Tinaasan lang ng boses sa debate. Kailangan daw ipa-strike sa ano. O sige, kwento mo yan. Baka magamit natin doon.
0: Ayan, di ba? Yung mga ganun tipo nga na in simplest relationship. I realized that having more is not having more.
1: Yes. Yes. Correct.
0: Ang principle ngayon sa buhay is leading with less. Less is more.
1: That's true.
0: You know, the less is more is a powerful principle to realize that silence is not loneliness.
1: That's true. That's true.
0: Silence is giving you an opportunity to deep dive inside you for you to be able to get out with a proper bravura, etc. Kasi talk is cheap. Eh. Everybody can talk, but are you meaningfully communicating your talks beyond the syntax of language?
1: Beautiful. Beautiful.
0: So, minsan tayo nga, di ba? Hindi tayo nakikita ng madalas.
1: Pero magkatingin na lang tayo, naunawaan.
0: Pero nung natanggap ko yung invitation mo nung matagal na, kahapon.
1: Kahapon, di ba?
0: Di ba? Ako yung nasa meeting ng PTA ng Quiapo Parochial School. Diyan ako nag-elementary. And then sabi ko, wow, naalala ko nung few years back, nagtalakayan din tayo.
1: Yes, yes.
0: Oo, nakala ko alas 5 ng hapon, yung pala ay maaga. Sabi ko, di ba, sumagot ka rin ako, sure.
1: Yes, approved. Yes. Thank you.
0: Kasi kayo, anything or anytime that you find yourself being able to give a part of your being, not only doing, not only thinking, but being, you allow people to become... to be coming na.
1: Amen.
0: Diba? So, yung transition na hindi lang thinking, hindi lang doing. Maraming takot. Mistakes, yes. Mistakes are what we do because we are human beings. But mistakes, when properly assessed or processed, is something that will bring about
1: beautiful.
0: A transformative element of life.
1: Beautiful. Alam mo, Prof, kaya kita naalala din, bukod sa... naalala kita lagi pagkausap kay si Armand Benko, ito si George Winicky. Kasi alam mo naman, yun ang mga kabagang natin, di ba? Sila Dean Pax Lapid, si Commissioner Tess de Maculangan. Na mga kaibigan ko po ito, mga kasani sa Idap, sa Go Negosyo, magkakasama kami. Kami po yung mga original na mga aliping agigaga ni Joey Concepcion sa Go Negosyo. At hindi kita makakalimutan, Prof. Kasi lalo, di ba, ngayon, papasok na naman ang bagong school year, di ba? Naghahanda na naman eh. Tama ka, Prof, eh, because sa bilis ng teknolohiya, naging competitive masyado. Nagugulat ako. may mga kabataan ngayon eh musmus na musmus pa lang ang turo ng magulang agad, kailangan first honor ka, second honor, kailangan ikaw ang lagi nauuna, 'di ba? Parang yung isang kwento na may isang magulang, yung dalawang magulang, papasok yung anak, hinarang sa pinto, sabi niya bago ka pumasok mag-usap muna tayo, ito tandaan mo, sabi, mag-aral kang mabuti ha, dahil sa iyo nakasalalay ang pagpapaaral sa ibang mga kapatid mo, sa iyo nakaatang ang kinabukasan ng pamilya natin. Nagtataka yung bata kasi kinder yung kausap nila. Kinder yung kausap. Imagine mo, sabi ng bata, bag ko nga, hindi ko mabukat. Magpapaaral agad. So, kaya sabi ko, magandang simulan natin itong bago pumasok ang school year na makausap natin si Prof. Henry, because tama ka, like, sa mga kabataan, gustong-gusto maging perfect score, gustong-gusto laging number one sa klase. Paano nga kung may pagkukulang? Paano kung may pagkakamali? Eh, hindi naman lahat tayo pinanganak ni kagaya ni Prof. Henry na matalino at ni Armand Bengo na magaling sa matematika. Diba? Hindi eh. Paano mo gagamitin? Kaya, alam mo Prof, na ito natutuwa ako dyan sa advocacy mo, dapat yan ang pinupushi kasi nandiyan nakapaloob yung moral values, pananampalataya, 'di ba? Na diyan, pag yan hindi natin napunan, magkakaroon na naman ng flood control issue sa darating na panahon, 'di ba? Mag-e-elect na naman tayo ng mga walang kakwenta-kwentang mga lingkod bayan na mas malaki pa ang sweldo sa atin, pero parang mas maganda tayo kasi inisip ko kung ganun lang din ang mga senador, ha? Hindi na ako magbibigay ng pangalan. Prof. Henry, tumakbo na rin tayo. Baka manalo tayo, di ba? So, dito ko nakikita yung sinasabi mo, Papi, na tatama eh. Transforming life skills, no? And understanding that life is, there's more to life. Di ba, Papi?
0: Yes. Tama, tama. You know, it's not only transformation. We have to appreciate yung AI na riyan na yan. Eh.
1: Mm. Kaya naman mapipigil yan eh. Oh.
0: Yung isang dinidevelop ng module is more of transhumanism. Okay? It's combining AI and the humanistic, the stoic principles. You know? You go back to the basics of life. And you can only do that if, let's say, your mindset is hindi na yung having more, but appreciating less because it is more. This is more principle in what we do in life. Mm-hmm. Less we do, you know, less mistakes, less, but more deepening of the human person inside you. Yan ang ating, and I, sabi mo nga na tamang-taming pag-interview yung timing, no? Because, you know, nothing happens by chance. Our discussion right now is divinely ordained. I'd like to believe that.
1: Amen.
0: Na kadalasan ay while I wake up in the morning, pero hindi ito kaaga, na yung sigla ko kanina, na habang tinitin ko yung relo, yung excitement ba?
1: Yes.
0: Na dahil sa programa mong Sunny Side Up, ay nabibigyan mo talaga ng Sunny Side Up ang mga tao, ang mga billion-billion mong taga-pakinig at nanonood sa'yo. No? So napakalaga yan. So because you'll never know. Ano yung sabi ng mga kabataan? Yeah, YOLO tayo, YOLO. Hey, you only live once. Ako yeah. Hindi. Ako, sa panahon ngayon, YODO na ako eh. YODO, you only die once.
1: Yes, yes.
0: That's why you have to live your life meaningfully every second, every day, whatever, you know. A simple smile to somebody na hindi mo kakilala is already a big thing. Kaya yung doing an act of gratitude, yung nakakalimutan natin, akala natin tayong ang dahilan ng ating pagkakaroon ng malaking bahay, magandang kotse, hindi. These are all God's gifts to us, no?
1: Okay.
0: Faithful servants, sabi nga. So, but even then, ang hamon, hindi lang para sa'yo. Kailangan habang umuulad ang buhay mo, makita mo yung kapitbahay mo na naghihirap, naghihikahos, nagpapalaki ng mga anak, ay umuulad din dahil sa inspirasyon na ginagawa mo. Whether your action, you know, sa isip, diwa at gawa, sinasabuhay mo yung life skills. No? So, sinasabi ko nga, pag ang bata nagre-reklamo sa grado, anong grado mo? 85 ko nga sa mathematics, pero I tell you, ang GMRC mo, bagsak.
1: Yes.
0: And then I tell the parents, bakit po ganun? Because, alam nyo, yung grado is numero lang. Ang eskwelahan pangalan lamang. Ultimately, ang magbibigay kulay sa pagkatawan ng anak nyo ay yung kanya mismong pagkatao na nagkakamali, umiibig, nasasaktan, etc. At kung paano siya tumayo, di ba?
1: Mm,
0: hindi na sa dami, ilan da pa na ba na nangyari sa akin kada Holy Week? Last year, Holy Week din nung pinutol yung akin left toe finger dahil nagkaroon ng infection.
1: Mm.
0: Okay? Tapos biglang blood sugar. Holy Week din yun. This time, November 26, nag-collapse ako sa bahay.
1: Mm.
0: As in total, no?
1: Why? Dahil
0: sa pagod, etc.
1: Sa pagod?
0: December, pagod. Okay? December 18, hindi ko pinapakinggan yung aking katawan. Pinakinggan ko lamang, kailangan maging ano ako, ma-achieve ko ito, mga itoks, etc. December 18, nasa Cagayan de Oro ako, 3,000 principals sa nakikinig. Alam mo, nasa stage ako, naka-wheelchair. Binuhat na ako.
1: Naka-wheelchair ka?
0: Hindi na ako makapaglakad, dinaan na ako sa likod, okay? Pero as usual, sabi natin, eh, upuan lang po ito, wheelchair pa, yung humor, andariyan pa rin po.
1: Yes.
0: So, maraming hamon, pero ano nga, yung hindi ko pinakinggan yung sarili ko.
1: Mm-hmm.
0: So, we deserve, you know, sabi nga nila, who you are is what you do in life.
1: Mm-hmm.
0: You know, tayong dalawa, no? Excited ang buhay natin. So, who we are, pag tinitinan ko, ano ba, sino ba yung nag-shape sa akin? Mm-hmm. Lima eh.
1: Mm-hmm.
0: Okay? I was shaped. Who am I now? What I do now is because of my parents,
1: mm-hmm.
0: education,
1: mm-hmm.
0: religion,
1: mm-hmm.
0: my friends,
1: mm-hmm.
0: and my own, you know, diskarte sa buhay.
1: Yes, decisions.
0: So walang ano dyan, walang grado yan, walang MA, walang doctoral dyan.
1: Mm-hmm.
0: So, pero yun ang, kaya napakahalaga ng role ng magulang. Sinasabi ko sa mga PTA, sana baguhin nyo na yung imahe ng PTA. Kasi ang anak, sinabi, nanay, may meeting kayo sa Sabado. Ang sagot, kagad ang nanay, anak, magkano?
1: You know? Oo, akala may babayaran. Oh.
0: Oo. Kaya ang PTA, imbis na Parent Teachers Association, ang tawag ay patay tayo abono. Puro tayo
1: totoo.
0: PTA. Eh di ba dapat ang magulang, eh nakikialam.
1: Oh, tama.
0: Hindi sa grado, kundi kung paano natututo mga bata.
1: Nakikibahagi.
0: Nakikibahagi. So you rebuild a whole community approach.
1: Tawa naman ako doon sa ano, may babayaran mo dyan.
0: Di ba? Magmamadali pa, anak, mama, kailangan daw kayo umaten, kundi absent ako. O sige, magkano ba babayaran? Bayaran na lang. Pag donasyon na lang tayo, Brigada Eskwela na. Papasukod na ang public school ng June 8.
1: Mm-mm.
0: So, wala kang oras o yambag. O sige, okay lang yan. Kung ano yung pwede mo ibagay. Importante, walang sapilitan. Okay? Kasi public schools, kailangan may pabago-bago. You know? Napakasalimot ang ating educational system.
1: Mm.
0: Kada merong matatag, yung matatag naging marupok ngayon. Yung senior high school, ay 14, pero ang totoo ako, yung senior high school natin, from 14, core subjects, ginawang 6, di ba?
1: Mm.
0: At yung ika-6 ay life skills.
1: Mm. Beautiful.
0: The question is, okay lang yan. Life skills is generic yan eh.
1: Mm-mm.
0: Okay? Ang mahalaga niyang paano mo siya babaybayin, paano mo siya ituturo, no? Para maging kabahagi ng buhay. Ng tao. So, at least, pag nakikita kayo mga bata sa St. Clair, kaya na-refleksyon ng ating malaking lipunan, nakakatuwa. Dahil, kahit paano, nakikita nila yung kahalagahan na hindi lamang yumaman, kundi isang maging makabuluhang mayaman na tao.
1: Mm, beautiful.
0: No? Na kailangan ay, sabi nga, anim mo yan, magandang, hindi pwede ka naman kumain ng simpleng...
1: Tama.
0: At sabi mo, nagpa-post, nasa Boracay kami. Ay, yan, tuwan-tuwa ka, na-engage yung isang tao, nag-post din.
1: Mm-mm.
0: Katabi ko, Burak. Yeah? So, Burak. Burak ay din ako.
1: Alam mo, Prof, so, maganda yung sinasabi mo. At sa pagpapatuloy natin, magko-commercial muna tayo. Pero may sa pagbabalik ko, ito yung tanong ko sa'yo, na sana ay i-guide mo kami with your deep reflections and as an experienced educator, inspirational speaker, and dean of life skills, ano ba dapat ang baguhing attitude ng mga magulang pagdating sa expectation sa anak sa performance sa paaralan? Now, pag-usapan natin yan, kasama pa rin ang dean ng life skills at St. Clair College, ang ating kaibigan, Dean Professor Henry Tenedero. Magbabalik po ang Sunny Side Up. Huwag po kayong bibitaw.
2: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Airport kami, saan ka na? 10 a.m. na.
5: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
4: Ay, malabo.
5: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
4: Para malinaw.
6: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: EO, love your eyes.
8: Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
9: Tatamaan po tayo ng presyo.
10: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
10: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
10: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Nagbabalik po ang Sunny Side Up, Prof. Henry. Sige nga po, ikwento nyo sa amin yung tanong na naiwan ko po sa inyo bago ang ating maiksing commercial, Prof.
0: Okay, napakahalaga ng parenting. Unang-una, nakita natin ng panahon ng pandemya kung paano mag-aral. Nag-aaral ng mga anak natin. Kanyari may katakang apat na anak, okay? Or lima, whatever. Nakita natin lahat sila nag-aaral. Pero kung papansinin mo, iba't ibang klase kung paano sila mag-aaral. Mm-hmm. Pero nag-aaral, nakatingin sa TV, nagkikinig ng radyo, sumasayaw, okay? Kumakain. Yung isa naman, napakatahimik lang. Ang tawag dito, individual learning differences. Alam natin na galing sa isang ama yan, o isang ina, isang DNA. Pero sinasabi natin dito na even sa mag-asawa, yung sinasabi natin na opposite poles attract. Okay? So, iba't ibang klaseng pamamaraan. So, kailangan magulang, alamin mo kung paano matuto ang iyong mga anak. Okay? Pangalawa, i-highlight mo yung sinasabi ni Howard Gardner ng Harvard yung patungkol sa multiple intelligences. Ng tunay na katalinuhan, hindi lamang naukod dun sa language, magaling sa pagsalita, sumulat, o matematika. Meron tayong siyam na iba-ibang klaseng katalinuhan, no? Yung isa tahimik pero ang lalimag-isip. Yung isa napakagaling makisama, interpersonal. Yung isa magaling sa sports. Alala ko nung minsan, nanonood ako ng PBA. Ang galing na player na to, wala nang pangalan, ha? Sabi, sir, you are our MVP. Thank you very much. Thank you. Sabi niya. O sabi ng interviewer, you played very well. Thank you very much. Your team played very well. Thank you very much. How did you find the game? Thank you. Thank you very much. So, hindi na maunawaan, pero ang lalim niya maglaro. Ang laki ng sweldo. So, ngayon nakita natin, ang pinakamayaman for a long time sa buong mundo, si Bill Gates, was a dropout of Harvard University. ang nagbigay sa atin ng Facebook at Meta, si Mark Zuckerberg, ganoon din, Harvard University graduate.
1: Mm-hmm.
0: At maraming mga nilalang, lording in the pinnacle of success, who were all academic derelicts.
1: Mm-hmm.
0: I was a kick out in high school, Brother Mike.
1: Really?
0: I was a kick out in second year high school, kaya ako napunta ng St. Louis University.
1: Mm, 50 years namin. Sa Baguio? Ngayon.
0: Baguio. Nagtapos ako, ayon ako pag-arali ng papa ko sa isang private school sa Manila. Gusto mo matapos ang second year high school mo, mag-public school ka. Noong una, nandun ko public school. What? Public school? Wow naman. So, jahe. You know, yung mentalidad na ponyo boy ka.
1: Ha.
0: Only to realize, yun ang nagbukas sa akin ng pananaw na iba pala. It's not always a private school or regardless. And then later on, look at the twist of life. I'm now in the field of education. Kasi sabi ko nga sa mga bata, minsan binibiro ko tabi ka successful in life. Be a kick out. Hindi po gano'n. Hindi po ang mensahe natin gano'n.
1: Mm-hmm.
0: Ang sinasabi natin is that education is found everywhere. Kung paano maratuhin ang iyong kasambahay, ang iyong driver, ang iyong tindera. Doon makita na ang person who is really educated, meaning galing sa magagandang eskwelahan, batas ang grado, is not exactly learned person. Okay? Ang learned person, hirap pag-English, pero magalang, nangungupo, etc. You know, to me, these are the hallmarks of a real, holistic, humanistic, learned person. No, it's not grades. Kaya yun ang isa kong gustong bigyan diin sa panahon ngayon na, lalo ngayon, di ba, pag mag-graduate, ang dami mga honor students, you know? Ang dami mga magna cum laude sa UST, graduation, ang dami-dami ng gano'n. Ang point is, anin mo yung recognition. Gamitin mo yung edukasyon mo, tapos sabi pa ng CHED, aalisin yung general education natin. Hindi naman tayo factory or of laborers. So ito yung kamalayan ba ng mga magulang na huwag mo i-confine lamang education sa grado, classroom, etc. Sa bahay, i-educate them. The values of resourcefulness, resilience, etc. So, dapat ito yung mga ginagawa na naman ng dating yan, unconsciously. Ngayon, let's be more conscious, no? Teaching them the importance of, yeah, you can have, but not only for you. Diba? Diba sa goal negosyo natin, sabi ni Joey, prosperity for all. Okay? Para lahat ay makatamasa ng God-given resources, God-given blessings natin.
1: Mm-mm.
0: And then, pansinin mo rin, okay, kung paano anak mo na, you know, yung kanyang behavior, napakahalaga niyan. So, mm-hmm. yung parenting mo, ay mas conscious ka na, okay? But how can be conscious kung na naghihirap ka, kailangan na ekonomiya, kailangan mo na kumita ng pera, ando mm-hmm. na tayo. Pero hindi ba yun ang responsibilidad natin bilang magulang? Na inatay sa atin niya, binigay sa atin ng Panginoon niya para yung bata ay alagaan mo para kapag siya'y lumaki na, pwede mo sabihin na independent at self-sufficient na yung anak mo. So, hindi lang lamang grado. Mahalaga ang grado. Mahalaga ang mga natututunan niya sa eskwelahan. Pero higit na mahalaga yung kanyang pakikisama. Okay? Yung GMRC, kailangan ba isa batas yun, Brother Mike? Di ba dapat yan, GMRC ay kasama, intrinsically
1: tama.
0: Injected in every subject, whether you're teaching NSPP.
1: Parang nawala nga yung GMRC ngayon, di ba? Parang kung ako nagkamali, nawala, di ba?
0: Parang nangyari yata sa GMRC, parang Greater Manila Coastal Road. Parang,
1: yes.
0: Hindi na lang. So dapat, hindi na dapat debate yan. You know? Sa Senado, you know, simple rules. You know, pwede kayo mag-away na hindi nagmumurahan. Pwede kayo magsigawan.
1: Nang hindi nawawala ang respeto.
0: Yes. So that is a healthy democracy. So ngayon, nakikita ng mga bata yan. Sabi nila, bah, lucrative pala ang pagiging politiko. Magpapolitiko na lang ako. Hindi ko na kailangan magtrabaho. You know? So ito na. So, you will do what you see. You know? How the society is modeling to you success, development, achievement, etc. That's how you believe. So kung magulang, nakita na, you know, meron ka ng Vios, tatlo na kotse mo, bibili ka pa ng Maserati, hindi, pwede ka naman pumunta ng Makati na nag-grab ka na lang, etc. So again, less is more. So nangyayari niya, yung mga ito, naging nagtamasa sa maleta. Siyempre, rat race yan, di ba? Brother Mike, psychology, paprotektahan ko ng pamilya ko. Without them knowing that you're teaching them wrong values. Kailangan ng anak natin matututong mahirapan, kailangan madabayan, kailangan umiyak yan, para malaman niya kung paano baybayin ang kanyang sariling buhay. Na granting, hindi ka naman forever na riyan eh. So, pero again, as I said earlier, the legacy that you leave is the kindness of life that you need today. Yung pamana mo. So, magulang ko, namamatay na, sabi, pwede ba, pag namatay ako, sabi ni Papa, huwag niyo akong ipaparada, inilibing, ha? At i-cremate yung kagad ako. Papa, meron po tayong limang lote para sa iyo, para sa ating pamilya. Ayoko, ayoko. Alam mo, sagot niya, bakit Papa, ba't ayaw mo yung the usual living? Eh, pag dinibing niyo ako, makaka-traffic pa tayo. You know, yung simple values like that. Tumaniyip sa akin yung sabi, matay na nga, eh, yung pa rin iisip niya yung, yung kapakanan ng iba. So, yun, again, yung pangatlong aspeto nun, parents, education, religion, etc. Wala akong pakialam kung ano religion mo. Ang mahalaga, mabuting tao ka. Okay? Hindi dapat magkaroon ng religion divide, sinasabi. Catholic or Catholics, hindi. Muslim, whatever. Lahat tayo, parang tubig, iba-iba nga lang tawag. Sapa ka, ilog ito. You know, so yun ang parang napakarami. At ito'y dulot ng, you know, I am already sunset years, you know. Diba nung two parts of life daw eh, dalawang bahagi, no? Unang bahagi, yung legitimization. Aral ka, matrabaho ka, magmayaman ka, etc. Darating sa punta ng buhay mo na legacy na, pamana na. So what I'm saying now, what I've been saying all throughout, no? Ito yung produkto na, wisdom na to. Sabi nga, nuggets of wisdom. Hindi po ito hango sa chapter 1 ng librong ito o chapter 2 ng librong yan. Ito po ay hango sa marami kong pagkikibaka sa buhay. No? Yung meaningful short deaths, no? na naranasan ko. At di lang lanas na drawing. Talaga naranasan ko na imagine sabihin na clinically dead ka, na binabagay itong bago ko na opera. Sabi nagulat ang wife ko, 2 o'clock in the morning, eh, ako'y nagpapalit ng damit. Nagulat siya. Papa, anong ginagawa mo? Andiyan yung sundo ko, mag-golf daw kami. You know, talagang hallucination. Yun pala. Yun pala yung heart rate mo ay ano, bumababa na. Eh, kaya nga sabi ko, swerte at sa ngayong oras na ito, kusap ko si Brother Mike. Alam ko si Brother Mike Angelo Lubrinian. You know, yung buo na yung faculties mo. So, lahat ito ay biyaya ng Panginoon. Eh. You know?
1: Yes.
0: Isang kabulustugan na kung babaliwalain mo yan. Hindi. Hindi. I may not be Bible-laden person, yun ang kukot ng kot, etc. But I know what is good and what is bad. I've experienced being bad. So yeah. I've experienced being good. Between the two, mas maganda pa rin yung being good.
1: Yes.
0: Diba? Yes. Being good pa rin. Sa gitna ng hirap, sa gitna ng pasakit, you know, it's gonna be a worthwhile morning this Sunday, Holy Trinity Day, being with my very good friend.
1: Yes, dear, me too.
0: Idol, public servant, Michael Angelo Rubin.
1: Prof. Henry, alam mo, yung ganda niyong sinasabi mo at sa bago matapos at bago kita pakawalan at sa ayot sa gusto mo, galagyan natin ang part 2 to dahil ang dami pa natin pag-uusapan. Ano? Pero dahil kulang na tayo sa oras, parting words, no? Para sa mga kabataang nakikinig ngayon, lalo yung mga nawawalan na ng pag-asa, ang tingin nila sa sarili nila ay napakahina ng kokote nila, na sinusukat nila ang sarili nila sa pamantayan ng mundo. Any parting words for them before we let you go for this interview?
0: We always say, and you always hear it from me, lahat tayo ay may taglay na henyo. Na katalinuhan ay para sa lahat. Okay? Payubungin nyo yung limang aspeto ng life skills. Personal management, ang sariling pangangasiwa. Be purposeful communicators, makabuluhan sa inyong kasalita. Be gainfully productive, hindi lang basta productive, gainfully, para maging ikaw ang maging boss ng sarili mo or entrepreneur. Number 4, maniwala ka sa kutob. Okay? Huwag kang magduda. May sinasabi yan na malalim na udyok para sa iyo. At panglima, be able to socially interact well with other people. No man is an island. So again, walang taong bobo, lahat tayo henyo. Okay? May katalinuhan because intelligence is a many splendor thing. And this is God's gift to us. However we use it, is our gift back to God.
1: Maraming salamat, Prof. Henry Tenedoro. Dina, huwag ka magsasawa at pwede mo na ituloy yung pagtulog, my dear friend. And I'll see you soon and the rest of the gang. We love you, Prof. Henry. I'm so happy to see you up and running. No? At kailangan natin ng mas marami. Muli, maraming salamat, Professor Henry Tenedoro and Dean of Life Skills ng St. Clair College. Magbabalik po ang Sunny Side Up.
11: Positive vibes. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Bago po matapos ang ating programa, nais po nating batiin sa isang special na pamamaraan ang dati pong kongresista ng ikatlong distrito ng Isabela, probinsya ng Isabela, Congressman Napoleon Napdi. Siya po ay masasabi natin isa sa mga naglingkod ng may husay, may integridad at may pagmamahal sa kanyang lalawigan. During his term po sa pamamagitan po ng kanyang paglilingkod, he focused heavily on rural development, agriculture advancement, and infrastructure improvement na pinakikinabangan na po ngayon yan ng kanyang distrito, na ngayon po ang namumuno naman po ay ang kanyang butihing congressman na anak na si Congressman Ian D. So muli, Tito Paul, Congressman Napoleon Napdi, maraming salamat sa iyong paglilingkod. Napakaganda ng mga ginawa niya dyan. Inisa-isa niya mga barangay, hinanap ang mga pangangailangan ng mga tao. At kaya nga, nang sinabi ko sa inyo, ganyan po dapat ang mga lingkod bayan, no? May puso, may pagmamahal at tunay na pananaw sa kanyang mga pinaglilingkuran, no? Itong mga nakarang araw, nakita rin natin yung malagim na pagguho na nangyari dyan po sa Pampanga. Kaya ang isa po nating lingkod bayan, si Congressman Romy Momo, ay in-urge po niya ang immediate passage ng New Philippine Building Act or PBA to avert unnecessary deaths that may be caused by the collapse of buildings. So, salamat Congressman Momo for urging Congress to na ito ay maipasa na itong batas na ito para maiwasan po yung mga ganyang problema. Ano po? At isa rin pong binabantayan natin at patuloy nating sinusubaybayan po ang mga development dyan po sa distrito naman din po ni Congressman Mark Wangco, na patuloy pong nagsisikap din na paitingin ang buhay ng kanyang mga nasasakupan dyan, yung kanilang pagpapalawak ng DSWD Tarabasa Tutoring Program, na patuloy na nakikipag-ugnayan si Congressman Marco Wangco sa lahat ng mga punong barangay sa bayan ng Lingayen, sa asa nagkakaisang puwersa ng DepEd, PSW, DO at 31 out of 32 punong barangays ng Lingayen, Dagupan. So mabuhay po kayo, Congressman Marco Wangco. At para po sa pagtatapos po ng ating programa ngayon, para sa ating closing editorial, habang pinag-uusapan natin ng life skills, IQ, EQ, DQ, nais kong mag-iwan ng isang tanong na dapat nating pagnilayan, hindi lamang bilang individual, kundi bilang isang bansa. Bakit sa kabila ng napakaraming matatalino, edukado, may diploma, may titulo at may kapangyarihan, tila nahihirapan pa rin tayong umunlad bilang isang bansa? Marahil hindi dahil kakulangan sa talino ang problema ng Pilipinas, kundi kakulangan sa karakter, integridad, malasakit at pananagutan, at minsan kakulangan sa takot sa Diyos. Tingnan natin ang ating paligid, bilyong-bilyong pisong inalaan sa flood control project sa loob ng maraming taon, ngunit taon-taon nalulunod pa rin ang mga komunidad, taon-taon may mga pamilyang nawawala ng tahanan, may mga kabataang hindi makakapasok sa paaralan dahil sa baka, taon-taon may mga Pilipinong nagtatanong nasaan ang perang inilaan para rito. At habang patuloy ang investigasyon at pagdinig, lalong lumalakas ang panawagan ng taong bayan para sa transparency, accountability at tunay na pananagutan. Sapagkat ang perang nawawala ay hindi lamang numero, pero pera yan ng taong bayan. Buwis iyon ng manggagawa, pag-asa iyon ng mga mahihirap, buhay iyon ng mga pamilyang umaasa sa gobyerno. At kung nawawala ang mga, may mga nawawalang proyekto, ang tunay na nawawala ay hindi lamang semento at bakal, nawawala ang tiwala ng mamamayan. At mga kababayan, hindi lamang flood control lang dapat pag-usapan. Dapat din nating pag-usapan ang kalidad ng ating mga institusyon, lalo na ang mga institusyong inaasahan nating magiging bantay ng katotohanan at katarungan. Isa sa mga malulungkot at nakakalungkot pagmasdan itong nakaraang mga linggo ay ang mga nangyayari sa Senado ng Pilipinas. Ang Senado na minsan itinuring na tahanan ng statesman, tahanan ng mga intelektual, tahanan ng mga leader handang tumindig para sa tama kahit mag-isa. Ngayon, hindi maiwasang magtanong mga maraming Pilipino, sino ba talaga ang pinaglilingkuran ng ilang senador? Ang bayan ba o ang kanilang mga kaalyado? Ang batas ba o ang kanilang mga kaibigan? Ang katotohanan ba o ang kanilang pansariling interes? Kapag ang institusyon ay mas nagiging abala sa pagprotekta sa mga kakampi kaysa sa pagprotekta sa interes ng taong bayan, dyan na may problema. Kapag mas mabilis ang pagtatanggol sa mga makapangyarihan kaysa ang pakikinig sa hinaing ng mga ordinaryong Pilipino, may problema na tayo dyan. Kaya mga kasani Side Up, sana po sa pagtatapos ng ating programa, yan po ang isulong natin, yung ating values formation, yung ating moral ascendancy upang hindi na magkaroon ng problema ang bansa natin sa mga gayang ganitong pagkakataon. At hindi natin itong magagawa, na aasahan lang natin ang pamahalaan. Kailangan simulan natin ito bilang isang individual, bilang isang Pilipino, at inggit sa lahat, bilang isang Kristiyano o bilang isang taong naniniwala sa poong may kapatid. Sapagkat ito po ang magiging tulong natin sa ating bayan. Ito po ang magiging tulong natin sa isa't isa. So mga kaibigan, mga kasani Side Up, ipagdasal po natin ang ating bayang Pilipinas upang tayo ay kasiyahan ng poong may kapal. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Michael Angelo at susunod na po ang Anong Ganap. Maraming salamat. God bless you. Remain happy and blessed. Salamat po.
0: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up. Maging in sa mga balitang may pakialam ka, kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap susunod na.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, partner!
1: Isang minuto makalipas ang 6:00 ng umaga.
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Ano ba na?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosones at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
3: Anong ganap?

0: Good morning! Good morning po mga kapamilya. Happy, happy Sunday. It's the last Sunday of May 2026. May 31, 2026. Araw po ng linggo. Huling linggo po ng Mayo. Ako po si Christian Yosores with a special guest. Special guest.
1: Special.
0: Good morning,
1: good
0: partner.
1: Morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pangalan po ni Victoria Tulad, pansamantala pong humahalili ngayong umaga, ako po si Katrina Domingo.
0: Kami po ang inyong mga kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend. Siyempre dito lamang po yan sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30, na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel. Para po yan sa mga balitang kumpirmado.
1: Serbisyong sigurado para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko, i-follow at i-like ang DZMM Teleradyo official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradyo YouTube channel. Higit 1.4 million na po tayo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at update.
0: Mahalaga po ang boses ninyo mga kaserbisyo at kapamilya, kaya sumali sa ating talakayan. Mag-send po sa ating Viber number 0919-278-3000 o kaya naman po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at babasahin po namin yan later. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
1: anong ganap!
0: Hi partner, finally matatapos na ang taon ng Mayo.
1: Yes, malapit na. Ah, last day today, correct?
0: Last day today ng Mayo.
1: Yes, tapos very busy naman po ang ating June. Ako, maulan na ha.
0: Oo, at magbabalik eskwela na naman po ang ating mga estudyante.
1: Uy, excited. Kaya po wala si Victoria dahil...
0: Mommy duties.
1: Sabi po niya mamimili ng school supplies.
0: Mommy duties. O, at sa iba pong mga ano ha, sa mga mamimili na po ng mga school supplies dahil syempre nag-payday nung Biyernes at I think ito ang pinakamalapit na weekend para pwede pong mamili ng gamit sa eskwela ang mga magulang para po sa mga chikiting. Ingat po kayo ha, tsaka balitaan niyo po kami kung mayroon bang pagalaw din sa presyo ng mga school supplies.
1: Kailan ba yung ano, pasukan? First week, second week ng June? Sorry, wala pong bata sa bahay kasi namin.
0: Kahapon nakausap natin yung Teachers Dignity Coalition, ang sabi ay sa June 8, next week.
1: Ay, ang aga ng pasukan.
0: Ang pasok ng mga sa public schools.
1: Okay, ang aga ha. Sana pinatapos yung June 12 kasi pagpasok nila,
0: correct,
1: holiday agad.
0: Oo,
1: ang galing-galing.
0: Parang naman ma-enjoy ng mga bata. Sana yung holiday. Pero kahit ano pa man po ay syempre we wish well para sa mga kabataang magbabalik po sa eskwela. At syempre sa atin din partner na sa trabaho din natin na napakabigat po na nagdaang buwan ng Mayo and what's up or what's ahead pa sa buwan ng Hunyo.
1: Yes, impeachment trial, tapos sa July po, sona naman. Tapos po expect natin na medyo magkakaroon ng mga konting bagyo coverage.
0: Correct.
1: Bago yung onslaught ng tinatawag nilang extreme El Nino sa mga darating na buwan.
0: Yan yung mga inaasahan na natin as expected na maaaring mangyari. Wala pa yung mga biglaan, mga biglaang drama, baka may mga panibago na naman pong pumotok ng mga issue dyan sa Senado na hindi po natin mamalayan. Kung dati hanggang hapon tayo nagmamatay ng balita, minsan inaabot tayo ng hanggang ating gabi nitong nagdaang buwan, partner, di ba? Dahil tuloy-tuloy ang mga istorya at balita kahit natapos na po ang oras ng trabaho natin.
1: Yes, shout out po sa Senate Beat, na pagod noong mga nagdaang buwan.
0: Mabuhay
1: at linggo.
0: Opo, mabuhay po talaga yung ating mga kapamilya dyan na kahit po nalagay sa at risk yung kanilang mga buhay ay tuloy-tuloy pong on the dot na nagbibigay ng information sa atin. Sa oras po na 6:06, bago po tayo pumunta sa ating mga panauhin, alamin na po natin ang mga malalaking ganap sa Magdamag. Una sa listahan, habagat season, opisyal na pong nagsimula. Update naman sa Bagyong Domeng, alamin. Ito na yung ano, partner eh. Nakatapos na tayo dun sa mainit na panahon. Ngayon maganda na naman tayo para sa mga araw, ang mga linggo na maaaring ulanin po tayo at bagyuhin.
1: Yes, at ang mahirap kasi dyan, partner, no, napaka unpredictable talaga. Like kunyari kahapon, ang taas, no, ang init no umaga.
0: Sobrang init. Ang lagkit.
1: Grabe, nakailang ligo ata ako sa bahay namin. Tapos nung gabi, biglang buhos naman yung ulan.
0: At hindi lang basta ulan, apakalakas pong ulan.
1: Totoo. Kaya ngayon nga parang dumating ako, naka-jacket, paglabas ko, ay maaraw pa rin.
0: Pero we can never can tell, di ba? Parte na sinasabi din sa atin ng pag-asa ng mga nakalipas na araw. Kahit magsisimula ng umulan, mataas pa rin ang heat index sa ilang mga lugar. So, importante pong palakasin din natin yung ating resistensya sa pag-adjust po sa lagay ng panahon, lalo na po kung meron tayong mga pangangailangan asikusuhin sa ating tahanan.
1: Correct. Dapat po kumpleto kayo lagi. Medyo hassle, maraming bit-bit, pero dapat meron kayong tubig kung sakaling sobrang init. Meron din dapat kayong payong kung sakaling sobrang init, tsaka naman biglang umulan.
0: Correct. At dahil habagat season, bukod po sa mga inaasahan nating bagyo, eh diba, the past year's partner, kahit habagat lang, nagdudulot na rin ng malalang pag-ulan at pangapagbaha.
1: Oo.
0: Dito matetest yung a year after
1: nasimulan
0: ang investigation sa flood control scandal. Dito matetest kung nasaan na yung itinatakbo ng investigasyon ng gobyerno sa flood control projects at kung meron bang pagbabago doon sa mga nadiskubring maanumalyang flood control projects para maprotektahan na po yung ating mga kababayan.
1: Correct. Kaya kailangan po, speaking of, sabi nung isa nating nasa chat group, si Domeng _ Crisologo,
0: sabi
1: niya... Si
0: Bagyong Domeng ba yan?
1: In fairness, sabihin natin si Bagyong Domeng _ Crisologo, sabi niya, bahana naman, may reunion na naman kayo sa mga evacuation centers.
0: Correct.
1: Bakit kasi binoto nyo sila?
0: Correct.
1: Bagyong Domeng, very good ka dyan. Galing mo.
0: Bagyong Domeng, huwag ka namang manalasa ng malala, ha? Dumaan ka na lang, pero huwag ka nang manalanta.
1: Correct.
0: Totoo po yan. At hindi naman yan... isang season lang, taon-taon na lamang po na tuwing may dumarating na o tumatamang bagyo sa atin na yung mga kababayan natin lagi nagtitiis sa mga evacuation center kasi unfortunately unsafe sa kanilang mga lugar.
1: At meron pa po kayong 2 taon para pag-isipan kung maganda ba, kung tama ba, kung enough ba yung servisyong binibigay sa inyo. Hindi lang ng mga congressman nyo, ha, pero pati ng mga mayor, vice mayor, konsehal. Kung wala pong pagbabago, isip-isip na po ng ibang kandidato.
0: Kung nabibigyan kayo ng tulong sa ngayon, mabuti po yun, parte naman ng kanilang trabaho. Pero isipin po ninyo, ito bang mga official na ito, kaya ba nilang ibigay yung pangangailangan natin in the long run sa lahat ng sakunang pwedeng pagdaanan natin o sa mga panahon na kailangan lang din nila ng simpatya ninyo at mga boto po ninyo.
1: Opo, check nyo rin po yung lifestyle ng mga official doon sa mga kanya-kanyang cities at municipality nyo. No? Kung sila umuunlad, may bagong kotse, nakakabiling bagong lote, may bagong bahay.
0: Correct.
1: Pero yung lugar nyo, wala pa rin kalsada o kaya naman binabaha pa rin after 10 years na sila kasi 'di ba three termer
0: correct.
1: Ang ano
0: at hindi naman lingid sa kalaman natin yung ibang mga politiko lalo na sa lokal medyo proud pa ang magsabi na ako nga nakatatlong termino na dapat tanungin ninyo anong nagbago sa lugar natin kung nakatatlong termino na kayo.
1: Yes, i-check niyo rin ho, simple, hindi niyo kailangan magkalkal, well better kung meron kayong dokumento pero yung simpleng bagay na for example tingnan niyo kung ano yung OOTD kapag darating ang pangulo o kaya may VIP sa barangay ninyo.
0: Correct.
1: Ay, nako, may nako.

0: napakalungkot na balita. Parang matagal din tong inimbestigahan part niya, di ba? Ang tagal ding na sinundan natin yung story ang yan tungkol dun kay Ginoong Tony Meloto.
1: Oh, at saka last year, alam ko, nagbigay siya ng statement. Dinedeny niya lahat ng allegations doon sa sex trafficking, harassment, and kung ano-ano pa yung kasong na isampa doon sa kanya. Na ipasara na nga yung Gawad Kalinga community. Tapos yes, nag-rebrand na sila into another name. Pero apparently, hindi pa pala sarado itong kasong to. On top of the sexual harassment allegations, meron pa palang human trafficking.
0: Mm-mm. So, I think, and we hope sa pagkakataong ito na si Ginoong Tony Meloto ay naaresto, mabigyan din po ng pagkakataon kung ano ba talagang nangyari, kung totoo man yung mga akusasyon laban sa kanya, o kung hindi po, ano ba ang katotohanan doon sa mga reklamo. Mm-hmm. Dahil mabibigat po eh, merong qualified trafficking at may mga nagreklamo po ng harassment laban sa kanya.
1: Mm-mm.
0: Na unfortunately, yung mga orphan din na inaalagaan ng kanilang organization.
1: Oo, last time we talked to him, ang statement po ni Ginoong Tony Meloto, last year pa to, hindi to updated statement, was that mayroong daw demolition job against him. Apparently, nagkaroon ng rift yung leadership ng Gawad Kalinga internally nung umalis siya, I think decades ago, kasi nagkaroon siya ng sakit eh. I'm not sure if it's psoriasis, pero skin related. Tapos nun, umalis siya, pinagkatiwala niya daw doon sa isang close friend, family friend. Tapos pagbalik niya, ang dami na daw reklamo. Tapos from there, umusbong na yung mga kaso. So, tingnan po natin ano yung katotohanan sa paggulong ng kaso.
0: Yes. Kahit at least sa kasong ito o sa puntong ito, pagkatiwalaan natin yung justice system natin kung talagang magiging patas at mapapalutang po talaga kung ano yung totoong nangyari doon sa likod po ng kasong kinakarap. Kasi lalo na't may mga involved na mga innocenteng kabataan, di ba, na may mga, kung mababasa lang po ninyo yung mga articles at mga information na nagsasabing nakaranas ng harassment kung sila ay bata pa, medyo sensitive po talaga. Kaya kailangan pong malaman din natin yung katotohanan dyan sa issue na yan. Isa patay, 50 pamilya na wala ng tirahan sa sunog sa Maynila. Isa pang sunog, sumiklab naman sa Quezon City. Kahit medyo pa-transition na tayo sa malamig na panahon, hindi po naiiwasan yung mga problema sa sunog.
1: Oo nga, back to back yung mga sunog. Mag-ingat po kayo, ha?
0: Akala natin nung fire prevention month o nung kasagsagan po ng tag-init, maaaring magkaroon ng insidente ng sunog. Pero ang sunog po ay all year round na nangyayari, hindi lang po yung tuwing mainit ang panahon.
1: Lalo na po pag yung mga dikit-dikit yung bahay nyo. Paalalahanan nyo yung mga kapitbahay nyo kasi baka kayo, extra ingat. Pero yung kapitbahay nyo medyo nakalimot, ay mahirap madamay.
0: Oh, kawawa naman. Di ba last time, party, magkasama tayo doon sa Maynila, di ba? No,
1: binisita ni Pangulong Marcos
0: yung mga evacuees dyan sa Delpan dahil yung sunog na nangyari sa Tondo. Ang hirap po ng sitwasyon sa mga evacuation center.
1: Totoo. At saka ang hirap magpundar ulit from zero.
0: Correct.
1: Lahat ng naipon mo, wala.
0: May matitirang ka nga sa evacuation center, pero at risk naman ang kalusugan mo. Di ba? Yung kaligtasan mo rin dahil ang mga kasama mo doon ay kapa nawalan din ng tirahan at mga pangangailangan.
1: Tapos swerte ka pa kung ang nawala lang sa'yo gamit.
0: Oo.
1: Eh pag mahal sa buhay, nako,
0: mas
1: kaya mag-ingat po.
0: Problema po yan.
1: Anong ganap? Dating Senador Antonio Trillanes may pasabog sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Ano naman kayang pasabog yan? Kung hindi pa pasabog yung mga expose nitong nakaraan, hindi ba?
1: First of all, mag-convene muna kayo as impeachment court.
0: Correct.
1: Diba?
0: Doon pa lang naman kasi talaga malalaman eh. Yung mga sinasabi kasi ngayon, yung mga lumulutang na paratang at information sa ngayon, lahat yan mananatiling haka-haka at hearsay until malatag doon sa mismong proper venue.
1: Oo, at saka sure ba si Senator Antonio Trillanes na aabot sa'yo? Baka mamaya magboto na agad.
0: Yes,
1: na isara, isuspend, whatever.
0: Na malaking possibility, lalo't hindi naman po lingid sa kaalaman natin, ang hanay ng mayorya ng Senado ngayon ay may mga vocal na supporter ng pangalawang pangulo.
1: Yes, at hindi to hindi to prejudging the senator judges, pero long before kasi magkaroon pa pangalawang impeachment kay Vice President Sara Duterte sa Kamara, very vocal na yung ibang kaalyado niya sa Senado na haharangin nila yung impeachment trials.
0: Although, so, yes, it is with the hope nating publiko na hindi naman agad-agad ganun ang mangyari at pagbigyan din ng hanay ng mga senador na magiging senator judges yung articles of impeachment ng Vice Presidente. Kasi yan ang unang naging question partner eh. Noong nagpalit ng liderato ang Senado, di ba?

0: Pero tiniyak naman ni SB Cayetano na hindi, gagawin, action agad natin forthwith, action na natin, magiging patas ang pagtalakay sa articles of impeachment. Well, abangan po natin, tayo ang maningil agad kung ano mang mangyayari dyan.
1: Oo, at huwag natin kalimutan, medyo tight yung schedule, no? So, pwedeng asahan, inaasahan ng marami na pwedeng gamitin yung in the spirit of time.
0: Ako, last year narinig natin
1: correct
0: yan. Kaya talagang hindi umusad yung impeachment.
1: Opo, kasi July, kailangan nilang tumigil pansamantala para sa SONA. Tapos pagkatapos nun, budget season
0: naman
1: na.
0: Oh, at this week, partner, ano na, sisimulan ulit o itutuloy yung investigation sa flood control ng Blue Ribbon Committee. So, mabibigat na mabibigat after by after yung mga tatalakayin dyan sa Senado.
1: Oo, at least ano, nag-work sila. Matlaki sweldo nila eh.
0: Oo, dapat lang naman. Pero sana mas okay kung physical silang nandun, di ba? Hindi yung naka-video conferencing lang or yung pabor sa kanilang setup.
1: Ay, good morning sa mga staff ng mga senador na grabing magtrabaho.
0: Kahit ang tunay na nagtatrabaho.
1: Na pumapasa ng responsibilidad.
0: Mabuhay ang mga tunay na senador, yung mga staff.
1: Buhay po kayo. Saludo po sa inyong pagsisikap.
0: Ilan lamang po yan sa mga malaking ganap na ating nabantayan sa magdamag. Pero ang tabayanan po ang mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol, Balita alas 7, weekend. Sa oras naman pong 6:17.
2: Panahon, Patrol! Alerto sa bagyong Gomez.
0: Pakibalita po tayo sa pag-asa sa lagay po ng panahon at kung nasaan na si Bagyong Domeng. Kasama natin si Ginoong Dan Villamil, ang ating pag-asa weather forecaster. Sir Dan, good morning.
3: Good morning, Christian, Katrina, at sa ating mga takasubaybay dito sa Teleradyo. Huling namataan itong sentro ng mata ni Bagyong Domeng kaninang alas 4 ng umaga sa layong 670 km silangan ng Basco, Batanes. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 120 km per hour at pagbugso na umaabot ng 150 km per hour. Patuloy yung paggalaw nito north-northwestward sa bilis na 20 km per hour. Wala pa rin nakataas sa tropical cyclone wind signal sa ating bansa, pero dahil sa pinagsamang epekto ng trough or extension ni Bagyong Domeng as well as yung southwest monsoon o yung habagat, ay makaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at mataas sa tsansa ng pag-ulan dito sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon as well as itong western sections ng Visayas at sa Mindanao. Kaya sa mga areas na ito, especially itong kanlurang bahagi na ating bansa, patuloy po tayong maghanda at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. At sa kalagay nating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa eastern seaboards ng Luzon at Visayas, dahil makakaranas tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Christian, Katrina.
0: Apo, Sir Dan, matanong ko lang kung may possibility ba na tumama pa rin sa lupa si Bagyong Domeng. May nakikita po ba kayong chances na lumihis yung kanyang truck?
3: Actually, palihis na po yung truck nito, no? So sa mga susunod na oras, patuloy na itong lalayo sa ating kalupaan, hindi ito maka-landfall.
0: That's good.
3: And possible exit ng ating par ay bukas po ng hapon.
0: Opo, yung malakas na ulan dito sa Metro Manila kagabi, yun po ba ay epekto ni Bagyong Domeng o ibang weather phenomenon yun, sir?
3: Opo, dulot po yan ng localized thunderstorms, no? So nagsimula yung mga pag-ulan na ito, I think around past 7 p.m. And nagtagal siya at the very least at most 2 hours. So usually characteristic po ito ng localized thunderstorms, panandali ang pag-ulan pero may kalakasan yung ating intensity.
1: Sir, itong localized thunderstorms, sa tingin niyo ba magpa-persist ito buong June, buong week, or ilang araw lang pagka-alis ni Bagyong Domeng, clear skies na huuli yung mararanasan?
3: Yes po, definitely mas in the coming weeks, mas dadalas na yung mga occurrence natin ng mga pag-ulan na ito since kahapon. Ay nagdeklara na nga po tayo ng official onset ng ating southwest monsoon. So isang hudyat ito na mas magiging frequent na po yung ating mga pag-ulan, especially sa hapon at gabi.
0: Opo, at least para lang po makapaghanda yung ating mga kababayan kung kailangan nilang magdala ng payong o kapote sa mga susunod na araw. Pero yung lakas lang ng ulan, Sir Dan, kung di man makakaapekto na si Bagyong Domeng, yung doon sa localized thunderstorms, mga gaanong kalakas na ulan po ba yung pwedeng asahan ng publiko? Pwede bang magdulot ng bahayan?
3: Yes, but especially kung sa mga low-lying o yung mga susceptible areas, kung may history po tayo ng flooding in the past, definitely kahit yung mga pag-ulan na ito ay parandalian lamang, posible pa rin yung mga pagbaha sa mga areas na ito.
1: Okay. Sir Dan, medyo baka malito lang yung iba nating tagapakinig at manonood, no? Kasi yung pag-asa, sinasabi niya na magkakaroon ng extreme El Nino this year din. So pakipaliwanag po very quickly kung bakit biglang mayroong shift mula doon sa tuloy-tuloy na pag-ulan, bigla namang aasahan na magiging mainit yung second half ng taon.
0: Paano kaya yun?
3: Okay po, yes po. So, hindi po, no, hindi mainit yung second half ng taon, yung El Nino, more on sa volume po ng rainfall ang ibig sabihin nito. So, may mga studies, may mga research na sinasabi yung pang nagsabay yung El Nino or isang El Nino event at yung panahon po ng tag-ulan, which is usually from June to August, mas mataas pa po actually yung pag-ulan na ating mararanasan. So, na-discuss po ito actually sa ating latest climate forum na base sa ating pagtaya, yung ating monthly rainfall for July and August ay higher than normal. So sakalang po natin mararanasan yung well-known effects ng El Nino, which is yung decreased amount of rainfall towards the end of the year up until the first quarter of next year.
0: Okay po, para lang din magabayan yung ating publiko dyan. Sir Dan, maraming salamat po at patuloy kaming maghingi ng update po sa PAGASA. Salamat sir.
3: Thank you po and good morning.
0: Si Sir Dan Villamil ang ating PAGASA weather forecaster.
4: Anong ganap?
0: Sa oras na 6:22, partner, bago tayo mag-commercial, mabilis lamang pong pagbati sa mga maagang nanonood sa amin this Sunday. Good morning po sa mga maagang nakaabang sa amin sa YouTube ni partner. Yung unang binasa niyang comment kanina kay Doming. Bagyong Doming, ha, huwag kang manalasan ng malala. Good morning sa iyo.
1: At naunahan ka na niya. Dinefend niya na yung sarili niya. Sabi ni Bagyong Doming _ Crisologo, sa kasaysayan ng PAGASA monitoring, lahat ng dumaan na bagyo na may pangalang Doming ay hindi naging perwisyo o hindi naging pasakit sa Pilipinas.
0: Bait.
1: Siguro si mula bata, tuwing may bagyong Doming, inaasar
0: nakaabang
1: siya.
0: Ano,
1: naaalala niya kung ano yung effect.
0: Tama yan. Very good. Good morning naman kay Ana Maria Enriquez, kay Necro, si Edelberto Mangawang, si Villa Anuver, at si Montea ng Taiwan. Good morning po sa inyo.
1: Good morning din po kay Montea 7918, kay Miss Sarah C. from Los Angeles, California, at si Ana Maria Enriquez 6568.
0: Yan. Good morning po pati kay Emilino Goyo, nagpapabati mula sa Masagana, Pandi, Bulacan, at si ayun nga si Doming Crisologo. Good morning po si Jonathan Dimaano ng Lipa, Batangas. Magandang umaga dyan sa mga taga Batangas. Good morning po.
1: May nakikinig rin sa atin from Olongapo City, si Friends. Monsalud at si Tony Monsalud. Magandang umaga po.
0: Ay, hanggang 8 o'clock po kami ni Partner Kat, kaya keep on coming po sa mga pabate, mga pag-greetings, at syempre kung meron po kayong mga katanungan sa ating mga panauhin dahil sa aming pagbabalik, ito partner, parang medyo nakakaligta ang pag-usapan at natabunan ng mga malalaking issue. Yung bigla lang nating nalamang may mga pinuputol na puno dyan sa Maynila dahil apparently merong itatayong expressway pala.
1: Ay, nako.
0: Nako, ayan po sa pagbabalik namin, magbabalik po ang
4: Anong Ganap?
5: Anong Ganap?
2: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung Anong Ganap? Anong Ganap? Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
7: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limit. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
8: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Responsible gaming at Bagcor.ph.
6: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
10: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
11: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: TTZMM, numero uno sa aksyon!
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Your bill, sir.
14: What? 40,000 pesos for dinner?
13: 1,400 only, sir.
15: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
13: Your bill, sir.
14: Order for more. Dessert?
15: EO. Love your eyes.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: DZMM. Numero uno sa aksyon.
20: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
21: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
23: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
17: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
24: Congratulations to Bea Milan-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Anong ganap?
19: Walang lipatan para alam mo kung anong ganap.
4: Anong ganap?
0: Good morning! Good morning po mga kapamilya. Nagbabalik po ang
1: Anong ganap?
0: At kasama niyo pa rin po Christian at Katrina ngayong araw po ng Sunday. Gaya po na ipinangako namin kanina, pag-uusapan po natin yung napabalita po dyan sa ilang area sa Maynila na may mga pinuputol daw pong mga puno para bigyang daan yung itatayo na ano ba itong expressway na ito? Southern Access Link Expressway, itong Salex. May mga nakapansin po kasi mga kababayan natin na parang nawawala na yung mga nakatayong puno dyan sa may area ng Quirino Avenue. Yun pala ay dahil madadaanan daw po nung itatayong infrastruktura. At para po malaman lang natin ang posisyon at pahayag po dito ng Greenpeace Philippines, kasama po natin ang kanilang senior climate campaigner, si Ginoong Jefferson Chua. Sir Jeff, good morning po. Christian at Katrina sa DZMM po.
25: Good morning po, Christian Katrina, at good morning sa lahat ng nakikinig.
0: Maraming salamat po, no, sa panig po ng Greenpeace siguro. Ano po muna yung inyong unang reaction dito sa napabalita nga po na medyo madami-dami po eh, yung mga pinutol na puno dyan along Quirino Avenue para daw po bigyang daan yung itatayong Southern Access Link Expressway o itong Salex.
25: Opo, hindi po talaga pwede yung nangyari, no, na pinipili ng government and of course yung mga corporation na sangkot dito, specifically San Miguel Corporation, no, na gawing choice, no, ang development at yung environment. Hindi pwedeng na nauuna, no, ang development at the cost of the environment. Pero ito mismo yung nangyari, no, sa Quirino Avenue. Lumabas din yung news, no, na hindi lamang itong mga puno ay tinanggal, pero papalitan daw ng around 50,700 seedlings. Ngayon, nakakalimutan din ng mismong mga tao sa DNR na hindi basta-bastang napapalitan yung mga puno na yun. Marami pong binibigay na benepisyo ang mga puno na yun, lalo ng napakatagal na nila, no, doon sa area. Nagbibigay po sila ng shade, no, sa mga motorista na dumadaan doon. Nagbibigay din po sila ng maraming benepisyo sa mga residente around the area. Ngayon, kung kailangan nating hintayin, no, yung pagtubo ng ibang mga puno na yun, hindi man lang binigay sa atin kung saan ba talaga ilalagay yung mga bagong puno na yun, no. So napakaraming mga question dito at welcome din ng Greenpeace, no, na hininto, no, yung yung Salex, no, nagkaroon ng statement si Ramon Ang sa SMC, no, na naihinto muna. Pero kailangan din natin tingnan, no, itong nangyayari na inuuna ang development sa environment, hindi lamang dito sa Metro Manila pero maraming bahagi ng bansa na pare-pareho ang nangyayari na tinatanggal ang mga puno para sa mga malalaking development na ito.
0: Opo, pero dapat ba tayong kahit papaano maging mapanatag po dahil doon nga po sa anunsyo ng San Miguel na pansamantala munang ihinto yung konstruksyon at yung pagpuputol ng mga puno, e baka naman po kasi dahil lang mainit yung issue at nakatutok ang atensyon ng publiko kaya kailangan nilang gawin muna, tapos kapag natabunan na naman ang ilang mga issue tsaka nila itutuloy, makakaligtaan na naman po natin.
25: Ayun mismo, ano, ito din mismo ang nangyari nung Parex, kung naalala niyo po, na sabog din yung issue ng Parex at marami ding nagalit doon sa development dahil masasagasaan niya ang Pasig River, no, na hindi lamang may environmental benefits, flood control benefits din, no, pero ano din, yung cultural heritage around the river maapektuhan. Ngayon, nung umingay yun, huminto din si SMC. Pero alam natin na yung Parex din, isa lamang sa maraming mga development. Isa dito ang Salex. So itong pinatuloy nila, no, na biglang naputol, no, yung mga puno ay... Ito yung nangyari mismo, no, dahil nag-die down na nga, no, yung issue sa Parex, eh yung ibang development na hayaan, no. So hindi dapat maging comfortable yung mga tao, no, dahil baka mangyari ulit, no, ang ganitong galaw. Na tama po kayo, no, na baka dahil maingay lang at hininto, no, kung kaya't kailangang ingayan palalo, no, ang oposisyon sa ganitong klaseng mga development dahil hindi po pwedeng na one over the other lang po talaga.
1: Sir Jefferson, I understand na nasa halos apat na po, tama ho ba yung data namin, halos 40 na puno na ho yung na tribol mula doon sa lugar?
25: Hindi lamang 40, no, pero doon sa buong development ng Salex, around 200 na. No?
1: Ah,
25: ang naitanggal.
0: Opo, 200 na 'yun, naputol, sir.
1: Ang laki pa na pala, sorry, outdated na pala 'yung data na hawak ko. Dito sa 200 na 'to, sir, saan daw ililipat itong mga puno at ilan pa ho 'yung mga punong binabantayan natin na hindi pa na-uproot mula doon sa kanilang original na kinatatayuan?
25: Out of the 200, no? May additional 400 more trees na may permit na, no? From San Miguel na natanggalin, no? So napakadami, no? And sinasabi din naman ng DNR na ililipat sila pero hindi naging klaro bago nung ingay, pero no, nung nagkaroon ng ingay, biglang nagkaroon ng tree activity, no? Si DNR sa loob ng Intramuros, sa around Manila area, no? So nakikita natin na nagre-respond lang talaga sila sa public pressure kasi napapahiyan, eh, no? Eh, hindi dapat pwedeng ganun, no? And I think ayun nga po, no? Babalik tayo dun sa point, no, na hindi basta-bastang pwedeng palitan ang mga puno na to, na kumbaga parang nag-addition subtraction lang tayo sa mga puno na to dahil tinatanggal din natin yung mga benepisyo na yun doon sa mga nakatera sa paligid.
1: Opo, sir, paliwanag lang po natin dun sa mga ordinaryong Pilipino. Ano ho ba yung batas o yung polisiya when it comes to tree balling? Kasi yung nakikita namin sa video, merong mga putol. Eh, ang usapan, tree balling. Sa bawat isang inaangkat po na puno, saan siya dapat nililipat? Same city ho ba or anywhere as long as maitanim lang ulit yung puno? And ilan po ba dapat yung ire-replant kapalit ng isang puno?
25: Yung ano po, yung sa batas po natin, no, kailangan po talagang palitan, if I'm not mistaken, for every one tree may 100 seedlings, no? So may ano, so yun po yung ano natin, yung batas natin. At ito po yung isa sa mga in-ensure sa mga sinasagawang environmental impact assessments, no? Isa po siyang proseso kung saan nai-involve po yung DNR sa pagtingin, no, ng mga criteria na ito para ma-grant yung EIA na yon. Ngayon, At itong mahalagang punto din, no, isang mahalagang element doon sa EIA, no, ay public consultation. So kinailangan dumaan sa pag-usap, no, sa mga tao, no, na nandoon sa area na maapektuhan ng development. Ngayon, kung nakita natin na napakalaki ng opposition, no, dito, baka walang nangyaring ganun, no? Natatanong-tanong din namin, no, yung mga ilang mga allies doon sa movement, nakita din po na baka nagkulang talaga, no, sa consultation. So isa yan sa mga critical, no. Isa din po, no, is dapat hindi lamang lipat ng puno yung ginagawa, no, according sa batas, no. Pero yung pag-aalaga din, no, nung puno na yon sa isang area, no, na kayang maalagaan, no, hindi lang basta-basta nalilipat sa ibang bahagi. Pampaganda, no, o basta may free space ililipat na, hindi po pwede yon. No, nasa batas din po yon. So ngayong nakikita natin na tila kung saan-saan na lang nilalagay dahil napapressure na nga ng public, hindi po pwede yon, no. Dapat klaro, no, sa publiko, at hindi lamang para sa development na to, no, dapat klaro din at maipakita din ng DNR, no, sa lahat ng mga ganitong klaseng development sa Manila, no, na maibigay nila sa maisa publiko nila yung information na yun, kung saan ba talaga nila pinaplant yung mga puno na to, para makita din ng tao na ginagawa talaga nila yung responsibilidad nila.
1: Sir Huli, from my end, mayroon ho bang mekanismo yung Greenpeace para ma-monitor kung tama yung replanting na ginagawa nila doon sa mga tinitriboling na mga puno? Kasi po, admittedly, sa media, medyo mahirap para sa amin na i-trace kung saan ba napunta itong si puno number 1, si puno number 2, si puno number 3.
0: At saka, hindi naman din ganun ka-open minsan yung ibang mga ahensya,
1: yes,
0: para
1: correct.
0: Mabigay ng datos kung talaga nga bang naging transparent sila doon sa original na plano para sa mga ganitong proyekto.
25: Ayun po, no, I think tama po na mention niyo yung transparency, dahil isa din nga po talaga to sa kahit kami, no, isa sa mga nahihirapan kami. Siyempre, dahil nagre-rely din po kami sa information na nilalabas nila, no. For example, yung isa sa mga eksperto nila doon sa mga puno, no, na in-interview, no, sinabi nila na apparently yung may ilang puno doon patay na pala. Diba? Diba? Parang hindi naman pwede na biglaan ng yung information na yun na ganun pala, tapos kaya pinutol. Eh, bakit hindi ganun yung paliwanag nung unang nangyari to, no? So, alam natin na medyo nag-flip-flop at hindi nga transparent yung ahensya. So, nagre-rely po talaga kami, no, hindi lamang sa sarili naming monitoring, pero sa gawa din at trabaho ng ibang mga partners namin on the ground. At syempre, dito din pumapasok yung kahalagahan, no, ng vigilance ng communities natin around the area na nagre-report ng mga ganito. So yun talaga yung pinaghahawakan ng Greenpeace, no, and hopefully, no, when more public information comes to light, no, hopefully, no, nagkaroon din tayo ng mga public hearings sa both sa Congress and sa Senate, no, on these matters, especially sa Senate, no, kahit medyo mahirap ngayon, no, maganda sana may mga hearings tayo na in aid of public legislation, no, na para mailabas, no, ang mga information na to, at para makapag-monitor din ng maayos, no, ang mga civil society organizations ng Greenpeace.
0: Now, plus na lang din sa akin, Sir Jeff, what does this situation say para po sa gobyerno po natin, pati na rin po sa pribadong sektor, na syempre lahat naman tayo gusto natin ng development, di ba? Gusto natin ng mga improvement at mga innovation. Pero para malagay sa alanganin yung component ng kalikasan, ng kapaligiran natin, is it worth it ba na magkaroon ng mga ganitong klaseng development para lang ma-compromise yung kaligtasan din po at yung pangangailangan natin for green spaces?
25: Na titingnan po talaga natin, no, na yung benefits na yun, no, ano yung time scale ng benefits na yun. Masasabi natin na matatapos ang highway na to, no, or expressway na to in X number of years, at makakapag-connect ng iba-ibang areas, no, around Metro Manila and the greater Metro Manila area. Pero ang underlying principle din talaga dun is mapaprioritize natin yung hard infrastructure, no, at yung urban sprawl na tinatawag ngayon. Ang hirap-hirap na po talaga ng init, for example, di ba? Alam natin na kapag mas maraming mga gusali, no, sa isang area na very, very concentrated, umiinit lalo. Ngayon, kung we continue to turn a blind eye, no, on these kinds of development, what message are we trying to convey, no, about our future, no? And yung mahalaga talaga dito, no, is yung long-term benefit, no, ng pag-prioritize, tulad ng sinabi niyo po, Sir Christian, ng green spaces. No, hindi lamang siya pampaganda, no, may social and environmental benefits din siya. So ang panawagan po talaga ng Greenpeace dito is hindi pwedeng patuloy na billionaire led, no, and big corporation led yung development ng living spaces natin, no, at kailangan ma-prioritize talaga, no, yung kahalagahan, no, ng environment at yung pagkadikit nito sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao, at hindi dapat pwedeng makalimutan yun kung gusto natin magkaroon ng isang livable future.
0: All right po, Sir Jeff, maraming salamat, and kasama niyo po kami sa pagbabantay syempre dito po sa proyektong ito at sa kung ano pa yung magiging estado ng mga puno na unfortunately ay approved ng putulin din para pagbigyang daang itong proyektong ito. Sir Jeff, maraming salamat po. Ingat po kayo.
25: Salamat po, Christian at Katina.
0: Sir Jefferson Chua, ang senior climate campaigner ng Greenpeace Philippines.
4: Anong ganap?
0: Hindi mo may 400 pa.
1: Hoy!
0: Na approved, not ready ng putulin.
1: Oo, medyo alarming to. Sabi kasi diba ni Sir Jeff kanina, per one puno na bubungkalin, kapalit dapat 100 seedlings. E kanina, ang sinabi niya, may pangako na 50,700 seedlings. Ibig sabihin, lampas 500 yung puno na tatanggalin doon lang ba sa portion ng Maynila o kung saan man yung stretch noong itatayong bagong expressway. Nako, yung 500 po, dun sa mga, kung yung mga bahay nyo malapit dun sa pagbubungkalan ng mga punong yan, good luck po sa pagbaha. Ang laki ng role ng isang puno.
0: Correct.
1: Para sumipsip noong tubig ulan, what more kung 500 na puno yung mawawala sa lugar nyo?
0: At saka ano ha, yung assurance lang din at certainty na pag itanim yung mga seedlings na yan, tutubo ba yan kagad? Di ba inaabot din ng matagal na panahon para talagang tumubo ng full-blown ang mga puno?
1: At saka ako nga, ang concern ko, dun din ba sa lugar na yun ipa-plant? Mm-mm. Kasi kung hindi, edi mawawalan din ng biodiversity yung lugar na yun.
0: Correct.
1: Mawawalan na nga sila ng sumisipsip ng tubig ulan.
0: At yung lugar na yan, partner, sa mga nakalipas na taon kapag bumabagyo at umuulan, notorious ng binabahayang area na yan.
1: Mm-mm.
0: Nung time na yun, may puno pa yun.
1: Mm-mm.
0: What more ngayon na wala pong puno na paaring sumipsip ng mga tubig na yun?
1: Nako. Good luck po sa inyo lahat dyan. Yung Greenpeace, honestly ha, isa sila dun sa mga organisasyon na yung ina-advocate nila, hindi para sa sarili nila. Mm-mm. Papakinabangan ho nating lahat yan.
0: Correct.
1: Kung hindi babaha and kung mas maraming shade. Kasi ngayon magre-reklamo tayo, ang init-init.
0: Mm-mm.
1: E paano hindi iinit? Kinalbo nyo lahat ng puno.
0: Kalbo na yung mga daanan dahil wala shed. Diba? At sana worth it talaga yung itatayong infrastruktura na masasabi natin mapakikinabangan po talaga ng lahat, hindi ng mga
1: Correct.
0: May sasakyan lang at may kakayahang gumamit ng expressway
1: na yan. And sa akin naman, sa advance ng teknolohiya ngayon, I'm sure kaya nyong magtayo ng infrastructure ng hindi nagbubungkal
0: Correct.
1: Ng mga puno.
0: Correct.
1: Mas costly maybe kasi siguro mas mataas yung height or hindi ko alam kung ano yung engineering dynamics nun, pero I'm sure sa teknolohiya ngayon, hindi kailangan magputol ng puno.
0: At bilang mag-iinvest na lang din naman kayo as private sector, hindi ba? Baka naman pwede ninyong i-consider yung dagdag ng pondo na manggagaling sa inyo para lang mas makapaggawa ng improved na version ng mga infrastructure nang hindi naman kinokompromise yung kapaligiran natin.
1: Correct. Kasi sisingilin nyo rin naman sa aming mga consumer yan, mababawi nyo rin naman sa amin yan.
0: Ay nako. Ang oras natin, partner.
1: Oras, 4:05 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Anong ganap?
0: Sa oras po na 6:45, partner, makakasama naman natin ang bagong acting secretary ng Department of Labor and Employment, sa Secretary Frances Tolentino. Secretary, good morning po sa inyo, Christian at Katrina sa DZMM.
6: Ay, magandang umaga, Christian, Katrina. Magandang umaga sa mga taga-subaybay. Maga-maga tayo ngayon na linggo.
0: Salamat po. Una po, pagbati po siyempre ng congratulations po sa pagkakatalaga sa inyo bilang kalihim ng Dole.
6: Thank you.
0: Kayo po ay naka-oath na, di ba, sir, kay Pangulo?
6: Opo, opo. Nakatatlong araw na po ako sa Dole.
0: Opo. At ano po yung siguro, kung ma-share nyo lang po sa amin, ano yung marching orders na ibinilin po sa inyo ng Pangulo sa paghawak po ninyo ng Dole?
6: It's uphold the dignity of the working man.
1: Mm-hmm. Sir, bago ho tayo din himayin itong 200,000 na trabaho para sa Brigada Eskwela, tanungin ko lang, sir, may schedule na ho ba kayo for confirmation? Kasi sa gulo ng Senado, makakapag-convene ho ba yung CA? Opo.
6: Hindi ko pa alam kung wala pang notice kasi sabi ko nga tatlong araw pa lang ako pumapasok Kasi yung Wednesday, holiday pa yun. Mamaya pupunta ako sa Dole, linggo ngayon, pakatapos siguro ng sumimba.
1: Aba, non-stop ang trabaho ni Sir.
0: Action agad.
1: Sir, itong 200,000 na Brigada Eskwela, na trabaho para dun sa Brigada Eskwela, saan ho yung bulk nito? Kasi yung iba ho, medyo concerned na baka sa Metro Manila or baka sa Luzon lang yung bulk nitong 200,000 na ito.
6: 240,000 to be exact.
1: Yes, sir. Saan
6: ang
1: ho yung bulk?
6: Yan, ang opening niyan bukas ay sa Caraga. Mindanao po yun. Mm-hmm. Sa Agusan.
1: Mm-hmm.
6: So, buong Pilipinas po yan, simultaneous, ang target po ay 5,000 schools, 239,891 classrooms. So, ganun karami po yan. Ang target na trabaho malilikha, short term, ay 240,000 jobs.
1: Meron sila, sir, more or less 7 or 8 araw, 1 week, bago yung pagbubukas ng pasukan sa public.
6: Yun namang iba ay kahit nasa labas yung iba, hindi naman kailangan sa loob ng silid-aralan. Yung iba siguro, yung maintenance noong drainage system doon, landscaping, yung iba mga kagamitan sa eskwelahan na hindi makakadisrupt sa klase.
1: Mm-hmm. Sir, gaano ho kahanda o gaano ho kabilis yung mga pagtatrabaho nila? Is it a 24/7 scale, 12-hour rotation? Paano ho to? Kasi yung concern naman ho nung ibang
6: 8 oras din, 8 oras din, gaya ng dati.
1: Pero hindi siya shifting, sir. One shift lang a day.
6: Yes, yes.
1: Okay, sir.
6: Depende doon sa mga pangangailangan ng school. Kasi kagaya sa Caraga ngayon, marami tayong mga eskwelahan na ginagamit sa palarong pambansa. So, yun, kailangan nyo na talaga matagalan yun kasi nagamit yun ng mga school delegates, mga athletes sa palarong pambansa. So, nakipagtulungan po tayo sa Dole. Ang Dole ang nakipagtulungan sa DepEd para maisakatuparan ito. At yung mga regional director nga namin, kahit noong isang araw, kahapon, Sabado, abala po dito.
1: Apo, magkano ho yung pondong inilaan ng Dole para sa naturang programa?
6: Yun po ay aabuti ng halos 2 bilyon.
1: 2 billion pesos for 240,000 workers.
0: Mm-hmm.
6: Opo.
1: Okay. Sir, paano naman ho kapag na-complete na nila itong Brigada Eskwela kasi nga ho magpapasukan na next week, ano naman ho yung nakatakdang program na maaaring i-offer dito sa mga naghahanap ng mga pansamantalang trabaho?
6: Sa June 11, simula na yung trabaho agad job fair ng Dole. Ito po ay buong Pilipinas din, nakatakda po ito na magkaroon hanggang June 12, araw ng kalayaan. Nationwide po ito, 45 job fairs, iba't ibang lugar. At simultaneous po yan, mauuna lang po ang dalawang lugar dito sa Metro Manila. Ito, tinutukoy ko po ang Valenzuela at ang Malabon. Pero the following day, tuloy-tuloy na po sa Bataan, sa Lucero del Monte, sa Nueva Ecija, sa Romblon, sa Iloilo, sa Albay, sa Bohol, Tacloban, at buong Pilipinas po yan.
1: Sir, ang huli, bago ko ibato muna kay Christian yung pagtatanong, ano ho ba yung challenges na kinakaharap ng Dole pagdating doon sa paghahanap ng mga magtatrabaho para dito sa Tupad? Para po masiguro na match yung skill set nila doon sa available na programa o dapat gawin doon sa mga eskwelahan?
6: Yung trabaho ng aming mga field offices. Na isa katuparan naman dati na yan. Challenges ay siguro dahil papalapit na yung pasukan, karamihan po dyan sa mga magiging beneficiary niyan ay mga magulang din na mga mag-aaral. So yung paghanap ng mga magtatrabaho, number one challenge yun. Pangalawa ay yung availability nila. Pangatlo, yung availability din ng classroom kasi minsan si teacher, eh, hinahanda rin ng personal yon. At marami pang iba. Logistics wise, yung tao namin ay kulang po yon. Hindi naman ganun karami yung aming tao to supervise, oversee, and manage all of this. So yun, malaking challenge yon administratively, logistically.
0: Opo, ito pong 240,000 secretary na slots para po sa Brigada Eskwela under Tupad this week. Meron na po bang listahan ito ng mga papasok for this, or bukas pa lang po sila pwede mag-start ng pag-a-apply?
6: Meron na po. Meron na pong nauna. Mm. Meron na pong umuna nakapag-implement na ng mga 147 schools.
0: Mm-mm.
6: May umuna na eh, kasi pinauna na yung iba, kasi yung mga malalayo talaga, may mga eskwelahan tayo na nasa mga bundok, sa mga kanayunan na kailangan mauna, na yun muna ang pinagtuunan. So may nauna na, na jump start na. So itong bukas, ito yung simultaneous na maramihan na talaga yung isang bulusok na.
0: Opo, at meron po ba kayo naging ano dito, mga target na specific community or population ng mga displaced workers na para makapag-avail po o masari dito sa programa?
6: Halos naman lahat yan. Kung ituturing mo na displaced, lahat naman eh, yung meaning ng displaced eh, yung affected ng crisis, displaced by inflation, displaced economically. So lahat po yan eh, magko-qualify dun eh. Kagaya nga kanina ang tinanong sa atin, ano yung challenges, eh napakalaking hamon po kasi kulang din yung tao namin.
0: Opo, at magkano nga po sir if
6: minimum po ang ating pinabibigay, minimum wage doon sa mga lugar.
0: Opo, at may timeline ba kayo sir ng pag-issue din nung bayad sa kanila, kasi I
6: think pagkatapos po ang ginagawa po kasi ng DOLE, historically pagkatapos po ng trabaho at saka po nabibigay yon.
0: Ayun, at least agad-agad, kasi I think before may mga naging issues po na natapos yung kanilang kontrato or trabaho nang hindi agad na ibibigay yung dapat ay isinahod nila dyan sa pag-avail ng Tupad program.
6: Mali po yon. Basta kompleto po yung requirements at talaga ikaw yung nagtrabaho, siguro yung mga naging issue na nakaraan ay baka kulang naman yung mga supporting papers, walang certification na sila talaga yung nagtrabaho, yung mga ganun po, requirement talaga yon.
0: Opo, at sino ang dapat mag-issue nito sir? Yung mga eskwelahan ba or ang of
6: katulong po lahat sila? Meron po nagkaroon ng isang memorandum of agreement, ang DOLE at ang DepEd. So ang DepEd po ang nag-provide noong listahan ng mga classroom at ang listahan ng mga beneficiary, kasi sila ang may hawak noong record ng mga silid-aralan, at sila rin ang may hawak ng record ng PTA, at sila rin ang may hawak ng record kung alin yung kukumpunihin, at ang DOLE lang po ang nag-provide ng financial assistance at ang magbibigay ng sahod sa mga nagtrabaho.
1: Sir, meron pa daw hubang slot para doon sa mga gustong humabol na magkaroon ng trabaho?
6: Itong maghapong ito eh, abala po yung aming mga regional offices. So makipag-ugnayan po kayo sa mga principal, sa mga district superintendent, sa DepEd para mailista po kayo, kasi ang DepEd po ang magbibigay sa amin ng listahan.
1: Sir, medyo tatalon lang tayo sa ibang issue. Pasensya ka na.
0: Sulitin na natin ang pagkakataon. Dito si Dolly Sec.
1: Bilang dating senador, alam mo na yung kasunod nito, sir. Paano nyo ho i-describe? Paano nyo ho i-lalarawan yung current setup o yung nangyayari doon sa dati nyong mga kasamahan sa Senado? And gaano po ka-crucial para sa DOLE na mag-resume na yung mga hearings instead dito sa mga balitaktakang nagaganap?
6: Sa DOLE siguro, hindi ko alam kung ano yung sinasabi niyo connection. Siyempre, nakatingin din yung mga magagawa, lalo na kung may mga pending measures sa upper house. So, siyempre, may mga schedule naman yan. Paano ilalarawan? Siguro, kayo na yan. Kayo nasa media. Bilang Senate Majority Floor Leader, dati, alam naman natin, tayo yung bastonero po dyan. Bilang isang abogado, alam din natin yung paggalang sa rules. At bilang mga elected members of the Senate, siguro yung mga kaibigan ko po lahat yan eh, sa both minority and majority. Nakatrabaho ko na po ang napakarami dyan simula noong 18th Congress, 19th Congress. Very honorable and respectable po sila. At alam po nila yung kanilang ginagawa at gagawin.
1: Kaya lang sir, so far parang wala pang majority, mm-mm, wala pang committee on rules. Yes. Paano yun, sir?
6: Ang Senate Majority Leader ang chairman ng Committee on Rules.
1: Yes, sir, pero acting walang, pa lang.
6: Kahit po walang Committee on Rules, ang rules nandoon. The Senate Rules of Procedure, nandun po yun. Kahit sino po umupong Majority Leader, nandun na po yung rules.
1: Opo, sir.
6: It's just a matter of implementing the rules.
1: Yes, sir.
6: The rules are there to be implemented and followed.
1: Yes, sir. O kaya lang, sir, nagkakaroon ng deadlock ngayon because I understand na mayroong planong gumawa ng subcommittees, mm-mm, for the Blue Ribbon. Pero ang ina-assert ni dating Senate President Tito Soto ay wala pa ngang head yung Committee on Rules.
0: Hindi pa nga nagko-convene itself, yes, eh.
1: Paano to, sir? Sorry, gulong-gulo na ho kami lahat ng dating
6: Senate. Hindi ko maunawaan kasi hindi ko nasusundan. Abala tayo sa gawain natin bilang dating chairman din ng Committee. Lahat po, dinaanan ko na yan eh. Ako yung chairman ng Committee on Rules. Ako rin po yung chairman ng Blue Ribbon dati. So dinaanan ko na po lahat. Marami rin tayong investigasyong ginawa nung araw. So naniniwala po ako yung ating mga kaibigan lahat doon, mga kasamahan ko, ay darating yung punto na gagawin nila yung tama. Opo. At kung ano man yung nangyayari ngayon, Girian, ay pansamantalang bahagi lang yan ng espasyo ng demokrasya. Mananatili po ang sobriety, ang calmness, ang reason, at mananatili po ang pagmamahal sa bayan.
0: Opo. Sa pag-upo po ninyong Secretary ng DOLE, Secretary, marami pong umaasa na magkakaroon ng resolve yung matagal nang ihinihirit na dagdag sahod ng mga manggagawa. Ano po ba ang pwedeng asahan po?
6: Kagaya po yan. Magkaiba po kasi yung trabaho ko bilang senador noon eh. Mm-hmm. Ang senador gumagawa ng batas. So, kami mapanukala ako, ganun, panukala, dapat mapagkasundoan namin sa collegial body. Iba naman po ngayon as a member of the executive. Kami po naman yung nag-i-implement ng batas na ginawa naman namin noon. Kagaya po noong Department of Migrant Workers, ako po yung acting presiding officer ng Senado nung in-approve yun na binawasan nga itong functions ng DOLE. So, yung inaasahan nyo po dapat ay yung pagpapatupad ng batas. Ako po bilang isang abogado, bilang dating mambabatas, professor ng batas, mm-hmm, bilang Secretary of Labor ngayon, ang trabaho ko, ipatupad po yung batas. So, ano yung batas? Ito po yung patungkol naman sa Tripartite Wage Council. Meron, mm-hmm, pong schedule yan, kung kailan dinideliberate yan. At yun po yung maasahan natin, kung ano po yung lalabas doon sa pakikipagpulong, konsultasyon sa gobyerno, sa privado sektor at sa mga gawa, ayun po yung ating patutupad. Tayo po eh nandun lang sa hawla ng pagpapatupad ng batas. Lumabas na po ako doon sa hawla noong tayo po naman yung gumagawa ng batas. Gustuhin ko man na ganito. Gustuhin ko na ganito. Pero hindi ko kayang i-legislate po yon dahil hindi ngayon yung aking trabaho. Kung ano yung ilalabas nila sa Kamara de Representante, sa mataas na kapulungan, ayun naman ang ating ipatutupad. Yun po ang trabaho ng executive branch of government. At yun naman po yung i-interpret naman ng ating judikatura.
0: At siguro din po, Secretary, paano nyo i-reconcile yung thought nung ilang mga labor groups kasi for the past years na parang mas na-overpower ng private sector, ng mga employers ang government sa usapin po ng dagdag sahod?
6: Ay, makikipagpulong po tayo, kaya nga may konsultasyon yan eh. Hintayin nyo lang po kasi tatlong araw nga lang ako eh. Kaya ngayon, kahit Linggo, papunta ako ron eh. Ang dami kong Linggo po ngayon, nakabatay, nag-uusap. 8:30, nasa DOLE offices na po ako sa Intramuros. At bukas nga, pinaagahan ko na yung plug ceremony para maagang makapagtrabaho. So, yun yung maasahan nyo sa amin. Marami pa ho akong kahit yung pasikot-sikot ng DOLE, hindi ko pa alam yung kung saan yung fire exit doon, yung lahat ng daanan doon. So, ang maasahan nyo po ay magiging patas at balanse si TOL sa pakikipagharap sa management, ganun din po sa ating mga kaibigan sa hanay ng labor sector. Hindi ko lang ma-divulge sa inyo, yung first day ko may mga issues tungkol sa manggagawa na atin naman na nagampanan. First 3 hours ata yun. So, lahat po yan sa pagdating ng mga araw ay mailalahad po natin yung tamang direksyon. But rest assured na kung ano po yung inaasahan sa isang kalihim ng Department of Labor, yun po yung ating gagawin. Sang-ayon sa saligang batas, at sang-ayon sa Labor Code of the Philippines at lahat ng implementing rules nito. Nakita niyo naman yung first 15 minutes ko, tinutukan na kagad natin yung nangyaring building collapse sa Angeles City.
0: Anong update doon, sir? Last na lang po.
6: Ang update po noon, papunta po yung investigation team ng Dole bukas, maaga-maaga, para doon sa internal investigation. Di ba sinuspend ko yung regional director at ang aking tagubilin ay magkaroon ng report on or before June 12.
0: Alright po. Sir Kitari, maraming salamat po. Until
6: salamat.
0: Next time po ulit.
6: Happy, happy weekend po sa inyo lahat at sa lahat ng inyong taga-subaybay. God bless the Philippines.
0: Happy weekend po. Ingat po kayo, sir. Si Acting Secretary Francis Tolentino ng Department of Labor and Employment. Ang oras natin, 7:01. Magbabalik po ang Anong Ganap, pero susunod na ang Radyo Patrol. Balita alas 7, weekend.
7: Anong Ganap?
8: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap.
7: Anong ganap?
8: Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Susunod na!

Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.

0: sa ating Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Bagyong Domeng palabas na ng bansa pero patuloy pa ring binabantayan ng pag-asa.
1: Timing ng investigasyon ng Senado sa issue ng flood control, kwinestiyon ng ilang kongresista.
0: Hakbang ng majority block na talakayin ang amyenda sa Senate rules, dinipensahan ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Inflation ngayong Mayo, posible umanong umabot hanggang 7.9%.
0: Mahigit 6 na po sugatan sa salpukan ng dalawang bus sa Tuba, Benguet.
1: At pelikula ni Donny Pangilinan at Bel Mariano na tayo sa wakas tumabo ng 25 million sa unang tatlong araw.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Christian Yosores.
1: At sa pangalan ni Victoria Tulad, ako po si Katrina Domingo.
0: Sa detalye.
2: Alerto sa Bagyong Domeng. Alerto sa Bagyong Domeng.
0: Sa lagay muna tayo ng panahon mga kapamilya, patuloy na binabantayan ang paggalaw ng Bagyong Domeng sa bansa. Ayon po sa pag-asa, huling namataan ang sentro ng Bagyong Domeng sa layong 670 km silangan ng Basco, Batanes na may dalang hanging aabot sa 120 km per hour. Papunta ito sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 20 km per hour. Posible ang pag-ulan sa gitnang Luzon, Cagayan at Isabela dahil sa trough ng bagyo, habang magiging makulimlim na may kalat-kalat na pag-ulan naman dito sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at Barm dahil naman sa Southwest Monsoon. Samantala, halos 40 lugar sa bansa ang makakaranas ng delikadong heat index ngayong araw.
1: Pumalo na sa mahigit 37 milyong piso ang pinsala ng tagtuyot sa agrikultura sa Albay. Sinabi sa DZMM ni Albay Officer in Charge Provincial Agriculturist Daryl John Buenconsejo na pinakanapuruhan ang palay na nasa higit 23 milyong piso ang napinsala at sinunda ng mais na nasa 9.7 milyon pesos. Aabot-anya sa higit 1,100 magsasaka ang apektado ng tagtuyot sa lalawigan. Tiniyak ng provincial agriculturist na may mga nakahandang hakbang para maibsan ang epekto ng matinding init sa mga magbubukid.
3: Mostly affected po nito is yung ating rice area, no? Kasi especially may mga areas po dito na rain-fed area, wala pong available na irrigation system. Sa rice po, meron na po tayong itala na almost 387 hectares na damages po. Siguro pwede po natin silang ma-endorse dun sa ating mga national government agencies na namimigay po ng ayunda, mga financial assistance.
0: Pinayuhan ng ilang eksperto ang publiko at gobyernong maghanda na ng maaga sa posibleng Super El Nino sa mga susunod na buwan. Paliwanag sa DZMM ni Assistant Professor Bernard Racoma ng UP Institute of Environmental Science and Technology, mabagal at hindi biglaan ang pagpasok ng El Nino, kaya hindi dapat makampante ang publiko kapag umuulan. Kiit ni Racoma na katutulong ang maagang forecast sa El Nino para mas mapaghandaan at maibsan ang posibleng epekto nito sa iba't ibang sektor gaya ng agrikultura.
4: Isa sa mga pwedeng gawin natin na maging resilient ay ngayon pa lang alam na natin na pwede siyang mangyari. Paghandaan na natin. No? Maganda rin na yung hindi makampante, ngayon pa lang hindi magpanic. No? Mm-hmm. Na paghandaan na kung anong klaseng intervention yung kagawin within the next 3 to 5 months.
1: Posibleng umabot hanggang 7.9% ang inflation ngayong buwan ng Mayo ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang inflation ay ang pagbilis o pagbagal ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ayon sa BSP, ang pagbilis ng inflation ay dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas, gulay at mga karne, gayon din ang paghina ng piso laban sa dolyar. Pero nakatulong naman para bumagal ang inflation ang mga nagdaang rollback sa presyo ng petrolyo, murang mga isda at bahagyang pagbaba ng presyo ng kuryente. Noong Abril, pumalo sa 7.2% ang inflation sa bansa, habang 4.1% naman noong Marso.
0: Hoy, good news po mga kapamilya. Asahan ang malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa darating na Martes, Hunyo a 2. Maglalaro sa 8 hanggang 9 pesos kada litro ang bawas presyo sa diesel, 5 hanggang 6 na piso naman sa gasolina at 9 hanggang 10 pesos sa kerosene. Malaki-laki ha. Bunsod po ito ng positibong takbo ng mga usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Amerika at Iran. Una nang sinabi ng Department of Energy na posibleng lalong bumaba ang presyo ng petrolyo kapag naibalik sa normal ang mga napinsalang pasilidad sa gera sa gitnang silangan.
1: Sa iba pang balita, dinepensahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang hakbang ng majority block na talakayin ng pag-amyenda sa mga alituntunin ng Senado. Sa Facebook Live kahapon, giniit ni Cayetano na hindi minamadali ang pag-amyenda sa Senate rules at nais lang pagbotohan kung pag-uusapan sa plenaryo at hindi ang motion ni Senador Rodante Marcoleta na payagan ng teleconferencing. Paliwanag ng senador, hindi gaya ng mga panukala, hindi kailangan ng multiple readings ang pag-amyenda sa Senate rules. At Mayo 11 pa lang ay may diskusyon na tungkol dito.
5: Sa rules muna mismo ng Senate, nakalagay doon, simple majority can amend. Again, emphasize ko ha, kasi binabaliktad ng ating kaibigan ni Senator Lacson. Sabi niya, okay lang pag-usapan yung rules, wag lang i-railroad. Wala pong railroading, ang sinasabi po kasi niya na sa committee yung rules. Ang plenary po or yung plenaryo ay mas powerful sa committees. We were not violating any rule and in fact May 11 pa nag-start yan.
1: Inihalin tulad naman ni Cayetano sa destabilisasyon ang hakbang ng oposisyon na pigilan ng online participation at voting para makuha ang kontrol ng mga komite sakaling sila'y maging mayorya.
5: Alam niyo po ang kudeta, ang isang essential element po dyan ay stealth. Bakit sila maingay about it? One is to try to create distrust among the 13. Secondly is to create pressure. And number three, bakit nila pinipredict? May huhulihin dyan, may arestuhin, ganyan. Okay. Because may mga kakampi sila sa kabinet.
1: Sagot ito ni Cayetano sa pahayag ni Senador Panfilo Lacson na minamadali umanong ipasan ang motion na nakabinbin pa sa Committee on Rules. Git ni Lacson, walang mali kung pagdebatihan ang hakbang pero mali ang pagbaliwala sa mismong alituntunin at procedure ng Senado. Inaasahang itutuloy ang diskusyon sa amyenda sa Senate Rules bukas.
0: Handa si dating Senador Antonio Trillanes IV na dumalo sa investigasyon ng Senado kaugday ng pagsisilbi ng ICC arrest warrant kay Senador Ronald De La Rosa noong Mayo 11. Ayon kay Trillanes, handa siyang dumalo at magbigay linaw sa issue, lalo na kung hahamunin siya ni Senador Rodante Marcoleta sa pagdinig. Kit ng dating senador, wala siyang ikinatatakot at handa siyang sagutin ang anumang akusasyon kaugnay ng naturang operasyon.
6: Hindi naman ako natatakot dito kay Marcoleta. Pero time and again, paulit-ulit ko sinasabi, nandoon ako kasi inamon ako ni Bato eh. Ngayon na sabi ko nga, itong kung si Marcoleta ay hahamunin niya akong pumunta ng Senado para batukan siya. I will accept that as well.
0: Matatanda ang naghain ng motion si Marcoleta sa Senado na investigahan ang naganap na pagsisilbi ng arrest warrant kay De La Rosa na pinangunahan ni Trillanes.
1: Kwenestyon ng ilang kongresista ang timing ng pagpapatuloy ng investigasyon

0: Hindi makakasagabal sa paglilitis ang Anyay Ingay ngayon sa Senado.
1: The impeachment, after may nagsampa ng complaint, ako naniniwala na gagawin at walang choice ang Senado kundi gawin at gampanan ang tungkulin nila. Klaro yon. Pero itong mga ingay ng individual senators na lang sabihin natin, no? At kung ano pang mga nangyayari ngayon sa political scene natin, sana hindi ito maging, kumbaga, rason to muddle the issue.
0: Samantala, sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na may pasabog pa siyang testimonya na ngayon lang anya maririnig ng publiko. Kabilang si Trillanes sa mga inaasahang testigo ng prosekusyon sa impeachment trial.
2: Ang aking magiging mga testimonya ay doon sa kagaya nung nasabi ko na doon sa April na hearing doon sa Committee on Justice, at dadagdagan ko lang ito na mga iba pang mga detalye na palagay ko ay ikagugulat ng mga kababayan natin at para makakatulong sa kanilang pagdesisyon na hindi nararapat manatili bilang Vice President si Sara.
3: Para kay dating Senador Richard Gordon, dapat nang magbitiw si Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President para maibalik ang dignidad ng Senado. Kasunod ng ilang insidente at kontrobersyang kinasasangkutan nito, sinabi ni Gordon sa DZMM na nasira ang kredibilidad at reputasyon ng Senado dahil sa ilang insidente, gaya ng pagpapapatok ng baril sa gusali nito at pagtakas si Senator Ronald De La Rosa. Gayun din sa panukalang pag-amyente sa Senate rules para payagan ang online voting ng mga senador. Giit ni Gordon, halata na ang pakay sa naturang panukala dahil posibleng maaresto o iniimbestigahan na ang ilang senador na nasasangkot sa iba't ibang kaso. Limok din ni Gordon ang sa mga senador na tutukan na ang impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte.
4: Hindi katulad ngayon, nalahian na ata ng korupsyon ang marami sa kanila dyan sa Senado. At alam natin ang talagang pakay nito mga ito, babaliin nila yung katotohanan, babaliin nila yung rules, talagang mahalata ng tao talaga, hindi mo maitatago yan. Kaya dapat siguro mag-resign na si Cayetano para masalba ang image ng Senado dahil importante sa tao yan.
0: Arestado ang founder ng Gawad Kalinga na si Tony Meloto sa Sakahan sa Angat, Bulacan, Biyernes ng gabi. Ayon sa pulisya, may warrant of arrest si Meloto sa kasong qualified human trafficking at walang inirekomendang piyansa para rito. September 2025 nang ireklamo ng pangmamolestya at human trafficking si Meloto sa dalawang lalaking menor de edad na benepisyaryo ng kanyang foundation. Sa pahayag, ikinatuwa ng mga abogado ng mga biktima ang pag-aresto kay Meloto habang nanawagan ang kaibigan at kasamahan nitong si Attorney Alex Lacson na mabigyan ng patas na pagkakataon ng suspect na madepensahan ang sarili, lalo't nakilala siya sa kanyang mga advokasya. Una nang itinanggi ni Meloto ang mga alegasyon na anya'y demolition job laban sa kanya.
3: 7:14 ang ating oras, hindi bababa sa 67 ang sugatan sa salpukan ng dalawang bus sa Barangay Taloy Sur sa Tuba, Benguet kagabi. Ayon sa Philippine Red Cross, 52 pasahero ang isinugod sa Baguio General Hospital habang idinala sa La Union Medical Center ang 15 iba pa. Aabot umano sa 87 ang bilang ng mga pasahero ng dalawang bus. Iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng insidente. Abangan, 4 lalaki na iligtas matapos matrap sa kuweba sa Lao.
0: At mga kabataang Kapampangan, ipinakita ang husay sa paggawa ng pelikula sa sine-sine. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
3: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
5: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Gutom ka na ba for something local? Or better yet, something nakakalokal? Tara na sa Nakakalokal Grand Food Bazaar 2026, happening this May 29 to 31 sa Water Garden Festival Mall, Alabang. Ito na ang pagkakataon mo para mabusog with no regrets. Matitikman mo na ang the best of local foods mula sa iba't ibang proudly Pinoy MSMEs. Mag-register lamang via bit.ly/GFDPASS o bisitahin ang @PhilippineStore and @nakakalocal sa the Facebook and Instagram.

0: handog ng PhilStar Media Group with Festival Mall and PhilInvest Mall. Kita-kit at sama-sama nating tangkilikin ang sariling atin sa nakaka-local Grand Food Bazaar 2026. Hashtag Love Local, Grow Global.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
3: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
4: Muling nagbabalik ang Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Natapos na ng ASEAN ang negosasyon para sa kauna-unahang Digital Economy Framework Agreement o DEFA na inaasahang lalagdaan sa Nobyembre ngayong taon. Ayon sa mga opisyal, ang kasunduan ay malaking hakbang tungo sa mas buo, ligtas at competitive na digital economy sa rehiyon. Layunin nitong palakasin ang digital trade, e-commerce at online payments kasabay ng mas maayos na pamamahala ng data at cybersecurity. Inaasahang aabot sa $1 trillion ang digital economy ng ASEAN pagsapit ng 2030 at posibleng madoble pa kapag naisakatuparan ang kasunduan.
5: Aktibo namang nakilahok ang Department of National Defense o DND sa paglulunsad ng isang bagong framework na magpapalakas sa cross-regional cooperation sa pagprotekta ng kritikal na underwater infrastructure. Ito'y para pagtibayin ang koordinasyon ng mga bansa laban sa mga banta sa seguridad sa ilalim ng dagat. Yan ay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaalaman at pinagsanib na aksyon. Iginiit ng DND na mahalaga ang hakbang na ito para palakasin ang papel ng Pilipinas sa regional at global security efforts sa gitna ng lumalawak na hamon sa depensa.
4: Sa labas ng bansa, apat pang lalaki ang nailigtas matapos matrap ng 10 araw sa kuwebang bahagyang nalubog sa tubig dahil sa flash flood sa Laos. Sa kabuuan, 5 na ang nailigtas habang 2 pa ang nawawala. Ayon sa mga rescuer, naging posible ang operasyon matapos mabomba palabas ang tubig sa kuweba habang nagpapatuloy ang paghahanap sa iba pang mga nawawala.
5: Inilabas ng pamahalaan ng Georgia ang 40,000 bote ng bihirang alak na dating koleksyon at pagmamayari ng kontrobersyal na anak ng Georgia na naging Soviet leader na si Joseph Stalin. Nakatakdang ipa-auction o ipasubasta ang libo-libong wine collection at ayon sa mga opisyal, ang perang maliliko mula sa auction ay gagamitin para pondohan ng wine education school sa bansa. Kabilang sa koleksyon ang mga alak mula pa noong 19th siglo at mula sa kilalang wine region sa Europe. Sa sports, itinanghal na bagong kampiyon ang pambato ng Calabarzon sa boys basketball ng palarong pambansa matapos talunin ang defending champion na Davao sa score na 79-62. Kahit malakas ang simula ng Team Davao, nakabawi naman ang Team Calabarzon sa second half hanggang sa tuluyan na nilang makontrol ang laro. Sa kabila ng pressure at lamang ng kalabang kupunan at sa crowd support, napanatili ng Calabarzon ang diskarte para masungkit ang titulo. Sa huling tala, nangunguna pa rin ang National Capital Region sa palarong pambansa 2026 medal tally, kasunod ang Calabarzon at Western Visayas. Mamayang alas 2 ng hapon naman ang closing ceremonies ng palarong pambansa na idinaos sa pinakaunang pagkakataon sa Agusan del Sur. Congratulations po sa lahat ng mga student athletes na lumahok sa palarong pambansa.

0: 2021, tumabo ng 25 milyong piso ang pelikulang Tayo sa Wakas sa unang tatlong araw nito sa mga sinehan sa bansa. Pinagbibidahan ang nasabing pelikula ni nakapamilya stars Donnie Pangilinan at Belle Mariano na gumanap bilang longtime couple na sinubok ng kanilang mga ambisyon sa kani-kanilang karera.
1: Taray, sana all longtime
0: parang
1: couple.
0: Parang real life scenario nila yon. Kumani ito ng iba't ibang emosyonal na reaksyon mula sa kanilang mga fans, kritiko at maging sa mga kapwa artist. Inaasahang maipapalabas din ang pelikula sa mga sinehan sa Australia, New Zealand, United States, Canada, Guam at iba pang bansa sa mga susunod na buwan.
1: Congratulations sa Don Bell at syempre sa Star Cinema sa panibagong movie.
0: Yes!
1: Congratulations!
0: Samantala, standing ovation ang natanggap ni Filipino singer Matty Hunyosa matapos ang kanyang powerful performance sa finals ng Britain's Got Talent 2026. Bagamat hindi nasungkitang panalo, muling napabilib ni Hunyosa ang buong mundo matapos niyang kantahin ang Nothing Compares to You ng Irish singer-songwriter na si Sinead O'Connor. Kinilala naman ang The Hawkstone Farmers Choir bilang 19th winner ng BGT.
1: Hoy, congratulations pa rin kay Matty Hunyosa. Or Matty J.
0: Wow, diba? Matty J pala siya.
1: Talagang pinabilib na naman po ang world stage sa talento po ng mga Pilipino sa pag-awit.
0: At na-pressure yung mga ibang Pilipinong walang talento sa pag-awit kasi ang taas na expectations.
1: Biglang nag-vocalization. Congratulations, Matty! Sa Pampanga naman, ipinakita ng mga kabataang Kapampangan ang husay sa paggawa ng pelikula sa Sine Sining Premiere. Balita po mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rotao.

0: pansin ang talento at kakayahan ng kabataang Kapampangan sa filmmaking sa ginanap na sinisining premiere. Tampok sa programa ang maiikling pelikulang likha ng mga estudyante mula sa iba't ibang kolehiyo at universidad sa Pampanga. Sa pamamagitan ng kanilang mga obra na ipakita, hindi lamang ang pagiging malikhain ng kabataan, kundi maging ang pagpapahalaga nila sa kulturang Kapampangan. Layunin ng sinisining na mas mapaunlad pa ang kasanayan ng mga estudyante sa larangan ng pelikula, storytelling at visual arts habang binibigyang pagkakataon silang maipakita ang talento sa mas malawak na audience. Ang programa ay isinagawa sa pamamagitan ng Arts, Culture and Tourism Office of Pampanga, katuwangan Pampanga Provincial Library at Center for Kapampangan Studies. Kabilang sa mga kalahok na paaralan ang La Verdad Christian College, Pampanga State Agricultural University, Our Lady of Fatima University Pampanga, City College of Angeles, Holy Angel University, Mabalacat City College, Guagua National Colleges, Pampanga State University, National University Clark, at St. Thomas More College Clark. Nakatakda naman ang awards night ng sinisining sa Hunyo at 30 sa Kingsborough International Convention Center. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Grace Sirutao.
1: Maraming salamat, Grace Sirutao, at best of luck dito sa mga estudyanteng ito, no? At congratulations in advance. Malay mo, dyan manggaling yung paribagong honey ng mga magagaling na direktor,
2: yes,
1: di ba?
2: Yes, for sure.
1: Filmmakers, mga susunod na award-winning filmmakers. Good luck and congratulations po. Yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol. Balita alas 7, weekend. Ako po si Christian Yosores.
2: At sa pangalan ni Victoria Tulad, ako naman po si Katrina Domingo. Magbabalik pa ang
1: Anong Ganap?
3: Radyo Patrol, Balita alas 7, weekend. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
8: Abot sa langit, alam ko pa, pasalamat.
9: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
3: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
11: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
12: Food's here, guys.
11: And feel the vibe.
13: Best concert ever!
11: All while staying protected. Armor for Adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras
2: 7:30 ng umaga.
15: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
16: Anong

0: 7:31 ng oras, nagbabalik po ang Anong Ganap? Kasama niyo pa rin po Christian Yesores.
1: At pansamantala pong humahalili para kay Victoria Tulad. Ako po si Katrina Domingo.
0: Hanggang 8 o'clock po kami ni Partner Kat this Sunday. Kaya patuloy po kayo magpadala ng inyong mga mensahe, mga pabate at mga katanungan po sa ating susunod na panauhin. Dahil mamaya pag-uusapan natin yung ginagawang paghahanda ng Metro Manila pati ng mga government agencies sa panahon nga na naman po ng pagbagyo at ngayong habagat season na, partner.
1: Yes, correct. At dahil dyan, habang naghihintay tayo nung pagdating ng ating guest, 12,000
0: wow.
1: viewers sa ating YouTube account pa lamang. Batiin ko lang din yung isa sa pinaka-eligible bachelors ng Pasig City Hall, Attorney Tomic Apacible. Happy Sunday, sabi niya. Nag-message siya kasi dati, sabi niya. Pwede pa shout out, Tomic, sana magka-girlfriend ka na. Attorney, ang haba ng pila sa'yo, ikaw lang yung hindi makapili. Sino sa kanila?
0: Naku, maraming option. Option, option, option.
1: Sana all.
0: Good morning po, happy Sunday po dyan sa Pasig at sa mga taga-Pasig. Magandang umaga po sa inyo. Binabati ko rin si Jonathan Dimaano ng Lipa, Batangas. Good morning.
1: Yes.
0: At si Melissa Malabanan na nanonood din sa atin sa Lipa, Batangas. Good
1: morning. Si Josh Kyle Edip, attendance check, present siya sa ating YouTube. Nandyan din si NBA Grip watching from Cebu, si Raul underscore Mac from Alfonso, Cavite, at sabi ni Erwin Nonato, ang Mindoro Med Nursing Department nakatutok din sa DMM.
0: Wow!
1: Good
0: maraming salamat po si Sir Resty Manansala Castillo, nanonood din po sa atin. Magandang umaga. Maraming salamat. Si Dr. Alex Tinsua ng Pateros, good morning din po. At sa lahat ng mga taga-Pateros, magandang umaga po sa inyo. Si Sir Roland Bartolata, good morning. Si Ginoong Renato Otaner, good morning din po. At ang tandem, of course, sila Sir CEO at ni Jill Borjal. Good morning.
1: Sobrang active. Si Ed Calaycay, nakikinig o nanonood mula sa Tarlac. Si Jerry Calaw, nakatutok din mula sa Marikina. Si Carmeline Joy Cabato, nagpapabati mula sa Lopez, Quezon. At si Kaline K5S, sabi Hello. Niya nagpapagaling siya sa hika. Get well soon,
0: get
1: Kaline.
0: Get well soon. Pagbati rin po sa mga kababayan natin dyan sa Philadelphia, USA, si Ma'am Catherine Saure. Good morning po. Pati na rin si Josh Kyle Edip Official, si Joe Bataw, at si Louis Basco. Good morning.
1: Si Mamila Bermundo, 483, sabi niya, good morning po from Laguna.
0: Always watching from Pantabangan, Nueva Ecija, si na Ma'am Agnes Villajuan, pati na rin po si Ronel 9769, good morning sa inyo, at si Maricar Masangkay.
1: Si Ma'am Catherine Saure, nabasa mo na ba si Ma'am Catherine? Sorry, good morning ma'am, not
0: good
1: listening.
0: Good morning po sa inyo, happy listening po. Sa oras po na 7:33, alamin po muna natin ang lagay ng trapiko sa Metro Manila ngayong Linggo na umaga.
2: DZMM Traffic Update.
0: Kasama natin si Ma'am Gia Rivalef, wala po sa MMDA Metro Vase. Good morning, Ma'am Gia.
3: Good morning po, Sir Christian at Ma'am Katrina at sa mga tagapakinig po ng DZMM. Umpisahan po natin ang live traffic update dito po sa EDSA. Magkabilang panig ng EDSA sa mga oras na ito ay maluwag naman po at tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan. Ang C5 din po ay ang magkabilang panig po ng C5 ay maluwag din po. At dire-diretso rin po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan. Kaya't amin pong ipinapaalala sa ating mga motorista, tayo po ay mag-iingat sa kalsada. At kung meron mo po tayong katanungan at nangangailangan na emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
0: Si Ma'am Gia Rivales ng MMDA Metro Base. Maraming salamat, ma'am.
3: Thank you po.
0: Yan po ang lagay ng mga kalsada ngayong Sunday morning. Oy, magplano po kayo ng mabuti ha, dahil nga po may inaasahan pa rin pag-ulan today dahil sa thunderstorm.
1: Kaya yes, and gaya nung nasabi niya kanina, naku, mukhang maraming magla-last minute shopping para sa mga school supplies ngayong weekend.
0: At balita ko may mga mall na naka-sale until this weekend.
1: Ah, mga mamimili tulad ni Victoria Tulad. Galingan mo dyan, sis. Hi, Danny. Good morning.
0: Good morning,
1: baby
0: partner.
1: Danny namin.
0: Good morning din po sa mga taga-Pasig. Good morning po sa inyo. Mamaya po pag-uusapan nga po natin yung paghahanda ng Metro Manila sa epekto, well, si Bagyong Doming dahil papalabas na siya, yung mga susunod pong bagyo at yung
1: habagat
0: season na nag-onset na nga po, nagsimula na nga po. Wala pa yung ating guest, napabuntong hininga. Tatanungin sana kita, partner, ano mga abangan natin sa Malacanang, magkasama pala tayo doon. Nagtatanungan kasi kami ni partner Vic
1: Maaga tayong gigising bukas.
0: Oo,
1: dahil paparating po dito sa Pilipinas mamaya, o nakarating na ba? Mm-mm. Si Vietnamese President Tho Lam. Siya yung bagong pangulo ng Vietnam na nag-iikot ngayon sa Southeast Asia para mas makilala niya yung iba't ibang mga leaders ng rehiyon. Si kakagaling lang niya ay, if I'm not mistaken, siya yung isa sa mga speaker dun sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Yes, yun po yung defense conference na inaatenan ng mga defense ministers ng buong mundo.
0: At parang 2 days siya dito, di ba? Na yes. State visit.
1: Dadating today, tapos tomorrow, nasa Malacanang.
0: Mm-mm. So, may mga updates din po tayong ihahatid bukas. At syempre, inabagan pa rin po natin yung ilan sa mga siguro posisyon pa at apahayag ng palasyo sa mga ongoing issues. Very, ano partner, very interesting yung witness natin na press ko ni Pangulong Marcos sa Japan bago umuwi Pilipinas.
1: Oo.
0: Very rare chance kasing ma-corner ang presidente para sumagot sa mabibigat na issues eh.
1: Actually, honestly, yung foreign trip, yun yung pinaka-nilulook forward ko lagi.
0: Yes.
1: Yung copy. Kasi mm-mm. madalas ho sa Malacanang bihira lang magpa-press con yung pangulo, 'di ba? Laging si Yusek Claire Castro yung humaharap. Tapos kapag haharap naman yung pangulo sa Malacanang, very limited yung time.
0: Yes.
1: Kasi parang sinisingit lang sa schedule. So mga 3 to 5 questions lang, mm-mm. kasama na yung follow-up, tapos na. Pero kapag foreign trip po kasi mayroon yung kapihan sa pangulo bago siya umuwi sa bansa. So Free for all. Mas maraming na itatanong.
0: Good chance po yun. Ah, minsan nga, pag nag-press con siya dito, no questions pa minsan, di ba?
1: Statement lang.
0: Di ba? Ang haba-haba ng listahan ng mga tanong namin. Pero, no questions muna.
1: Oo. Gusto ko yung pinaunlakan niya yung i-explain. Kasi di ba nung pag-alas niya, ang sagot niya sa atin, umikot lang yung mata.
0: Umismid.
1: Oo, ganun lang. Pero, doon po sa kapihan, in-expound niya,
0: yes.
1: Tinanong ulit.
0: Yung tungkol doon sa statement nga ng kanyang kapatid na si Senator Aimee Marcos na meron daw plano ang administrasyon na no election scenario sa 2028 na kanya namang dinismiss na walang pong katotohanan yung sinasabing magto-term extension para manatili siya sa pwesto even after the election o wala talagang election.
1: Ang sabi ng Pangulo, in-explain niya yung bukod doon sa pag-ismid niya at doon sa pag-ikot ng kanyang mga mata, sabi niya, dapat daw humanap ng better sources of information si Senador Aimee Marcos at dapat daw tanggalin niya na yung nag-feed sa kanya nung impormasyon na yon.
0: Talagang parang all out na yung feud ba kung matatawag sa pagitan ng magkapatid na unfortunately top officials ng government.
1: Oo, pero alam mo, syempre dahil minomonitor natin yung, dahil assignment natin yung pamilya Marcos at yung Malacanang, amazed ako na yung mga anak ni Senadora Aimee, in good terms pa rin sila doon sa tito nila, na si Pangulong Marcos, sa mga pinsan nila, na mga anak ng Pangulo, na parang hindi sila affected nung feud nung nanay nila tsaka nung iba pang mga kaanak nila. Kasi umaattend pa rin sila minsan ng mga lunch,
0: correct.
1: Mga dinner sa Malacanang. Ganyan.
0: Yun nga lang kapag napapansin natin, kasi public naman nagpo-post minsan ng si First Lady, di ba? Nagpo-post sa online. Yun nga lang din natin nakikita yung magkakasama talaga silang whole clan kasama sina Senator Aimee.
1: Correct. So, tingnan natin. Isa siyang malaking Filipino teleserye.
0: Pero hanggang doon lang po muna yung pwede namin sabihin ni Partner Kat dahil araw-araw kaming nandun. Maabangan na lang po ninyo kung ano pong pwede namin ikwento. Pero sa oras po na 7:39, shift lang tayo ng bahagya dahil balikan natin yung in-report namin kanina na mayroon pong salpukan ng 2 bus at more than 60 yung sugatan dyan sa nangyaring insidente sa Tuba Benguet. Makakasama po natin si Ginoong Clifford Lardizabal, responder po mula sa Tuba Benguet Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Sir Clifford, good morning po, Christian at Katrina.
4: Yes, well, good morning po, sir.
0: Sir, pakikwento lang, anong update doon sa 67 na sugatan doon sa nangyaring bangga? Salpukan ng 2 bus, nadagdagan po ba yung bilang na to?
4: Actually, sir, wala pa pong total na kung ilan po talaga lahat. So, wala pa pong total number.
0: At kailan nangyari ito ulit, sir, yung aksidenteng ito?
4: Nung gabi po ng mga 8:35 p.m. po sa Pagpalantalo, sir po.
0: Ano po yung initial info na nabanggit sa atin dun sa circumstances? Bakit nagsalpukan yung 2 bus?
4: Dun sa going southbound, sir, parang na mechanical error po.
0: Opo.
4: Yung sa... Opo, pero hinihintay pa po kasi namin yung spot report. Hinihintay pa po namin from PNP po.
0: Opo, pero yung kalsada po ba kung saan nangyari yung insidente, sir? Ano ba yun? Makipot ba yun na kalsada? Walang ilaw?
4: Actually, actually, maluwang naman po, pero sharp curve po talaga kasi.
0: Opo. At meron po bang information ngayon kung nasaan at least yung driver ng dalawang bus, kung sila po ba ay safe naman?
4: Safe naman po, nasa hospital, pero not sure pa kung anong hospital po yung pinuntahan nila, kung saan hospital po sila dinala.
1: Sir, yung mga driver, na kanino hong kustodiya?
4: Nasa hospital pa po, pero kino-coordinate na ng PNP kung saan hospital para at least mahanap po kung saan banda.
1: Okay, sir, tama ho ba yung number? Ito pa rin ho ba? 87 yung total na bilang ng mga pasahero. Tapos nasa 67 ho yung sugatan. Gaano po kalubha yung kanilang mga sugat o kaya naman ho yung mga natamong injury? Mayroon ho bang nasa critical na kondisyon?
4: So far, ma'am, may mga fracture po yung ibang patient. Tapos minor injuries po yung iba. Then, hindi po alam kung ilan pa yung total na involved or injured na patient po.
0: Apo.
4: Na pasayeros.
1: Apo, sir, sino ho sasagot ng hospital bills nila? And mayroon ho ba silang makukuhang, for sure dapat mayroon ho silang Apo. Makuhang tulong mula doon sa mga bus company. Pero mula sa gobyerno, mayroon ho bang may extend na assistance sa kanila?
4: Hindi ko po masasagot po yan, ma'am.
1: Sir, ano sa akin po, mabilis na lang, ano ho yung sitwasyon ng trapiko doon sa lugar? Na tow na ho ba yung mga bus na natumba at nagbanggaan doon?
4: Nakagilid naman po yung bus, two-way passable po yung Marcos Highway po.
0: Okay. Wala naman, sir, na damay na iba pang mga sasakyan or mga motorista po that time?
4: Wala. May isang involved lang na isang SUV po. Pero so far, okay naman po yung naglaman ng SUV po.
0: Apo, hindi siya kasama doon sa injured na naitala po?
4: Hindi po.
0: Ano nga po ulit, Sir Clifford, yung exact location nung pinangyarihan ng insidente?
4: Kaukalan, Taloysor. Taloysor po.
0: Apo, at maulan ba kagabi, sir, nung nangyari yung salpukan?
4: Actually, nung around 7 PM, malakas po yung ulan, kaya basa po yung kalsada. Pero nung disgrasya na po, kuminto na po yung ulan.
0: Alright po. Sige po, Sir Clifford. Patuloy kami hihingi ng update kapag may development dyan sa store. Yan. Maraming salamat po. Ingat po kayo, sir.
4: Thank you, sir. Thank you po.
0: Si Sir Clifford Lardizabal, responder po mula sa Tuba, Benguet Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Ayun nga po, dahil maulan na rin, syempre, double tripling ingat po, lalo na po sa mga motorista natin.
1: Yes, kung kaya ho maiwasan yung pagbiyahe ng gabi, pagpaliban nyo na lang po muna. Pero kung kailangan talaga, siguraduhin na may enough na tulog, maayos yung sasakyan, and ano pa bang dapat iniisip kapag nagmamaneho ng long...
0: Yung planning ahead na lang din siguro, kasi tama, parang maganda yung binanggit mo, partner, na kung kaya iwasan na bumiyahe sa gabi. Diba? Kasi may ilang mga kalsada na talagang siguro wala pa rin supply ng kuryente, walang ilaw sa mga liblib na lugar, lalo na sa mga matataas na area doon sa Cordillera.
1: Oo, tsaka diba? Usually kasi yung mga inaantok, gabi yun or madaling araw.
0: Dapat may karelyebo kapalitang magmaneho, lalo na sa mga long trip na mga pagmamaneho po ng sasakyan. Ingat po kayo. Sa oras na 7:44.
1: Pinatawagan pa daw po.
0: okay. Kasi kinukuha natin ang Office of Civil Defense. Dahil for sure, partner, pag may mga nangyari na namang bagyo at malakas na pag-ulan, sila ang frontline, ang pinaka-busy para magbigay ng response sa ating mga kababayan. Last year, di ba, na-witness naman natin yung magkakasunod na malalakas na bagyo. Nagkaroon pa tayo ng Super Typhoon 1.
1: Oo, grabe yun, sunod-sunod yun. And naalala ko yun kasi I think si yung malakas na habagat talaga, si nagko-cover kami sa Washington kay Pangulong Bongbong Marcos.
0: Bago yung SONA.
1: Yes, tapos yung balita namin, imbes na tungkol sa Washington, tungkol sa baha, sa Pilipinas.
0: Naku. Yun ang possible na mga ganap in the next coming weeks and months. At syempre, looking forward tayo doon sa nabanggit mo rin, partner, magso-SONA. Ano ba ang mga mangyayari before the SONA, dahil nga pending pa yung impeachment trial kay VP Sara. At yung, I think natanong to last time sa atin sa Malacanang, kung masasagasaan ba yung priority legislative agenda ng administrasyon dahil nga halos nakatutok ngayon ang Kongreso sa mga ibang issues.
1: Correct. Excited din ako dun sa ibang sa detalye kung ano na nga ba yung update doon nga sa flood control issue. Kasi for yun yung last na tumatak na sinabi niya last year. So sure this year dapat mayroon yang update. Hindi lang tungkol dun sa bilang ng mga nakulong, nasampahan ng kaso, pero doon sa mga ano na nga yung nangyari? Bakit babahain pa rin ba tayo? Lulubog pa rin ba sa baha yung ibang mga lugar?
0: Napakahaba nung speech ng Pangulo last year sa kanyang SONA, pero ang talagang naging highlight ay yung kanyang huling sinabi tungkol sa korupsyon at anomalya sa flood control. So everyone is looking forward sa panibagong SONA niya, kung ano ba ang update na ilalatag niya at kung meron pa rin bang direksyon yung investigasyon sa flood control scandal, kasi lahat tayo nakatutok noon eh. Asa na yung malalaking isda? Yung mga big fish na yan? Bakit hanggang ngayon wala tayong nakikitang nakukulong?
1: Diskaya pa lang ang matunog na contractor ha. Yung mga politiko, isa, dalawa, tatlo, pero sa larangan o dun sa ahanay ng mga contractor, diskaya pa lang yung matunog na naririnig natin na nakulong pero hindi pa nakatulad.
0: At kumusta kaya yung ano yung sumbong sa Pangulo website? 'Di ba partner? There was a
1: correct
0: time na weekly tayong nakakatanggap ng update at report kung ilan na yung mga nagsumbong, ilan na yung na-actionan. Aktibo pa rin bang nakakatanggap ng mga complaints? At kumusta naman yung pag-respond doon sa mga natatanggap nilang reklamo?
1: Correct. Sana ma-repurpose yung website no para hindi lang siya basta data and sumbong. Sana may update din dun sa website na magpapakita na ito na yung number ng sumbong, ito na yung natugunan na sumbong, ito pa yung hindi natutugunan na sumbong.
0: Hirap kasi at yung heat of the moment that time, talagang nakatutok tayo doon sa isang issue na yun, nag-shift sa mga panibagong issue, natatabunan po eh. And kailangan nating buhayin yung talakayan at usapin sa mga bagay na yan para po hindi naman tayo nakikarried away lang sa kung anong nangyayari ngayon at move forward sa panibagong issue. Nako. Oras po ay 7:47. Wala pa kami guest ni partner.
1: Kaya
0: puro kami dakdak. Opo, magbabalik po ang
1: Anong ganap?
5: Anong ganap?
2: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Sigurado ng panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
7: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
8: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
8: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
8: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap?
9: Anong ganap?
0: 7:51, kasama na po natin ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense, si Sir Juni Castillo. Sir Juni, good morning po, Christian at Katrina sa DZMM.
10: Magandang umaga, Christian. Magandang umaga, Katrina, sa ating pong mga manonood at makikita tagapagsinig.
0: Maraming salamat po, sir. Dito lang sa Bagyong Domeng, although sinabi ng PAGASA na papalabas na rin ng PAR itong bagyo, mayroon po ba tayong update lang or figures kung meron man pong naapektuhan ng Bagyong Domeng?
10: Sa ngayon po, ano, wala pa tayong natatanggap ng mga apektado nitong bagyong Domeng, no, at sana nga po that stays that way, no, na walang maapektuhan. Bagamat noon pa pong as early as Wednesday and Thursday, no, nagpalabas na tayo ng abiso sa ating mga regional and local na mga DRRM councils, no, para nga po dun sa mga paghanda, no, na para dito sa bagyong Domeng, na kahit hindi po direktang the landfall, ay meron pa rin pong nahihila, no, itong habagat nga po at saka yung extension or yung trough ng bagyo.
0: Apo, kailangan bang i-evacuate, sir, dito sa mga areas na natukoy na medyo malapit doon sa track ng bagyo?
10: Nagpalabas tayo nung mga abisong ganito. Although sa ngayon, wala pa akong nakukuhang reports, no, na may mga nag-preemptive evacuation. But we will see, no, hanggang bukas siguro, no, kung meron nga pong nag-pa-evacuate. Pero sana naman po, no, ay wala nga pong mga galong insidente para at least hindi nga po dahil nakapaganda at saka dahil malayo naman po yung nangyari bagyo.
1: Sir, ano-ano po yung specific na paghahanda na inuutos nyo doon sa mga DRMO offices, especially po yung mga nasa Eastern Seaboard ng Pilipinas na karaniwang laging unang tinatamaan ng mga bagyo?
10: Kat, doon sa ipinalabas natin na mga abiso, no, unang-una siyempre yung pagsasagawa ng mga pre-disaster risk assessment and scenario building para malaman nila eksakto mula din sa mga, lalo na sa PAGASA, no, yung mga kung saan, kailan at gaano hindi yung tatama sa kanila at pwede pong bantayan din at kinabantayan din po yung mga heavy rainfall warning at saka yung mga high tide, no, na kung magsasabay ito ay mas delikado. And then pangalawa po syempre yung mga prepositioning ng mga resources natin at saka mga assets, no, kasama na dyan syempre yung mga family food packs naman natin, tuloy-tuloy naman yun, no, kung may bagyo o wala ay nakapreposition yun. Pero siyempre yung mga tauhan natin, ang mga naka-standby, yung mga equipment, no, so ano, naka-preposition, lalo na yung mga sa isla, no. So yun yung ating pinapantayan dito sa Eastern Seaboard. Saka hindi lang din Eastern Seaboard cut dahil nga pinalalakas yung habagat, no. Kaya yung mga pag-ulan din dun sa mga areas, no, Visayas and Mindanao and western portion of our country ay kasabay yun sa pinabisuhan din natin. Ganun din siyempre yung mga travel restrictions, no, sa mga sasakyang pandagat na kung kailangan mag-issue ng mga no-sail policy dun sa kanilang lugar ay kasama po yun sa mga ibinigay natin na advisory.
1: Sir, in terms of equipment at saka doon sa technology na ginagamit for operations, ano-ano na po yung nai-upgrade para sa OCD para maging mas epektibo yung pagtugon natin dito sa mga ganitong mga sakuna?
10: Sa Office of Civil Defense naman, Kat, no, ang pinakauna siyempre natin dyan ang mga na-upgrade, no, ay ito nga pong sa linya ng komunikasyon as part of our coordinating function. Kasama yon sa napakahalaga na dapat ay tuloy-tuloy na nakokontakt natin yung mga regional offices, yung mga local DRRM councils and offices. So isa yon, no, Pangalawa po, siyempre, ay yung mga in terms of technology naman ay ito nga pong kung paano natin ipinapaabot at paano natin nakukuha itong mga science-based information like sa in coordination with DOST Pag-asa, siyempre yung mga ating Hazard Hunter PH, ngayon po yung Project Handa, no, na tuloy-tuloy na ginagamit na rin nung mga local government units natin, ay ito naman po ay doon kumbaga nakikita yung iba't ibang hazards sa iisang platform at saka kung ano din yung mga kaibat na dapat gawin based on those. So yun yung mga pangunahin po na upgraded natin sa paggamit po itong mga teknolohiya sa disaster management.
1: Apo. Sir Junie, correct me if I'm wrong, yung approved budget niyo po for 2026 ay 2.56 mm-hmm. billion pesos, tama po?
10: Tama ka, Katrina, no? Yes. Ito ay kasama dito siyempre, no, yung mga iba't ibang mga nangunguna siyempre, no, yung mga quick response fund, no, at saka ganun din siyempre yung mga additional na mga equipment natin, ano, at saka mga repair ng mga nasisira po ng mga facilities sa infrastruktura.
1: Yes sir, naitanong ko sir kasi budget season na po papalapit na, magkano po yung hihingi ng OCD for 2027? Mas malaki ho ba o i-retain nyo yung amount?
10: I don't have that information right now, no, pero ang doon sa napag-usapan kasi na basically, no, kumbaga ang request is to maintain or additional, no, na wag lang sanang mababawasan, no, dahil sa mga nakaraang taon kasi later part of the year nagpapa-augment na rin lalo na ng mga quick response fund, no, not just for OCD but yung the whole national DRRM fund, no, na OCD po ang namamahala, no, but being utilized by all the other agencies. So yun po, no, at saka siyempre po dahil nga siyempre gusto nang mag-upgrade nung mga iba't ibang in terms of technologies, in terms of mga facilities, no, and equipment. So yun po, na kumbaga hindi tayo ang panalangin natin ay wag lang sana mabawasan.
1: Sir, sorry, pahabol lang. Mayroon pong yung DRMO namin doon sa aking hometown, nagpupush po siya ng Magna Carta for Disaster Response Workers. Mm-hmm. Ano po yung update nito on the front of the OCD?
10: Tama ka, no? Itong Magna Carta for DRRM Workers, matagal na nating isinusulong. Yung unang pinakaunang draft nito at proposal, no, that came from the NVMC lang, no, no, as led by OCD. Sa ngayon ang pinaka-update natin dito, no, just of last week, no, pinag-uusapan ito na yung consolidation kasi marami na pong mga na-i-sign na mga Magna Carta bills, no, sa both Senate and the House. So kausap natin yung House Committee on Disaster Resilience for the consolidation of this bills para po mas malinaw po, no, na kung iisa na lang na bill sana para consolidated at paalam din ng mga kanya-kanyang mga DRRM offices, no, ang isusulong papunta naman dun sa at saka ilalabi doon sa mga kanya-kanya naman pong mga mambabatas, no, sa iba't ibang lugar. Hindi po mabuo na at saka magawa na yung kumbaga pre-propose, no, ng Office of Civil Defense doon sa House Committee on Disaster Resilience mm-hmm. to come up with and organize a technical working group na yun po ang magko-consolidate doon sa mga bills na yon para iisa na lang po ang susulong at saka nandoon yung mga pinaka-basic po, no, na hinihingi natin para sa ating mga DRRM workers. Benepisyo, insurance, no, hazard pay, na yung mga basic na yon ay huwag mawala at saka medyo natagalan po kasi nung mga nakaraan na mga Congress natin dahil nga po hindi magkasundo nung kung ano-ano yung mga ilalagay. Ang sa amin naman, no, ng mga DRRM workers ay sana po yung mga basic, no, ay yun muna tapos saka na lang po pag-usapan in terms of IRR o saka ano po man po ang mahalaga ay maipasa po na mabigyan nga ng mga panunganahing benepisyo yung ating mga DRRM.
0: Magandang hakbang yan, Sir Junie, lalo na para sa mga frontliners natin, di ba, kapag panahon ng sakuna at disasters na sila yung at risk din, eh, para lang mabigyan ng tulong at suporta yung mga nangangailangan nating kababayan. Aabangan din po natin yung update dyan, Sir Junie. Maraming salamat po, sir.
10: Maraming salamat, Christian. Maraming salamat, Katrina.
0: Si Sir Junie Castillo ang tagapagsalita po ng Office of Civil Defense.
9: Anong ganap?
0: Oy, alas 8 na po ng umaga. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ni Partner Kat this Sunday. Ingat po kayo sa mga lakad ninyo. Kung meron po kayong mga lakad at kung kayo po yung magsistay at home, ingat pa rin po at have a restful Sunday.
1: Yes, marami pa rin pong nasa chat box natin. Hindi ko na po mabasa lahat kasi wala na kaming oras pero manatiling nakatutok lamang sa DZMM. Ngayong Linggo, Happy Sunday!
0: Happy Sunday po. Huling pagbati lang sa aking parents sa Cavite, sila Vilma at Junior Soros na nanonood daw. Maraming salamat po. At kay Jonathan Dimaano ng Lipa, Batangas. Ingat po mga kapamilya. Ako po si Christian Yosores.
1: At pansamantala pong humahalili kay Victoria Tulad. Ako po si Katrina Domingo.
0: Susunod na Aprobyan with Sir Danny Buenafe. Bye-bye po. Ingat kapamilya.
11: Huwag magpahuli sa balita. Laging alam.